0: Pigda nga nagatikilid bala sa right ko. So, paibong 90% magid ang ako ng pagtulog nga nagatikilid ako sa right. Hindi, minus ang sakit sa ngang paa.
1: Susubong makatulog, Maya, ng tulog mo.
0: Yes, muna akong tulog. Wala akong hyperacidity. Hindi ang muscle spasm ko, wala na. Hindi makatindog na ako nga. Dango strong na lang ako nga pagtindog. Mrs. Remy Sintinales, patong-patong haniway.
2: Magkaradyo man sa mga tabaramati naton, mag-evergreen herbal capsule.
3: Tatak, RMN.
2: Kintupok sang kalayo ang isa ka balay sa barangay Lambuyaw, Uton, Iloilo kahapon. Ang balay ginapanagian ni Zaldi Budigas. Paig ni Budigas nga wala siya sa ilabalay sa natabo ang sunog. Posible suno sa iya nga wala nahukas ang electric fan ang ginalinan sang kalayo. Sa subong padayon pang investigasyon sa mga otoridad, agud matumod ang gintunaan sang sunog kag ang balor sang ginbilin sini nga kahalitan.
4: Gidadulon sa inyo sang Superfiber, tiluyang inyo nga kolon pagi sa adlaw-adlaw nga paginom sa Superfiber. Superfiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag another quality products sang Life Extension Philippines.
2: Magkaradzuman ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 maayugid. Pero kung daw hindi inyo na madala ang inyo balatian kadto na sa doktor kay para magiyahan kamo kung ano ang dapat ninyo nga imnon sining nga bulong. Amuning nami, kadto kamo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Kay wala dito bayad ang check-up sang aton nga mga medical doctors. And the best diri kay ang ila nga klinika aircon. Why kagatululong imo bahulay kung ikaw mga karadyuman ang ara sa sulod kay aircon. Ang the best diri kay wala ka sang bayaran nga check-up. Bisan pisos ang ibayad mo lang sa doktor. Thank you lang kag smile. Take note ha, libre ang check-up. Gani kadto na sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Ara sila sa Banwas Estancia, Sudan Sampasi, Bangga Dama, Santa Barbara, sa Kilisang Barangay Hall, sa Tagbakaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo, sa Banwas ang Uton, kag Davis Building, sa Jordan, sa probinsya sang Gimaras.
3: Tatak, RMN.
2: Lasot sudos ang balita sa Hinampang.
3: RMN News Sports.
2: Ginbawian gid sang kabuhi ang duha ka mga estudyante or student athlete sang nagikan sa Ateneo de Manila University. Sanday rin ni Clark Butterbonia kag Divine Adili ang nalumos patay sa tion sa ila team building activity nga gipatigayon sa Dipakulaw Aurora kahapon. Wala naging detalye ang natabo sang insidente. Sa official statement sang universidad, nagpabutsag sila sang kasubo sa pagpakigunong sa pamilya kag abyan sa mga napatay nga atleta. Ikaw ra juman mas kabalo ko maglangoy.
5: Hindi na ko kabalo maglangoy naman because medyo tikal lang ko ito malubos na trauma. Hindi ko sa una, kada sabado, galangoy ko sa swimming pool ng PU.
2: Di ba? Tikabalo ka na, dayon doon tayong kamalumos.
5: So after sinaulat na ko kalangoy-langoy, kid. Aral ako sa gilid. Kakurog ang tuhod ko.
2: May mga muna. Oo. Pero ti dapat ya, kabalo ka maglangoy. Kay sa pinakadlaw, kuna mo, ang akon subang, gin pa train ko sa ipalangoy ko, kid. Oh, swimming lesson. Ang ikaduwa ko, kabalo na sa maglangoy, pero man sa imo.
5: Mm-mm.
2: Nga, doon tayo ng malumos, subong ini sa maligo sa dagat.
5: Oo.
2: Di sa maligo. Gusto niya kung ang gusto niya, inang baso niya lang ang tiilya, dira lang sa kilid, kid. Ayun, hindi na siya daw may trauma. Sa prong ikatatlo ko, siya lang yung nag-train Radyo Manmax, kabalo sa imo maglangoy.
5: Sabi, kid, sa liyan.
2: Oo, ti, simpre si tatay niya, nag-umpisa man ako sa langoy, awin mo sa dinga langoy.
5: Sa diin.
2: Sa ihi. Kada aga sili nanay na naglangoy ka naman sa ihi. Ang banig namon ka kalubot. Kagi ka na. Gaihi ka sa gamay. Hindi ba dumdum mo? Pero dumdum mo bags. Ako high school ko wala na.
5: Sino lang biyang wala?
2: Eh wala na ko gaihi. Ka magihi ko na.
5: Ang high school wala na na iya.
2: Hindi mo ida mo high school gaihi pa.
5: Ay asin.
2: Duwa. Style ko na sang una pero sabi mabasa ko ng banig. Ilis na ko na. Ilis ko na. Balik mo ko na gyapon tulog. Pero kung isa ti nami tulog mo.
5: Oo.
2: Daw kuan pagkaaga makapkapan ka ni nanay. Ang bali hindi ko na nalipatan. Sila niya, buyan. Na naglangoy ka naman sa ihi.
5: Pero may warning daw sa idol. Ano basta na damgo ka gani nga nagkanto ko sa CR kag maihi beware. Hindi. Delikado na.
2: Ya no, sa una no, doon sa isa kagabi ya. Hindi lang niya ka isa. Kaduha pa na. Kung isa ka tatlo pa na iya.
5: Grabe, hindi yan kaduha.
2: Kita mo, amo na nga ang mga bata ko, kabalo maglangoy. Kinag-umpisa ako iya, Radyo Manmags.
5: May ginsundan.
2: May ginsundan. Kay Bata pa kuya, ginambalan ako ni nanay na, kada agagid, na, naglangoy ka naman sa ihe, dayon ang amon banig. Ang banig gali, kung matamaan sang ihe, susga ka lubot. Di ba kung maihian mo, basihan mo sang tubig kay ibulad, gagabok. Gagabok gali, ang banig. Di, dumudamo kami, si nanay ka balo maglalabanig, dumudamo kami sang banig na ginahulipan na bala ni nanay. Oh, grabe. Nanagadto yung aton istorya. Tatak
6: RMN. Last one, susay sa nga Takna sa Aga, Rajuman Mags.
5: Abalita sa inyong pang gindulong sa inyo sa Klinika D3 Bayong, pinakabag o garantisado o kag-epektibo pangontra sa kagaw nga nagkahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil o con VCO nga yara lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayong nga suplemento batok sa infection, dulot sa bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
2: Sa mga suki naton magkaradyuman, magnansilinement oil, ibutan mo sa palad mo, ibanyos mo sa palakit sa imulawa. So okay ka na, hindi ka pa pagkututon sa lamok. Kay may NEM3 extract, ikatatlo may balanyos ka na, may kolon ka pang pambansang balanyos sa Mailongo, wala na sa iban. Magkaradyuman, Magnans Liniment Oil, nakita.
3: RMN News Entertainment.
5: Natala na nga magpagwa, Boss Idol, sa bagong nga solo musical project, si Sandara Park, Sinigabulan. Nakatiktik naman sa imo. Sa iya social media channels, ginanunsyo sa singer-actress nga i-release ang Reprism sa June 20.
2: Repriso.
5: Ani ini ang magamarka sa pinakaunong solo release ni Sandara matapos ang iya self-titled Korean debut extended play sa 2023. Nakilala siya sa Pilipinas matapos nagpasakop sa isa ka reality talent search sa 2004. Sang ulihin, nagbalik siya sa South Korea kang nag-debut sa 2009 bilang miyembro sa 2NE1, isa sa ginagkabig bilang most influential girl groups sa K-pop history.
2: Ano Reprism?
5: Gan. Pero ba't siya ko nakakuha mo siya idea sa imo'y one word, do?
2: Pero tama kdalom niya sa mga mga muna.
5: Relatable.
2: Relatable, yeah.
5: Ay, naman na sa apat. Lima na, relatable.
2: Non-relatable na. Hindi ko, anay, may gin-prepare ko tani nga kanta, Rajuman Mags.
5: Pero alam-alam
2: pero hindi ko na ipag-inkanta. Mintras hindi ka daog ang sports.
5: Hindi na gid na makantahaw.
2: Totoo na.
5: Masilhig.
2: Hindi ko magkanta kanta gid. Mintras gani nga mapirde ang sports, hindi ko magkanta kanta. Maga init ulo ko, hindi ko ni pagipagwang album ngani.
5: Hindi man. Amo nang MB padag-ana karon.
2: Init ulo ko. Pero sige lang. Si Sandara ni dumakomment pa ko tani, pero daw lang alang sa oras blama.
5: Basta si Sandara naghatag sang isa ka criteria pagid natin.
2: Relatable. Oh. Last 8-8 na, antang na sa aga, Regiment Mags.
5: Ang balita sa entertainment, gidulong sa inyo sa Nance Liniment Oil, pinakapuro kag pinaka-epektibo nga panghaplas herbal. Nance Liniment Oil, maayos arthritis, rheuma, varicose, palamuypoy, naipit na paralisar ng mga kaugatan, kag para nga hindi madapuan, kag makagat sa lamok, kag malikawan nga magka-dengue, magpahid sa Nance Liniment Oil, kay misangkap ini nga neem tree extract, nga epektibo gid nga mosquito repellent. A Nance Liniment Oil, produkto sa Herbsmed Pharma Corporation, kag aprobado sa FDA.
2: Tandaan nyo lang sa mga tabalamati naton nga ang kape nga may vitamin D3, Vita D Plus Coffee Mix. Amo ini ang kape nga may rice mushroom extract, mangoes and fruit extract, kag ang kape nga vitamin D3 namit-namit, humot-humot kag saburuso. Gani sa mga suki naton magkaradyuman, ang kape naton nga may vitamin D3, Vita D Plus Coffee Mix na kita. Ara na sa aton nga mga butika kag grocery stores. Rajuman Mag, sino aton talamyawon subong aga?
5: Good morning mga suki, kay Sir Stephen Panega, naga-monitor always sa aton. Sa kay Sir John Robert Armelia Biore, good morning. Off to niya regional office, kuno while nagapamati sa RMN. Thank you, sir. Para sa tanan, para sa inyo, ang Anli Paluto and Suba promo sa Paluto Seafood Grill and Restaurant. Dara sa may Bito Onharo and Pasay City, nagsugod na sila sa Anli Paluto and Suba. Dara sa Bito Onharo sa June 6 adlaw
4: adlaw na ini kay para nga maka-avail sang diskwento 10% discount ihambal lang sa RMN Iloilo na Batian o kunay baluan ang inyong ang ilang promo para nga maka-avail sang 10% nga diskwento kay sa June 12, 2026 mag-aumpisa man ang Pasig City branch Anli Paluto in Suba promo sa Paluto Seafood Grill and Restaurant sa Biton Haro and Pasig City.
2: Magkaradyo man sa mga tabalamati natin subong aaga kung gusto nyo magbakal sa gamit panguma ko ang 3,000 pesos ninyo nga minimum nga mabakal sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. May ara ikaw sang coupon. Ang coupon mo nga ina sa December 5 bunuto natin. Kaya kung ikaw mabunutan, may chance ka nga magdaog sang isa ka brand new nga Kubota tractor ang bilis na isa ka milyon. Gani sa mga suki natin, ganto na sa Iloilo New Agri, ara sila sa Lawaan Village sa Balantang Saro malapit sa Maiseres Terminal. Draman mabakal ang inyong mga seeds kagang inyong mga abuno. Naton hambalan nyo, naton gin-refer ako ni Busay doon. Gani magkanto na mga karadyuman sa Iloilo New Agri. Radyuman Mags, ginatamyaw ko gali subong aaga. Sakay ma'am tata kay Ma'am Eve. No, kay Ma'am Eve sang tata itiri. Ginakita na kami to sa may Saragara Juman Mags. Bakal ko isda. Gingaan niya ko sang iyang Shanghai lumpia. Lumpia, da yung namit ang sabor, damo-damo carrots. Ay, ka namit dun. Ma'am, thank you gid ha, sang imo siring nga gin hatag. Why na to bilin, ma'am? Why na to bilin? Ubos na to. Kami pa. So, salamat gid ha kay Ma'am Tata. Kag sa kay Boss Ingo Bilandres sa Radyoman Mags. Ang information ko mapadala sa Kunubang Rus sa 12.
5: Ay, grabe.
2: Pero do love us, guru ni. Boss Ingo, thank you, gid ha. Salamat, gid, Boss Ingo. Kay Nonoy Imidjo Ortilio sa Nonoy Inasalan dira sa Ilaya First, maayong aga. Salamat, gid, sa pag-upod ninyo. Mga ka-radyoman, dira sa atong pagpangalagad, standby na sa atong NBA coverage. Upo naman kay Radyoman Don Dulido. Ako si Radyoman Regan Sugabo Arlos.
4: Radyoman Maggie Maleriado.
3: Tatak RMN.
7: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS! Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
2: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino may isang salita.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3. Dito ako believe.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket, nga mo sa loob poo, aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
10: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo!
11: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang na may koneksyon ang high blood sa panulo?
12: Naku, DJ, matuod gina. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugang ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw nga routine.
11: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
12: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, kag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
13: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
14: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Pilong Ranger?
4: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
3: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
4: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
3: Sipon agad?
4: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzeb C plus 40 with zinc agad.
5: Unilab quality yan.
6: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z+ 40. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
6: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
9: Uyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag-rest time drop. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
10: Rest time to the rescue.
5: Unilab quality yan.
6: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
11: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just a best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus sa Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
12: Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus sa Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
13: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
5: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu!
15: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
16: Unilab yan. Phenylephrine, HCl, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
18: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mo nga Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
17: Wow! Mas pinagaling pa?
18: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
17: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga, quinti.
18: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
20: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
21: Oras diri makabyanan sa RMN Iloilo kag bilog sini nga Pilipinas kag bilog sini nga championship sang New York Knicks 23 minutos na kaligad sa takna sini nga alas 8. Welcome na mga kabyanan sa aton sini nga game number 3 coverage sang NBA Finals between New York Knicks kag subuman San Antonio Spurs. As usual, ang akong sininga upod, ang inyong kilalang inyo sininga idol, Radyo Man Rega Narlo.
22: Sa gihapon, bugal natin nga may kaupod ang pinagkada best nga sports analyst sa bilog ng kalibutan. Wala sang liwan kundi si Master Don Dolido.
20: Tatak RMN.
21: Radyo Man Rega, nangin na masandukot ang game number 2. 1 point lang ang abansi sa New York Knicks. Dutayan lang magdaog ang San Antonio Spurs kung wala sila, ha?
22: Napirde.
21: Ano mga nakita mo sa game 2? Nga dumidyo ko matyag ko, do nag-adjust na. May nakita ng San Antonio Spurs eh. No? So, galing it's too late, the hero na para sa ila, kay naka-abansi na, kag subuman in control ang New York Knicks sa mga last minutes sa game na number 2 Radyo Manarega.
22: May kaba Radyo Manuvi, oh. may daga sa dibdib ang San Antonio Spurs. First time nila nga nakalabot sa finals, hindi pa amuna ang maturity sa ila sa mga players. Lunsay sa latanan sila mga bataon, greenhorn sila Radyo Man doon.
21: Yes.
22: Kulang pa ang ilang experience. Amunang reason kung nga ang napirdi sila, maturity. And may kulba pa, may gamay pa nga kulba sa dughan. Kay kung na-execute nila kung tani maayo, ang kagwala mapasa nga nagatalikod ni Wemby, ang bula Radyo Man doon, seconds na nabilin sa final quarter, base kung sila pa ang nagdaog. Base kung sila pa ang nakuha nilang game 2, ugaling kay may ara sa mga wala nila makontrol nga mga nagkalatabo nga kung sa diin may ara sang error mismo sa ilang star player nga si Victor Wimbanyama, Radyo Man doon.
21: Yes, Radyo Manrega, no, isa inasignalan taon na ton because ang composure sa mga dying seconds dito, amo ang nag-uplift sa New York Knicks at the time. Nakita na ton nga kalmado sila, in control sila, samtang disarray at the time ang San Antonio Spurs. But yeah, then again, no, from a 14-point deficit, no, ang San Antonio Spurs naabot nila. Actually, yeah, nakabansi pa sila ganang isiso battle, yeah, in the last 3 minutes or 4 minutes of the game sa fourth quarter, Radyo Manregan.
22: Amunang balantayan subong Radyo Man doon. Every time nga maghampang sila, ginaobra nila ini sang study. Ginatunaan nila ini, may mga calculations sila nga ginaobra. May ara sila sa mga adjustment. Lantaw naton sa game number 3. But before sila, sa mga wala bala nagalantaw sa Facebook, buka ranyo anay ang Facebook sang DYRI RMN Iloilo. Subong live na kami. Kanami isang akon bayo, Radyo Man doon.
21: Ah, oh, okay. Oh.
22: San Antonio Spurs, sa likod, matalikod ko.
21: Bebe. Ano nga? Wimbanyama.
22: Ano?
21: Wimbanyama.
22: Wimbanyama. Kung ikaw magbasa, anong pagbasa mo?
21: Wimbanyama.
22: Okay. Kung ikaw magbasa, kung si Wimbanyama ni ang nagasuksok, ang basa sila is Wimbanyama. Pero kung ako nagasuksok, ano?
0: Wimbanyama.
22: Ikay gamay kita kay Wimbanyama. Salamat yun ha sa San Antonio Spurs nga jersey.
21: Yes. And of course, may ari man ko, New York Knicks ako na Radyo Manregan. Matiyari ba tindo ko?
22: Talikod.
21: New York Knicks, no? Jalen Bronson eh.
22: Bebe.
21: Bronson!
22: My goodness, may tagpa. May tagpa.
21: Kitang kapasalamat lang gali sa nagatag sa aton sa MCD Plasticware.
22: Thank you, Gil.
21: MCD Plasticware, dira sa Happy Home Subdivision. For all your plastic product, kalin sa pinggan, pakanto sa parador, tanan-tanan, mga kabiyanan, no? MCD Plastic. Well, thank you so much. No,
22: thank you, good.
21: Pag-atake, ti NBA quality, gini yung
22: bayo. The best ang bayo. Dayon ti, dumatsagan ko, dumadribble na ko yung, dumadribble. Thank you, good, ha? So, sa mga pumuluyo naton, mga Radyo Man, lantaw na kamo, bantay kita sa ato sa ringa NBA coverage sa hindi gid lamang madugay. Of course, ginapasalamatan nato ng ato sa ringa mga sponsors, Radyo Man doon.
21: Yes. Then of course, Radyo Man Regan, before that, hindi makabalaka ang mga taga San Antonio. Kay madamos ang team nga from 2-0 deficit ng kampiyon, no? Isa na dira ang Miami Heat, no? Down 0-2 sa batok sa Dallas Mavericks. Pero nagdaog sila sa 4-2, mga kabinan, pagi sa kay Dwayne Wade at the time.
22: Okay.
21: Sa 2016, down ng Cleveland Cavaliers Dumanyo versus Golden State Warriors, no? 0-2 sila, no? Pero nagdaog yapon ng Cleveland Cavaliers led by LeBron James at the time. Mm-hmm. So, madamo kita mga kabinan nga ginalantaw ng mga latest team na hindi pa uli ang tanan, no? Down sila 0-2, pero nakarecover sila. Ang obrahon ng diri sang San Antonio Spurs is defense.
22: Yeah.
21: No? Make way kag pabudlayan ang kabuhi, make life miserable para kay Jalen Bronson, no? And of course, si Karl Anthony Towns dapat timprano establish ni Wimby ang iyang presence sa idalom kag mangin foul trouble si Karl Anthony Towns because dako ang contribution ni Kat sa idalom, drama kabinan, kadako sa mga puntos nila. Amak mo, gabirage sila sang nagligad nga game number 2, almost 19 points pa sa amuto nga time.
22: Yeah.
21: Almost double digit ang tanan nga starting 5 sang New York Knicks. So, dapat i-establish mayo ni Wimby ang idalom make life difficult kay Carl Anthony Towns, timprano dapat siya nga mag-foul trouble na Radyo Manregan.
22: Amo nang isa sa marakita nato Radyo Manovi, ang presensya ni Carl Anthony Towns nagapabudlay sa kay Wemby, pero daw sa post-game interview, daw na offend gidito si Wimbanyama kay ginbastos gid kuno ni Carl Anthony Towns si nanay niya. Daw may ginhambal siya against sa kay nanay niya nga pamatsyag ni Wemby, siling niya daw ay naman nagakadapat na offend gid siya. Pero isa ina sa mga adjustment nila subong. Pero sa mga pumuluyo nato nga nagalantaw Radyoman Don sa Madison Square Garden dira sa New York, mga ka-Radyoman, isa ini sa pinakamahal nga ticket.
21: Yes,
22: grabe. Ara nag-arrange ang ticket nila Radyoman Don 9,000.
21: Aragay.
22: To I think 11,000.
21: Correct na.
22: Dollars. Depende pa na sa kalayoon. Ti ang mga tao dito nagalalain subong kay siling nila. Amo man lang ng simpo nga makalantaw sila tani sa maayo, pero ginpamahalan pang tickets. And subong, grabe ang security Radyoman Don, because malantaw subong si President Donald Sugabo Trump.
21: Yes,
22: si Tito, malantaw si Tito subong, Radyoman Don dira sa Madison Square Garden. Amo na nga grabe kay eksido subong sang ila sini nga security.
21: Yes, ambal ganin dito sa ilang

0: Pantera.
1: Ang New York.
0: Pwede na sila ka walk in the park, no? Rajumandon, mag 3-0 ka. Daw mahapo-apo na inalagson kung mag 3-0 ka. Pero ti, silingganin nila, bilog ang bola, may chance man nga mag makakuan pa, makabalik pa ang San Antonio Spurs. Pero kinala nila sang adjustment. May mga ginahambal nila subong nga siling nila mas aggressive kag mas maayo kuno nga gamiton si Dylan Harper versus sa De'Aaron Fox. Kung mag-updanay kuno si Dylan Harper kag si Wemby sa court Rajumandon plus 17 ang offense nila duma sa tinga muna. Pero si Aaron Fox kag subong man si Wemby duara lang kuno sa mga plus 3. So kadako sang
1: because grabe yung contribution ni Dylan Harper eh.
0: Wala abi hesitation si Dylan Harper mo. Why saya sila ngati ano kun makabu, ano kun matapal, ano kun makuha bola. Ang iya malusot siya, then mulos sulo siguro siya kun magtira sa shaded area. Kun dira sa nagatira sa lapit ra Jumandon, dumasulod gid.
1: Yes. So amuling dapat nga ilang taon ng San Antonio Spurs ay no nakita nila ini no ang percentage wise because si Dylan Harper is an option no para sa San Antonio Spurs kung kinanglanon nila sang score.
0: Yeah.
1: Although tanan-tanan scorer man na, pero lain ang hampang kuara si Dylan Harper. Lang taon naton because right now ang New York Knicks nakakita naman sila sang kombinasyon nila.
0: Yeah.
1: No? Nakakita na sila sa kombinasyon nila. Kita mo si Josard sang hindi effective si Josh Hart, ginapagwa siya, ginbabad si Mikael Bridges. So ini mga kabayan makita in real life, no, in real time gali, in real time sa mga coaches. So game number 3 fluid ini gyapon na Rajuman Regan.
0: Yeah.
1: Pero masigurado kita masadya ini.
0: Amo na itinguan sang sports nga dagon ginila. Kung kinahanglan nila mag-physical, manakit sila, Rajumandon, dapat dagon gini nila ang game 3. Ngani, very important, crucial ang nasambit sining game nga dapat subong dagon gid sang San Antonio Spurs. Sa mga tagpalamati naton, i-share nyo anay.
1: I-share.
0: Maayo kami sa inyo, i-share nyo anay ang atong sining live. No? One time lang ba? I-share nyo anay ang live para nga may madamo pagi sa makakita. Para nga madamo pag isa makabati. And sa radyo ninyo, tunugan yung radyo ninyo, din lang tako mo sa cellphone ninyo. Pero kung may ang ibanda nga mga nagatrabaho ka mo, ray kaara ka mo sa talam na nagapanghilamon ka mo, nagapangiskis, or ara ka mo sa lawod, tuduhin nyo lang ang inyo sining mga radio sets. Kay aton sining i-cover sa inyo, blow by blow, isa-isa, ang aton sining pag-cover sa inyo, pati ang pagpangalot sang itlog. Radyo man doon, dala sa aton sining coverage mga karadyo man sa indigid lamang madugay.
1: So gari sa aton mga suki dira, no, pag inaulat na aton dira, stay tuned na, share na.
0: Share na, share na, share na.
1: Share na sa aton sining game subong. Ipagulo ko naka-share, Radyo Manrega, no?
0: Oo.
1: Sa aton sining kapin sa 3,000 ka mga followers.
0: Wala
1: ko imod, ako eh.
0: Share ta, Radyo Mandon, para sa mga tagpalamati nato. Hindi, nag-share na gani kami. Kamu, hindi kamu iya mag-share.
1: Tani, mas-share man taning Labugay Boys TV.
0: Ang Labugay Boys TV, tani, mas-share man.
1: Anyway, sa aton mga kotor mga kamayan, arena, start na kita sa game number 3. Hawa kamay mga kapatid, mga New York fans, San Antonio fans, arena. Dire kamo pamati sa blow-by-blow coverage mga kabayanan sa RMN Iloilo. The best in the Philippines and perhaps
0: in the whole world.
1: Okay na, ari grabing ano nila, ang hugyaw sa Madison Square Garden.
0: Ang hinugyaw.
1: Amunin 6 man sang New York, ang ilang audience.
0: Grabe, grabe.
1: Grabe ka gahod ini, kaga siyempre ato ang balmo nagligad niya. Kung ara ka lang to, do, puno ang ikaw ang kontra, puno ang sang buyayaw ang di, kalinga mo.
0: Kaluluoy ka dito. Siyempre, dito ginhampang ang unang first 2 games. And subong Rajumandon, ibalik sa ila, Rajumandon. So ang tanan subong, grabe ginagabuso-buso ang ila sini nga balatsagon. Kaya gusto sa New York Knicks sa pila katuig, ma-champion man kami sa NBA.
1: Yes. Oo.
0: Di ang so, last nga mga nag-champion sa NBA, pa-time pa day Patrick Ewing.
1: Mm-mm.
0: Si Patrick Ewing, subong ano na, gahuyo-huyo na si Patrick Ewing. Oh. Pero tinaka-malam.
1: Last, I think to, naka...
0: 19, ano ganito sila na
1: 2000. Basta naka-isolod sila 1999, sa championship. Nasolod sila sa championship, pero wala sila dumaog.
0: Okay, sila dumaog. Oh.
1: Tama. Though 1977, kung hindi ako magsala, nag-campion ng New York Knicks.
0: Mm.
1: Time pa ni Phil Jackson, player pa lang si Phil Jackson.
0: Pero ang last to nila nga, pang naka-final sila 1999.
1: Uh-oh.
0: Ang kontra nila gani ang San Antonio Spurs, time to ya day Duncan,
1: David Robinson,
0: David Robinson, day Avery Johnson,

0: O isto Donald Trump?
1: Mas Donald?
2: Opo diyang apoyaw?
0: Apoy na?
2: Apoy na?
0: Si Donald Trump pa kwa na eh. Pinoy na. Pinoy na rajuman doon ang pamilya niya. Ang lola niya sina Sugabo eh.
2: Aba?
0: Pero ang Sugabo sa ila, mag-pronounce kita Sugabo, pero sila iya, Sugabo.
2: Sugabo. Si Wilson gani ang mga roots diri man sa City Proper eh.
0: Sa Wilson City Proper.
2: Oh, barangay Wilson City Proper, mga roots siya rada.
0: Tisoy gali si Josart no?
2: Oh, teammate ni siya sa Villanova. Tatlo gini sila, Jalen Bronson, Josart kag Mikael Bridges.
0: Ah, so isa lakas-lakas school.
2: Oo.

0: ginapakita si Mike Brown kag si Mitch Johnson ang ilalain-lain sini nga mga coach sa Reg Mandon.
1: Yes. Ari-ari punta-punta. Na. Kuwa no?
0: Do kan ka man do why kaligurma sa labas sa Amerika ka nara.
1: Yes o balan mo daw na ginapatudlo sa ko ginapakanta gini sa ko kay basi bla maabot ang tion nga basi ma migrate ako to
0: sa Amerika.
1: Yes o. So pambal sa konsang migration attorney dapat na miun mo ginapakanta mo so dapat to pang Grammy.
0: Ayaw po. Ari na ang starting line up abyan sang sports si Diardon Fox, Julian Champagne, Devin Vassell, Stephen Castle kag si Victor Wimbanyama. Amo na nga kung subong abayo ra juman don si number 1 Wimbanyama pero kun ako magsuksok ama pronounce sini
2: Wimbanyama.
1: Ati gamay mo.
0: Gamay mo. Gamay ang dako mo. Gamay nga Wimbanyama mo.
1: Mm. Okay, una ni Permi ang visiting team. Yeah. Unahon ni Permi ilawag, no?
0: Okay, ti grand entry, entrance ang kuan mo.
1: Oh, ang home team.
0: Home team.
1: Na. So, ari na, natapos na lawag sa San Antonio, ari na ng New York Knicks.
0: May pakulo na sila, may pakulo na silang ila.
1: Oo. Oh, grabe, may mga jumbotron nila sa babaw. Grabe, oh.
0: So, way pa makashare, Sierra, ha? Sierra, na. Sa nga ato sa ringa live, ang wala pa makashare. Law ay.
1: No, ang hindi mag-share ka wala nag-share, buki, no? Buki. paglantaw nyo, share nyo lang. No?
0: I-share nyo lang.
1: Kaya balaan mo, mas madamo ma nakalantaw ng mga utod naton ng mga friends nyo. And of course, sa mga taxi driver naton, mga ara sa ilang mga balay subong ya. No, nga wala sang internet nila. Yeah. Radyo sila.
0: Radyo ka mo, gabiyahi ka muna. Radyo ka mo. Sa mga drivers naton, radyo ka muda kag pamati kag mudri sa mga kaumahan subong radyo man doon.
1: Ay, grabe.
0: Unta ti anay ang nga inyo da nga ubra mati ka muda na isang coverage naton mga karadyo man.
1: Yes, so arina ginapakilala na mga players sa New York Knicks. Of course, ang ini nga portion makabe ng speaking of Knicks. Ang ini nga coverage sinadulong sa inyo sang Knicks Chicken Inasal
0: and Seafood
1: Resto.
0: Mga karadyo man, may branch sila sa may Sara, Barutak Nuevo, Barutak Viejo, Pasig City, sa may Lapas sa Public Market kag sumuman sa may Ilopes Haro.
1: Yes, no. So standby mga kabenan nga game number 3 na kita sang New York Knicks versus San Antonio Spurs. Ara kita subong sa Madison Square Garden.
0: Yes.
1: No, home court sang New York Knicks, no. Ara si Karl Anthony Towns, Anunoby, Hart, Bridges kag Bronson. Amo ni subong ining tatlo all of the nine sa Villanova. Si Hart, si Bridges kag si Bronson. Si Bronson kag si Bridges I think daw kaduwa mag-champion nga upod sila si Hart kay isa lang.
0: Okay.
1: Ah.
0: Te mga balantayan puro tanan mga shooter. Ang ambal nila ra jumandon. Kita mo kay na limit nila for 20 points alone si Bronson, isa lang ang abanse.
1: Oo.
0: Kung si Bronson malimit nimo, hindi makadali-dali kay main man kag siya ang isa sa mga nagadala sang opensa.
1: Oo.
0: Medyo may chance ang New York Knicks. Ako kun ang San Antonio Spurs. Pero kung mag-step up, kag hindi nila mapungan si Bronson, radyo man doon, ilista mo na.
1: Mm-mm.
0: 3-0.
1: Ang mga unsung hero, nga daw medyo hipos lang, pero dako ang contribution, ako nakita ko si Alvarado.
0: Ah, yeah,
1: si Alvarado. Si Alvarado, every time nga mag-abot si Alvarado, magpungko sa magbulo sa kay Jalen Bronson, nag-aulo abansi ang New York Knicks, kanami isang opensa, because natural nga point guard niya si Alvarado mo.
0: Madasig siya.
1: Oo. So kumbaga wala siya ginasaligan Radyo Manregan nga mag-score.
0: Tama.
1: Ang iyaya pinsar, hustle siya.
0: Yeah.
1: Kag ipasa niya sa mga kopdanan niya. Isa lang niyang role niya.
0: Mm.
1: Mag-hustle, kag ipasa. Lain kay Jalen Bronson nga magluwas sa
0: mas-score gid siya.
1: Nga mapasa siya, i-set up yung teammate niya. Mas-score gid siya.
0: Isa sa mga nakita ko kung wala na si Wimbanyama sa sulod, ang mabulo si Cornet. Wala na.
1: Ah, wala.
0: Palay-palay na ang ilang depensa. Si Wimbanyama sa kadako niya, sa kataas niya, radyuman doon, ang fatigue factor bala. Gusto mo maghampang ang imo siling mind, gusto magdalagan, pero ang lawas mo, hindi na kaya. Amuna nga, dapat kabalo diri mag-mix kla sa iya siling team, si coach Miss Johnson, in order nga hindi matamaan si Wimbanyama. Then, kung nakita niya ang player nga nag-step up, gaan niya. No, ganya amo nang i-play niya ra jumandon. Amo nang tagaan niya sansansa nga makaangkon sa malawig-lawig sining oras.
1: Grabe, 4,000 na plus tong get-in ticket, no? Sa New York Knicks because timbala mo naman siguro tinigusyo mo.
0: Negosyo niya.
1: Oh, timbala tig gusto ninyo, gidugay nang wala kita ka kampyon, ari na subong kita sa kampyonato.
0: Itanan guro ng mga taga New York, subong kay gabi ito sa ila, nagpululi na naguro kag nagalantaw gid siguro ba sige na kulang pang ticket sa Dumandon. Bangod nga amot, wait kita ka barong pila capacity sang siguro mga 20,000
1: siguro. Oh, sobra na.
0: Sobra, mga 22,000-30,000 guro capacity sina sa kadamo-damo sang tawo mga kadjuman. Gay kami sang dugang-dugang audio ra Juman Mark.
1: Na, ari na, ma-start na kita sa tip-off mga kabayanan. Nakita si Jalen Bronson nagapangadi, nagapangayo sang guidance sa kaitasan.
0: Ano nang ginabutang nila nga daw, Bulbos?
1: Para sa gripping ano powder.
0: So daw hindi mag
1: gripping powder, oh. Gripping. Bamot eh, along the way, isang tanggampang kang tulog at tulog balas mo.
0: Yeah.
1: So, ganlog.
0: Iwas danlog.
1: Ganlog ang bula. So, may gripping powder. Amun na sa ginagamit naman sa interprok naman, no?
0: Ang ako niya, sa una, Rajuman doon, wala ya. Hindi, way ko yung gagamit sang kung anong mga powder-powder ya.
1: Ano?
0: Ang akon nga ginagamit, tawas powder. Sa ilok.
1: Oh, arin na!
0: Arin na, mga karajuman! Jump ball!
1: Hawa kamay, mga kapatid! Bula sang San Antonio!
0: Mga karajuman, San Antonio Sports ang bola ara sa kay Stephen Castle. Stephen Castle, pigadong hampang sa game 2. Bula sa kay Aaron Fox. Aaron Fox, mga karajuman, si Aaron Fox sa kilid. Wemby! Nag-penetrate si Wemby sa idalom, pero nakuha ang bola. Yan balik sa kilid. Nagtira si Aaron Fox for 3 points. Wyman sulod. Rebound by Jusart.
1: Bula ka ron. Jalen Bronson naglalas ang bula. Magulang. Uy! Nakalusot si Jalen Bronson. Hesitation shot. Ula sumulod.
0: Wyman sulod. Na-dipinsan sa maayo ni Castle. Medyo kabus-kabus. Basel. Ara sa kay Wemby. Wemby to Castle. Castle, nagapangita sa isolation. Castle, mga karadjuman, sa idalom. Pero wala sa mapasahan. Ginbalik kay Champini. Champini, jutay na makuha ang bula. Aras kay Basel. Sa left court, na-penetrate, Fabian! Si Jaron Fox nagtira ang fadeaway jumper! Pero ang sulod!
1: Grabe ang dipinsa sa New York Knicks. Do hindi makasulod ang San Antonio Spurs. The same man sa San Antonio. Ara karon si Mikal Bridges. Back to...
0: Oy! Nabuyan ni Mikal. Miscommunication, Radyo Mandon. So, turnover sa bahin sa New York Knicks.
1: First turnover sa New York. So, ang baliwin beat, kalmahi.
0: Bula subong kay Castle. Castle, mabiyan ang pinitres si Castle sa idalom. Nag-lay up si Castle. Pero, huwag balik mabiyan kay Darren Fox. Nagtira, 2-point jumper. Boy!
1: Aliyop!
0: Okay! Ginalihop! Ginitsaya sa idalom! At ito sa ibabaw, mga Radyo Man. Si Wemby. Sinilampus niya.
1: Grabe. Amo nang ginasiling ta Wemby should be there sa painted area. Are karon si Josart ni Josart.
0: Oy,
1: miscommunication. Kaduana.
0: So daw medyo pigaw ang open sa subong kaduana
1: sa New York,
0: sa New York Knicks.
1: Amo nang ginatawag naton nga first turnover.
0: Yeah. Ayon sa
1: depensa. Bangod sa depensa sang San Antonio.
0: Wala subong ara sa kay Castle. Ginabantay ang mabi ni Bronson. Castle mabi. Napangita sang mapasahan. Sa idalong patay kang bata kay. Di mo mapunggan. Another dunk naman kay Nuloy Wemby. Sili ni Nuloy Wemby. Sumakay ka ba, Choy?
1: Nagabantay siya.
0: Daya si tatay mo. Oh, uy, agaw naman. Uy, pero nabuyan.
1: Uy, nani.
0: Grabe yung dipensa.
1: Lain ba lang kaya si Wemby mo?
0: Lain eh. Uy, tapal naman ni Wemby.
1: Amo na si Linko, lain ko si Wemby. 4-0 ka raw, nabansin yung San Antonio.
0: Balik mabiyan sa kay Aaron Fox na penetrate naman ni Watt. Sa idalong, sa kilid. Nagtira si Vassell. 4-3! Sulod na naman ang tira ni Nunoy Vassell! 7-0 na! Patay na Ferdinand New York Knicks!
1: 9 minutes and 38 seconds remaining sa first quarter, mga kabinan. 7-0. Wala pa rin ka-score. There are 3 points. Josart! Sulod ang tira ni Josart. Perte katawaya the time.
0: Ay, susbantayay! Luko-luko ka mong tinunga-tanga. Bula subong aras sa kay Stephen Castle. Castle, mga karadjuman. Castle, ginabantayaan ni Mikal Bridges. Top of the key. Gabantayaan ni subong. Castle, mabiyan! Nag-lusot si Castle! Nag-penetrate! Euro! Step! Sulod! Foul mounted! Oh my goodness!
1: Grabe ang hassle ni Castle, no?
0: Grabe. Natawag lang,
1: oh. Oh, pero ako, Paolo nga danaw.
0: Oh, ginkwa niyo, Eurostep, oh.
1: No? Oh.
0: Na, ay, bilang-bilang niya. Gin, aras sa sadalom, gin, ano niya para juman doon, oh.
1: Oh, gin nga, bali-bali.
0: Bali-bali niya pa, oh. Nami replay ba?
1: So, 9-3, ah, 9-3. Wala sumunod.
0: Wala sumunod ang bonus shot, Magara Jumani, Stephen Castle.
1: 9 ang San Antonio, 3 ang New York Knicks. 9 minutes and 7 seconds sa first quarter. 1-on-1 ang ginsa kay Jalen Bronson. Castle, Jalen Bronson. Sunod ang tira, bank shot ni Jalen Bronson. Fadeaway shot.
0: Karami kay Jalen Bronson. Ginagamit ang lawas niya, Rajuman Don. Bula subong, aras sa kay Stephen Castle. Balik pamer kay Aaron Fox, pero nabuyan ang bula. Penetrate, may foul na naman. 8 minutes and 52 seconds. Pero kadamo na sang foul ang New York Knicks.
1: Oh, duwa na ka foul subong sa taga New York Knicks. Tatlo ka, duwa ka turnover.
0: Grabe nga pabalo.
1: Ginbalo niya kay Balon. Si Wimbier, abo.
0: Yeah. Kagkalapit na ginmanabi sa iya sa ring mo.
1: Oo.
0: Amo nang style ni Jalen Bronson nya mapalapit siya. So sulusur ball sa Rajuman Don. Kunara sa perimeter area. So nasulod na si Shamet. Ginbusa niya si Mikal Bridges. Bula subong ara kay Aaron Fox. Fox mabi na buya na bula.
1: Oh. Bula oi, nabuyaan niya gid.
0: Nabuyaan niya. Turnover.
1: Turnover. Si Shamet nagsulod na si Shamet sa New York Knicks. Jalen Bronson, 8 minutes and 46 seconds sa first quarter. Back to Karl Anthony Towns.
0: Oy, binungguan. Offensive foul si Jalen Bronson. Ginbungguan niya si Stephen Castle. Rajuman Don. So,
1: wala ko kabalo ko ano to. Adlang git kay ilang taon na to.
0: Wala. Be. Binungguan niya git.
1: Binungguan niya.
0: Klaro.
1: Oh.
0: Bula mabiyan sa Stephen Castle sa idalom kay Nonoy Wimby na naman. Hindi nyo naman punggandang na naman. Ara naman si Nonoy Wimby. Nonoy Wimby.
1: 11-5 makakabi na bansid rin ang San Antonio Spurs with 8 minutes and 25 seconds dito sa first quarter. Jalen Bronson nakagwa. May foul ang itawag.
0: Bato kay Champini. Kung si Champini ang magbantay sa iya, medyo kaya-kaya niya.
1: Mm.
0: Mas mat sa iya, Rajuman Don, ang magbantay sa iya, amo si Castle. Oh, wala o.
1: Wala na
0: iya. Wala bantay.
1: Wala na iya. Basta kayo na kay Wimby muna.
0: Wala na iya. Pagka atong lumapit na dahil sa iya, yeah, surbol ka na kay Wimby.
1: Oh, 8 minutes and 22 seconds, inbound play para kay Jalen Bronson. Ipasa kay Anunoby. Anunoby makabinan. Naglusot si Anunoby. Nalangalang. Back to Josh Hart. Shaman for 3! Wala sa sunod!
0: Rebound na Jumani, Stephen Castle. Castle manasin ka nag-penetrate sa idalom. Stephen Castle, nagbanta. Ginabanta yan subong ni Carl Anthony Towns sa idalom kay Wemby. Wemby, Castle mabinagtira sa 3! Patay! Ringless! Woo!
1: 14-5, Sos Maria Kagusip. Doon ka pangalakalang karon ng New York Knicks. 7 minutes and 52 seconds. Tumira, may foul.
0: May foul. So may foul dito. Again, tawagan sa foul si Vassell. Sino ka ning alam ni Vassell, man?
1: Valdez.
0: Si Vassell. Devin Vassell. Valdez. Gakurukad law si Nonoy Wimby.
1: Ay, ano penalty na sila?
0: Hindi. Kwan po. Inang ano gani na? Inang
1: Active shooting.
0: So, subong ginabantayan kung...
1: First free throw ni Bronson.
0: Bronson. So, si Bronson ang nag-create some player na Rajuman Don. So, kinanglan niya nga mag-step up gidiri si Bronson.
1: Ari ang second free throw niya, at least pwede nila matunga. Kung pasulod yun, piton na lang bansis ng San Antonio. Wala, sumulod!
0: Rebound by Devin Vassell. Vassell to Stephen Castle. Left quarter court. Ginabantayan ni Josh Hart. Vassell, nagapangita sa mapasahan. Vassell or Stephen Castle. Castle magkarajuman, 12 seconds remaining. Castle sa Japon, sa Kevin Banyama. Castle nagtira, 2-point jumper, sulod!
1: Mayo na time.
0: Mayo nga hassle ni Stephen Castle. Bantay sarado si Kevin Banyama. Nagsulod na si Nonoy Harper.
1: Are kalon, bula mga kabinan sa New York Knicks with 7 minutes and 22 seconds sa first quarter. Josh Hart to Jalen Bronson to Shamet. Shamet mga kabinan, nagpangita sa ano, ginabatayan ng Wimby. Alang-alang si Shamet, naglibot. Back to Josh Hart for 3! Bang! Sulod! 9-16!
0: Puro tanan kay Josh Hart ng 3 points. Wimbanyama, dumatira sa 3. Wimbanyama na penetrate mga kanadjuman. Wimbanyama, ginlayap! Sulod pa gin, pero may foul pa! Sili niya kay Kwan, sili niya kay Carl Anthony Towns. Ay, sos! Sudanamon, oy manok! Native ang Sudanamon.
1: Ano ko damas sa mag-amon na nga plastada? Wala na na.
0: No.
1: It's better nga i-contest mo lang properly, hindi mo lang siya pag-foulon.
0: Oo, araw. Foul na nga daan daw.
1: Oo.
0: Sus. Anon mo na pag sagang sa Yaman?
1: Sige lang, kahit first lang. Quarter pa lang ang bal sa mga taga New York. Okay lang na.
0: Noy Wimbanyama. Noy, why problema noy? Magdaog ka noy, librehon ta ka talaba.
1: Sulod.
0: Sulod ang bunos shot.
1: Pulo na ang abansi sa San Antonio. Pulo.
0: Pulo ang score. Pulo ang abansi.
1: Ari karon 7 minutes to go sa first quarter. Bronson nagadali-dali karon ginabatehan ni Castle. 6 minutes and 50 seconds sa first quarter.
0: Gabi bantay oh. Hoy nakuha ni Harper.
1: Bula. Ayun lang. Aras Dylan Harper. Ah.
0: Aras Dylan Harper.
1: So wala siya sang help si Jalen Bronson, so dapat may ma-pick si Yada. No? Para nga hindi man siya mabudlayan si Jalen Bronson sa pagpanaog bla.
0: Yeah.
1: Kaya grabe yung pagputo siya eh.
0: Ginakuan eh, na natunan na nila nga dapat nila putson maayo si Jalen Bronson. Oh,
1: amo na ginanambal na to.
0: Siya ang nag-create gani siling kusang player na jumandon eh. Mm. So kinangla nila nga mag-anugid, mag-step up dira si Jalen Bronson. So may ano, may timeout?
1: Yes, no? Do may timeout sila, Rajuman Regan.
0: Yes, bago sang bangun ka nag-timeout sila, Rajuman Don, sa yes. Mga suki natin. Paimno natin sila, Anaya, sang Life Extension Vitamin D3. Aryo, pamatian tang isa sa mga nakainom. May testimonya nga inisa ang nabuligan sang Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
3: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, mm-hmm. Asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: Mga karadyuman, sa mga suki naton, inom na kita sang Life Extension Vitamin D3. Ara na sa mga butika kag Life Extension Medical Clinic and Pharmacy malapit sa inyo mga lugar.
1: Alright, so standby ka mo kay nag-timeout anay mga kabayanan ang magtimbang sining mga teams. So nakita subong naton, Wimby is the man.
0: Yeah,
1: Wimby. Pila ka bases na, pila ang mga score karon na kalabanan, iyan ni Wimby because gina-create sang iya nga mga kopdanan nga si Wimby makaslide down sa idalom.
0: Yeah.
1: Ato mga alihop, ang latest sa to, Radyo Manregan,
0: yes.
1: Nga ginlusot niya sini, kaya may gabantay si iya.
0: Yeah.
1: Alang-alang na, no? So, pamangkot naton, how long nga ikip ni Wimby ang amuning ampang?
0: Tama na. So, kinanglan nga, mangin mabakod ang tuhod ni Wemby, hindi sa pagkapuyon Rajuman doon, and dapat mapalayo sa foul trouble para nga makadepensa sa idalom. Pero the mere fact nga may apiara sa sulod si Wemby, ang style nila subong, siguro muning ilang plano, kung damo gabantay kay Wemby, tira ta. Pero kung makakreate man lang kita sa play, nga pag palapitan na sa ato, pag palapitan na sa ring, like si Castle, mapalapitan sa lapit sa ring, then magputo sa iya ang manugbantay, may ara na sang bakanti kay Wemby, hindi na dayon mapunggan si Wemby Rajuman doon.
1: Yes, amon ang very deadly sa yeah. Kay Wemby. So dapat sa aton sining nga mga sa New York Knicks, dapat ni talaptapon nila bilog, no? Yeah. Pabudlayan nila ang San Antonio Spurs kay magluwas nga mag-step up si Jalen Bronson nga tisubong nabudlayan siya.
0: Mm.
1: Bisan magpapanaog sang bula kay ginabantay ginadikitan din siya ni Castle.
0: Yeah.
1: Ni Rajuman Regan. So dira bangod sa nakabudlaya kita mo ginadyotayan na maagaw,
0: mm-hmm.
1: No, ni Dylan Harper ipasaya kay Anunubik kay ano siya mo. So dapat may ara sila sang way paano nga maaganagan o kung mangin mahapos para kay Jalen Bronson.
0: Mm.
1: Nga magsulod sa ilang court nila kag maka-establish eh karon kung alin sila dito makapasulod si San Antonio. Panaog pa lang, nabudlayan na si Jalen Bronson.
0: Kapuyon si Bronson, Rajuman doon. Iya subong pangabudlay, kapuyon siya. So maayon na ni subong kay nagasulod ang tira nga, ang outside shooting ni Juice Hart. Kaduwa na sa magtira sang 3 points. Di paano abi karon kung wala, no? Back to the ball game, gaya kami Ojo Rajuman Mark.
1: Yes, ari karon bula sa New York Knicks. Dipasa kay Anunobi si Dalom. Anunobi? Wala double team. Nag-fade away! Sulod! Mayo. Fade away shot. Pero 11-19.
0: Daw hindi pa magsulod, nagkala pa. Wala subong ara sa kay Castle. Nagapangita sa mapasahan. Kasol mabi ng piritray sa idalom. Si Kasol kay Wemby sa idalom. Pero nabuya niyang bula. Wemby. Oh, outside. Outside na. Gimpilit ni Wemby.
1: Oh.
0: Pinilit niya. Pero razuman doon kung why Abilapaw ang pag-alihop.
1: Oh.
0: Ilang puso naman to.
1: Samet. Nagabaton sa bula. Ginkwa ni Jalen Bronson. Bronson. Nabatayan ni Dylan Harper. So dapat pick na. Ako na. Back to Samet. To Carl Anthony Towns. Carl Anthony Towns. 6 minutes and 10 seconds sa first quarter. Napangita sa basahan. Back to Shamet. Shamet! Nakapenetrate mga kabinan. To Arunovi for 3!
0: Wala! Sunod. Rebound mga garajuman ni Dylan Harper. Harper, ginabantayan. Balik sa kay Gasol. Gasol, sa idalom. Pero nabuya niyang bula. Ginabantayan mga abiyan. Balik to Harper. Harper, gapangita sa mapasahan. Harper, napenetrate sa idalom si Nonoy Harper. Sigurado na! Pasigurado na! Puntos naman ni Nonoy Harper!
1: Grabe! Nakapenetrate the time si Harper. 21-11, 5 minutes and 40 seconds. Jalen Bronson. 14 seconds sila sa dinga shot clock. 5 minutes in time. Oy, nagtira sa 3 si Bronson.
0: Wala sunod. Rebound. The by Kasol. Kasol magkarajuman sa Limatiron. Nagkapagita sa mapasahan. Kasol, napinitray sa idalom. Balik mabir kay Wimby sa idalom. Gamay-gamay ka bantay. Piho na! Piho na tapos sa ni Carl Anthony Towns.
1: Jalen Bronson. Bronson mga kabinan. Ginulat na yung mga kumdanan niya to. Anunobi. Anunobi. For a dunk! Sunod mga kabinan! Kanami, oh my goodness!
0: Kanami isang libot ni Anunovi.
1: Yes.
0: Oo.
1: 13-21 mga kabinan ang score. Avances ang San Antonio Spurs.
0: Mula subong kay Dylan Harper, gilbantayan ni Oji Anunovi. Harper. Harper. Nag-swiss mabiyan! Harper. Sa kilid, balik mabiyan kay Vassell. Nagtira sa 3! Sunod! Devin Vassell! Mga kanadyuman, 3 points!
1: Ari na, ka-onsi na ka-puntos ang avance sa San Antonio Spurs. 13-24 to Shamet. Shamet mga kabinan, damo sa nagkakalatumba. Josh Hart, nagkakapot sa bula. 8 seconds, nabilin sila ng shot clock. Josh Hart, up.
0: May foul.
1: May foul, batok sa kay
0: Keldon Johnson.
1: Oh.
0: Grabe nga putos siya ito. Actually, kagina pa na. Johnson, kagina pa na. Grabe nga putos siya kay Anthony Towns.
1: Oh. Di, ano nabi kita, si Towns mo?
0: Yeah. Di nagwa si Wembanyama.
1: Ah.
0: Bebebe. Grabe.
1: Uy, gindukol si Brunson.
0: Grabe nga si Kuwa. Si Brunson ang haki din.
1: Oh. Pero kalmado siya. Bala niya kung nag-react siya to do.
0: Oo.
1: Basi pagwaon sila.
0: Yeah. So, gin pagwa si Wembanyama. Gin papahuay anay. Gin bulo si Cornet.
1: Brunson to Josh Hart.
0: Grabe.
1: Carl Anthony Towns.
0: Si Jay Johnson ang gabantay. Siya ka may gamay sa'yo.
1: Oh. Carl Anthony Towns. Napalapit si Cornet. Josh Arnett. Josh Arnett. Josh Hart for 3. Wala sa sunod.
0: Nakuha mabiya ni D'Aaron Fox. Fox sa siringa matiron. Balik sa kay Vassell. Balik kay Fox. Fox nagapangita sa mapasahan. Sa inarong kay Keldon Johnson. Johnson mabiya na penetrate. Pero natapal na kuha ni Cornet. Balik mabiya kay Fox. Balik kay Vassell. Vassell mabiya. Balik kay Fox sa siringa matiron. Banta ni Shamit. Fox na penetrate. Grabe. Nagtira 2 points. Pero wala ng sunod. Rebound.
1: Josh Hart, mga kabinan, dali nga nagkakato sila ng court, 3 minutes and 55 seconds. Josh Hart, nag-penetrate, gimpasa sa idalom, sa kay Carl Anthony Towns, Carl Anthony Towns, sinabatay ni Cornet. 13 seconds sila ng shot clock. Tumira si Carl Anthony Towns, sulod.
0: Lieutenant Claude Manchin.
1: Baseline na shot, 15-24.
0: Mula ara sa kay Dylan Harper. Harper, ginabatay ni Bronson. Harper, mabiyan, penetrate sa inakilin. Harper, barata ni, napinay ng palapit, grabe! Turnaround jumper! Mahilang may magsulod ka namin!
1: Josh Hart!
0: Tunoy ni Harper.
1: Rebound na naman! 3 against 3! Josh Hart ang penetrate! Sulod ang tira! O ginsumbag sa makabilan! Nicole! Ay, may ginaway na makabilan! Ang purok uno ng kanto na karoon sa court! Ang purok uno! Ang purok dos ng guntat lang!
0: Bali ang ilong ni Cornet!
1: Bali na! Gintambaga ni Kapitan! Si Cap is... Kay paggali-up ni... Ano... ni Josh Hart
0: medyo todo
1: ang gapanaog natin yung momentum galing ni Cornet ang momentum niya bala
0: why man galing hindi
1: wala ka? Man gatulok bala si Cornet si Babaw
0: wala yaho hindi to yaho muda
1: oh si punch ni Josh Hart aray na dyan oh 1-2 punch combination oh. Na ano na ano,
0: sa hindi nga maniklod kayo mo yan
1: oh man hindi man to
0: kung hindi mo gusto masakit dito ka sa kuwan taxi hindi kang kakurum dakpanta kakurum ha may mati ang tabi Mark be
1: anong bal
0: be ano ko na to
1: Bama nang balya?
0: Ma-challenge?
1: Bama nang balya? Gin-challenge balan? Kaya muna kung...
0: Why na to ya? Why foul to ah?
1: Wala foul. Dragi, kaya may nag-challenge ko. Basi official review.
0: Kasi
1: base official review, mga referee guro ang gusto maglantaw kung anong posibleng violate. Pero to wala man.
0: Tuwa ito ya.
1: Si Cornet, galantaw. O, pagsulod o.
0: Wala to ya, ati kay ma-rebound kuya mo.
1: Oo.
0: Mga kikay mo yaman.
1: Na.
0: Gin review guro sang referee Rajman don. Samtang nga gina review sang referee sa mga tap pala mati naton mainom kita ana isang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Sa mga suki naton subong mga Dr. Pinoy Squalene Capsule Rajman don sa mga tap pala mati naton istoryahan naton subong aga ang parte naman sa aton sining importansya sang omega 3. Ano ang mga resulta kung ikaw mag-inom sa Dr. Pinoy? Una, protektahan sa Dr. Pinoy ang imo korason batok sa heart attack. Ikaduwa, siligon sa Dr. Pinoy ang imo mga ugat para mangin matinlo ini agud makasirkular sa eksakto ang oxygen sa dugo gamay ikawan ang stroke. Ikatatlo, tunawon sa Dr. Pinoy ang inflammation nga yara sa imong atulan para hindi ka makaangkon sang arthritis kag gout. Ikaapat, ang omega 3 madali maabsorb sa imong brain cells ganing utok permi aktibo. Indi malipaton gamay ikaw sa demensya kag Alzheimer's disease. Mga karadyuman, mag Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Alright, tigil na lang tao subong naton kung
0: ano na may matatara dyan naman.
4: Jason Hart made illegal contact during the dead ball to Cornet. Therefore, he will be assessed an unsportsmanlike technical foul. Anybody from San Antonio in the game at the time can shoot the free throw and take the ball out of the baseline and run as that penny of the score.
0: Ano ko to?
1: Ano to? Foul si Cornet? Ano to man?
0: Sino to? Sino to?
1: Okay, they may unsportsmanlike ka kandak, no?
0: Technical guru matiyag ko siya, no?
1: Oo.
0: Si Ogi si Ikara niya, eh.
1: Oo.
0: Oo.
1: Si
0: Joe Sart. Matiyag ko si Joe Sart ang technical.
1: Oo.
0: Oo.
1: Kaya gina-review subong?
0: Basi foul si Cornet.
1: Oo.
0: Pero may technical foul si ano?
1: Si Joe Sart. Sart. Be, check tabi. May sportsmanlike, ano, eh.
0: Be.
1: Nagid kay kay Naya, bisang ano ning sabahin sa...
0: Ano klase ni man?
1: Oo. Oh. Oy, kanday, ano kanday, ano da?
0: Hindi na mayota, dahil na mayota.
1: Kay pare Rixel! Romano Agapolo, pare Rixel, kamusta da? Kanday Monica Brillantis Atinado. No? Ninicel Blancada, ma'am. Kanday Mamel Galgarandra. Kanday, Haring Faraon Lidisma Bogradio.
0: Haring Faraon ba?
1: Good morning mga boss, idol, baskog inyong alive. Shoutout lang galitanan nga kapamati ka ng galantaw sa inyo kag taga barangay Salngan Pasig City from Faraon Store. Ba may store?
0: Ba may store ha?
1: Oo.
0: Thank you kid ha.
1: Subong man ang aton fan Lynette Fernandez Yulatris, galantaw man subong.
0: Fanta na si Lynette Fernandez Yulatris, fanta gina.
1: Oh, fanta gina no?
0: Isa na sa mga fanta.
1: Rabid gina, rabid.
0: Rabid na mga away na para sa aton na dumanon.
1: Si Rose Palomo, thank you again, no? Kanday Flora Umilom, no? Thank you sa inyo. Noki Katipunan, pare ko yung Noki Katipunan dira sa Singapore. Kaya Cola Suluj. Let's go, Spurs! Wow!
0: Madawag ng Spurs, ah.
1: Si Alinarop Kano Joel. Rosigde, totoo, Kano sang MCD Plasticware. No?
0: Wow! Sa taga MCD Plasticware, ah. Thank you again sang... jersey. Tikwan gido.
1: Oh, technical.
0: Technical. Gaya kami o Jora, John Mark. Huwag magsulod ang tira ni Sino Basel. Na? Si Basel.
1: Basel Valdez, no?
0: Si Basel Valdez. technical foul. And,
1: pero bulas ang New York, koron
0: eh. Hindi. Bulas ang ano eh. Sang San Antonio siguro eh. Kiti sulod to mo. Oh.
1: San Antonio.
0: Bulas, oo.
1: Ari na!
0: Pax Magrajuman to Dylan Harper. Harper ginabantayan ni McBride. Harper, sa Sirematron, balik sa kay Fox. Fox, napangita sa isolation. Fox, mabiyan sa idalong kay Harper. Nagtira sa tres! Why nagsulod? Sus, jutayan lang. Tadlong-tadlong.
1: Si Shamet ang naka-rebound. 17-24 abans si Dren San Antonio with 3 minutes to go. Shamet, 4-3! Wala sulod. Sulod!
0: Pero rebound bahayan ni Dylan Harper. Harper, Sirematron sa... penetrate sa idalong. Si Keldon Johnson. Johnson, nagtira! Sulod! Keldon Johnson ang six man sa NBA.
1: Grabe si Johnson. 9 points ang abansis ang San Antonio Spurs. Bronson, nagdala sang bula. Bronson, gintagan sa pick. Bronson.
0: Gabi nga bantay kay Bronson, no?
1: 2 minutes and 35 seconds. Bronson, makabilan. Fade away, shot.
0: Wide ang sulod. Rebound ni Dylan Harper. Harper sa Sinematron sa idalong. Johnson na naman. Ginurete si Dylan Harper. Balik kay Cornet. Kay Fox. Fox Mavian. Aras sa kilid. Nagtira 2-point jumper. Sulod!
1: Ring na!
0: Sulod gani kong gabi, adlaw pa!
1: 28-17, mga kabila, with 2 minutes and 15 seconds remaining. Jalen Brunson. Kinala mga kapasulod siya. Jalen Brunson. Wap, gulpiya, sulod ang tira, mga kabila. Ining gulpiya na yung tira ni Brunson.
0: Hindi mo dapat si Jalen Brunson pagpapalapiton sa ring. Mula sa buong araw sa kay Dylan Harper. Harper, kinabantan ni Shamit. Harper, kapagkita sa mapasahan. Balik maabiyan kay Cornette. Kurnet. Balik to kay Harper sa idalom. Harper bagyan gintang. Gintang kanya sinuno yan Unubi. Onde? Sumakay ka pa.
1: Gabi nga play at the time.
0: Nilampos niya sa
1: 13-19. Obi
0: na yan. Ayan po yan ang bula. Makara Jumar Calion Johnson. Napinitrate ng layup si Johnson. Huwag magsulod. Pero na rebound pa yan. Sige na sinasing ni Johnson eh. Mga si Harper to. Sigurado na to eh.
1: Anunubi. Anunubi makamina ng penetrate.
0: Huwag magsulod.
1: May foul. May foul. Bato kay OG Anunobi.
0: Kanami isang kuha ni Dylan Harper. Lataw bala radyo man doon.
1: Play ginayang mo ginayang play.
0: Kung ara si Dylan Harper sa sulod. Lataw bala o. Nilampusan niya si OG Anunobi at tubango.
1: Oh.
0: Poster dunk! Ay grabe. Pagkabala o. Nilihaya pa. Ay hindi kang garuya anak ng kalapati na mababang.
1: Kanami at that time sa play. Radyo man Regan. So free throw ini karon ni OG Anunobi.
0: Daw kontrolado subong asubnaw.
1: Ah, asubnaw.
0: Nagakuan eh. Nagabalik-balik ang score. So nagbalik na si
1: Wimby.
0: Nagwa si Cornet.
1: 2030 pulong abansi sa San Antonio mapasulod ini ni OG Anunobing isa.
0: Isa na lang.
1: Balik sa Siam.
0: Yeah. Ay isa na lang. Siam na lang.
1: Ah. Pero laban ang pasulod din.
0: Mapasulod yung matanda ni.
1: Tanda ni siya.
0: Mataas ang iyang percentage sa 3 points.
1: Oh, sulod. Oh. 21-30. 1 minute and 25 seconds remaining sa first quarter.
0: De'Aaron Fox, ginabantayan. Subo ni Shamit. Fox Mabian. Balik Mabian kay Ciampini. Ciampini to... balik kay Ciampini. Nagtira sa 3 si Ciampini!
1: Sulod!
0: Bago na nakapahuway! Ang inyo yung player, huwag kapahuway si Ciampini. Yung kapahuway na!
1: Tanda ni!
0: Loko mo inyo yung man.
1: Jalen Brunson makabit ng 33-21 with 1 minute and 3 seconds remaining. Direk karon sa first quarter. Jalen Brunson, nabatayan ni Dylan Harper. Yung double team. Balagwa ko na yung magwa ko na
0: yung. 10
1: seconds ang nabilin sila ng shot clock. Jalen Brunson. Ginpilit.
0: Wala. Sulod.
1: Pero ara si Robinson.
0: Na nakuha ang bula.
1: Pero may foul. May foul. So mayo ini kay ining si Robinson perte katanda ni sa free throw.
0: Sadya ni.
1: Outside lang.
0: Pero kita niyo mo ginapilit ni Brunson.
1: Napilit niya eh.
0: Hindi mo dapat pagpiliton. Tagay man ti ang plays ang play ang
1: oh. Oh, foul.
0: Foul gitu ya. Marami man tong play.
1: Mm.
0: Pero may contact lang dugang si Wimbanyama.
1: Oo.
0: Kung sino nakapalaw, si Wimbanyama, kung Sharper. Ba si Sharper?
1: Sharper, guro.
0: Tigaling wala man itanda si Johnson.
1: Oo, oh, nagligad yan.
0: Ah, si Robinson?
1: Ang ginapraktisan niya niya ni free throw.
0: Nagligad?
1: Oo.
0: Oh. Why na, why ni tanda? Opos na ito.
1: Oo. Oh.
0: Why nakasulod o?
1: Ano? Masulod na tiyako, masulod.
0: Wala.
1: Mamuging praktisan niya ni.
0: Wala. Wala. Aro. Wala. Eh, wala gid. Di wala masulod.
1: Masulod. Wala mo si Robinson eh. Ano niya ng bangkaw kung mag-tira, free throw?
0: Bangkaw. May mga tao, gin man na iya nga daw, gin man tanda, bla, ya?
1: Oo.
0: Oo. Matsag ko, wala. Wala. Subong kay Harper.
1: 42 seconds.
0: To De'Aaron Fox. 19 seconds sa shot clock. De'Aaron Fox, ginamantayan ni Shamit. De'Aaron Fox, Mabian. Kay Wimby, nagtira sa 3! Why magsulod? Hambalan, tagig ka matira.
1: Anunobi!
0: Yatag sa manog tira!
1: 27 seconds sa bilin. Jalen Brunson, nagadalas ang bula. Gintagaan sa pick ni Anunobi. 17 seconds remaining.
0: Kayang-kaya yan ni si Aikwan eh.
1: 7 seconds, nabilin sila ng shot clock. Napinitrate si Brunson. Tumira, baseline shot. Why magsulod?
0: Rebound by... Wimbanyama. Iwayo siya na masa, Madrid sugi ni. Laban-laban sa gini matira. Wimbanyama na penetrate. Nagaya sa idalong pero may foul.
1: Wala na.
0: Uy, wala foul?
1: Wala foul.
0: Siling.
1: There you have it on
0: Mugin C. Mugin pasa mo, Abe!
1: kung 11 nga bansis ang San Antonio Spurs going to the second quarter na Juman Regan. As of now, very slow ang start sa New York Knicks. Compare mo sa San Antonio Spurs. Kadamo sa miscommunication, kadamo sa turnover sa New York Knicks nga na-convert sa San Antonio Spurs sa points. Anyway, balikan nato ng second quarter, Radyoman Regan. Dili ka muna kapamati sa Giyapon, NBA 2026 Finals coverage here on RMN Iloilo.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
5: Anong gusto nyo?

0: available in 220ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
2: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes, kag-cholesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
3: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
4: Bisan kapoy, kayod gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo,
5: pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow.
2: With proper diet and exercise.
1: United Home. Unilab yan.
2: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
7: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
6: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Kargado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
10: Kargado!
11: MaxFit, kargado!
3: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
1: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
13: Magpasakop sa dalagan nga may kausa.
14: Kausa.
13: Ari na ang RMN Freedom Run.
14: RMN Freedom Run.
13: Ginadulong sa inyo sa RMN Iloilo para sa Independence Day kag 20th relaunching anniversary celebrations upod ang 95.1 IFM Iloilo. Apat ka race categories ang pwedeng mapasakupan. 3 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers kag 20 kilometers. May aragid para sa mga beginners kag experienced runners. Pagahiwaton sa June 12, 2026 sa Festive Walk Mall, Mega World Mandurriao kag Iloilo Sunset Boulevard. Isa indi ka selebrasyon sa kahilwayan, kaligon kag healthy lifestyle kaupod ang Ilonggo Running Community. Dalag ko ang mga cash prizes na nagahulat sa mga winners kag may mga raffle prizes pa. May singlets, medals, kag snacks para sa tanan ng mga participants. Para magparehistro, iscan lang ang QR code sa official Facebook pages ng RMN kag IFM Iloilo. Ukod magpadulong sa RMN Studio kag Performa Boutique Second Floor Mary Mart Mall, Valeria Street, Iloilo City. Registration fees, 3 kilometers, 699 pesos. 5 kilometers, 799 pesos. 10 kilometers, 1,199 pesos. 20 kilometers, 1,699 pesos only. Dali na, magpasakop kag magdalagan sa RMN Freedom Run.
14: RMN Freedom Run.
13: Tatak, RMN.
15: Back in the ball game mga kabiyanan, ari na. Bula karon sang San Antonio Spurs.
16: Magkara juman 36-24 ang bula subong ara sa kay Bryant. Balik pa abyan sa kay Wemby. Wemby, ginabantayan. Wemby, mapinitray pa sa makon sa tani, matira mas step back sa tani. Tira sa ang 3 points si Champine, pero Wemby magsulod.
15: Josh Hart, tari na karon. Josh Hart, mga kabinan, nagdala sa bula. 36-24 with 10 minutes and 33 seconds. Magula kasugod ang second quarter, mga kabinan. Josh Hart to Anunoby. Anunoby to
16: McBride.
15: McBride. McBride for 3. Wala sa sulod.
16: Rebound, mga karadyuman, pero may foul.
15: May foul.
16: Pushing foul. Si... sinong foul?
15: Champine, siguro.
16: Siguro si Brian. Be. Ay, hindi. Sino na masama? Si Bryant na?
15: Bryant. Bryant ni.
16: Sino ni Bryant? Sino yung tiklod talang kagamay?
15: Oo, dala
16: mo lang ito sa drama.
15: So, wala pa sang penalty. Foul away from the ball.
16: Yeah.
15: Bula sang New York Knicks.
16: So, masulod si Jordan Clarkson.
15: Ari lang kasi Manuwa naton.
16: Ari lang kasi Manuwa naton. Jordan Clarkson, regards lang sila ni Kwan, ni Mayor Eugene Reyes.
15: Si Gando.
16: Si Mayor Gando.
15: Ari karon. Alvarado ng sulod naman. Carl Anthony Towns sa kabaton. Carl Anthony Towns, yung batanin ni Brian. Nag-penetrate si Carl Anthony Towns. Back to Anunoby. Anunoby for 3. May foul!
16: Patay ka, 3
15: may points. Foul!
16: 3 points to.
15: Ang balikaso, wala ko ikaw katandog siya. Ulo mo, ang bal ni Anunoby. Ang... wala yung... Pero ito kagamay malangan.
16: Foul to, be. Bebe.
15: Ah, ti Claude.
16: Tini Claude, ya.
15: Tini Claude.
16: Pero daw, hindi man kina.
15: Oo. Ari, tatlo ni.
16: 3 points na.
15: First free throw, sulod. Ano, no, BP, ya.
16: Tanda na si, ano, no, B sa free throw, tanda man sa 3.
15: Kung mapasulod yun, pulo na lang. Nangabansis ng San Antonio. Dapat going into the halftime, either mapatas nila.
16: Dapat mapatas nila.
15: Oh, mapatas nila. Or makabansis sila.
16: Or kung hindi man mapatas, raduman doon, bisan mga single na, single digit lang.
15: Oh. Second, oh, pulo na lang. Hmm.
16: Daw ka, kuha lang gidya, na daw ka silent ba lang ang klase, isang oh. Tawo lang si ano no, si ano no.
15: Wala ka man may kita nga nag dogawaras.
16: Duway saya, way saya.
15: Sulod! Siyam na lang ang abansi sa San Antonio. Jordan Clarkson, no, gabi nga haras yaw.
16: Mula subong ara kay Champini. Champini to Vassell. Or to Castle. Castle ginamatihan ni Shamit. Castle, mabing ang pinitry sa idalom. One on one kay Shamit. Pero may foul.
15: May mayo, foul.
16: Mayo. Foul gito iya si Shamit Rajumandon. One on one to eh. Kwan sila. Mas daku-daku si Castle ikumpara sa iya. Oh. Kumaraw. Pinitry siya sa idalom. Nakaptan ang kamot niya. Yeah, nakaptan.
15: Wow.
16: So,
15: kung instead, diya sa bula ba si Jambol ba?
16: Basi pa. Castle, first attempt ni Castle. Sulod. Si Castle ang nag-rookie of the year sa nagligan ng tuig.
15: So, si Michael Bridges ng sulod.
16: Ginpagwa si Shamet.
15: Ambot si Alvarado, Alvarado nagwa man.
16: Daw nagwa si Daun, nagbalik na si Bronson.
15: Be, check na ito.
16: 8 points na si Stephen Castle.
15: Ara pa si Alvarado.
16: Ara pa siya. Second attempt. 2 for 2. Rajumandon si Stephen Castle.
15: 11 ang abanse sang San Antonio Spurs. Alvarado, mga kami nagdala sa mula. Alvarado. Kapangita, mga kami nag-set sang play para siya makaubdanan. Ang bali ang play na itong natunan natin sa likod sang balay. Ari, back to Carl Anthony Towns. Carl Anthony Towns, free throw area, back to Alvarado. Alvarado, mga kami nang 6 seconds nilang ang shot clock. Alvarado, ginapatayan ni Wimby. Hindi ni makaya ni Wimby. Sulod at tira.
16: Tinagalan niya.
15: Nasa foul.
16: Bilang-bilang ni si
15: Alvarado, bata ni Max. Amo niyang balko quality time, yeah. Road player si Alvarado. Kung ara siya, daw medyo may mini run ang New York Knicks.
16: Natawa bala ako, grabe ka, naku-naku sa kontra niya, tinira niya. Kaya nga, hindi siya kaya bantayan.
15: Ang speed niya eh, ang speed.
16: Pero sa piyak dream may foul, tiniklob naman ni Bryant. Madamak ni si Bryant, pagampang. Buat daw!
15: Kaduway na tiklo doon si Carl Anthony.
16: Pagagawa na, ibalik na si Dylan Harper.
15: Oh, kita mo, kung may free throw. May
16: free throw gina niya. Kaya ti, ilan tawa ba lang, Rajuman doon?
15: 2 points pa lang si Carlo.
16: Oo. Ti, why ka na, layo na to tani sa bula mo. Oh. Ngayon, ma-foul ka lang imo, at wait na muna mo.
15: Ah, okay. Sulod. 30-38, balik sa 8 ang abansis ng San Antonio.
16: Bula subong ara kay Stephen Castle. Ginabantayan ni Michael Bridges. Castle na naman sa idalom. Castle na pinitrate, Mabian. Nag-lay up si Castle. Sulod na naman. Mga karadjuman, using the board. Sumakay ka pa, Carl Anthony Towns.
15: 40-30, abansis ng 10 ang San Antonio. Alvarado, nagdala sa bula. Back to Carl Anthony Towns. Alvarado, gapangita sa basahan. Nag-penetrate si Carl Anthony. Pinasa kay Anunoby. Anunoby, ginabatayan ni Brian. Anunoby, nakapenetrate. Kick out sa kay Jordan Clarkson. Sulod na tira. 3 points. Jordan Clarkson. Nalista na. May 3 points na siya.
16: Mula subong ara sa kay... balay sa kay Wemby. Wemby. To the Aaron Fox. Aaron Fox, mga karadjuman. Napenetrate sa kilid. Stephen Castle na tira sa 3. Mayo lang may magsulod.
15: Anunoby, nakaribang. To Alvarado. Alvarado, mali, dali. Dasig na ka mo. Alvarado. 8 minutes and 46 seconds sa second quarter. Malakanto-kanto di. No? Carl Anthony Towns. Ara ka sa top of the key. Dapat iyan ni De'Aaron Fox. Carl Anthony nagtira. Sulod! Alang-alang ang pagtira, mga kabinan. Sulod.
16: 5 na lang ang abansi.
15: 5 na lang. 40-35.
16: Mula subong ara kay Stephen Castle. Castle, ginabantayan siya, ginabantayan ni Anunoby. Castle. Castle again. Castle, mabiyak.
15: Ay, dagaw. Michael Bridges. To Alvarado. To Anunoby. Anunoby to White.
16: Ay!
15: Bang! Sakit!
16: Duwan na lang ang abansi!
15: Oh my my goodness, this is NBA 40-38. All of the sudden, water tastes like wine.
16: Brad, dumandon. Tatlo lang ka balik. Dua ka tres.
15: Oh.
16: Dua ka tres, no?
15: Dua ka tres. Dua ka tres, free throw, kag layup, no? Tagdua-dua, Radyuman na Regan. Amo ni ginambal ko, Alvarado,
16: yeah.
15: Kung ara si Alvarado, galain ang pacing.
16: Yeah.
15: No? Kay ba mo, wala nang steady lang sa kamot ni Jalen Brunson mo. Ginapangitaan paagi ni Alvarado, bangod badasig siya, nga mag-create sa iba niya nga mga kopdanan.
16: Tama na.
15: No? So, mas maayo ni, no, nga malantaw nila, kiti, subong naaboto. Ito, laglapot gina Radyuman Regan na 13 points.
16: Kaya mo ito, Radyuman doon, nag-collapse ang depensa sa San Antonio. May mga time nga nagkakabiyaan niya. Ang mga scores mo, puro outside shooting.
15: Outside shooting.
16: So, katingalahan ini, hindi ba mantayan sa gilayon sa taga San Antonio. Now, siguro sa kalaging isang players, ibalik na nila anay ang gusto nila nga play. Si Brian to, why to sa may mga ubra nga mayo?
15: Duwa ka no eh, duwa ka, yeah. Mamo crucial to, napasudla ni Alvarado, plus si foul Radyuman Regan.
16: Yeah.
15: Nga ko si rin, charity shot na ginubra ni, ano, ni Karl Anthony Towns.
16: Nagtira sa 3 points pa si, ano, si Jordan Clarkson, then may 3 points pagi si Anunobi. Amo na nga, gamay na lang ang abansi, duwa na lang ang abansi, Radyuman doon. Pero sa mga tapala mati naton, mga Karadyuman, mainom kita sa aton sunig kape nga may glutathione, ang kape nga may collagen. Inom kita sa Santon Gold Coffee Mix. Amo ining kape para sa inyo. Amo ini ang kape nga guwapo ka na, may kape ka pa. Gani sa mga tapala mati naton, mahigup kita sa kape nga may ara sa health benefits sa aton sunig lawas. Mga Karadyuman, inom kita sa Santon Gold Coffee Mix. Kung vitamin C, mighty C, alkaline, di kalidad, and effective nga vitamin C, maayo ini, mga Karadyuman, sa inyo suring asipon, ubuhin na trangkaso, pneumonia, kagiban pang balatian. Mga Karadyuman, basta vitamin C, mag mighty C.
15: Alright, now, sa mga kultura na to, pwede kanday parikoy, John Mark Calombro. Oh, John Mark Calombro ba, ti, ano, layo, ikono ang...
16: Sus. Ang score subong Radyuman doon 38-40 sa bahin sang Knicks ang ila subong scorer may punto subong si si Towns may ara sang 5 points si Anunobi 12 points na si Anunobi, si Bronson 5, si Alvarado 4, and I think si Clarkson may 3 points. Sabay naman sang Spurs si Vassell may 6 points, si Ciampini 3 points, siyam ang kay Wimbanyama, duwa ang kay Fox, 11 ang kay Castle, apat ang kay Harper, kag apat or tatlo ang kay Bryant. So amo pa lang ini ang distribution sa points nila Radyuman doon. So ginapakita subong nga nakabalik ang New York Knicks bisan wala sa sulod si Jalen Brunson. Actually, doon nagnami pagaling ang pangilas ang wala si Jalen Brunson.
15: Oo, kay bilang mo si Jalen niya, oras niya mapungga nila Radyuman Regan, wala na eh.
16: Yeah.
15: No, maguba collapse ang opensa sa New York Knicks. Oy, kada kay happy birthday lang da kay Cap Jessel Milia. Cap, happy birthday.
16: Happy birthday.
15: Balik na ta?
16: Balik na ta?
15: Okay, balik. Ani, replay.
16: Replay.
15: Okay, Greg Briones Dinostadra, thank you. Kay Parikoy Juno Vasquez. Paripola Randa, Paripola, Wariudra. Si Broad Pet Madira Bisto Air, Parikoy Ray Panes, no? Galantaw sila subong kay GV Calad, Araman. Si Parikoy Stephen Panica Bauti, YouTube ni YouTube, no? Ang ginalantawan nila. Thank you so much sa inyo sininga pag-upod diri sa aton sininga pagpangalagad diri man sa NBA coverage, sa finals coverage sa RMN na Ilo-Ilo.
16: Alright, back to the ballgame, mga Karadyuman. Bula subong arana si Nonoy Dylan Harper. Harper, crossing the midcourt. Ginabantayan ni Mikal Bridges. Kinanglin na nga magpuntos, mga Karadyuman. Balik maabiyan sa kay Stephen Castle. Si Castle, way ni Katlonggoy. Castle, ginabantayan ni Josh Hart. Gapangita sa mapasahan sa ilalong. Kinanglan nila magpangita sa points, pero may foul si Karl Anthony Towns. Ginaputos ni Karl Anthony Towns si Wemby. Kaya ang ilang opsyon, daan nila si Wemby sang play sa idalom Radyuman doon. Grabe nga putos niya kay Wemby.
15: Putos kay Wemby. Tiyan mo gin.
16: Hapos eh. Mula sa kay Wemby. Ginabantayan ni Karl Anthony Towns. Wemby. Sa idalom. Wemby. Ginsungay sa Anthony Towns. Nagtira. Sulod! Pero nagkala.
15: Okay, Alvarado mga kabilan. Okon na Josh Hart. Back to Alvarado.
16: Pwede nila mapatas Radyuman doon.
15: Alvarado! Nakapenetrate si Alvarado mga kabilan.
16: Uy, wait, ito tani tao kung nagkira siya, no?
15: Impasa kay Michael Bridges. Back to Jordan Clarkson, to Josart Alvarado, kapangayo si Carl Anthony Towns. Carl Anthony Towns, tumira!
16: Wala sa sunod!
15: Nang kalakala!
16: Rebound Mabian ni Wembanyama. Wembanyama to Dylan Harper. Harper, ginabantan ni Carlson. Harper Mabian, sa kilid. Balik kay by Stephen Carlson. Napinitrate, nag-layup, sunod!
15: Grabe. Alvarado, nagsinyas kay Carl Anthony Towns. Don't worry. Kaya tani. 7 minutes to go, mga kabayan, sa second quarter. Madasig karon ang inang panganay. Alvarado, 10 seconds silang shot clock. Back to Alvarado. Alvarado sa New York Knicks.
16: Tirahan niya.
15: Tira sa 3. Walang sumulod.
16: Pero may foul.
15: May foul. Batok, mga kabayan, sa kay Dylan Harper. Dylan Harper.
16: Daw medyo na kapitan niya tumayo si Kwan eh.
15: Mm.
16: Si Bridges. Ara ka namin isang iyang layup radyo man doon. Eurostep yapon ang gigamit ni Stephen Castle.
15: Ang San Antonio Spurs may aras ang 59% field goal kumpara mo sa New York Knicks nga may aras lang ang 46%.
16: Okay.
15: Ang 3 points sila 5 for 10 ang San Antonio Spurs samtang ang New York Knicks 4 for 13.
16: Uy!
15: Ano? Ang 3 points percentage sila 50%. Oy! Layup mo yung makabiyano ni Carl Anthony Towns sa lod.
16: Tiway na si Wembanyama eh. Kayang-kaya ni Carl Anthony Towns. Magkaradyuman. Champini. Champini. Napinitrate si Champini sa kilid. Dylan Harper nagtira sa 3. Way gapon magsulod.
15: Jordan Clarkson. 40-42. Duwang abansis ng San Antonio. 6 minutes and 27 seconds dari sa second quarter. Jordan Clarkson, makabiyanan. Nagpinitrate si Jordan Clarkson. Nalang-alang. Binalik si ni Makabena pero may outside natapis ni Sam ni Dylan Harper.

0: taon nyo?
1: Maalat si Harper, no?
0: Oh.
1: Tatlo na yung katira, Rajuman doon, waigid. Waigid magsulod.
0: Sige lang.
1: Kuna ko siya, palapit-lapit siya. Hindi sa matira tres anay. Pero bula nila yapon, 14 seconds sa dami ni si Shatka. Basel.
0: Oy, nagaw! Nagaw ni Junior Carlson! Nagaw ni
1: Carlson, pero nagaw naman ni Castle! Castle, mga Karajuman! Ginpinit! Full counted!
0: Grabe.
1: Naagaw ni Clarkson, pero pagpasa ni Clarkson, naagaw
0: tulok.
1: Way ka tulok, naagaw ni Castle. Ano? Ay, sus. Foul pa, oh. Si Anthony Towns tong foul. So, pila ng foul ni Anthony Towns? Guru, 3 fouls na siya. Radjuman doon.
0: Duway ni, kaduway ni.
1: Kaduway, ha? So, 44-40.
0: Oo.
1: May pasulod niya pa, 5 abans eh. Sulod. 5 abans eh, 5 minutes and 53 seconds. Mula subong, ara sa San Antonio. Or sa
0: New York Knicks. Bronson, makabi na nag-penetrate si Bronson. Tumira.
1: Sulod! Why, sulod! Why, magsulod?
0: Sulod. Sulod ang iyang, bali.
1: Champini sa kay Dylan Harper. Lusot na naman! Sulod! Mga karadjuman, ginkuot ni Dylan Harper sa sulod.
0: Jalen Bronson to Jordan Clarkson. Jordan Clarkson, makabina ng penetrate. Tumira, sulod na tira. Layup ni Jordan Clarkson. 44-47.
1: Dasigay ang panganay, Radjuman doon. Si Clarkson, madasig ni mo. Bula subong ara sa kay Castle. Nang penetrate si Castle, mga karadjuman, nagtira na naman. Sulod na naman ang tira ni Nunoy Castle. Inayanoy!
0: Ano? Bakit ano to?
1: Ano to?
0: Timeout. Time out ang New York Knicks.
1: Gambal si Castle, sila niya, waigit pal!
0: Wala ah!
1: Bewa raw.
0: Oh, kanami isang, subong, halos, dito, yeah. Halos tanan, subong si Castle ang nag-score mga kabinan.
1: Foul gidya, Radjuman doon. Wala oh. Kakita. Rep, anong mata mo, rep? May katarata? Ngayon hindi ka kakita? Bilang-bilang kumakurma.
0: And of course, sa second quarter dato, mga kabinan, so far, ang score sa San Antonio Spurs is 16 points. Samtang naka 22 points na ang New York Knicks. Pero tayo siyempre, matas taas subong ang iyasang San Antonio Spurs. No? Kay Mati Abansi sila ginamo going into the second quarter, mga kabinan. Ang rebounds as of now sa San Antonio Spurs, 16 rebounds compared sa 17 rebounds. So, Lobansi, ang New York Knicks. Samtang may 6 na nga turnover ang New York Knicks. May 4 naman ka turnover ang San Antonio Spurs. Ang turnover, dire. Ita mo itong ginawa, wala sang communication eh.
1: Yeah.
0: Si Josh Hart, kag subungman si Jordan Clarkson, gindula balaan ni Josh Hart ang mataya sa kay ano? Kay Jordan Clarkson, si pag, timing man pag pasa ni Jordan Clarkson, nagbalikin siya sa kilid, lumupad ng bulak.
1: Hindi nila mapabayan si Jordan Clarkson, kay tama ka dasig, matanda ang mataas ang percentage sa 3 points sa Juman doon. Muna nga, ang iya subong ng mga Vince players sa New York Knicks, amo na step up. Kutob sa mga bench players nila si Alvarado, although si Shamit subong way pagin niya maka-create sang dugang sa ring offense, pero 5 points na as of now si Jordan Clarkson. Radjuman doon, kun wala na si Jordan Clarkson basi na dako pagin.
0: Yes.
1: Ang ila sini nga abansi against sa ila.
0: Yes, no, dako ka bagay karon ang ginobras ang duwa ka mga bench player si Alvarado kag si Jordan Clarkson. Sa karon may ara sang 5 points si Jordan Clarkson, 1 steal, kaga 1 turnover man.
1: Yeah.
0: No, kay Manti, may 3 points sa gida, then may layup siya nga 2 points.
1: Not bad.
0: Oo.
1: Not bad.
0: Kag si Alvarado, amo man, no, ang iya sining playmaking ability niya. Amo to nga nakaabot, ka nakaabansi pa ganin sa makadali. No, ang New York Knicks mga kabayanan, batok sa San Antonio Spurs.
1: So sa mga tampalamati naton, sa mga suki naton, ang ato sining coverage ang nadulong sa inyo sang New York Knicks. Chicken in a sal and seafood sa mga pumuluyo naton. Soon to open ang ila siling bagong branch sa Radjuman doon sa may Banuan sang Pututan. May ara sila sa Banuan sang Sara, sa may Isulat sang Pasi, Barutak Nuevo, Barutak Viejo, sa may La Paz Public Market, sa may Ilopez sa distrito sang Aro. Thank you gina sa kay Parikoy Nick Abinyasales sa nga imo siling manamit nga litson or inyo siling manamit nga inasal nga manok. Ang akon petso naman, Radjuman doon.
0: Ah, paagya po na ko na, no? And of course, malipat kita bala sa San Antonio Spurs paluto.
1: Yeah.
0: San Antonio Spurs paluto, adlaw-adlaw na ang Anli paluto.
1: Wow.
0: Ang

0: Stanley Sugba dira sa Paluto Seafood and Grilled Restaurant. Dira sa may barangay Bitoon Haro. So kadto ka mo dira, tapos karon sa Kampang Panyaga ka mo da, no? Anli Paluto, everyday na. Dira sa Paluto Seafood Grilled Resto sa barangay Bitoon Haro.
1: Salamat gid sa pag-upod ninyo. Ang mga talamyawo naton da, good morning sa inyo tanan. Bula subong amo na ni.
0: Amo na ni.
1: Replay
0: na tonyo.
1: Replay to, replay.
0: Replay ni, replay.
1: Replay, replay to. Kay grabe nga ko. Plagpat na lang to. Ang kay Jones, ang kay
0: Jalen.
1: Ginamoy na no. Plagpat to ya. Grabe bantay sarado sa iyo. Back to the ball game.
0: Bula karon sa New York Knicks, Mikal Bridges nagkakapot sa bola, ginpasa kay Jalen Bronson. Bronson, gitagan pick ni Josh Hart. Bronson mga kabinan. Ginalagas ni Castle. Bronson, gapangita sa pasan, ginabatay ng Champini. Back to Ananubi. Ananubi nakalusot mga kabinan, ging kick out sa kinid sa kay Josh Hart.
1: Oy, naku ni Harper!
0: To Jordan Clarkson, to Ananubi. Ananubi mga kabinan, 3 seconds silang ang shot clock. Tumiras ang 3. Sulod pa! Sulod pa! Oh my God!
1: Grabe!
0: 47-49. Ananubi.
1: Balik mabiyan kay Dylan Harper. Harper, ginabantayan subong ni Mikal Bridges. Harper. Harper na penetrate. Sa na penetrate naman si Harper. Sigurado na. Pero may foul. May foul. Mag-repenetrate niya si Harper. Yara ba, Rajuman. Doon ilista mo na yan.
0: Oo.
1: Kung hindi foul niya, sigurado. Sulod yun na yan. Ang tablaw.
0: Akabo.
1: Kabo.
0: Kabo.
1: Champini nagtira sa 3. Tapos.
0: Josh Hart. Nakadala sa mula. Gali-dali. Karong mga tinion. Kapagkita sa pasabla, Jalen din ka, ari ko ni. Si Mikal Bridges, back to Josh Hart. To Jalen Bronson, kinapatay ng Wimby. Bronson for 3, bang!
1: Avance na! Woo! 49-50 mga karadyuman! Avance na! Layo-layo itong 3 points ni Jalen Bronson.
0: 4 minutes and 7 seconds sa second quarter. Wimby! Wimby, mga kabilang ipasa sa kilang kay Champagne. Back to Wimby. Wimby for 3!
1: Sulod!
0: Oh, grabe, Wimby, sulod man.
1: Nangaging pasa mo to kay Champini, kaya arak na sa dalong.
0: Panandali ang kalya, ano lang, kaligayahan lang. Are karon, Josh Hart. Nagadala sa bula. Josh Hart. Back to Bronson. 3 minutes and 43 seconds sa second quarter. Bronson. Top of the key. Haramang lapit sa may half court. Ginapatayan ni Champini. Bronson mga kabinan. Bronson, nang-penetrate si Bronson, teardrop siya! Wala magsulod! Pero natapi!
1: Ni Josh Hart! Dylan Harper!
0: Ni Josh Hart!
1: Josh Hart?
0: Oo, okay. Bulas ang San Antonio.
1: Pero may timeout ko nun eh? Eh? Layo ulit ito.
0: Layo, kaya tingin si Wimby mo.
1: Sus ka namin nami isang tira.
0: Wow! Grabe mga legend, no?
1: Kaya ang New York, tiara datanan ng mga kuan mo. Lapit sa Hollywood, mga Hollywood stars, tiara na mo. 52-50 mga karadyuman. Mula subong kay Aaron Fox. Amo na ni?
0: Amo na ni?
1: Fox mga karadyuman, yes! Woo!
0: Alihop kay Wemby.
1: Alihop dunk kay Wemby.
0: Kanami, kanami. 54-50, balik sa apat ang abasis ng San Antonio. Ananubi. Ananubi mga kabinan. Ananubi, nag-penetrate.
1: Oy, nabuyan niya mula. Nakuha ni Dylan Harper. Dylan Harper sa sariga matiroon. Hinaya niya. Balik mabiyak kay Dylan Harper. Nagtira sa 3. Way tawo! Way gapon! Lawlaw! Pero nakuha ni Dylan
0: may
1: Harper.
0: May foul. And a loose ball pass gonna go against the Spurs. Na bulas ang New York Knicks.
1: I think kinanglan ni Dylan Harper ni sa matira sa 3.
0: Oo.
1: Uy, bali! Bali! At tapos gid ka. Bali na! Bali ang likod ni Puni ni Bronson!
0: Nag-create siya.
1: Nag-create siya. Bali na! Hindi ka tindog! Ginaalay-ay na lang! Ginaalay-ay na lang si Bronson!
0: Ang tatay ni Bronson, no? Coaching staff man sa New York Knicks. Tatay ya.
1: Tatay ito. Wala yung tsura yan ni Bronson siya. Wala yung guro nanay na. Wala yung gurong tatay ni Bronson.
0: Binuo.
1: Oy, grabe ito.
0: Sa tubang na sang referee, pero nagtawagin man siya, Paul Actoli.
1: Flagrant to flagrant.
0: Nagtawagin man Paul Actoli.
1: Flagrant?
0: Flagrant. Sakit-sakit ang tupa sa likod.
1: Grabe ito, sakit-sakit flagrant to. Gano kong ilong ni Bronson.
0: Aw, laman. Laman.
1: Okay, man, okay na.
0: So, i-review sang official.
1: I-review?
0: Kung flagrant ato, kung hindi, kay daw unnecessary nga amog itong persabla.
1: Kung ako, Radjuman, doon, i-flagrant ko ito.
0: Oh. Official review niya.
1: Bebe. Bebe na taon ta.
0: Oh, kay sila ni mismo, kay sila mismo kung tsakto lang ordinary foul. Kay gintiklog yun siya with force eh.
1: Bebebe. Matianta be.
0: Ara na, ready pa matianta.
1: Hambal na, kadugo yung dugay pa.
2: Upon review, it's been determined that there was no unnecessary contact, and none of the criteria of a flagrant foul present themselves, as there is no wind-up with the speed, no impact, and no follow-through. This is a common foul. There's your penalty for two shots.
0: Common foul lang, common foul.
1: Common foul lang.
3: I agree with it. I didn't see.
1: Tinamba lang ang kwa lang siya. I agree.
3: Wind-up is the speed up. The
1: I disagree.
0: Oh.
3: He's like, okay. Like he's a running back.
0: O, okay, kaya do katudo kayo eh. Tapos ang si Kuya, ginamuyo na o. So, tingala ko nga, hindi ba mga ordinary foul na, kaya gimbira mo sa dugan.
1: Gusto lang na sila yan. Okay. So, may free throw. Free throw ni Gurora Jumando, no?
0: O, free throw sa taga New York.
1: Pero napasulod to, Hawaii. Wala, no? Wala to sulod, no?
0: Wala pa.
1: So, may free throw si Bronson eh.
3: And now she's sleeping. The officials agreeing with you. As a former player, it's crazy to be. I'm marveling at you because.
0: Now, ang chakto ang ginambal ko mo no?
1: Yeah.
0: They said it wasn't good. Walang dugan niya ginamoy na sang si Kuya sang forehand ya.
1: Si Wyman Gid ano eh. Bronson.
0: So pasod lalang Bronson na para tapos na. Na. Nandi na tanagi reklamo.
1: Uy, hampangunta lang eh.
0: Pasod lan na lang ah.
1: Sa amon gani ang foul ya, may kung wala dugo wala niya foul.
0: No blood no foul.
1: Uy, na niya. Kadalag ko ka mga lawas ninyo no ng mga kuan kam.
0: Bronson dimo ni sa bato ya mo. Pasod lan na lang ah para tapos na ning istorya na ita. MVP chance. Oh, free throw.
1: Solo.
0: Tapos, oh. Sige, paway. 54-52. San Antonio by 2 points.
1: Wala sumong mga karadyuman ara sa kay Castle. Mas Castle no ay aga pahuway ni. Castle, gilamatayan ni Ononobi. Nakuha naman mga karadyuman ang bula.
0: To Ononobi. Ononobi na po yan. Pero nakuha makabili ni Josart. Josart, ng paloob. Sulong ng triap ni Josart. Walis na. 50 for all mga kabanan.
1: Turnover sala ang pagkuan eh. Sala ang paghaboy ni Castle. Eh.
0: 50 for all 2 minutes and 32 seconds sa second quarter.
1: 10 points
0: si Josh battle karon mga kabanan.
1: Mula subong ara sa kay Wemby. Wemby ginabantayan. Wemby mamayan. Balik sa kay Fox. Fox na penetrate. Fox nagtira 2 point jumper. Sulod.
0: Jalen Bronson.
1: Dapat hindi sila wala lang turnover at Jumando.
0: 2 minutes and 10 seconds. To Ananobi. To Josart. Josart makabenan. Back to Jalen Bronson. Jalen Bronson ang pinitinig sa tunga. Nalangalang. Back to Josart. Back to Ananobi. Ginapatayan ni Wimby. Pero don't worry. Madunk ako! Nagdunk siya makabenan again sa kay Wimby. 56 all na naman. With 1 minute and 53 seconds sa second quarter.
1: Grabe! Naulihin si Wimby, madasing si Yes Anunubi, nagligang ginilampusan niya manay.
0: Amuning nami ako, musiso battle yeah. Na.
1: Castle mga karadyuman, ginabantayan si Dimatino ni Bronson sa idalong. Wimby! Nagtira! Pero why mag...
0: May foul!
1: May foul. Sure gito yan. Pag nagaan mo na si Wimby na yan sa dalong, yan ma-foul ka
0: gina. Amun akong arad na si Wimby, wala gina may makapag...
1: Hindi mo mapungga na eh.
0: Pag lusot ang bala, may inayin ni si Wimby. Lutson ko.
1: Naiakulihin siya eh.
0: Pag lusot, pa! Dunk yun ni Ananobi. Ananobi!
1: Guwaso! Tagadingli na si Ananobi.
0: Grabe ang pag-dunk ni Ananobi.
1: Layo-layo na eh.
0: Maka-foul siya. Wala man siya nag-ano. Lakat man lang niya si OG, di ba?
1: 57 naman. Abansi naman sa isa. Here it is. This is game 2. Amo ni nagliga sa game 2 nga nilampusan niya manong.
0: Oo. Amo gid do the same play.
1: Yeah.
0: Sorry, second free throw ni
1: 17 na points na si Ananobi subong ra juman doon.
0: Oy wala.
1: Why magsulod?
0: Rebound Karl Anthony Towns. 1 minute and 30 seconds sa second quarter. Back to Michael Bridges. 16 seconds. Tutok Karl Anthony Towns. Karl Anthony Towns makinan. Ginsalakay pero gindouble team siya ng Day Wimby. Ginkick out sa kilid. Back to Bronson. Bronson. Nag-penetrate makaminan. Gimbalik kay Josart.
1: Patay!
0: Bang!
1: Woo! Woo! Pakang!
0: Duhan ang abanse. Sang New York Knicks 57-59.
1: 1 minute and 7 seconds remaining sa second quarter. Mula sumong kay Castle.
0: 1 minute to go.
1: Castle na pinitrate mga karadyuman. Castle nagtira. Why magsulod? Pinalagpat.
0: Josh Hart karon. 52 seconds. Jalen Bronson. Black Almanta. 16 seconds. Sika nga ano. Oy! Ano no be for 3? Ma for 3. Nagpinitrate. Ging kick out. Back to Josh Hart. To Bronson. For 3.
1: Bang!
0: Wow! It's raining 3. Hallelujah, it's raining tree. Oh, 62-57, mga kabinan.
1: Gulpin ang dumako, radyuman doon ako ba sa'yo?
0: Aray pagid.
1: Fox. Fox, sa string ko matino.
0: Hindi nyo pang pasudla.
1: 3-2 points ni Fox. Why kaya po magsunod?
0: Aray pagid, aray pagid. 28 seconds. Yun ang bali Bronson, dalagay Kalmanta.
1: Gulpin ang dalang dumako, radyuman doon.
0: Kalmanta, Kalmanta ni. Bronson. Bronson, mga kabinan. 18 seconds yung nabilin sa second quarter. Bronson. Nang penetrate si Bronson, mga kabinan. Nakuntat. Kinpasa si dalang kay Carl Anthony Towns.
1: Uy, bali si Wimby!
0: May foul! Bato kay Wimby. Si Wimby karon, mga kabinan, hindi makapati. May foul. So, makanto sa free throw si Carl Anthony Towns.
1: Golpyada lang dumako. Pinalang ka seconds, Redzuman doon.
0: Oo.
1: Ano?
0: Nag-fake si Carl Anthony Towns.
1: Ah, foul gid yay.
0: Bag.
1: Grabe nga tupa ni Wimby, oh.
0: Oo. Pero, ay.
1: Uy, grabe.
0: I hope nga okay lang si Wimby, no? So, kung mapasulod yun, eh, maanom ng abansi nila. Going into the third quarter, abo yeah. Deadly ang New York kung abansi sila, Radyuman.
1: Ah, hindi mo na malagas, Radyuman, doon.
0: Oo. Are. Solod.
1: Tanda na si ano, eh. Si Carl Anthony Towns.
0: 63-57. Hindi na karo mga kabinan na sila na taon natin mga counterpart natin dito kani Shaq, Ernie, Kenny, Charles, and Draymond Green.
1: Oh, wala na mga maliit na na.
0: Oo, oh, wala. Hindi,
1: mga muna ng kontra ko, bisa na kuhan eh, pala magamuna kontra ko 1-1, malipong na sa akon sa kakapoy.
0: 57-63, ha? Of the first half. Kung pasulod yan eh, pito ng abansin nila. Yeah. Going into the third quarter karon.
1: Dugay!
0: Sulod! 64-57, pito ng abansin.
1: Mula sa mong magkaradyuman sa kay De'Aaron Fox. De'Aaron Fox, balik mabin kay Wimby. Wimby, napinitray si Wimby. Nag-turn around jumper, nagtira! Why Japon?
0: There you have it, mga kabinan. Daog! Ang
1: daog
0: New York Knicks! Woo! Sa halftime. Halftime.
1: Pila to score? 57, pila to?
0: 64. 57-64, abansis ang pito. Ang New York Knicks, mga kabinan, bago lang natapos ang first half. Dugay-dugay, i-plaster naman namon ni Radyo Manregan ang second half. Third quarter kita, diri sa atong pagpangalagan. 49 minutos sa kaligid sa tak ng alas 9 sa ato pagpanumbalik. Second half na kita. Dirigyapon NBA Finals on RMN Iloilo.
4: That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This newscast is brought to you by MagMaxVit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
5: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule.

0: maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
1: Charm! Fab! Con! Pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulon sa bango ng Charm!
2: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
0: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
1: Pangong kumaka-bloom sa Charm!
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
3: ACS. Supple Plus Gold.
4: Ako galis si Bal, pero may lang sakit ako ng tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Bow may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
3: Supple Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
0: Ang galing! Pang matagalan!
5: Parang tayo lang, han.
2: Everest Appliances.
0: Babe, ano ever best decision mo in life?
5: Siyempre, building a home with you.
2: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
6: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in One.
7: Santon Plus
6: Herbal Capsule.
7: May mangustine at malunggay.
6: Dobling sangkap sa isang kapsula.
7: Inumin araw-araw.
6: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
7: Santon Plus
6: Herbal Capsule.
7: Ang Suplemento in One. Na maasahan!
6: Suggested retail price, 13 pesos lang.
7: Kapag doble, okay!
6: Kaya dito na tayo sa Suplemento in One.
7: Santon Plus
6: Herbal Capsule.
7: May mangustine at malunggay.
6: Dobling sangkap sa isang kapsula.
7: Inumin araw-araw.
6: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
7: Santon Plus
6: Herbal Capsule.
7: Ang Suplemento in One na maasahan!
6: Suggested retail price, 13 pesos lang.
7: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
8: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akon lawas. Dali lang gid.
9: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
8: Wow, mas pinagaling pa.
9: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
9: wait. Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
10: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
12: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
13: Unilab quality yan.
12: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
14: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
15: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
16: Hello, Washi!
17: Hello, Mommy!
16: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
17: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Gising-gisi ang labada!
16: Mula noon hanggang ngayon!
18: All you need is Pride! All you need is Pride!
19: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
20: ACS. Life extension, vitamin D3.
21: Okay, si Dr. Bernion, maraming vitamin D3. Pero bakit life extension vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, life extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
20: Life extension vitamin D3, the science of a healthy your life.
22: Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, kag vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape.
23: Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix.
22: Vita D Plus Coffee Mix.
24: Mabakal sa mga butika.
25: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may ara sa super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinir sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag life extension vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginumad na adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
20: Life Extension, Vitamin D3.
21: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernion. Maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States that is instrumental in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
20: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.

0: masyadong sarap, panalong-panalo ka.
1: Mataas pala ang imo-blood sugar.
2: TTX 500.
1: Ikaw pala ang may diabetes.
2: TTX 500.
1: Ang TTX 500
2: ang may powerful compounds.
1: Yan ang gapanupo.
2: Kagakontrolar
1: sa imo-blood sugar.
2: TTX 500.
1: Asal rikan.
2: Epic Tempo.
1: TTX 500.
2: D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
2: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
2: Yung may D3.
1: Matakas, mga butika.
2: Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Mimi.
5: Dali kasi napit akong tuhod.
4: Arthritis na gali.
5: Pero sa ang pagsugod ko, inom sa Mighty C.
4: 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa kabulan.
5: Wala na ginagbalik ang arthritis ko.
4: Tibog, ikaayaw ang Mighty C.
2: Mighty C.
1: Sa mga butika.
2: TTX 500.
6: Chulietnol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inom TTX 500. In 2 times ko, so buong napagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
2: TTX 500. D3 Bio.
7: Ako si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa kabula, nabatsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
2: D3 Bio.
1: Ang D3.
2: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
2: Yung may D3.
1: Para sa mga butika.
8: Tok, tok, tok. Lechong manok. Promo. Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samtang nagapamatig sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN men Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag, gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag, lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag, lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on air, kag online, tatak! RMN!
9: Galubog bala ang imo pananaw? Basi myopia, diabetes, ukon eye strain na na. Hindi na pagantusa. Kay ari na ang iBerry.
10: Ako si Ana. Wala taga Mandawi. Alinsang bata pa ako, may myopia na ko. Kataasan akong grado sa mata. Budlay gid magtulog sa layo kag perwisyo sa adlaw-adlaw.
11: Sangga to Marcos ang iBerry, naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
12: Ang iBerry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Ilawi ang iBerry Gold na may 10 mg lutein, available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
2: Sample Plus Gold.
13: Ako galis si Bal, dermi lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kintistingan ko ni, bawang may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
2: Sample Plus Gold. Mabakat sa mga butika.

0: Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Santhol Plus Herbal Capsule. Ang suplemento ng may mangustate at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang suplemento ng may mangustate at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
4: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa anumang uri ng sakit.
5: Santhol Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santhol Gold Coffee Mix.
5: Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santhol Plus Gold.
7: Ako si Eunice, may ara arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santhol Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang, nag-ayugid ang akong arthritis.
5: Santhol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santhol Plus Gold. Pilihin sa mga butika.
8: Ach! Ilong Ranger?
9: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
8: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
9: Ang Hatching at Runny Nose? First sign of sipon na.
8: Sipon agad?
9: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 14 ha. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
10: Unilab quality yan.
9: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Uy, concerned lang ko. Kung di pa maati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Life Extension Vitamin D3.
13: Narelito, dayon, senior. Sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nung aspirasyon, ang kispot mo ko nung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat kaso gel, every day. Ano na batyagan ko nga? Buhay na ko gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakakapuhin ako. Subong yan, nag-aaba. Ganto ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Tingnan, bago nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Vita D Plus Coffee Mix.
15: Vita D Plus Coffee Mix.
14: Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
16: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
14: Vita D Plus Coffee Mix. Babakal sa mga butika. Problema mo bala magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber ni kabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansi ka timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
17: And we are back! Sa second half na mga kami ng third quarter, kita dugi-dugay. Abansi din isang pito ang New York Knicks, 57-64, Radyo Mandregan.
18: Ginaalantaw ko na, Radyo Mandon, 3-0. Kung may mapati sa inyo nga madaog ang Spurs, wala na na. Earth na na niya. Kaya kung magdaog sila, dapat wais na mabansihan. Amo na yung akong analysis.
17: Mm-mm.
18: Kung manugdaog ang Spurs, hindi dapat sa mabansihan. Di ba si Hani? Sumadaog ang Knicks!
17: Ari na, bula ka rumang kami ng isang New York Knicks. Gamay sining audio.
18: Audio, Rajuman Mark.
17: Jalen Bronson. Jalen Bronson nagdala sa bula sinima tinion. Nagsinyas mga kami na kay Nono Bim. Lagay ko pick.
18: Oy, nabuyan? Oh. Nabuyan.
17: Nabuyan, nabuyan.
18: Nabuyan ang bula.
17: Kay kagutok, abi. So, ari na, no? Bula sa San Antonio Spurs.
18: Sino pakita yun naman? Sino sa'yo man?
17: Ang buta, basing...
18: Wala subong ara sa kay Castle. Castle na buyan mga karadyuman. Pero nakuha ni D.R.O. Fox. Fox, balik sa kay Champini. Champini na penetrate. Nag-layup. Sunod! Kanami isang layup ni Champini.
17: 59-64.
18: Limang abans eh.
17: Josard, nakadala sa bula si Limantinion. Josard.
18: Didli ni si Josard sa 3 points eh.
17: Oy. Bula sa New York Knicks, gintapin ni Wimby. Doon nabudla yan sila subungo. Ang New York Knicks nga mabisan magpasa na lang sa upod nila. Kaya ginakaver karon ang tanan niya passing lane sa San Antonio Spurs.
18: Kagamugin man na dapat radyuman doon. Kinanglan na hindi makakuha sa... Oy! Kita mo? Turnover naman, radyuman doon.
17: Kaduwa na.
18: Mula subong kay D'Aaron Fox sa Siringa Matrion. Balik maabiyan sa kay Castle. Castle to Wemby. Back to Castle, top of the key. Dabata ni Josart. Balik maabiyan kay Wemby. Dumatira sa tres na pinitret si Wemby sa inalong. Marka radyuman. Wemby! Wemby! Wemby! Wemby! Sa kilid. Kay Champini nagtira sa tres. Sulod! May foul pa!
17: May foul pa!
18: Uy, grabe. Wala, pero bali si Champini.
17: So amo ning siling naton pilala ni ka segundo siya no may mga 3 points ka 2 points no? Ka maabot gila yon ni
18: wala lang dugay oh
17: wala na ka score ang New York Knicks
18: bebe oy flagrant foul
17: ano to aw ginano aw
18: gintiklod ni Brunson be oh
17: ano to
18: gintaking kuan niya sang tiilya oh araw be aging patapakan niyang ti Ilya.
17: Ay, hindi, pagtupa.
18: Nag-extend ang ti Il ni Brunson, no? Gin-extend niya, hindi man naguruhungod.
17: Ay, hindi hungod.
18: Ay, grabe to.
17: Hindi hungod.
18: Pero, radyuman dun, kwanto? Grabe to ka, no? Lutayan lang si Champini to. Kung gamay lang to nga, kwan, mabali to si Champini.
17: Kay ang tupa ni Brunson, natural nga trajectory sa ti Ilya. Ara?
18: This closeout was reckless and therefore Brunson will be assessed a flagrant foul. Flagrant foul. Anytime
17: one of the feet. Ay na nuning referee.
18: Flagrant foul.
17: Ato ka ginanga ginsi ko si Brunson ka nang tabog si Brunson. Common foul lang.
18: Nice ref. Nice ref. Nice.
17: So ang trajectory natural nga pagtupa.
18: Hindi ah foul gid jay. Aro.
17: Ang tupa ya ulat tabla
18: ni Marika. Ginungod jay gid ya. Wala to ya.
17: Ang
18: why to ya?
17: Wala gito ya foul.
18: Why to ya foul?
17: Tapos
18: ako ya.
17: Wala foul.
18: Ako radyuman doon Spurs ang Balatyagon ko pro maga muna iya nga pang kwansang referee ya. Ihaw. Kaya ihaw na yan oy.
17: Kaya ang tuoy nga ti Ilya nga nakaigo so wala nga ti Il ni Brunson. Kung ang wala ya nga ti Il, amo to nakaigo sa kay Brunson, natural lang ano?
18: Yeah. Pero ti foul gid ya.
17: Oh,
18: tapos po flagrant, ano na flagrant?
17: Delikado ko no, delikado nga foul.
18: Uy, way masulod.
17: Ti karma na. Oh, wala sumulod kay karma.
18: Kung flagrant, duwa ka free throw.
17: Plus then, possession.
18: Oh, masakit. Sakit na radyuman doon. Oh. Kung napasulod niya tani, patas na. Oy, technical, ganyan gali.
17: Oo, oh, flagrant 1.
18: Champini.
17: Isa na lang, oh. Abansi, tamo, dasig lang. Plus ball possession.
18: So, ball possession, so may chance
17: wala
18: pa sila.
17: Wala ba, temprano pa ni kayo.
18: 63-64. Mula sa mong araw kay Castle, ginabantayan ni Josart. Castle. Balik maabiyan kay Champini. Balik kay Castle.
17: Oy!
18: Taway-taway! 3 points! Uy, magsulod. Jutayan lang. Grabe, taway-taway. Ito na sumando.
17: Jalen Brunson, 64-63. Ah. Bago lang kasukod ang third quarter. Jalen Brunson, gina-isdog si Castle. Oy, nakalusot si Brunson, mga kabinan, pero wala nga lang. Yung kick-out sa guwa kay Nonobi, back to... O kung baabi ko, naging pasaya kay Brunson. Back to Josard, back to Jalen Brunson. Jalen Brunson, mga kabinan. Ginabatayan na niya siyang pini. Brunson, nakalusot, mga kabinan. Nagtira!
18: Wala! Sulod!
17: Pero na-rebound ni Brunson. Sulod!
18: Nagtira siya, nag-aagaway sa bula, nagkatusayan na tira ni Brunson. 63-66. Mula sumuha kay Castle. Castle balik kay Champini. Champini nag-test! Mayo lang way magsunod. Pero may agaway sa mula. Rebound mabia ni Josart.
17: Josart.
18: O ni Michael Bridges.
17: Josart nakadala sa mula. 9 minutes and 55 seconds. To Anonobi. Anonobi, makabinan ng taway. Kataway ka.
18: Dunk na naman.
17: Kadunk. Do slow motion pangulag.
18: Why? Kay may bantay to sa idalom. Nagwardyahan maasyado si Wimbanyama. Dumako naman radyuman doon. Lima yes. naman siya. Mula subong Arakay Fox. Fox mabiyan naglay up. Why magsulod pero may foul. Shooting foul.
17: So free throw si Fox no? May lang kay may bulig sila no sa referee.
18: Araw naglapaw siya.
17: Oo.
18: So why bantay si
17: kaya na box out si Wimby mayo ni Carl Anthony Towns.
18: Kag nagpalagyo to si Champini. Araw Sus karami, Santila.
17: Gintapila ni Josh Hart.
18: Yeah.
17: Gintapila lang kay Joy Bronson. Solod ang first free throw ni Fox.
18: Fox. Kung nagasinulod ang 3 points ni Castle, disglasya na sila.
17: Mm.
18: So 5 points pa lamang si De'Aaron Fox. Samunin hambal sang mga analista juman doon.
17: Mm.
18: Nga si Fox siya, hindi siya kwan eh. Nang daw hindi siya bala consistent.
17: Consistent.
18: Yeah.
17: Bronson mga kabinan, gadala sa bulas in Matrion para sa New York Knicks. Bronson, ginaharas mga kabinan ni Castle. Napangita sang pick. 10 seconds silang shot clock. Nagbailuan na isang pini.
18: Kaya-kaya yung isang pini na eh.
17: Bronson. Nag-penetrate mga kabinan si Bronson. Nalang-alang.
18: Uy, nakuha! Nakuha ang bola! Balik mabias kay Wemby. Wemby sa sinima tiroon. Ara naman ginahaboy lang ni Fox ang bola.
17: May foul.
18: Ni Vassell. Pero may foul. So sigurado na, kuha na, Rajuman doon. Free throw na kay active shooting eh.
17: No, active shooting.
18: Active shooting. So 65-68. So si Devin, sino galing nga niya ni? Si Devin Vassell. Valdez. Nabuyan niya, natapi. Tira mabiyan ni Vassell, sulod. First attempt ni Vassell. And they've had nothing in transition
17: tonight till that. They have multiple. So lataw naton kay may baylo na yari.
18: Gin tawag lang siya. Sila niya kung maalang-alang kasi kuha na lang.
17: Oh. Di mapasulod yan eh. Tisa na lang kabansi sa New York.
18: Sulod. Sulod yun.
17: 9 minutes and 7 seconds. Direk ako makabalas sa third quarter. Siso battle ni.
18: Siso battle.
17: Mikal Bridges. Ginaharas mga kabinan. Back to Anunoby. Anunoby. Nabatayan ni Wimby. Anunoby nag-step back. Back to Josh Hart. 6 seconds silang shot clock. Back to Bronson. Oh, may foul.
18: May foul. Foul gito ya si Castle Guru or si Wemby.
17: Oo.
18: Wemby. 5 seconds na lang na juman doon, no?
17: Oo.
18: Be? Ay, tiniklo niya. Kaniwang niwang lang si Imo pa eh. Kirisado mang kurus Wemby, no?
17: Bersado na.
18: Iberti kaniwang niwang.
17: So, inbound play lang.
18: Yeah.
17: Fall away from the ball. Anunoby. Kaya yan eh.
18: 1-on-1 kaya yan eh.
17: Uy, wala may nagkakatin.
18: Hart! Fulton! Wala! Rebound! Sino kakuha? Bula sa kay Fox Magrajuman. Fox ni Matron. Fox na pinitrate si Fox! 1-on-1! Damo tawo! Ay, ginpilit sa ngang luku-luku ya.
17: Uy, ano to?
18: Pauli.
17: Aba, outside?
18: Nga nga ginpilit mo!
17: Aggressive move from Fox. Good defense from the Knicks. So, aray, 8
18: pinilit mo
17: 8 minutes and 28 seconds at the quarter. Bula karon.
18: Kaya ka karon na.
17: Sang San Antonio Spurs.
18: Wala sumong ara kay di ay Vassell to Ciampini. Ciampini sa kilid Mabian. Castle, na pinitri si Castle, balik Mabian kay Fox nagtira sa 3.
17: Wala.
18: Kabos!
17: Bula sang New York Knicks. Josh Hart, daw damo na ning rebound ni Josh Hart niyo.
18: Yeah, oo.
17: Bronson, na-penetrate baka meron si Bronson. Dumiridiritso. May foul, sulod pa! Sulod!
18: Sulod pa!
17: Hail Mary na lang to ka shot iyan. Bala na ko masulod. Nagsulod!
18: Sumulod! Sus, laban. Kuha na to. Iyan, sobra pa ang tanda. Iyan, sobra pa silang fat mo. Tawag lang.
17: Magbunggo, ginaboy na lang.
18: Ginaboy na lang.
17: May base pa malang sumulod. Nagsulod din. That is
18: concentration. Look, he's grabe, no? Over almost
17: behind. Grabe si Bronson.
18: Kita mo ang piersa niya Rajuman doon.
17: Oh.
18: Kita iya nga mga way man training. Kita naman mo eh.
17: Ah, lupad kay. 71-67 mga kabianan.
18: So apat naman ang abanse. Hindi nila mabadbad gabalik naman Rajuman doon.
17: Oh.
18: Bura subong ara kay De'Aaron Fox. Fox. Fox, balik kay Wemby.
17: Sulod
18: Wemby.
17: Na!
18: 2-point jumper ni Wemby. Sulod!
17: Basta ba nga, muna, range muna na.
18: Range niya eh.
17: 69-71, tatlong abanse. Ah? Tatlo, no?
18: Tatlo. Tatlo abanse. Hindi, dua.
17: Dua lang.
18: Dua abanse.
17: Carl Anthony Towns.
18: Uy, nakuha!
17: Pero may foul. May foul.
18: Third foul ni Fox.
17: Tatlo naka-foul ni Fox.
18: So I think kinawalan niya nang mag kinawalan niya magwa. So ginpasulod si Johnson.
17: So areo.
18: Pama muna ya kun tinapit-lapit free throw area ni mo pamatira.
17: Amo nang range ni Wemby.
18: Yeah. So dapat may pick and roll. Doon kayo sila ka-pick and roll, no?
0: Kayo
18: sila ka-pick and roll, eh.
0: So bola karon, Jalen Bronson, mag-inbound sa bola. Back to Karl Anthony Towns. Back to Bronson. 7 minutes and 40 seconds sa third quarter, ha? Bronson. Ginabatayan ni Johnson. Ako ni Fox. Bronson, makabira, nakapenetrate. Tumira!
18: Wala sunod! Rebound mga karadjuman sa Arakay Dylan Harper. Harper mag-penetrate sa kilid. Nagtira si Vassell sa 3! 3 points! Avance naman ang San Antonio Spurs!
0: Josh Hart nakadala sa bulan. Nidali pero naagaw. Duta yan lang maagaw ni...
18: Ni Dylan Harper. Ani
0: ni Vassell. 72-71. Avance no?
18: Avance naman.
0: Ang San Antonio Spurs. So, lang taon nato nini kay karami sa ang pangamuning NBA Finals. No? So, bula karon sa New York Knicks mga kabinan. So, dapat, di ba, concentration kag subuman na set play sa maayo sa New York Knicks ini. Are karon si Anunoby nagdala sa bula. Anunoby.
18: Ginabatay ni Vassell.
0: Vassell mga kabinan, naging si Anunoby. Stop and go, sulod! What a shot by Anunoby.
18: Abansi naman ang New York Knicks. Harper to Keldon Johnson. Balik kay Harper. Balik kay Johnson. Johnson, penetrate, Mabian. Johnson, pero may foul. Mayo. Kinanglanan nila, Rajuman doon. Kinanglanan nila sa mga players nga maisog.
0: Dapat maging aggressive sila.
18: Kasi si Keldon Johnson, matanda man eh. Hindi sa mag-six man o sa NBA kung hindi ni kumpigado ni.
0: So, lang taon na to, 2 points pa lang siya. So, this is story right now. Kung nga, medyo siso battle ini because ang mga ginalantaw mo nga mga scorers ang San Antonio, nalimitahan pa ang ilang mga score subong.
18: Duhay magsulod ang iyang free throw. Medyo pigaw ang free throw subong sa San Antonio. Kung nagsulod to, patas na tani Rajuman doon.
0: Mm. So, second free throw ni Johnson ang taon naton mga kabayanan, no, ay... Are, second free throw.
18: Wala yapon, magsulod.
0: Rebound, Anunoby. Anunoby, nagparawag sa bula si Metron. 6 minutes and 54 seconds sa third quarter. Back to Jalen Bronson. 72-73, isang avance sa New York. Bronson. 9 seconds silang shot clock. Nagpenetrate si Bronson. Kick out mga kabena kay Josh. Sulod!
18: Sulod na naman!
0: Josh Hart. Oh my goodness. 76-72.
18: Apat naman ang avance. Harper. Balik Mabian sa kilid. Sa idalom. Nag-lay up. Kinuot pa. Pero ay makakuha. Alang-alang eh.
0: Alang-alang.
18: Alang-alang.
0: Back to Jalen Bronson. 6 minutes and 23 seconds.
18: Oy.
0: Miscommunication na naman. Bronson,
18: 11 turnovers for the Knicks. We'll take a timeout. May timeout.
0: Oh, kay ano naman si Bronson. Eh, kalmay. Bla, nay. No, kay pa. Iset. Iset, anay. Da mga kopdanan mo, bla.
18: Kanami oh sa pagset to ay kalayo-layo mataas sa ibabaw ayon gabantay si Wembanyama.
0: Oo.
18: So wala
0: sa malayo eh. Malayo.
18: Malayo.
0: So ang ini mga kabayanan nga na timeout ay nadulong sa inyo sang San Antonio Spurs paluto. Paluto ba kabayanan everyday only paluto dira sa Paluto Seafood and Grilled Resto sa may Barangay Bituon Haro. Kantuin niyo na ah, dira mga kabayanan adlaw-adlaw na only paluto. Dira sa may Paluto Grilled and Seafood Resto.
18: Of course, ginapasalamatan man nato na jumandon ang New York Knicks sa Inasal and Seafoods. Salamat gid kay Parinik Piñasales ang imo sini kaalwan sang manamit nga mga pagkaon halin sa Knicks sa Chicken Inasal and Seafoods. May branches sila sa may Sara, Barutak Nuevo, Barutak Vejo sa Sulay Sampasi, sa Public Market sa Napas, kag sa I. Lopez sa Distrito Sangaro.
0: Sa si Sir Dal Tamba, dira sa airport, si Sir Dal Tamba. Sir Dal! Gapamatigalan, tao sa buong sa Facebook Live ta. Ara, this is may airport karon, Iloilo International Airport. Sir Dal Tamba, thank you, gida.
18: Yeah.
0: So, buong man, sa itong mga suki dira, kanday parikoy Mike Montano, parikoy! Kag parikoy Rex Luces ga pamati man sa subong kag nagalantaw sa aton. Thank you so much sa pari Mike Montano sa Wow Chicks. Pari Mike, thank you again.
18: Salamat gid ah. Subong ra juman don medyo alat ang mga free throws and 3 point shots sang San Antonio Spurs. Pero para sa akon patas-patas lang sila. May time nga ga bato ang San Antonio pero gamay mo lang abing sala sa NBA.
0: Oo.
18: Ayawan ka na. Ma-disgrasya ka na. So, muna nga nakabansin naman sang apat ang New York Knicks.
0: Oo.
18: Radyo Mandon.
0: Yes, no. Kaday parikoy tadiyo garinggo. Da parikoy tadiyo garinggo dira sa Ikog Tao Society sa National Irrigation Administration. Thank you, gida.
18: Nakamigaman na kamuda.
0: Na, o, oh, na.
18: Kung nagamigaman ka mo, 1 hour sang before sang labing-labing, tanawunta kong kapahuway da ya partner ninyo. Gani kung gusto ninyo maglabing-labing, 1 hour, magmigaman. Napakita subong si Patrick Ewing. Radyo Mandon, ng tablatsura ni Patrick Ewing, susara imo buhok ang ilong.
0: Oo. Oh. Kabal ko gani, bako mag-amo ni upod mo sa isa ka kwarto, Radyo Mandon, maubos ang oxygen kiti, laban na iyang singot mo, kumpir sa imo.
18: Kung magsaka ka mo ni sa bukid, ikaw iya ginahagal na siya, wala pa.
0: Ayo. Anyway, sa aton mga kautura mga kamayan.
18: Ay, nagbalaam na si Marcos Cambino.
0: Oh, tidugay na mo. 90, mga early 2000, 1990s na nga mga player. Larry Johnson.
18: Larry Johnson, Marcos Cambi. Pwede si Latrice Prewell. Ah, si Alan Justo, no?
0: Amo ning mga team, yeah. Mga teammates sila. Sang yeah. Nag-asulod sa championship. Mm. No, ang
18: si
0: New York Knicks.
18: Stephen Marbury.
0: Mm.
18: Oh, si Latrice Prewell, oh. Malaam, mga malaam na sila, no?
0: Mm-hmm.
18: Sila ni nga Chimpo. 1999,
0: mm-hmm.
18: Radyo Mandon. Pero tinapirin dito sila sang... Doktor, tumando, San Antonio to.
0: Mm-hmm.
18: Hindi nila tumarangka ang Twin Tower, si David Robinson kasi Tim Duncan.
0: Mm-hmm.
18: Panahon gito ni Tim Duncan, kabataon pa.
0: Oo. Do, bago lang takarika sulod sa NBA si Tim, oh, na yeah. Rookie of the Year, no? So, si Josh Hart, kanami isang pangsabong ni Josh Hart, ang mga 3-point shots niya, oh, isa sa mga nag-hatag karon, nag-pull up sa New York Knicks nga maka-advance. Diri balaan na Radyo Manregan kung hasta lang gid sa patas-patas ang San Antonio Spurs sa duwa sini ka mga games.
18: Kapir di ka di.
0: Sa uli, nag-amat-amat palayo ang New York Knicks ang ilang ila sini ka score. Arena, balik kita sa ballgame.
18: Wala sa mga Wembanyama. Wembanyama to Cason. Cason. Sa idalom! Pero nakuha ni Wemby! Ginlayab ni Wemby! Gindusok! Mabiyan ni Harper! Sulod na naman! Kita mo si Harper. Didli sa idalom na
0: Jumando. Yes. Offensive footback at the time ni Dallin Harper. 74-76. 6 minutes to go sa third quarter. Jalen Bronson. Gipasa sa kay Mitchell Robinson. Jalen Bronson makabiran. Stop and go! Wala
18: sa malod. Rebound by Johnson. Johnson to Harper. Balik Fabian kay Wemby. Nagtira sa Wemby sa idalom! Pinalataw! Ginlay ang Fabian ni Calion Johnson. Patas na man Radyo Mandon.
0: Nami manayo, mayo. Mayo ang at a time ang ball movement.
18: Yeah.
0: Patas sa subong, 76-all. Patas na. 5 minutes and 29 seconds. Direk karon sa third quarter. Josh Hart mga kabinan. Back to Bronson. Bronson ginaharas ni Cassell. Bronson mga kabinan nakapenetrate. Alang-alang. Back to Josh Hart 4 seconds lang silang shot lock ng tira.
18: Wala sumulod. Rebound by Wemby. Wemby to Cason. Cason mga karadyuman. Kinabantayan. Balik kay Wemby. Hindi magtira sa 3. Lintikan ka karon na.
0: Sulod to. Nagsulod, 79-76.
18: Mayo lang. Sige, tira na lang da.
0: Tatlong abansis ang San Antonio Spurs. Nagbalo si Bronson for 3. Wala. Pero na-rebound mga kabinan ni Anunoby. Nagtira man siyang 3. Wala na sulod. Rebound ni Robinson. Back to Bronson. Bronson mga kabinan, 10 seconds silang ang shot clock. Nag-penetrate to Mira. Wala. Pero aras si Robinson sa idalom.
18: Gabi ang ila offensive rebound na Radyo Mandon.
0: Yes.
18: Harper Mabian. Pero may foul. Usunod.
0: Wala.
18: It's gonna be on Brunson. So, that's 4 fouls on Jalen Brunson. Kanami isang grabe yung bantay kay Brunson na ng tobla.
0: So nagatira pero
18: Timing lang.
0: Timing.
18: Nakuha ni Robinson, na follow up ni Robinson.
0: Oh. There's just no way you're getting him out of there. So, ari naman.
18: Foul na.
0: Bronson na. Ika-apat na nga foul ni Bronson.
18: 4 fouls na siya.
0: 4 fouls na ni.
18: Delikado na kung 4 fouls siya.
0: Oo.
18: Ah, 4 fouls na siya.
0: Amo ning score isang game to, 20 lang.
18: Subong ti, 20 points na siya. Harper. Dapat improve ni Harper ang iyang 3 points sa Radyo Mandon.
0: Oo. Oh, sulod.
18: Mailang mo nagsulod. Pero mo rin gusto ko nga player ya kay gambar sila nga mas shine gindi ako no si Harper mo.
0: Oo.
18: First year niya palang sumung.
0: So, guwanay. Kiti
18: apat na eh. Kanugon ka ron. May kuwan pa ka mo eh.
0: Oh. May fourth quarter pa?
18: Fourth quarter pa. 9 points pa lang oh. Si Dylan Harper.
0: Nagliga doon. Nakalabot sa 16 points eh. Second free throw. Sunod. Tatlong abanse sang San Antonio Spurs. 4 minutes and 25 seconds. Sulod na si Alvarado, makabana si Jordan Clarkson. To Summit. Summit mga kabanan, ginabatayan karon mga tag-asa gabantay siya nga mga taga San Antonio Spurs. Foul.
18: Ara naman binugwan na naman sila. Mugwan naman sila.
0: Oh. Nothing there. Buti pila na ning foul ni Cassell.
18: Piko ni si Summit to.
0: I don't agree with this. The whistle blows and then there's extra stuff. Okay, foul gets called. Okay, that's I'll allow that. And look, he's supposed to allow. Ati mga ano na, mga trash talking.
18: Oh, why?
0: Respectful competition. Trash talking.
18: Oh?
0: Dula muno niyo.
18: So gin pasulod si
0: Nagwa si Robinson, sulod si Karl Anthony Towns.
18: Kay wala, si Cornet ang gabantay eh.
0: Oo.
18: So kayang-kaya nila si Cornet.
0: 81-78, tatlo lang ah. Ang abansi sa San Antonio.
18: Yeah.
0: Karl Anthony Towns, kadala sa bola. To Alvarado. Alvarado mga kabinan. Gina-double team sa mga tinion. Alvarado. Ginpasa kay Jordan Clarkson. Binuyan na sa punto.
18: Pero matira na si Clarkson. Siguro.
0: Yes! Sigur ball.
18: Ay. Why, masunod? Follow
0: okay,
18: siya pa!
0: Follow up! Yan siya man ang follow up!
18: Kita mo?
0: Grabe si Jordan Clarkson.
18: Sering kong taga-Hordan ayan mo. utod pa rin tiyan ni Sirik Hordan ang DJ sa IFM.
0: Bulo. Oh.
18: Balik mabiyan sa kay kinapilit naman ni Faxo. Sa kilid mga karadyuman, Johnson, duwang gabantay, Johnson mga karadyuman, pero may foul si Summit.
0: Hindi magpati.
18: Hindi magpati si Summit. Sino yan ito?
0: Anong na lang ang klase depensa mo, bro, namon eh? Pero gamay nga tandog namon sila, di ka pito ka dyan imo.
18: Hindi ka mo magtandog eh.
0: Ano, ayan ang basketball ko, wala tandogan na eh, no? Subong ang alos, ang score subong sa San Antonio sa free throw.
18: Yeah. Ang free throw nga na, yeah, importante na. Kita mo, dira permi gadaog ang Oklahoma City Thunder. Kay sa free throw, permi sila nagaka foul trouble ang kontra. Kay grabe mag-penetrate to sa dalong. Kapatumba-tumba na si Shai Helios Alexander. Second attempt ni Johnson. Why gapon magsulod? Rebound ni Clarkson.
0: 82-80. 3 minutes and 35 seconds. Alvarado. Sa New York Knicks, gadala karo sa mula. Alvarado. To Anunoby. Ari naman, may foul naman.
18: Si Cornet naman, nukuluko yaw. Sino?
0: Bamo, ref. Eh, sa Akob shooting, kabala tawag?
18: Babay, ibala!
0: Ano ni? Sa Akob, kung saan natunyo gani, Akob shooting ka? Ay, di penalty na
18: penalty naman, penalty naman.
0: Penalty na.
18: Oo.
0: Uy, 21 points yan ang Nubio.
18: 21 points na sa sumong.
0: Sadya ng fourth quarter ni.
18: Si ano Nubio daw sa kwani sa nagalino? Sa Toronto?
0: Toronto. May championship na niya.
18: Yeah, may championship ni. Sila ni Day Kwan.
0: Day Kawi Leonard.
18: Kawi Leonard. Oo. Be.
0: Oh, grabe nga. Uy.
18: Eh, hinawira niyang jersey.
0: Oh, magwales ni. Subong si ano Nubi, subong. No, ang ga-sustain sa New York
18: sa tagadingli na sa ilahas. Uy, magya sulod. Rebound by Harper.
0: Malino
18: kita mo ang ginubra ni Harper. Bala niyang hindi magsulod.
0: Ano na eh? Fatigue na ni
18: Harper. Harper, mabiyan ang pinitray sa idalong. And may gingrabe. Binali-bali pa ni Harper. Sulod naman Rajuman doon.
0: Oh.
18: Kita mo si Harper ha.
0: 84-81, Alvarado nang dala sa bola with 3 minutes and 12 seconds. Alvarado. To Karl Anthony Towns. Nang penetrate mga kabinahan, sure bull eh.
18: Why,
0: wala!
18: Rebound by Cornet! Cornet! Sa Seringa Matiron, balik kay Johnson. Kalen Johnson ang penetrate, mabiya si Kalen Johnson! Johnson! Pero nakuha! Nakuha sa iyang bula, ginputo siya ni Karl Anthony Towns.
0: Alvarado! Ilusot na Alvarado! Pamayin sila na! Wala, foul!
18: Rebound by Carter or Harper. Harper sa Seringa Matiron. Harper mga karadyuman. Araw, lutsan sa ninuno ni Harpero. Harper, na-penetrate naman si Harper! Thank you na naman!
0: Wala.
18: Pero na-rebound ni Cornet! Cornet! Pero may foul.
0: Uy.
18: Why ato pabanda? Nami isang kuha ni Alpera Jumandon eh. Why lang magsulod? Pero ti ila pagyapon

0: tira sa iya laban-laban nga sulod gid. Kita mo si Anunobi subong ang magluwas kay Bronson, ha?
1: Oh.
0: Si Bronson is 20 points.
1: 20 points.
0: Anunobi 19 points na siya.
1: Daw 21 na.
0: Daw 21 points na Rajuman doon. So muna subong ako iya gapabugal gid ako nga si Anunobi ang isa ka Ilunggo.
1: Mm.
0: Si Anunobi na tawo ang iya ginikanan sa dingle. Nga abi mo nga.
1: Anga nga.
0: Anunobi guwaso.
1: Ayo. Pero of course mga kabayan ni Bandat si Alvarado, no, bata ni Max, no. Dira sa may unahan lang o.
0: Siya kuan na siya eh nang gaupod pa na sa kuno ana isang kay tatay niya nga naga kuan, naga bata pa siya. Pud sa kay tatay niya sang ga obra pa sa tatay pelikula.
1: Mm, aba?
0: Mm, sila day Paquito Diaz, Rumi.
1: Kagday Dick Israel.
0: Dick Israel kagday Tony Ferrer bla. Sino pa nang isa si George si kuan si King Gutierrez?
1: George Stiga.
0: Oo, mga sila na, sila na.
1: Mark Joseph.
0: Mm.
1: Mark Joseph nandoon mo?
0: Hindi. Sino na si Mark Joseph? Bold na yaguro?
1: Anyway, sa tanan naton ng mga sugida, thank you so much sa pag-upod din sa aton. Na ipang-share nyo da. Manog fourth quarter na kita dugi-dugi kayo.
0: Manog fourth quarter na. Manog fourth quarter na. No, next game, saan o?
1: Webes.
0: Webes.
1: Webes sila, June 11.
0: Kung may game 5, saan o?
1: Sabado. Ah, Domingo.
0: Domingo?
1: June 14.
0: Domingo ya, di up ko na niya.
1: Ako, di up ko man.
0: Di sila
1: naman. Di ano, ang team B naman eh.
0: Ang team B naman niya. Ang team B ah. Team B.
1: Ang team B, di Fia.
0: Di Fia naman eh.
1: Kasi Marjorie ah.
0: Marjorie, sila naman eh. Di Lynette. Sila naman eh. Kaya di off tanam mo, Rajuman doon. Panghuway-huway man kita.
1: Oo, ti.
0: So, ito pala pati na doon mga karadzuman. Ilalataw to lang mga scores nila.
1: Oo.
0: Kag stats nila, no? Para nga may idea man ang mga listeners natin subong.
1: Mm.
0: Bebebe. 81-84, tatlo ang abanse. Si Anunobi may 22 points na. Apat ka rebound sa Rajuman doon. Si Josh Hart, 16 points. Si Towns, subong na limit si Towns, 9 points lang siya.
1: Oo.
0: Ang masakit subong kay si Mikal Bridges, 19 minutes, 0.
1: Wala pa si Mikal?
0: Wala, wala pa sa puntos. Si Bronson, 20 points. Si Clarkson, 7. Alvarado, 4. Kag si Robinson, 3. Sa Spurs naman, Rajuman doon, si Vassell, 11. Champini, 9. Wimbanyama, 22. Fox, 6. Castle, 18. Si Harper, 10 points. Si Johnson, 5. So, amunay subong. Si Vassell, 3 of 3 sa kwan, sa 3 points. Tatlo niya kaboy, puro tanan ng sulod, Rajuman doon.
1: Mm-hmm.
0: Si Harper, 4 niya kaboy sa 3 points, waigid magsulod.
1: Sus. Mm. Sorry si Cornet subong. Cornet, no? Mag free throw pa ni Koy. Rajuman Regan.
0: Tira ni Cornet, sulod. May negosyo ni sila. Abi mo ko na negosyo nila.
1: Ano?
0: Ice cream.
1: Ice cream?
0: Ang Corneto na ba?
1: Those are lofty goals. Meron pa kita ng
0: Cornet.
1: Are siya.
0: Second attempt ni Cornet.
1: Sulanda ni siya. So lima nang abanse.
0: Lima nang abanse.
1: Sang San Antonio Spurs. Alvarado nakadala sa mula.
0: Dapat punggan nilang 3 points ra. Why sa 3 points ra juman doon?
1: Alvarado. Back to Carl Anthony Towns. Carl Anthony Towns nag fake mga kadenan nagbalik. Back to Alvarado. Alvarado na penetrate. Gipasa sa kilid.
0: Shoot
1: for 3. Bang!
0: Ang balad ko gede.
1: Sulod.
0: Dapat hindi nila pagpatirahong 3 gede. Dua na lang aban sa mga karadzuman. Wala subong kay Kasol. Kasol. Balik kay Champini. Back to Kasol. Kasol. Kasol na palapit. Balik kay Champini. Balik kay Kasol again. Kasol. Kasol again. Kasol na pinitrade sa idalong. Balik kay Champini sa tunga-tunga. 3! Sulod.
1: Basta yung Champini na sulod na.
0: Una yung basketball, pasahay.
1: 89-84 with 1 minute and 44 seconds sa third quarter. Alvarado! Ginaharas sa karon mga kamer na pagkita sa pasahan. Alvarado to Jordan Clarkson. Jordan Clarkson, mga
0: kamer. Lusan niya na!
1: Nagpulo, nang pinatili si Jordan, tumira!
0: Why, masulod!
1: Wala sumulod! Pero haras si Carl Anthony Towns, sulod! 86-89, mga kamer.
0: Wala sumulong haras sa kay Fox. Ginapahinayan. Damo-damo sa gabantay. Fox. Balik mabing kay Champini. Nag-tres naman si Champini! Pero wala, magsulod!
1: Bola sa Knicks. To Alvarado. To Shamet.

0: Macbeth, 1 minute and 7 seconds to go sa third quarter. Shamet to Karl Anthony Towns. Karl Anthony Towns. Ginda double team sa karon. Si Karl Anthony Towns. Pasa, pasa! Clarkson, isulod! Tumira sa tres! Sulod! Sulod! Jordan Clarkson, mga kabinan!
1: Pinoy na!
0: Desperation shot! Sulod!
1: Taga Jordan Guimaras na!
0: 89 all!
1: Noy, wipe it, oh my goodness. Ako bahala sa pahok mo na eh!
0: 42 seconds sa third quarter!
1: Patas na naman! Dylan Harper! Dylan Harper, mga karadjuman! Dylan Harper, nagtira sa tres! Sulod!
0: Sulod man! Harper. It's raining three karon.
1: Apat na sa kahaboy na juman doon. Huwagin masunod sila isa pa.
0: Sa magtimbang nga team, puro ka ng tres halos. Alvarado. Alvarado, mga kamilan. 20 seconds to go sa third quarter. To Michael Bridges. Ginapat tayo ni Cornet. Michael Bridges na penetrate. Tumira! Sulod! First point niya.
1: First point ni Michael Bridges.
0: 91-92. 11 seconds sa third quarter.
1: Ubuso nila ang oras, Radyo Mandon.
0: 7 seconds.
1: I think si Harper ang makaka-create some play.
0: 5 seconds.
1: Harper, tira 3! Why magsulod?
0: 92-91, advances ang isang San Antonio Spurs. End of third quarter! Sulod na kita tukito guys sa fourth quarter. Radyo Manon Regan, bao kasadya sa inang panganay, Busay Dol.
1: Amo rin pinaginapangita natin nga si Radyo Manon. Pero kadami man sang kay Harper nga no. Din na to si Kwan. Radyo Manon Flo, liyo ko kay Mark ba, Kwan kami,
0: ma-post lang kami.
1: Ma-post kami,
0: maulo ginawa kami na ni Busay Dol. Fourth quarter ng kita, Dirigyapon, the NBA 2026 Finals on RMN Iloilo.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ang tao nga may madubong ang levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung agi na endorso gid nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gid niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
5: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
6: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
8: Ang init ng lagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Supple Plus Gold.
12: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, gintistingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
11: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
13: I have lagnat, and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
14: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
15: Unilab yan.
16: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Kung doble, okay! Maldi hinata sa Supplemento in 1!
18: Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Doble ingredients sa usalan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw kung wala sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo.
19: Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan.
9: Suggested retail price, 13 pesos lang.
5: Kung doble, okay! Maldi hinata sa Supplemento in 1!
2: Santo Plus Herbal Capsule.
16: Adunay mangosteen o kamungay.
6: Doble ingredients sa usalan ka kapsula.
3: Inaadlaw-adlaw kung wala sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo.
4: Santo Plus Herbal Capsule.
15: Ang Supplemento in 1 na masaligan.
0: Suggested retail price, 13 pesos lang.
14: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit.
10: Kamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahi bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
20: Dali lang gid.
21: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
20: Wow! Mas pinagaling pa?
21: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
20: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
21: extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
22: Unilab quality yan.
23: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: 42 minutos sa kaligad sa talk na silang alas 10. Balik kita sa hinampanganay, Boss Idol.
1: Isang advance sa San Antonio Spurs, 91-92.
0: Yes, no. So arena. Sa karon na arena fourth quarter winning time na ni.
1: Winning time na ni.
0: Wala na niya sang siling ano may mapugong-pugong ka pa. Bula karon sang San Antonio.
1: Oy, nabuyan. Nabuyan ang bula pero nakuha mga karadyuman. 3 points ni Spax. Why magsunod? Pero na rebound ni Clarkson pero may foul. Mikal Bridges.
0: So that's 2 quick team fouls again for the Knicks. So do sako ang pito sang referee.
1: Then do I man to foul? ang bench points subong 20 ang iya sang Knicks, 23 ang San Antonio. Kasol. Kasol maabyan, isa naman ka alihop dunk. Ang ginbabuyan ni Nonoy Wimbanyama.
0: Si ano ni? Si Alvarado. 4-3 wala. Shamet. Rebound ni Shamet. Back to Alvarado. Alvarado to Mikal Bridges. Mikal Bridges. Nag-penetrate mga kawinan.
1: Uy, nabuyan niya bula.
0: No. So, uy, 3.1 seconds silang sa shot clock. And right now, so, ka nami, oh.
1: Dami nami, oh. Sus.
0: Ay, sus. Sus, nami sa alihop. Alihop ni Castle kay Wimby.
1: Abi mo kung manami pag ining point guard mo. Mga si Trey Young, abi ang point guard mo sa niya.
0: Oo.
1: Ang grabe ng alihop. O si Kwan ang point guard mo, si Luka Doncic. Grabe, gurong alihop ni.
0: Mikal Bridges mag-inbound. Back to Jordan Clarkson. Nagtira Santos.
1: Why masunod?
0: Wala masunod. Wala foul. Wala foul.
1: Bula sumumabihan sa kay Castle. Castle sa kay Wemby. Wemby sa kilid. Balik maabyan. Nag-lay up pero nakatakabo pero may foul.
0: Ano naman yung
1: foul si Jordan Clarkson?
0: Bila paano nga?
1: Sino niya paano man kamuto? Mayon may kung mataw na tuslo ko kay?
0: Oh.
1: Mataw, kwanto ya?
0: Kadasig ang mata sa mga referee sa New York daw video. Amo ning ginareklamo subong sa mga
1: nice rep! Nice rep!
0: Ginareklamo subong sa mga player. Nga kagamay lang at andog, ginatawgan mo pero nga amon to wala. Oh, sulod. This is a critical karon ng mga score sa fourth quarter.
1: Dapat radyumandon para magdaog ang Spurs. Hindi nila papatiraw 3 points. Hindi dapat magtira 3 points ang New York Knicks.
0: So, are, no, nag-amat-amat karon palayo ang San Antonio Spurs sa first few minutes, ha, no, bago lang gid nakasugod. Oh, anong now?
1: Anong naman ang avance
0: sang San Antonio. Alvarado. 10 minutes and 50 seconds sa fourth quarter. Nag-penetrate sa Alvarado. Bala, Jordan, rikaw. Na, bala ko, sige, no problem.
1: Oy, nakuha!
0: May mga behind the back kapay mo.
1: Balik mabiyan kay Johnson, pero nakuha man. Oh, op, op, op.
0: Oh, sige lang, okay lang, okay lang.
1: Nakuha na intercept niya. Na-intercept niya ang pasa sa San Antonio.
0: Oo.
1: Pero nga may nag-behind the back pa to sa iya man.
0: Mga style ni Clarkson.
1: Oh,
0: si Bradley na, former New York player.
1: Ah, gali.
0: Okay.
1: So, nagundang kung kadalong mga player, mga bukat-bukat ni. 96-91.
0: So, dapat halungan nilang bula.
1: Hindi, wala dapat turnover, Jumandon.
0: Oo, wala turnover. Kag dapat ang dipinsa nila, maayo ini.
1: Yeah.
0: No shot, bala, no shot, kumbaga, para sa kontra.
1: Bula ra kay Wemby.
0: Makikout ni.
1: Wemby.
0: Te, oh. Si.
1: Pero na...
0: Deflect ya, na-deflect yeah. Ni.
1: Dapat hindi ka na! Hindi ka niyo. Dili ka sa dalong! Mga kunikots ni, pag-goal ko ni si Wemby.
0: Are, inbound play to Wemby.
1: Wemby.
0: Wemby mga kabinan. Matri points na Carl Anthony Towns. Wemby. Iba babaya.
1: Wemby. See? Balik mabiyan sa kay Fox. Fox, nag-3 points! Wemby, rebound ni Castle. Pero na-block!
0: Alvarado. Alvarado mga kabinan. To Josh Hart. Balakal mana ton.
1: Kung ginpagwa to ni Wayagin dali ito, sure to.
0: Amata-mata. Josh Hart to Michael Bridges. Michael Bridges. 8 seconds silang a shot clock. Penetrate na Bridges. To Shamet. Shamet makabinang 4-3.
1: Wala sunod. Rebound. So Arambura sa kay Castle. Castle to Caldon Johnson. Johnson maabiyan to Fox. Fox na penetrate. Balik maabiyan sa kay
0: Wimby.
1: Sa ibabaw. Balik sa kay Castle. Castle nagtira. 3! Wala sunod.
0: Kalmahin nyo. Kalmahin. New York. Tinanglang pasodlo na si Bronson diri, no? Oy, Shamet, 4-3! Wala!
1: Wala magsunod! Rebound, mga karadyuman! Ni Fox! Uy, grabe ang hinabuyan ay! Sa idalam!
0: May foul! Good foul!
1: Uy, grabe, no?
0: Good foul!
1: Sus, kakapoy man sila.
0: Oo. Wala na napasulod ni Shamet eh. Tawai kung tani to, galing kay Manti. Wala na pasulod.
1: Grabe, Rajuman doon nga ng panganay.
0: So, Bronson masulod na.
1: Si Bronson. Kag si...
0: Ano, Nobi?
1: Si Robinson.
0: Robinson.
1: Busla nila guro, anay si Alvarado.
0: Alvarado.
1: Kag si...
0: Si Carl Anthony.
1: Si Carl Anthony Towns. Ipagwa na eh.
0: Oo.
1: Ipagwa na eh. Kapuwi na si Carl Anthony Towns eh. So kinanglan niya nga magpahuwa eh. Kinanglan niya sa final minute.
0: So,
1: bulas ang ano?
0: Bulas ang San Antonio. Foul si ano eh. Si Shamet kay kay Wimby.
1: Ipasulod si Dylan Harper. Balik maabiyan kay Champini.
0: Third drop shot. Wala. Rebound! Michael Bridges.
1: Lapit-lapit to na dyan doon.
0: 9 minutes and 3 seconds. Oh. Bridges mga kabinan. Nagtira for 2.
1: Why magsulod?
0: Wala magsulod.
1: Ato naman si Harper. Oh. Harper mga kabinan. Siya nagadala sa mula. Siya manaka-rebound. Harper. Balik mga kabinan sa kay Castle na Champini. Kay Champini kiparapitan pa sa idalong. Keldon Johnson. Sulod na dyan doon. Wala nang abanse. Pito
0: nang abanse mga kabinan. Maabot ayan sa New York Knicks ini.
1: Pito man siya eh, walo.
0: Ah, pito. Ari ka ng Bronson. Napinitin ka
1: namin. Uy, laban! May ilang natikdol ni Robinson.
0: Limang abanse.
1: Tawa niya eh! Usagin niyo ka dali-dali. Harper, balik mabiyan kay Wemby. Wemby, sa kay Harper. Nagtira sa 3! Wala naman! Pero may foul. Patay ng bata ka pa. Foul si Robinson. Amo nang mabudlay Rajuman doon kung may permi ka mga foul.
0: Ano naman ang foul yato? Ano naman ang foul yato?
1: Si Harper tawagan ko ni Karon kaya daw pigaw ang 3 points niya.
0: Oh.
1: Penalty sila? Ay, ginawiran.
0: Ginano ni Michael Bridges eh.
1: Doon naluyag ka kay... Doon naluyag siya sa kay Wimbanyama.
0: Kita-kita, giting.
1: 24 points, 7 rebounds, and 5 assists. Si Victor Wimbanyama. Tira ni Victor. Sulod. Ito ba na magtindog sa Rajuman? Doon kita yung puno ka rin. Tanda gini ha?
0: Oo. Balya, kinanglan madawag tani.
1: Kargada sila.
0: Kinanglan madawag tani ang balya ni Castle Fier.
1: Very crucial abi Rajuman doon ang fourth quarter mo. So dapat wala 3 points. Tandaan sa taga una ko yung coaching staff, why dapat 3 points ang New York Knicks? Second attempt,
0: sulod. 193 pitong abanse.
1: Ito nang abanse.
0: Sa San Antonio Spurs. Pwede ka gamay ini.
1: Gamay na, duwala na kabalik.
0: Para sa NBA.
1: Yan. Isa lang nakatira.
0: May foul.
1: I think si Castle. His third sarcastic. Third foul. Wait, Castle. Fourth quarter naman.
0: Oh.
1: Fourth quarter naman.
0: Okay lang. So, limited minutes in the first half. McBride arin man.
1: Yan pasulod si McBride, 3-pointer nila Rajuman doon.
0: Mm.
1: Pero putot na si McBride. Putot siya. Putot siya. Tanda.
0: Robinson. Bronson. Oy, lusot na. No, Bronson Macarena, nara ka ron, nagano. Penetrate to Josard for three.
1: Wala. Wala. Sulod. Rebound by Harper na naman. Sinto mo blas Harper.
0: Pwede na ito mapasulod ni Bronson kung tanigin kick out kaya pa eh.
1: Mula sa buong ara sa kay Wembanyama. Wembanyama. Kapagita sa... Nagtira sa tres ang Unique Kangaroo niya. Oy, sulod! Foul counted!
0: Grabe.
1: Kung wala ka magsunod Unique Kangaroo ka, tapayan ta naman.
0: Oh my God!
1: Bali!
0: No, hindi katindog si Wimby, oh.
1: Hindi, man. Bali. Bebe.
0: Oo.
1: I-challenge nila ko, no? Challenge nila.
0: Nalagit, i-challenge ko no ng bala. Gintik, load ako.
1: Bebe, paano to? Ano to?
0: Oo. So, ano Keldon Johnson, push him. Ah, gintik, load si Johnson. Gintik, load si Johnson.
1: Ah, grabe man ang watch party sang ano dito sa ilang home court
0: sa Frostbank Arena.
1: I think foul guro pero sulod.
0: Ah, hindi 3 points lang guro.
1: 3 points lang guro, ay guro.
0: Pero wala foul.
1: Bula guro at actually sang ano,
0: sang next,
1: sang next. Hindi nga foul counted.
0: Oo.
1: Oo, na muna.
0: Kaya ang natabo gintiklod siya, oh, gintiklod. Ni Johnson dito mo pa sa kay Wimby.
1: Tiyo, eh.
0: Oh, are.
1: Bebe.
0: Na, kita agi ng tiklod.
1: Pero daw hindi man to kay dala naman to sa tumbuya eh.
0: Oo.
1: Oh, matumbo saya mo? Oh, matumbo.
0: May disog.
1: Foul to.
0: Agin disog ito.
1: Layo eh.
0: Oo. So,
1: ano matabo na? Foul tiya eh. Pero
0: sulod ang sulod ni Wimby. Pero wala na sang foul. Wala sang foul si Robinson.
1: Hindi. Amo ni Goro, sulod ang tira ni Wimby, foul si Johnson. Foul si Johnson.
0: Oh, foul si
1: dapat
0: Johnson.
1: Tawagan sa sang foul.
0: Oh, foul si Johnson.
1: Oo. Oh. Why na naya kaya sa ano pilagin yung i-replay naman?
0: Mm.
1: Oh, kikitaong yung tinik.
0: Amo ni nami isang replay, isang NBA subo.
1: Kaya may replay mo?
0: Kaya ba mo mga crucial time bala Radyo Manregan? Kung kaysa mamiss ang referee ang call, amo pang...
1: Aray, ba, baby? Mark, paligo ba? Be?
0: Okay, aray na.
1: Away pa.
0: Nagin.
1: Ano? Why, Ujo? Ah, coach gin, challenge.
0: Ging challenge ang coach sa Knicks.
1: Ako na naman bala. Oh. Foul to yan si Johnson. Hindi yan nga foul si Robinson kay ano ah.
0: Oh, gintik load siya. That's why... Eh? Therefore, this is a successful challenge.
1: It'll be changed to an offensive foul. Assess Johnson. Please reset the clock to 7:46. New York recharged the timeout and they have an additional challenge. Ano kuno to?
0: Offensive foul. So basi ma-wave ang 3 points ni Wimby.
1: Nakatiris na yun si Wimby.
0: Oo, offensive foul. No, kaya...
1: Sulod ka dyan eh. Tres na to, sulod na to yan ni Wimby. Wait, yung sala si Wimby ah. Anong sala ni Wimby? Nagtira kuya ah.
0: Oo.
1: Lagi. Eh, pasudlo lang na yung tira eh. Na yun, paulaw na yung Johnson eh.
0: Ano to man? Basa mo to, no? Coach challenge is successful to.
1: Daw amo.
0: Oo, tiya mo to. Kay may offensive foul si, ano to? Si Johnson?
1: Si Keldon Johnson.
0: Oh, Keldon Johnson. Tiya mo to eh. Nga, pero wala ko kabalo kung ano tong iyang, ano kay daw medyo, ano wabi, sobrang eco, bla? Sobrang eco. Sang hambal sang referee.
1: Oo, hindi ito mabatian ang hambal sang referee to.
0: Mm. Pero ti nag-time out sila. Kay ko matabo to, Bosos Maria Kagosip, pulo na ang abanse. It's been determined that Johnson pushed Robinson into the shooter. Therefore, this is a successful challenge. It will be changed to an offensive foul. Assess Johnson. Please reset the clock to 7:46. New York will be charged with the timeout and they have an additional challenge.
1: Tisulod to eh.
0: Ay! Wala. Wala.
1: Isulod.
0: Wala na sulod kay offensive.
1: Eh, kagangbong ni nga Johnson.
0: 193. Bula karon mga kabinan sang Knicks. Pitong abanse.
1: Pulo na to tani.
0: Ari karon Jalen Bronson. Gitagan pick ni Oy! Nakalusot si Bronson mga kabinan. Nagtira sulod! Nagtira mga kabinan layup!
1: Karami.
0: 95-100. Lima na lang abansis ang San Antonio Spurs.
1: Kanugon na Radyo Mandon. Pulo, tani to kagina.
0: Oo.
1: Pero ano?
0: Na penetrate si Bronson. Pak!
1: Nami.
0: Step! Wala-walahan na ni Bronson. Nalang kung lang. Wala-walahan niya lang. No? So, lima na lang abansis. sa San Antonio Spurs, 7 minutes to go pa.
1: Malawig pa, Rajuman, doon. Malawig pa ini. So, nagtawag sa timeout. Karami na to tani isang run sa San Antonio. Kung wala ato ma-foul, na offensive foul, si Keldon Johnson, nga tinik lo dyan si Mitchell Robinson.
0: Kanugon to ya, ate, 3 points sa to mo.
1: 3 points gito ya, kanugon gito ya.
0: So, kin-wave to kay una ang offensive foul.
1: Yeah.
0: Compare mo sa tira.
1: Yeah, okay, tinik lo dyan
0: na eh. Ni Wimby.
1: Oh, pero para sa akong tani ya, score gito ya.
0: Kaya dungan-dungan mo, no?
1: Tikakak nga mga referee. Pinangin ba yan sa inyo sa New York?
0: Amo man ang bayad sa ilan sa San Antonio. Okay. Pakadto na ang pagkaon sa San Antonio paluto. No? Subong adlaw na ni, may anli paluto kita. Dira sa Paluto Grilled in Seafood Resto. Dira sila sa may Barangay Bitona. Rokabi ka to inyo. No? Panyagusto ka muda, paluto ka mo, may pilihan ka muda, shell, isda, meat, no? Kompleto, sirikados, da, no? Paluto ka muda sa ila, namitamit sa lukos nila, da, no? Only paluto everyday sa Paluto Seafood Grilled Resto, mga kabyanan, no? Kag siyempre, sang
1: New York Knicks Chicken Inasal and Seafoods kay Parikoy Knicks Pinasales. Thank you, Gid. Magkakauna ka mudra sa ilas ng mga restaurant sa may Banwa Sansara, sa Barutak Nuevo, Barutak Viejo, Pasig City, dira sa may Ilopes, kag sumuman dira sa may Lapas sa Public Market. Ginatamyo natong gali si John Ray Molina dira sa Banwa Sang Ahoy nga nagapamati gid subong Radyo Mandon. Ang mga taxi drivers naton nga nagamonitor subong aga, thank you so much sa inyo nga pag-upod mga ka-Radyo Man. Damo gid sa mga kuno, sa mga tawag sina gani mga personalities, no?
0: Oo.
1: Sa New York. Pero kung Los Angeles Lakers pag giniguro ang nag
0: Ate grabe pagid. Mga artista mo,
1: Hollywood.
0: Oo. Oh. Ay kanday Pastor Ardi Catalonia Celeste daw sa CPO, upod kanday Toto Jessel kag Carl. Nagapamati subong sa aton dira Radyo Man Rega.
1: Ay, no? Si John Stewart to.
0: Then?
1: Pero John Stewart, John si Stewart. John McEnroe, kay si Chris Rock, si John Hamm, aktor, John Leguizamo. Ay, oh, di ba? Ara na sa Permi.
0: Oo.
1: Si Tom Felton, puro man ni, kuha ni, galing mga, ang ilan ni mga pelikula ni.
0: Si Judakis, kita mo?
1: Oo, kita ko. Si Tina Fey, Tracy Tina Morgan.
0: Sa mga ano na, mga
1: si Fat Joe.
0: Oh,
1: grabe nang iyang
0: mga mga New Yorker ni.
1: Mga New Yorker ginaya.
0: Oh. So, who's in the house? No, mamo na ta. Tiko ara kita to simple focus. Kita, focus man tay.
1: Laban-laban kita gi guru Radyo Mandon i-focus mga 1 minute naka-zoom sa aton ang kamera.
0: Back time out by the way ang San Antonio
1: Spurs. So kinahanglan nila nga magano check sang ila sini nga plan.
0: Ay, again kita ka pasalamat sa MCD
1: Oy, thank you,
0: Plastic Wear, no? Oy, sa amon subong jersey ni Radyo Man Regan. Thank you so much, MCD Plastic Wear. Ara sila namtang sa Happy Homes, no? Dira sa may Oñate de Leon, Mandurriao, Iloilo City.
1: Amo nang the best nga ano, nga balaklan Radyo Man doon.
0: Yes, so.
1: Subula subong ara sa
0: San Antonio.
1: Aaron Fox. To Dylan Harper. Dylan Harper balik kay Aaron Fox. Ginabantayan ni Ojan Unobi. To Dylan Harper, balik maabiyan kay Aaron Fox, nagtira sa 3! Wide magsunod, pero rebound mga karadyuman, nakuha ni Aaron Fox.
0: Bula sa New York.
1: Siling sang, nakapta na to ni Wimby, pero natapi. Oh.
0: Uy, tawag naman tayo.
1: Hindi, i-challenge nila. I-challenge nila. Siling niya, may foul, i-challenge na muna. May foul yaw. Oh, gin kaptan ang kabuti Abira Juman doon. Siling yung may foul
0: eh.
1: Nantaunta kay siling ya.
0: Ginakimpit ni Carl Anthony Town na nga kung siling kamot.
1: Nakaptan niya ko niyo. Oh, araw-araw. May balik.
0: Okay, dira tayo. Okay na. Sige, bay.
1: Replay.
0: Ano bay, Mark? Na.
1: Ati, kitaon gina ang kamot ni
0: Kwan. May si Mark to? May mga replay.
1: Mark, yung bay, replay. Mark, Kwan, bay. Backcard, bay. Rewind. Ara,
0: Na.
1: Oo. Abaw. Kitaon gina juman dun.
0: Ang kamot. Ang wala yung kamot. Ginkipit.
1: Ginipit siya. So, gin-challenge nila. Oo. Kitaon gina.
0: Oo.
1: Na.
0: Mamo, grabe ning mga diskarte sa basketball niya mo. No, pero ko lang taon mo do ka ano no do ka klaro no do wala foul no.
1: Do wala foul pero ti gambal swim bis niya kinaptan kung kinaptan yang akun nga kamot.
0: Mm.
1: Gusto ta ni to ni Towns Mabry City sa bala.
0: Oo.
1: Mo na blaw.
0: Na.
1: Una biaguru uyab.
0: So, alam taon naton kay gina-review subong nila. Ang ining review by the way sa matag palamati naton bag-o ini ha.
1: Yeah.
0: Are.
7: The replay official has determined there's a proximate foul to the out of bounds decision as Towns grabs Wimby's arm. Therefore, this is a loose ball foul. Wembanyama will shoot penalty for two free throws.
1: Uy, patay
0: may penalty. May penalty.
1: May penalty. Penalty. So, nag-successful ang challenge nila.
8: There you see Towns. Watch that right hand.
1: Ay. Balanon gid. Ah, Rajumandon, ang natabo, ang isa niya kakamot. Ginakaptan.
0: Ginakaptan
1: nang ang wala, ginakimpit ni Towns. Da sa piya kinawiran pag.
0: Amo na nga hindi siya kalumpat mayo. Ay ginkimpit siya.
1: So limang abans eh, pero team may free throw siya.
0: Laban-laban na sulod ning duwa.
1: Yeah. Kung mapasulod ya, ti mayo eh, bata oh. Ang mansura ni Wimby, no? Ang bungot niya gani, oh, manipis pa iya. Sometimes the trust because it's a star. Sometimes first attempt magada Jumari Wemby.
0: Sulod na. Tanda. Boma mayon ni siya. Tanda ni siya sa free throw.
1: Maurundan abi si Wemby no. Ang mga lawas abi mga si Howard to blast muna.
0: Oo, oh, bilog-bilog to.
1: Ansus. Bungguan niya kasatu. Yaga duyo-duyo. Oh.
0: Ginawa.
1: Second attempt. Ginawa. Release. Why mo
0: sulod? 102.95 mga kabenan. Pito ang abanse.
1: Pito ang abanse.
0: Sang San Antonio Spurs.
1: Wala 3 points sa Jumandon.
0: Jalen Bronson. Dali-dali ganang kakanto silang a court. Jalen Bronson.
1: Nabatihan ni Harper.
0: 7 minutes to go mga kabenan sa 4th quarter. Malawig pa ini.
1: Lawig pa kayo.
0: So nagkayo sang pick si Jalen Bronson. Ginamatayan sa mayo. Ginapangita si Anunoby. Anunoby mga kabenan. Nagtira 4-2.
1: Why man
0: sulod? Sulod!
1: Sulod?
0: Sulod!
1: Sulod! Sulod! Grabe si Anunoby, no?
0: Hmm.
1: Mula subong ara kay Aaron Fox. Doon kahapos lang niya mag-score yung Knicks. Aaron Fox. Mga karadyuman, sa ibabaw. Grabe nga pinusanay. Aaron Fox. Na-penetrate! Grabe! Nag-layup si Aaron Fox! Sulod! Sus ka nami, nami! Isang iya sinigang sigzag karadyuman doon.
0: Nami, nami. No, ka nami. Isang faking niya kag footwork niya. Bronson karon 104.97 kinanglan nila makapalapit within 5 minutes mark bisan 3 points back right for 3
1: why magsulod
0: wala magsulod
1: pero nakuha ni Carter ni Harper mga kanadjuman si Matron Harper nagalayat ginkuha pa sa likod pero natapal ni Anunoby
0: Josart tukar na to ni Towns for 3
1: kabos
0: oy nakuha ni Bronson sulod
1: may foul pa
0: may foul 99-104. 5 grabe. Minutes and 54 seconds. So, Ari.
1: Natapi.
0: Oo, natapi.
1: Pero nakuha niya. Oh, foul gitu.
0: May foul. May foul gitu. Foul
1: gitu.
0: Right time.
1: Goes up strong. And look, you can have confidence to
0: grabe.
1: Go up in that oh. And focus. Hampang gina ni Brunson daan na Rajuman doon.
0: Ang bunggo-bunggo pala. Bunggo.
1: Iya ginampang.
0: Pero wala ko kita ga flap ya si Bronson.
1: Ya wala sa iya tumba.
0: Oh.
1: Si kwanto ya tumba na to.
0: Sulod.
1: Sulod. Apat na
0: abanse. Abanse. Sang San Antonio Spurs. Yara corona momentum sa New York Knicks.
1: So gin pagwa nila si si Harper at Jumandon.
0: Oh.
1: Pinagwa nila si Harper. Balik maabiyan si Fox. Kag si Champini. Sa to naman! Liat na mga karadjuman ni Wembanyama sulod naman. Sus ka nami.
0: Ka very deadly. Bronson 106-100. 5 minutes and 30 seconds remaining sa 4th quarter. Kinanglan nila ma-convert ini.
1: Oy, nakuha ang bola.
0: Into points. Okay.
1: Pero nabuya.
0: Outside, outside.
1: Outside. Sambali Fox niya, amunto ya. Oh, ari-ari. Oh, ma-challenge naman.
0: Wala, wala, wala.
1: Matalis naman. Be, sino niya pag-abuhin niya sa ako niya? Kung saan na susabtan nila? Tapulay na lang kamo!
0: Ara ka ron!
1: Uy, may foul. Sino niya ano ni man?
0: Ano to?
1: Ano to? Ano to? Diyan may question pa nga nag kuan ka na? Technical na.
0: Ano to?
1: Sino niya may question pa nag play ka mo?
0: Dalagay na bala natin. Bala ginata ko ng bula.
1: Hindi. Ipakapta na to sa imo ya.
11: Buys them a few seconds. They handed him the brawl and Harper just walked in the game.
1: Akig-akig.
11: They were thinking of challenging it.
1: Thought maybe challenge to ni coach Miss Johnson.
11: And Thomas Harper got up to the table too late to be able
1: to
11: come
1: in
11: the game right there. But he just walked on the floor anyway. So now there's
0: so technical tanik, wala na kalisensya sa table si Harper, pero sumulod lang niya.
11: Shamet looking.
0: Ananobi? Ananobi, pasod lagi na Ananobi. Yes, 3 points or ball na. Wala
1: may sulod.
0: Pero na-rebound ni Josart. Josart! Shamet! 4-3!
1: Why may sulod, Gabon? Champagne. Champagne, magkara juman to Castle. Castle to Fox. 2-point jumper ni Fox! Why may sulod? Why foul?
0: Bronson.
1: Oy, nakuha! Nakuha ni Champagne ang bola. Mga karadjuman, sinimateron. Balik maabiyan sa kay Vassell to Wemby. Wemby, napalapit maabiyan si Wemby. At to, ana! Foul naman.
0: Basta magamot to, wala ka na may mo. Wala ka na may mo to kay Wemby.
1: Hindi mo na tumapunggan.
0: Hindi mo na tumapunggan.
1: Lapit-lapit na siya eh.
0: Daw nagabilabil, daw manugdaog ang San Antonio Spurs.
1: Maluoy ka mo padagay.
0: Madaog di. 4 minutes and 50 seconds.
1: Plus, no. Ano subong ang plus 5 ang Spurs?
0: Do pareho, patas, ano? Wala subong.
1: Di, may plus niyo kay Itis.
0: 1.5, do plus 1.5, plus minus 1.5. Do, dira.
1: Igaw, eh. Dapat mga plus 10 ang Spurs.
0: Oo.
1: Oh. Iti, perdis na to, doon na kampan.
0: Pero hindi mo panipaktan, eh.
1: First attempt, mga karadjuman. Wemby. Sulod. Pito lang abanse. Ang ima, ilahin mo na juman doon, why 3 points?
0: Oo.
1: Gakulaps sila pag naka 3 points na gani ang kontra, gakulaps ang depensa sa Spurs.
0: Tapos
1: 31 points
0: si Wemby.
11: Plus block shots.
1: Grabe. Gapi yung piyo sa pikapoy na nito.
0: Ama, ano na yan? May mga, ano na, tawagan nila. Praktisado na.
1: Praktisado ni. Bata pa eh.
0: Sulod.
1: Walo ang abanse.
0: 4 minutes and 48 seconds. Dili ka rin sa fourth quarter. Bronson. 4-2.
1: Why man sulod? Rebound by Wemby. Wemby mga karadjuman na kuha ni Harper. Harper, di pa hinaya. Balik ba yan? Offensive optional niya si Harper. Harper na penetrate sa idalong, naglayup pero may foul.
0: Wala. Out of bounds. Out of bounds lang.
1: Pero kita mo iya si Harper at juman doon, waya kulba. Amo ni ang mga player nga waya kulba.
11: Mitch Johnson wants to talk it over. A huge
0: may time out. May time out na naman ano
1: ni think may time out man lang may ilang bala yung mga player ko may ilang yung player
0: gato gay ni ngaton gabi
1: sige lang bala eh way pa man kaabot ang paggaw
0: daw medyo masanag sanag ng San Antonio pero remember mong game to nga dako advances ang New York Knicks na matamat bad sang San Antonio asa nga sorry isa na lang advance to sang yeah. New York Knicks pagdaog nila.
1: Tuna, Rajumandon.
0: Oh, ang mga pila, tuwalo or pulo man ang banse sang New York.
1: Pero,
0: namatamat bad ni San Antonio.
1: Muna nga, ang ila planuhan, patiraha lang paskura sa 2 points. Hindi pa paskura sa 3 points. Muna kita ko, Rajumandon, kung makaskura na gani 3 points, galain na ang dalagan na yung sang hampang.
0: Mm-hmm.
1: So, subong, 4 minutes pa ini, tama pa kalawig, damo pa sang matabo, pero tikon magpatas-patas lang, kada score dito sang Knicks, mabalusan man sang Spurs, ti medyo dawa-dawa gawa ang nagpusta sa San Antonio.
0: Yes, no. Subantayan nato ni mga kabayanan kay nagtawag sang timeout anay ang San Antonio Spurs sa Blood Delegation Bulunta ni. No, 4 minutes sa plus to go na malanta, dapat tako nga bansita kay yung baktan mo. No? So, yun lang tao akong out of bounds si man ah.
1: Bebe, out of bounds ah.
0: Ay, hindi! Wala katandog ang taga New York.
1: Di tandog sila.
0: Wala katandog. Daw si Harpero. Wala katandog.
1: Di tandog to.
0: Wala
1: tandog nila.
0: Ang wala nga kamot ni Harper.
1: Di way man ito nilagin challenge.
0: Dikit.
1: Why nilagin challenge eh?
0: Masigin challenge sila.
1: Why? Why nilagin challenge sila juman dun?
0: Yung challenge guro.
1: Why? Hindi ko mag...
0: Araw-araw.
1: Ay, ara kamot ni Kwan ng isa, ho?
0: Wala. Wala katandog. Ate, bulas ang next ni. It doesn't appear like bulas ang Knicks. Does it touch the fingertips of Anunoby? Kung diri nga gulo lang tao mo do na kapitan ni Anunoby sa piyak ang gulo, wala
1: gid. Pero wala to ni lagi challenge eh. Wala lagi challenge, nag time out lang yan si ano, si
0: Ara eh. Upon review, it is determined that the ball was last touched by Harper's left hand. See? Therefore, this is a successful challenge. However, New York will be charged with the timeout and they have no additional challenges. But the Knicks will get the ball. Last na to challenge nila, guro. Still plenty of time remaining.
1: But the Spurs with a magnificent. So bulas ang Knicks, mga kabenan, nag-warm up to ang isa, oh. Si Basil.
0: 108-100. 4 minutes and 25 seconds to go. Still a long way. This is NBA, ah.
1: Yeah.
0: Ano niya nang gulpila ni out of nowhere, yeah. Gulpila ni malain ang trajectory sa ngampang.
1: Agala ila na. Amo na gani ang balko ra juman doon. Limitahan nila nga magtira sa tres. Ang sana to ko ng New York Knicks.
0: Oh. Pilang kapila ka beses kay gina ang offensive rebound sa New York Knicks. Galing wala lang sinulod ang ilang mga tres.
1: Yeah. So subong, walong abans eh. Mm. Di kuwan mo lang na, isa mo lang nakatira stress sa lima na lang na.
0: Oo.
1: Hindi mo na?
0: O, panawag. Josart! Josart na kadala sa bula si Dimatrion. Josart, mga kabinan. Si Dalom sa kay...
1: Shamit!
0: To Carl Anthony Towns. To Bronson. Bronson, mga kabinan, to Shamit!
1: Oy! Talampot siya ni Wimbanyama.
0: Hindi ito goaltending?
1: Hindi. Wala. Wala. Labot sa ni Wimbanyama, sa Dalom pa lang eh. Mura subong ara kay Fox. Fox, ginabantay ni Bronson. Bronson. Fox, Mabian. Fox, sa kilid sa kay Wimbanyama. Nagtira sa tres! Tapos, pero na-rebound mga karadyuman ni Harper. Balik kay Wimbanyama. Nag-ilupan sa iri. Pero why magsurod?
0: Bronson, mga kabilan, 3 minutes and 40 seconds. Bronson na penetrate. May foul.
1: Foul, I think si Harper o kung si Vasel. This play was way too casual. Kanami tani ito sang layup.
0: Kanami ni Wimby.
1: Oh. Araw.
0: Ara kay Shamit.
1: Shamit to. Abi ni Shamit makalusot na siya eh. Wala buti diyan.
0: Labak karaw.
1: Labak.
0: Oh. Labak karaw ka. Ga pasaka pa lang.
1: Pasaka pang bulay.
0: So hindi goaltending.
1: Grabe nga siringgit dito sa taga sports dito sa ilaw.
0: Bronson, tinanglama pa sulod diyan eh. Para manarrow down sa Anom.
1: Kinala niya. Sus, nag-iakwa naman.
0: Ano naman ni?
1: Tama na naka-time out!
0: Ay na, ano?
1: Sabi ka, winakal, di pa.
0: Abi, Buy E&I, nang bisang ka tatlo lang ka, tatlo lang kami ka commercial.
1: Buy E&I pa.
0: Radyo Man Mark, ha? Alas 11:15.
12: This newscast is brought to you by iBerry.
13: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
12: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
17: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updi ni isang Vanular with high levels of 5B vitamins tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
18: Unilab quality yan.
17: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
22: D3 Bio.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio
0: nga may Visio.
1: Ang Visio
0: nga may D3.
1: Makatas mga butika.
0: May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nga nag-recommend ang May DC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagin ako makabatsyag pang sakit.
0: May DC. Mabaka sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Richard. Isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko. Naibaluan ko ang taas. Ang galing akong blood pressure. Kaya nang paninisis ng D3 Bio. Tatlo kami si sa isa kadlaw. 1 month lang ako ang lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mabaka sa mga butika.
4: Balik na kita mga kamina sa ball game, second free throw ni Johnny Bronson, sulod 102-108, ano mga banse sang San Antonio.
5: 3 minutes and 37 seconds sa fourth quarter, bula kay the Aaron Fox. Fox, balik maabiyan kay Vassell or kay Castle. Balik kay Fox. Fox maabiyan ang penetrate sa kilid. O ano na?
4: Jump ball ni. Okay.
5: Ano to?
4: Bula sa New York.
5: Ganggong ni si Fox.
4: Natumba siya.
5: Na-danlog siya.
4: Gautoy-utoy, kadlaw si Joylin kay Jalen Bronson.
5: Kanugon.
4: Jalen Bronson makabinan. 3 minutes and 14 seconds. Jalen. Gapangita sa basahan to Michael Bridges. Back to Jalen. 11 seconds.
5: Tirahan niya na.
4: Si Dalong kay Michael Bridges. Carl Anthony Towns for 3.
5: Wala, sulod. Rebound by Harper. Harper balik mabiyan sa kay Stephen Castle. Pahinayin oi. 2 minutes and 15 seconds remaining.
4: Ara sa inyong ang bansiya.
5: Castle. Kasol mabiyan na penetray sa idalom. Balik mabiyan.
4: Uy, taway.
5: Tapat kay Basel.
4: Uy,
5: wala taway magsunod. Taway ito. Radyo man dun.
4: Yes. 2 minutes and 43 seconds. 108-102. Kinanglan nila matrim down ini. Either sa apat o kung sa tatlo. Bronson, nakapenetrate mga kabinan. Tumira.
5: Uy, natapal. Tapal siya.
4: Okay.
5: Tapal pagin. Grabe nga tapalay. 108-102.
4: Kanami sang depensa sa San Antonio.
5: Tapal siya.
4: Tapal.
5: Flooding to the lane when you get your guards to come down and help protect the rim. Pagin sa si Fox na nakatapal kay ano eh.
4: Brunson looks. Oy, kanami.
5: Tapal pagin.
4: Foul.
5: Tapal pagin. Pero siling ano to? 3.2. So tapal pag ito? Grabe.
4: Out of bounds, tapal lang ganyan.
5: Tapal lang ganyan. Be. Uy.
4: Oh. Bronson, 4-2!
5: Sulog! 4 points na lang ang avance.
4: Oh my goodness, makalawat-awat nung kataas ang atay ko subong.
5: Jalen Bronson, 29 points. Castle. Ginabantayan. Ipaubos ang ESR ng oras. Ngayon paubos mo oras. Maskuro ka.
4: Last two minutes. Wimby.
5: Castle lag 3. Sulod! Uy, layo.
4: Sus Maria Kagusib, layo. Sulod pa.
5: Layo to.
4: 111-104.
5: Uy, ka nagambal?
4: Michael Bridges, mga kabinan. 1 minute and 40 seconds. May gina-check ako nga sa score block. 111-104. Michael Bridges for 3.
5: Kabos!
4: Wala!
5: Rebound!
4: Dosor, ball na niya. Dosor, ball na nga sa
5: damay pa ni Rajuman doon. 1 minute pa eh. Dako pa ni.
4: Dosor, ball na.
5: Wim Banyama.
4: Mapasodlan nila, wala na.
5: Ubuso nilang oras.
4: Ubuso
5: nilang oras. Castle. 5 seconds remaining. Castle. Sa kilid, mabiyan kay Harper. Tira sa 3! Huwag magsunod!
4: Ari ka raw, 1 minute to go. 1 minute and 2 seconds. Anunobi, makami na nag-penetrate. Tumira.
5: Oh, kabos!
4: May foul. May foul.
5: Ilaban siya eh?
4: Pito.
5: Damay lang na.
4: Mapasulod yan, 2, 4. Foul yun nila.
5: Si Fox ang foul.
4: Hindi, si Wimbigit. Wimbigit. And we talked about where their offense. Mapasulod ya. Balik sa apat, chakto apat. But tonight,
5: oy, wala pa. Sulod.
4: Ah, wala na.
5: Pira na 111, 104, pira na. Ito.
4: Okay, anom, pito. Still have two timeouts remaining.
5: The Knicks are gonna press. 24 so, points si Anunoby.
4: Oh. Do medyo ako do layo na ni para sa New York Knicks. No. Second free throw, sulod. Ano mga banse? Ano mga banse?
5: Subula-subong ara kay De'Aaron Fox. Fox oh. Ginabantayan ni Anunoby. 19 seconds remaining. Sa second saya sinigas shot clock. Fox again. 11 seconds. Fox nag-penetrate Fabian sa kilid. Nagtira si Harper 3 again. Mayo lang way magsulod. Grabe ng tinirahin ni Harper.
4: Brunson sulod. Brunson sa kabenan. Tumira sa 3. Sulod. Mga kabayanan, tatlo na lang abanse. Tatlo ng abanse sa San Antonio Spurs.
5: Delikado.
4: Oh my goodness.
5: Pero ubuso nilang ilan sila ng
4: oh my God.
5: Why sila nag timeout out?
4: Ah, wala na guro. Ma-overtime niyo ano. Kung mapasulod tapos.
5: Fox. Sulod!
4: Ah, wala na.
5: Patay ka.
4: Wala na.
5: Confidence. Si Harper, tani ko nagsulod na itong mga tira niya. Amo na nga balong ko si Harper, tawagan ko ni Cruz nanay niya. Dami Jopi, gawang 3 points ang bata mo.
4: Ang matabo na dire, Hail Mary play nila ni. Kinangla nila Rajuman Regan, maka-convert ang New York Knicks ang 3 points para manaro down sa 2.
5: Dapat.
4: Pagbula sang San Antonio,
5: mapaul sila.
4: I-foul nila ini para baka sakali basi hindi mo mapasulod ang free throws ini.
5: 3 points nang option ginila.
4: So dapat kung mapasulod nilang 3 points nila, may bato sila kay 2 points lang abanse, no? Sang San Antonio. So lantaw na to nawa kamay mga kapatid, hindi patapos until nga tapos.
5: Yeah.
4: No? Ang ining hinampanganay mga kabayanan. So balantayan ining hinampang karon sa karon na kanami do kamakalawat hawata Radyo Marigan.
5: Gusto ko Radyo Man doon na hampang inangga bawi-bawi man bala. Pero kun hindi magsulod, kaysa no bulas subungaw,
4: bulas ang Knicks,
5: sa Knicks. Kun hindi nila ma-convert, wala na tapos na.
4: Wala na. Hindi man convert sa game 4 sila bawi. Eh. Yeah. Dara mangyapon sila ng home court eh.
5: Yeah.
4: Pero makita subong naton nga hindi maglayo nga makabawi diri ang San Antonio Spurs. Bisa naka 2-0 na si New York Knicks, hindi malayo makabawi sila.
5: Tikuan mo, NBA ni Rajumandon. Muna gani nga nakita naton subong kon nagsinulod na itong adaan early pa ang mga tira to sang ni Harper.
4: Oo.
5: Kapira si Harper magtira. Ang 3 points ni Harper subong, I think do duha lang ang napasulod yun or isa na napasulod yun Rajumandon. Nang taon ko blanay.
4: Oo.
5: Si Harper...
4: Arin natan?
5: Ano na?
4: Oh. 113, 108. 12.2 seconds.
5: 108! Walo kahapoy si Harper, isa lang na pasulod niya.
4: Ma-3 points na sila. Ano, Nobi? Tumira sa 3! Sulod! Sulod! Oh my God! Sulod!
5: Silinggit mo.
4: Sulod!
5: Silinggit mo.
4: Oh my goodness!
5: You see?
4: What a shot! 113, dasiglang pinalang.
5: Dasiglang.
4: 2 seconds lang ang nauyang sa 11.2.
5: Natawa, bantay sarado man.
4: Oo. Kay kung ginlagas kito ni Harper, possibly ma-foul siya.
5: Tibod na ito kung nag-foul pa siya, kundi disgrasya pa.
4: Oh. There's not a lot. Grabe, oh.
5: Grabe.
4: Sulod taway, sulod. Tapos wala mi nagugyaw. Sa ano? So ang matabo na dire,
5: ma-foul sila.
4: Ma-foul ni sila.
5: Quick fouling ni Rajuman Rajumandon. Then bababasa ka sakali sila ng hindi maka-score. Hindi maka isa lang ang masulod. Ma 3 points sila. Mabaka sakali lang ni. So kinanglan subong sang ni Miss Johnson, kinanglan niya sang mga maayo dira nga mga manugtira sa 2 points sa free throw. Kinanglan niya sang manugtira sa free throw.
4: Mm.
5: Kay ma foul kini matik ni ma foul niya ang ano mo. Ma foul kini quick foul ni mo niya.
4: Oo. If I'm Miss Johnson, that's rough. So, ihatag nila ni Kevin B. Possibly ang bula.
5: Yeah.
4: Kasi average-wise, taas ang average Kevin B sa free throw.
5: Pero puro ni sila tanang mga matanda sa free throw.
4: Oo, tanan sila. So, you gotta be strong so there's just not some errant steal. So, daw nakita na to, never say die spirit sang New York. Grabe. Grabe kung maperdi man sila dire,
5: yeah.
4: Which I hope not, no? Maperdi man sila diri, makita mong fighting spirit.
5: Grabe, grabe kaya po Rajuman doon.
4: Iba niya, wala na to.
5: Dapat kaptan nila maayong bula.
4: Oh.
5: Or else, pag naagaw, overtime, pag nag-overtime, basta maperdi pa sila.
4: Ang ako, di ko ako, coach, kinanglan ako, may stop, may naagaw kita. Agadon. Agawon. Arat na. Amo na tong foul.
5: Amo na tong foul. So, si Castle, matira.
4: Oh.
5: And during the playoffs, 81%. He has had 81% sa playoffs.
4: Sa free throw?
5: Free throw?
4: Basta ginalawag ko yung mo presentation, hindi ka kapasulod. 3 for 4 ang free throw niya.
5: Oo.
4: Kaysa lang siya magano. Sa apat niya, tatlo na pasulod niya.
5: Yeah.
4: Good gawod ang Madison Square Garden.
5: Good gawod, good gawod,
4: oh. Good gawod, oh.
5: Kung mapasulod niya.
4: Wala!
5: Pag napasulod niyang duwara, Jumandon, itip na.
4: Oo.
5: Itip na. Siyempre, why not to time out ang isa? Dito na to mahalin sa piyak. Kila pa nakasecons.
4: Kung mapasulod, kung mapasulod yan eh, matime out niya.
5: Matime out, matime out.
4: Oo, for another 3 points.
5: So napasulod niya.
4: Ano? Rebounder.
5: Rebounder. Ibutang. So ibutang nila, lagko eh.
4: Oo. 114-111. Kanami isang ilang panganay makabi ng kamunaga pamati diri sa RMN Iloilo NBA 2026 Finals. Areo. Tinanglan, masure ball
5: niya. Masure ball niya. Masudlo niya. Masudlo niya.
4: Tinanglan, masure ball niya. Sure ball na.
5: Timeout.
4: Timeout in New York.
5: Timeout in New York.
4: So, ang New York today, 111, 12, 13, 14, 15. Ma-3 points si sila.
5: Yes.
4: Ma-3 points ni. First to go sila, Rajuma Regan. Wala sila may imo kundi mag 3 points.
5: 3 points gain kinanglan niya.
4: Oo, kay para ma-narrow down nila sa 1 point na lang.
5: And pag 1 point na lang, ma-foul sila.
4: Ma-foul sila.
5: Pag foul nila, tikon hindi man ako pasulod, may chance sila.
4: Oo. May chance sila.
5: So, grabe ni... Amo na di sumong kung coach ka, diri na di gamater kung paano ka magpalakat sa play sa imo siling mga player.
4: Mm. So, diri, ang every possession counts. Ang mga mong sinigundo ang nabilin niya, grabe nga strategize ang mga coaches ni. No? Kaday, basa-basa kita dyan isang ato ng mga viewers.
5: Oh, sige, Blay. Kano ka na mo?
4: Lorna Ancino. Yay, Dawgna Spurs. Rebecca Baranda, Cleveland Cavaliers versus Team Stephen Curry 2014. Hindi, perdi na ning Knicks. No? From Hector Foras. Si Brent Tarapol, ang mas ginabatayan ko ang karon nga caption ninyo tapos ang gambang. Although, medyo da konsansa. No? Dire ko naman kabanan sang San Antonio Spurs.
5: Dako chance nila ara sa ila subong ang
4: ako hindi ko gani magpati mapasudlan pa to ginaya mo.
5: Gani.
4: Ina pasudlan.
5: Amo na ang mga players na na-train sila ra juman na doon sa mga muning klase sa inampang mo.
4: Oo.
5: Sang una sang gampang pa ko.
4: Ako, ano no.
5: Mag ang iba niya ga training adlaw. Ako ya ginaga training ko ya gabi.
4: Ngaman,
5: ti kung mapasulod ko sa gabi, pasulod ko rin sa gabi, sa adlaw pa.
4: Amugit. Amugit.
5: So, bula subong sa inyo.
4: Ay, wala. 6.8 seconds, ha?
5: Wala, oh. Dapat, ano, wala 3 points.
4: Kag wala sang foul.
5: Wala foul.
4: Are karon mga kabinan, bula karon sa New York Knicks. Kapag ito sa basahan, nabot na yan. Carla Tony Towns ako may Cal Bridges for 3.
5: Wala. Wala na, wala na. Wala na.
4: Bula sa New York.
5: Wala na.
4: Wala na ni.
5: 2.1 seconds remaining, wala na na.
4: Wala na ni. So, congratulations na. Sa San Antonio Spurs.
5: Wala na ni. Pagkaboy mo pa lang na, why na na eh. 2.1.
4: Oo.
5: Why na na. Kung mapasulod nila, ti budlay na na. Gamay-gamay na ng Rajuman doon.
4: Yes, oo. Are, op. Anunobi for 3. Wala na. Congratulations! Congratulations mga kabinan sa San Antonio Spurs!
5: Musta Jim yo? Good morning sa tanan naton ng mga suki, Rajuman Do.
4: Yes, Rajuman Mark, pwede na gura, no?
5: Pwede na
4: gura. So, there you have it, ang score pila to.
5: Ito score na?
4: 115-111. So, 2-1 na subong ang serie, no? Avances ang duwa kahampang, isa kampang, gali, no? Ang New York Knicks, ang game number 4 sa Webes, June 11.
5: Yeah.
4: Dirigyapon sa RMN Iloilo. Alreglado, may tugon ka, Rajuman Regan?
5: Kung may ara pa kamuda sa Webes, tani, lain naman nga kolor sang uniform ta. Basi may ara na gusto ko, number 2 naman, Dylan Harper.
4: Dylan basi, Harper
5: ang naman. Ang imo, ano gusto mo? 11 ka
4: mo. Ah, dilin mo ko 11 mo ko yapon.
5: Dylan Harper naman, pero kung ano, lain naman nga kolor, tani. Lain naman nga color.
1: Okay, matibi, ara, namin makabati na.
5: Eh, no? Masi makabati, ah.
1: So, sa nga lang, nagilaman sa akon, sinaasang amon sininga technical partner, and thank you sa tanangan
5: thank
1: na kukod sa akon sininga NBA coverage. Ini, si Radyo Man Don Dolido.
5: Radyo Man Regan Arlos.
6: Tatak, RMN.
7: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
8: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na, up to 3 times faster versus Alaksan FR, new Alaksan Extra.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.

0: Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Longer
1: life. Kamusta mga kabyanan? Nagabalik na naman ang programa nga ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for longer life.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at kalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So I choose suboptimal. Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Ang aton pag-istoryahan, isa ini sa mga leading causes of death, hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati sa bilog niya kalibutan. I am talking about breast cancer. According sa 2015 Philippine Cancer Facts and Estimates, ang breast cancer amo ang pinaka-common kag ikatatlo nga leading cause of cancer-related deaths among the Filipinos, next to lung and liver cancer. Ang breast cancer, isa ka disease kung sa diin ang cells sa breast na grow out of control. Pwede ini magsulod sa lain-lain nga parte sang breast. Ang symptoms ini nagavary man. Halin sa bukol to swelling to skin changes. May isa ka medical study nga gi-conduct sang June 10, 2021. Sa sining nga pagtuon, naibaluan nga ang mga babayi nga may sufficient levels of vitamin D, may 27% nga mas manubo ang posibilidad nga mapatay of any cause during the 10 years follow-up and 22% nga mas manubo ang posibilidad nga mapatay particularly because of breast cancer kung ikumpara sa mga babae nga deficient sa vitamin D. Diri naman sa Pilipinas, gina-emphasize gid sa Department of Health ang importance sang regular self-breast exam agang critical role sang screening. Mga abyan, protect yourself from breast cancer. Mag-inom adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3 recommended gid sang mga medical doctors. Mag-Life Extension Vitamin D3 mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated kag stand-alone nga Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Importante nga pahanumdom, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakas ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika para authentic kag original. Maghalong sa peke.
0: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede mga ka-istorya, simpati mga Pamplona.
5: May bukod ako din sa tipi. Sa breast, nag-take ako vitamin D3.
4: Ang Life Extension.
5: Ay, oo. Nagkado ko sa taklab, ang bukod wa ay nag-theater.
0: Diri ka na sa puros. Standalone kag may linibong ang mga medical studies. Life Extension Vitamin D3.
1: Kag para naman sa aton mga kabyanan, basi may ara dira sa inyo nga may madugay nga kinabatsyag nga balatian nga wala sang kaayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention maayong balita. Kayang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy naga-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up upod ang aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo kag air condition ng aton mga medical clinic branches. VIP treatment ang amon pagatipan sa tanan bisan sinuman nga pasyente. Kag pinasahi pa ang medical practice ang Life Extension Medical Clinic kay amon ginakombinar ang conventional nga medication kag laban sa nutritional medicines. Base diri pa man lang ninyo makuha ang kayuhan sa inyong mga balatian. Again, prevention is better than intervention. Ang natural products ng Life Extension 100% himo sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundations of Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang tanan nga products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, are all natural, based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies. And exclusively available ang nitanan sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Ang amon nga main branch located sa De Leon Wings ng Robinson's Place Iloilo, SM City Branch, ara sa ground floor near Food Court, Tagbakaro Branch, yara sa kilid sa Tagbak Barangay Hall near Iloilo Society.

0: Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Yari ang kasugpon sang kasaysayan sa isa ka maestra nga nagapatawag lang sa ngalan Berlin, sang Rojas Capiz, nga aton gintiguluhan. Sulundon nga kinaiya diri sa aton para tuntunan. Dubu-dubu!
1: Kuhang gini ma, si Luisa ma. Huwag ko sa trabaho. Nagtawag sa sakon nga, wala ko nasang tubig sa boarding house sila. Kaya muna, naging pakadto ko sa dere sa balay kag dere naging papaligo.
0: Joven?
1: Ah, Luisa, si mama.
2: Sorry, tita ha. Basi ko nakibot ng haari ako dere.
0: Mag-ilis ka na dito. Joven?
1: Ma?
0: Magsugid ko gani sa matuod sa ako na. Sino ang babae nga to?
1: Workmate ko gani, ma. Ay, te. Nagaduda ka nga, checks ko siya. Hindi, ah. May nubyan ako bala, ma. Kag hindi ko mahimo ang ara sa pinsan mo. Wala kami sa may ginahimo nga malain, ah.
0: Wala? Nagbukas ako sa puwerta bago paligo, nakatampi lang sa tuwalya. Kag tanawang ka galingon mo, nagatampi ka man sa tuwalya alin sa kwarto. Ano ang buot silingon si
1: ma? Pamati, ha. Kung ang ginapinsan mo, yan nga magsunod ko yung siyapak sa amay ko. Hindi mahimo, ina. Kag hindi gid matabo, ina, ma. Hindi mahimo ang magsunod kuya sa batasan ni Papa.
0: Joven.
1: Lain na kuya sang sa iya, ma. Hindi kuya magsunod sa kinaiya ni Papa, ma. Tanda eh, na kung makanubya ako, isa lang, wala na sang iban, ma.

0: Ma'am Verlaine, may nagpangita sa imo sa gwa.
1: Sino?
0: Hindi ko kilala, ma'am, pero gwapa siya, ma'am. Dalaga pa.
1: Salamat din sa pagpahibalo sa akon, Art. Madali lang kay gawin ko.
0: Okay, ma'am.
1: Sino mo lang ginasiling sa estudyante ko ang nagpangita sa akon? Parent o kung guardian bala ina sa estudyante ko? Pero, naangaw lang magsulo sa classroom ko. Arin ako sa... Oh! Aileen! Ikaw, nagpangita sa akon?
2: Tita, maayong hapon. Oo, ako ta.
1: Maayong hapon man. Nga, may kinahanglan ka?
2: Ano oras ang buhi ninyo sa estudyante?
1: 4:30 sa hapon. Buhi na namon.
2: Pwede bala kita makaistoryahan, ay matapos ang klase mo, ta?
1: Istoryahan, ay? Parte sa anong iha?

0: Ano gid ka seryoso sa atong hambalan, iha? Nga ginhagad mo gid ako nga magwa, agud nga maistorya.
1: Dahil ko lang may bala na pagkatao ni Joven, nga lin mismo sa baba sang iya Iloy.
0: Mm-hmm.
1: Kabalo ka, tita. Nagnobyuhanay lang kami sa bata mo, pero hindi ko pa siya kilala sang lubos eh. Tama sa iya ka misteryoso.
0: Ano? Pero nga agin accept mo nga hindi mo pagali siya kilala sang lubos.
1: Ay, gugmay. Isa pa, nadalagid ako sa pa-cute-cute niya. Ka-charming abis sa iya eh. Ka-talented. Gani hindi mabudlay sa iya nga magustuhan sa mga babayi.
0: Ah. Ginahambal mo ba lang nga maayo ang pagpadako sa iya?
1: Exactly. Pero gusto ko may balaan ang batasan niya. Tungod, hindi ko mabasang kinaiya niya eh. Tungod wala siya maayo naghahambal. Kay puson sa iya, kunupod kami nga duha. Ibisan sa kadamaan, tita.
0: Amog siya sina. Kay balo ka, bibuin na siya kaayos ang gamay pa. Nagapasandayag na siya sang iya talent sa kadamaan, pero hindi pa matapos ang show, hindi mo na siya mapahambal sa maayo. Pero sa balay, wakalan ina. Komportable siya mag-istorya sa akon. Pareho ina sila sang kinaiya sang amay niya.
1: Mabuot? Hindi ba nagtunto? Wala nagapanginto?
0: Oh. Ha? Ah, kakwan. Nga ka na pamangkot nila, iha?
1: Ah, kakwan. Luwag ka lang masiguro. Basit bala, tuntuhon lang niya ako pag-abot sang adlaw, ha? Mas maayo nga may balaan ko nang adaan. Agot nga, ma-adjust kong kaugalingon ko. Kagbabatayan ko siya kung may kinaiyagid man siya sina. Kabalo ka, tita. Na hinalian ako sang mag-propose siya sa nagligad na gab-isa ako ni. Kagtungod sa gugma ko, wala akong makapamensar sa maayo. I said yes to him.
0: Eileen?

0: Nak, kamusta ka mo ni Eileen?
1: Okay man lang, ma. Naaman.
0: Nakita mo ba lang future mo sa iya? I mean, kung mag-asawahay ka mo sa uli, nakita mo ba lang sa iya nga mangin maayos siya nga asawa para sa imo?
1: Wala, unay na inapadalaman pa, ma.
0: Ano? Nga, dapat subong pa lang. Paminsaro nun ang inasang maayo. Agad nga, hindi magbugat sa imo ang magdesisyon kung mag-upod na ka mga duha.
1: Nakadesisyon na ako, ma. Tapos ako gani propose.
0: Ano? Sangsan mo lang. Wala pa man kita nakapamasyar sa ila balay o kung nakapamalayi man lang. Agad nga, makalisensya man lang sa ila pamilya.
1: Hindi na inauso subong, ma. Kag nga malisensya ko sa pamilya niya. Kami man niya nga duha maupod. Yani, hindi na kinahanglan nga pahibaloon ko sila. Wala ka gani makahibalo, sila pa.
0: Joven?

0: That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
1: Kargado! Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
2: Kargado!
3: MaxFit, kargado!
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
6: Supple Plus Gold.
7: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyan ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yung arthritis. Matungagin na luadlo ko man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
6: Supple Plus Gold. Mapakal sa mga butika.
8: Alas 11:48.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si GB. Paborito ko ginabla ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlo-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
1: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
4: Good thing may Samphone Gold Coffee Mix.
3: Maluwas sa manamit gid,
4: may free collagen
3: ang guta tayong kapa.
1: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
6: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi
7: MN.
8: Number 1.

0: Wala na ako sa may mahimo tungod ara na ina. Nakadesisyon na kamo sing inyo. Ang mahimo namon upod sang balayi ko, amo ang pag-guide sa inyo. Pagsuporta sa mga kinahanglanon ninyo. Kag ang malaygay ko sa imo, palanggaon mo sang maayo ang mangin asawa mo, si Aileen.
1: Pareho sang pagpalangga ni Papa sa imo, amo bala ma?
0: Oh. Ha?
1: Hindi ka magkabala ka ma. Nakahibalo na ako kung paano kuhaon ang buot sang nobya ko. Hindi na ako pagtudlo eh. Kay kabalo na ako kung paano palukma yon si Aileen ma. Kami man niyang maupo, hindi man kamo. Gani, leave it to me.
0: Joven?

0: Mabuhay pa kong kasal!
1: God bless you, Jomen and Eileen! Pakamayuhon ang inyong pangabuhi sang Diyos!
2: Madamo kayo kasalamat sa inyong pagtambong sa amon kasal ni Eileen, ha?
1: Thank you sa inyong greetings and wishes! Kita-kita sa reception! Yeah!

0: Mapain ka mo?
1: Oo, ma.
0: Kagsadiin ka mo pa kadto. Mangarkila ka mo sang balay, agad nga istara ninyo.
2: Inagida matabo, ma.
0: Kagaanga mahalin pa ka mo diri sa balay. Kay mangin inyo naman ang balay nga ini. Kalapad sini, oh. Apat ang kwarto, dala ang guest room. Makapagusto ka mo diri sa sulod.
1: Hindi ako makasahaw nga maglumon, ma. Gusto ko yung nga magtindog sang pamilya nga akon.
0: Nak, automatic nga imo ang balay nga initungod. Wala ako sang bilinan nga iban.

0: ikaw lang ang nag-aisahanon ko nga anak. Gani hindi ka mo magbiya. Wala man sa problema kung ari ka mo diri. Pabilin ka mo diri sa balay hasta nga madula ako. Tungod amo ini ang mapapanubli ko sa inyo.
1: Ma?
2: Ma?

oras na iniman. Lasdos na sang kaagahon. Inigahibi? Kay Aileen, inatingog na naghibi sa kaya kakwarto. Ano lang natubos sa ila? Nag-away ba sila? Pabangon ako, kag manilag sa ila kwarto.

0: rin ako sa puwerta sa ilang kwarto.
1: Jovin!
0: Hey, kinasambit ni Aileen ang ngalan sa anak ko. May malain ba lang natabo kay Jovin? Aileen? Aileen, anong natabo dira? Kaya ka naghihibi ka? Naano si Jovin, ha? Lubagon ko na lang ang doorknob. Ara, naabre. Iha? Naghihibi ka samtang nag-uyat ang cellphone mo? Sadi si Jovin?
1: Ma si Jovin!
0: Ano natapos sa anak ko? Ano? Ha, Aileen?

0: This newscast is brought to you by Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Mmm, smells good.
2: Tikman natin.
3: Sarap! Yummy!
4: Everest Refrigerators.
1: Love?
3: Ano Everbest food mo in the world?
2: Of course! Yung ginawa natin together.
4: Aww. Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Nerelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na nga. Kung baga, ang piya ko nung asurasyon ng kisbok mo kung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel every day. Ano na batsagaan ko nga? Huwain ako gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, nakakapuhin ako. Subong yan, nag-aaba. Sabto ko to sa ilaw balay sa bata ko. Takladon.
7: Remember ko nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epektive.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: May problema ka ba na sa imong pagpamuhin?
9: Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
10: Vita D Plus Coffee Mix.
11: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
12: Mabakal sa mga butika.
5: Life Extension Vitamin D3.
13: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Protection?
15: Yaku!
14: With 8 billion live LCS?
15: Yaku!
14: That may reach the intestines alive!
15: Yaku!
14: Helps improve digestion and boost immunity!
15: Yaku!
14: With proper diet and exercise?
15: Yaku!
14: Kaya panalo ka dyan!
16: Sa Iloilo City! Basta balita at serbisyo publiko! Tatak! RMN!
17: Number 1!

0: Ano ang rason sang pagdalangiso ni Eileen? May malain ayhan nga natabo sa anak ni Verlene nga si Joven? Mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, sundan ninyo ang kasugpon sang kasaysayan ni Verlene sang Rojas Capiz nga aton gitiguluhan. Sulundon nga kinaiya, diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
2: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12.
3: Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw.
4: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Doc

0: Star Nutrients, ulam na. Samiti sarap at dami ng choices. Panalo ka!
1: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
2: Sang una, daw hindi ko nagid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amo nga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakit-an ko ang iBerry.
1: Mas klaro na bala maski gabi?
2: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
3: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahal lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga ulam sa...
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si Jovin, subragid kataas ang ako ni uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Supple Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kung kapag-inom, batyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatyag ang gout ko ah.
4: Supple Plus Gold. Sa mga butika.
6: Bag

0: gusto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
3: Santum Plus
2: Herbal Capsule.
3: May mangustin at malunggay.
2: Dobling sangkap sa isang kapsula.
3: Inumin araw-araw.
2: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
3: Santum Plus Herbal Capsule.
2: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
4: Suggested retail price, 13 pesos lang.
2: Kapag doble, okay!
3: Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
2: Santum Plus
3: Herbal Capsule.
2: May mangustin at malunggay.
3: Dobling sangkap sa isang kapsula.
2: Inumin araw-araw.
3: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
2: Santum Plus Herbal Capsule.
3: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
4: Suggested retail price, 13 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit.
5: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
6: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
8: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
12: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
11: Wow! Mas pinagaling pa?
12: Oo, kina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
12: wait. Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
9: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
14: Kung 40 na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
9: Unilab quality yan.
14: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
15: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong herbal supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
9: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rumang uri ng sakit.
16: Herba Strong herbal supplement ginhimo sang Unilab.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Ilong Ranger?
3: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
2: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
3: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
2: Sipon agad?
3: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzep C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzep C Plus 40 with zinc agad.
4: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang init ng nagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: I have lagnat, and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu!
8: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
9: Unilab yan. Phenylephrine, HCl, chlorphenamine, maliate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
4: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
12: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
13: Herbal Rasul. Gina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag-performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megaman. Herbal Capsule. Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapabaskog pa ang imo kurason. Yara lang sa mga butika.
14: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
15: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo!
17: Maayong adlaw, kaupod natin subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, anay, sa panunok?
18: Ay nako, iho, grabe gid ang labo. May katarata kuno ako. Feeling sang doktor daw pareho sang gabon nga pirmi lang nagatabong sa akon mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilawan ko kag pagkatapos ang tatlo ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw, wala na ang gabon.
19: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Ang iBerry ay hindi gamot at hindi

0: Pack. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Uy, concerned lang ko. Kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagka pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B-gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta. Mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.
5: Puyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress. Mag-rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Mas nakabag?
6: Rest time to the rescue.
7: Unilab quality yan.
8: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang Iloilo ara subong sa top 10 sa bilog na Pilipinas sa may pinakamataas nga heat index, gani grabe ang init. Bilang booming economy, why ka man galing sa mahimo, construction diri, construction dito. Ang workers, grabe ang patial sa init. Pagpuli sa balay, grabe man ang pagpalanakit sang lawas. Para sa sakit sang lawas, may extra nga pambato dira. Kaya ang Laksan sang una, extra galing na. Ang bago nga Laksan Extra. Ano ka extra? Sa subong, 3 times faster na kaysa sa Laksan FR. Oo, 3 times faster. Ganigin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di bala? Gani, para sa sakit sa inyo lawas, naibuloan nyo ng imunyo. Diri na kita sa mas madasig kag mas mabaskog. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani, para wala absent sa obra, mag-Alaksan Extra.
13: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
14: RMN Network News.
15: Kahapon ay agad na tumulak si Dizon Pamindanao upang personal na inspeksyonin ang mga kalsada, gusali at iba pang imprastruktura na naapektuhan ng malakas na lindol. Kabilang sa mga binisita ng kalihim ay ang Dr. George P. Royeca Hospital sa General Santos City, Sarangani Provincial Hospital sa Alabel at ang Bucana Bridge sa Davao City.
16: RMN Tutok Lindol.
17: Inspeksyon sa mga gusali sa Cotabato City, nagpapatuloy kasunod ng magnitude 7.8 na lindol kahapon. Kasama mo mula sa RMN Cotabato, si Radyo Man Jul de Mapalaw.
16: RMN Live Report.
18: Patuloy ang Rapid Damage Assessment and Needs Analysis o RDANA Team sa pagsasagawa ng ocular inspection sa lahat ng critical lifeline facilities at baybaying lugar sa Cotabato City matapos ang magnitude 7.8 na lindol na umabot pa sa intensity 6 sa lungsod. Mismong si Cotabato City Disaster Risk Reduction and Management Office Chief Rasman Lim ang nanguna sa paglilibot katuwang ang iba't ibang hani ng team. Ito ay upang suriin ang kondisyon ng mahalagang mga gusali, infrastruktura tulad ng paaralan at pagamutan maging ang mga coastal areas upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at maiwasan ang karagdagang pinsala. Patuloy ang koordinasyon ng RDANA team sa City RGU habang isinasagawa ang masusing assessment sa mga apektadong lugar. Sinabi sa DXMY ni City Engineering Officer in Charge, Engineer Juliet Zambrano, na wala pa namang major damage silang nakita o na-identify na may malaking banta kasunod ng pagyanig sa higit at 20 na mga building kabilang ang paralan at mga pagamutan sa lungsod.
19: 20 aming assess sa so far, ang mga gusaling ito ay wala namang napakita na mga bitak-bitak. Hindi naman siya medyo delikado dahil maganda ang paggagawa.
18: Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Man Jul de Mapalaw, Tatak RMN.
15: Samantala, mahigit 6 na po ng mga flights kanselado dahil sa malakas na lindol sa Sarangani hanggang sa Huwebes ayon sa CAAP. Ang kasama natin sa balitang yan, si Radyo Man Gerald Ulep.
16: RMN Live Report.
20: Umabot na sa 43 ang flight na kanselado dahil sa magnitude 7.8 na lindol sa Balut Island sa Sarangani.
7: Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, so kaap hanggang Huwebes pa ang flight cancellation dahil sa malakas na lindol. Kahapon na sa 17 flights ng Philippine Airlines, PAL Express at Cebu Pacific na may biyaheng Cebu, General Santos at Angeles City at Iloilo ang kanselado. Ngayong araw, nasa 18 naman ang apektadong flight mula sa naturang airlines at bukas mas marami na sa 20 flights ang apektado. Sa Huwebes ay 8 flights pa ng PAL at PAL Express ang apektado ng lindol na nakensela rin. Sa ngayon, halos 40 ang nasawi dahil sa pagsama ng malakas na lindol sa Sarangani Province. Kasama mo sa DZEX and RMN Manila, Radyo Mag-Geral, di ulit sa Talk, RMN.
17: Network News. Mga balitang dapat pang abangan, unemployment rate noong April 2026 tumaas kumpara noong nakarang taon. Bilang ng mga Pinoy na walang trabaho, pumalo na sa 2.41 million.
15: At seguridad sa Senado, mas hinigpitan matapos magkatanggap ng banta.
21: Dagga Pilipinas sa Ilocos.
22: Ilocos Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
21: Right, Commission on Elections. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
23: Ako po si Angel Garcia. Magbabalik ang RMN Network News.
24: Noong July 12, 2016, isang ruling ang lumabas na nagsasabing Pilipinas ang may exclusive sovereign rights sa West Philippine Sea base sa Permanent Court of Arbitration na nakabase sa The Hague sa Netherlands. At ayon pa rito, walang visa ang tinatawag na 9-dash line ng China. Wala ring legal na batayan para ang kininila ang mga parte ng dagat na sakop ng ating karapatan. Ibig sabihin, may karapatan tayong mangisda, maghanap, makinabang sa likas na yaman gaya ng langis at natural gas sa loob ng ating 200 nautical mile Exclusive Economic Zone o EEZ. Pero sa kabila ng desisyon, patuloy pa rin ang aktibidad ng China sa ating teritoryo. Patuloy nating inilalaban ang sovereign rights sa West Philippine Sea. Sa 9 na taon ng ating arbitral victory sa West Philippine Sea, mag-isa at tumindig para sa karagatan ang ating buhay, kabuhayan at kasarinlan.
25: RMN Network News.
17: Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, panukalang batas na magpapahusay sa pagtugon ng LGU sa pagtama ng kalamidad, pinapasertipikahang urgent kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasama mo sa balita, si Radyoman Grace Mariano.
16: RMN Live Reports.
26: Pinanawagan si Bohol, 3rd District Representative Christine Alexay-Tutor kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na sertipikahang urgent ang House Bill number 833 o ang Panukalang Disaster and Emergencies Management Act. Apela ito ni Tutor kay Pangulong Marcos matapos ang malakas na lindol na tumama kahapon sa bahagi ng Mindanao. Layunin ng panukala na mapahusay ang kakayahan ng bawat lungsod at munisipalidad na rumisponde agad at makabangon sa anumang kalamidad, lalo na sa mga lindol, bagyo, tagpuyot, sunog at epekto ng El Nino. Pangunahing itinatakda ng panukala ang pagbibigay ng kaukulang benepisyo sa mga kawaninang barangay na unang rumiresponde kung may kalamidad at ang pagpapalakas sa Local Disaster Risk Reduction and Management Office. Binigyan din ni Pretor na kapag mas mabilis at mas epektibo ang mga hakbang o pagtugon ng lokal na pamahalaan sa panahon ng kalamidad ay tiyak na mas maraming buhay ang maililigtas. Kasama mo sa DZEXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Paka RMN.
15: Sa iba pang balita, tumaas ang bilang ng mga Pinoy na walang trabaho noong April 2026 kumpara sa kaprehong buwan noong nakalipas na taon. Sa resulta ng latest labor force survey ng PSA, pumalo sa 4.7% ang unemployment rate noong Abrilo, katumbas po yan ng 2.41 million na Pinoy na walang trabaho. mas mataas ito kaysa sa naitalang 2.06 million na mga Pilipino na walang trabaho o 4.1% na unemployment rate noong April 2025. Ayon kay PSA National Statistician Undersecretary Claire Dennis Mapa, karamihan sa age group na mataas ang jobless rate ay nasa 15 hanggang 34 years old kung saan patuloy na naghahanap o naghihintay na matawagan sa trabaho.
0: Age group kung saan may doon yung sources ng mga unemployed. Mataas yung ating year-on-year ito, ano? Mataas yung pagtaas bilang doon sa 25 to 34 years old, no? Tumaas ito ng mga 200,000. Pangalawa, yung nasa 15 to 24, tumaas ng 123,000. Marami sa kanila ay mga kalalakihan, 217,000, kababaihan is mga 133,000. Yung reason natin sa year-on-year increase dun sa unemployed, talaga naghahanap sila ng trabaho, hindi sila makahanap, no? Ito ay mga 276,000. At mayroon tayong nagsabi na nag-aantay sila ng job application. So, parang waiting for the news from the company. Ito ay umabot sa 81,000.
15: Samantala, bumaba naman ang employment rate sa 95.3% ngayong Abril kaysa sa naitalang 95.9% noong nakalipas na taon. Tumaas naman sa 15.2% ang underemployment rate o 7.41 million ang mga Pinoy na nagnanais ng dagdag na trabaho o sideline.
17: Sa ibang balita, mga kasama, arestado na si dating Police Lieutenant Colonel Rafael Dumlao III na itinuturong utak sa pagdukot at pagpatay sa South Korean businessman na si Ji Ik-ju noong 2016. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, inaresto si Dumlao alas 5 ng umaga sa isang bahay sa Barangay Pasong Tamo, Quezon City. Noong October 2016, nang dukutin si Ju ng grupo ni Dumlao at tinangkang hinga ng pera, pero nang bigo ito makapagbayad, sinakal umano ang negosyante hanggang mamatay sa loob mismo ng Camp Crame sa Quezon City. Para maitago ang krimen, pinakremate ang bangkay sa isang funeral parlor sa Caloocan at plinash sa toilet ang abo nito. Bagamat nahatulan ng ilang pulis na sangkot sa krimen, pinawalang sala si Dumlao ng Angeles City Regional Court noong 2019, pero binaliktad ng Court of Appeals ang desisyon nito noong 2024 at pinagtibay noong 2025.
15: Guro naman, natagpo ang patay sa Kinapundan Eastern Samar sa araw ng pagbubukas ng klase. Ang kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Tacloban, si Radyoman Justin Traya.
25: RMN Live Report.
17: Pabalikan na lamang natin si Radyoman Justin Traya. Samantala, ina at dalawang anak sugatan sa pananaksak sa kanilang bahay sa Tanawan City, Batangas. Kasama mo mula sa IFM Lucena si Idol Edgardo Maceda.
25: RMN Live Report.
1: Naging palaisupan sa mga pulis kung sino ang suspect na sumaksak sa mga mag-iina na sina alias Brenda at mga bata na sina Brianna at Faith sa loob ng apartment na kanilang tinitirhan sa Porok 7, Barangay Pantay, Bata, Tanawan City. Narinig lamang ng kapitbahay ang pananaghoy at paghingi ng tulong ng mga biktima, kung kaya humingi na ito ng tulong sa barangay Tanod at na-discover na ang mga ito ay pawang mga basa ng kanilang sarili mga dugo sanhi ng mga sugat na natamo. Agad isinugod ang mga ito sa pagamutan. Nagsagawa naman ng backtracking ng CCTV footage ang mga awtoridad at maging panayam sa posibleng saksi sa lugar para makilala ang suspect. Inihinala naman na nakaranas umano ng postpartum depression ang ina ng mga bata. Naganap ang insidente habang wala ang pamilya sa kanilang tahanan. Kasama mo sa Aramen Calabarzon at 106.3 IFM Lucena Idol, Edgardo Maceda, Tatak, Aramen.
15: Pagkasama na katanggap ang liderato ng Senado ng Banta sa Seguridad na maring mangyari sa mataas na kapulungan. Ayon kay Senator President Pro Tempore Sherwin Gatchalian ang impormasyon ay nanggaling sa NBI, subalit hindi lamang niya ma-disclose o maisapubliko kung ano ang bantang nakuha sa Senado. Ipinasa na rin ang naturang impormasyon sa mga kasamahang senador upang mapag-ingat hindi lamang yung mga mambabatas, kundi pati na rin ang mga empleyado sa kapulungan. Dahil dito, mas hinigpitan pa ang seguridad sa loob at labas ng Senado kung saan nag-adjust na ng security efforts. Kabilang dito ang mas madalas sa pag-iikot ng canine at bomb sniffing dogs at pinadagdagan ang mga pulis sa loob ng gusali. Ang mas mahigpit na seguridad sa Senado ay sa gitna pa rin na nagpapatuloy atensyon sa mga paksyon ng Gatchalian Black at Senador Alan Peter Cayetano.
17: Samantala, hindi dapat makalimutan na nararanasan pa rin ang krisis sa bansa dulot ng kaguluhan sa Middle East. Ito'y kaugnay na nangyaring kaguluhan sa Senado at girian sa kapangyarihan. Para kay Ibon Foundation Executive Director Sonny Africa, marami pang pressing issue o mahalagang usapin na dapat unahin ng mga mambabatas maging ng Pangulo ng Bansa. Sinabi pa ni Africa na hindi naman natutugunan ang pangunahing problema ng mamamayan sa bangayan ng mga senador. Sa mga nangyayari anya sa ngayon, malinaw na laro ito sa politika at bahagi ng paghahanda sa 2028 na hindi dapat prioridad ng mga mambabatas maging ng pamahalaan.
2: Walang duda, tuloy-tuloy pa yung krisis, marami pang mahirap. Nahinto na ang pagbigay ng ayuda. Kailangan ng bagong batas para makapag-mobilize ang dagdag na ayuda. Doon lamang may economic rationale na mag-special session at magpasa ng mga bagong batas. Kaya polite way of saying lang yung baka may iniwasan siya na political blowback sa kanya, pero hindi namin maintindihan. Like right now talaga, palapit na yung SONA. Ang worst thing para kay Pangulo Marcos ngayon, pumasok siya sa SONA next month na bumagsak ang lalong bumagsak ang kalagayan ng mga Pilipino. Tapos hindi niya ginawa ang lahat ng pwede niya gawin.
17: Yan po ang tinig ni Ibon Foundation Executive Director Sonny Africa sa panayam ng DZXL RMN Manila.
15: Lockdown, posibleng opsyon ng Senado kung totoong may banta. Ang kasama natin sa balitang yan live via Zoom mula po sa Senado, si Rajuman Conde Batak.
25: RMN Live Reports.
3: Posibleng i-lockdown na naman ang Senado kapag hindi daw na mayroon talagang malinaw na banta sa seguridad. Ito ang inihayag ni dating Senate President at Senator Tito Soto III sa harap ng natanggap na intelligence information ng mga senador mula sa mga otoridad na may banta sa seguridad ng Senado. Sinabi ni Soto na kapag makita na may near at

0: ang seguridad at kaligtasan ng mga senador at lahat ng empleyado ang pinaka-importante, kaya tiniiyak nila na ang buong Senado ay safe at secure. Kasama mo sa DZXLR and Manila, Rajuman Juan de Bata, Katap, RMN
1: Network News. Samantala, guro, natagpo ang patay sa kinapundan Eastern Samar sa araw ng pagbubukas ng klase. Kasama mo mula sa RMN Tacloban si Rajuman Justin Troya. RMN Live
2: Report. Kahapon sana ang unang araw ng klase, ngunit hindi na muling makakapagturo ang isang public school teacher matapos siyang matagpuang wala ng buhay. Sa Kinapundan Eastern Samar, kinilala ang biktima na si Anthony Pardelian, 36 na taong gulang, head teacher 1 ng Naga Elementary School na residente ng nasabing lugar. Ayon sa impormasyong nakuha sa pulisya, huli pang nakita ang biktima noong gabi ng June 6. Batay sa investigasyon at sa mga impormasyong nakuha mula sa cellphone ng biktima, napag-alaman na may kachat siya at nakatakdang makipagkita sa isang lalaki na kinilala lamang sa alias na Ryan. Noong Sabado, nakita ang biktima na angkas sa motorsiklong minamaneho ni Ryan habang may kasama rin silang isa pang lalaki kinilala na si alias Rick na nakasakay naman sa ibang motorsiklo. Batay sa ulat ng pulisya, pinaghihinala ang hiningan ng pera ng mga sospek ang guro. Nang hindi ito makapagbigay, umano'y pinagtulungan siyang saksaki ng mga sospek na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Nasa kustodiya na ng mga otoridad si alias Ryan matapos maresto sa isinagawang hot pursuit operation. Patuloy naman ang paghahanap sa isa pang suspect. Samantala, naglabas na ng opisyal na pahayag ang DepEd Regional Office 8 kaugnay ng brutal ng pagkamatay ng kanilang empleyado. Nagpahayag ang DepEd ng kanilang pakikiramay sa pamilya, kaibigan at mga kasamahan sa trabaho ng biktima habang nanawagan ng agarang hustisya para kay Teacher Pardelian. Kasama mo mula sa RMN Taklo, Loban, Rajuman Justin Traya, Tataka Aramen. RMN
3: Network News. Mula sa Eastern Samar, dako po tayo makasama sa Naga City. Tatlong babaeng college students sa binubugaw online. Nasa GIP, kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Naga, si Rajuman Paolo Papa. RMN
4: Live Report. Nasa GIP ng Anti-Cybercrime Unit ng Naga City Police Office, ang tatlong college students sa isang rescue operation na ginawa sa isang popular na apartel sa Jacob Extension, Barangay Peña Francia, lungsod ng Naga. Ang mga estudyanteng ito, mga babae, may edad 19, 20 at 25 anyos na binubugaw online sa lagang 3,000 piso ang isa. Sa investigasyon ng mga operatiba, lumalabas na inaalok ang mga babaeng ito ng isang jaja, 25 years old, na residente lang lungsod sa pamamagitan ng online prostitution. Matagal lang minamanmana ng mga otoridad dito ang transaksyon online, kaya nagkaroon ng ugnayan ng pulisya sa Bugao bilang target na hulihin sa operasyon. Kasama mo sa lungsod ng Naga, Radyoman Paolo Papa, Tatak, RMN.
1: Samantala, dalaga arestado sa online paluwagan scam sa Cabanatuan City. Kasama mo mula sa RMN Nueva Ecija, si Radyoman Ace Blanca. RMN
5: Live Report. Nasa kote ng mga taon ng Cabanatuan City Police ang isang 26 anyos sa dalagong online seller dahil sa hindi pagbibigay sa kanyang mga investors ng inaasahang payout o kita sa kabuang halaga ng 1.13 million sa online paluwagan nito. Sa ulat ni Cabanatuan City Chief of Police Lieutenant Colonel Renato Morales, arestado ang suspect sa kanyang bahay sa barangay Mayapyap Sur. Sa reklamo ng 5 na biktima ng suspect, umabot umano ang naibigay nila na investment money na 6,165,000, samantalang yung halaga na hindi naibigay ng suspect bilang payout o kita mula sa online paluwagan ay nasa kabuuan na 1,130,000. Kabilang sa mga naging biktima, isang 27 anyos na sundalo mula sa General Natividad Nueva Ecija na namuhunan ng 700,000 piso at tatanggap dapat ng payout ng 150,000. Isang 22 anyos na businesswoman na taga Barangay Barlis na namuhunan ng 269,000 pesos at tatanggap sana ng payout na 24,000. Isang 29 anyos na dalagong online seller na taga Kapitan Pepe at namuhunan daw ng 1.6 million pesos at tatanggap sana ng payout na 154,000 pesos. Isang 21 anyos na dalagang estudyante na taga Barangay Pamalda naman na may puhunan na 1.5 million at may payout sana na 320,000, at isang 30 anyos na businesswoman na namuhunan naman ng 2,043,000 pesos at tatanggap sana ng payout na 482,000 pesos. Kasong kriminal para sa large-scale staff paragrafang iginagayak ngayon para sa naaresong suspect sa

0: the Prosecutor's Office sa Cabanatuan City. Kasama mo sa Arimed 9 ICR, Radyo Man Ace Blanca. Tatak Arimed!
1: Balitang sports. Naka-score na mahalagang panalo ang San Antonio Spurs matapos pataubin ang New York Knicks sa score na 115-111 sa Game 3 ng NBA Finals. Matapos mabigo sa unang dalawang laro ng serye, nagpakawala ng malakas na opensa at matibay na depensa ang Spurs upang makakuha ang kanilang unang panalo sa championship series. Nagpalitan ang kalamangan ng dalawang koponan sa kabuuan ng laban, ngunit nanaigang San Antonio sa crunch time sa likod ng mahalagang basket at defensive stops. Sa panalong ito, nabawasan ng Spurs ang kanilang pagkakautang sa serye at pinutol ang 2-0 run ng Knicks. Samantala, haharapin ng Spurs ang Game 4 na may momentum sa kanilang panig habang target nilang itabla ang best of 7 finals sa All 2. At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita. Ako po si Radyoman Drusen Fernando.
2: At ako po si Radyoman Angel Garcia.
1: Mula po rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Maganda pong hapon at marami pong salamat.
3: RMN Network News. This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na, up to 3 times faster versus Alaksan FR, new Alaksan Extra.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS! Anong gusto nyo? Success!

0: refillable in 220 ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Merlito Dayon Senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan nga. Kung baga, ang piya ko nga solusyon ng kispot mo ko nung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat kaso gel everyday. Ano na batsagan ko nga? Buhay na ko gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to. Yaka, buhay na ko. Subong yan, nagawa. Sato ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Timambal ko nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Vita D Plus Coffee Mix.
4: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
5: Hey, so Dr. Marpa, kag sa tanan, may nagla.
2: Vita D Plus Coffee Mix.
6: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butik.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
9: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updi ni sang Vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
10: Unilab quality yan.
9: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
12: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang lubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Bisan kapoy, kayod gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi. Healthy ang dugo, gani, healthy ang low. With proper diet and exercise.
14: United Home. Unilab yan.
15: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
17: Unilab quality yan.
16: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa rabag uri ng sakit.
18: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
19: D3 Bio with Physio.
20: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsamon.
19: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
21: TGX 500. Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
22: Imo nga blood sugar test.
21: Ilan tong score gani?
22: 470.
21: Magtiko 2
22: sa gabi, 2 sa agad.
21: Ilan na lang imo nga blood sugar?
22: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
19: TGX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
23: Mugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inong sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
19: Mighty C, mababaka sa mga butika. D3 Bio.
24: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton, gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
19: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may visit. Ang VCO, yung may D3. Mabagat
24: sa mga butika.
25: Happy
0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Kargado! Sa mga ilonggo na magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kagroyal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kagsalambingan. With proper diet and exercise.
17: Kargado!
25: MaxFit, kargado!
26: Unilab quality yan.
27: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
28: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
29: Maulan man, no worries, naamoy ko lamang damit.
30: Charm, Zap, Con, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulo sa bango ng Charm.
31: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
29: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
30: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
31: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
30: ACS.
32: Constipation, tig-a kag budlay na sa imo lawas kag indi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero indi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium senosides Senocort. Himo sa extract sang down sang sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocort. If symptoms persist, consult your doctor.
33: Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at manunggay. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunthorn Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at manunggay. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunthorn Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
34: Mahalagang paalala, ang Sunthorn Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
35: Sunthorn Gold Coffee Mix.
36: Ako sa Redder, damo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Sunthorn Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
35: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sunthorn Plus Gold.
37: Ako si Angie, may bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginaghambal nga maayo gid ang Sunthorn Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat, ikubala kayo at amat o nadula ang bukol.
35: Sunthorn Plus Gold. Makak sa mga butika.
38: Gigan sa number.

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ECS.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Mga kradyuman, balik sa itong pagpangalaga diri sa Reminder kita na isa odong oras na itong Philippine Standard Time. Tatak las 12.52. Balik sa itong pagpangalaga diri sa Reminder kita na isa odo. Mga kabiyanan, subong adlaw, malipayo ng mga players, lakip na mga coaches, kagatagiya. Mga kabiyanan, sang magtimbang abahin, ang New York, lipay man, bisan pierde. Kay mal-mahal ang ila sining ticket.
3: Kumbagaya, daog ang ilang negosyo, pierde lang ang team.
2: Amo lang na. Ting iban to, may totoong isa ka celebrity, nagbakal sa duwa ka tickets. Courtside ticket, nasa doon, o seats, no? Isa ka milyon ka dolyar.
3: Oh, grabe.
2: Para lang pungkuan kaglang taon kung paano ging kastigo sa Spurs ang ilang team na Knicks.
3: Nga Knicks, oh. Nagkanto pa ang presidente mismo sa Amerika, si President Donald Trump.
2: Oh.
3: Ilabalabanin ang balaman sa mga panguntra niya.
2: Oh.
3: Ikaw ning jinx. Ikaw gito ang malas mo. Kaya dinaog sila kung wala ka ng kanto. Kaya dinaog ang New York Knicks mo.
2: Tapos kanto ka pa malas-malas ka. Tapos ikaw pa nagambal nga. Hindi nalang magkanto kaya kamahalas ng tiket.
3: Oo.
2: Sila yung lantaw na lang mo Steve Bino. Dahil total makitaon man. Oo. Tapos ikaw nagkanto ka tao.
3: So in a way, manami. Pero at the end of the day, parikol, kinami sa kampang.
2: Sadya?
3: Kanami sa kampang. Though, amunia ang nakabiran kong NBA finals.
2: Mm-hmm.
3: Nga ko sila yung nagahwat-hawat ang atay mo bila, parikol.
2: Oo, no, hindi kayo makasiling. Dying seconds na Master Don.
3: Oo.
2: Dako na nga bansis ang Spurs. Po, dira mo lang makita. Nga bad-bad pasta sa duwa. Ito pag duwa na lang niya, one shot na lang na iya, Master Don. Si- may gamay lang na iyang aliki. Perdi ka pa na.
3: Oo, so kanami isang inang panganay actually, no? Pero ti bantayan natin sa Webes, no? Ang aton sining game number 4, sure ball na nga may game 5.
2: Yes.
3: Sure ball na nga may game 5.
2: Mm.
3: No? So, bantayan naton sa palabuton ng Webes ang game number 4 dirigyapon sa RMN Iloilo.
2: Congratulations sa North Universe 4. So, 2-1 sumong pabor sa New York Knicks ang best of 7 na series nila, mga kabiyanan. Sa piyak na bahay, nag-condol kita sa Ateneo team, Master Don. Blue Eagles, no? Kaya muna, panawag sila. Kaya bangod sa pagtaliwan, sang, speaking of basketball naman lang,
3: nambalanta
2: naman lang, ninduwa nila ka mga recruits, sanday Rene Baterbonia. Si Rene Baterbonia, ni kundi local ni siya. Siya ning 2025 MVP mo sa palaro.
3: Okay.
2: Siya ning, tapos ang isa ka foreign student, nga atleta nga si Divine Adili, nga napatay bangod man sa paggalumos, mga kabiyanan. Kahapon nga adlaw, no? Natabo ini during sa isa ka team building activity dito sa Dipakulaw Aurora, no? Ti ang bilog nga Ateneo community nagakasubo gid sa sining pagkadula sa sining duwa ka mga atleta kag nag-extend sang ila sining pag-unong sa kalisod sang ila sining pamilya, mga abyan, kag mga teammates, coaches, kag mga loved ones, no? So, amo gina, bo, sino man niya maglaom si Rimante, baloka, ining former palarong pabansa, champion, master, nga MVP, ha? Sa Ateneo di Davao ni Samo, no? Tay masugod na ni sa Master Don sang iyang journey sa kuliyo, sa collegiate niya. Upon ang Blue Eagles na gin, mismo sa UAAP, season 89, pero tiyan mo pa din natabo, no? Ining 6'4" nga si Baterbonia, 19 anyos pa lang, do may bright future tani ni from Davao, pero ti ini ang isa sa mga napatay, mga kabiyanan, kapon kag ining isa ka foreigner nga si Adili, Divine Adili, 21 years old ni siya, reinforcement ini sang Ateneo sang season 88, mga kabiyanan, kag ini sila ang nagakuha sang 6-8 nga win-loss card, no? Sang chimpo nga ra si Divine Adili, pero tibaw natapos ng reinforcement niya, Master Don, na dali pa sa iya sa kung ano, gina ang natabo, ginaimbestigaran ini subong kay gina Osisa kung paano natabo ang pagalumos ng duwa ka mga atleta.
3: In a way, check to na karon diri gyapon sa ato nga pagpangalagad ang ini nga porsyon, parikoy. Of course, kinadulong sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule. Evergreen Herbal Capsule, the great equalizer. Kaya kung kulang ikaw sa vitamina ka mineral, sure ball ina iyang nga magamasakit-akit. Kaya ang deficiency sa vitamins and minerals will result to diseases. So gani, para malikawan nato nina, don't worry, inom lang 2 to 3 capsule sang Evergreen Herbal Capsule ayos na ang buto-buto. Sarang na mabakal sa mga butika diri sa bilog nga Western Visayas.
2: Yes, mga kabiran, Evergreen Herba Capsule ang basta produkto ni Doc Kiko, sigurado nga
4: epektibo.
2: Evergreen Herba Capsule ang tanang nga sobra, buhinan ang tanang nga kulang dugangan niya. Amo nang sikreto sang Evergreen Herbal Capsule, mga kabiyanan, gani ko na ko sa inyo. Tiuna, para magbakal sini kag maginom, adlaw-adlaw. Evergreen Herbal Capsule may 7 ka pwersa sa isa lang gid ka kapsula. Ini, mga kabiyanan, ang ginalakipan sang turmeric, may saluyot, may malunggay, may ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag may vitamin C. Basta produkto ni Doc Kiko, sigurado nga epektibo. Sobrang sugar mo, sobrang asin, sobrang creatinine, sobrang uric acid. Kagiban pa, buhinan, ina kag-normalize ang atong Evergreen Herbal Capsule. Pero kung kulang ka naman sa vitamins and minerals, kangay sang iron, potassium, calcium, magnesium, zinc, kagiban pa, dugangan naman ina sang Evergreen. Amo na ang sikrito, mga kabiyanan. Evergreen Herbal Capsule, ha? Ari mga kabiyanan ng isa sa mga users nagpamatuod.
5: Proud to say nga, na-proved sa akong kabulingon nga, binisipi, gindi ako kaayo sini nga Herbal Capsule. Evergreen Herbal Capsule. Kay bala mo, Doc, loabi mo, since 2000 nga, kapang ka-frack cured ko, ay daw almost 1 year dito, Dok, nga hindi ko katulogid mo. Kang I'm very thankful nga naka-ano ako gamit si yung herbal capsule. Di mo, very effective kag beneficiary sa akon. Kagayon, very affordable. Kung sa sabong ko, manging nabatsyar na para sa akon. Inang nag-invite ako sa inyo nga maggamit, mangsini nga herbal capsule, Evergreen herbal capsule, kay very beneficiary niya sa akon. Kay ako lang, inang born chair na ako, no? Stroke na ako. Pero kay dako, gida akong pasalamat. Mrs. Raimi Sintinalis, patong-patong haniway.
2: Yes, mga kabinan, ano pa kinuhulat ninyo mag-Evergreen or ba-capsule na? Dua or tatlo ka kapsula kada daw. Basta produkto ni Doc Kiko, sigurado nga, epektibo! Standby kay Dugadugay, i-check ta. Unahon ta na to si Radyoman Flo Navarrete kay Master Don na magluwas sini. Dugadugay sa report niya, makuha mata update, no? Dito sa Jansan, kag iban pagiging mga lugar dito sa Mindanao, kay Bangod Master Don sa area ka Kuanodo, 37. Tinan din pa tayo?
3: Oo, grabe.
2: No? Sa Siningalinog, no? Nagluntad kahapon na adlaw, 456 ang injured, kag may nagapabilin nga 12 ang missing, mga kabiyanan.
3: Ano, no, damo sa mga apektado. Missing, pero ko, yung lata kabalo ko nung tabo sila, kung buhi pa ni sila, under the rubble, under to sa mga nagkalatipag dito ng mga building, kung ara pa sila sa dalom to, hopefully, no, nagapangamuyo kita nga, ara pa sila, buhi pa sila, para mamatamat sila, rescue sang aton sining rescue group, no, especially, ang katapo sa Bureau of Fire Protection. So anyway, check na to na dugo guys, si Radyoman Flo Navarrete, siya report.
2: Yeah. Kay report
3: niya. 1,158 ka mga aftershocks.
2: Hoy,
3: ang nabatagan dito sa may Jansan.
2: 1,158 mo damo.
3: Grabe.
2: Gasari-sari na Master Don, kibalo ka after sing isa ka dako ng linog. Sari-sari na, mayara ganing sobra 5 pa eh.
3: Oo.
2: No, mayara 4, mayara 3, depende, no? Pero ti, aftershocks na, ti kun
3: may baskog, may...
2: Mahinay, may baskog, mahinay. Pero, imagine na nalang kung may litik na nga daan o may bala na ang imo building da or ano, tikunara ka pa da, kag hindi na sigurado ang kalidad kag ang ano nga ma-hold ya, no? Sa infrastruktura nga ina, kag hindi siya maguba, ti budlay Master Don, ti gina-check gina Master Don kung bala makabato pa na siya. Halimbawa, iguon sa aftershock, sabi, makabato pa na siya, ma-protect na yan ang mga tawara sa sulod. Kaya the moment kaya hindi, pares na siya tabo diri sa may Iloilo National High School, atong pagkorwan building nila, nga kahapon gingamit na ginman kay gin retrofit nila to ti nakayo na Master Don, gingamit na ginpagamit na sa mga estudyante kag sa mga manunudlo sa bulutuan ngayon ti ini sa diyan sandamo ni subong sang gin abandon na ning building kay bangod nga gina-check anay kun bala bakod pa ini makasarang pa o kun hindi na.
3: Yes, no, ti amak po to may mga nakita kita mga videos tumunta sa taas nila condominium tower to daw nag-saot-saot sa kalangitan. Mayara man niya nga atong kalanan, fast food chain, no? Nga, no. Kag sa babaw niya, may local sa FM station.
2: Di, may lang gani, Master Don, kaysa natabo ato, hindi siling during sang linogid nga, no? Tapos na bila?
3: Oo.
2: So, nagpagwa sila. Bote mo lang ito galing, eh. Pagpagwa nila, wala sila, why may na, no? Kaya na kayo ngagaw tanong pagwa, no?
3: Ay, tapos itong, ano,
2: si Jollibee lang iguro ang wala kagwa ito?
3: Pero, dung duwa mo ito, nga, may duwa pa ito katao, nga, gatayog na itong babaw, ginapaypay sa mga pod nga tabok
2: yes.
3: Di kanto na di kanto
2: yes.
3: Na di. Oh. A matter of minutes lang pare kay pag tabok nila.
2: Mm.
3: Rusdak ang
2: yes,
3: building.
2: Yes, mo to bo grabe. Oh. Kwanto ng seconds na gid Master Don.
3: Oh, seconds kali.
2: No? Seconds before disaster.
3: Mm.
2: No? Dali lang gid are naka standby sumo sa atong alina si Radyo Man Flo Navarrete.
1: DYRI Radyo Man. Report.
2: Parte ni sa ining nakuhaan sang CCTV footage si Master ang isa ka suspect nga ginagawa niya bala cellphone ang isa ka dalagita dala sa Arevalo. Mm. Flo, come in Flo.
4: Radyo Man Ronel, no? Bago ito lang na-interview si Police Captain Michael Tumuran, ang Chief of Police ng Arevalo PNP, no? Na may, ang latest day, among may person of interest na sila sa duwa ka mga lalaki na nag, or duwa ka mga suspect, no? Na nagtaban isang cellphone sa isa ka dalagita dira sa may Santo Domingo or Barangay Santo Domingo, Arevalo, Iloilo City, no? Kagabi, matapos ang ining ang biktima ang maging bakal sa Changi dira sa Maynila Sambit sining barangay while ang duha ka mga suspect sakay sila sining mga sila ng motorsiklo alin sila sa may Banwa sa Muton naglapaw na gani sila no san nasikta nila ang kagaysanon nga biktima sa may Changi kay along the road na lang nag-u-turn sila no pag-u-turn nila dito nga nagpanaog ang isa sa mga suspect while ang isa ka suspect naman nagasakay sa motor nga ginapatundo pati kun makuha ati kun ma-consumate ng ining cellphone no ready to kuna no larga na ang ilan sining motorsiklo so makita sa CCTV footage nga while nga naga text or ga or magina text ang biktima nagatindog naman ang ining suspect sa likod niya. At yung tiyon, gulpi nga ginkuha sang suspect ang ining niya cellphone sang biktima, kaga dito nga sumakay at sumakay ini sa motorsiklo, kagpadulong sa Guangco Street. Ang direksyon nila, going to Arevalo Plaza, pero lumiko sila sa too, sa Guangco Street, kaga pwede sila makadiretso sa Santa Cruz Arevalo, or Bonifacio Arevalo, no? Or balik sila pa plaza man sa Arevalo. Kaya ti, lapos-lapos, malanag ang danan, Radyo Man Ronel, dira sa may Radyo Man doon, sa distrito sang Arevalo. Yari si Police Captain Michael Tumuran, ang hepe sang pasitasang Arevalo PNP.
6: Pag-aapin na natin, sir, na kumpa naman sila, sir, pa na kumplito ang detalye.
7: So, may person of interest na kamo. Pwede ito ni makakuan kung taga din sila sir na duha?
6: Taga Mulo. Dito sa Mulo.
7: Okay. So, ano ni sila sir? May mga record na nga daan ni sila sa mga police station?
6: Gina-check pa natin sir ang ilagad niya ano, ang kompleto nga detalye isang duha na itong respetsado. Ongoing pa man natin sir ang investigation na ginapagdapakit ang background checking ni sila duha.
7: Mm-hmm. Pero kasi no ni sir motor ang ginasakyan sa mga suspect.
6: Wala pa kita sir ano, o di ka kung sino gitang gapanagiya sa motor. Pinapan pa ginatong sir, try pa ginatong lokit ang whereabouts sa motor.
7: Oo. Sir, ang biktima, ano sir, isa dyan tin eh? O kung, ano ni nga unit,
6: sir, cellphone? Oo, sir,
7: nag-ano sa sir, sa Changi?
6: Anong maging bakal sa Changi?
7: Uh-huh.
6: So naamo to sir, no, sa CCTV, naglapaw na ning kwan ang gamotor, kag nag-u-turn lang. Pag u-turn nila, ang isa nag-pabilin sa nag-diretso sa motor.
7: Ano
6: ang nag-standby sa motor.
7: Ano ning unit sang iya sini nga cellphone siya, kag tagpila ini?
6: Ang unit sa unit sir, hindi ko lang makuha kung anong unit, pero 6,000.
7: Pila-pila?
6: 6,000, worth 6,000.
7: 6,000, sir.
6: Yes, sir. Yes, sir.
7: I see. So, with this information...
4: Ang kabahin sa pagpahayag ni Police Captain Michael Tumuran, hindi pa nila drima...
2: sa CCTV footage, mabalaan kung sino? Ma-atag ang tsura sang lalaki? Radyo man po?
4: Siguro, CCTV footage, hindi siguro na hindi makapture gin no ang itsura sang duha ka mga suspect because kiti may mga hindi pa ni pagkitaon because
2: naka-helmet man mo pero sana siling tanako pamilyar ka ni sa mga tao kag kilala mo mga ulag-ulag ba yun pala nila ni makuan mo na mo ma-identify pero ti well naka-kuan siya naka-helmet kag sure gid nga why nila ginuban ni kay para hindi sila ma-identify.
3: Correct no ti pero galing kay tiyo nang medyo ga ano bla ga distort ang tsura pero balaan ko kabalo ni mag-inansa ang aton mga katapos sa kapulisan.
2: Mga amo ni Master Don kung kilala mo ni sila kwan ni?
3: Oh, balaan mo na.
2: Oh, balaan mo na. Oh, limbawa bi migo mo o kilala mo lang sa inyo barangay. Mo amo pa lang ni abots mo na.
3: Pakita mo pa lang adan sang helmet kag sang ano ni garom niya gidi.
2: Mga
3: mo ni
2: ginabayo. Posible bayo ya.
3: Amo ni bayo ya pagwa kag ginas.
2: Na no, pamilyar ko na mo ni ginagamit ti perming. Oh.
4: Na. Ti makita nga ti pagkuha sang cellphone sang biktima. Dumalagan ang suspect, dumalagan man ang biktima, no? Pero tayo ay namalabot, no? Kaga madating ang pagpadalagan sa ngila sininga mga motorsiklo, radyaman ron yan, radyaman doon. So, why man nila kipo ba?
3: Ang establishment, ano ni siya, Flo? Ang ginkwaan sa iya? Ano na yung establishment?
4: Damayla na siya na Changi.
3: Okay.
4: Radyaman ron yan, radyaman doon.
2: Kwan lang, oh. Gintiid di lang gali, no? Gintiid di lang.
4: So, actually, nakalapaw na sila sa Changi, no? Sang makita nila ang biktima, siguro nakakita sang simpo kung nakita-kita rami, no? Na pinagaysano ng biktima, pinagaw nila, ginbalik nila or nag-U-turn sila, pabalik, kag nag-undo dito sa may Changi.
2: Ariwa.
4: So, kag nagpulatindo ko ganun yung suspect, no? Kag, why ganun yung...
2: Aria, una best kung kilala mo motorsiklo nga ginagamit,
3: oh, eh.
2: Nakuhaan mo na siya mo daw familiar sila oh. Tapos plus ang motorsiklo nga ginggamit makita mo bingo ka na.
3: Surbol na ni Radyo Man Flo.
4: Kay duwag ko pin ining motor unda click Radyo Man Ronald Radyo Man doon no? So siguro may idea naman yung police no? Kung sunday sunday din no ini pero bala nila ganit yung taga distrito sa Molo mga suspect
2: siguro ba si sa Rogues Gallery ba si ma-ara sa permida ga staring
4: oo si Labangid si amo siguro nga din review ni Kapitan Larry Lorenzo sa Santo Domingo Arevalo ang mga CCTV cameras na posible nga ginagyan sa mga suspect so ti aragid nakita gid nga din sila naglalabay para di maronel
2: na diri pa lang adaan sa area kung sa din natabo ang pagpangauti o pag agaw sang cellphone pila nakabilog ang girls
3: Bala ko damo na sa Santo Domingo mga balay mga privately owned nga balay may mga CCTV radyo man flow
4: so lagko pa na ang balay
3: lagko na da
4: o, di kayo ang ginagyan nila ng Guangco Street, nagko na nagpamalay, kagalabanan, na may mga CCTV camera sa Radyo Man Ronel.
3: Dako, hindi na makabulig sa ato mga kapulisan na Radyo Man Flo.
4: Oo. So, kapay pa, no, nga matakpan ang ining suspect, nga nagataban sa cellphone sa biktima, si, bisan, kuwan man namin, ligyan na namin 3,000 o 2,000.
2: Di, mula na kapital mo, wari, oh, identified ng motosiklo, wala, no, no? Nagdi pa hazard pang kumplisyo, ang driver yaw?
3: Lagan siya, oh. Na!
4: Oh.
3: Lakabot ang babae.
2: Kung mga may sokbit ning inagawan mo, tapos ka pa, bro.
3: Oh, bisan pa, paalam lang, igo, bla, paon lang ka.
2: Horayaan din mo. Oh. Ama, motor minami, gito, targeton mo. Lo?
4: So, si, amo na lang, siguro, tagaan pa si Kapitan
3: Kukuran. Ang garhom niya, bla, Flo, do pero pareyo to sa nagkuha sa kwarta sa kasa register, bla, dira sa isa ka
2: Turon?
3: Nilagaan sa Biyaw.
2: Ay ba?
3: Daw 2 days ago lang, 3 days ago.
2: Nagle? Ang daw maniwang niwangon?
3: Oo.
2: Oo?
3: Gaano, gulpili yung naging kuha yung sa kasa register ka maglagan mo? Sa kais motor?
2: Mm-hmm. Ti ko magtugma da karon ang motorsiklo ti sila-sila gining grupo.
3: Basi oo. Nga ginagulpi lang nila bla. Anyway, may dugang ka Radyo Man Flo.
4: So far amo pa man may mga personal interest na ang Arevalo Penti sa mga suspect no ti balonta ni kun may mga development pag sini nga kaso, nagkapay pa nga mandakpan ang ining mga suspect nga nagtaban sa cellphone sang biktima. Kasama mo sa DYRI RNN Iloilo Radyo Man Flo Consumo Navarrete. Tatap. RMN.
1: Tatak RMN.
3: Yung ginapakita na to na Parikoy, so that ang mga tao, blang base, kilala sila ni.
2: Oo.
3: Makambal kay Mantibaw, pagkita pa lang sa bayo, sanggar humya, ang motor, si ang motor.
2: Ang motor, pagin. Unless otherwise nga motor, ging karnap pa nila, pero why man sa reported ka karnap ta gikel. More likely, sa barangay nila, identified.
3: Oo.
2: Kung may ara nakakilala sa ila, paliog lang. I-report nyo sa Arevalo Police Station. Pasikrituhi lang.
3: Mga nakakilala, bawa mong gining bayo ito paglakat yaw. Amo gini yun.
2: Ang motor nilang mga animalo.
3: Oo, bawang motor ba o.
2: Ika sarang ka mo gani, magbakal motor, mag-maintain sa motorsiklo. Tapos mga uti ka mo sang, pwede nyo ibaligya lang ang cellphone na 3 mil, 5 mil.
3: Kadami isang motor actually, oh.
2: Nami nga motor, oh.
3: Ining driver yung Parikoy, wala niya do mask, pero do open face helmet, siya bala open face. Mas makabulig, gini sa mga kapulisan. Tabalaan ko kabalon na niya. Ang mga polis naton kung paano nila ni Dakpon, paano backtracking sila.
2: May mga persons of interest na, so balam ka mga malain ginawa, Master, doon sila sila malang na mo.
3: Oo.
2: Pila mo lang sa kabilog, dali mo na ma-identify. Plus nga, may ara CCTV footage, sigurado gid nakuhaan sang image samtang nakahukas. Why man actually nakahukas? Pero open ang helmet niya. Nakuhaan sang footage sang iya sining ila sining ginggamit nga getaway vehicle nga pagkanami pangaklase klase motorsiklo.
3: Oo.
2: Daw hindi mo sila masalaan nga nagapangawat o kun amo ni nagapang snatch
3: ining pagbalikid di bala Parikoyo kung ma-enhance sa pulis amo ni lang a picture
2: bingo na
3: eh. Bingo na ni siya.
2: Mm-hmm.
3: Sige. In a way, dugangan nato din na Parikoy ang ining porsyon ginadulong sa inyo sang...
2: Ay, ginadulong sa inyo sa kalawan mga kabiyanan sa produkto ni kalidad ni Tita Arlene kag Herbs Med Pharma Corporation ang Nance Super Plus. Ang Nance Super Plus, number one ining kapsula dito sa Mindanao, number one man diri sa Panay Island kag probinsya sa Gimaras. Bago kag improve nga Nance Super Plus, mas pinabisa, mas pinasigla. Gintingob ini nga pwersa sang tatlo ka mga superfood sa mangosteen, guyabano, kag malunggay para ini sa pagpabaskog. Sa ato nga resistensya dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nang Super Plus, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog nga Isla sang Panay kag probinsya sang Gimaras. Proteksyon na ng lawas sa natural nga pamaagi, pili ang Nans Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni kalidad ni Tita Arlene kag Herbs Med Pharma Corporation.
3: Siyempre, ang pambansang liniment ng Pilipinas, Nance Liniment Oil. Nance Liniment Oil para sa kay Tito, kay Tita, kay Lolo, kay Lola, kay Nanay, kay Tatay. Si Nanay, si Tatay, si Lolo, kasi Lola, kung si Tita, kasi Tito, kapala lang kita, bilawas, pala mo ipoy lawas, masaya lang gamit ang Nance Liniment Oil. Kay madula ina, kay may soothing and relaxing effect ang Nance Liniment Oil. Si Toto, si Inday, may aras sa katol-katol, may lap-up, may arakis. No, don't worry, apply lang ang affected area kay madula ina. Anamian pag ikusin eh, kay may neem tree extract ang Nance Liniment Oil, gatabog sa lamok. Siyempre, kung hindi ka makagat sa lamok, hindi ka magka.
2: Hindi ka magka-dengue, eh, kin-dengue, dalaman lang sa kagat sa lamok, wala kagat lamok, wala sang dengue. Amo na kasimple, mga kabiyanan, ganin ko na ko sa inyo. Ano pang ganahulat ninyo, bakal na sang Nance Liniment Oil. Barato, epektibo, hindi mapilit sa panet. Gani ko na ko sa inyo mga kabiyanan, bakal na kamo diri sa mga butika sa inyong lugar ang number one nga balanyos sa bilog nga Panay Island kag probinsya sa Gimaras. Dula pang palanakit sa kalawasan, pasmo-pasmo sa unod ugat kag maskulo, dula pang arikis sa lapa, palipunga, an-an, mga skin problems, mga eww sa panet. Hindi magkabala ka mga kabiyanan, may ara kita sang Nance Liniment Oil. Ha? Barato, hindi mapilit sa panet ha. Kag ini ang produkto di kalidad sang Herbs Med Pharma Corporation.
3: Kag siyempre ang talisman sa mga kalalakihan na Megaman Herbal Capsule. Megaman Herbal Capsule, hindi magwa sa balay mga boys nga wala kamo sinidala. Kibati utuyutuyan, kadlawan kamo mahuyan kamo sa inyo sininga partner. May double impact abini ang Megaman Herbal Capsule. Ang first impact niya sini, magatiso magatigang imo ikong tao. Ang second impact niya siyempre, magadugang ang imo resistensya, ang imong stamina. Gani mga boys, diri nakita sa aton talisman, Mega Man Herbal Capsule.
2: Mega Man, Mega Man, Mega Man!
3: Ay, kanami!
2: Gadulo. Doon. Ano, bigyan daw gadulo to, tapos gulpi lang ginano, binang nabili ng sarait. Tego.
3: Kanami, ganyan.
2: Ah!
3: Doon naglain, bagit.
2: Ginuhunos mo. Pag nagsulod na ito, ginuhunos pa. Do taga nga daan. Grabe. Sige, paksi ang kuha niya eh. No? Ambot na lang.
3: Hindi na pagdungangin.
2: Hindi na pagdungangin. Tistingin nyo na lang kay Kamon Malambot Silingon. Bakal na. Mega Man Herbal Capsule, mga kabiyanan, the best ringa kapsula pang lalaki sa Bilog, Gabaray Island, Kagprobinsya, Sangimaras. Inom ka subong 117, inom ka isa. Karon sa gabi, inom ka pagid bipalo up, 1 hour before sang inyong sparring. Oh, wow! Kamu naman masugid, kamu naman guro. Hindi lang tikal, kundi matuod na gidya kay testimony. Yanyo na niya dayon niya. Kremon lang, Mega Man. Ang gina-endorse blas ang duwa nga kapsula, blang nga Mega Man Herbal Capsule. Grabe, gidya galit. Wa nga, lakod-daw na nila nga ginamor. Masaling nga, naasubong ko lang. Naasubong ko lang ninabalaan nga muna galing agimat sa mga lalaki. Tani isang una ba? Muna ka isang una, buki ka.
3: Oo.
2: Pwede ka gamit mo.
3: Ari pag ito, no? Wala pag ito niya lusot. Alauna, i-disot, so nasubong. Gusto niyo mga pe? Boys, kung kape naman lang, diri ka na sa kape sa mga gwapo, Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix, lunsay natural ingredients. Lunsay tanan for the boys sa mga ingrediente. Sabi niya, kapangapi-ngapi ka lang, balunsang babae. Kapangapi-ngapi lang siya. Wala ko na sa pak. Amo lang ganyan tiyempo namon. Sige, habala.
2: Pangapi lang, no?
3: Sige, habala, pangapi.
2: Oh, ra.
3: Ha? Okay, isugit na kita sa sawa mo.
2: Gakumod ang babae sa partner yung.
3: Oh.
2: Gapangapi lang ko ng partner. Atong babae.
3: Ah, di sige, pangapi. Di sige, biyae ko.
2: Oh, ba?
3: Ato. Ay, so kita kay kasasawa mo.
2: Oh, why ka ba ting lalaki? Pero ginpalapitan niya.
3: Oh, palapitan ko.
2: Ato na, ginpalapitan sa babaeng lalaki. Samtang ang lalaki, gapangapi. Ato na. Medyo pala layo ka. Oh, ato na. Hala.
8: Ako ngate.
2: Oh, pag gusto ka.
3: Oh, hindi mo niyoyaw. Ako siya. Puro lang tanan kape. Palapitan ko siya. Palapitan ko siya.
2: Ina ka pag palapit. Oh, ba, grabe. Do kabayo ba? Be, nagpalapit ka din rin.
3: Ah, wala! Palayo ko!
2: balik. Eh, be. Damang hindi ko ba? Galing ka na kami gaman ko mo.
3: Puro ka lang kape!
2: Why naman choice? Alang-alang, kung dua kami ginatawag niya twosome, kung tatlo kami threesome, di ko na ko na lang isa karong kundi handsome na niya.
3: Gamit ang ano mo?
2: Gamhanan nga karawkaw eh. Pero basta, Mega Man Gold Coffee Mix, mga kabiyanan. Ang kape sa mga guwapo performance! Ha? Ang mga ginihimo, sabaw ka ginihimo, iya mga kabiyanan, iya pasabaw ni Paripol, no? Ginihimo na niya ang pampalakas ng tuhod, no? Gabi, ang Mega Man Gold Coffee Mix, basta kape. Mega Man Gold Coffee Mix, mga kabiyanan! Ha, paborito na tong kape nga all natural.
3: Yes.
2: Panglabing-labing. Ah, actually namit gyud man siya nga kape.
3: Oo.
2: Gabato sa pulaw kakapoy, gusto mo energize kabilog nga adlaw, pangapi ka, Mega Man Gold Coffee Mix. Pero pagpuli mo, may i-remit ka pa kay ismi mo.
3: Na, kung sa trabaho hindi ka makapoy, may energy ka pa, pagpuli mo may
2: may ino-remit ka eh.
3: Na.
2: Amo na siling ni Mrs. mo nga, ay tinimbang ka ngunit hindi ka kulang.
3: Kung tatlo?
9: Kung tatlo, sir, threesome.
3: Kung dua?
9: Di twosome.
3: Kung ikaw lang isa?
9: Handsome, sir.
3: Yung sumaga muna, malakat na lang ko.
9: Ba, kanami sang lakat ya ba? Ba, ato, at ba. Budon din bro sang drum and bugle ba?
3: Imagine nun mo munang lakat yung binok.
2: Hindi mo may imagine eh.
3: Puro sang lakat ni Chupi Madagal bla.
2: Ari ko di eh!
3: Tundo ka Chupi. Imagine nun mo lang amo na bing palakat.
2: Pang, amo na pang ako pang lakat. Pang, hindi lang na pang lakat ko. Amo na nga akong pang dalagan. Gini sa palabuto. Hindi nga ba, biyernes nga adlaw.
3: Ay, biyernes na nga. Arimeng freedom run.
2: Correct! Tiyang akong to yung tragedy Buddha. Amo tragedy Buddha. Kwando to yun? Preparado na to yun? Hakloon ko gini yung 3,000 pesos. Ya, akong gito yun.
3: Sorbol na, sorbol na.
2: Sorbol na niya. Ay, ambot na lang niya.
3: Ano kolor sang tragedy Buddha mo to?
2: Akwan siya. Actually, kwan siya the rainbow.
8: Tinga mo na yan nag-represent sa amo ni yang federation. No, ati, karuan, ma-challenge na nagaling yung gusto mag-challenge dahil ano man yung inyo, yung pinaka-the best, yung bayo, eh.
10: Oo.
8: Kaya kuya, basta ko na kuya, makabati ka mo ganit sa dalan, bisang gapiyong ka mo, tapos mabatian yung dalagan nga. Ari ko di!
10: Tundo ni Chupi. Hindi, imbitar na nilang mga...
8: Tiki na imbitar ko kika mo, no? Tanan nga may mga TL, ha? Huh? Kuha na ka mo ang para sa 3 kilometro ay nabilin.
10: Oo.
8: Ang para sa 5 kilometro, wala ubos naman. Naman. Tira ba naman may makanto na dito, may mga kuha na ito, may walk-in
10: ato. Walk-in, oo.
8: No? Ang available sa buong pulo, ka kilometro, ka kuhaan.
10: 20
8: kilometro. At yung sisi, wala na ako ng imo, pang lakat ka pang dalaga na, abi. Ari ko di eh!
10: Tama na na.
8: Sure ball ginang iya. So ako ha, ginang bitar ko kamo ang hindi magdalagan sa Biyernes buki ha. Kanto ka mo da, timrano kay, ang gun start bala sa 20 kilometers, pang alas 3 sa kagangkuan.
10: Na, 20 kilometers no? Na, gun start, sugod na kamo.
8: Yes.
10: Kaya layo-layo ilay.
8: Layo sila yan mo ha. Tipiro ko mabati ka mo sa dalagan nga. Ari ko di eh!
10: Tama na na. Sakit ng tutubas.
8: Basta, kantogi ka mo ha, hindi ko mamalipat. It's a date, ha?
10: Ang ilang ano? Mga costume?
8: Ang mga costume nyo, i-ready nyo na na. Kung hindi nyo paglaban, bisan i-tayhopin nyo na.
10: Bala mo nag-tayhop?
8: Oh, ay, nag-tayhop. Malakita mo na iyang may mga pasi. No? Humay, no? I-tayhopan. Ano sabi ng pasi, malupad. O iniya, tayhopin yung inyong mga costume kaya parang yabok malupad. Kaya kung tanin, naligan nyo pa na gilaban. Ang tsura nyo nga daan, kulang na sa laba. Ang inyong nasukso, kulang pag sa laba, buhisit. Basi siling ko mga tagip-tipo na na. Tanang nga tagip-tipo, kuhaan nyo, mahuya ang kamo.
10: Tinuan nyo, Juan, tinuan nyo.
8: No. Tinuan nyo, kay 3,000 ning premium mo.
10: Naganlagan ka lang, may costume ka,
8: 3,000. Bisa rin magdalagan, basta ikaw ang pinaka-the-best ng costume. Mayo ganina, bisa mag-igod, bisa magkamang ka, pero ikaw ang pinaka-may-nami ng costume, ikaw daog. Gapuli ka, kakamang, mandala mo 3,000.
10: Try di Buddha kagkakama.
8: Basta ako ya. Bisa naka bugat-bugat ang ako nga costume. Gakamang bino.
10: Oo.
8: Pero mabatian nyo ang. Ari ko di eh.
10: Balik ta. Sige, sige, Joe. Thank you again. Bye, bye.
8: Why na ko da? Why na ko da?
10: Sige, wala naging pansin eh. Oh, ay, nakatan siya mo.
8: Bisa.
10: Okay. Mabalik pa tan eh.
8: Do, hindi naging... Sadyawan to din sa Biyernes.
10: Kaya ang race kit,
8: oh.
10: Sa saan ako makuha to rin? Eh, 10, no? 10 mark. 11. Oh, 10. June 10 to 11. Pwede nyo makuha niyang race kit nyo sa may Festive Mall, Parikoy, no? So more details sa Dugidugay, standby lang kamo.
2: Okay, Hariglado, mabalik ito Dugidugay, mga kabiyanan diri sa itong pagpangalagad. By the way, si Radyoman
10: Joel?
2: Joel Franco Dugidugay, may report man master doon kay ang CDR RIM o bangod man balasang sining natabo dito sa Jensen. Bahin sang Jensen sa Mindanao area. Mag-ulaligmat gigita dapat kuno ang balasang CDR RIM o no, after sang linog sa Jensen. Kag ini mga pagtupas ang ulan, kag ining El Nino, super El Nino, no? Dapat tandaan naton ini. Mga kabiyanan, balikan ta niya. Kagiban paging mabalito po ng ato mga radyo mga reporters, kagina contact na to ng aton connection dito sa Mindanao, Master Don.
10: Oo.
2: Kesa na siling tina 37 na subong ang death toll dito sa area sa Mindanao. Magabalik kita pagligan sa mga pahibalo.
8: Mabalik kami!
2: Amro gila eh.
10: Okay,
2: ang oras mga kabiyanan, 26 minutos na kaligad sa alauna sang hapon.
8: Mabalik kami!
11: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular.
12: Magpasakop sa dalagan nga may kausa. Kausa. Ari na ang RMN Freedom Run.
13: RMN Freedom Run.
12: Ginadulong sa inyo sa RMN Iloilo para sa Independence Day kag 20th relaunching anniversary celebrations upod ang 95.1 IFM Iloilo. Apat ka race categories ang pwedeng mapasakupan. 3 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers kag 20 kilometers. May aragid para sa mga beginners kag experienced runners. Pagahiwaton sa June 12, 2026 sa Festive Walk Mall, Mega World Mandurriao kag Iloilo Sunset Boulevard. Isa ini ka selebrasyon sa kahilubayan, kaligon kag healthy lifestyle kaupod ang Ilonggo Running Community. Dalag ko ang mga cash prizes na nagahulat sa mga winners kag may mga raffle prizes pa. May singlets, medals kag snacks para sa tanan ng mga participants. Para magparehistro, iscan lang ang QR code sa official Facebook pages ng RMN kag IFM Iloilo. Ukod magpadulong sa RMN Studio kag Performa Boutique, Second Floor Mary Mart Mall, Valeria Street, Iloilo City. Registration fees, 3 kilometers, 699 pesos. 5 kilometers, 799 pesos. 10 kilometers, 1,199 pesos. 20 kilometers, 1,699 pesos only. Dali na, magpasakop kag magdalagan sa RMN Freedom Run.
13: RMN Freedom Run.
12: Tatak RMN.

0: regular nga regla. Isa, galabot, gitatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bao okay, gitang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio!
2: Ang D3 Bio!
1: Yung may Visio!
2: Ang Visio!
1: Yung may D3!
2: Matatas, mga butika.
1: May DC!
2: Ang alkaline, nga vitamin C!
3: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kang ginaubo. Pero sa pagtumarkos ang may DC, ang alkaline nga vitamin C. Sa magsulay pa ko sang ulan. Okay, gitian akong ginadudlan sang balatian.
1: May DC!
2: Mabaka sa mga butika.
1: Para sa matino nga dugo.
2: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino ang atay. Happy kanunay.
2: DTX 500.
1: Masaligan.
2: Epektibo.
1: DTX 500.
2: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
2: D3 Bio,
1: ang D3,
2: yung may Physio.
1: Ang Physio,
2: yung may D3.
1: D3 Bio.
5: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag kolesterol. Updini sang granular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanillar.
6: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex is the generic name of Vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang gamot sa diabetes at kolesterol, sabayan ng Vanillar.
8: Ang RMN Freedom Run! 20th relaunching anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Buinugman nga ginuupdan sa mga masunod. NIG Marketing. May mga branches sa Panay, Negros, kag Gimaras. NIG Marketing. We bring happiness into your home. Baluto Seafood Grill and Restaurant. Pito Onharo, kag Pasig City. Sa gusto magpa-reserve, magtawag lang sa mobile number 0927-847-7110. Baluto, Bituon Branch, check sa 0968-146-4675. Baluto, Pasig City Branch. O kung magbisita, kagmag-message sa ila Facebook page, Baluto Seafood Grill and Restaurant. Pure C, alkaline vitamin C, sodium, ascorbate, and zinc supplement that boost immunity and energy. Mabakal sa mga butika. Fiesta Gas and Counselor Johnny Young. Nature's Spring Drinking Water. Stay driven and ready for everyday challenges with consistent hydration. Nature's Spring. Davis Paint. Paint your story with Malaya Teal. Davis Paints. Paint reinvented. Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Sa pagpanguna sang ila administrator Mr. Gilbert Valderrama and RMN Fans Club Singapore Chapter.
9: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
6: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lamang uri ng sakit.
10: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
11: Cellphone Plus Gold.
12: Ako si Eunice. May ara ako arthritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Cellphone Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akong arthritis.
11: Cellphone Plus Gold.
10: Mas pinalakas.
11: Pinagaling.
10: Pinahusay.
11: Cellphone Plus Gold.
2: Sa mga butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia. Ipay-dipay gigo sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
11: Santon Gold Coffee Mix.
2: Nagkape ka na.
11: Nanakas.
2: At gaganda ka pa.
14: Tundoble, okay. Founding hinata sa Supplemento in 1.
2: Santon Plus
14: Herbal Capsule. Adunay mangustin o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumulan sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
2: Santon Plus
14: Herbal Capsule.
2: Ang Supplemento in 1.
14: Na masaligan. Suggested retail price 13 pesos lang. Tundoble, okay. Founding hinata sa Supplemento in 1.
2: Santon Plus
14: Herbal Capsule. Adunay mangustin o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumulan sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
2: Santon Plus
14: Herbal Capsule.
2: Ang Supplemento in 1.
14: Na masaligan. Suggested retail price 13 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
15: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
16: Hello, Washy!
17: Hello, Mommy!
16: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
17: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
16: Mula noon hanggang ngayon!
18: All you need is Pride! All you need is Pride!
15: Pride Detergent, manufactured by AC.

0: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Bander, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
1: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
3: Top, top, top. Lechong manok. Promo. Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patuluga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sinuman nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok. Tok, tok, tok. Lechong manok promo. Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok. Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on air, kag online, tataak RMN.
4: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
5: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
6: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 254286 series of 2026.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
1: ACS. Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
4: Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
5: Kargado.
6: MaxFit, kargado.
2: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
8: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
9: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
10: Charm, Fab, Con, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulo sa bango ng Charm.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
5: ACS.
12: Nuns Liniment Oil.
13: Kaspan?
12: Wala problema.
13: Nuns Liniment Oil partner.
12: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya. Nga amo ang kaspa. Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
13: Nuns Liniment Oil.
14: Goodbye.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Hala! Nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna. Kasi ma-stress lang ako sa traffic na to.
2: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, mapagtimpi.
3: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
4: Be MXtraordinary with MX3.
5: Oras atak, 1:45.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
8: This time check is brought to you by Simeticone. Rest time to the rescue.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang ako ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa ako nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user sa Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga ma-poison ka. Ang maayo nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
9: Life Extension Vitamin D3.
12: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
9: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
13: Patas nga komentaryo kag solido nga serbisyo publiko. Radyoman Ronel Sorbito.
14: Ronel Sorbito.
13: Kag Radyoman Don Dolido.
14: Don Dolido.
13: Targetanay sa Udto.
15: Mga karadyoman, balik sa itong pagpangalaga diri sa Reminder Gitanay sa Udto. Ang oras na itong Philippine Standard Time. Tatakalauna, 47 sa hapon. Standby kay Bangod Man sang natabo nga dako nga linog mga kabyanan dito sa Mindanao labi na gid sa Jansan area. Nga kun sa diin 37 na diri ang reported nga nagkalamatay. May 12 pa ka mga missing. Kag masubra 400 ang mga nagkalapilasan. Diri sa aton sa Iloilo, Master Don, ang ato nga CDR Arimo. Nagpanugyan gid sa publiko nga ti dapat magulo aligmat kita kasunod sa sining linog nga natabo dito sa Mindanao. Kag ining pagtupa-tupa sang ulan, kag ining Super El Nino, yes. Dapat handaan nato ini.
16: Yes, parekoy, no? So, all we can do is only prepare mo.
15: Mm.
16: No, i-practice naton ang duwag naton nga the big one, no? Basi hindi na, kabay pa, no? Palayo, pagi sa pagpangamuyo sa mahal nga Diyos, mapalayo kita, no? And we would like also to contribute sa mga utod man naton dito sa Jansan nga tikaron. Grabe ang pangabuhi ito. Wala sang kuryente, parekoy.
15: No?
16: Some areas, wala sang signal, sang cellphone, no? So, mabudlay ang sitwasyon nila dito bangod sa damage na gin-incur nila dito.
15: Kalabanan, Master Don, yung mga buildings dito, hindi anay ma-occupy subong.
16: Okay, may mga litik.
15: Kaya ginalantaw ang integridad sa structure, no? Kung balati, makasarang pa ini mag-hold sa mga tao nga rada. Kung halimbawa, iguon sila sa asod-asod nga tresyaks, bala ini, magapabilin pang maghatindog o kung mag-usmod, kaya kita mo itong building may fast food chain.
16: Oo, oo.
15: No? Kag may reduce station pa sa babaw, kita mo to. Nga kung ato ka to sa sulod sa building, ti, sigurado matabunan ka to, Master Don.
16: Tabunan na
15: kita. Tao, lawas ta, unod ta, panit ta, sa doon niya kahumok. Ti, mapilpilan kay imoda sang kongkrito.
16: Tinulada eh.
15: Oh, disgrasya ka gid ya. Ti ato mas tanon kita tagid kay bangod subong sa advent sang mga cellphones ng mga smartphones na may mga kamera na nga built-in.
16: Mm.
15: No? Halos tanan nga mga gakalatabo dali iya makuaan sa video footage.
16: Yes, madamo sa mga netizens na to na naga-video gila yon.
15: Oo.
16: No, para nga may pakita sila nga mga mata tikag sa ila man mga followers eh.
15: Sa una Master Don, abi mo makakuha ka sang jackpot mo na na.
16: Oo.
15: Nga manakuaan gid sang video footage na tabuan gid nga ang cameraman ara gid sa lugar, di ba? So na muna. Subong iya Master Don, tanan niya halos kami raman na yan.
16: Oo. So amo ining nabulig sang social media, no? So nakita nato na extent sang damage mga residential parikoy, no? May mga litik, guba ang mga balay, ang mga gamit nagkalaguba. So kabay pa, no, nga maka-recover gilayon, no? Let's pray for Mindanao, let's pray for Jensen nga maka-recover sila gilayon dira parikoy. Kag kita diri sa Iloilo City and Iloilo Province, all we can do is prepare.
15: Yeah.
16: Iplastaron naton o Bureau of Fire Protection, OCD, anong brown tie in case may matabo. So dapat plastado na gilayon bala.
15: Yeah.
16: Pagtupa sa kamuna, palayo lang gilayon ang mga bulig, ara gilayon, mga rescuer naton, ara gilayon.
15: Mga first aid dayon, itsitira, no? Oh. Ano na, ang bulig dayon sa mga kon ano pa, no? Pag sa kadamuon bala, titi, siyempre, hindi na marapalan sa ospital lang.
16: Ah, hindi.
15: Halimbawa, karon may amon ni kadamo nga tag 400. So, ma-overwhelmed niya ang ospital, Master Don.
16: Mm-mm.
15: So, ti, ano na, son, din kita makuha reinforcement sa kamuna. So, dapat naka-preparar na kita na Master Don.
16: Oo, oh, oo. Oh, oh.
15: Amo ni dugay na nina-preparahan sa Philippines actually the big one dito sa Manila, no? The
16: ako,
15: big one.
16: Akon parekoy i-intra ko diri ang mga ang private sector.
15: Yes.
16: No, sa pagplano sini. Katulad sina, no, intra ko diri ang mga construction company kay nanano nato na mga heavy equipment.
15: Yeah.
16: No, sa pagkuha sa mga debris dira, paghawan sa mga debris dira. Mangkoto na to ng aton sini mga public utilities katulad sa More Power, katulad sa Metro Pacific.
15: Yeah.
16: So ano kita kahanda in case magamuni kay mantisipre kung linog ang mga ang aton mga kita mo tong mga ano ang mga kuryente pare ko mga poste nang kalatumba kay natumbahan sa building mo.
15: Imawayway nang ano tindi amo na nga waay sang electricity because kun pandaron nila nadamo pa man kala kuryente
16: nang correct ano? Correct correct.
15: So ano to o na mahimo sa mga sa public sector naman sa tion nga may trahedya. Inabalang hindi ka naman humdum mo ba magustuhan ko dayo maano ko niya. Ining imo balaya, pure bulig lang yabla. No? Nga in case nga matabo ka ngay ining natabo sa Jansan. No? Nga way man atong ginapangayo, palayo lang. No? Master, anong mahimo naton? No? Hindi ya siling nagkuhan ka. Paano tada? Anong aton da?
16: Oh.
15: Ano bayrang ko sa gobyerno sa gatong ko da? Mahal na subong. Hindi ya. Ang imo ya, anong mabulig mo? Kay ti, pasalamat kaya kay buhi ka.
16: Mm-mm.
15: Pero ato yung mga napilpila, nagkalapilasan, nagkalamatay, nagkalamising, anong pwede ta mabulig sa tion nga may trahedya yes. Nga kangayos na?
16: So, diri magsulod ang mga private sector na to kung kaysa silang may resources mo, silang may logistics sa parikoy, katulad sa mga construction company ng Balta, sila may mga bako, may mga traktura sila, may mga bulldozer sila. So, kinanglanon na ton nga huwanan gila yon, parang aton nga mga rescue group, may nami pero, nila alagyan.
15: No? Bilang Pinoy, Master Don, ang bayanihan system, ara pagiman.
16: Ara pagiman.
15: Kapati, kuya nga, kumatabo, ina, pro kabay pang hindi, nagid lang sa lifetime naton mga kabiyanan. Nga kalimbawa bi may mga equipment kina makita mo. Naman na mo na mabuluntir. Ari.
16: Oo. Oh, oh, oh.
15: Makuhaan ko da. Kasi tagipusoon tayo mo na yan mo. Pinoy tayo mo.
16: Mm.
15: Ang bayanihan system yung mga kabiyanan. Kilala na kita yan. Limpas ang bahay kubo. Sang bahay kubo pala nga lipat bahay.
16: Oo.
15: Oh. No? Kuhaan balay. Tuwangan na isang tanan para isailo oh. Balay mo.
16: Hindi ka na magkayo sa mga bagong balay. Ah. Mapobra pa ni bagong balay. Isailo lang. No, turubayan niyan system.
15: Hakwaton ng balay. Iting balay sa so, mga bahay kubo mo.
16: Oo. Oh.
15: Oh, puti magluwas ng konkrito na gimante, budlay na gimante.
16: Oh.
15: Pero ang bayanihan system nag-exist na nindugay na. So, kung ano man yung pamaagi, ng bayanihan system, ma-feel mo, mapabatyag mo, mahimo mo sa isig ka tao mo, himuon na yung isa ka Pinoy.
16: Mm. So, amun ni ako ni advice sa city government, sa province naton, i-intratang atong sining mga private sector.
15: Mm-hmm.
16: Kung ano man ang posible nila mabulig, kay kung sa tion sinisang mga amun nga tradya, bisan na gidlamang gani, ano parikoy, bagyo na gidlang. Kung isa budlayan ka magkanto dito ang aton yung mga relief goods, kay galalapay sa dala ng mga poste kang mga kahoy. So
15: na.
16: It will take time, no? So kinangla naton dira ang mga power tools.
15: So actually, kung gagmay mo lang mga kahoy, abing pwede mo lang malabo na sa mga wasay, sa mga binangon, ang mga pumuluyo na malang nagapahigad gani. No? Para dasig ang pagkay. Siyempre, kung ang naigo, abi medyo layo pa Master Don. Ang dalan kinanahawan mo, so usually mga Filipino, mga Pinoy, labi na gid mga Ilonggo pares naton, nagabuligay na Master Don kag ako kay ko nakita nga mangin problema nato na magpanawagan sa mga bulig sa iban nga daw able no nga makahatag sa ila sini bulig. kun ano man nga pamagi nga pwede nila mahimo, mga kabiyanan.
16: In a way, check tayo dito guys, si Rajman Joel Franco for that parikoy.
15: Yes, siyempre, ang ato na nga pag-inom, mga kabiyanan, sang Life Extension Vitamin D3 for longer life. Halin sa Amerika, gindala dito sa Philippines, parang matag-hatag alibyo sa ginabatyag sang aton sininga, ikaayong lawas. Ano bang ginahulat ninyo? Magbakal na, mga kabiyanan, sang ginatawag nga Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Nagabusong kay day, nagapadidi ka. Healthy ka mga mamis. Healthy man ang mga babies ninyo. Kag tandaan kung taas ang vitamin D3 level sa dugo, layo ka sa balatian.
16: Life Extension Vitamin D3, the most effective, most popular vitamin D3 brand in the market today. Popular siya kay kadamo, ginatos kalibo sa mga uto naton ang nakatilaw sang alibyo gamit ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang Life Extension Vitamin D3. May therapeutic effect ini as stated, as approved sang FDA US kag FDA Philippines. Gani dalikat na kamo sa pinakamalapit nga Life Extension Clinics and Pharmacy kag mga butika diri sa Western Visayas.
15: Yes, mga kabiyanan, kag siyempre ang ato nga super fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo pang limpyo sa colon. Tadaan ko may kong imong colon, tunaan ni na sang traidor nga balatian. Gading sikreto, mga kabiyanan, hawana nato ni adlaw-adlaw gid, indi magkabalaka ara, mga kabiyanan, ang super fiber sa aton nga mga butika. Kay balo ka, ginapahumok kini ang pagguwa sang higo mo. Di kung tag 5-6 ka adlaw nga hindi ikaguwang higo. Delikado na ba sa may poison, mapatay kasi na iya. Dapat hawan gid, limpyong sulod, limpyong guwa, but silingon, mga kabiyanan. Super fiber ang solusyon.
16: Ang super fiber when constipation strikes, super fiber is the answer. Ang constipation, kung nabudlayan ka bala mag-ariya, bisan ano mo kabunaw, wala gid. Dira, mga kabiyanan, ang gasulod, ang kay piktibo, sang super fiber. Gani na, nice, tak kita sa tukador ta, sang super fiber, kanilang paktan, sinunoy ko si Day, no, mag-constipation. Gani, when constipation strikes, super fiber is the answer.
15: Yes, super fiber, mga kabiyanan. Kag siyempre, ang ato nga Vita D Plus Coffee Mix, nagbalik na. Ang pinakaunang kape nga may vitamin D3, ang kape nga ginapangita, kag ginakahidlawan, ginsang tanan bangod nga, manamit na mahamot pa, iniang kargado sa mga ingrediente nga may beneficyo sa imo ikayong lawas. Ang pinakabago nga kape nga sigurado mapapakapika bisan tungang gabi, ini ang Vita D Plus Coffee Mix.
16: Ang Vita D Plus Coffee Mix sa mayara sang ratio mushroom extract kag mangosteen fruit extract nga clinically proven as cancer protective, kag kilala nga mayara man sa madamo nga immune boosting properties. Ang tag sa kasasay sang Vita D Plus Coffee Mix ang mayara pagidunod nga 200 IU nga puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone.
15: Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape. Ini ang pinakanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3.
16: Vita D Plus Coffee Mix, mabakal na sa tanan nga mga butika kag sa mga grocery stores and supermarkets sa bilog nga Western Visayas.
15: Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3.
16: Ara na nga ton, STL.
15: Okay, dali lang, standby mga kabiyanan. Oh, hi lang gali ha. Sa aton mga sukit dira ang atong Armen Fans Club sa Hong Kong, Armen Fans Club sa Singapore, kag ang Armen Fans Club main chapter naton diri sa sudad sang kag probinsya sang Iloilo. Kag of course ang aton mga Radyo Manibela, ang Armen 774 Targitanay Taxi Club, kag ang Armen 774 Targitanay OFW International.
16: Nanday parikoy, Mike Montano parikoy, sang Wild Chicks, kaday Broad Pet Madira Bistuer, thank you, kaday Greg Briones Dinosta, thank you so much. Kaday Ma'am Tessie Sardalda, Ma'am Mel Galgaran, Ma'am Nina Pinalver, thank you sa inyo din nga pag-upo diri sa aton sininga pag-pangalagad.
15: Bakag ang aton na paluto, baka namit sang...
16: Kunamit sang...
15: May barko-barko pa. No? Paluto, seafood grill and restaurant po. Dali lang, bago na ito pasalamatan, dali lang kay Ari na. Alauna 58, yari na ang STL sa probinsya sang Iloilo, Radyoman Mon! Come in!
17: Ina, Radyoman Don, Radyoman Ronda lang atong sining resulta sang STL. Sibong nga po, first draw kita, Union 1, 2026. Ang atong sining draw team head, ginapungunan Mr. Glenn Heponea. The operations assistant, Meridian Mal. Kagang atong sining draw operations specialist, Berlin, Chris Arguillas. STL positive na to. Sige po, Mr. Glenn Sunyo. Nagsugod na. At sining first winning number. 20 seconds sa pagtarambula. sang 40-40 ka mga numero. Subong nga po. Standby sa itong sining mga tumayan. Sa probinsya sang Iloilo. Ano yan ang itong sining first winning number sa Subong iyang hapo. Our first winning number, yari na.
18: Our first winning number is number 29.
17: Numero 29. Number 29. First winning number na to. Another 20 seconds para sa concerning ng second winning number. Ang ating sining ng judges are person, Juliet Abanyo. Ayala Maligad, Alcid Flores Cagmabel Guimiron. 39 pagkabula sa sulod Central Machine. Ano yan? Ikaduhan natin ng numero. Ari na natin sining ng second winning number.
18: Our second winning number is number
17: 13. Numero 13. Atin sining second winning number. Numero 29 kag 13. First two winning number natin sa Subong hapon. Para iya sa mga tumalayan natin sa probinsya sang Iloilo sa Small Town Lottery. Ikatatlo natin ng numero. 38 sa mga numero sa sulod sa Blue Machine. Yari na. Ikatatlo natin ng numero.
18: Our last winning number is number 5. Numero
17: 5. Numero 5 na kumpleto sa atin sa inyong 3 winning number combination sa Subong hapon.
18: Combination sa Subong hapon, June 9, 2019,
17: number 1,385. Congratulations sa atong sining ng mga winners sa probinsya sang Iloilo kay sa wala. Papadayon lang sa pagdaya para makabulig kita sa Kawang Moa. Direkta diri sa STL Draw Court sa PCSO kag sa Eagle Road Gaming Corporation. Radyo Manmon, Yales Kapalian, tatakaran.
15: Salamat Radyo Manmon, Kapalian ang alas 8 nga draw karon sa gabi bantayan diri man sa Aremen Iloilo. Ay, alas 2:01 na atong oras. Konte si Rajuman Joel Franco ang atong City Hall Connection.
16: Ara na?
15: Kay siyempre kadako ni sa siyudad sa Iloilo compared to dyan saan Master Don. Mas dako din din ng Iloilo City kagaya ni kita gusto matabo ini sa atong pangamuyuan ginanton. Ang mauto naton sa dyan saan kagaban paging lugar nga apektado sa Siningalinog kag labi na gid ang safety man sa mga Ilonggo diri sa Iloilo. Pero if ever na matabo giman ina, ginapreparahan ina eh.
16: Oo.
15: Hindi sila nga ginapreparahan nga ayo yung gid nga matabo diha. Hindi mayo na lang niya ga preparado kita nga why may natabo sang sa hindi kita preparado tapos may matabo gali.
16: Actually gineprepraan na to sang city kasi sang province amo yang response.
15: Yes.
16: Kung anong nga klase sang responde ang ubraon naton no. Ari naka standby Radyo Man Joel Franco.
19: TYRI Radyo Man report.
20: Ginapanunginan sang City Disaster Risk Reduction Management Office ang publiko nga hindi mangin complacent kung hindi magkakampante kasunod sa sining natabo noong linog dito sa may General Santos City. Kaya di ang posibilidad nga may kaangay man sining matabo sa aton. Malunumahan mo Rajiman doon, Rajiman Ronel, sa previous ng mga tuwig may linog sa Davao, sa Cebu. No? Nakabadya man kita sa pagtayog diri sa Iloilo. So sunod sa kay Mr. Darwin Jumel Papa, ang Division Head sa Disaster Response Division sa CDRMO, dapat lang git nga maghalong kanan kay may in place naman nga protocol ang city government of Iloilo in terms sa sining kung may magluntad nga pagtayog diri sa siyudad sang Iloilo. Samtang kadungan sinigin remind man niya ang publiko nga onset na no sang rainy season santo man sa advisory sa pag-asa pero may ara sang naga exister pa nga El Nino phenomenon no. So sa iya dapat subong pa lang kung magtupa ng ulan magtuon kita sa pag-save sang tubig because while nga babaskog ining ulan malipot kag ti pagabuslan ini sang tuman naman nga kailitin sang panahon pag abot sang end of this year no kung mga sugod naman sa bulan sang Nobyembre 2026. Ang panahon niya, bisan pang nag-ulan-ulan subong, no, sa ato si Makotoran, kung naglakat kita, ligid malipat magdalasang tubig, kay bisan pang nag-ulan, padayon sa gihapon nga mainit ang aton sininga panahon. Ari pamatyan naton ang advisory sang CDRM o pagi sa kay Mr. Darwin Jovel Papa.
0: For our people sa siyudad sa New Ilo, let us be prepared. Magandain kita. Buksan, i-open ko na lang ang daan. What happened in Mindanao just a few hours ago, medyo malantayan na siya naton. Let us not be complacent. Let us be prepared. Let us be ready at all times. Gamito naton ang siyempong aming subong na nag-ulan-ulan sa paghanda sa mga kaugalingon naton, sa mga puloy-an naton. Kung mahimo, kung kaya naton mag-establish ang rainwater collection sa mga panimalay naton, himuon na nagadaan naton. Pero, ensure man na kung mag-collecta kita sa rainwater, ang secure man, kaya hindi man madali-dali sudlan sa lamok, kaya kasi may tubig kita tuod, pero nagdamo naman ang cases ng dengue na ito. Make sure na sarado man siya. Kag the same time, hindi kita maghatag kumpiyansa na nag-aulan-ulan. Hindi kita magdala sa pangundra na ito sa init. Always still remember na volatile ang weather condition na ito. Bisa nagatupa ang ulan, ang init araw sa Riyapon, ang kapaang araw Riyapon. So, indigid magkalipat, magdalagid permis ang ilimdong na tubig, magdalas ang payong pangundra sa ulan. Kag as much as possible, always ang bayo naton na inang sala sa init, sala sa lamig, pwede sa tugnaw, pwede sa init. Dalagid sang protection always, kag hindi magpasayang-sayang. Remember, ang amulong situation subong, bisan gamay lang ang taliti ang mga tupa sa imo because ang rapid na change ang weather, pwede nga makadala sang masakit sa aton. That's why nga halong gid kay mag pantayan na kita aton.
20: Ang pahayag ni Mr. Darwin Jomel Papa. Kadungan sini, ginpasalig man niya nga preparado ang siyudad sang Iloilo kung may ara sang kaangay sini o kung may ara sang mga tabo nga pagtayo o kung may ara man sang mga magkalaguba nga building. May kapasidad no ang CDRM mo sa pag-responder ang iya lang ang sini ngati provided nga hindi lang man ma-involved no, hindi man malakip sa mga kalamidad no ang mga responder sang CDRRMO. May mga cross training sa sila nga gingkanda kaupod sa ICAG Iloilo Citizen Action Group subong man sa Federation Fire Volunteer Brigade kag sa pila ka mga government agencies para sa interfamiliarization no sang gamit sang magtimbang bahin kay so sa iya ang siyudad sang Iloilo nakasona na ini siya in terms of response no kung mayara sang kalamidad kag may naka-assign na per zona. That is why so sa iya nga dapat ang mga government agencies, ang city government of Iloilo may may inter familiarity sa mga equipment yung ginagamit sa tion sang pagresponder sa mga kalamidad. Rajaman Don, Rajaman Ronel.
16: Mumala ng ginalantaw na to Rajaman Joel ang respond sang aton sining City Disaster Risk Reduction Management Office. Kay manti, pwede kita kambal subong samtang wala pa, pero importanteng na ito gina-quote-in-quote, gina-practisan naton balawel, no? So, ibutang mo da sa simulation, sa SIMEX ninyo, butang mabi, may mga dalan dira nga hindi pasabol, wala sang kuryente, kinakalaguba ang mga poste naton. What will you do? Anong ubraho naton una? Kontako naton ang aton mga public utilities, ang tubig ka, dapat bastanting tubig naton para sa relief sang aton sining mga biktima sang linog or sang bagyo whatsoever dira. So amo na dapat ginalantaw naton and I believe amo man ginaton ang guro nila sa mga simulation nila Rajaman Joel.
20: Correct Rajaman Don, no? Actually may mga identified areas na sila nga in cases na mayara sang linog, ano ba lang ang mga areas ang possibly may madamo nga mga buildings na magkalaguba, no? And ma-surprise ka Rajaman Don, Rajaman Ronel, base sa informasyon, hindi ang mga matag-as na building, hindi ang Central Business District ang ginatanaw nga magka problema nga may ara sang kung may ara sa mga magkala rumpag sa tiyon sang mawasong kapagdidog.
1: Aba?
20: Ang ginatanaw nila, ang dako nga problema, ang possibility ay ang mga subdivision nga may dalago nga mga balay, nga mga tag to story, nga mga panimalay.
1: Okay. Oo. Because kung kaisa Radyo Man Joel, basi bala kung kaisa ginatipid no sang kontraktor o kung sang tagiyaman, sige okay naman naguro amo na kadaluma no nga foundation
20: o kaya ang mga tagas nga building niya built for ano sila mo built to last na sila di ba may mga ginahimo na nga check no integrity sang building damo na sa mga proseso nga agyan no kasi sa mga dalaga
1: ginaano building, nila well eh no gina earthquake proof nila nang building
20: imagine ni nga ito nga City Hall, ang City Hall, maka-withstand kung ini sa 7.5 magnitude nga linog mo.
1: Okay.
20: Ang City Hall pahilayo lang, no? Pero amo na ang sining ikasangkol or more than that, no? Makaya sa sining, ano, sa sining linog. Kasi ang damage, sabi ko no, sa linog, depende ko no sa klase sa pagtayog niya eh. May ara nga tayog na madasig, mabaskog. May ara nga pagtayog na mahinay, hindi man siya do kabaskog pero mahinay lang iya nga pag ano bala ang iya nga pag tayog no lugab lang siya so muna ko do ang mas delikado para sa mga ano sa mga building no so muna nga ambal ni Mr. Papa nga dapat aligmat lang sa tanang tinuod kag sundod lang ang mga protocol nga ginapatuman kag ginatun-an sa tiyon sa mga CIMEX natuhoy sa paglunt kung may magtabo ng mga linog na Jimandon na Jimaronel.
1: Sige. So in a way, kabay pa, hindi mag kapariyo kita dira, pangamuyo kita because hindi nato ng paktan. Aray makita dira sa earthquake area mo, ang Iloilo, ang Western Visayas, ang Panay. So hopefully, sa pagpangamuyo nato, hindi kita madala dira, Radyo Man Joel.
20: Yes, amun na nga ito, pangamuyo lang, no? Kasi Pilipinas kailangan na aray kita sa linya. So, kabay pa, no? Na hindi lang inamatabo doon sa siyudad sa
1: Iloilo. Amak mo to well, ang sa Jen Santo, ang kalawigo niya, nga amugito ka, grabe ang igo, dalagan sa 2 minutes.
20: Oo, sige tama ka, lawig.
1: Lawig, 2 minutes.
20: Ginaayag.
1: Ang lawig na nagani sa aton niya nga mag 20, 25, grabe na nga tayog sa aton doon. No, dumdum to nang ano to 5.4 o kon 4 to o kon 6. Pero ang malipot nga pagtayog, it will not damage sang dalagko o kon mga buildings. Galing kay 2 minutes ang ayag mo.
20: Oo.
1: Grabe.
15: Kwan mo balukar sa Pacific Ring of Fire Pacific. Amo na nga damo linog permi sa aton do hindi gini malikawan bla. Pag naghulag ya ang duta, sigurado igo gigita diri. Depende na lang kung diin nga porsyon sa Pilipinas. Well?
20: Yes, amo na, Radyo Man Don, no? Radyo Man Rodel. Diri dan sa ato sa Iloilo, nag number 3, diri ang pinakabasog na linog sang una mo, ang Lady Kai Kai.
15: So, itong nagba sa Belfry, no?
20: Oo. Wala pa kita sang next dira nga natabo diri sa aton. So, amoy na nga, bala mo nga, may mga cycle mo na siya for so long a time, no? Wala pa ini matabo liwat so amo nang inahalungan man no sa aton sini nga mga awtoridad kag amo na nga masako man aton nga simulation exercises para nga ma-inculcate gid no sa paminsaras mo kuno aton paano ang pag-evacuate sa mga building may ara kita sang calamity
15: ang kwansyon do 1948 tama well
20: mga dira mga 1940s no Lady Kai Kai
15: Lady Kai Kai 1948 no.
20: Oh.
15: Radyo Man Joel, so siya do ka dako man 7.8 man ang magnitude. Well?
20: Amo na ang ano, amo na ang isa sa mga gitanaw bla Radyo Man Joel nga hindi malayo ina nga matabo sa Iloilo because sang sining previous stories nga ano natabo
15: sa tong ang epicenter yung ito that time between municipalities sa Baninii Antique kag Dao. Anto Bias Fornier bla subong muna.
20: Imagine 7.8, no? Pero
1: tingnan ko siya. Oh. Ang sa ano, 7.4 eh, no? Di ba?
20: Yes, so, yes. So, di, amunin nga, dapat gid, no? Halong kikita. Kag ano gid eh, hindi natin pagkadlawa ng mga simulation exercises, no? Dapat sundon ina siya kung may CIMEX para nga mabalaan mo kung ano ang...
15: Hari lang ha. Kung hindi ka ganit kasunod sa CIMEX pa lang, how much more kung sa actual?
1: Mm.
20: Oh.
15: Kung hindi mo masunod nga sa IMEX pa lang, kung sa aktual ano pagidahan, kaya lain na iya kunara, kaya sa aktual na gindi ang linog.
16: Bebe, dala na nga kulba mo.
15: Oh, eh.
16: May dala na nga panic.
15: May haragan niya, Master Don, nga do, halos hindi ka dalagan. Kita ko diba gulang sa video, ginbutong nasa sa mga classmates sa Tuguro.
16: Oo.
15: Sa isa kaskulahan, dalagdag ng mga debris mo. Tiginbutong lang kay gahapa na lang ang babae ng isang estudyante.
16: Kaya hindi
15: ginbutong
16: na, kaya pala mo grabing kulba, gakurog-kurog ng tiil pa rin ko. Hindi,
15: naka,
16: hindi nakalin, no? Hindi kalakat. Oo.
15: Amo to ganing sa sulod sa isa ka fast food chain bala to well atong isikat sa isa ka building to may radio station sa babaw. Amo to nga daw hindi gali kahalin tong isa kay tig kurog ng gurong tiil ya.
16: Oo.
15: Kag daway na persano pag insugat pag ikagin alay ayan pagwa.
16: After a few seconds rumpagid.
15: Grabe no.
20: Amo na kon unahan ka sang kulba mo bala magpanik ka. Amo na mabudlay nga mag-execute na ko ano ang imong plano. Amo na gani nga ti dapat kung may mga Cymex no. Obserbaran gid kag sundot ini sa aton mga kautoran.
16: Okay, sige. Thank you so much, well.
20: Balikan lagi kan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI Armen Iloilo Radyo Man Joel Franco Tatak Armen.
2: Oh. Tatak RMN.
15: Ito na, hindi na ipagkadlawan. Cymex naman da. Hindi ah. Kinaanad na, ano, balan mo, ang perfection makuha ta sa sige-sige mo.
16: Practice makes perfect ah.
15: Oo, ti karon kung hindi mo na ganit makuha sa Cymex pa lang, much more sa aktual nga event ay.
16: Kaya wala nyo ginaseryoso. No, ang ini mga simulation exercise, ginabutangan ini isang system. Para nga daw wala ka na bala in case of doubt, sundon ta lang system niyo ah. No, so dapat, amon, linya kita, kanto kita sa pinaka-safe ka lugar, pinakalapit nga exit kung ara ka sa building, no? Kamagwa ikaw. So those are things sa gilantaw, tambal ganin sa pagtuon subong nila Parikoy. Sa ilang simulation, ang posible kuno damo marustak hindi ang mga dalagko ka mga matag-as din nga building. Bal ni Radyo Man Joel, ang ila ginalantaw karon so sa ilang pag-study kung i-simulate nila ang amo na kabaskog nga linog, ang madamo kuno magkalarumpag ng mga balay ang sa mga subdivision. Kaya mga 2-story, 3-story ko no, kahit ako unta mga sindi, kay total residential naman lang.
15: Isa ganun, ginatapik-tapik lang.
16: Oo. Diba? Sir, dapat tadi, amung ganun sa kadalom, may dugang na, nasiminto na kagkabilyan.
15: Kaya ganun na iban nga, kanon tayo ganun lang, daw ginatapik-tapik lang. Daw mga post-pro lang agin tapik. May subdivision nga muna mo.
16: Oo, abalang ko na.
15: Daw mga post-pro lang agin tapik lang. Tapos tapalan, nag-finishing mo na o. Dito dawain nila makita nga, no? Dito mo na, pero dapat makuron dagid master doon, kaya hindi nila blahog. To sorry rin na ito, be, limbawa. Pero kung mahulugan ka halin sa ikaduwa nga panalgan, sakit pa na?
16: Oo. Gabi, dagdagan ka na mo, karon sang kisami mo kaga, dala ng atop mo.
15: Ginpakdol ka lang ganit, sakit-sakit na. Much more rin ang halin niya sa pilaka tapak.
16: Oo. So, ano na, no? So, sa mga engineer mo na ito, nabisan na residential lang na, let us make sure nga ara sa standard bala pareko.
15: Kagdamo pangadan sa mga old buildings diri sa aton master don namo na bala. So preparahan ta gid ini pero gapangamuyo kita nga while ga preparar kita nga hindi man ya matabo ini sa aton diri sa Iloilo or sa bilog naman nga Philippines. Kun alos pag ani pangamuyo anta bilog na kalibutan.
16: Oo nga mangin okay lang. In a way sa aton mga mangunguma mo ni advice ko sa inyo no. Mechanize na kita, magamit na kita sa mga traktora, sa mga machines. Kag kung traktora, machines sa mga kinanglanon, Kubota products na kita. Kag ini available lang sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, ang exclusive authorized dealer sang Kubota Philippines Incorporated sa bilog ng Panay Island. Gani makasigurado kamo, mga Parikoy, mga Marikoy, nga hindi peke, hindi imitation. May promo galing yung subong ha, for every 3,000 pesos worth of purchase, may ara kamo raffle ticket. Basi kamo na mapalaron ng winner sa December draw sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated together with Kubota Philippines Incorporated.
15: Yes, makita nini sa Balantang Haro, sudad sang Iloilo, malapit sa Ceres Terminal, Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, exclusive dealer sang genuine ng mga Kubota tractors and machinery spare parts sa Panay Island kag probinsya sang Guimaras. Kudaho gigi magbakal sa mga Kubota spare parts basi kun di inyo lang gin bakal bala. Ay, isa lang gin baklan nyo, kadtuan nyo, Iloilo New Agri lang gin. Industrial Marketing and General Services Incorporated. Nagabalig yaman sa mga Kubota Rice Transplanter, Kubota Rice Harvester, Sugar Cane Harvester, lakip na ang Kubota Cane Loader to Truck. Ano pang inuhulat ninyo? Kadtuin na sa Balantang Haro, Iloilo City. Iloilo New Agri, Industrial Marketing and General Services Incorporated. Amen, amen, amen.
16: Sa pagbalik na pare ko yung mga segment sa aton ng mga Radyo Man na reporters.
15: Ginagutom ako, Master Don. Kita mo ito may barko-barko.
16: Oo.
15: No? Naging padalas ang paluto. Thank you, Gid, ha?
16: Thank you, Gid.
15: Sa aton na sponsor, Paluto Seafood Grill and Restaurant dira sa Biton Haro. Adlaw na ang Anli Paluto in Sumba, yes. Master Don. Subong yes. Yap. Pwede nyo na ma-attack sila anytime, mga kabiyanan. Any day sa bilog ng simana. Anli Paluto in Sugba dira sa may Bituon Haro, Iloilo City. Pangita lang ang Paluto Seafood Grill and Restaurant sa barangay Bituon Haro, may ara man sang branch sa Sudad Sampasi kag ang ila Anli Paluto masugod naman sa June 12 masugod. Adlaw-adlaw naman sila dayon, Master,
16: sa Pasi.
15: Sa Pasi gili, sa Pasi, no. Adlaw-adlaw na June 12 masugod, pero diri sa Bituon Haro sang Sabado nagsugod na. Asta na ni mientras tanto, mga kabiyanan. So bisitahin ninyo pag gusto ang namian ko dire. Kay kun mag-anli paluto in Sugba kaya ang imo yang gin service imo halin gid ya bag-o sa kalayo. No gin kwan niya, hindi sila nga gin display lang kundi nga bag-o gid ya luto para sa imo. Kag pwede ka kambal kung anong gusto mong luto, sugbanan, okay, ting sugban, liman. May mga seafood ko nakuha ni Master Don, may arat na mga seafoods. Kung gusto mo pasayan,
16: oo.
15: Gusto mo crabs, gusto mo ining diwal, no? Angel Wings, no?
16: Manawang Angel Wings, so.
15: Kag madamo pa nga iban, no? Kadamo, dira. Tanan nga paborito mo, ano, mga isda nga sari-sari, mga kabiyanan. So, Anli Paluto and Sugba sa Paluto Seafood Grill and Restaurant.
16: Wala mong manami dira sa Paluto Seafood Grill and Restaurant kung grupo kamo. Kay inyo, gidya bala, makaleski kamo kung Anli Paluto. Kay may mga packages, ina. So, kung grupo kamo, pamilya kamo, damo kamo, this is for you. Ang Paluto Seafood Grilled and Resto.
15: Ang nami pa da, Master.
16: Adlaw-adlaw na niya. Sang gin-lunch ini, paparik ko isang Sabado.
15: Yes.
16: Adlaw-adlaw na ni Anli. So kumbaga pagtapos, kanto naman ito, balik na ito. Amo naman niya ako, no?
15: Na. Ako na style yun, pinahinay kayo. Pagkatapos nga manaog lang ginkaon mo. Pagpanaog yung tunga, duwara na sa... Dutunga na. Paluto ko na maliwat, no?
16: So, nami dang mga marimis ng sabok kay fresh. Guaranteed fresh. Fresh from the sea. Ang mga isda dira ka, mga shells dira, mga seafood dira, no. Kag mga sagad-sagad ang nagaluto dira, damo na nagyan ng mga restaurant, no. Mga the best chef ang ginpangkuwa sa Paluto Seafood Grilled and Resto para nga mapanamit ang inyo nga dining experience.
15: Arig lang to, mabalik kita dugo, guys. Standby, mga kabira, ng oras Philippine Standard Time, 21 minuto sa kaligad sa alas 2 ng hapon. Magabalik ang Targetan ay sa Udto.
3: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This time check is brought to you by Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa. This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
21: Oxygen gida ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
22: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit mula sa akong nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko na siya nga ginabatyag. Pero, may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan ito gininom ko kada gabi, isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang natula ang midnood sa abaga kung ang palanakit sa akong mga tiling. Wala na dahil.
21: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
23: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
24: Talk, talk, talk. Lechon Manok promo.
4: Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patuluga ang radyo samta nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tatak! RMN!
5: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang Detribayo with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
6: Detribayo, ang Detri, yung may BCO. BCO, yung may Detri. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika, kulayan ko mangi-gay-gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
6: Mighty C,
24: mabaka sa mga butika.
6: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
24: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
6: Masami nagkapangihi.
24: Masami ginauhaw.
6: Kasi may diabetes ka na.
24: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
24: Ang may powerful compound.
6: Nga nagapanubo.
24: Sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
24: Garantisado.
6: DTX 500.
24: D3 Bio.
25: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio.
6: Yung may VCO.
24: Ang VCO.
6: Yung may D3.
24: Mga, mga butika.
26: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket na masalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
27: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo!
28: Ang RMN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Builog man nga ginaupdan sa mga masunod: Metro Pacific Iloilo Water, building modern infrastructure to bring balanced, high quality water straight to your taps. Metro Pacific Iloilo Water, tubig na limpyo, serbisyo sa Ilonggo. Congressman Ferge Deputy Speaker, House of Representatives, kagbilog pumuluyo sa 4th District sa probinsya sa Iloilo. Honorable Leanne Dibuque, Vice Governor sa probinsya sa Iloilo. Kagliga ng mga barangay Iloilo Chapter President, kag ex-officio board member Amalia Dibuque. City Furniture Appliances Store, nagapangita ka bala sa furniture, appliances, kag kitchenware? Magbisita sa City Furniture Appliances Store, your installment specialist na hamtang sa Aldiger Street, Iloilo City. Owned and managed by Mr. Teofilo and Rosie Montejo. Eon Group of Companies, an integrated group of business dedicated to create opportunities and improving lives across the Philippines. Featuring Eon Realty Development Corporation, Eon Builders Corporation, Eon Commercial Leasing and Property Management, Eon Centennial Resort Hotel and Water Park Iloilo, Eon Centennial Express Hotel, Eon Centennial Soho Hotel, Water World Hotel Cebu, Eon Travel and Tours Corporation, Eon Visa Center, Eon Cruise Hub, Eon Industries Corporation, and Gold Star Traders. Eon Group of Companies, we make life better. Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee, mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pangabuhi inyo Kape Henyo, butaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee.
29: Ang sakit ng ulo dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
30: Unilab quality yan!
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes, kag-cholesterol. Updaily sang vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about vanular.
10: Unilab quality yan.
9: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
12: Sample Plus Gold.
13: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sugod ang duwa kabulan noong pawan.
12: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Sample Plus Gold. Sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
14: Ako si Reddel. Damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Sample Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
12: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
17: Kilabot sa mga balo kag binayaan. Yes! Master Rajuman Don Dolido. Kagang pare ko'y isang masa. Yeah. Pare ko'y Rajuman Ronel Sorbito. Sa Targetanay, sa Udo.
15: Mga ka-Rajuman, balik sa itong pagkapangalaga diri sa Rementer Gitanay sa Udong oras na itong Philippine Standard Time. Alas 2:29, iningabahin ginadulong sa inyo sa kaluan sa Santon Plaza Gold, ang gold standard sa barag sa ikayong lawas. Kung may gold ang alan sa Santon mo, buot sinigon, mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Halini sa extract sa mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, spirulina. Kagini mga kabiyanan, epektibo gid kontra sa traidor ng mga balatian like diabetes, mahigo-adugo, hypertension, nagabukol-bukol, kung naubag-ubag sa imo sininga lawas. Tandaan, confirm ka nagamasakit mga kabiyanan, mag-inom sa Santon Plus Gold, 2 or 3 ka kapsula kada adlaw. Pero kung ikaw naman nagapangita sang kape, Santon Gold Coffee Mix, gusto mo magputi ka, gusto mo ikaw magbakod ang imo sininga tulan, bangod may collagen ini kag may ara sang glutathione, ini mga kabiyanan mabakal nyo sa mga butika. Nagapanami sang tubo sang buhok, sang kuko, kag dugay ka magtigulang kay bangod nag-elastic ang imo sininga panit, no? Ang mga fine lines kag mga wrinkles daga kadula. So dugay ka magtigulang lalang taon, ah, no-ano, malandaw ga botox kay imo yaman. Sa pagpangapilang, sang Santon Gold Coffee Mix, so tinlo sa gwa, tinlo sa sulod. Santon Gold Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
16: I-check na natin ito kayo ang aton sining mga segment, tiri sa aton sining mga pagpangalaga diriman sa Target Tanay sa Udto. Of course, sa aton sining mga sukid na kay Parikoy Stephen Fanega. Parikoy, how are you dira? Parikoy Stephen Fanega. James Carpe, kag Ma'am Ilinita La Pastora. Thank you so much sa inyong pag-upod diri sa aton. Yari na aton nga Health News with Rajuman Joel Franco.
18: Ang inigabahin kayo dala sa inyong kaluan sang D3 Bio, ang inyong antivirus specialist. Kombinasyon din isang vitamin D3 para sa mabakod ng immune system, kag extra virgin coconut oil na nagaya sa monolaurin na inyong protector kontra sa mga viruses.
19: Maayo nga balita sa mga palakaon sa chocolates. May positibong epekto sa atong kayong lawas ang pagkaon sa dark chocolates, ilabi na kung mataas ang concentration sa cacao. Base sa pagdoon nga ginpresentar sa Experimental Biology 2018 meeting sa San Diego, USA, may positibo ining epekto sa stress levels, inflammation, mood, memory, kag immunity. Suno kay Lee S. Burke, researcher sang psychoneuroimmunology and food science, gikan sa Loma Linda University, kag principal investigator sang study, ang mataas na concentration sang kakao mas nagpataas man sang positibong epekto sa cognition, memory, mood, immunity, kag madamo pa nga binibisyo. Sa karon gusto ni Burke nga mapadaluman pa ang pagtuon sa resulta sang research, agud mas mahiluan ang impact sini sa mas dako nga populasyon.
30: Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Joel Franco, Tatak RMN.
18: Inigabahin gidala sa inyo sa ang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Nagpabakod sa immune system, nagpangontra sa cancer formation. Produkto sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Meloy, pabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
15: Salamat, Rajuman Joel Franco. Oy, by the way, ginapabalot lang sa inyo this coming June 27, alas 9 sang aga. May ara sang libre naman ng orientation, free orientation. Sa gusto magkadto sa Malta o kon sa Spain, ang nami sa Spain di kay 2 years ang obra mo to, straight nga obra, pwede ka na mangin citizen sa Espanya. Kay bangod nyo, tiyan mo ning utang na bayad nila sa aton, bala, para sa pagsakop nila sa Pilipinas for 333 years. Kag mga kabiyanan sa Malta, babarato ang tananda, no? Dako sweldo, ang gasto mo makabarato ka, nami, balang cost of living, barato lang, no? Pero tiyan, ara kaya sa Malta, ara kaya sa abroad yung mga kaibyanan sa Europe kay mo ya kung kampyon yang imo nga pagkaduan, no? Pwede ka to nurse ka bago ka lang kapasara bisa nangin RN ka o bisan wai pa, no? Ano man nga kurso imo da gusto ninyo, attend ka mo, libre man yung wala bayad, nga orientation. June 27, 9 a.m. Days Hotel kita sa Days Hotel, pangitaada sa fourth floor ina, lapas function room, pangitaon mo. No, sa Dalan General Luna, Iloilo City. Sa dugang impormasyon mga kabyanan, contact lang sa cellphone number 0939-587-4134. Sa liwat, 0939-587-4134. Wala IELTS nga kinanglan, ano? Pwede ka ka-earn while nag-learn ikaw. Kag-dipindi sa lugar nga kantuan mong pathway, aragid, pwede ka mangin permanent resident or mangin citizen sang sining mga pungsod nga gin hambal naton. May multiple visa entry ikaw. Amo na, mga kabyanan. So, attend na, libre ni, wala bayad, World Connect, June 27, 2026, free orientation, alas 9 sa aga, sa Days Hotel, Iloilo.
16: Alright, no? Sa aton sa mga kultura, ang kanto ka mo, ha? Parang wala man na malain, pamati mo lang ka mo, libre yes. Man na. No? Mm. Ano naman naton sining, but before that, sa aton sining turista, mm-hmm. Hindi ka mo magkalipat, ha? D3 Bio. D3 Bio, the 1-2 punch combination, sang vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil is highly effective batok sa mga viruses, kamo nagatugas ang ubosipon nila, at kag trangkaso. Binutangan pa sang vitamin D3,

0: linings ang tinae o kunchan mo. So safe siya, mga kabyanan, adlaw-adlaw. Mighty C, vitamin C, ang lawas wala ga-produce. Vitamin C, green na recommendar ginaton. Mighty C, vitamin C, adlaw-adlaw.
1: Mighty C, vitamin C, mga kabyanan, ang puro-puro nga vitamin C. That is why nga puro-puro ini siya, may kapasidad ini siya nga magpainat sang aton sini nga mga kaugatan. Para madula, dabla, ang mga blockages nga mo nagatugas ang hypertension sa aton. Pero suggestion ko, kung gainom ikaw Mighty C, vitamin C, inom ka man sang partner niya ang DTX 500. DTX 500, ang aton anti-diabetic food supplement. Kaya ginanormalize yan eh, ang blood sugar level sa aton siling lawas. Kundi layo ikaw ya sa diabetes. 2 to 3 capsule lang na, no? Ayos na ang buto-buto. DTX 500 every day.
0: Yes, kag DTX 500 halin sa sugar cane. Mga kabiyanan, ang sugar cane igwaan ka lamang, nabilin din gimpuga pagid. Pero ang extract sa pinugaan, gindong yung puga yang nabilin na ito. Kung hindi kuha noong nakalamay, nabilin din naging puga. Ang extraction na mo yung the best nga antioxidant sa bilog ng kalibutan. Ara ina sa DTX 500, wala palso. Ara ina sa DTX 500. Guni, kung mag-inom ka daw, 2 to 3 capsules every day sa DTX 500, nag-hubin ang atay ka kidney mo. Tiko na ang atay ka kidney mo, hubin, 100% ga-function. Sila nag-apugong sa balatian, hindi magsulod sa lawas mo. Tiko hindi libre ka sa balatian, wala ka balatian. Mayong paningkay singkay mo daw. Ang sekreto, nga hindi naman gani secret mga kabiyanan, kay bango dabalaan naman ni Santanan, open secret na mga kabiyanan, DTX 500. No? DTX 500, upo ng Mighty C, vitamin C, ginatawag nga
1: Batman and Robin sa patagsang ikaayong lawas. Yari naton Tourista with Rajuman Lynette Yulatriz.
2: Ginses Son sa Ilongga Tourism Advocate ni si Mrs. Irene Rita Manican ang pagkopya sang Pilipinas, particular na sang probinsya sang Iloilo, sa mga pinakamaayong nga buluhaton ukon best practices sang pungsod Netherlands. Sunod kay Manican, madamo sang matahom nga mga practices ang nasambit nga pungsod nga mahimo man himuon sa Iloilo apang isanto lang sa kung ano ang nagakaangay nga bersyon sini para sa probinsya. Ginhalimbawa ni Manican ang pag-inganyo sang gobyerno sang Netherlands sa ilang mga pumuluyo nga mag-usar sang bike sa ilang nga pagbiyahe good nga mapahaganhagan ang polusyon. Pahayag niya, mahimo man ini nga sundon sang Iloilo Provincial Government paagi sa pag-inganyo sa mga Ilonggo nga mag-usar sang bike sa ilang pagbiyahe kag magpatuman sang Use Your Bike Day. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Lineth Fernandez Yulatriz, Tatak RMN.
0: Salamat Rajuman Lineth kag standby sa aton nga viral balita sa buong pagkay Rajuman Mon Kapalihan.
3: Ang iningabahin ang ginadulong sa inyo sang Nance Liniment Oil, pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal.
4: Ang Nance Liniment Oil ang manami nga ibanyo sa panit sagwa man ukon sa sulod sang balay para may protection ka kontra dengue. Bago dini ang may neem tea extract Nance Liniment Oil.

0: Viral, viral, balita, balita, subong, subong.
1: Mga kasama, viral subong sa social media ang litrato sang ginakabig nga isa sang pinaka the best nga highway interchange sa pungsod Japan, ang Takaosan Interchange, ang nahamtang sa western side sang Tokyo nga kombinasyon sang moderno nga teknolohiya kag sang unique ka disenyo. Natapos ang nasambit nga highway interchange sang 2012 kun sa diin nagserbi ini bilang koneksyon sa tunga sang Route 20 kag Ken O Expressway. Ang laragway sa nasambit nga interchange ang gindayaw sang mga netizens nga viral subong sa social media. Para sa viral balita subong, Radyo Man Mon Yales Kapalian Tatak RMN.
2: Hey DJ, saluta anay one time.
3: Ang Nance Liniment Oil ang produkto sang Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sang FDA kag babakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
4: Salamat Radyo Man Mon Kapalian, ini nga bahin sa atong pagpangalaga ginaduloman sa inyo sa kaluwansan Dr. Pinoy's Squalene Capsule Deoxygen Capsule. Ang kaimportante sang omega 3 fatty acids mga kabyanan. Ang mga resulta sini kun ikaw mag-inom sa Dr. Pinoy ang puno sang omega 3 fatty acids mga kabyanan. Una, proteksyonan gyud sang Dr. Pinoy ang imo kurason, no? Ang kurason mo kag batok sa mga ginatawag ng heart attack, no? Kag ikaduha, ti pagwaon niya sang Dr. Pinoy ang mga toxin sa ugat naton. Mo na nga naming circulation sang dugo mo, kag ang dugo among carrier sang oxygen eh. So makalabot gyud ang oxygen sa bisan din nga parte sang lawas ta kay bangod nga naming ilig niya o ang labay niya sa aton nga mga kaugatan kay limpyo. Ikatatlo, tunawon sa

0: Dr. Pinoy, ang inflammation ngayara sa imong atul-an para nga hindi ka magka-gout o kung mga arthritis blana. Ikaapat ang omega-3, madali ma-absorb sang imo sininga brain cells gani nga ting utok naton pirmi aktibo kag alerto. So hindi ka na magmalipaton, malikawan mo pang dementia kag ang Alzheimer's disease mga kabiyanan. Ikalima, makabulig ini sa madamo ang mga mental health issues pareho sang stress, anxiety, depression. Kapatid na ginang ADHD mga kabiyanan. So ang sekreto duwa o tatlo ka kapsul sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Dr. Pinoy's Squalene Capsule babakal sa mga butika malapit sa inyo mga lugar.
1: Ang Gatchalian na led group dira sa Senado magadonar sang ila isa ka bulan nga sweldo pareko iti mga isa sa ila mga 300,000 plus na mo.
0: Okay.
1: No ti magdose sila ti
0: although nga tigabilabil batiko may isa man nga 13 kay may mga picture gi circulate sa social media upod kay Villanueva no nga base kondo among ika 13 ti well wife do sa pa malang nagina suryanta hindi pa naging intrise mo.
1: Galutaw pa na yung sabaw na. Galutaw pa na yan. So anyway, iatag nila no ang 1 month salary nila para sa relief effort dira sa may Jensa na Parikoy no. So maayo ini, very good ini nga move kag nagambalgan ni si Senator Meg Subiri nga kunta ni mga kaupod nila man no nga mga sa minority o ang magasunod man.
0: Titani eh. Pati tani si Bato eh, no?
1: Oo.
0: Ti kag kun ako ang mga guilty na guro ipang uli na lang nila na kag idonar to.
1: Oo ti pila ba ka bulan batula ka bang kobra pila ka bulan mo nga wala ginobrahan idonar na lang na.
0: Balik ko na to ibalik ko ni kay ko man inobrahan hindi ko ni deserving mas gina deserve ini sa Filipino people.
1: Ba mahuya ko sa tao do amo na bla.
0: Kag hindi man batong akong tagipuson mangalan ko lang. Gibla mo na bala? Anyway.
1: Arena?
0: Arena, aton nga trivia. Upod kay Radyo Man Rezi Bordon.
2: Subong adlaw, Union 9, ginadumdum ang Filipino-Chinese Friendship Day. Ini ang base sa Proclamation No. 148 nga ginpermahan ni former President Gloria Macapagal Arroyo. Ini ang nagasanto man sa anibersaryo sang pag-establish sang formal nga diplomatic relations sa tunga sang Pilipinas kag China. Ang ini nga trivia ang ginadulog sa inyo sang Super Fiber. Tino iyang inyo kolon, pag-isadlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo. Radyo Man, Rezi, Danyoso, Bordon. Tatak, RMN.
0: Salamat, Radyo Man, Rezi. Bordon, may nalimtan ka pa, Master?
1: Wala naman lang, pero boss nga adlaw, ang pwede na nila makuha parikoy ang race kit, no? Para sa RMN Freedom Run naton sa palabuton nga 12, no? June 12 ba parikoy.
0: Ariglado lang alang na kita sa Tiempo mga kabiyanan diri sa aton nga pagpangalagad. Kita buwas same time same station. Sa ngalan ni Radyo Man Mark Daniel Sokal dito. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo ko naman si Radyo Man Ronel Sorbito.
1: Radyo Man Don Durido.
3: Tatak RMN. Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Community Health Alarm. Kaupo di Papa G.
6: Nods Herbal Capsule. Ano sa rin mo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamang pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sang dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, ukon UTI. Pero kung occasional man na partner, kag wala ka man may nabatsagan niya sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pag kang pangihi kag naga normal man lang harmless man ni na partner. Para makasiguro partner ipa-check up labi na kun may pain kag burning sensation kag mahina magwa ng ihi kag natural partner practice kag dia sang good genital hygiene. Inom damo tubig kag dapat adlaw-adlaw nagatumar ka sa NANS herbal capsule.
7: NANS herbal capsule.
6: Ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, gina-regulate ang imo blood sugar kag blood pressure. Bangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Kag ini amo ang
7: NANS herbal capsule.
6: Yara lang sa mga butika.
7: Megamon herbal capsule.
6: Tutoy. Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala diba? Partner, kung doon nag-iiraw na gin, hindi na pagulat nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman.
7: Megaman. Herbal Capsule.
6: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kay ang Megaman, may ara maka honigo tweetong katali kag ginseng nga amo ang nag-boost sang imo libido, naga-enhance pa sang stamina, naga-improve sang erectile function pagi sa pagpadamo sang testosterone, naga-promote sang nitric oxide mediated blood flow kag nagapanubo sang stress, kag wala gid side effects ang Megaman. Sambaylo amo ini ang imo natural remedies agud nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
7: Megaman herbal capsule.
6: 30 minutos ang partner, yara na ang palading.
7: Megaman herbal capsule.
6: Mabakal sa mga butika.
7: NANS Lemon Oil.
6: Hala, kariski, sige pa. Kiski sa patudo hasta magkalapakad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado gid nga malabot gid na sa infection. Kay nga, ang imo kunukuko partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon diin pada nga lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected na tao, magamit mo man, natural, malatnan ka man sina partner eh. Kaya ang scabies, makalalaton.
7: NANS Lemon Oil.
6: Gani para mapatahaw ang palangatol sa kapiktado mong lawas partner, dako gid ang mabulig sang NANS Lemon Oil. Marilig ka gid niya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang NANS Lemon Oil, hindi na gid ka mumakagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
7: NANS Lemon Oil.
6: Instant relief sa tanan nga palanakit sa lawas. Sila na, trangkaso, ginadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
7: NANS Lemon Oil.
6: Mabakal sa mga butika.
7: NANS Corn Coffee.
6: Partner, nga amo kasi na pagbasa sa imong cellphone now? Sinudang ginatiid mo. Hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Ati, basit taas na grado sang mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imo mga mata partner kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo-kabala kung ano ang ginatumod ko? NANS Corn Coffee, partner.
7: NANS Corn Coffee.
6: Oo, partner. Kay ang NANS Corn Coffee, may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age-related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina partner, ang NANS Corn Coffee, caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kag sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula sini ang kanerbiyoso mo.
7: NANS Corn Coffee.
6: Ang nami pagid sang NANS Corn Coffee partner kay ginapanubo ya sini ang imo nga cholesterol. Amo man ang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sang imo nga dugo para ikaw maging aktibo.
7: NANS Corn Coffee.
6: Acid neutralizer. Mabakal sa mga butika.
7: Megaman Corn Coffee Mix.
6: Partner, pareho kamo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa kamo sa kama. Mag Megaman Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
7: Megaman Gold Coffee Mix.
6: Power drink ni Mr. kag Mrs. para padayon ang banding.
7: Megaman Gold Coffee Mix.
6: Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
8: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G. Nga nagasiling, bye-bye and I love you.
9: This newscast is brought to you by Herba Strong. Ginhimo sang Unilab.
10: This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
11: ang RMN Freedom Run! 20th relaunching anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Buydog man nga ginuupdan sa mga masunod. NIG Marketing, may mga branches sa Panay, Negros, Kagimaras. NIG Marketing, we bring happiness into your home. Baluto Seafood Grill and Restaurant, Pito Onharo, Kagpasi City. Sa gusto magpa-reserve, magtawag lang sa mobile number 0927-847-7110. Baluto Pito On Branch, check sa 0968-146-4675. Baluto Pasi City Branch. O kung magbisita, kagmag-message sa ila Facebook page, Baluto Seafood Grill and Restaurant. Pure C, alkaline vitamin C, sodium, ascorbate, and zinc supplement that boost immunity and energy. Mabakal sa mga butika, Fiesta Gas, and counselor Johnny Young. Nature's Spring Drinking Water. Stay driven and ready for everyday challenges with consistent hydration. Nature's Spring. Davis Paint. Paint your story with Malaya Teal. Davis Paints, paint reinvented. Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Sa pagpanguna sang ila administrator Mr. Gilbert Valderrama and RMN Fans Club Singapore Chapter.
12: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
13: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
14: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kagmalunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
15: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
16: Sample Plus Gold.
17: Ako gali si Rhea. Akong regla, nagalabot sang duwa ka si Mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko din Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
9: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika.
18: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
19: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
18: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa Vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, diri ka dapat magtayas ang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga ma-poison ka. Ang maayo nga balita, may super fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinir sa lawas. Mas maging manami pagkita ang epekto sa super fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
0: Vita D Plus Coffee Mix.
1: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapin na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi Mushroom kag mangosteen fruit extract.
2: Mabakal sa mga butika.
0: Life Extension Vitamin D3.
3: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
0: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines, Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Hi, I'm Margo from the Ska Officers sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress, kagpulaw, paano nga, di bala? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs na ko. May vitamin C, E, niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Go pa ka! Stress tabs!
5: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
8: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS. Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Farex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B.
11: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
13: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Mabatsyagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamaya na akong nabuyo.
13: D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. VCO yung may D3
15: TTX 500
16: Q7 lot.
17: Ano ginabatsyag mo sa
16: high blood gid ko?
17: Ano sa una ang imo
16: blood pressure? 180/100.
17: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
16: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
15: DTX 500
13: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Anika. Kadayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
13: Mighty C, mabaka sa mga butika.
12: D3 Bio.
19: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
20: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Derlap, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only 3 will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open. Open, presented by Bingo Plus. Bingo Sasaya Plus sa Panalo Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
2: Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus sa Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
17: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
21: Hello, Washi.
22: Hello, Mommy.
21: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
22: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
21: Mula noon hanggang ngayon.
23: All you need is Pride. All you need is Pride.
24: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
25: ACS.
26: Megaman, Herbal Capsule.
27: Ginamintain ang imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection, kag inflammation.
26: Megaman, Herbal Capsule.
27: Importante sa prostate health, kag overall sexual function.
26: Megaman,
27: mabukal sa mga butika.
28: Cellphone Plus Gold.
29: Ako gali si Maya.
30: May cyst ko sa ovary, 3cm na gali.
29: Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
28: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold.
31: Sa mga butika.
32: Cellphone Gold Coffee Mix.
33: Konsiyan sang sumag, isa ka estudyante, kada gabi upod ko sa pagpulaw, kag pagtuon ang Cellphone Gold Coffee Mix. Gapa-active, kag gapa-sharp sang mind, kag may collagen, kag glutathione.
32: Cellphone Gold Coffee Mix.
31: Nagkape ka na, lalakas,
32: at gaganda ka pa.
31: Pagpili sa mga butika.
34: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
35: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
36: Oras, tatak, impunto, alas 3.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa simbahan at relihiyon. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Mateo 5, Kapitulo 13 hanggang 16. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawala na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang ang Diyos, O Panginoon, at ayon sa iyong kalooban, kami ay sasamba lamang sa iyo at wala nang iba. Tulad na ipinag-utos mo, sinasamba ka namin na bukal sa aming kalooban, kahit saan pa man kami naroon, at ayon sa makatotohanang pagkakilala sa iyo. Iyo din kaming tulungang mamuhay ayon sa iyong banal na salita, upang kami, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ay mamuhay at makitungo sa aming kapwa na may pag-ibig, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Naway kami ay manatiling namumuhay na may takot sa iyo, Panginoon. Iyo kaming tulungan na gumawa ng mabuti sa lahat ng tao sa araw-araw. At anuman ang aming ginagawa, naway gawin naming ito ng buong puso na parang sa iyo kami naglilingkod at hindi sa mga tao. Iyong bigyan ng kalakasan at dunong ang aming mga tagapaglingkod sa aming mga simbahan nang matulungan nila ang mga taong manatiling tapat sa iyo at ang naligaw ng landas na manumbalik sa iyo. Ipinananalangin namin na naway ang aming mga simbahan ay magsilbing tahanan kung saan naghahari ang iyong pagmamahal, pagpapatawad, pagbabalik loob sa isa't isa, kahabagan, pagbibigayan, pagkakaisa, kagalingan, karunungan, katarungan at katotohanan. Iyong paghariin sa aming mga puso ang tunay na kakumbabaan, pagkahinahon, pagkamaamo, pagpapasensya, pagpapatawad, at malasakit para sa isa't isa. Sa pagdating ng panahon na mga hindi pagkakaunawaan o kahirapan, naway manaig ang pag-ibig, malasakit, pagbibigayan, pagtutulungan at pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami ng pag-ibig na matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang ni mapagtaas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, umapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, pag-ibig na hindi natutuwa sa kasamaan, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Gawin mo kaming tagapamagitan sa anumang hidwaan at magsilbing halimbawa ng pagmamahal, pagtitiis, awa at pagtatyaga. Sa lahat ng alitan, gawin namin ang lahat sa ikapapayapa ng lahat at ng kami iyong pagpalain. Iyo kaming turuan o Diyos na hanapin lagi ang maganda at mabuti sa aming kapwa, higit pa sa mga kabintasan, sapagkat lahat kami ay may kanya-kanyang ding mga kahinaan at kalakasan. Iyo ding palakasin ang iyong simbahan o Diyos, nang kanilang patuloy na ipangaral ang iyong salita na may buong pagtitiyaga. Naway sila'y magpatuloy sa pagtuturo sa mga tao na sundin ang lahat ng iyong mga kautusan para sa kanilang kaunlaran at tagumpay. Dalangin namin na iyong ipadala ang mga manggagawang kakailanganin sa paghayag na iyong magandang balita ng kaligtasan at bagong buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa marami pang mga tao, lalo na sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalaman.

0: para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
1: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
0: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
1: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
0: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
1: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
0: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
2: ECS.
3: Magpasakop sa dalagan nga may kausa.
4: Kausa.
3: Ari na ang RMN Freedom Run.
4: RMN Freedom Run.
3: Ginadulong sa inyo sa RMN Iloilo para sa Independence Day kag 20th relaunching anniversary celebrations upod ang 95.1 IFM Iloilo. Apat ka race categories ang pwede mapasakupan. 3 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers kag 20 kilometers. May aragid para sa mga beginners kag experienced runners. Pagahiwaton sa June 12, 2026 sa Festive Walk Mall, Mega World Mandurriao kag Iloilo Sunset Boulevard. Isa indi ka selebrasyon sa kahilubayan, kaligon kag healthy lifestyle kaupod ang Ilonggo Running Community. Dalag ko nga mga cash prizes na nagahulat sa mga winners kag may mga raffle prizes pa. May singlets, medals kag snacks para sa tanan ng mga participants. Para magparehistro, iscan lang ang QR code sa official Facebook pages ng RMN kag IFM Iloilo. Ukod magpadulong sa RMN Studio kag Performa Boutique Second Floor Marymark Mall, Valeria Street, Iloilo City. Registration fees, 3 kilometers, 699 pesos. 5 kilometers, 799 pesos. 10 kilometers, 1,199 pesos. 20 kilometers, 1,699 pesos only. Dali na, magpasakop kag magdalagan sa RMN Freedom Run.
4: RMN Freedom Run.
3: Tatak, RMN.
5: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tunay, natural, at original.
8: Supple Plus Gold.
9: Oh, Charlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakagasol sa butika sang Santong Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santong Plus Gold. Gani, itisingan nyo ang Santong Plus Gold.
8: Santong Plus Gold.
10: Mamakat sa mga butika.
8: Santong Plus Gold.
11: Ang galing! Pang matagalan!
12: Parang tayo lang, han.
13: Everest Appliances.
11: Babe, ano ever best decision mo in life?
12: Siyempre, building a home with you.
11: Aww.
13: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
14: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
15: Mami, itigil ang drama.
14: Angeline?
15: May na-discover na akong timplado na at may

0: Star Nutrients kinilig na. Sa timpladong sarap, panalong panalo ka.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang ang may koneksyon ang high blood sa panulo?
2: Naku, DJ, matuod gina. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugang ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, kag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
3: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
6: And Dr. Suzette.
7: Ito po si Dr. Bernion.
8: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
9: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
10: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA.
5: Life Extension Vitamin D3. Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Oras tatak alas tres Jess.
12: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
13: ACS.
12: This time check is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ Tinyo Mo.
14: This newscast is brought to you by Herba Strong, Ginhimo sang Unilab.
15: Vita D Plus Coffee Mix.
16: Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sang Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
17: Mabakal sa mga butika.
18: Super!

0: Bangkok, makatindog, 3-4 kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo, kundiin nga nakabalo ako nga may super fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang akon nga nainom. Nakapamuhin git ako, naghaw as ang akon nga tiyan. Salamat gid sa super fiber.
1: Super fibers ang Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
2: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu!
4: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang RNN Freedom Run 20th Relaxing Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puylog man nga ginaupdan sa mga masunod: Metro Pacific Iloilo Water, building modern infrastructure to bring balanced, high quality water straight to your taps. Metro Pacific Iloilo Water, tubig na limpyo, serbisyo sa Ilonggo. Congressman Ferge Biron, Deputy Speaker, House of Representatives, Kagbilog Pumuluyo, sang 4th District, sang Probinsya sang Iloilo. Honorable Leanne Dibuque, Vice Governor, sang Probinsya sang Iloilo. Kagliga ng mga Barangay Iloilo Chapter President, kag Ex-Official Board Member, Amalia Dibuque. City Furniture Appliances Store, nagapangita ka bala sang furniture, appliances, kag kitchenware? Magbisita sa City Furniture Appliances Store, your installment specialist na hamtang sa Aldiger Street, Iloilo City. Owned and managed by Mr. Teofilo and Rosie Montejo. Eon Group of Companies, an integrated group of business dedicated to create opportunities and improving lives across the Philippines. Featuring Eon Realty Development Corporation, Eon Builders Corporation, Eon Commercial Leasing and Property Management, Eon Centennial Resort Hotel and Water Park Iloilo, Eon Centennial Express Hotel, Eon Centennial Soho Hotel, Water World Hotel Cebu, Eon Travel and Tours Corporation, Eon Visa Center, Eon Cruise Hub, Eon Industries Corporation, and Gold Star Traders. Eon Group of Companies, we make life better. Cape Genio 14-in-1 Herbal Coffee, mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pangabuhi inyo, Cape Genio, bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Cape Genio 14-in-1 Herbal Coffee.
7: Nuns Liniment Oil.
8: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung gina-attake ka sa mga lamok?
7: Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
8: Nuns Liniment Oil.
7: Solusyon sa palanakit sang bilog nga lawas.
8: Nuns Liniment Oil.
7: Feel better, live better.
9: TX500. Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko TX500 buntag ra o gabi.
10: Karon pila na may mo sugar?
9: 136 na lang. Naami ni jud kay akong tulog sa TX500.
11: TX500. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
12: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra, alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
11: Mighty C, mabakal nga butika. D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio. TTX500.
14: Ilaylay De La Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
10: Saan naginom ka?
15: TTX500.
10: Ina nalang subong imo sugar.
14: Tigi ka namin isang TTX500 165 sa dugo ko man 120/80. TTX500 na
11: TTX500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako gali si Ariel, nagkanto si Rekki sa nagligad, sikisakit kaya katama, yan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C, mamakas sa mga butika. D3 Pie.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mataas, mga buti ka.
1: Kamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
2: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
1: Wow! Mas pinagaling pa?
2: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga.
2: Wait, extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Evergreen Herbal Capsule. FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo. Mabakal sa mga butika.

0: By ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako si JL. Pagpangumang pangabuhian ko, hindi ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luadlaw ko man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
3: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Sample Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pasang na world.
1: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
0: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1. Santon Plus Herbal Capsule. May mangustin at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1. Santon Plus Herbal Capsule. May mangustin at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, ang Supplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
4: Galubog ba lang imo pananaw? Basi myopia, diabetes, ukon eye strain na hindi na pagantusa, kay ari na ang Eyeberry.
5: Ako si Anna, wala taga Mandawi. Halinsang bata pa ako, may myopia na ko. Kataasan akong grado sa mata. Budlay, gid, magtulok sa layo, kag perwisyo sa adlaw-adlaw. Sangga tumarko sang Eyeberry, naglimpyo ang akon pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
6: Ang Eyeberry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Ilawi ang Eyeberry Gold na may 10 mg lutein, available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
1: Sample Plus Gold.
7: Ako gali si Bal, pero may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, bawang may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
1: Sample Plus Gold. Mamakat sa mga butika.
8: Oras tatak alas 3:20.
9: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Birch 3 Fortified Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 775 lang SRP per baso. Bili na!
10: This newscast is brought to you by Herba Strong, ginhimo sang Unilab.

0: malupit sa kamay mo, mabait. Fried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Ay hala, sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
3: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinyo mo.
4: I have langat and I have sipon. Pag poo, pwedeng flu.
5: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
6: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Cellphone Plus Gold.
8: Ako gali si Maya.
9: May cyst ko sa ovary. 3cm na gali.
8: Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
7: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
10: Sa mga butika.
11: Maayong adlaw mga pinalangga natong natagpamati. Upod natong subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
12: Pirmi nagakalabu ang akong panulok. Daw pareho bala nga pirmi ako nagatanaw sa adlaw? Grabe gid kataas ang akong sugar level. Usahay nag-abot pagani sa 320.
11: Kag ano bala ang solusyon nga imo nakuban?
12: May isa ako kaabyan na nagsuggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iya mga ingredients, ginsulayan ko. Kag indi ka magpasakay, amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimo ko. Subong, wala na ang pagkalabo sa akong panulok. Kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
13: Tilawi man ang bagong nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinaka malapit na butika sa inyo.
14: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Cellphone Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Cellphone Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Cellphone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price 13 pesos lang. Cellphone Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Cellphone Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Cellphone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price 13 pesos lang.
15: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
7: Santon Gold Coffee Mix.
16: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Kainigid siya ang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibig siya nagulta. Santon Plus Gold.
17: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dasun kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintuman nga suplemento. Salamat kay Kubala kay Matama to nadula ang bukol.
7: Santon Plus Gold. Makat sa mga butika.
18: Oras tatak alas 3:30.
7: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
19: Di ba kaoras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pag-out? So meaning para mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas.
20: So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. 4 hours madula na sa reliever, aragay po ng pain.
21: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina consider ka na obese.
22: Tamo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
20: Hindi lagi ni carrots.
22: Oo, hindi lang carrots mga kaluran.
7: Informasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makimbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
20: Dok, as na ko, tani nga kung magkaon kumalot, galingin tayo ang akong nulo.
19: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
7: Informasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
19: Sali nga, mabalaan yung mga flowers. Nga, damo ko ba yung tingkas na mas mabot?
7: Maitukar ka pa.
19: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Magdamong ka B-complex, layo ka sa depression.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
23: Ang keloid, amo ang nagporma nga unod o scar tissue sa nag-ayo nga pilas. Depende sa tawo. Ini ang posibleng magdako kag indi manami kun nang tawon. Nga bala nagaporma ang keloid, Dr. Mil?
24: Bag-o ta pa man hibaloon kun ano ini ang keloid kag kun nga may mga tawo nga ginatawag keloid formers nga kun mapilas, wagas man niya magtubo ang kadako sang scars sa GP. Mm-hmm. Imahin ta sila na Sir GP nga inom yun sang DTX 500 kag might see or pure si agud matap na ang inyong mga inflammatory issues. Bangod ang inflammation ang may dako nga papil sa pagporma sang gitawag nila nga keloid. Mm-hmm. Ang wound healing surgery ang isa sa pinaka-common nga mga eksperyensyahan sang tao in his lifetime. Kapila na taayhan mapilas halin sang bata pa kita. Pasalamat kita sa Ginoo nga
23: gapali lang, no?
24: Gapali lang nga aton lawas to repair cuts and injuries. Imagine lang, Sir GP, kung mapilas ka kag hindi mag-ayo.
23: Na-imagine, no? Na ako, no, Dok, sa mga may diabetes.
24: Adoy.
23: Kung dugay na nga taas imo sugar, hindi na mag-ayo ang imo pilas. Sa mga may diabetes na gali, ha, inom gid detox 500 kag Mighty C or Pure C while wala pa maglala ang diabetes mo kag hindi na mag-ayo ang pilas mo.
24: Kung mapilas ang tao, Sir GP, nga nagagawa na ang dugo, unang matabo is
23: hemostasis.
24: Or pag-untat sa bleeding, magapurma sang dam ang blood clotting system, agud supnan ang gitawag pilas. Ang platelets upod ang collagen kag thrombin enzyme ang mapurma sang fibrin mesh, no? Agud mag couple sa gitawag pilas. Dira pa lang nga party need mo na gid ang gitawag nila nga Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Bangod ini ang nagabulig sa pagpurma sang protein nga ginatawag collagen. So amo na nga mga tao nga palainom Mighty C or Pure C, mas dasig mag-ayo ang ilang pilas. Ang palainom Mighty C, dasig gid mag-ayo ang pilas or GP. So next is defensive inflammatory phase. Diri na nagapadala sang batalyon ang army mo sa gitawag naton nga immune system, which are gitawag nila neutrophils. Agud i-secure ang sites ang pilas kag pamatyon ang mga bakterya kag paghimo sa mga debris.
23: 24 to 48 hours after injury, saturated na sang soldado kay immune system, Doc, ang pilas. After 3 days, magabiya na ang neutrophils kag magabulos ang macrophages nga mo ang magahimo sa mga patay nga kagaw kag cells kinahambal ni Doc mga debris. Sila man ang naga-secrete sang growth factors kag proteins para ma-repair ang pilas. 4 to 6 days ini nga phase kag diri nagapula ang pilas kag nagasakit.
24: So, dragid nami ang gitawag DTX 500 kag Mighty C.
0: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500, ikaw ba na ang may diabetes?
0: DTX 500,
2: ang DTX 500
0: ang may powerful compounds.
2: Yan ang kapalupo,
0: kagkakontrolar
2: sa imo blood sugar.
0: DTX 500,
2: sa ulika,
0: epic,
2: DTX 500.
24: Alin sa unang adlaw, pagkapilas until 6 days, grabe ang inflammation na. Need mo ang anti-inflammatory effects ng DTX 500. Samtang, padamo naman sa collagen for tissue repairs kag pag-prevent sa infection ang pag-inom sa gitawag Mighty C.
23: Next stage na, Doc. Next stage na is proliferative. Day 6, tob-tob 24 kadlaw. Pagkapol sa pilas, pagkipot sang pilas, kag pag-cover sang pilas.
24: Maturation phase naman ang katapusan, Sir GP.
23: From 24 to 2 years, no? 24 months, 24
24: days to 2 years. It will take 2 years para mabalik sa 80% ang flexibility and strength sang nag-ayo nga pilas. Depende sa pilas, ha? Kag depende na kung ano ka-efficient imo nga gitawag collagen. Kag imo nga anti-inflammatory agent sa lawas. Kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C, di mas dasig ang recovery sang pilas mo. So ang problema sa keloid formers, hindi controlled ang kadamuon sang collagen. Kag kuntuman kadamo,

0: balik-balik. Inom gid DTX 500, inom ITC, inom PRC, agod ini ang dali mag-ayo kag hindi magbulto ang pinalian mo.
1: Informasyon sa ikayong gawas.
2: Isa sa paborito kaya Sir Boy, yung epektos ng DTX 500 kag ITC, ang pagpanami sa akong tulog. Kung adlaw-adlaw ka nag-iinom sa DTX 500 kag ITC or PRC, una mo nga ma-feel ang pagbatyag sa tuyo paglapot na snoy base ang gabi. Hindi lamang ni ako ha, halos tanan nga nagainom sang power combination sang DTX Fabric ug Mighty C. Amon ang ila testimony, quality sleep nagnami ang ila tulog. So sa mga hindi na makatulog, try nyo inom sang DTX Fabric ug Mighty C agod mangin mamuok ang tulog nyo kun gabi.
0: Proteksyon sa radiation kay palagamit mo cellphone, no? Or gagamit mo og sige matubang computer, sa amo niyang ako namian sa power combination sa gitwag DTX 500 kag Mighty C. Imagine bala ang palibot sa subong, diin ka man magkadto. May cell sites ka nga makita. Mga towers nga mga ga-emit sa makusog na radiation. The fact nga ang signal sa internet sa imong cellphone, full bars. Meaning, ara ka sa area nga may makusog nga radiation.
2: Gusto, no?
0: Wala pa matunaan sang bugos ang epekto sang radiation sang cellular phones sa atong lawas. Pero akong pagkabalogan eh, butang ang mga hindi ka bata nang sige butang cellphone sa
2: bulsa.
0: Sa
2: no?
0: Ambot ko ano ka tuogin man na. Pero muna may kilala ko, sige butang cellphone bulsa, da, ganabo mong yapon bata. Pinaka the best mo nga himon is proteksyonan ang kagalingon mo, especially nga 5G na subong. Ang grabe gid kakusog compared mo sa gitwag 4G. So importante, hindi mo gid malikawan, may wifi, may cellphone, may computers, may palibot nga towers. Inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw, agud nga protektado ka batok sa gitwag radiation. Awon din ra ba gawa panago-nago lang na siya.
3: Ang secret ko niya.
2: Milik sa tagoay.
0: Wala siya panago sa trabaho, gagamit siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gamit niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang gapamasahi sa yapi dad, Sir Boy.
2: Dice ko no, dice. 19 nag ang 8 na 19 ako no kilis last year 18 plus mo. Oh, 19 na.
3: Ah, kampyon ni
0: mag. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapamasads ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Mga muna nga si Valentin, kakanto ginadi ka ng Merkulis, kay ang taga-radyo bandira gapamasahi, gamit ang DTX herbal oil.
2: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhok sang ilok mo, anong imuon niya sa boy?
0: Maligo ka lang adlaw, no?
2: Basic.
0: Oh, maligo.
2: Basic. Gina niya.
0: Ang pagligo is not enough.
3: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampyon din, may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kung tito si Dukramil, giputangan sa vitamin C. Na puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamakamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
1: Mahit ko bala ang imo dugo?
4: DTX 500!
1: Masamit ka bala ang gina-energy?
4: DTX 500!
1: Ang DTX 500!
4: Ang nagatindo sa imo mahit ko nga dugo?
1: Nga sa masami,
4: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga energy?
4: DTX 500!
1: Masalika DTX 500!
5: Ikaw bala may ginabatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag marato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang tagdimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, mag klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Academy. Sa Kabangkalan, magkanto lang sa ACM Building, Texas Street Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, BJI Building at ubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38.

0: Clinic Radio Bandera Compound, sa likod ng Blood Check Laboratory, Catalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayara magitan ng klinika sa San Carlos City, Barrick Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garl Building, sa likod ng VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternative Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa itaayong lawas mo.
1: Ang mga ginikanan, tasangon na Dr. Ramil, nag-aambay nga magpalayo kita sa TV, no? Kaya maguba ang atong
2: subong
1: mata. Pero subong ya, sa atong trabaho, no? Especially sa trabaho natin sa opisina, masami kita nag-atubang sa computer, no? Halos 8 ka oras gid kita nag-atubang sa computer.
2: Sanguna, palikawan ka lang tao TV, subong ya, ginataga na isa-isa.
1: Cellphone.
3: Subong lula, nagpangagaw cellphone.
1: So kung hindi man computer, cellphone naman ang ginatutukan, no? Ang monitor sa computer kag screen sa cellphone ang nagahatag sang mataas nga level sang oxidative stress sa aton mata, excluding pa na ang UV radiation halin sa silak sang adlaw kag mga glares niya, no? Grabe ka exposed ang aton mata sa oxidation. Amo ni ang rason kung ngaan nagahubin ang edad sang mga nagausar sang corrective lenses or antipara, no? Kung ikumpara mo sa mga panahon nga wala pa computers sa cellphones, so proteksyonan ang mata mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw para maayo gid ang imong panulukan.
2: Okay, paguro ni mata ko ay wala pagkapan mo ay glass mo. Naka DTX 500 kag naka Mighty C.
4: Bala anon gid ang tagiya sang DTX 500 kag lagat para.
3: Ako man, wala wala ka pinigil yo sa nang pamatao ay ganti para.
1: Pero no.
3: Ara na.
4: Okay, no? Ang it's not only the eyes that is prone for oxidative stress, no? Ang kumbaga ang diabetes cause a lot of problems in the eyes. Remember, our pancreas produces around 5 enzymes, 4 hormones a day in seconds. Meaning to say, the islet of Langerhans, which produces insulin and beta cells na, is really prone for oxidative stress. Damay-damay na dayon, pati diabetic retinopathy, apektado na imong pata. That's why DTX 500 is really important. Kung gusto mo dugay, dugay ang imong mata, wala gapunaw, pas ni Dr. Ramil, mag-DTX 500 ka, mag-Mighty C ka. Kung gusto mo, ang mata mo kampyon gapon, tulad ni Sir JP.
1: Layo pa lang kita na.
4: Why not grab?
2: Layo pa lang makakita.
4: Pang-cute lang na. Mag-DTX 500 kag mag-Mighty C.
3: Basta upon ko si Joanne, dark ang glasses.
4: Dark ang glasses.
3: Basta rin makita kung di nang panalukan.
2: Pero kung wala, klaro-klaro. Basta na pakalayo. Te, daog kagin dyan sa imo nga, 22 pesos nga investment kada adlaw. With DTX 500 kag Mighty C or Pure C, nami natulog mo. Luwas ka pa sa radiation, protektado pa ang imo mata. No? And most importantly, hindi ka pa magka diabetes. Tisan o ka pa mainom sang DTX 500 kag Mighty C? Kung ako sa imo, subong na while wala ka pa sang ginabatyag nga balatian. DTX 500 kag Mighty C.
0: Informasyon sa ikaayong lawas.
3: Ang matatagabatyag sa radiation, kung ang ilong gabatyag lang sa radiason sang baho, una pa ni guba sa mata. Sir Kevin, anong mahimon para hindi magbaho?
4: Konektado ang mata sa ilong. No? Kung makatupad kami medyo may angsod sa jeep, gatulo ang luha. No?
2: Abi ko gapiyong, hindi gapiyong.
4: Gatulo ang luha. That's why maligo.
3: Gabumbay, masyaga ko.
1: Dapat may ara kita dugang na protection para maiwasan ang body odor, no? Ang Clinica Dio Fresh may ara sang BCO, no? Amo gining nagapatay sang kagaw nga nagatugas sang pagbaho sang imo nga ilok, no? Kaga maski lago ng imo bayo, no? Ubahon mo imo bayo, hamot Japon kinaka Clinica Dio Fresh ka. Syempre ang Clinica Dio Fresh pag swipe mo sa imo ilok, wala nagamantsa sa bayo, wala nagaputi-puti. That's why nami siya para sa mga may ara sang challenging nga ilok, no? Kaga nagapaputi pa kay may ara inisang nga vitamin E, no? Ang aton nga Clinica Dio Fresh.
4: Of course, kung tapos ka ng Clinica Dio Fresh ka na nan, tinloan mo man ang selula mo. Ang nami niya magtinlo ka sang selula mo, kiga pangapi ka, kapangapi ka sang healthy coffee nga DTX Coffee Mix. Ang gapahubin ka, Sir Eljan, habang kapangapi ka, gapataas ang imong metabolismo sa aga, may galaba, may gascrub sa imong selula. That's why gamat-amat kahubin sa DTX
2: Coffee Mix. Kapi nga gapahubin, kapi nga gapang detox.
3: Di ka pa nakita, Bi, ang imo ya bulong kapi.
4: Kampiyon.
3: Namit ya sabor.
2: Perde mo yan ni kuanya ni engineer ya kay Yakapya butangan niya extend. Ano?
4: Extended ang morning kung butangan mo extend ang imo kape.
2: Pero kung diabetiko ka, kag may cancer, I suggest nga DTX premium sir.
5: Oy kampyon, paborito ko.
2: Ang DTX premium butangan mo na sang Ditribayo. Mm-hmm. Kaya ang kombinasyon sang DTX premium kag Ditribayo is the best sa may mga diabetes kag may mga cancer sir boy. Mm-hmm. Mga degenerative stage mm-hmm. ni sakit. Mm-hmm. Ako nami ang kuan DTX premium nga kape. Ang bulletproof coffee. Kung may cancer ka, nami tungod sa iya nga Ganoderma mushroom. Kag siyempre, Ditribayo, sir boy.
4: Ready for the day ka na. Nung biskan ano, padang health threat, tubangon mo, protektado ka in both ways against oxidative stress and against bacteria, fungi, and viruses.
3: Mm. Alright. Confirm ka nagahapit sa Golden Field.
2: Ha? Confirm ka balagahapit. Daw, araman daw ang kuhan. Ha? Araman daw ang paliguan.
3: Sa kuhan.
1: Hindi ha? Swimming pool.
2: Yan. Huwag ka kaligo daw.
3: Ara! Kita ko, may mga kataw daw.
2: Okay, manaman nyo daw.
3: Permi ka bala gahapit sa Golden Field? Permi ka bala sa Public Plaza? Uh-huh. Uy, dapat mag-Ditribayo ka.
2: Debate ka to?
3: Ha? Paano bala mabuligan ni Ditribayo ang numero uno nga problema ni engineer? Aha. Di ko ang sugpon. Sa talk ni Doc? Oy, hindi bala lawag-lawag ang STD, sir boy. Ang problema sini, madala mo ni si imo nga misis. Misis ba si Malatnan? Mm-hmm. Ako si imo, kung di mapunggan, naka-extend ka abi di umupunggan ang need. Uh-huh. Ditribayo ka na nga daan.
2: Ditribayo
3: ka na. Oo. Before magpuli sa malay niyo, sa talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
5: Talk ni Doc!
2: Kita ka nang nalalabog yung mga nadyos mo.
3: Naapalainom, Ditribayo, ang mga palikiro.
4: Ang aton culture, no, ang Filipino culture, ang machismo sang lalaki per ticket. No? Basically, ginabase kin ang machismo sang lalaki in how profilic, kung ano siya ka kamayo, no? Sampang chicks.
2: Uh-huh. Men, unfortunately, no? Men is polygamy.
4: Gamos by nature ko, no?
2: Polygamy.
3: Mamati ko no si Nilboy.
4: Man is polygamos by nature.
2: Polygamos. Polygamos.
4: Ang problema, damo na ginatawag nga sexually transmitted disease or STD, no? Mm-hmm. In fact, tungod sa COVID, may datos ang 2019 nga ang cases ng HIV is only 8,500. Mm-hmm. Because of COVID, no, gin-enhance ang COVID ang HIV. There is around 50,000 cases of HIV right now in the Philippines sa 2022, no? So sa mga adlaw, tunanta, paano bala si Ditribayo makaputikta si imo kontra sa STD? Dr. Ramil?
2: Yes.
4: Sensitive po niya.
2: Sensitive, no? Sexually transmitted disease, STD.
4: Duhay maging dulong nung ano sex kid.
2: Damo ka bang danan, sir boy na mo?
3: No.
2: Number one is HPV, or human papilloma virus.
4: Uy.
2: Either virus na,
3: original words. No?
2: Or bacteria na. Amo na ang kwan, amo na ang gitawag mga sexually transmitted disease. Chlamydia.
3: Bacteria. Chlamydia sis bubaho na.
2: Gonorrhea.
3: Ay!
4: Ang kapit kalayan.
2: Syphilis. Amo na sa una, glinong dumduman nga, initon ko nung butong, kag isulod ko nun imong imong ano.
1: Muna ako may aga pa, nagapangulabo.
4: Mga matonda pamati, ha? Mga macho na
2: pamati, ha? Trichomoniasis. And even against deadly HIV or AIDS, na pinakadelikado.
4: Delikado, gano.
2: Pero, kung nagatuon ka, nagabasa ka, sa kaepektibo sining Ditribayo, sir boy, daw hindi ka mahadlok. Because Ditribayo may ingredients nga vitamin D3 nga kaya niya pabakudon ang imo nga immune system.
4: Mm-hmm.
2: While ang medium chain triglycerides nga ara sa extra virgin coconut oil kaya niya panghimoson, pamatyon ining mga klase nga kagaw.
4: Ay wow.
2: No good news sa mga kuno.
4: Mga babae ito.
2: Good news sa mga may ara multiple partners. Kag paano ang Ditribayo makabulig sini nga mga balat yan, sir boy?
4: Mm-hmm.
2: Are, number one, kaya nila nga i-disintegrate. Anong namin
4: ngayon?
2: Wasakun. Mm-hmm. No, ang envelope sang virus. Amo ang number one nga kaya himuon sa Ditribayo.
4: Mm-hmm.
2: Ikaduha nga kaya himuon sa Ditribayo, kung mahimo gid man siya nga ano virus, hindi siya mag-mature.
4: At hindi.
2: Kaya pagbuwa niya sa selula, patay man Japon siya. Kag hindi siya ma-replicate. Siyempre, patay siya mo. Pagbuwa pa lang, patay na. Paano mag-replicate? Kag number three nga mahimo ni Ditribayo, sir boy, hindi siya basta-basta katapik sa imo selula. Nga man, siyempre, hindi siya katapik. Allergy siya sa Ditribayo. So, sa mga nagainom Ditribayo, it's a good news, no? maistidi man ang sakit or tanang nga klase nga virus kag bacteria, kung adlaw-adlaw kag inom sang nitribayo, layo ka sa mga problema sa mga balatian nga ang gintuga sa mga kagaw.
6: Nitribayo. Ako si Richard, isa ka triple driver, hanggang ngayon ulo ko, nang baluan ko mataas ang kaliyak ng blood pressure. At ayon ang paninisis ng nitribayo, tatlo kami si sa isa ka, 1 month lang, kuha nang ngayon sa ulo ko, nang dubo na akong blood pressure.
7: Nitribayo. Ang Nitribayo. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butka.
8: Sa mga Master of Universe da, mga Jedi, mga ninja, pamati ka mo, ha? Ha? Kay kung profilic ka mo, kung damo ka mo sexual partners, i-explain ni Sir Kevin kung ano ang paagi sila.
1: Ay, thank you, Sir Boy. So, ang protection nga mga tags atong sang D3 bio, no? Batok sa STD, lalo na ang mga tao nga prone sa STD, no? Nga nag-practice ang unprotected sex, no?
8: Check!
1: Kagang mga, may mga multiple partners.
2: Check! Kay, dapat, nami man ang unprotected sex. Kay, siyempre, ikaw bikaon sang saging may ano, may panit.
3: Ikaw bikaon kung si may panit. Lalim ba?
1: So ang ang D3 bio no nagahatag sang pag-asa sa mga tawo nga may ara sang history of STD na magakabuhi sang
3: normal
1: ayo nga lawas kag syempre normal nga kabuhi no. Example no ang mga ginikanan no or mga nanay nga nakaagi sang gonorrhea blag
8: o tulok
1: sa atong dialect tulok. So kung sila ni ang nakaagi gonorrhea lalo na pag nagbunag sang bata, ang bata malabay na sa ano mo sa ilang
8: birth canal
1: no. Sa ilang taguangkan. So syempre paglabay na sang bata, ma-infect ang bata sang gonorrhea, especially ang ilang nga mata, Sir JP. Pwede na malaknan sang ginatawag natong nga gonorrhea. So ang mga bag-ubunag no nga may active gonorrhea infection, makadevelop sila sang serious nga problema sa mata. Kaga isa ka pagtuon no nagpakita nga ang monocaprin, isa sa medium chain triglycerides nga makita mo sa D3 bio, makabulig gid o makatap na sang mga eye infection nga ara sa mga babies no nga halin sa infected mother sang gonorrhea.
3: May asa pa.
8: Gonorrhea is a bacteria, AIDS is a virus, kayang-kaya ni D3 bio. Pero ang pinakadamo giklase nga gitawag nga STD, amo ni gitawag nga HPV no or human papilloma virus. No?
3: Vaginal warts.
8: Almost warts. Kuno, tanan kuno nga may more than 3 partners in their lifetime, most likely nakakontakt sini no.
3: Ay.
8: But ini siya medyo mild ni siya. Ang lain lang sini kung pigaw ang immune system.
3: Gakos sa cervical cancer.
8: Ang una-una, gikos siya warts. Warts. Flowery ang flower. Ay! Ang petals.
3: Ang pitsay, maging cauliflower.
8: O man ang tsura sa flower. No? Ano pagid? Sa pagkabaho. Baho sa Sir JP?
3: Akali. Ulumbot
8: baho ni siya, no? Agilika. Ang discharge ni isang babae, balti ka baho, pati iya ka lalaki nga infected, may gagawa ang indodoyment, no? Nga
1: Ano yung Sir Boy, ang kinalain sa ward sa bahay kag sa laki mo? Sa laki, painless. Sa bahay, painful.
8: Painful ang wards nila, no? That's why, amunin picto. Ang problema, kasagad ni si HPV, magpalagyo sa imo immune system. So, what does D3 bio do? Kung makalagyo ka sa immune system, ang monolauri ni D3 bio, ilang puto niya gid ka. But, it does something better. It boosts the immune system para mapangita ni siya. Paano ginapanami ni D3 bio ang pag-absorb sang zinc? Ang zinc, nga ini, amunig kung pagagatag boost sa atong immune system, ginamodulate ang atong immune system to counteract HPV hiding abilities. Ginapanami niya ang pag-ubra kay cytotoxic T-lymphocytes.
1: Ginapa-alerto niya, Sir Boy.
8: Kung ginapa-alerto niya, ginapanami niya pagid ang antiviral action sa imong immune system through this, gatawag naton, adaptive immune system, mga T-cells ta. Kag ang pinakanami kidya, kung pigaw ang imong immune system, hambal ni D3 bio, relax lang. Kayang-kaya ko ni. Pamayuhon ta ka, pero kayang-kaya na daan ni D3 bio.
2: Budlay gid, kung steady, kaya nga, kung ka-experience kami sakit kag daw kanang manghihikab la Sir Boy.
1: Kakalayo dok. Kakalayo
2: manghihikab. Kagin na kala Sir Boy. Ako ay ko kagin
3: na.
2: Tapos medyo grabe na gid kabaho ang mga discharges nga gagawa sa lalaki kag babae.
8: Friends na nanta. Mga brief friends na nanta.
2: Ang nalang sinang balatyan Sir Boy, chlamydia.
3: Ay, chlamydia.
2: Tapos nang ano na nang magkuan mo bala magchutsak.
3: Chutsak.
2: May gitawag siyang painful sexual intercourse.
8: Ay, pin virgin.
2: Ang iba niya, gano, ga-bleeding between period.
8: Abi mo virgin?
3: Oo.
8: gili iya, may chlamydia.
2: Sakit, the bleeding.
3: Amo na, Jenner?
2: Pero wala sila kabalo, sir boy, nga sa pagtuon, ang monocaprin nga makita mo sa D3Bio, isa ka monoglycerides nga gintunan, nga kaya pat yun ang kagaw nga gitawag, chlamydia trachomatis.
8: Amo lang cost, no? Cost
2: kagaw.
8: Agent, no?
2: Kagaw na siya. Ti, grabe nga mga experimentation mo. Amo na ang iba niya, before guro sexual intercourse, sir boy.
3: Inom ka gituto.
2: Inom ka D3Bio, kagbutangan mo D3Bio, imo nga ano eh.
3: Ba? Kung nagkabay nga may amo ni Gribuya.
1: Sa mga active, no? Sa mga active, dapat naka D3Bio.
3: Dapat tugay na naging topic.
8: Naman text.
3: Dapat tugay na naging topic.
2: Subong ganing timing na mo, abin na mo aras engineer. Eh siya ginayang eksperto da.
8: Hambal nila. Pwede ni maliwat-liwat every week.
2: Basta importante din, di. Nang lain ganyan ang ma-offer ni D3Bio, compare lang sa plain nga vitamin D3 nga ginainom nyo. So, inom gid D3Bio. The only D3 nga may BCO, kag the only BCO nga may vitamin D3. D3Bio.
8: Correct. No?
9: Informasyon sa ikayong lawas.
8: So, kung ikaw mahilig magparty-party, no? Multiple partners, mahilig ka, no? Damo ka gid kag guwapo ka, damo ka partners.
2: Kulang na all guwapo.
3: Kulang gali niyang budget mo, 150. Plus 8 gili. Ay, plus lang, D3Bio, plus 14.
8: Pesos. Kagamay ka bakit?
3: 164.
8: 28 pesos, no? Putiktado ka na. Sa mga friends na da, nga medyo sexually active, mag D3Bio, kaya hindi na sa tangkong kaso upo si Pon, kagilanat ikaw protektahan sa D3Bio, pati sa HIV, sa chlamydia, sa HPV, kagonorrhea, ikaw aamnigan sang D3Bio.
2: Kanto na ta sa mga dugang pa nga mga health benefits kung ikaw nag-inom D3Bio. Di daw mo nag-inom coenzyme Q10, daw mo nag-inom vitamin E para sa ilang heart, para sa ilang skin, even para sa ilang nga gitwag brain.
8: Tayo,
2: no? Muna mga kampiyon, muna mga sikat lang sa mga pagtuon, sir boy. Nga, kukutin, vitamin E for skin, for your gut, for your brain, the best nga antioxidant, no? Napanami sa imo nga vision, ay imo reproduction, dali ka makabata kung pala inom ka ning kukutin kag vitamin E. Pero damo ga inom nga wala effect sa ilang nga lawas.
8: Okay,
2: the reason why?
3: Ma-absorb.
2: Wala ma-absorb. Dire makabulig ang adlaw-adlaw inom sang D3Bio para ini nga mga iban pa nga supplement nga ginainom nyo maabsorb. So amo nang the best nga mainom gig adlaw-adlaw sang gitawag nga D3Bio.
9: D3Bio with Physio.
10: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay samang kalajaster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3Bio, mas naging klaro kag alerto nga ako pamilsaro.
9: D3Bio, ang D3. You may Physio. Ang Physio. You may D3. D3Bio.
1: Kag nga medium chain triglycerides nga ara sa D3Bio, no, nagpakita ini sang makabulig sa pag pamuhin sang timbang, no, sa mga pagtuon. Kay ang MCTs or ang medium chain triglycerides nga ara sa D3Bio nagahatag ni sa sang feeling of fullness, dasig ka mabusog, no. So ang D3Bio nagapa nami sang or nagapasaka sang production sang imo nga hormone nga ginatawag naton nga leptin. Ang leptin is amuni ang fullness hormone naton or ang naga signal sa aton nga utok nga busog na kita. Kung nagaadlaw-adlaw ka naka D3Bio, no, mas hapos magpaniwang kay may ara ka sang personal trainer mo or may nagadisiplina sa
8: iyo
1: na magpuntat na or maghagan-hagan sa pagkaon kay ginapabusog kasang D3Bio.
2: Siling ni Lydia William na buyan ko man pa-price ko gulpi ba? Makaon pa ko tani pa-price.
8: Katuntos sa gabliga. One pop, two pops, medium man pop rice. Ang D3Bio puno man siya tawag medium chain triglycerides, lower niya by 10%, no, in the calorie index. That's why dasig na tunawon sang lawas, hindi ka pa magtambok, no, because low number of chains makita, well, nga tawag nilang carbon chain sa medium chain triglycerides, no. So dasig ang metabolismo sini, diretso ni si Muatay para mausap dayon sa imo lawas, unlike LCTs nga damo-damo pa sistema, 28 steps kontra 3 steps. So ang MCT set 3 steps lang, usadon dahil sa lawas mo, no? And not only that, no? Ang byproducts ni, which is ketones. Ang ketones, ga-provide man energy sa brain. Well, labot ga-provide energy sa brain, ginasiligan, ginatapuhan ang imo utak, that's why kampiyon ang imo memorya. So kung gusto mo hindi kalipaton, niwang ka, sexy ka, mag D3Bio ka na.
11: impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mitay. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tundanan, magaayagin sa madamo ninyo nga balatian.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc.
12: Oras tatak impunto alas 4.
13: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
14: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
15: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
16: This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
17: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
18: Ang RNN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puylog man nga ginuupdan sa mga masunod: Metro Pacific Iloilo Water, building modern infrastructure to bring balanced, high quality water straight to your taps. Metro Pacific Iloilo Water, tubig nga limpyo, serbisyo sa Ilonggo. Congressman Ferge Biron, Deputy Speaker, House of Representatives, kagbilog pumuluyo sa 4th District sa probinsya sang Iloilo. Honorable Leanne Dibuque, Vice Governor sa probinsya sang Iloilo, kagliga ng mga barangay Iloilo Chapter President, kag ex-officio Board Member Amalia Dibuque. City Furniture Appliances Store, nagapangita ka bala sa furniture, appliances, kitchenware? Magbisita sa City Furniture Appliances Store, your installment specialist na hamtang sa Aldiger Street, Iloilo City. Owned and managed by Mr. Teofilo and Rosie Montejo. Eon Group of Companies, an integrated group of business dedicated to create opportunities and improving lives across the Philippines. Featuring Eon Realty Development Corporation, Eon Builders Corporation, Eon Commercial Leasing and Property Management, Eon Centennial Resort Hotel and Water Park Iloilo, Eon Centennial Express Hotel, Eon Centennial Soho Hotel, Water World Hotel Cebu, Eon Travel and Tours Corporation, Eon Visa Center, Eon Cruise Hub, Eon Industries Corporation, and Gold Star Traders. Eon Group of Companies, we make life better. Kape Henyo, 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pangabuhi inyo, Kape Henyo. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Kape Henyo, 14-in-1 Herbal Coffee.
19: This newscast is brought to you by iBerry.
20: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
22: Char Fabcon, pangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bangon ng Char.
23: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
21: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
22: Bangong kumakabloom sa Charm!
23: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
21: ACS!
24: Cellphone Plus Gold.
25: Uy, si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulgod ang duwa kabulan noong pawan ko.
24: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusan. Cellphone Plus Gold.
26: Sa mga butika.
24: Santon Gold Coffee Mix.
27: Ako si Ron, nalibag ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
24: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Supple Plus Gold.
0: Kung si Arlene, may aragi ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Santo Plus Gold na pamatudaan ko nga epektibo gid ang Santo Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santo Plus Gold.
24: Santo Plus Gold.
3: Mamakal sa mga butika.
24: Santo Plus Gold.
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Evergreen Herbal Capsule.
26: Ako galing si Chloe Dil Santos, isa ka teacher kag nagatake kid adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
28: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyong katimbang sa ikaayong lawas.
29: Mabakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
2: Char, fab, con, pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng char.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Bangong kumaka bloom sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
0: Kung doble, okay! Maundi hinata sa Suplemento in 1! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw, umalas sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay! Maundi hinata sa Suplemento in 1! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw, umalas sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
6: Ako si Jovin, dubragid kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sisigisigi ko kapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
4: Santon Plus Gold. Kala sa mga butika.
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
8: unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
7: Helps stop cavities even before they start while keeping breath

0: Aliaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! Supple Plus Gold.
2: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, gintistingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gandang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
1: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
8: ACS. Evergreen Herbal Capsule.
9: Ako si May Nano.
10: Duwa ka tuwid na nag-bleeding ka?
9: Oo, oh, tumar ko Ibirecreen. Wala na yan, hampid ko ron, wala na. Ibirecreen capsule kay biktimo kayo.
8: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nanggit ang akon nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mabakal ng butika. D3 Bio.
12: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio, ang D3. You may Vizio. Ang Vizio. You may D3. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Mimi. Galing kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day. Sa sunod sa isa ka bulan, wala na ginagbalik ang arthritis ko. Tibog, gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
14: Good

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Hello, anak.
2: Pagpunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
3: Ganyan ang Pinoy.
4: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: Paano ka makahilway sa cancer ng balatian kung ang imong vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand ng vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: May problema ka ba sa imong pagpamuhin?
9: Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higko ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: Ang manubong nga vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo nga maka-experience ang stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
13: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
14: Charm Fab Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa pangon ng Charm.
15: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: TTX 500.
18: Gina Cano,
19: ang ginibatya ko
18: ang ako na UTI ka.
19: Kasakit gig sa ako niya baywang.
20: Si sa kadlo kapila ka mag-inom
21: sa TTX 500.
19: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
20: Subong kamusta?
19: Oy na, halin sa nalik kami sa TTX 500. Ay niko ginibatya
17: TTX 500.
22: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby?
23: That's kabag stress! Mag rest time drops! Works in as fast as 15 minutes! Basta kabag?
24: Rest time to the rescue!
25: Unilab quality yan!
23: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, diri ka na sa sigurado. Masaligan niya brand kag medical doctors recommended vitamin D3. Ini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imo health, sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
26: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
25: Unilab quality yan.
23: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
27: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu!
25: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
28: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Cellphone Plus Gold.
29: Ito si Eunice. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santol Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akong arthritis.
17: Cellphone Plus Gold.
28: Mas pinalakas,
17: pinagaling,
28: pinahusay.
17: Cellphone Plus Gold.
28: Sa mga butika.
0: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
1: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
0: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness. Giga.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga buti ka.
2: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring, kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
3: Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Walang BBTO, mag-Farex B araw-araw.
5: Life extension, vitamin D3.
6: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension vitamin D3. The science of a healthier life.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
13: Busog busog ikot ulit lang.
14: Ako man bro kalot.
13: Oy, ito yung bro kuske.
15: Busog busog eh.
13: Uti lang katata. Bayari na to tulilot.
14: Oh bro kalot. Waiter! Bell na mong gani?
16: Yes sir.
14: Ay ay ay!
13: Ano nga ay ay?
14: Bro kalot, nadulang kahit ako.
13: Amo na matuon na. Ay nahaslo ka nga dula mo.
14: Nawigit ko bro kalot. Bro Steng, may kwarta ka na?
15: Kita mo nagigyan nagtabid lang adik ko sa inyo. Wala eh.
13: Ay, atis ka tulilot. Manghukas ito karong pinggan. Wisit naman imo.
14: Relax lang bala, bro, kalot. Dala ko di ang puspro.
13: Ano nung puspro? Sunugon mo lang ang karinderya para nga makapalagyot, ha?
14: Abaw! Hindi, ha? Ari yung puspro. Kita mo ni ang unod?
13: Ba? Uy, hala.
15: Ba man, tanga? Hala, tanga matuo.
14: Shhh! Diskarte lang na iya.
13: Oh, no. Kinbutang mo sa sabaw sa tinula?
15: Nagpalapit na din waiter mga bro.
16: Sir?
14: Waiter! Nakita mo ni nagalutaw sa sabaw sa tinula, ho!
16: Ay, tanga na, sir.
14: Nan! Kita mo! Ikaw na nagkakunga may tanang tinula ninyo! Hindi kami magbayad sa git order na munti! May tanga galito yung mga pagkaw ninyo!
16: Ah, gali ka, sir. Okay lang, sir, ah.
14: Ha? Okay lang hindi kami magbayad?
16: Okay lang, sir, ah. Kinagambal man ang cook namon nga kaina pagluto iya sa mga order nyo, naulaan niya na muriatic acid.
14: Ay ay ay.
13: Kalot, kag tulilot. Linyawon kanila samtang nagapahunay-hunay ka. Sila lang bahala nga magpaumpaw sa imo mga problema para magkuha ang imo stress. So wala patay balik-balik sa imo sa manugsukot. Kalot, nagtulilot! Sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flor de Len Falmares, sa direksyon ni Elna de la Cruz, ginadulot sa inyo sang RMN Bro

0: lang sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tunay, natural, at original.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
3: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! Mighty C! Alkaline, ng vitamin C!
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May ginag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, so, nagin ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
3: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabti, pamatianta ang istorya ni Aling Maria.
4: Sang una, daw hindi ko nagid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amunga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakit-an ko ang iBerry.
3: Mas klaro na bala mas gigabi?
4: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
5: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Nga bakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Sangtong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug gamunggay. Sangtong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Sangtong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Sangtong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug gamunggay. Sangtong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Sangtong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
3: Mahalagang paalala, ang Santom Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
4: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, angkay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
5: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
4: Wow! Mas pinagaling pa?
5: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
5: extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ba achieve? Mag Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kunang balansi ka timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber, mabakal sa mga butika.

0: pasensya gid kay napaka mo na nirado sa karinderiya.
1: Ay oo ano, nga ah, hulaton ka pa yan amon bago manira.
0: Ngayayay! Hindi man no suwi ah, nagapamakot na lang ko sa imo. Sige, ako naman da paugas sa mga pinggan.
1: Ay hindi na ah, nasuguran ko na.
0: Ha?
1: Ikaw to sa mga dalag ko, ang kaldiro, ho. Kis-kisi ito maayo, ha?
0: Ay-ay-ay! Ate, sige, Josue.
1: Hindi mo paggarog-garohon, ha? Eh, bago ka palang bala nagsugod din, eh. Ipa si Santa, ito na kay Winslet, bro.
0: Ay-ay-ay! Sobra ka naman yun, may kumakambal sa ako, Josue. Bulikin lang ko, bala. Kay, wala gid ko sang saligan nga makuhaan sang balon, kundi si Winslet gid lang.
1: Ate, tulukan mo lang ko, ha? Ay. Hindi ka mag-iho? Ay, kapuin ako yung tulilot, balaya. Mapahuway man ko. Oho, ang imo obra ho, ako pang nag-obra. Hapon ka na.
0: Ay, ay, ay.

0: Hapon?
1: Oe, kanami si mo. Ako na narika mo, daw halos ubuso no pang sutan. Biling-biling ban!
2: Ban? Since agad bro kalot ha?
1: Tos kuha?
2: Gutom-gutom git ko bete. Damo kami ginobra sa eskwilahan.
1: Di tulog na aga kay boss, may klase ka pa.
2: Bro kalot, may kwarta ka da?
1: Di makadlo ka gidaw?
2: Kaya patulogan ko aga.
1: Natural para boss, bugtaw ka aga?
2: Correct.
1: Wow!
2: Oh. Sini ko may kwarta ka da?
1: Marinaw. Amo na ni?
2: Ha?
1: Amo na ni? Saan ka gini?
2: Bro, bakal ko lang sudan pa niya aga. Hindi ko na iya pag-ipliti. Malakat lang ko gani. Kantaon lang bro. Sige na, bibo.
1: Agay!

0: Okay, goodbye class.
1: Goodbye, Ma'am Chirot.
0: Palapit anay diri.
2: Tulilot, nga agi na tawag ka ni Ma'am Chirot. Ah, guro, nubo ko ha mo sa quiz na kaino ay.
3: Ay, ay, ay. Ba't gani ah? Eh, hindi man, guro ah.
2: Hindi man. Kabalo ka to sang isay, nga gin pa-explain sa ato now.
3: Hindi eh.
2: Ano? Ate, tapos ka gidi?
3: Paano ko nagtapos? Kay wala ko gin pa sang papel ko. Kay hindi ko kabalo gani.
2: Tulilot!
0: Tulilot!
3: Ay, Ma'am Charot! Ano tani, ma'am?
0: Buligan mo anay ako sa mga dala ko karon magpauli, ha? Kay kabugat.
2: Ay, hello? Grabe, ma'am ba? May kargador ka na, may janitor ka pa ba?
3: Ay.
0: Libet? Hoy, Libet, ang baba mo, ha? Shado si ima karong kabuli, ha? Pakatuag po si nanay mo, ha?
2: Hala? Sorry, hindi naman liwat, ma'am. Promise, hindi na gin. Tulilot, friend na to, ha?
3: Ay.

0: Life extension, vitamin D3.
1: Isa sa apat na rason sa kamatayan ng mga diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagpataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sa sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why, importante gid nga regularly mag-inom sa Life Extension Vitamin D3 supplement.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
5: Charm, fab, con, pamong tanggal amoy ko lang sa bango ng Charm.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology.

0: kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
2: Bandong Kumbaka Plus sa Char!
0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
2: ACS!
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo,
5: isa ka teacher.
4: Nabatiang ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw, nahagan-haga na ang akong joint discomfort, na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Kapag doble, okay. Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
3: Santon Plus
6: Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kapag doble, okay. Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
3: Santon Plus
6: Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
3: Santon Plus Herbal Capsule.
6: Ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
7: Nuts! Herbal Capsule!
8: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nuts Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas na makatap na cirrhosis. Kag kung ano pang balitian.
7: Nuts Herbal Capsule!
8: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
9: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
7: Ang visio
3: nga may D3.
7: Mabakal sa mga butika.
10: Maayong adlaw, kaupod natong subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, anay, sa panulok?
11: Ay nako, iho, grabe gid ang labo. May katarata kuno ako, siling sang doktor daw pareho sang gabon nga pirmi lang nagatabong sa akon mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilawan ko kag pagkatapos ang tatlo ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw, wala na ang gabon.
12: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Ang iBerry ay hindi gamot.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
3: Evergreen Herbal Capsule.
4: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan permi kulang ang tulog ko.
5: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo po, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kami sa isa ka dalawa. One month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
7: D3 Bio!
8: Ang D3 Bio!
7: Yung may Visio!
8: Ang Visio!
7: Yung may D3!
8: Mabagat sa mga butika.
9: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
10: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
12: Supple Plus Gold.
13: Ko si Arlene, may aragig ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudan ko ng epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
12: Santhon Plus Gold.
8: Mamakal sa mga butika.
12: Santhon Plus Gold. Santhon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
15: Good thing,
14: may Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, ang guta tayong kapa.
12: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
16: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
17: You need toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
16: Helps stop cavities even before they start, but keeping breath fresh with regular use.
17: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
16: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
1: ACS!
7: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man-registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaro.
7: D3 Bio, ang D3,
8: yung may Physio,
7: ang Physio,
8: yung may D3,
7: D3 Bio. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alito gid ko sa banikaturas. Gatik gid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabis gid, pagpabas kog sa lawas.
7: Mighty C,
8: mabakal ang butika.
20: Si Mommy at si Washing Machine, believe sa Pride Washing Machine Detergent.
21: Hello, Washi!
22: Hello, Mommy!
21: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
22: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
21: Mula noon hanggang ngayon.
17: All you need is Pride. All you need is Pride.
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
21: ACS.
23: Italiano pala mapapangasaw mo, iha. Dalin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
24: Ganyan ang Pinoy!
25: Ang Pilipino, mag-ilim sa panauli.
26: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
27: MX3, tunay, natural, at original.
28: Kumdoble, okay! Mounding hinata sa Suplemento in 1! Santhol Plus Herbal Capsule. Adunay mangustin o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalas sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kumdoble, okay! Mounding hinata sa Suplemento in 1! Santhol Plus Herbal Capsule. Adunay mangustin o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalas sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang na may koneksyon ang high blood sa panulo?
2: Naku, DJ, matuod gina. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugan ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, kag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
3: Kilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
6: Number 1.

0: Ay, wala pa kaabot si Tolilot Kalot?
1: Wala pa tiya, Marieta.
2: May obras siya kay Winslet. Anong oras na ini, ho? Basi ko may ginobras siya, ah.
0: Ay, sos, ah. Bago pa lang klase, damo na ulubrahon? Nato, nagapadugay-dugay gidya si Tolilot, agudyutay na lang hulugas na nang maabtay niya sa karinderya.
2: Yet.
1: Yeah. Abi, ha, may kwanta kong ipabalon si Abwas kung hindi siya magka-obras karinderya.
2: sige lang, sige lang, ha. May kwarta pa ba na ako dere, bro?
0: Ano ang hambal mo, Teng? May kwarta ka? Hambal mo, husakon, wala! Dala di sa akon. Hindi, pag ipangatag sa iba ng kwarta mo, kundi sa akon lang kay asawa mo ko!
1: Pasyet!

0: Ay, ako siya yung rasa na Valentina.
1: Lasing ko yung medyo na, Winsley.
0: Ay, late naman si Tuliloto, ha? Huh? Ang ginampal ko siya, lasing ko, ha?
2: Ay, napalate-late siya siguro. Ago, jutay na lang ang obra mabtaniya.
1: Ay, ay, ay! Haswe!
2: Ay, kuya, ibilin ko na siya ang tanan niya. Tanan nga hulugasan iya.
1: Ay, ay! Haswe!
0: Ay, hindi, Haswe, ha? Buligan ka si Tuliloto.
1: Gani mo?
0: Nanguha mo na siya mo, ha?
1: Correct!
2: Ako ya wala mo.
1: Ikaw pala ang Swiss adugin sa imo ka isipan. Isa ang kaya klase ka agi ka? Balikan na gani si Tulilot. Kay ti nag-aayo sa saton mo. Ikaw ya dayo mo ya kaisip sang obra. Wala talat lang bala kay maabot gina siya. Talakab la si imo Swiss.

0: Oh, Balilot. Nakindala mo ko di kay Winslet man para ano?
1: Agot bulikan mo ka-explicar sa iya, bro, kalot. Kay basi makig sa sakon bla, okay, pirmi lang ko late sa obra ko sa iya.
0: Animal ka. Dalon mo lang ko di dali kag ibala ba?
1: Ba, hindi ah!
0: Yeah, ay, niya nakatulilot.
2: Nag-abot ka pa! Nakatapos ko na ang ubra mo. Bulay na lang to sa inyo!
1: Josue!
0: Wait, kilo niyo
1: ha! Winslet, pasensya agad ha. Wala ko nakakadto di, ano kay, bago lang ko nag-abot. Wala pa ko gani kailis ang uniforme ko, ho?
0: Tulilot, ang obligasyon, obligasyon na, oy. Unahin mo na, ha? Kaya nasuldiyon biya ka, ha?
1: It's let.
0: Let. Ay, ambot. Hindi ko kabalo kung anong ihambal ko, ha? Eh, kuwan eh, si Tulilot, abi.
1: Bro, kalot. Hindi ko yung pagpatsyak kay Winslet, ha? Ha? Muli ko explicar kay Winslet.
0: Ano na lang niyo? Bahala na lang ni Winslet, ha? Bahala na lang ni... kay bisan ako bala daw, hindi man ko gani makapati sa sugid niya bala sa akon, ha?
1: Bakalo! Ano naman?
0: Ayan, botsi mo Tulilot, ah. Okay na, ah. Hindi na maka-explicar, ah. Kay daghan mo istorya, damog, sala.
1: Winslet!
0: Anong uniform ay Tulilot, ha? Noon sa manaoy, dapat long pants ang grade 11. Ikaw, Yahua, sa manaoy, nakapuruntong og shorts ka nga.
1: Ayayay. Ah, kon abil islet eh. Kulambing kwarta ko, paagbakal ko tila pang agpatahe ko. Te, mula niya nalabutan sa ang tila.
0: Ala! Unsa?
1: Oo.
0: Kanto ka ni buwas sa timprano pa.
1: Ha?
0: Ay, bataksan takas ang uniform mo.
1: Ay, salamat!
0: Oo, ini kay, oh, tulog ka bala, oh. Dokalad lawan, bakit si Chora mo tulilo?
1: Ay!

0: gasto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud users ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
5: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mo nga Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
4: Wow! Mas pinagaling pa?
5: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga, wait.
5: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Cellphone Plus Gold.
9: Kuya si Mercy, harap po ang Almorana. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulgod ang duwa ka bulan noong pawan.
8: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
12: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Megaman Gold Coffee Mix.
2: Partner.
1: Gusto mo ba ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect na kombinasyon sa power kag energy. Megaman Gold Coffee Mix. May ginseng, tungkat ali, maca, kag so palmetto. Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo. Megaman Gold Coffee Mix. Yara na sa mga butika.
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gid ang akong irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Mabakas mga butika.
3: D3 Bio.
6: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
5: Yung
3: D3!
5: Mga butika!
7: Ilong Ranger?
8: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
7: Disipon! Di siguro ito matutuloy.
8: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
7: Sipon agad?
8: Oo! Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa! Mag-Neozeb C+ 14 ha! May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C+ 40 with zinc agad!
9: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z+ 40. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Samphone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Redder. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
10: Samphone Gold Coffee Mix.
12: Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
13: Samphone Plus Herbal Capsule. Ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Samphone Plus Herbal Capsule. Ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan. Kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Samphone Plus Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Samphone Plus Herbal Capsule. Ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Samphone Plus Herbal Capsule. Ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan. Kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Samphone Plus Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
14: Mahalagang paalala, ang Samphone Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit.
15: This time check is brought to you by Neozep Z+ 40 with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
16: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
17: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
18: Charm, fab, car, pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng charm.
19: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Pangdong kumbaka bloom sa Charm.
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.

0: malupit sa kamay mo, mabait. Fried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Evergreen Herbal Capsule.
5: Pumaling siya, magaling ka siya.
6: May high blood ka ba sa una?
7: Oo, may hara. Umatumba ako lang ngayon doon. Sabot sa nakatay ko sa Evergreen Herbal Capsule, tunan sulhay ng tanantanan sa ako.
4: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
8: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
9: Magalingin pala ang imo nga uha.
8: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauha.
8: Masi may diabetes ka na.
9: DTX 500 na.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compound.
8: Nga nagkapanubo.
9: Sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Garantisado.
8: DTX 500.
9: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako gani si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa ko nadulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo, kaya inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
11: Kagsubong ka namin isa kong paminsari.
9: Mighty C,
3: mabaka sa mga butika.
12: Galabog ba lang ang imo pananaw? Basi myopia, diabetes, ukon eye strain na. Hindi na pagantusa, kay ari na ang Eyeberry.
13: Ako si Anna, wala taga Mandawi. Halinsang bata pa ako, may myopia na ko. Kataas ang akong grado sa mata. Budlay gid, magtulok sa layo kag perwisyo sa adlaw-adlaw. Sangga tumarko sang Eyeberry, naglimpyo ang akon pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
12: Ang Eyeberry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Kilawi ang Eyeberry Gold na may 10 mg lutein, available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo. Malagang pala ang Eyeberry.

0: 45 pesos ra? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong patabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glow. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
2: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
4: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang sakit ng ulo. Dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, angkay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
9: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
8: Wow! Mas pinagaling pa?
9: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga, 20.
9: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
12: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
13: United Home. Unilab yan.
14: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN. Number 1.

mo nga mga tagpalamati, sunda pag-renew ang kasugpon sa amon programa diri sa Kalot Tagtulot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flor de Lynn Palmares, sa direksyon ni Ella de la Cruz, ginadulot sa inyo sa RNN Drama Center.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Maayong adlaw mga pinalangga natong natagpamati. Upod natong subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
2: Pirmi nagkalabo ang akong panulok. Daw pareho bala nga pirmi ako nagatan-aw sa adlaw. Grabe gid kataas ang akong sugar level. Usahay nag-abot pagani sa 320.
1: Kag ano bala ang solusyon nga imo nakuiban?
2: May isa ako kaabyan na nag-suggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iya mga ingredients, ginsulayan ko. Pag hindi ka magpasakay, amo ini ang pinakamaayo nga desisyon nga nahimok ko. Subong, wala na ang pagkalabo sa akong panulok. Kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
3: Tilawi man ang bagong produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress kag pulaw, paano na, di bala? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs nako. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka! Stress tabs!
6: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS. Supple Plus Gold.
14: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginaghambal na maayo gid ang Supple Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat igo bala kay matama to na dula ang bukol.
13: Supple Plus Gold. Makat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glow. Bango diyara na sa Santon Gold Coffee
13: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
16: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
17: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ipin ay Max Alaga. Max Protect,
16: help stop cavities even before they start. While keeping breath.

0: Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS. Life Extension, Vitamin D3.
2: I'm Dr. Suzette Tsu, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
1: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh!
4: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
5: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat!
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
8: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulaw, uti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
8: Mighty C,
10: mabakang abuti ka.
11: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
12: Oras RMN Iloilo, alas 5:20 sa hapon.
13: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo.
14: RMM News and Public Service.
13: Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama.
14: RMM News and Public Service.
15: News and Public Service.
12: Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, siyudad kag probinsya sa Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa RMM News and Public Service sa karuniyang adlaw na sang Martes. Petsa 9 sa bulan sa Hunyo tuig 2026.
16: Live sa gihapon nga makitaan kay mabatian sa Facebook DYRI RMN Iloilo kay sa inyong mga radyo sa 774 kHz.
12: Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga lagad. Ako si Radyo Man Mon Yales Kapalia.
16: Kag Radyo Man Magi Eresuelo Maleriado.
12: Sa subong yang adlaw sang Martes, ikaduwa naman nga adlaw sa pagbukas na sang klase, medyo masako-sako sa gyapon ang aton sining mga dalanon, nagkagsubong man sa sining mga tinion tig pala uli naman sang aton sining mga estudyante.
16: Sa Balita National, Radyo Man Mon, magabisita si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Mindanao, agud nga mag-inspect sa mga lugar nga apektado sang magnitude 7.8 nga linog nga nagtayog malapit sa Sarangani. Ini ang ginpahayag ni Palace Press Officer Claire Castro sa isa ka press conference, pero as of now wala pa sang gintumod nga exact date sang pagbisita sang presidente sa Mindanao sa death toll, Radyo Man Mon, base sa records ng OCD, nagdangat na sa 37 katao ang napatay. Kag 488 ka mga individual ang napilasan, kag 4 ang missing. Kag speaking of linog, kaina alas 4:33 sa hapon, nagintay ugman sang magnitude 3.7 nga linog ang Aninie Antique. Medyo mahinay ni Radyo Man Mon, wala shadow na batsagan diri sa may syudad sang Iloilo. Alas 4:33 sa hapon. Ang pagbisita sa isa ka presidente sa isa ka lugar, for example, sa mga lugar abi nga gintayog sang 7.8 magnitude nga linog, okay man Radyo Man Mon nga medyo uli-uli lang na makanay, maplastar na blang tanan. Balaan mo kung bago pa lang natabo, balaan mga amuni nga kalamidad, tapos makadtong presidente sa isa ka lugar. Syempre, yung mga tao, dira blaki sa mga local chief executives, ang mga otoridad, imbis na mag-focus sa ilang operation, kisa matunga pang atensyon mo sa pag-secure sa presidente. Importante, bisan wala anay, hindi anay mga kadtong presidente, subong ang bulig na gapadayon.
12: Amo ng kalabanan ang ginaunang ginapadala. Kita mo, grabe ang mga food packs from DSWD, no? Kag ang bulig galing sa nagkalain-lain ng ahensya. Kati, hindi magit sila nga gamater, kita yun nga makadto ditong presidente, kaya amo na gani, Balmora Juman Magi, sako pa na, no? Kag ang mga mayor sina hindi na pagka kuan pa sa mga ginaplano or mga ginaubra
16: nila.
12: Yeah, so para man sa ila sini nga mga constituents.
16: Sa mga relief efforts nila matunga pang atensyon. Anyway, kadto kita sa atong balita lokal na naton, balita gikan sa Iloilo City Hall with Rajuman Joel Franco.
11: TYRI Rajuman Report.
10: Kapiyak sa announcement sa pag-asa nga nagsugod na ang tinglulan sa itong Hunyo 4, padayon sa Gihapon nga mag-a-operate ang cooling hub sa siyudad sa Iloilo. Ini ang ginatag ni Engineer Neil Ravina, ang head sa General Services Office, at the same time ang Executive Director sa Crisis Management Council sa Iloilo City Government. Suno sa kay Ravina, base sa projection, ara Gihapon sa 38 to 41 degrees Celsius ang temperature sa bulan sang Hunyo. Malawasin ang Hambalan, Manila nga tubtob Hulyo ang operation sang cooling hub bangod sang sining El Nino phenomenon nga mabatsyagan adri sa aton sining pungsod. So sa iya ang operation sang cooling hub magapadayon alas 10 sang aga tubtob last 3 sang hapon agod nga magserbi gihapon sa aton nga mga pumulo. Lipot lang pamatyan naton ang pagpayag ni Engineer Neil Ravina.
17: As per minute ring namon ang 5-day na projection sa heat index nag-range sa gapon sa 38 to 41 degrees, no? We will continue with the same schedule na 10 to 3 kay so the same ang gapon. Kita nagkaulan kita pa sa later in the afternoon, so after 5 or after 6 na nagkaulan.
10: Ang kabahin sa nga pahayag ni Engineer Neil Ravina, gintukod yung tatlo ka mga cooling hubs dira sa Diversion Road sa Manduriao, sa General Luna, kag sa Prasulis Tagay, agod nga magserbing palabugnawan sa ato mga kultura sa Tion, sang tuman nga kainit sang panahon dala sang mataas nga heat index sa syudad. Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Joel Franco, Tatak RMN.
11: Tatak RMN.
12: Madam Ogid, nga salamat Rajuman Joel Franco.
16: Ginadulong sa inyo sa Santhone Gold Coffee Mix, pampapino kag pampabata sa panit, kay mayara sa collagen, natural nga nagapaputi sa panit, kay mayara sa glutathione, kag may protection pa, kag nagadetox sa atay, kag kape nga nagapabaskog sa immune system. Ilakip sa inyo adlaw-adlaw nga routine ang Santhone Gold Coffee Mix, kag Mighty C, ang alkaline-based ka vitamin C, protektayang imo kaugalingon. Batok sa kuno naman nga sa isang balatian, kag update pagid sa DTX 500, ang pangontra sa magkahala lalit ka diabetes. Likaw iman ang traidor kag makamamatay nga stroke kag heart attack, mag DTX 500.
12: Oras na ito na lang 5.26 hapon. I-check ta naman ang balita upod sa kay Radyoman Marjorie Herbo Miane sa sini nga mga tinion.
11: TYRI Radyoman Report.
18: Good morning, mayong hapon sa aton nga mga kauturan ang aton karon nga mga dalanon diri sa may siyudad sa Iloilo, Rajuman Magi. Medyo ma-traffic specifically diri sa area sa Ilopez, no, sa distrito sa Haro, kasi siyempre may klase ng daan kagati mo na medyo madamo karon ang mga pasahero nga makita naton nga nagabantay sang salakyan agud nga magpadulong sa ilatag sa mga kalantuan. Sa detalye diri sa natipon naton nga balita, nagdangas sa 1.7 million pesos nga balor sa shabu ang ginagabugan sa 250 grams. Ano kumpesar sa ginpatigayon nga Drug Bust Operation sa Provincial Drug Enforcement Unit o kan PDEU sa barangay Rumbang Pototan last 10:42 kay inas sang aga. Ang subject diri kini nago sa kay alias Onyo, 45 anyos kasado, residente sa nasambit nga barangay, sunod kay Police Major Dajit De Lima, ang chief sang PDEU nga si Onyo ang ginakabig nga newly identified high value individual. Paso na karon si Onyo sa Patotan Municipal Police Station kag inasikaso na sang kapolisan ang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 bako ng Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 agud ipasaka sa iya. Sa piyak kabahin, in a while may ara sa press conference ang Arevalo Police Station may kangtanan sa ining natabo nga snatching, no, sa cellphone sa isa ka dalagita dire sa may Santo Domingo Arevalo kagabi, no, kay sa information kag sa inhatag sa aton kay na nga detalye ni Police Colonel Wilbert Parilla, director sang ICPO, nga natigayo na nga madakpan sang kapulisan ang isa sa mga suspekete duwa to di ba rajuman mon rajuman magi riding tandem pero ang nadakpan diri ang driver sang ining motor now ang iban diri nga details ginahulat-hulat
16: pa kay may CCTV rajuman Marge nga nakitaan wala sila helmet wala kitaon gidila itsura
18: ang gasalig sila abi nga do medyo wala balas ang bantay and mo nagat subong halong-halong na sa pagbitbit ka cellphone sa public places kay basta gulpi-play hablot balas ang mga ano na sa mga kalam tumot rajuman mo rajuman maki kasi baluon nato di karoon ang background because according kay Colonel Parilla nga may mga record na diri especially ining suspect kag isa diri sa ginaayo sa ICPO rajuman mo rajuman maki nga kung mabiktima ka mo sa kaangay sinikag madakpan or ma-identify ang suspect file ka so ang problem diri according sa ICPO na each time nga ma-snatch, tapos sabi, mabalik ang cellphone, wala na sila nag-file, or kung nag-file gidman, wala nila ginatambungan sa mga hearings at ang T, nagaka-dismiss ang kaso, kag ang mga suspect, balik sa iladaan ng helikoton nga pagpangawat. So, hibaluan ta na karon kay patpat na naton karon dugang sa iban man nga public affairs program sa RMN Iloilo. Balita na gikan sa patron, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Rajuman, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
11: Tatak, RMN.
12: Madam Ogid nga salamat, Rajuman, Marjorie Herbo, Miyane. Oras na ito, nala 5.29 na sa hapon. By the way, no, congratulations sa mga DOST scholars, Rajuman Magi, no, nga nagpangimabaw sa nagkalain-lain iyang mga pasinawan diri sa may pungsod da Pilipinas no isa diri sa mga nagkabato nining engineer no from Bacolod City engineer Lextero Mel Kimpo duha gid iya ginapasaran no si Kimpo nag rank 4 sa Electronics Engineers Licensure Examination kag rank 2 sa Electronics Technician Licensure Examination Rajuman Magi no gin hatagan ini sila sang pasidungog sang Department of Science and Technology kay man maluwas nga ti sila mga scholars ini no ang kaupod niya sulod man no mga 8 ini sila kabilog nga nakasulod sa top 10 sang mga nagkalain-lain nga pasinawan sa ila sinitagsa ka mga kurso Rajuman Magi dugangan tani karon no para nga may baluan man sa aton sining mga kauturan nga ining mga DOST scholars naton grabe ang ila sining mga achievement man kag natag nga kadungga na no sa Region 6.
16: Congratulations sa aton mga scholars. By the way, Rajuman Mon, because tatlo na lang gid gadlaw na bilin kag RMN Freedom Run na sa Biyernes starting tomorrow June 10 to 11 hasta Huwebes, Miyerkules kag Huwebes. Pwede na maklaim ang inyong race kit dara sa may festive mall sa second floor sa tubang sa Studiomatic. Kadto lang ka mo dito, dala ang inyong ID o kon ang stub balang ginhatag sa inyo. Kon may ara sang kon nag-onsite registration ka mo o kon ang confirmation sa inyong email and one valid ID para nga mag-claim sang inyong race kit para sa aton nga RMN Freedom Run 2026. Kag kita ay kita sa starting line sa June 12.
12: So, see you sa aton sining mga kauturan. No?
16: 20 km nalaganan mo?
12: Ah, hindi lang. Mga 5 lang. Ang
16: pabalasan ka lang.
12: Pabalas lang. Mga
16: pang boss idol level na yakang
12: Ben Driver. Yung mga 20, no? Oo. Kung labay mo na ako, yung 20 gali, ang iban balang nagadlagan sa mga 100 kilometers, do wala ni sila yung gina... balasan
16: Rajuman. Mani-mani na lang na nila. Kabus gani na sa half marathon, Rajuman.
12: Ano ganitawag sinis sa ila?
16: Kaya ang ila na iya, kung beginner ka, like mga 21 ka, no? 42 full marathon. Oh, ang nag-intra pagid sa aton na mga ultra runners. Pagid na sila iya, tag 100 km. Sobra pa na gani kisa. So, kita ay kita sa June 12. Kag, ano na, updang inyong mga family and friends. Pwede pa sa gihapon na makaingagaw registro sa mga wala pa nakapa register dira, pwede pa makaparehistro para nga maka-intra ka mo sa June 12, 2026 sa aton ng RMN Freedom Run.
12: Sige, kita ay kita. Bago kita magtakop, mayong hapon lang sa aton sining nga mga listeners na nagtutok subong. Kas Jan Pirutso sumagay say, sa kay Kas James Carpe, and of course sa kay Kas Budpit Madera Bistuer, Sir Stephen Panega, Sa iba't panahon ng mga listeners sa Tita Sonia kag Tita Rose dira sa may barangay na Sarit Binabista Gimara. Sir Rocky Penuela kag Tuto Brixio Parinyo, salamat gid kas Arnel sa Unoy. Salamat gid ana sa pagpakigupod. Standby na sa pagsulod sa mga dalagko nga balita nasyonal sa RMN Network News. Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga alagad. Ako si Radyoman Moon Yales Kapalihan.
16: Kag Radyoman Magi Eresuelo Malergiado.
11: Tatak, RMN.
19: RMN Network News. News.
20: Celebrities nag-alay ng panalangin at umapila ng tulong para sa naapektuhan ng lindol sa Mindanao.
19: RMN Network News.
21: Ayon sa National Fisheries Research and Development Institute, 70% ng galunggong sa Metro Manila ay mula sa WPS, kasama ang napakaraming uri ng lamang dagat na pagkain ng bawat Pilipino. Ngunit, unti-unti itong nauubos dahil sa illegal fishing at panghihimasok ng ibang bansa. Lumiliit na ang huli, tumataas pa ang presyo. Dahil dito, naapektuhan ang kabuhayan ng mga mangingisda at lalong-lalo na ang food security ng bansa. Ang pangisdaan sa WPS ay kritikal para sa ating pagkain at kabuhayan ng mahigit 370,000 mga mangingisdang Pilipinong umaasa rito. Hindi lang basta karagatan ang West Philippine Sea, ito rin ay kabuhayan at pagkain ng bawat mamamayang Pilipino.
19: Network News. RMN Tutok Lindol.
22: Mga kasama, sa detalye po ng ating mga balita, isinailalim na ng 24th Sangguni ang bayan ang buong munisipalidad ng Glan Sarangani Province sa State of Calamity. Ito'y kasunod ang naging epekto na nagdaang malakas na magnitude 7.8 na lindol kahapon, Hunyo a 8. Ayon sa resolusyon ng lokal na pamalaan, naghain din ng parehong deklarasyon ang iba't ibang barangay sa Glan dahil sa matinding pinsala na iniwan ang kalamidad. Gumuhuan nila ang mga mahalagang infrastruktura na paralisa mga ikot-pang ekonomiyang aktibidad at nagkaroon din ng mga ulat ng pagkasira ng mga ari-arian at pagkawalan ng buhay. Dahil sa deklarasyong ito, mga kasama, ay maaari nang magamit ng local government units ang kanilang local disaster risk reduction and management fund. Gagamitin ang pondo para sa garang relief operations, rehabilitasyon at pagtugon na rin sa mga pangunahing pangangailangan ng mga apektadong residente nang nawala ng kabuhayan.
20: Tatlumput dalawang libo na individual na natili sa evacuation centers matapos

0: General Santos City at ang Sarangani. Abot naman sa 1,804 na pamilya ang nasa labas ng mga evacuation centers. Sa kabuuan, nasa 145,693 na individual ang apektado mula sa may 163 na barangay mula sa Region 9, 11, 12 at din sa Barm Region. Nasa 37 na ang bilang ng mga naitalang nasawi, 488 naman ang sugatan at may apat pa na pinaghahanap. Nagpapatuloy pa rin ngayon ang search and retrieval operations. May 2,700 na mga search and rescue teams ang idineploy sa Region 11 at 12 at nasa may higit 1,400 naman ang on standby. Kinabibilangan ito ng mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Philippine Coast Guard at Bureau of Fire Protection. Ayon pa kay Alejandro, ilang mga land, air at sea assets din ang ipinadala para tumulong sa search and rescue, gaya na lamang ng mga helicopters at C-130 aircraft. Kasama sa DZXL, RMN Manila, Radyo Man, Mike Guevara with the Talk, RMN.
1: Doon sa Jose Abad Santos, Davao Occidental, patay sa lindol, umabot na sa 6 yung Bucana Bridge sa Davao. Inspeksyon din ni DPW Secretary Vince Dizon. Mula sa Remin Davao, may detalye, Radyo Man, Abby Bibera. RMN Live
2: Report. Umabot na sa 6 ang nasawi sa Jose Abad Santos, Davao Occidental matapos mangyari ang malakas na lindol noong Lunes, June 8, 2026. Sa panayam ng DXDCR Mandavao kay Mayor Jason John Joyce, isa ang namatay sa Barangay Malalan, 3 sa Nuwing at 2 sa Kamalyan. Dagdag pa sa opisyal, 22 ang sugatan, 3 dito ay mga estudyante, 3 mula sa Barangay Tanuman, 12 sa Kalbay, 1 sa Patulang at 4 sa Butulan. Samantala, umabot na sa 13 ang bilang ng mga nawawala. Kabilang dito ang 3 mula sa Sitio Ubod, 5 sa Sitio Malabagon sa Barangay Patulang, tigi-isa mula sa Sugal, Nuwing at Butulan at 2 naman mula sa San Isidro. Samantala dito sa Davao City, personal na ininspeksyon ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ang China Aid Localized Project for Davao River o mas kilala bilang Bucana Bridge. Ayon kay Dizon, nananatiling matibay at ligtas gamitin ng publiko ang nasabing tulay. Sa kasalukuyan, pinapayagan lamang itong daanan ng mga lightweight vehicle bilang pag-iingat. Ipinaliwanag naman ni Engineer John Christian Gaden na ang tulay ay may bearing structure na idinisenyo upang maka-absorb ng vibration. Gayunman, nakapagtala ng minor damages sa magkabilang dulo ng estruktura ng tulay na kinakailangang maisaayos upang matiyak ang kaligtasan ng mga motorista at pedestrian. Kasama mo sa DXDCR RMN Davao, Radyo Man, Abby Bibera, Tatak, RMN!
3: RMN Tutok Lindol! Halos 18,000 na pamilya apektado sa nangyaring pagyanig sa Mindanao. Detalye ng balitang iya mula kay Rajaman Brian Oñate ng RMN Jensen. RMN
4: Live Report. Nasa 17,689 na pamilya o kabuuang 77,186 na mga individual mula sa 41 barangay ng Soccsayan Region ang apektado ngayon matapos yanigin ng 7.8 magnitude na lindol ang Mindanao. Ito ang sinabi ni Regional Director Rodrigo Sosmeña ng Office of Civil Defense Region 12 sa isinagawang press briefing kaninang umaga kasama ng ibang mga ahensya na tumutugon sa mga impormasyon sa nangyaring lindol. Sa bilang ng namatay, halos umabot na sa 37 ang bilang dahil sa patuloy nitong pagtaas dahil na rin sa nagpapatuloy na rescue at retrieval operation na mga missing pa. Nasa 456 naman ang bilang ng mga sugatan. Dagdag pa ng OCD na pahirapan ang paghahatid ng tulong sa mga liblib na lugar ng Sarangani Province dahil hindi pa madadaanan ang mga nasirang daan, partikular na ang munisipyo ng Glan sa may Sarangani Province. Patuloy anya ang mga search, rescue at retrieval operations. Ayon naman sa DSW Region 12 na naihatid na ang paunang tulong mula sa gobyerno maging ang tulong sa mga nawalan ng mahal sa buhay dahil sa nangyaring lindol. Pinangunahan naman ni Department of Transportation o DOTR Secretary Banoy Lopez ang inspeksyon sa General Santos City International Airport dahil na rin sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos na dapat maging maayos ang mga daanan at paliparan habang patuloy ang relief efforts. Kasama mo sa RMN General Santos, Rajuman Brian Oñate, Tatak RMN. RMN
1: Tutok Lindol. Samantala mga kasama, sa Kugbay pa rin balita, yung kaligtasan ng mga

0: Pasyente at tuloy-tuloy na operasyon ng mga ospital sa Mindanao, pinatutukan ng Pangulong Bongbong Marcos. Kasama mo sa balita, Radyoman Chanel Salazar. RNN
1: Live Report. Inatasa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Health at Department of Public Works and Highways na agad suriin ang mga ospital na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasyente. Sa situation briefing na pinangunahan ng Pangulo, iniutos itong bilisan ang pagtaya sa pinsala ng mga paggamutan upang malaman kung maaari pa itong magamit o kung kinakailangang ilipat ang mga pasyente sa mas ligtas na lugar. Iniutos din ni Pangulong Marcos na gawing prioridad ang supply ng kuryente sa mga ospital. Sinabi naman ni Energy Secretary Sharon Garin na naibalik na ang kuryente sa maraming lugar sa Mindanao. Samantala, iniulat ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na tuloy-tuloy ang pamamahagi ng pagkain sa mga apektadong komunidad sa tulong ng Philippine Air Force at Philippine Coast Guard. Tinitiyak din ni DICT Secretary Henry Aguda sa Pangulo na nananatiling matatag ang komunikasyon at internet connectivity sa mga apektadong lugar, habang bukas na rin ang maraming pangunahing kalsada at ligtas ng madaanan ang Bukana Bridge sa Davao City para sa paghahatid ng tulong. Kasama mo sa DZEC sa RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak, RMN.
2: RMN, tutok, lindol! Naibalik na ang operasyon sa lahat ng apektadong transmission lines sa southwestern Mindanao matapos ang tumamang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani kahapon. Ayon sa National Grid Corporation, fully restored na ang power transmission services sa South Cotabato, Sarangani, General Santos City ng 1:38 p.m. Nauna lang naibalik ang supply ng kuryente sa Maguindanao, North Cotabato at Sultan Kudarat, gayon din sa Davao del Sur, Davao Occidental, Occidental, Davao de Oro at Davao Oriental. Patuloy namang nakamonitor ang NGCP sa sitwasyon sa naturang mga lugar.
0: Samantala naman, 99% na ang supply ng kuryente sa Davao City na ibalik na rin ayon sa Department of Energy. Buong detalye ng balita mula kay Radyoman Joyce Adra. Joyce?
3: RNN Live Report. Department of Energy na 99% ang naibalik ang supply ng kuryente sa customers sa Davao City matapos ang pagtama ng malakas na lindol sa Mindanao kahapon. Tinakraman ng DOE na patuloy ang restoration efforts sa iba pang lugar na sakop ng Davao Light and Power Company. Ayon sa DOE, nananatili rin ang restoration crews sa ground para sa mabilis na pagkumpleto ng lateral connections at para matiyak ang seguridad ng customers. Samantala, inanunsyo ng Transportation Department na bukas na sa military, humanitarian government at cargo flight ang General Santos Airport matapos ito mapinsala ng malakas na lindol. Gagamitin ang paliparan para sa mabilis na pag-transport ng tulong sa mga lalawigan sa Mindanao na naapektuhan ng malakas na pagyanig. Tinak din ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na pinabibilisan na nila sa kaap ang pagsasayos ng passenger terminal building ng General Santos Airport para maibalik na sa loob ng isang linggo ang commercial operations ng paliparan. Kabilang sa naging pinsala sa Jensen Airport ang nawasak ng kisame, mga crack na pader at basag na salamina sa control tower dulot ng malakas na lindol. Pinabibilisan din ang pagsasayos ng mga electrical wiring ng paliparan para sa pagbabalik ng commercial operation. Inatasan din ng DOTR ang kaap na tiyaking maayos at gumagana ang control tower ng airport para matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyo Man Joyce Collantes Adra, Tatak, RMN.
2: Nanatiling matatag at sapat ang supply ng produktong petrolyo sa Southern Mindanao. Yan ang tiniyak ng Department of Energy o DOE sa kabila ng pagtama ng malakas na lindol kahapon sa rehiyon. Ayon sa DOE, nanatiling normal ang operasyon sa oil depots at storage facilities sa Mindanao dahil hindi naman ito napinsala ng lindol. Inihayag ng DOE na maging ang liquefied petroleum gas o LPG refilling plants sa Region 11 at 12 ay nanatiling normal ang operasyon.
4: Yung supply natin, yung ating mga depo, mga terminals natin, operational po silang lahat. Ang 47 ito is gas stations kung saan po yung retail natin. Which is also an issue kasi kailangan din ng mga consumers na magpagas ngayon, lalo na yung mga government offices natin or mga gensets natin. So, We're also working on that with DOH and DPWH and the LGUs also. So,
2: si Energy Secretary Sharon Garin, kinumpirma rin ng DOE na dalawa sa tatlong import terminal sa General Santos City ang operational, habang ang isa ay nagtamo ng minor damage at patuloy na inaayos. Inaasahan na babalik ito sa normal na operasyon sa Webes, June 11.
0: Sa kabilang dako naman, mga kasama, nanawagan ang tinaguriang Project NOAA ng mas mataas na antas ng kahandaan laban sa lindol kasunod ng malakas na pagyanig sa Mindanao na ikinasawi ng mahigit sa 30 katao. Sa panayam ng DZEX Alarm in Manila, sinabi ni Project NOAA Executive Director Dr. Mahar Lagmay na malaga ang disaster awareness at regular na earthquake drills para masagip ang mas maraming buhay sa oras naman ng sakuna. Dagdag pa ni Lagmay, hindi ito ang huling malakas na lindol na maranasan ng bansa dahil sa mga active fault, kaya dapat maging bahagi na ng kultura ng mga Pilipino ang kahandaan at kamalayan sa panganib ng lindol.
5: It's a constant threat for all of us at palagi dapat tayo nag-iinsayo, palaging nilalagay natin sa ating utak na dapat maghanda tayo, alam natin ang gagawin para kung sakaling mangyari ito, no, na sana hindi, pero nakatira tayo sa Pilipinas eh, ganun talaga yung lay of the land natin, eh dapat palagi tayong handa at maging parte na lang kultura natin yung mga kailangan nating gawin, yung awareness na napaka-importante kasi it's the first step towards disaster.
0: Igrit din ni Lagmay na malagang may patupad ang building code at regular na masuri ng mga structural engineers ang gusali para mabawasan ang pinsala. Marami ang yan na mga gusali sa bansa na hindi maayos na hindi tatatayo na maaaring magdulot ng panganib kapag naman may malakas na pagyanig.
5: Sana yung mga nagtatayo ng mga power pipe na hindi ko alam talaga pero mukhang hindi ayon, ano? So parang biglang nagsusurbutan na lang. Sana namo-monitor 'yon at natitiknan. Hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa, didiretsuhin ko na, 'di ba? Marami akong nakikitang ganyan, especially dito sa Metro Manila, na kailangan matignan kung ayon nga ba doon sa building code ang pagkakatayo nito. Natitignan kung matibay ba 'yon, 'di ba? Kasi kung hindi, ay pag dumating yung araw na magkaroon ng malakas na lindol, ay pag nagibay ang mga yan, yun ang mga ikinamamatay ng mga tao.
0: Mga kasama, yan si Project NOAA Executive Director Dr. Mahar Lagmay sa panayam ng DZXL RMN Manila.
2: Pagkamatay ng dalawang student-athletes ng Ateneo de Manila University, pinapaimbestigahan sa Kamara. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Grace Mariano.
6: RNN Live Report. Pinapaimbestigahan ni Pinoy Workers' Party List Representative Carl Fernandez Legazpi sa House Committee on Youth and Sports Development ang pagkamatay ng student-athletes ng Ateneo de Manila University na sina Divine Adeli at Rene Clert Baterbonia matapos malunod sa isang team-building activity sa Aurora. Target ng pagbinig na isinusulong ni Legazpi na mabusisi ang umiiral na polisiya. Pamatayang pangkaligtasan at mekanismo ng pananagutan kaugnay sa mga athletic programs na ipinapatupad ng iba't ibang mga paaralan. Layunin ng investigasyon na mapalakas ang proteksyon sa mga atletang estudyante upang matiyak na hindi mauulit ang masaklap na sinapit ni Adeli at Baterbonia. Bilang dating commissioner ng National Youth Commission, ay iginiit ni Legazpi na dapat iprioridad sa mga sports program ang kapakanan, kaligtasan at proteksyon ng ating mga atleta kasabay ng pagpapahusay sa kanilang galing o kakayahan. Bukod sa pakikiramay, ay tiniyak naman ni Quezon City Representative Franz Pumaren ang pagkakaloob ng tulong sa pamilya ni Rene at Divine. Bilang dating student-athlete at coach ng University Athletic Association of the Philippines, ay umaasa si Pumaren na mananatiling inspirasyon sa mga kabataang atleta ang galing, karakter at serbisyo ni Rene at Divine. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RNN.
0: Sa kaugnay pa rin balita, nagpayag din ang pakikiramay ang Philippine Sports Commission PSC sa pagpanaw ng Ateneo de Manila University student athletes sina Divine Adeli at Rene Clert Baterbonia na nasawi naman sa Dipakulaw, Aurora. Ayon sa PSC, ganap itong nakikipagtulungan sa nagpapatuloy na investigasyon ng Philippine National Police sa Department of Justice upang matukoy ang buong detalye ng insidente. Buburin ang ahensya ng isang panel kasamang SBP, UAAP, CHED at NYC upang suriin ang mga umiral na pulisya at safety protocols, sports training at team activities. Layon itong mapalakas pa ang mga hakbang para sa kaligtasan ng mga atleta at maiwasan ang kalintulan trahedya sa hinaharap. Samantala, nagpaabot din ang Philippine Sports Commission ng pakikiramay sa mga pamilya ng dalawang nasawing student athletes.
2: Pamilya ng student athlete na si Rene Clert Baterbonya na nasawi sa training ng Ateneo de Manila University Labis ang pagdadalamhati. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Prince de las Marias ng RMN Butuan.
7: RMN Live Report. Formal na nagtungo sa Manila ngayong araw ang pamilya ni Rene Clert Baterbonya, ang basketball player mula sa Talakugan, Agusan del Sur na naglaro sa Davao Region, sa kakatapos lamang na palarong pambansa at naging miyembro ng Ateneo de Manila University na nasawi matapos malunod kahapon sa Dipakulao, Aurora. Mismong si Agusan del Sur Governor Santiago Cane Jr. ang nagsabi na nakaayos ng lahat ng mga pangangailangan ng pamilya ni Rene Baterbonya tulad ng ticket, hotel at transportasyon papuntang Manila, habang nakahanda rin ang palalawigan ng Agusan del Sur na tumulong sa pamilya at magsagawa ng masusing investigasyon sa pagkamatay ng nasabing basketball player, habang wala pang formal na pahayag ang administrasyon ng Ateneo sa tunay na dahilan kung bakit nasawi ang dalawang recruit student sa team building event. Nakilala si Baterbonya sa larangan ng basketball matapos itinanghal bilang MVP noong 2025 sa palarong pambansa at kamakailan lang ay muling naging tampok bilang bahagi ng Davao Eagles sa kompetisyon noong 2026 palarong pambansa. Emosyonal naman nagbigay ng pahayag hina ng nasawing student athlete, habang tanong rin ng pamilya kung bakit hindi agad ito nasagip at kung bakit may mga pabigat o manong nakakabit sa mga braso at paa nito habang lumalangoy.
8: Wala nila gin-orient nga, ma'am, pag-angin mo ang anak, naamit rin ni ingana. E kung ipasabot lang po nila nga naanak, pumusubot.
7: Habang lubos na nanawagan naman ngayon ang buong pamilya ng yumaong atleta sa Talakugan, Agusan del Sur, na makamit ang hustisya at magsagawa ng masusing investigasyon sa naturang insidente. Kasama mo sa DXBC, Arimen Butuan, Radyo Mang Prince de las Marias, Totok, Arimen.
0: Sa ibang balita, mga kasama, yung tinaguriang Caetano Black hindi nasabihan tungkol sa banta sa Senado. Detalye ng balita mula kay Radyo Mang Conti Batak.
9: Hindi umano nasabihan tungkol sa threat o banta sa Senado ang Caetano Black. Kagmay ito sa kumpirmasyon ni Senate President Pro Tempore Win Gatchulian na may natanggap silang intelligence information mula sa NBI na may banta sa Senado, kung saan sinabi naman ni Senator Tito Soto III na very serious ang threat batay sa intelligence. Ay kay Senate President Senator Alan Peter Caetano, kung credible o tunay ngang may banta na rapat na malaman at maprotektahan ng bawat miyembro ng Secretariat, gayon din ang bawat individual na nagtatrabaho sa Senado. Git pa ng Senador, ang seguridad ay hindi lang concern ng iisang block o grupo, kundi ito ay usapin ng buong Senado. Nagtataka si Caetano kung bakit ang impormasyong ito ay naibahagi sa iilang Senador at sa iba ay hindi. Kinesyon din naman babatas, ano ang pinagmula ng banta, sino ang nag-assess, at ano ang ebidensyang pinagbataya ng threat. Binigyan din ni Caetano na ang impormasyon ay nagmula sa National Bureau of Investigation at hindi sa Office of the Sergeant at Arms ng Senado na siyang tungkuling mga laga sa seguridad ng kapulungan. Sinabi pa ni Caetano na hindi dapat mawala ang focus ng Senado sa mga mahalagang issue ng pagbangon ng Mindanao mula sa malakas na lindol, gayon din ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at langis, mga sulirami ng mga magsasaka at mangingisda, at iba pang mahalagang panukala. Kasama mo sa DZXL Arm and Manila, Radyo Man Conde Batak, Tatak, RMN.
2: Bineberipika pa ng mga kinaukulang ahensyang ulat tungkol sa umano'y banta sa seguridad ng Senado. Itong sinabi ng Malacanang matapos sabihin ng ilang senador na nakatanggap sila ng impormasyon mula sa NBI kaugnay ng umano'y security threat laban sa mataas na kapulungan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ipinauubaya na sa mga kinaukulang ahensya ang pagbeberipika at pag-iimbestiga sa naturang ulat. Nagbabala naman ng Malacanang na pananaguting sa batas ang sinumang mapapatunayang nasa likod ng anumang banta sa seguridad ng Senado, anuman ang kanilang posisyon o katayuan. RMN Network News.
0: Sa Senado pa rin, magpapatupad doon ang work from home arrangements sa June 10 at June 11. Sa gitna na rin ang banta seguridad sa mataas na kapulungan. Nagbabalik si Roger Mancondi Bata. Conde. RNN
9: Live Report. Nagbaba ng advisory ang tanggapan ni Senate President Pro Tempore Wingachirya na magpapatupad ng work from home arrangement para sa mga empleyado simula bukas June 10 hanggang sa Webes June 11. Ito'y sa gitna na rin ang pagpapatupad ng heightened security measures at preventive safety protocols sa Senado kasunod ng natanggap na impormasyon ni Gatchalian mula sa NBI na may banta sa seguridad sa mataas na kapulungan. Inatasan ang lahat ng Senate Secretariat at Senate employees na mag-work from home para bigyang daan na rin ang pagsasagawa ng security assessment, inspections at iba pang precautionary measures sa loob at labas ng Senado. Idinis advisory na pinaka-prioridad ang kaligtasan at seguridad ng lahat ng empleyado sa Senado. Inatasan naman ang bawat heads ng opisina na tiyakin ang pagpapatuloy ng operasyon sa pamamagitan ng remote work arrangements. Ang mga kailangan mag-report on-site sa mataas sa kapulungan ay pinagsusumite naman ang pangalan sa Office of Sergeant at Arms. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Batak, Tatak, RMN.
2: RMN Police Report. Sa Bagabag, Nueva Vizcaya, lolo natagpo ang palutang-lutang sa isang o sa irrigational canal. Detalye ng balitang yan mula kay Idol Syra Kuntapay ng IFM Kawayan. RMN
10: Live Report. Palutang-lutang sa irrigation canal nang matagpuan ang katawan ng isang 80-anyos na lolo sa Puro 4, Barangay Paniki, Bagabag, Nueva Vizcaya. Batay sa ulat ng Bagabag Municipal Police Station, ang biktima ay huling nakita ng kanyang asawa na naniligo sa irrigasyon na malapit sa kanilang tahanan. Gayunman, hindi agad napansin ng kanyang asawa na nawawala na ito makalipas ng ilang oras. Natuklasan na lamang umano ng dalawang residente na papunta sana sa bukid ang katawan ng lolo na palutang-lutang, kaya naman agad nila itong iniahon upang sana ay maisal pa. Subalit napansin nilang matigas na ang katawan nito at tila wala ng buhay. Sa isinagawang pagsusuri, nakita ang shorts at chinelas ng biktima may isang metro ang layo mula sa kanyang katawan. Lumalabas din sa pagsisiyasat na inanod siya ng tubig nang humigit kumulang 700 metro mula sa kanilang bahay. Ayon sa pulisya, posibleng nadulas ang matanda habang naliligo at nabagok ang ulo na maaaring naging dahilan ng kanyang pagkalunod. Nakagawian na umano ng biktima ang paliligo sa naturang irigasyon, kaya isa ito sa mga anggulong tinitingnan sa investigasyon. Kasama nyo sa 98.5 IFM Kawayan Idol Zaira Kuntapay, Totok RMN.
11: RMN Network News. Ayon sa National Fisheries Research and Development Institute, 70% ng galunggong sa Metro Manila ay mula sa WPS, kasama ang napakaraming uri ng lamang dagat na pagkain ng bawat Pilipino. Ngunit unti-unti itong nauubos dahil sa illegal fishing at panghihimasok ng ibang bansa. Lumiliit na ang huli, tumataas pa ang presyo. Dahil dito, naapektuhan ang kabuhayan ng mga mangingisda at lalong-lalo na ang food security ng bansa. Ang pangisdaan sa WPS ay kritikal para sa ating pagkain at kabuhayan ng mahigit 370,000 mga mangingisdang Pilipinong umaasa rito. Hindi lang basta karagatan ang West Philippine Sea, ito rin ay kabuhayan at pagkain ng bawat mamamayang Pilipino.

0: Ilang celebrities nag-alay ng panalangin at umapila ng tulong para sa naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Detalye ng balitang yan mula kay Rancho Man, Alex Furake.
1: Nagpahayag ng pag-aalala at nag-alay ng panalangin ang ilang local celebrities sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Si Melay Cantiveros ay nagbahagi sa kanyang Instagram ng ilang larawan ng aftermath ng lindol, kabilang napinsalang mga gusali at apektadong lugar sa kanyang hometown sa Jensen City. Panalangin niya, makabangon sana ng Mindanao lalo ng Jensen kasunod ng pagyanig at nagpasalamat sa nangumusta sa kanyang pamilya. Umapila rin siya ng tulong at tents para sa mga displaced residents at mga pasyente sa mga ospital. Habang si South Korean star Sandara Park naman ay nagbahagi sa ex-daring Twitter ng mensahe para sa quake victims. At ayon sa kanya, "My heart is with everyone affected by the earthquake in Mindanao." Nagbahagi rin ng short message sa ex si Ann Curtis at sinabing pinapanalangin niya ang lahat ng naging apektado ng lindol. Special umanong Mindanao sa kanyang puso dahil malugod siyang tinanggap ng mga tao nung nagtungo siya roon. Una nang nagpaabot ng panalangin sa mga Pilipinong naapektuhan ng lindol, si Mexican star Thalia.
2: Yan ang ating entertainment news. Alex Forake, Tatak RMN.
3: RMN Network News. Mga kasama, sumayin niyo po ng unang mga balita. Ito pa rin si Radyo Man El Marajol.
0: At Radyo Man Jenny Pahilanga.
3: Mula po sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, Manila. Diyan sa mga Ilonggo, maayong gabi!
4: RMN Network News.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: D3 Bio with Physium.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumal ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio, ang D3 gamay Physium. Ang Physium gamay D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
8: Ang lamig!
9: Tika, yakapin kita.
8: Sarap ng feeling.
10: Everrest Air Conditioner.
8: Han, ano ever best place mo in the world?
9: Siyempre, right here with you.
8: Oh.
10: Everrest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everrest.

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ng D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butik. D3 Bio.
4: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
5: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
4: Wow! Mas pinagaling pa?
5: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
5: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malo,
10: isa ka teacher.
9: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
11: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold. Mamahal sa mga butika. Santon Plus Gold.
1: This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. Goodbye.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
2: Sang una, daw hindi ko nagid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amo nga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakit-an ko ang iBerry.
1: Mas klaro na bala maski gabi?
2: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
3: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
5: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
6: Unilab quality yan!
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
9: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
10: Oras sa atin mga karadyoman, Philippine Standard Time na 6:08 na sa gabi.
11: RMN Evening News. Buong araw na kaganapan. Mga balitang pinag-uusapan. RMN Evening News.
10: Mayang gabi mga karadyoman, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Evening News.
12: Adlaw kita subong sang Martes, Hunyo 9 o Gusmil 26.
10: Sa ating mga karadyoman, kita ang batian sa lilisoan sa inyong mga radyo sa 774.
12: Kag inyo man kami live nga makita sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
10: Sa ngalan ni Radyoman Marjorie Hervo Mian, kami inyong manging kaupod sa pagbalita. Ako si Radyoman Rezzy Danioso Bordon.
12: Kag Radyoman Lenneth Fernandez Yulatriz.
9: Headlines.
10: Sa dragkuan nga balita sa Balita Lokal, Mayor Trenyas ginaimbitar ang publiko nga magpasakop sa RMN Freedom Run.
12: Investigation and aid of legislation sa paggamit sang government vehicles sugura na sang konseho sa Webes, Hunyo 11.
10: Sa Balita International, Lebanese President nagpanawagan sang peace talk sa Israel.
12: Kag sa showbiz, JC Santos establish na ang kondisyon matapos gindala sa ospitala. Aktor padayon nga nagapaayo.
9: Arimin.
10: Oras, Philippine Standard Time na 6:08 na sa gabi. Kagaroon sa detalye na sa mga balita, una kita sa Balita Lokal. Suportado ni Iloilo City Mayor Raisa Trañas ang patigayunon nga RMN Freedom Run sininga Hunyo o kon Hunyo 12, 2026 sa Festive Walk Mall sa Mandurial. Higwatan ini kadugan sang Independence Day kag bilang kabahin sang ika-20 nga relaunching anniversary sang estasyon. Sino kay Trañas nga aktibidad hindi lang simple nga fun run bagod magluwas sa pagdalagan isa man ini ka oportunidad agud ma-promote ang healthy lifestyle kag ma-enjoy ang pag-upod sa komunidad agud dululungan nga i-celebrate ang kahilwayan.
13: This is more than just a fun run. It's an opportunity to promote a healthy lifestyle, enjoy the spirit of community, and celebrate our freedom together.
10: Angot sini ginaagda sang alkaldeng publiko nga magpasakop sa ikaduhan ng tuig sang RMN Freedom Run.
13: Sa mga pumuluyo sang syudad sang Iloilo, I would like to invite everyone to join the RMN Freedom Run this coming June 12, 2026 as we celebrate Independence Day and the 20th relaunching anniversary of RMN Iloilo. Gather your family and friends, lace up your running shoes, and be part of this meaningful event. See you at the RMN Freedom Fun Run.
10: Ang pagpangagda ni Mayor Raisa Trañas. Ang inigabahin sa atin mga karadyoman, ginadulong sa inyo sa Santhon Gold Coffee Mix. Nagkikibalo ka bala nga samtang nagatigulang, naganubo ang natural nga collagen sa lawas. Ang collagen ang responsable sa pagkinis ka sa softness ng supat. Gani kung ining magadubo, madamo man ang wrinkles kag fine lines. Sa pag-inom sa Santhon Gold Coffee Mix nga manggaranon sa collagen, liwat sini nga ginapabasko ang aton yung supat, gani mas batang hitsura, makinis ang kutis kag mahinay ang pagtigulang. Para sa glow nga natural, mag-Santhon Gold Coffee Mix na.
12: Sa iban pa nga balita lokal, sugura na sang konseho sa Webes, Hunyo 11 ang unang hugnat sa investigation in aid of legislation sa paggamit sa mga salakyan sa Iloilo City Government. Inyang ginkompirmar ni Committee on Good Governance Chairman, Councilor Rex Marcos Sarabia, paagi sa iya messenger. Sino kay Sarabia, oras na lang kag venue ang gina-finalize. Ang investigation ginduso ni Councilor Romel Doron matapos makita sa isa ka mall sa adlaw sang Domingo ang salakyan sa Iloilo City Government nga naka-issue sa opisina sang vice alcalde. Sang ulihi na tokiban nga ginhulam ini ni Councilor Shin Marie Mabilog agud magpamakal sang school supplies. Samtang nakita man ang salakyan sang Liga ng mga Barangay sa isa ka kapihan sa Haro sa among adlaw, nasunod kay Liga President Maria Irene Ong nakigsapol siya sa mga kapitan sa among distrito. Katuyuan sa investigasyon nga makadihon sang ordinansa kung paano gamiton ang salakyan sang syudad santo sa guidelines sang national government agencies kag paano pinahan ang magalapas sini.
10: Sa iban pang balita lokal, opisyal na nga nagsumpa ang Ilonggo lawyer kag veteran public servant nga si Attorney Ricardo Rick Blancaflor bilang acting chairperson sang Board of Trustees sang Government Service Insurance System o kung GSIS. Ang oath-taking gin-administer ni Finance Secretary Frederick Go antes ginhingadlan bilang GSIS Chair, si Blancaflor nga tumandok sa Dumagas, Iloilo, ang nagserbe bilang Director General sang Intellectual Property Office of the Philippines sa diin ginpangunuan niya ang policy kag legislative initiatives agud mapabaskog ang intellectual property system sang Pilipinas bilang bago nga pinuno sang GSIS. Ginalauman nga magabulig siya agud mas mapasangkad pa ang fund sustainability, maimprobar ang member services kag maproteheran ang social insurance benefits sa mga public servants kag pensioners. Ang ininga bahin sa aton mga karadyo man, ginadulong sa inyo sa new and improved NANS Super Plus. Mas gin pa epektibo kag mas gin pabaskog, hindi nga bang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. NANS Super Plus Capsule, natural nga protection sa lawas, manggaranan sa antioxidants. Suporta para sa mabaskog na korason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog sa isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyon na ng lawas sa natural nga paagi, piliyang ng Super Plus, the anti-cancer food supplement produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
12: Sa piyak nga bahin, ginkumpirmar ni alias Chris ang caretaker sang boarding house sa Barangay Simon Ledes Maharo nga magahod gidman kag nakaukon nakaistorbo na ang grupo sa mga pamatanon nga nag-inom sa tong Mayo 17, 2026. Nagugat ang isyo sa reklamo sang babayi nga si alias Julia nga ginaligar ginbakol sang silhig ni Mr. Jonas Bellusilio, ang chief of staff ni Mayor Isa Treñas. Sa interview sang RMN Iloilo kay Chris, ginkumpirmar sini nga hindi nila border si Julia kundi nag upod lang sa grupo sang ukon isa nila ka border. Pagsaysay sini nga yara sa pito ukon walo ka mga tawo ang nagainom kag nagaginahod sang among gabi tubtubla stress ang kaagahon apang isa lang ang ila border diri. Aminado man si Chris nga nagareklamo na ang iban pang mga borders bangod sa gahod kag istorbo nga tugas ang grupo. Bagay nga iyaman gilayon ginshot ang mga ini nga maguntat na. May mga bata man sa ila tupad balay kag mga tigulang nga naistorbo ang tulog. Sunod pa sa iya yara lamang sa atubang nila ang balay ni Bellusilio gani posible nagahudan man ini kag naistorbo sa aktuasyon sang grupo amoa ginsaway niya ang mga ini.
14: Bali sir, sa wala una sir nag-message ang akong si Finlo sa the board nga kung natapos sa sila bala sir how kay mega reklamo bala sir nga borders nga kagahod gid sa ila okay. So nagsabot sila sa nga oo nang tapos na galing pag ka alas 3 sir sang kaagawon siguro mga 3:40 something amo na to sir nang gawd-gawod na gid sila guro sir amo na nga nagwa guro si Sir Jonas.
12: Natabuan man suno kay Chris nga nautdan sila sang wifi sa among ation gani wala na capture sa ila CCTV ang among ukon ang natabo nga pagsaway kag ang ginaligar pagpamakol sang silhig ni Bellusilio. Samtang bangod sa perwisyo ginpili na lang nga pahalinon nanday Chris ang border nga amo ang nagdala sang grupo sa ila boarding house.
14: Bali sa isang time pa lang yun sir nga nag-start sila yung ma-border eh. Nakahambal na kami sir nga bawal. Sa isang outsider, kagbawal lang mag-inom sa babaw. Kaya siyempre, tupad-tupad, bala sir ang kwarto. Ang sir, ang isa sir, wala naman diri sir.
15: Okay. Ano namin mong isa, why naman da? Ano, ginpalin mo?
14: Oo sir.
15: kahapon dayon or sang May 17 pa?
14: Last week pa, sir.
12: Ang kabahin sang pahayag ni alias Chris ang caretaker sa isa ka boarding house sa Simon Ledesma, Haro.
10: Oras Philippine Standard Time na 6:17 na sa gabi sa dugang pang balita lokal. Natigay niya madapuan sang kapulisan ng isa sa duha ka mga suspect na nag-snatch sa cellphone sang isa ka dalagita sa Barangay Santo Domingo, Arevalo, Iloilo City kagabi. Iningin kumpirmar ni Police Colonel Wilbert Parilla, Director sang Iloilo City Police Office. Ang nadakpa namang driver sa motorisiklo ang ginsakyan sang isa pa ka suspect nga nag-submit sa cellphone sang 14 anyos ka dalagita. Sunod sa Arevalo Police Station nga dako nga bulig sa ila ang CCTV camera sa lugar sa matumod. Agud matumod ang identity sa mga kawatan. Masabong pa dahil niya ginapangita ang isa pa ka-suspect. Ang iningabangin ginadulong sa inyo sang D3 Bayong. Pinakabago, garantisado kag epektibo nga pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil o kon VCO ngayon lamang makita sa D3 Bayo ang pinakamaayong suplemento batok sa infection dulot sang bacteria kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
12: Sa katapusan na nga balita lokal, nagdangat sa 1.7 million pesos nga balor sang shabu nga nagabugat sang 250 grams na nakumpiskar sa ginpatigayon nga drug buy bust operation sa Provincial Drug Enforcement Unit UPEN PDEU sa Barangay Rumbang, Pototan, Iloilo last just 42 kaina sang aga. Ang subject ginhinago kay alias Onyok, 45 anyos, kasado, kagresidente sa nasambit nga barangay. Sunod kay Police Major Dajie De Lima, ang chief sang PDEU nga si Onyok ang ginakabig nga newly identified high-value individual. Preso na karon ang subject sa Ukon Pototan Municipal Police Station kag nagapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 Ukon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
16: Missis, gusto mo ba lang sang flower garden sa sulod sang imo balay? Huluman lang ang imo nga mga labada sa Charm Fabric Conditioner.
17: Kabloom!
16: Ang Charm Fab Coin ang may tatlo ka flower scents na pwede pilian na Blue All Day Fresh, Pink Peony Fantasy, kag Red Berries and Blossoms.
17: Kabloom!
16: Testingin na ang Charm Fab Coin bagong
17: Kabloom!
16: Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
18: ACS! Balita sa Ibayong Daga, sa Ibayong Daga.
10: Nagparawagan sa Israel si Lebanese President Joseph Aoun nga pilion ang peace talks sa bahilo nga padayunon ng inaway sa tungasang duha ka pungsod. Sa isa ka interview ginpahayag ni Aoun nga handa ng Lebanon nga magnegosyar agud tapuson ang inaway. Ginatagan niya pagtamod ang mas maayo nga matigayon ang kalinong kag seguridad paagi sa dialogo sang sa ipaagi sa inaway. Sunod sa presidente, nagaistoryahan ay subong ang Lebanon kag Israel sa bulig sang Estados Unidos bilang mediator. Apang ginpahayag sini nga hindi siya makigsapol kay Benjamin Netanyahu, Prime Minister sang Israel, tugtob nga wala pa sang kasugtanan nga matigayon agud tapuson ang inaway. Ginpabutig man ni Aoun nga ang iya suporta para sa mga tikang sa paghidait sa rehiyon, lakip ng pagtukod sang isa ka estado sang Palestina bilang kabahin sang mas malapad ni solusyon sa mga tensyon sa Middle East. Nagalaom si Aoun niya pinaagi sa negosasyon kag kooperasyon, matigayon ang tayoyon niya kalinungan kag katawhayan sa rehiyon.
18: Sa Ibayong Daga, sa Ibayong Daga.
10: Ang iningabahin sa aton mga karadyoman, ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mga karadyoman, kung Vitamin D3 ang inyo ginapangita, dili ka na sa best Vitamin D3 brand gahimo sa US ang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended kag most prescribed vitamin D3 brand kag ang number one trusted brand sang vitamin D3 sa Pilipinas.
18: Balitang showbiz.
12: Yara na sa maayong kahimtangan si JC Santos matapos nga gindala sa ospital. Sa iya social media, ginpakigbayan sa aktor nga nadumduman niya nga naglingin ang iya ulo. Kag pagbugtaw niya, yara na siya sa emergency room. Sunod sa iya nga nagpaidalom siya sa serye sa medical test, lakip na ang MRIs, blood test, kag stress echocardiogram, agud matumod ang iya ginabatyag. Payag niya nga ini ang ukon ini nga hitabo nagparealisar sa iya sang importansya sang pagpahuway. Nagpasalamat naman si JC sa tanan nga pangamusta kag nagatipan sa iya, tubtob nakagwa siya sa ospital. Nagpasalig ini nga maga-perform siya sa gihapon sa ang babae sa septic tank 4 nga mag-umpisa sa masunod nga semana. Ang balita sa showbiz, ginadulong sa inyo sa Mega Man Gold Coffee Mix. Para hindi mahuyan kay partner ukon kay Missy sa tiyon sa labing-labing, mag-Mega Man Gold Coffee Mix. Tested and proven ang iyang mga ingrediente, ginseng, tongkat ali, makahog sa palmetto, nga kilalang nag-aamdig sa prostate sa malalaki. Tandaan niyo kung mapabayan nga magdako, ukon maghubag ang prostate, posible nga mahulog ini sa cancer. Good news pagid, bangod hindi lang na para kay Mister, kung ipwede man ini para kay Missis. Kag para hindi pagtuyohon, ukon pagkapuyon sa trabaho, mag-Mega Man Gold Coffee Mix. Quality products ang Herbs Med Pharma Corporation ang taghimuman sa Mega Man Herbal Food Supplement Capsule mabakal sa mga butika.
19: Arimin. Ano man naman? Isa pa gani? Hindi. Nagig ko yan. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang bala kung kaisa ang confidence pag ginalantaw ang panit sa pictures? Hay, ako amuman sinasad to. Permit ang dalang ako nga panit. Bisan ano nga lighting, bisan ano nga filter, kulang sa kinis. Buti na lang, gumagamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpapute in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, ay na ang sabat sarang mabakal sa mga grocery stores kag supermarkets nationwide. Bakal na sang White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: Oras Philippine Standard Time, alas 6:23 na sa gabi.
12: Kaso manara, sige na tamiyo naton sa maayong gabi si Mama Alod kasi Papa Bernardo, kay Auntie Mie, kay Uncle Boy, kay Auntie Diday, kay Uncle Juvie, kay Auntie Gingging, kay Uncle Daniel, kay Auntie Luing, kay Thirdy, kay Yona, kay Toto Ford, kay Nini Nice, kay Toto RC, kay Kakay, maayong gabi, kay Uncle Rim, kay Auntie Norma, maayong gabi man, kay Lulurito, kay Nini Buni, kay Auntie Bibot, kay Auntie Minadira sa Singapore, maayong gabi, kag belated happy birthday, kay Tita Annie Fernandez Calion, kay sa pakaisa ko kay Tito AJ Engineer AJ Villavicencio.
10: Happy birthday sa pamilya ni Radyo Manonet sa both sides.
12: Di ba lang chok to?
10: Oo. See. Ilalaw ko ng bilog yung pamilya. Dugidugay. Sa atin naman Facebook Live viewers, Karigaba Richard, Tita Noemi Aquino Sanchez, Sir Stephen Fanega, Rosel Gayapag Gumilia. Si former Vice Mayor, Pangga Lamasan Picchio, Tita Vice. Wow, Tita Vice, close. Maayong gabi, may mensahe kay Tita Vice.
12: Hello, Tita Vice, see you soon.
10: Kay Joanna Cavo Bordan, Nick Velasco, Justine Espaliardo, si JB King, Regina Gumakil, Alma Agenga. Araman si Joven Atundukan, kag si Sir Nick Velasco. Sa iban pa natin atag palamati, maayong gabi kay Maninoy Hector, sang tatoy si Manukan and Seafoods, kay Maninay Maritsu, maayong gabi. By the way, nagkaon, sino ganun yung nagkaon sa tatoy si Manukan, yes.
12: Quits lang ta.
10: Before ka muna kakaon na kami. Oras, Philippine Standard Time, alas 6:25 na sa gabi. Mga karadyo man, inyo na batian ang pagpangalagad sang RMN Evening News.
12: Sa liwat, adlaw kita subong sang Martes, Hunyo 9, 2026.
10: Sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan sang atin technical partner,
12: Radyo Man John Hartwell, tuwala.
10: Sa ngalan naman ni Radyo Man Marjorie Hervo Mian, ay kaming inyo nangin kaupod sa pagbalita. Ako si Radyo Man Rezzy Danioso Bordon.
12: Radyo Man Lineth Fernandez Silatriz.
20: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
21: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
22: Mundo Mistiko. Mundo
0: mistiko. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahaladlok nga butang. Kalibutan sa mga inti mapatihan. Apang nagakabuhi sa panunduman. Mundo Mistiko. Ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: Available in 220ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
2: Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santhol Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Santhol Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santhol Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
3: Mahalagang paalala, ang Santhol Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
4: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes, kag-cholesterol. Updini sa Vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
5: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
7: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN. Number one.

0: kagkaron sa kasumpunsang aton palatuntunan diri sa Mundo Mistiko.
1: Layo-layo mo na sa lugar, sa bayaw mo ba?
2: Amo na ganing ginasiling ko sa imo. Bas kung makapuyang kalakat.
1: Kaya bi kuya bala, pagpanaog ka sa double tire, ara na dayon. Bilalak doon, pagyagali iya.
2: Lakat lang bala, kay makaabot kita sa ila balay, ah.
1: Tara na to sa masakyan, tapakad toto, ah. Bisan sa karusa, o kung karo, o kung karabaw, ah. Kaya di kuya makagwanta, lakat siya. Nakaapoy na kuya.
2: Lucy?
1: Nainig ko pala sa imo silda, ah.
2: Huh?
1: Sa dasan bala, hambal ka kung may lalakton, o kung wala, hindi kayo mahipos-hipos ka lang. Nakaapoy na kuya.
2: Nga, ah. Gitpilit ka nga mag-upo dihaw? Ikaw bala yan nagkasakasa nga maupod ka, ha? Dasan ikaw pa yung mga akeg?
1: Ipos ka! Napalaw ta ka karan!
2: May, Lucy!
1: Ginabuisit, hindi ko bala mag-amuna yan, ginapakapuyan ko mo!
2: Sa dasan, hindi ka na makatila upod-upod sa akon kay bisan ako na

0: Naglakati dili si Manang, Nay.
1: Oo eh. Mapunggan mo na bala?
2: Ang magulang mo yan nga. Daw siya pa ng sundon ta. Man, mapuno ko na sa iya. Kung wala lang ko na punggan ni nanay mo kayo na, boom! Kapila ko kita na siya makustubuhan.
1: Ay, iyoy. Hindi na pagsakita kay basit mabunog, may nulsol ka pa.
0: Nano na si Manang yaman. Insyakto man ang pagkatipan niyo sa amon. Gintuduan niyo man kami nga mangin maayo. Nga may respeto, kag may kahadlok sa Diyos. Pero siya, ya? Grabe nga batasan niya.
2: Daw matumban ako gani wala pila sang ugtom sa mong ginahimo niya.
1: Ay, ambot. Bisan ano namon kahambal, batasan niya na ginaiya.
0: Nagasalig siya nga may kulakwarta tali sa lugar ta mo. Amo na guro nga bisan sino lang tapak-tapakan niya.
1: Amo na ganing nahambal ko sa iya. Nga hindi siya maghinambog kay ang kwarta, umalagi lang na iya.
2: Amo.
1: Pero ang relasyon mo sa isig mo katawo, magapabilin ina.
2: Gusto na.
1: Sino manabi mabulig sa imo sa ital-ital kung suplada ka?
2: Amo gid.
1: Ay ba wala gid. Kaya mo nang ginakadlukan ko sa magulang mo. Ang batasan niya nga daw hindi makaon sa kuring.
0: Nay!

0: Ate, pawayhway lang amo anay ha. Nagahikot pa kami ni asawahon sa planya kununta.
1: Kaon ka mo anay sa butong ah. May kalamay manda ho, matumato lang kamo ha.
0: Silda, ang inablos mo sa aboy-aboy, tulutan awon mo ha.
2: Ha, anong?
3: Lucy, nano ka? Hindi bala sagat kinusmol kikahuluya sa asawa sa magulang ko.
1: Ipagusto lang, kuya.

0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Catalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay kami ngawan, Kaban Kalansit.
2: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
1: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag daw medyo may nag, hindi na kukakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang tulo kabilog, isa ka stab, kasun sa isa ka adlaw, ito times ko, tagdwa-dwa ka kapsol, yung pagkaubos ko sir, may alibyo git, so buong gimintinans ko, nag-it sir ka namin-amit, nag-it sa akong nga mata.
0: DTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan takaroon. Ano nga madulot nga mga balatian kung ikaw ang may buyon? Kaupunta siya na karoon nga diskasyon. Aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil?
4: Gasugod lang, Sir JP, ang pagdako sa tiyana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
3: Oo, choice.
4: Mahilig magsigi kaon. Tamis, ice cream, soft drinks. Bilong nga adlaw, pungko. Pagbugtaw, pungko, kaon. Kanto opisina, pungko. Snacks. Sinunlim dako dyan. May tani kong naka DTX 500. Bisan paano, mabuligan ang metabolismo.
3: Correct.
4: Ang problema, way pagid gakaon utan. Way gakaon utan, way gakaon prutas. Tapos, way pag-inom DTX 500, ba ito sa'yo, dako tiyan eh.
3: Gusto, no? Ang pagdako, actually, sa buyon, hindi lamang iniisa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dalang risgo sa health. Kabalo bala ka mo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kaangay sa heart disease, kag heart attack?
4: Kung dako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol.
3: Gusto.
4: Taas imo triglycerides. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imong korason. Nya, okay, good, tani, kung ga-inom ka DTX 500 para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng mga tambok nga ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kag by TC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian kun ikaw tani naka DTX 500. Ang purpose ana kay kung taas na ang imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga permi ginamo gina-recommend. Isa sa mga sign nga makapakadto na kasdamo nga balatian ang pagdako sa imo buyon. So pag medyo dako na imo buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo DTX 500.
0: DTX 500!
5: Ako si Juliet Nol. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, so 136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500!
3: So, kung ga DTX 500 ka, malikaw one iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon, kaangay sang high blood pressure kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
4: Correct. Halin pa sa pagsugod, Sir GP, hambal ko sa radyo, hindi magsigi kaon damo tamis, likawi ang mga pasta pagkaon, mga concentrated starches kay mabankrap imo nga pancreas.
3: Pusto.
4: Ang matabo, Sir GP, sige bu-bu sang insulin. Di, ang iya insulin nga kapasidad, di man masarangan sa ginakaon mo. So, sobra nga kaon, na-stress sa imong pancreas, di goodbye. Here comes, may problema ka, may mga insulin resistance, diabetes eh. Sige yun, pagid kaon sa tamis, kag-abusar sa lawa, Sir GP, mabot ang panahon nga, di na mag-produce ang imong pancreas ang insulin.
3: Gusto.
4: So, maulat ka, nga mabankrap imong pancreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500, kag-intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamahot, ibakal mo na lang na kuan, DTX 500. So, ang matabo ni Sir GP, kung di mabankrap ang imong pancreas, isa sa solusyon, Sir GP, is, siyempre, pawayanan mo agud di matamaan gamit sa selula sang pancreas ang mga cells na kontrolahon gid, Sir GP. Dapat lifestyle modification importante na ini kun mamati pa.
3: Gusto.
4: Kung maumpawan pa.
3: Oo.
4: Pero kung gainom ka DTX 500, maabuligan ng imo pancreas, balik normal. Tapos makaproduce na sa sang nagakaigo nga mga insulin, ang mga oxidative stress nga katabo na kag free radicals nga among gapaguba sa pancreas, man-neutralize niya, Sir GP.
0: DTX 500.
6: Imo pangalan na partner.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
6: 41.
8: Nagpa-check up ka sa among free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
7: 470.
8: Sang sano ka nagsugod inom na DTX 500?
7: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times at least.
8: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
7: 160.
8: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
7: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
0: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ram.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
2: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino, hindi corrupt!
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3, dito ako, believe.
7: D3 Bio!
8: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
7: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
9: Pumakal sa mga butika.
7: D3 Bio. Mighty C.
9: Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako galing si Ariel at kang tutsirek isang nagligad si kisakit kidya katama kaya ang basang tiyo ko tumarko sa Mighty C alkaline vitamin C 2 capsule 3 times a day tatlo ka adlaw wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C.
9: Pumakal sa mga butika.
11: Maayong adlaw. Kaupod natin subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema anay sa panunok?
12: Ay nako iho. Grabe gid ang labo. May rata ko nung ako, feeling sang doktor, daw pareho sang gabon na pirmi lang nagatabong sa akong mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilawan ko, kagpagkatapos ang tatlo kabulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko, daw gulpi lang naglinaw, wala na ang gabon.
13: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
14: Ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uling nasakit.
15: Ilong Ranger?
16: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
15: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
16: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
15: Sipon agad?
16: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C+ 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C+ 40 with zinc agad.
17: Unilab quality yan.
18: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z+ 40. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Cellphone Plus Gold.
20: Ako si Roy. Nakaangko na po sa fatty liver. Dugang pa sa mataas ng kolesterol. Natilawan ko tumara ang Cellphone Plus Gold. Loka beses kadaadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
19: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
21: I have Lagnat and I have Sipon. Pwedeng flu!
22: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
23: Unilab yan. Phenylephrine, HCl, chlorphenamine, maliate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahi bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
25: Dali lang gid liwat. May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
24: Wow, mas pinagaling pa.
25: Oo, pina extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
24: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
25: wait. Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
22: Unilab quality yan.
23: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
27: Super Fiber.
28: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang ako nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghaw as ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
27: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika.
29: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
30: United Home.
26: Unilab yan.
13: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak, RMN.
32: Number 1!

0: jacket man ni, man.
1: Lucy, anong ginabali-baliswa mo, man? Kagahod na niya si mo, yaman, ah. Tulog na dabala, no. Gaya na sagad ka, mo.
0: Kaginot, balay, ah. Ama ka na gani ang balay, kagnipa ang atop, ang salog kawayan, pero kapaang pa.
1: Hindi magpaang, kayo nagpanghabol ka pa, mo, ya.
0: Kagun-kagun, kuya, salamok, ha?
1: Ang bot sa imo at ang tanda na ng imo, ya. Kumuran mo. Ulagi niya sa mayo sa imo, ah.
0: Katiga pa sang papag. Damo, kulod-kulod, kasakit sa likod.
1: Sa dason, hindi. Naging kuya magpahupod si imo, diya. Nalingan ko yung sang kumod mo, ya. Nagkakastress,
0: kuya! Ano?

0: Salda. Ngagit na ladala mo na ding abyan mo sa balay, ha?
1: Iyan, abalaya, gusto na nga mag-upo di. Wala ko muna siya ginagad, ha?
0: Ay, kapaldita, agad balaya sa iya. Nagatihin kami sa magulang mo, kay basit bala kung ano naman ang ihambalya sa giho namon.
1: Nang Susan? Pasensya ka na nga. Sa dason, hindi ko na siya pag-updon din, ha?
0: Ay, oo, bala. Kinag-away na kami sa magulang mo tungod sa iya. Ay, kinapabayaan lang siya sa magulang mo. Ako ya, dumasabat na git ko sa mga reklamo, yahalin pa kahapon nga pag-abot ninyo.
1: Pasensya, gid na nga. Ano abi kay suplada, gid na siya ya. Pero ginakigan ko man na siya, ah. Ako lang na yung adaan ang makainsyende sa iya.
0: Ay, abibi, ilagaw-lagaw na to siya sa may sapa ayon, ho. Agad nga, mabugnawan ang ulo ya. Iba si balakon, hindi ko kapugong kag masigitan ko siya magsagad kapanuya sa tanan niyang makita.
1: Be, nang Susan!

0: Megalusi.
1: Ay, kaina ka pa naghambal nga lapit, pero layo man gihapon.
0: Eh, botsi mo nga babae ka, ah. Tanan na lang ganyang nga reklamo, no? Kumod kag kaakig, kusmod pagid. Bawag yung panamkon kag iguro sa batuan ni nanay mo, ay.
1: Ano? Do sa gaga ka karon, ah.
2: Maghalong ka mo sa sapain, day. Kay kadelikado'y natin, ha?
0: Oh, salamat, gidlo.
1: Nga, ahaw. May ano sa sapaluhaw? Nga, ang delikado.
2: Baritang sa pagay na.
1: Pagusto lang kami, ya. Hindi man kami maligo, ya.
2: Panabi-tabi ka mo.
1: Kilap tira, giblasin mo klase tigunang, abibay gada.
0: Be.
2: Inday.
0: Salamat, gidlo. Pasensya ka na sa upod ko, lo, ha?
1: Tugago, kilap tiro. Doag, tagi ng itsura niya.
0: Kuyang ba-ba mo, utang adlaw bala. Ari na kita sa kilig sa sapa ko, dali na. Ay, tabi-tabi.
1: Ay, ano? Kaputi sa tubig. Hala daw kristal sa katinaw.
0: Nami paligo, no?
1: Ha, kau da. Damo na daguro mga sapat-sapat siya. At, ay! Hala, animal eh. Animal nga nga may manong kagamay diri. Natapakan ko. Ay, hala daw mamuntog ko.
0: Ay, babay ilang mega.
1: Babayan man. Oh, nagawag-wag ang giog ni ho. Ani ka gani ka ari mo ay kami batong nga dako sa kilid sang natindugan ko ay
0: Lee.
1: Dali ni gid kay kuhaon ko kag ilang po sa gamay nga man og ina ari bato ay nan ari na
0: Lucy hindi ha Lucy hindi
1: ano nga hindi man ari ay

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Life extension, vitamin D3.
2: Ano ba lang colorectal cancer? Ining nga klase sa cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba nining nga colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health. Nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pag-develop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life extension, vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3. Himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
1: Life extension, vitamin D3. The science of health. Your life.
3: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
4: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may ara sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang Super Fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang Super Fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginumad na adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
5: Vita D Plus Coffee Mix.
6: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na beneficyo para sa aton nga ikaayong lawas.
7: Hey, so Dr. Marpa, kag sa tanan, may nga doon.
5: Vita D Plus Coffee Mix.
8: Ang galing! Pangmatagalan!
9: Parang tayo lang, han.
10: Everest Appliances.
8: Babe, ano ever best decision mo in life?
9: Siyempre, building a home with you.
10: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.

0: 2 times niya inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree Fortified Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Indigit ko maka-count sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati, at ibugit katama.
2: Mighty C, mabaka mga butika. Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
4: Number 1!

0: available in 220ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
2: Ang RMN Freedom Run, 20th relaunching anniversary Run for a Cause, in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Buidog man nga ginuupdan sa mga masunod: NIG Marketing, may mga branches sa Panay, Negros, Kagimaras. NIG Marketing, we bring happiness into your home. Baluto Seafood Grill and Restaurant, Pito Onharo, Kagpasi City. Sa gusto magpa-reserve, magtawag lang sa mobile number 0927-847-7110. Baluto Bituon Branch, check sa 0968-146-4675. Baluto Pasay City Branch, o kung magbisita, kagmag-message sa ila Facebook page, Baluto Seafood Grill and Restaurant. Pure C, alkaline vitamin C, sodium, ascorbate, and zinc supplement that boost immunity and energy. Mabakal sa mga butika, Fiesta Gas, and Counselor Johnny Young. Nature's Spring Drinking Water. Stay driven and ready for everyday challenges with consistent hydration. Nature's Spring. Davis Paint. Paint your story with Malaya Teal. Davis Paint's Paint Reinvented. Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Sa pagpanguna sang ila administrator Mr. Gilbert Valderrama. And RMN Fans Club Singapore Chapter.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Kung siyang sang sumag, isa ka sudyante, kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kag-may collagen, kag-gluta tayo.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nag-gabi ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
6: ACS.
1: This newscast is brought to you by iBerry.
7: Lunch Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason kun nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation, kag good eyesight. Lunch Corn Coffee. Mabakal sa mga butika.
8: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
9: Charm Fab Corn. Pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulo sa bangon ng Charm.
10: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangdong kumakabroom sa Charm!
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified, world-class quality.
8: ACS!
11: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
14: TTX 500!
15: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsya. Salamat sa DTX 500.
14: TTX 500! D3 Bio with Physio.
16: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
14: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Supple Plus Gold.
18: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gin tumar nga suplemento. Salamat gigubala kay matama to nadula ang bukol.
3: Santong Plus Gold. Sa mga butika. Santhol Gold Coffee Mix.
6: Ako si Mirbisa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world. Kamo ang Santhol Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kaglutathione. Kapahubin pasang na world.
3: Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
19: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Ita Susan. Tita, matuod ba lang may koneksyon ang high blood sa panulo?
20: Naku, DJ, matuod gid na. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugan ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw nga routine.
19: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, tita?
20: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, kag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
21: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
22: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sahaj.
23: Ilong Ranger?
24: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
23: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
24: Ang Hatching at Runny Nose? First sign of sipon na.
23: Sipon agad?
24: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb C plus 14 ha. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, Mag-Milzeb C plus 40 with zinc agad.
25: Unilab quality yan.
26: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Life extension, vitamin D3.
28: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
29: Ikinan, sa Gilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang utok ko, dugo. Na kumantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, that extension, D3. Di ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kag kabugtaw. Tested and proven ko gidniya.
27: Life Extension, Vitamin D3, the science of a healthier life.
30: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
25: Unilab quality yan.
31: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
32: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
33: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
34: Unilab yan. Phenylephrine, HCl, chlorphenamine, maliate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
35: Santong Plus Herbal Capsule ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
36: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
37: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, linin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
34: United Home. Unilab yan.
37: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Santong Plus Cold.
38: Kuya si Mercy, harap ko ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala gyapon ko noong pawan. Try ko ang Santong Plus Gold, sulutin tuwa ka mula na umpawan
3: ko. Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Santong Plus Gold, sa mga butika.
39: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
40: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
39: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
1: Isipon ninyo, sino mga orasan? Oras sa DYRI, RMN Iloilo, the only AM station dito sa Panay, serve you 24 hours a day, Philippine Standard Time, 12 minutos sa kaligad sa takna, alas 7, sang gabi!
3: RMN,
0: Barbara de Honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu. May padulungan, may kasanagan. RNN, Palabra de Honor. Palatuntunan nga komitido sa publiko masupog magatubang sang risgo para sa tawo, may hinampalan. RNN, Palabra de Honor. Alas 7, tugtog alas 9 sang gabi. Lunes, tugtog Sabado. Live sa RNN, DYRI 774 kHz sa inyong mga radio. RNN, Palabra de Honor. Kagkaroon, yari ang inyo anchor man.
2: Batas na mamamayat, yan si Henry Espera lumawa.
4: This is more than just a fun run. It's an opportunity to promote a healthy lifestyle, enjoy the spirit of community, and celebrate our freedom together. Sa mga pumuluyo sang siyudad sang Iloilo, I would like to invite everyone to join the RMN Freedom Run this coming June 12, 2026 as we celebrate Independence Day and the 20th relaunching anniversary of RMN Iloilo. Gather your family and friends, lace up your running shoes, and be part of this meaningful event. See you at the RMN Freedom Fun Run.
5: Bali, sa isang alauna, sir, nag-message ang akong si Frinlo sa gabord nga kung natapos sa sila bala, sir, how? Kay mega reklamo bala, sir, nga borders nga kagahod din sa ila. Okay. So, nagsabat sila sa nga, oo, nang tapos na. Mm. Galing pagka alas 3, sir, isang kaagahon, siguro mga 3:40 something. Mm. Amo na to, sir, nang gaw-gahod, nagin sila guro, sir, amo na nga nagwa guro si, si Sir Jonas.
6: Simple lamang ang maging State of the Nation Address or SONA ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa July 27, 2026. Pero dong ganon. Ini ang maging ikaapat nga SONA sang Presidente. Ini ang ginpahayag ni House Secretary General Shiloy Garafil sa unang Interagency Coordination Meeting nga ginpatigayon kagaina sa Batasan Complex. Suno kay Garafil, nga tanan nga kinanglanon nga preparasyon kag target nga himuon, simple ang SONA, gani nga hindi na magbutang pa sa mga red carpets kag ginainganyo niya ang mga bagatambong, ilabi na ang mga kababainahan nga hindi na magsutsot sang puwerte ka bunggang nga mga gowns. Ginanambitan pa ni Garafil nga sa ilang panghatag ng mga imbitasyon para sa SONA na kasad nga simple nga barong Tagalog o kung Filipiniana dress lamang ang dapat nga suksukon sang mga bisita pa rin ang mga asawa sa mga congressman kag mga senador nga ginahimo rampahan ang SONA tag sa katuig. Yan pa siguro naman ni Senate Secretary General Renato Bantog Jr. ang bugos nga kooperasyon sa Senado para sa madinalagon nga pagpatigayon sang SONA. Present man sa pagsinapol ang mga opisyal sa Noraytohay nga talatapan sang gobyerno nga may kahilabtanan sa pagpanghanda para sa SONA, kalakip na ang taga Malacañang, Philippine National Police, kag iban pa.

0: Mayong gabi mga kasimanwa, good evening mga pinalangga. Welcome, nagapakalagad na ang palatuntunan nga nagapating ang tagsak tinaga sa tiyon yung magkawas na sa imong baba. Kasubong na ina sang isa kasumpa ang palatuntunan.
1: RML Palabra di Honor.
0: Karon nga adlaw sa nga aton sini nga pagpakalagad mga kasama adlaw na kita ng Martes, petsa 9 sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Ang ikaduhang Martes nga adlaw sa ikaanom nga bulan sa tuig sang mga kalayo nga kabayo Santo sa Chinese calendar. Live kita gihapon sa bilog nga kalibutan, paagi sa aton nga Facebook Live, DYRI RMN Iloilo sa YouTube, RMN Iloilo Official sa mobile apps, download lamang kay install ang aton nga mobile application, DYRI RMN Iloilo sa TikTok, RMN Iloilo Official, aton nga TikTok account, kag siyempre sa inyo tagsag ka mga radio, yara kita sa frequency nga 774 kHz.
1: Itagamo sa bato ang salita na mimistulang sumpa, Radyo Man Henry Lumawag sa RMN Palabra de Honor. Palabra
0: de Honor. Mga topiko nga pag-istoryahan natong karong gabi diri sa aton sini nga pagpangalagad mga kasama. Latest tally sa mga nagkalamatay dito sa may bahin sa General Santos or sa Mindanao mga kasama, ara sa 37 na kabilog ang casualties, no? Kag may mga missing pa bangod madamo sa mga building ang nagkararusdak, ilabi na dito sa General Santos City kag Sarangani. Gani nga ang Banwa Sanglan, no? Isa sa pinakadako mga banwa sa probinsya sang Sarangani, ang ginpaidalom na sa state of calamity.
1: RML Palabra di Honor.
0: Mga cabinet secretaries ni Presidente Marcos nagpadulong man dito sa Mindanao, pero dito sa Davao naghugpa bangod nga delikado pa ang General Santos City Airport, ang Jinsan City Airport, hindi pa safe mga kasama, kay under evaluation pa. So ang pinakamalapit nga airport nga ginagamit para makapa-Jinsan, although that's around 5 hours land travel mga kasama from Davao City to General Santos City, amo ang Francisco Bangoy International Airport dito sa siyudad sang Davao.
1: RML Palabra di Honor.
0: Sa Balita Nasional, work from home arrangement sa Senado sa June 10 kag 11 buwas kag sa Huwebes. Bangod man may mga threat kuno sa Senado, do may mga restless kuno ka mga opisyal sa Armed Forces of the Philippines. Work from home ang memorandum ni Senate President pro tempore kag acting Senate President Win Gatsalian. Si Senador Alan Peter Cayetano nga nag-claim siya gihapon ang Senate President may memo man sa mga empleyado nga mag-duty.
1: RML Palabra di Honor.
0: Pero dito sa Interagency Coordination Meeting kagaina para sa SUNA 2026 sa Batasan Complex, hindi iya ang sick gen ni Cayetano ang ginibitar nga si Montales. Bisan di lang gili si Cayetano, dala-dala niya ni. Sa nag-speaker si Cayetano, amo maning sigjen sang house. Sa nag-DFA secretary si Cayetano, amo maning ginhimo man siya yusek. Dito sa may Tagig, sang nag-mayor to sila ni Cayetano do, nag-executive assistant man to siya, administrator. So, kung yun yung gali, no? Sa laligan, yun yung nilang empleyado. So, hindi si Montales siyang ginimitar, kundi si Bantog. Kagpagpakilala kay Bantog sa meeting kagaina, grabe pinalakpak sa mga attendees. Daw, kung yes, Bantog mo, daw, celebrity.
1: Palabra di Honor.
0: Di ano pa bing lauman mo da mga kasama kay gina-expect nga ang Cayetano Senate Presidency is hindi man masiling nga antay gid siguro no, kundi hindi pabor sa Malacañang. That is why kilalahon gina nila iya ang liderato ni Senador Sherwin Gatsalian. Hindi nila pagkilalahon ang kay Cayetano no? Una na nga daan nagpagawa man sa statement sa Malacanang nga ginakilala ang Sherwin Gatsalian na Senate Presidency nga lehitimo. Di syempre ang iyang sikjen, amo nang imbitaron. Oh, so tapos ang listahan sa mga official sa Senado sa ilang website, gin pang isla na, no? Si Cayetano, hindi na Senate President, ordinary senator na lang. Si Sherwin Gatsalian, iya, acting Senate President. Tapos kagina, puro panunlog pa si Kwan, Senador Meg Subiri. May picture sila upod kay Kwan, kay Senador Joel Villanueva. Mga sunlogero, ganyang klase ka mga tao. Ti laban-laban, nguro, saga nila kinistorya si Joel eh. Kay si Joel, sa grupo ni Cayetano actually, daw ay sasang close dira nga nabilin subong, no? Ang mga barkada niya giniya, amon na eh, Subiri. Kita mo, pag Senate President Subiri, siyang majority leader. Kag si Sherwin Gatsalian eh, daw seatmate ni sila ni Gatsalian mga kasama, sila na Escudero. Sumini nga daw maranggas gining hurango sa Cayetano Senate Presidency mga kasama. Pero wala pag-iapon nga give up si Senador Alan Peter Cayetano. Padayon yung may confusion sa leadership sang Senado sa Kwan Independence Day celebration sang Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry nga gintambungan sang Chinese Ambassador si Cayetano iya ang ilang nga ginimbitar. Galing, imbitado man si First Lady Lisa Marcos.
1: RNN, palabra di honor.
0: Ito amo ni kuno nagapa-aburido sa pilag ka mga opisyal sang militar hasta sa batalyon level. Ot silingon, way pa man ka labot gid sa kwan. Ah, magsiling ka nga isa ka batalyon. Ang one batalyon is four companies, no? Company to batalyon. So dako na nang apir sa mga kasama, no? Batalyon level na, no? Tiway pa man kalabot sa division, no? Ang division iya dlagko pa gid ni.
1: Palabra di honor.
0: So amo na mga kasama nga daw may kwan karon, daw may pamahog sa Senado or basi gina pahog-pahog malanday pinglaksone eh, kay kon mag-report ang mga empleyado sa Senado basi hindi nila makuha ang Senate Presidency. Basi may himuon naman tong diskarte si Cayetano nga malingi naman ulo sang grupo day Lacson day Gatsalian kag Soto.
1: Palabra di honor.
0: Sa pihag kabahin sa balita lokal mga kasama, isa sa mga suspitsado nga nagsnatch sang cellphone sang babae sa Arevalo na dakpa na mga kasama. Amo ni siya ang driver sang motor pero daw paabo-abo pa sa kag pamiyo-miyo pa mga kasama, no? Nga daw ay siya kuno labot. Uy, kalabot nga gin pasakay mong upod mo. Tapos gin bilin mo kay Mang Snats gin hulat mo pag nas-nas na naglakat ka mo. Balon ta nagkaroon kay may interview sa iya si Rajaman Marjorie Herbo Miani. Investigation in AW legislation sa paggamit sa mga government vehicles sugura na sa Iloilo City Council sa Webes nga adlaw. Suno kay Majority Leader Rex Marcos Sarabia. Mga DOST scholars nga nagpangibabaw sa mga pasinawan ginpasilunggan sa departamento or sa ahensya. Ilonggo lawyer mga kasama nga taga 4th District, taga Barutak ni kung hindi ko magsala, no? Si Rick Blanca Flor, no? Attorney Rick Blanca Flor, nagwa ni sa una nga lang niyang mapalagang congressman. Oh, kinulbaan man to ang Biron Camp sa una. Kaya doon nakayusik ni si Blanca Flor sa National Defense, kung hindi ko magsala mga kasama, no? Medyo may ngalan-ngalan man, kag may tindog man sa sosyedad. So, gin appoint siya bilang chairperson sang GSIS, Government Service Insurance System. Lain man na iya ang general manager mga kasama. Samtang 1.7 million pesos nga balor sang Shabo na kumpiskar sa drug buy-bust operation sang PDEO sa Banwa sang Pututan. kag Mayor Raisa Treñas naggabulig pangagda sa mga Ilonggo nga magpasakop sa patigayunon nga RMN Freedom Run sa Biyernes nga adlaw angot sa ika-20 nga relaunching anniversary sang DYRI RMN Iloilo. Mga race kit pwede na maklaim buwas nga adlaw hasta sa Webes sa Festive Walk Mall sa Mandurriao.
1: Sa taong nga may huya, ang isa katinaga, isa nakasumpa, Radyo Man Henry Aspera Lumawan.
0: Kag mayara sang emergency power interruption subong ang National Grid Corporation of the Philippines, may manual load dropping. Kailaban-laban kulang naman ni ang supply sang kuryente mga kasama, hinali may mga mag-shutdown ng mga planta. Ang reserba kumbaga hindi na enough para mag-cover sa madula nga power kung may mag-shutdown nga planta mga kasama, no? So as of 7:14 PM tonight, National Grid Corporation of the Philippines naghatag sang clearance nga i-restore ang power sa masunod nga mga affected feeders sang More Power mga kasama. Base diri sa advisory sang More Power, ang mga apektado nga area amo ang Haro Feeder 1 offline ini as of 3:20 PM kagaina, pero na online alas 5:17. Ang Diversion Feeder 3 offline 5:17, pero alas 7:14 subong gabi nag-online na siya. Ang Haro Feeder 2 offline siya 6:15 kagaina, nag-online siya 7:16 tonight. Meanwhile, ang maapektado ng mga feeders nagapabilin nga offline. Ang Mega World Feeder 6 offline as of 6:16 PM. Ang Mega World Feeder 3 offline as of 6:17 PM. Mga kasama, no? Amo ining pinaka-latest karon nga information from More Power mga kasama angot sa interruption kag restoration activities mga kasama, no? Nga may mga feeders nga offline bangod man sa ginapatigayon nga manual load dropping sa National Grid Corporation of the Philippines.
1: RMN, palabra di honor.
0: Gindulong kaginboy lugahan, inigabahin sa atong palatuntunan mga kasama sa Klinika D3 Bio. Ang suplemento kong makabulig agud malikawan ang balatian nga colorectal cancer, himo sa extra virgin coconut oil nga ginobdan pa sang vitamin D3, suplemento mga na sa medium chain triglycerides, galuric acid, capric acid, kag caprylic acid. Pagi sa adlaw-adlaw nga pagtumar sa D3 Bio, mahimo nga malikawan ang colorectal cancer kag iban pang asa isang cancer bungod nga ginaputos ang imo sining selula sang medium chain triglycerides agud malikawan ang pagtapik at pagdeposito sang mga carcinogens. Isa ini kasay isang substance nga makaguba sa imo sininga DNA kag nagapatuhaw sang balatian nga cancer. Lawas sa amligan, hindi pagabusaran, adlaw-adlaw mag D3 Bio. Subong man mga kasama, DTX500 may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties nga masarangan tapnaon ang pagtuhaw sa mga cancer cells sa aton sininga lawas. Likawan ang sarcoma, kagiban pa sa isang cancer, mag DTX500 kag Mighty C kada adlaw. Puno sa anti-carcinogenic properties ang DTX500, agud mapunggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa DSE sang DTX500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang Mighty C nga isa ka alkaline nga vitamin C mga kasama, ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capability sa good patchon, maguba nga selula sang lawas pagi sa apoptosis antes maman idi magmutate kag mangin cancerous. Gani indi ra maghulat pa nga magtubo ang bukol sa lawas, proteksyonan ang kaugalingon DTX500 kag Mighty C adlaw-adlaw nga inumon, mabakal sa mga butika ilabi na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga may libre nga konsulta sa mga Doctor of Alternative Medicine. Gani pa man siya rilang sa Haro, sa Pasig, sa Kalinog, sa Miyagao, sa San Jose, kag Colase Antique, kag Sara Iloilo.
1: Palabra di honor.
2: RMN News, panahon.
0: Yari na pinagkaulingan dalagad sa panahon. Halin sa atong pag-asa, Iloilo with Garage Man Ferge Rubin. Kamusta na itong pinakaulingan dalagad sa panahon na subong? Garage Man Ferge, mayong gabi sa Garage Man Henry sa RMN Iloilo.
3: Yes sir, may gabi kag sa itong mga tagpalamati. Sa kainang hapon, formal na nga gindeklara sa atong opisina sa DOST Pag-asa ang report nga ang El Nino conditions is present na or gakatabo na subong sa Tropical Pacific. Sa karon may El Nino na kita nga gakatabo sa Pacific Ocean kung sa din nagpagwa na kita sa pinakaunang El Nino advisory para sa subong nga tuig. Samtang sa karon padayon lang gyapon nag-apekto ang southwest monsoon or hangin habagat sa western section sa Northern Luzon. Kagita naman diri sa Western Visayas, general fair weather, may posibilidad sa mga pag-ulan pangalat para guob sa ibang parte sa rehiyon dala sa localized thunderstorms. Hinatubdob kasarangan na hangin halin sa nabagat na nakatundan ang mga ibabaw sa Western Visayas sa diin makanay tubdob kasarangan at ang mga pagbalod sa kaligatan. Temperatura na ton 26 tubdob 32 degrees centigrado. Adlaw nagtunod alas 6:11 sa hapon, mabutlak buwas alas 5:27 sa kaagahon. Amo niya itong latest weather update for the Serbian Madam. Maganyang salamat.
2: RMN News, panahon!
0: Salamat, Gid. Karadyuman for Serbian sa pag-asa ililo sa pinagkaulingan dalagan sa panahon. Southwest monsoon kag localized thunderstorm ang nag-apekto karon nga weather condition sa palibot sa Pilipinas.
2: RMN Palabra di Honor.
0: Standby sa ato nagalupad ng mga balita. Gindulo naman kag inboylogan. Inigapahin sa ato palatuntunan mga kasama sang Life Extension Vitamin D3. The doctors recommended the most credible and the most prescribed vitamin D3 brand and the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Rekomendado kag ina-endorso sa mga medical doctors sa mga nagasuprer sang type 2 diabetes kay mansunod sa isa ka published study sa Diabetes Care ang pagaguba sa atong beta cell function sa pangriyas sa nagaresulta sa type 2 diabetes. Ang vitamin D3 nagapasanyog kag nagapaaktibo sang beta cell sa atong siningalawas. Sa atong pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 ang ginaaktibar ang pila ka mga insulin gene sa atong pangriyas para makapatubas ang bastante nga insulin. Gani batuan ang type 2 diabetes kag komplikasyon sini sa atong ikayong lawas mag-inom adlaw-adlaw. Sang Life Extension Vitamin D3, mabakal sa mga butika, ilabi na sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, Davis Building, Purok 6, Capitol View, San Miguel, Jordan, Guimaras. Subong man, Vita D plus Coffee Mix. Nagbalik na ang pinagkaurang kape nga may Vitamin D3. Ang kape nga ginapangita ka ginakahidlawan sa tanan, bangod manamit na mahamot pa. Ini ang kargado sa mga ingrediente nga may beneficyo sa imo ikayong lawas. Ang pinagkabago nga kape nga sigurado mapakapi ka bisan tungang gabi. Ini ang Vita D plus Coffee Mix. Your number one coffee choice, fortified with Vitamin D3. Mabakal sa mga butika.
2: Palabra di Honor.
0: San bahay, dugay-dugay, check na ito ng ining nag-viral mga kasama. Kay man nakuhaan isang CCTV footage, na-capture sa CCTV ang pagpangsnat sa duha ka mga ungas. Sa inyong cellphone, sa isa sinika dalaga mga kasama. Ang driver sa motor, nadakpan, kay way sila sa mga helmet na nakilala ang mga luko-luko nila.
2: Palabra di Honor.
0: Sanbay, dugay-dugay, ari-anay, nagalupad na ang mga balita with Rajman Joylin Tamayo para onda sa aton nga Tokmo News!

Yari na nga itong talk mo nyo sa ginadulong sang Super Fiber. Tinoy inyong kolon, paagi sa blood lang pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Para sa sigurado kag aprobado nga resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw, kag mag-inom sang Super Fiber ang dasmag panihapon. Ang Super Fiber mabakal sa mga butika kag Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Sa mga balita, natala na nga magbisita si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Mindanao agad nga mag-inspect sa mga lugar nga apektado sa magnitude 7.8 nga linog nga nagtayog malapit sa Sarangani. Ginkumpirmar ini ni Palace Press Officer Claire Castro sa isa ka press conference. Apang wala na niya gintumod ang eksakto nga petsa sang pagbisita ni Marcos. Base sa pinakauli nga report, nagdangat sa 37 ka mga tao ang napatay sa natumod nga linog. As of 11 AM subong adlaw, ginpayag sang otoridad nga malapit 500 ka mga individual ang napilasan kag apat gihapon ang missing. Sa dugang pa nga balita, nagpromisa ang bago nga Senate majority nga idonar ang ila isa ka bulan nga sweldo para sa mga biktima sang magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao. Ini ang ginanunsyo ni Senator Risa Ontiveros. Sa iya Facebook, ginganyat ni Ontiveros ang mga miyembro sang Senate Minority nga magupod man sa ila inisyatibo kag gintubod nga oras na iniagod o kon maoras na iniagod nga maghugpong para sa mga apektado nga komunidad. Naibuluan nga yara sa masobra o kon malapit 400,000 pesos ang isa ka bulan nga sweldo sang tagsa ka senador sa Pilipinas. 12 subong ka mga senador ang nagabugos sa bago nga mayoriya sa Senado. Kag ini nagakahulugan nga 3.6 thousand pesos o kon 3.6 million pesos subto 4.1 million pesos ang mapalabot nga bulig sa mga biktima sang linog. Sa dugang pagid nga balita, ginhinyo sang Senado bilang impeachment court ang kamara kag si Vice President Sara Duterte nga magtambong sa pre-trial conference para sa iya impeachment case nga patigayuno na sa Hunyo 18. Inagin pahibalo ni Senator Sherwin Gatchalian nga amo ang magapungko bilang presiding officer. Ginakilala man sang kamara si Gatchalian nga nailiher bilang Senate President pro tempore kag acting Senate President nga amo ang pinuno sang sedado sa pihak sang pagpamatok dari sang kampo ni Senator Alan Peter Cayetano. Sa iya sulat, ginpayag ni Gatchalian nga ang pre-trial conference nga hiwaton sa Senado ang magapasimple sa mga issue. Magadeterminar sa numero sa mga witness, magatalana sang petsa sang trial, magapasunod sang okon magapasunod sang presentasyon sa mga ebidensya kag iban pa nga mga butang agud nga masiguro ang madasig kag patas nga trial. Dugang paniya nga indi pag isa publiko ang conference. Gimanduan man sa mga partido o kon gimanduan man ang mga partido nga mag

0: Palabra de Honor.
1: Salamat kayo, Dragman Choy Lintamayo, para onda sa ato nagalupag ng mga balita sa Tokmo News. Gindolo naman kayo, Boy Lugan, inigabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sang Super Fiber, ang pinag-epektibo nga panilo sa ato nga kolon, pangontra sa problema sa constipation, agon ma'am ligan ini, kontra sa cancer. Super Fiber, ang solusyon sa hindi regular nga pagpamuhil, agon hindi magtiner ang mahigko sa ato nga kolon, nga isa sa mga rason sa pagnubo sa aton sining immune system kag pagtugas ang balatian sa aton lawas. Tiloy ang inyo kolon, pagi sa load lang o pag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product, epektibo, garantisado, mabakal sa mga butika. Kagsubong man, Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagapabakod, kadagabalansi sa mga sistema sa aton lawas. Ang sobra ginabuhinan, kagang kulang ginadugangan. Sobrang sugar, cholesterol, uric acid, asin, fast creatinine, kagiban pa, ang kulang vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, zinc, kagiban pa. Evergreen Herbal Capsule, may turmeric, saluyot, balunggay, margoso, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, gani mag-inom na sang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Quality products and Dukiko Alternative Kag Health Food Center, mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
0: You deposit the money in the bank upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawag.
1: May nang snatch kagiinasang cellphone dira sa may Arevalo, riding in tandem, no? Ang isa ga-drive sa motor, ang isa amo ang mapabilin kag mag-snatch, tapos kung ma-snatch siya na para dasig kag hindi malakat sang malagas ang biktima nila, masakay siya sa motor nga nagahulat ng daan, huwag ginapatay. Ready na, no? Mapuro pundo lang to sonhan. Kuno abi, nag-through text-text lang. May ginaturo tanaw abi. Pero actually, sige-sidin niya to sa side mirror niya kung nakapang-snats ng upo niya. Pagka-snats, dayo niya arangka mga kasama. Angan-angano niya makasakay ang iasining upod. Halas si bad dayon. Pero nadakpan ng driver, mga kasama, nadakpan sa mga pulis. No? Tagay gani martilyo ang mga pulis da sa Arevalo, Rajuman Marge. Oh, ano ang tinikal niya sinikag wiras-wiras niya mga kasama sa ginhimo nila ni, no? Yari ang follow-up report, Rajuman Marjorie Herbo Miani.
0: TYRI, Rajuman Report.
2: Rajuman Henry, todo panginwala diri, ininga suspect or isa sa mga suspect. Specifically, ang driver sang ining lalaki nga ng snatch sang cellphone kagabi dira sa may Santo Domingo, Arevalo. No, na-interview ini naton.
1: Ang CCTV karon footage pakita tana, no? Sige.
2: Oo.
1: Kagabi, gali na, hindi kagina. Kay dumadulom na to, ano?
2: Mga 8 PM ni siya kagabi. Ang nadakpan diri ang driver, si alias Waray, 35
1: years. Or while, why pa man na-play ang interview, Rajuman John Hartwell, pwede pa natin mapakita ang CCTV while ga-report si Rajuman Marge. Sige, abla, pakita abla while ga-report si Rajuman Marge para ang mga lituners natin, kagwa ay nakasunod sining isyo, mahangpa nila. Sige, go ahead, Rajuman Marge.
2: Again, ang suspect si alias Waray, 35 anyos, manugbalig niya sang mais. Presidente ini sang Zone 2 Barangay San Juan.
1: Nga may alias-alias. May alias-alias pa na Rajuman Marjao.
2: Amo lang nang ginhatag niya, ginkuha natong name niya kaina pero te amo nang ginhatag niya sa aton.
1: Hindi siya maghatag ngalan?
2: Hindi.
1: Why surok-surok ka kay?
2: Eh hatag tanan na sa kapulisan. So,
1: hindi ah. Pwede ka man sinakimo. Binting bla sa gising-gisingan niya bala Rajuman Marge.
2: Kati sa pere makasuhan ta na karon pero ti na interview sa
1: ari ari yung video nga ginalagas pa sila sang victim Rajuman Marge, no? Sige.
2: So amo to no again ang suspect si alias Waray sang San Juan Molo kag managbaligya sang mais. According sa iya, wala siya ihibalo nga may plano nga mang snatch ang angkas sini nga si alias Ungal, 45 anyos, sa barangay Fundidor Molo.
1: Ano naman ang alias niya nga Ungal nga na? Di naman na maghalin ang Ungal. Himuan na na Pungal, abe.
2: Amin yung alias niya sa polis, no? Si Waray, nadakpan ni Kaina sang ugto sa Arevalo PNP sa barangay East Baluarte Molo sa balay sa iya nga amigo. Samtang nga ginapangita sa kapulisan si Ungal na amo mismo ang nag-snatch sa cellphone sa Dalagita dahil sa Changi sa Santo Domingo, Arevalo. Suno kay Waray, Rajuman Henry, nga antes ko ng insidente, nag-inom sila sa puloyan niya dira sa molo. Nag-inom sila isama ng kalipid upot si Ungal. Kag nang hagad ko

0: si Ungal, nga malagaw sila, tugtog ng kalabot sa Arevalo. Dugang pa sini, nga may nakita ko nung nga babae ako, according nga sa allegation na may nakita ko nung nga babae nga nagabakal sa Changi, si Ungal, kabangdanan nga ba niya may gabakal to sa Changi, yo. So, ginpadulog siya ni Ungal, kapag panaog, ginagaw ang cellphone sa babae, kag nag-angkas balik sa iya, kag nagpalag
1: yun. Gin ko niya na, eh, nagpanaog sana, kag nagpuro panilag siya kayo, gatext ang babae, gatalikod sa kalsada, Rajuman Marge, no? Dumabakal so, to sa counter sang Changi, do may counter ang Changi, no? Ara siya, gatitiid siya, no? Tapos ang isa ka CCTV, wadoy, hinablot niya na, dumalagan siya, linagas siya sa nga babae, nagsakay sa motor, nagdalagan sila dayon, sige ang lagas ng babae, pero ay na siya kalabot, Rajuman Marge.
0: Oo. No?
1: Aring so, isa ka ang gulo, araw ginatintiin nyo, do umbok siya, pagkuha niya, dayon niya dumalagan na Rajuman Marge, so hindi siling niya nga nakahapit lang sila dayon, no, kundi na kwan gide, do ginpanilagan niya ginanay, antes niya ginkuha ang cellphone, Rajuman Marge.
0: Oo, ti i-allegation kay ina mo ng plastada, pero ang hambal dari sang police kasi si Waray ni wala ni siya sang record, pero tiinin si Ungal may record na ni sang robbery theft kag alarm and scandal. Now si Ungal hindi pa makitaan pero na turn over o nakuha.
1: Imo ana lang abi Ungas be. In a way alias mala na Rajuman Marge.
0: Kasi para uniform sa alias ang police.
1: So bayad ang mga alias ang police na. Si Ungas ah, no? Si alias Ungas.
0: Oh, tapos amo na to, no? Ang cellphone Rajuman Henry, ara kay Waray. Kay according kay Police Captain Michael Tuburan, tapagpatpat tong suspect, kag ni Waray, nga nagbaisay pa sila kagabi, kay gusto ni kuno ni suspect ning isa ni Ungal, or ni Ungas nga tawag mo, eh, baligya, do mga size meal ni kong bili. Kaya galikiti, pagpulit nila, nakita nila nga nagwa na sila sa CCTV, na-capture, amo to nga daw,
1: nagpanikin si Waray. Matag sila sa CCTV, di yun?
0: Tama ka, klaro.
1: Ari so, si Ungas o, do Ungas gito, ditsura nyo, do ugok.
0: Oo, tinagipat-pat na kainan sa aton ni Waray, tag-ari bala Rajuman Henry, pamatiiyang iyang explanation.
1: Matiantang wiras-wiras niya, drama di komedya sang haslo niya.
0: Oo, ari sa bala o si Waray sa aton ni interview Rajuman Henry.
2: Ano mo mais mo? Gablig niya kami mais.
3: Okay, tapos, ano natabo? Nag-inom ko wala.
2: Nag-inom kami eh, balay.
3: Kailan ka
2: butilya? Sama nandun ko, pininom.
3: Tapos? Paano nakalabot?
2: Mas ako na lagaw-lagaw, ano kami anay?
3: Lagaw?
2: Oo.
3: Ayun?
2: Kailan mo ito nakalabot kami din sa bilya?
3: Oo.
2: Kita sa nagwakal sangge. May bata nga nagkapot cellphone. Nagwakal. Kinuha mo na nandito. Arap mo ko sa pundo-pundo mo ko sa kilit. Sa kami sa tapo. Kita ko na nagilagas ang bata eh. Ilagas sa bata nga pagkuha cellphone.
3: Pero balaan mo ka mahudap siya?
2: Huwag mo sa nagambal sa kong hold up lang, huwag sa nagamunos sa kong.
3: Okay, paano ka mo nakadulog sa Changi? Ano ang mabali
2: yan? Nakita niya na ako ka-drive mo. Drive lang ako ka-drive nga. Nakita niya na sanggi. Ito pa may gabakal ito pa yun. Kaya mo lang tayo.
3: Nagdulog ka na lang.
2: Nagdulog ko rin. Nagdulog.
3: Pero kinabala niya ka madulog?
2: Oo, madulog. Yung bala niya ko. Pundo ni pundo. Pundo?
3: Pundo? Ayun?
2: Eh, palapitan niya rin ang bata. Hindi kuha yung cellphone. Kaya pag daga niya, pag kuha yung cellphone, laga sa rin sa akin.
3: Kaya
2: nang mabalik sa'yo mo na yun? Sige na, sige na.
3: Pero why ka tuntuan idea nga mang-hold up, mang-hold
2: up siya ka cellphone? Why ko, why siya nagplano na ako nga ba siya mang-start cellphone?
3: Nakibot ka wala? Or may ina-anticipate mo na?
2: Why man, anuhan ko na lang nga ng siya kamote, palagan ko na lang yung motor. Resiga, resiga, pero resiga, parasiga ko na lang palagan eh.
3: So, according sa police, may mga records ka nito, kailan na ni ka hita po na obra niya niyo?
2: Why po, subong lang ko na first time siya.
3: Siya?
2: Ilan taos ito, may ano sa ito ko na, may record sa ito nga Rabiriol, Jap, Tip, apat mo ito niya kaso ko
3: na. Hindi palaan mo na.
2: Sige mo naman isir sa akong pag-abot, tigil.
3: Pero wala kaya kaso.
2: Ako, ay kit-kit.
3: Ano ka mo ba doon kayo pala?
2: Ano pa lang bata? Ano mo nisa pa lang?
3: Hindi, I mean, sang
2: six. Ano anong katuwik?
3: 6 years. Sa 6 years pala mo nakatapanga mo na.
2: Why po?
1: Rajuman Marge? Oh, do nauungas ng mga signal out. Hindi ni pag-alis eh kay Waray, kay Damo, tos ang Waray nakilala iya ng mga matarong. Aliasin nala ni kay Ugok. Si Ugok, kag si Ungas. Perte nga wiras-wiras niya daw inugok gid. Sino papatihon? Doon namin ibunggo sa karsel ang tunto niya. Diyan lang ipaghayo eh kay Waray Regiman Marge, no? Nga Waray, ano? Waray Shahaw? Waray ta konsensya, no? Sige, Regiman Marge.
0: Amuhin ako ng iya nga hayo. Pero
1: iya gid na. Tindi alias eh dapat ang isa to amugin to ngala ang hayo niya man.
0: Hayo iya ho.
1: Oh, tindi ka na magamit alias, no? Kay kun alias lang na iya, pwede man lang ibutang-butang. No, so meaning amugin ang hayo nila ni, no? Ihinago lamang sa mga hayo nga muna. Oo. Si ugok kag si ungas. Sige, so, kadayon. Tapos atong interview mo or may sugpon pa?
0: Amo na to. Ang naghinulsol man sa ko no, pero actually hindi mo makita ang remorse sa iya kay do wala lang saya emotions. Doga patpat lang saya.
1: Wala ah, wala sa ko no record kay why pa sa madakpan?
0: Wala pa guro nang pasakaan sang kaso.
1: Why pa madakpan? Subong lang siya nadakpan. Amo na nga why sa sang record. Pero i-check mo to sa barangay niya, no tong barangay niya, i-check to sa Kapitan Abe.
0: I-check naton ni Rajuman Henry. Ang nalabot naton si Police Captain Michael Tuburan ng personal. Iti hindi man niya magpatigid ang police nga why sa ihibalo because
1: sa balaan mo to gasakay ka sa motor ga kitaon sa side mirror nga may babae nga nagalagas kag kita niya Rajuman Marge nga gatiid-tiid tong iya sining upod niya si Ungas nga may ginsnats tapos linagas gani isang babae araw-araw nga isa kabalungan ng snats ang iya sining upod. Sino papatiho niya sina amo to kun ako ga interview sa iya to may katatlo lang bunggo sa karsel magya niya.
0: Masi after interview po ka po sa tulod.
1: Kaso lang siya eh.
0: according
1: kay tama ko, obvious lang makuan pa, mabinutig pa blara Juman Marge. Sino papatihon mo sinangway siya kay baluto sa nahimo sa upod niya?
0: Gani. So, amo na ganyan.
1: Karong ko madakpan tong upod niya, basi siya pang itudlo ka siyang mastermind. Kay siya gadala motor mo. Masiling to yung angkas to. Why ko na ilabot kay hindi man ko ga-drive kung hindi niya ko dalon masilingid ko yabi nga makadto sa amo ni kay siya ga-drive. Di ba? Laban-laban amo na irason niya kung madakpan to especially kung mapitik ng itlog niya. Amo na irason niya Rajuman Marge nga sila ti why ko na kay balo kay ugok ya kay ti balan mo siya ga-drive sa motor ya mantoy ang motor ti ga sakay malang ko kung hindi niya ko ginadala ti sunod malang ko ya kay balan mo ay mantas lakyan.
0: Te muna ako madakpan kagati basi magkinita ay banas dobla ka magbinaisay magpinatudlan ay pero amula na siya sa iya yung allegation nga wala siya ihibalo ang interview naton si Police Captain Michael Tuburani according sa iya nga padayo ng ilahat pursuit operation agud nga madakpan ining suspect nga si Ungal nga si Ungas Rajuman Henry sa hot pursuit sang kapolisan kay may mga record ini siya nga amo na gani habal naton theft robbery kag alarm and scandal si Police Captain Michael Tuburan hepe sang Arevalo PNP sa atin ni interview
4: nakita ni sila sa mga postman sa mga social media at mga kauturan sa media ang CCTV footage sa pagpalagay nila sa insidente kaya nakabatang kita sa tip na ang isa sini driver sa motorcycle is nagapauli dira sa may San Juan Mulo. Kasi kita nagkatog ka dito at nagkatakang follow-up operation nung nasa doon ito ng iyang balay. Kaya nagkatog na kami ng istorya ang iyang pamilya. Kaya mo ito nang na nag-coordinate ng kato mga kata lugar kung kayo nga nagabaligyan ng iyang asawa. Kaya natingay na ma-confirm sa iyang asawa nga ang iyang amana amo dito sa may CCTV footage. Hindi naman sa may side sa isa hospital, dira sa may Timawa. Nagabaligyan ng mais. Ang binigyan sa iyang sa pag-arrest na ito, ma'am, na-arrest na nagpong dira sa may East Baluarte sa balay sa iyang utod kaya na matang magkakaroon sa information na dito siya kakalinga sa dito. At umalang sa dito, ma'am?
0: Wala naman siya nag-arrest.
4: Wala naman siya nag-resist ka nag-upod naman lang siya. Ang iyang upod, ma'am, si alias Ungal, 41 years old. single kagas din sa zone 1 barangay Condor Mulog at sa buong mama at lagi pag sila may mga information di pa nagabako dito siya ng whereabouts kaga di na pala pa natin ang buhay pa man natin na approach of operation siya. Ay, nagsakay siya dito sa motor nga ni na drive ni alias Waray kag nag-exit na sila dayon nagpulay sila sa may San Juan Mulo. Ang cellphone is voluntarily in turnover sa asawa at same time ang motor
3: asawa sa
4: asawa ni Waray ang driver sa
3: Waray kaya nag-exit si
4: according sa iya, ma'am, kay Alas Waray, ay kagabi nag-maisay na sila.
3: Oo.
4: Kay nakita na nila ang post sa Facebook. Nagambal siya, nakita na ito, nakita sila sa may CCTV. Kamuto nga, ginkuha ni Waray ang cellphone kay Ungal. Asalid siya nga, pag-turnover yata ni. Subungan lang.
3: Galing na unahan
4: siya nga ito. Natigay na ito siya ang aresto.
0: Police Captain Michael Tuburana, Juman Henry.
1: Kita mo mga palusot, Radyoman Marge po, yung deposit ama ni, na bago namin yung surok-suroko ng yung deposit.
0: Ito yung over yata ni. Galing, nadakpan sa police. Tinaunad ako. Tinaturover yung mga.
1: Gawin na, may ikin magpurpalusot. Kung kahapon ka lang natawo, sinidumapati kay Gipsi Istorya, yung Radyoman Marge, no?
0: Subong. Wala sa record, di ba? Pero...
1: Sumining ka duhagin sila yan ng awat, plano nila. Kaya rasa yung cellphone mo, ginhatag. Ibaligya yung tani. Galing kayo, nadakpan siya, na-locate siya. Kay man, baghak, kagpubre espirito. Tegunti, dakop siya, no? Pero kung may isang madakpan, siya tani na mabaligya. Laban-laban, siya na yung mastermind, Regiment Mars. Sinugo niya lang to yung si Ungas, no? Siya Ungas, kay ako ang ugok. Magulang ko si imo kay ugok ako ikaw Ungas.
5: RNN Palabra di Honor.
1: E nakashot na sila si Liam kwanda blam lagolagaw. Tadi nang pinis sa may Arevalo sa may Plaza Regiment Mars.
0: Hindi ko lang get certain kung banda pero
1: although may suga man no kag dumadulom-dulom ang palibot although may mga street lights no kag way gawas ang garigaw-rigaw abi daw ay isang tawo nga damo galabay bla no. Pagkita bala liwat Rajman John Hartwell, no? Kay tinitiin niya to, nagyan nila, no? Paglabay nila, nagpundo si Kwan, si Ugok, kay siya ga-drive mo, no? Ibalik-balik pala Rajman John ang sa una, ganyan nga video, no? Aryo, ang pag-abot nila Rajman Marge, no? Nagpundo na nga daan ang kuha sa CCTV, no? Nagpundo na, gahazard si Ugok. Oh, tapos do gano siya. Oh, gabalikin siya, oh. Gabalikin siya, oh. Ginauratras siya pa gani. Oh, ginauratras siya pa. Gabalikin siya. Bala niyang may is not son. No, balik ka bala, Rajman John Hartwell, liwat. No? Oh, are oh, guti, gapundo siya. Na, oh, gabalikin siya to. Gabalikin siya. Ginalantaw niya. Gapalapit na si Kwan. Ipo sa anay, Rajman John Hartwell, no? Ginbalikin niya. Sa iya siningawala. While gahazard siya. Gasakay siya sa motor niya, gahazard, wala niya ginpatay. Ginbalikin niya to, si Ungas, gapalapit na to sa bilik ni Mahon niya, Radyo Mamaj. Gatiintiid na nga daw sa kuring balang may dakpon yung ilaga.
0: Yes, oo.
1: Tapos, para hindi mayawan ka dalagan, gin atras niyang motor, ginsika niya lang ang tiil niya, no? Kay duway man ni atras reverse ang motor, Radyo Mamaj, no? Tama?
0: Oh, yes, oo.
1: Oh, so, gin atras niya lang, pagi sa pagtulod sa iyang tiil, yung palapit-lapit niya gamay. No, kay bala niya na nga ma-execute na si Ungas. No, oh, amo to, ginalagas pa sila sa babae, laban-laban kasi singgit pang babae, guro to nga. Kawatans, not sir, no? Pero sige ang lakat niya, nagpalagyo gid siya, tiway nakalagas ang babae, kay ti motor ya, mada si Graduman March mo.
0: Nga,
1: ti paano nga, why siya kabalo sina?
0: Todo de iya man nga depensa pero ti mabalan talaran ko madakpan. Basing madakpan man si
1: ini. Kung madakpan si Ungas, ihambal ni Ungas, siling ya mastermind sina iya si Ugok. Balan mo.
0: Tinudloan na yun sila.
1: Laban-laban kay siya yung driver na Juman March mo? Alang-alang masugo sa imo yung gangkas lang sa imo kay ikaw yatag isang motor? Di ba?
0: Oo.
1: Kag kung ikaw yung boss, ikaw gid mang snats, siyempre sugo ka lang. Dumay punto man.
0: Amo. Pero lantawan tan ha kay amo na gani pa ni pero balikit ko ni ikaw bala ginagatuba kita to kay ina mako tuwag kita ko mama ko kuno ginusol ka man ti
1: mo din ginusol anad na ang kita mo do may mga pro pika ang kamot niya wa mo ginusi sa to basi kagi na siya may mga ganggang bala ni no kun anong mga sindikato na nopdan niya bala Rajman Marge buro biligya lang mais pero dala pa ni hilag bala.
0: Kati ang na-check natin kay Ina, gipamakot isang kung may record ka, wala. Kaya according sa kay Captain Tuburan, wala.
1: Why pa madakpan? Kay why pa nadakpan?
0: Subong pa lang may ara na siya kay Filan sa kaso robbery. Kagang iya nga upot, Rajuman Henry.
1: I-check ba sa ilang barangay kung ano mga background nila, Rajuman Marge? Ilabay ba yung mga barangay nila nga doon? Ang isa, Pondidor, si Ungas, si Ugok, Pondidor, ang isa to, D.N. Boulevard.
0: I-check ko lang kung... Oo. Si taga ano, taga Fundidor?
1: Taga Fundidor, si Kwan, ang driver? Si Uy Ugok?
0: Oo. Ay, hindi. Taga Fundidor, si ano, si...
1: Si Ungas?
0: Ungas, oo.
1: Tapos, ang driver?
0: Taga San Juan.
1: Ah, taga San Juan? Ah, kay Kapitan Miloto naman eh. Kap! Kilala mo ni si Ugok? Kaya rin ay si Elta Rajman Marge. Thank you, Gid.
0: Amo na madulong natin nga balita at subong nga gabi. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
5: RMN, Palabra, Di Honor.
1: Mga abiyan, sundan dugay-dugay ang kasugpon sa aton sugilanon. Si Ugok, kag si Ungas. Sa kasaysayan, Snatch. Yari na yung resulta sa STL upod kay Rajuman Mon Kapalihan.
6: Yari na Rajuman Herding atong siling resulta sa STL sa Kambro alas 8 sa gabi Hunyo 9 to 2026 atong siling first winning number numero 5 number 5 ang atong siling second winning number sa subong gabi numero 38 number 538 first winning number combination atong ang atong sininga draw team head, Mr. Gen Eponea, draw operations specialist, may Mary Denise de Romal, draw operations specialist, Jordan Chris Arguillas, SL Prefective na to, Mr. Ernesto Baricuatro Jr. Yari na atong sininga third winning number sa subong agabi.
7: Our last winning number is number 26.
6: Numero 26. Number 26. Nag-complete na sa ato siling na 3 winning number combination sa subong agapi.
7: Subong agapi, June 9, 2026, number 1,328 seconds off. ATM number 538-26. Sali what? Numero 5, 38, 26.
6: Congratulations sa atong siling mga winner sa probinsya sa Iloilo. Kung sa wala papadayon na sa pagtaya para makabulig kita sa Kawanggawa. Atong siling judges two person, Mr. Ryan Milagar, kaupod ang yasin ng mga members, Juliet Abanio, Ramon Panis Jr., Kagma Bel Gemeroy. Direkta diri sa STL Draw Court sa STL sa probinsya sa Iloilo, sa PCSO, pagsang Eagle Roar Gaming Corporation. Rajuman Mon Iales Caparian at Carmen.
5: RMN Palabra di Honor.
1: Salamat kayo, Rajuman Mon Kapalihan. Resulta sa STL sa probinsya sang Iloilo. Bow! Kabos ng isang numero ni Cas Gislio. Di ba may 27 ka, Cas? 5, 38, 26. 5, 38, 26. 5, 38 kag 26. Sa mga nagagwa sa STL tonight nga draw, congratulations sa mga nagdaog sa wala. Sige tayo lang kayang inyo tayo nagakadto sa Kawanggawa.
5: RMN Palabra di Honor.
1: Gindulo naman kag Inboy Lugan, inigabahin sa atong apelatuntunan mga kasama sang Evergreen Herbal Capsule. Nagalimpyo, nagpabakod kag nagabalanse sa mga sistema sa aton lawas, ang sobra ginabuhinan kag ang kulang ginadugangan, sobra nga sugar, cholesterol, uric acid, asin, fast creatinine kag iban pa, ang kulang vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, zinc kag iban pa. Ang Evergreen Herbal Capsule may turmeric, saluyot, balunggay, margoso, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Gani magtumarna sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyong katimbang sa ikayong lawas. Quality products sa Dog Hico Alternative Gag Health Food Center, mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar. Kag subong man mga kasama, Nan's Liniment Oil, pinagkapuro kag pinag-epektibo pang haplas herbal. Nan's Liniment Oil, maayo man sa arthritis, rayuma, varicose, palamuypoy, palamanol, palanakit sang kalawasan na ipit kag naparalisar ng mga kaugatan, pwede man nga pang haplas sa mga nagaubo, palanakit sang liog, naundan ng mga bali, nagasurab ng sorok-sorok kag sa mga nagadugo ng apila, siya ay nipatugunon po ang taton, patulo ilang sang Nan's Liniment Oil. Nan's Liniment Oil, produkto sang Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sang FDA, mabakal sa mga butika.
5: RMN Palabra di Honor.
1: Pila na yung mga estudyante natin nga nag-upod karong gabi dari sa atong pagpangalagad sa Facebook Live ta. Si Cass Jessely Lauro, Rosie Amaho Manihar, si Casta Nicolay Somis, Rosel Gayapa Gumilia, Mel Gargaran, Lyle Vincent Taronas, good evening, Inin Isa Palmares, present man, si Flor Kahilig, present man, si Laila Nerbiol, good evening, si Ben Rapuso, Margarito Maraminto, Moises M. Molina, sila Inalisan Maraminto, and Emmanuel Maraminto, good evening gid, no? Si nong Freddy Aprik Ilisananda, ano, kag si Madam Helen Ilisana, no, good evening, nagapamati gid, no? Si Madam Sylvia Leonora Concordia, good evening man. Si Laila Nerbiol, ara na, no? Kas Laura Sumagaysay, Nani Binlero Bichayda, Rosie Amaho Manihar, ara man. Kasamang Stephen Paniga, mayadayad nga gabi, Marjo Mayaw, Rande Tanati, Tanamal, no? Grabe, pag ini ka brutal ang kay Rande, yakon madakpan ko nung si Ungas bla. Laban-laban may mga records barangay nila, no? Kapiloto, no? Medyo dungol na da si Ugok. Ato niya kwa na, ato niya alias si ila, no? Kahit ang isa to si Ungal, abi ang hayo niya gid, no? Hayo niya si Ungal, mga kasama man. Ang pulis subong, nagkwan man na, no? Nagahalong man, bangod man sa Data Privacy Act. Ang pila ka mga information, hindi nila ma-reveal kay kung isa, pwede sila mabalikan. Nagin pagwa nila inang mga information parehas ni mga blatter reports, mga incident. Pero sa ako niya pag-insindi, hindi na inisakop yas ang Data Privacy Act na. No? Ining mga information yan. Because may crime yan ang natabo mo.
5: RMN, Palabra di Honor.
1: Tigaling kay Gapaniguro lang pulis kay kung kisa kung kaulo insindi man ang mga biktima, may mga abogado disulsog man. Hindi ko makasuhan ang pulis mga kasama, hassle man sa trabaho mo, kag medyo malumoral. Amo na, para sigurado na lang, taguon na lang nila ang ngalan sa ining mga nagkala-involve sa krimen. No? Actually, hindi man na sila kustudyan, nag-refer niya ang Data Privacy Act sa mga ahensya sang gobyerno nga nag-custody sa mga vital personal information. No? Nga ang purpose na iya para taguon mo dahil hindi ni mo pag-share sa public. Karon kung mag-leak na iya sa public, parehas ni sa mga telecommunications companies, di ba? Kung mag-apply ka sang plan sa mga cellphone, may mga information ka dira, no? Tapos makibot ka lang, may mga hindi ka kilala nga nag-text iya sa imo, nalakip ka imo iya sa mga text blast, blast, no? So, but silingon, may nag-provide sa ila sang information. Kag isa dira ang mga telecom firm. Nga nabalaan ang imo sining mga impormasyon, di ba? So, amo na yung matag na violation sa data privacy. Galing kay ti, bangod nga may layin na ini mga kasama, Ti dito ka na lang sa korte mag-explicar da iya, no? Hindi mo na na ma-argue kung makasuhan ikaw. Ngayon, hindi nyo ko pagkasuhan kay hindi man na violation, no? Kay dito na i-resolve sa korte. Meanwhile, mangita kay abogado nimo para magdepensa sa imo kag magrepresent sa imo kung mag-trial. Amo na mga pulis, gatihintihin man maghatag sang impormasyon, no? Pero ang general practice kag understanding is that ining mga insidente is not for police to protect mga kasama, no? Wala niya ginhatag sa ilang information para taguon nila, kundi i-share sa public because it concerns ang public interest. Public welfare di ang concern mga kasama, so dapat ipahibalo nimo sa publiko, especially ni mga ngalan sa mga suspect. Kay trabaho naman na iya sa responsible media, no? Mga kasama nga butangan na da sila mga suspect, no? Suspitsado. But silingon nga wala man na sila gina gina-condemn na nga mga guilty, no? Wala na daging butanga kawatan, no? Ngangalanan mo siya da sa post or sa balita ni mo nga kawatan nga si Boy Ungas, no? Kundi kinabutangan da Boy Ungas suspitsado sa pagpangawat. Kay tiway pa man ma-prove sa korte, although nga timatag sa CCTV ng snats eh.
5: RNN, Palabra di Honor.
1: Amo na ngang pulis, nagatintihin man da, that is why, pang-uro alias-alias lang kita, no? Ti, kay mga alias-alias na malang ni, ti, kita na lang mabutang sang alias nga daw manamit-namit.
5: RNN, Palabra di Honor.
1: Si Ugok, kag si Ungas.
5: RNN, Palabra di Honor.
1: Ang ugok kaya hiligay no ng ungas iya do Tagalog word ng ungas mga kasama no, pero do accepted naman kag understood naman sa aton kay do ay man sang translation ina sa hiligay non ang ungas. Sige, si Imbong Siloberes President Man, si Elit Perez Nabael, si Karigaba Richard Sorico, Big Big Carmona, no, sinabaw do kubudlay man sang ilang mga hayo, no, do ka confusing mo gani. Si Nani Billy Robichayda, ara na, no? Si Flor Kahilig, present man. Si Flor Omilom, present man. Si Nancy E. Abilar, kasamang iban din Webo Sodario, Mary Talia Mitzelina, Shilet Perez Nabael, good evening. Casmere Ricabar, good evening dira, no? Si Romeo Romero Argel, watching and good luck and God bless you always. Nonoy Argel, thank you, Gidcast. No, si Marka Tristan de Asis, Evangeline Bakabag, present man. Si Park G.G., good evening. Si Ma'am Grace Evangelista, kag Sir Leo Evangelista, good evening man. No? Kasamang sa aming konbukar, dira sa Rojas, Palawan, present. Si Aileen Hipulia Guarez, watching from Aganan, Pabia, Iloilo, good evening, Gid. No? Sindo Galientes, present man. Noemi Aquino Sanchez, present man. Sige, kagiban pa, balikan naton karon mga kasama.
5: RNN, Palabra di Honor.
1: Pag balik ta, check naton report ni Rajman Mon, mga DOST scholars nga nagpangibabaw sa mga pasinawan gin pasidonggan sa nga ahensya. Kagining latest dito sa Maya General Santos City mga kasama, gadamo nga gadamo ang numero sa mga patay. Kagang Senado naton yung masadya man daw na lapawan pagani isang drama sa Senado ang natabo sa Mindanao.
5: RNN, Palabra di Honor.
1: 11 minutos sa kaligad sa takna ng alas 8 sa gabi.
8: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
9: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
10: Charm, Fab, Con. Pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
11: Charm Fabcon with Blue Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangdong kumakablog sa Charm!
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
10: ACS!
12: Sample Plus Gold.
13: Ako Gali si Rhea. Akong red lang, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, Kuya Gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugin ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na akong naoperahan. Normal ang akong niya regla.
12: Sample Plus Gold. Makal sa mga butika.
14: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Walang BBTO, mag-Farex B araw-araw.
16: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
17: Ako galing si Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko, kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit rin akong ulo, ti inom ko Mighty C, alkaline vitamin C.
18: Pagsubong ka namin isa kong paminsari.
16: Mighty C!
19: Mabaka sa mga butika.
20: Para sa matinlong na dugo.
21: DTX 500.
22: Para sa healthy nga tayo.
21: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
21: Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay. Happy kanunay.
22: DTX 500.
21: Masaligan.
22: Epektibo.
21: DTX 500.
23: Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
16: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
16: Yung may VCO.
21: Ang VCO.
16: Yung may D3.
21: Mga butika.
24: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
25: Dali lang gid liwat. May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
24: Wow! Mas pinagaling pa?
25: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
24: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
25: pwede. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
26: Unilab quality yan.
27: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
29: Anong gusto nyo?

0: available in 220ml for 59.40 pesos SRP.
1: Best Foods Mayo Magic. Abot kaya na, sulit pa.
2: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
3: Santon Plus
2: Herbal Capsule.
3: May mangosteen at malunggay.
2: Dobling sangkap sa isang kapsula.
3: Inumin araw-araw,
2: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
3: Santon Plus
2: Herbal Capsule.
3: Ang Supplemento in 1 na maasahan.
4: Suggested retail price, 13 pesos lang.
2: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
3: Santon Plus
2: Herbal Capsule.
3: May mangosteen at malunggay.
2: Dobling sangkap sa isang kapsula.
3: Inumin araw-araw,
2: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
3: Santon Plus
2: Herbal Capsule.
3: Ang Supplemento in 1 na maasahan.
4: Suggested retail price, 13 pesos lang.
5: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
6: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
7: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
6: Wow! Mas pinagaling pa?
7: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
7: pwede. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: GTX 500.
11: Gina Canon.
12: Ang ginabatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gig sa ako niya, baywang.
13: Sa kadlo, kapila ka mag-inom.
14: Sa GTX 500.
12: Sa Pilmero, katatlo, sa Subong, kaduan na lang.
14: Subong, kamusta?
12: Oy na, halin sa, nag-take kami sa GTX 500. Ay, nag-o ginabatsa.
10: GTX 500.
15: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Upde ni isang vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about vanular.
8: Unilab quality yan.
15: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
10: Supple Plus Gold.
16: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingnan ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko. Sa ginadawadlaw ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
10: Santon Plus Gold.
17: Tamakal sa mga butika.
10: Giga.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinukot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena, na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan kagid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium senosides is the generic name of Sinocot. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
3: Charm, Fab, Con, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bangon ng Charm.
4: Charm, Fab, Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulub-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulub.
3: Pamong kumaka-bloom sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
5: ACS. Supple Plus Gold.
6: Ako gali si Bal, pirmi lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
5: Supple Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
7: Evergreen Herbal Capsule.
8: Ako si Trans, isa ka baker. Taka kon problema sa to, kon atakihon ako sang akon nga arthritis sa kamot kag sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon nga arthritis.
7: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
9: Kung doble, okay! Maldi hinata sa Supplemento in One! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usalan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw, ubalan sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in One na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay! Maldi hinata sa Supplemento in One! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usalan ka kapsula. Inaadlaw-adlaw, ubalan sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in One na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
10: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Pero kung stress, kagpulaw, paano na, di bala? Haggard much! Para buligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs na ko. May vitamin C, E, kag niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Go pa ka! Stress tabs!
11: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
13: Para sa matilong na dugo,
14: DTX 500.
13: Para sa healthy gatay,
14: DTX 500.
13: Ang DTX 500
14: ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
14: ang nagatilo sa imo atay.
13: Mas tatilo ang atay,
14: happy kanunay.
13: DTX 500.
14: Masaligan.
13: Epektibo.
14: DTX 500.
15: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
16: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa mga uri ng sakit.
17: Herbal Strong Herbal Supplement ginhimo sang Unilab.
5: Santon Plus Gold.
18: Kuya si Mercy, nara po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko na umpawan. Try ko ang Santon Plus Gold. Sulgod sa duwa ka bulan na umpawan.
5: Santon Plus Gold.
19: Mas pinalakas.
5: Pinagaling.
19: Pinahusa.
5: Santon Plus Gold.
19: Sa mga butika.
20: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
2: ACS. Ilong Ranger?
21: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
2: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
21: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
2: Sipon agad?
21: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzep C plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzep C plus 40 with zinc agad.
16: Unilab quality yan.
21: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: TTX 500!
22: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos, ipainom ko TTX 500. Buntag na o, gabi eh.
23: Parang pila na may mo sugar?
22: 136 na lang. Na-minid yung kaya kong tulog sa TTX 500.
19: TTX 500! D3 Bio with Physio.
24: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
19: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
25: Ako si Anika, kundayan ko mangi, gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
19: Mighty C, mabaka sa mga butika.
1: Oras na DYRI, RMN Iloilo, Pilipinas Under Time, 24 minutos sa kaligad sa takta, alas 8 sa gabi.
26: RMN, Palabra de Honor.
1: Grabe ni natabo sa duha ka mga players sa Ateneo, no, mga promising ini nga mga young basketball players mga kasama, no, si Rene Baturbanya something kag si Divine Adili, no, nga nalumos dito sa Dipakulao Aurora mga kasama. Actually lapit mala na sa kwan sa Baler, no, ang Aurora nga daan, grabe na daang balod, pertika kusog sa mga balod, that is why ginatawag nga surfing capital of the Philippines ang Aurora, no, pertika baskog-baskog sa baloda, no. So nag team building sila dito sa Dipakulao Aurora, ang tawag sini daw Rip Current mga kasama, no, nga daw conveyor belt ini nga nagatiyog ang tubig, no. So nalumos nung duha ka mga player, waay ginalooman mga kasama, hindi nila kabisado ang lugar. So stay uti, patayin sila, no, mga promising batani makapa PBA pa ni siguro sa pila kadlaw.
26: RMN Palabra de Honor.
1: Rubisan sa Ateneo pa lang adaan, pero tigadlag ko na sa mga allowances sila ni, libre pa pag-eskwela mo da sa Ateneo. Tapos may allowance ka pa mga kasama, no? Medyo hayahay ng pangabuhi kag ang mga ginikana nila sini do mga pigado malangadaan. So do may ginata look forward ba lang daw asinso sa kabuhi bangod sa sining mga kabataan. Tapos sa isa ka makasilig ni kag wala ginalauman nga higayon mga kasama sa team building sang ilang team, ang coach sa Ateneo Blue Eagles mga kasama si Tabaldwin. Coach naton anay sa national team naton sa Gilas, no? Tigin binasol si Tabaldwin, no? Pero aksidente lang to yan na tabo mga kasama. Wa, hindi nila guro kabisado ang lugar. Di syempre kay bago pa lang. Medyo nagpatunga siguro kay may mga ga-team building sila mga kasama. Tigin kuro kasi nasadya. Guro na ligo. Ay sus, nagkaralumos.
26: RMN, Palabra de Honor.
1: Soft spots nga daan ining Baler kag Dipakulao Aurora mga kasama. Although nga... talagsala na din may mga nagakakuan, no? Talagsala na din may nagakalumos, no? Kag iniya bala mga atleta pa naton, mga athletes pa mga kasama, basketball player pa, no? Although unintentional ini, pero ti ginalantaw sa iban nga ilabi na sa mga pamilya sang sining mga players mga kasama, ng mga lamaharon pa kag may masanag pa nga mga palaabuton nga may mga dapat gid siguro magpanabat.
26: RMN Palabra de Honor.
1: Tigin na lang tao diri nga posible may mga salabton ang tag-iasang resort, no, nga dapat ginwarn niya ang mga bisita about the current sang dagat, no, kay tendency nimo ya pagkakita mo sang dagat maligo ka mo. No, excited ka, namian ka, nami ang ambiance dan, especially kung nagdako kay mo ya sa mga lugar nga layo sa dagat, no? Parehas na mga halin kay mo ya sa bagyo abi, no? Tiway dagat ya sa bagyo. Bisan gani sa ato, no, kung diri lang ya mga taga Leon ka abi, no, mga taga Umaka ya bala, taga Bukid ka mga kasama, gina look forward nimo ang dagat, no? Pareha sa akon taga Bukid iya. Why nako na namian ay sa Bukid tak anak ko. Gusto kaya dagat, no? Ti pareha si sila, hindi familiar sila sa lugar, dapat may before sila nagpalawod or before sila nagpa-beach,
0: Mga kasama, gin orient sila na isang resort, no? Suno sa pila ka mga legal expert, no? Talking about accountability. Dapat gin orient na sila sang resort nga tiamo na di ang current, halong kamo, dira, no? Kay may ara mga dagat yang kantilado, pares niya sa mga first district ding mga beach mga kasama, medyo madalom niya, lapit pa lang madalom na mo, no? Kantilado siya. Kay ti south mo, pero ang mga northern shores siya parehas na mga Boracay, di ba? Layo-layo ka na to, pero nabaw pag Japon. Kaya medyo flat iya mo ang sa mga northern side ng mga kwan, ng mga beach mga kasama. Flat, di ba? Tapan, no? Subisan layo ka na to, tagahawak mo pag Japon ang tubig. Pero mga southern beach mga kasama, no? Pareha sa first district diyo, mga antike, di ba? Lapit pa lang ang nalakat mo sa beach mga kasama, dalom na. No, diri sa mga gimbal, di ba? Sino ko paligo sa gimbal da? Mga Miagaw, no? Bisan mga dito sa antike, mga San Jose to, di ba? Duway gani gawa may paligo sa beach kay madalom na mo.
26: Palabra di honor.
0: So isa na ang base na misang owner. Kaya di ba, lagko mga balod gada sa kwan? Sa Aurora mga kasama, ga open sea na mo, ga tubang na sa kwan mo, Pacific Ocean na mo, di ba? So, unlike sa Boracay, nga hindi gawad lagko ang mga balod, kaya ginalipdan siya sa Carabao Island, no? Kaya sa babaw yan diri, may mga isla mga kasama, so hindi siya open sea. Ang diraya sa Aurora, open sea din iya, no? Ang mga balod iya halin sa Pacific Ocean, no? Halin dito sa Hawaii, sa Amerika, pwede daya mag-igo mga kasama. Why gin sang isla nga nagasagang?
26: RML, Palabra, di honor.
0: So, muna nga, lagko-lagko ang mga balod dira. No? So, isa sa mga may accountability dira, suno sa mga abogado, ang resort owner. No? Kaya dapat gin-brief niya ang mga bisita about sa terrain, no? Sang beach, kag ang balod eh, no? Kung anong kusog sang balod, anong hulag sang balod, no? Ikaduha, ang local government unit, dapat kuno nag-issue man sa mga warnings along the beach, o hindi gani sa mga magbutang sa mga lifeguards sa area, no? Di, galing kay kalapad sining kwan? Kalapad sining beach dira sa may Aurora mga kasama, halin sa Balera nga daan, nga damo sa nag-source dira, sus, may pilaguro kilometro ni isa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sobra guro 20 kilometros ni nga beach area na da, mga kasama. Kaya ginahampas permis ang mga lagko-lagko ng mga balod, no? Tidiyawan ka guro butang sang lifeguard. Agal hindi pwede man butangan sang lifeguard, especially sa may mga resort area, di ba? Diri sa may Aurora, no? Ang damo kaya tawo bla, no? Mabutangan ni mo, agad nga ma-warn ang mga nagapareligo. Kaya ikatatlo, ang team, kag ang university nga nagdala sa mga atleta dito sa area, may salabton.
26: RML, Palabra di Honor.
0: Ateneo de Manila University, no? Kaya sila nagpadala to sa team, sa team building, ang ila sininga team mga kasama. Nga wala nila gin halungan ang ila sining mga players. Although aksidente ina mga kasama, tanan ko ng mga players no, paraligo man mo. Naghampang man dito sa may beach mga kasama, no? Pero ti dapat may yara sa information sa ila, ang team mismo ginhibaluman kay ti dagat na mga kasama, hindi malikawan ang mga kwan, ang mga lumos, no? Isa sa i-expect nimo kung nara ka sa dagat, ang lumos, no? Di matiga, matabo ina ang lumos kung ang terrain sa beach hindi nami, no? May ara nga doon nagaluhub-luhub nga dalom na gali, abi mo nabaw pa gali kaya doon may bubon-bubon. So dapat pati ina, nabalaan ina sa team mga kasama, agad nga ma-caution ang mga players kung ano ang dapat nila halungan, hindi bla, kung magpaligo, dapat ululupod gid, may somebody nga nag-lookout gid sa ilang mga kasama, di ba? Sus, di mga kung mo imo ng mga masanag pala buto ng mga kabataan eh, basi ma-MVP pa ni sa PBA kung why na nagkalamatay, basi amon na ni maburulo sa kanday Junmar Pajardo mga kasama.
26: RML, Palabra di Honor.
0: Kung Duduway na ko galantaw kay Dabi PBA sumo. A moment in BA. Why nang leakers?
26: RNN, Palabra di Honor.
0: Pero mga Lakers fans daw, San Antonio sila, no? San Antonio Sports Lakers.
26: RNN, Palabra di Honor.
0: Ay, ho, kasubo sinindagatan mga kasama mo na grabe gid ang balakuon sang Iloy, no? Sang sining taga-Davao ni nga si Rene Baturbanya something, no? Iya sining ngalan mga kasama, no? Kay dumay potential tani ang bata mag-improve pagid bilang isa ka professional basketball player, pero sa amo ni ka temprano mga kasama na dula ang tanan.
26: Palabra di Honor.
0: Sa Senado iya ang isa ka Senate President or acting Senate President mga kasama, no? Kay ginaako man sang grupo nila nga hindi sila maka-elect sang Senate President because wala sila sang number o wala sila sang majority mga kasama. Amo na nga gin-declare nila ang tanan nga seat vacant kag nag-elect sa mga committee chairman, kag nag-elect sang pro tempore, kag acting ginhimo acting Senate President. Ang Gatsalian Group, no? Para hindi na lang kita ma-confuse mga kasama kay magsiling kang majority, hindi umabalaan kung kay Tano ni kay Gatsalian. Ang minority, hindi umabalaan kung kay Gatsalian o kay Tano, no? So, tawagun ito na lang ni sa ngalan sa ila sining mga leader dito sa pihak. Ang leader nila, si Gatsalian. So, Gatsalian Black or Gatsalian Group. Dito sa pihak, Alan Cayetano Group or Alan Cayetano Black. Mga kasama. Tinakabatong karon iya ang House Prosecution Panel sang notice halin sa Senado para sa patigayunon nga pre-trial hearing sa June 18. Oh, sunod na nga semana, sunod nga Webes subong, sunod nga Webes, pre-trial na mga kasama, no? Base sa dokumento pirmado ini ni Senador Win Gatsalian nga ang designation niya na butang presiding officer.
26: Palabra di Honor.
0: Gina-advisan diri ang prosecution nga magsumiter sang ilang pre-trial brief on or before June 15.
26: Palabra di Honor.
0: Grabe, tigaling kang ginakilala sang house ini mga kasama. Sumbot silingon ang prosecutor sinima o masunod? Or mapate? Baho. Ariyo, nabutang diriyo ang sulat. Mga kasama, in the matter of impeachment trial of Vice President Sara Duterte, case number 004-2026, Sara Zimmerman Duterte, notice of pre-trial conference to Vice President Sara Duterte. Amuning question sa nadikarong kon sundon ini kagpatiho ni Vice President Sara Duterte, no? The public prosecutors, greetings, please take notice that the pre-trial conference, naka-bold mga kasama, for the impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte is hereby scheduled to take place at 9 a.m. on June 18, 2026, Thursday, at Senator Claro M. Recto Room, Second floor, Senate of the Philippines, Jokno Boulevard, Pasay City. Before the Secretary of the Senate, as the clerk of the impeachment court, the parties shall be notified of subsequent dates for the continuation of the pre-trial conference, if any, no? So on and so forth, no? Tapos, nabutang diri sa last paragraph, failure of the any party to submit the pre-trial brief on time or to appear at the pre-trial conference without a valid, legally justifiable reason may result in the waiver of their right to introduce specific evidence or witnesses, or may prompt the impeachment court to proceed with the formulation of the pre-trial order based solely

0: 30 Group ang Senate President, si Senador Alan Peter Cayetano. Ah, muning dako, karoon nga pala mang kutanon.
1: RNL, palabra di honor.
0: May pandam nga daan diyo, nga kung hindi ka kung maka-appear sa pre-trial conference, nga wala sang valid, legally justifiable reason, pwede ini makabigon nga ginawig ni mo ang imo kinamataro nga mag-introduce sang ebidensya o kung witness. Or pwede ini magtulod sa impeachment court nga mag-proceed with the formulation sang pre-trial order base sa records nga available mga kasama. Di, guro, pwede man eh. Masiling si BP sarang ESM mga abogado. Ang tiara naman na datanana. Sumining mag-impeachment mga kasama si Gatsalian ang kilalahon.
1: RML, palabra di honor.
0: Hindi lang ulo sang mga empleyado sa Senado ang galingin kay Duhang ila sining order mga kasama mga nabaton subong. Unang order ni Senate President Alan Peter Cayetano nga magtrabaho sila 8 a.m. to 5 p.m. Then ang kay Acting Senate President Sherwin Gatsalian nga work from home umpisa buwas nga adlaw hasta sa Huwebes.
1: RML, palabra di honor.
0: Hindi na yan ang sundon mo da mga kasama, no? Lingin ulo mo, no? Especially mo, budlay di, ang ara sa mga empleyado ni, kwan? Ni Senador Alan Peter Cayetano, no? Kag mga empleyado man ni Senador Sherwin Gatsalian, no? Kay hinali mag-invalid abi ang leadership ni Gatsalian. Kag kay Cayetano, ti, paano na lang mga empleyado ang nagparate? Amo man to sa kay Cayetano, kung halimbawa abis, pilakadlo, magsiling invalid man ang Cayetano leadership. Kagusto iyang kay Gatsalian leadership, ti ano matabo to sa mga empleyado to?
1: RML, palabra di honor.
0: Nagkalaipit kamo iya sa problema sang duha ka mga political faction.
1: RML, palabra di honor.
0: Sa mga mangungumag kag mga agripreneurs, sa mga kasama, yari na ang promo nga maghahatag sa inyo sang kahigayunan nga makadaog sang traktora. Ang kubutag kagapay sa manguma para sa masanag nga agrikultura raffle promo. Promo period hasta December 5, 2026 bilang pagpasalamat sa dedikasyon kag pagpangabudlay sang aton mga mangunguma sa pagpanguma. Bisan sino magbakal sang kubuta equipment o genuine spare parts makakuha sang raffle coupon. Mas dako ang bakal, mas madamo sini ang ticket kag dako ang chance nga magdaog. I-drop ang coupon sa designated boxes sa Iloilo New Agri or outlets antes ang December 5, 2026 2 p.m. Ang draw pag patigayunon sa December 5, 2026, 3 p.m. sa Ina Farmers Learning Site, Barutak, Nuevo, Iloilo. Ang mga premium nga nagahulat, traktora, transplanter, power tillers, diesel engines, kag oil and filter sets. Para sa dugang impormasyon, tawgi lamang ang cellphone number 0999-995-1567. 0999-995-1567. Basta makinari ang panguma kay Iloilo New Agri Kubuta na. DTI Fair Trade Permit Number R6-14 Series of 2026.
1: RML, palabra di honor.
0: San ba ay kaduanta si Rajuman Mon Kapalihan dugay dugay ari anay aton nga tingog hiligay noon upod kay Rajuman Fia May Otero.
2: Tingog hiligay noon. Ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligay noon.
3: Ning binalaybay ginatiguluhan shrinkflation. Pagsaka presyo sa mga balaklon indi gid mapunggan. Isa ka libo kon manindahan tama na kamag-an. Lain sadto sang unang tiempo hambal sa mga tigulang. 10 pesos mo daw mabuktot ka na sang pasan. Subong at inion, tama na gid kamahal sa balaklon. Gani nagresulta sa ginatawag nga shrinkflation. Balaligya nga ginabakal sa tindahan, literal nga nagkupos o ginpagamayan. Pandesal subong daw itlog na lang kagamay. Wala labot nga nagkupos para nakot ginbuhinan. Ang isa kabilog, halog na sa tutunlan. Indi na makabulong sang gutom nga nabatsyagan. Parehas man sa nagkakatabo sa mga kalanan. Daw sangka hakop na lang ang kanon sa pinggan. Afritada kag adobo na himo sinabawan. Samtang KBL, laban lang ka na

0: lang ang matilawan. Sulod sa mga dilata, may buhin man imbis 100 gramos na himo 90 na lang. Wala lang madiparahan sang kadam-an. Presyo nagmahal, ang sulod gamay na lang. Ining binaraybay gindihon ni Ginang Ruby Herzabalino, retired teacher sang partisyon Gibal Iloilo kag Kuymi sang Sumakwelan Iloilo Incorporated. Kamuman ginaagdang ipadala ang inyong mga opinyon, sinulatan kag pananawan. Mahimo ini ipasa sa istasyon sang Aramen Iloilo sa St. Anne Building Luna Street La Paz, Iloilo City ukon sa official Facebook page ka DYRI RMN Iloilo.
1: RMN Palabra di Honor.
2: Salamat gid, Rajman Fia mi Otero sa ato nya tingog hiligay nun. Inatamyaw talang gali. Bao, jotay lang kita malipat. No, hambal ni Cas Nicolay Somes, happy, happy birthday kay kasamang Myla Hagukoy Gansya sa iya ika-25th birthday. Batoon pagili si Cas Myla, no? 25 palang gali siya, no? Abi ko gani, mga
1: 22.
2: Odo, ato na siya guro sa kuhan. Arana da siya sa Torque Cas Marje. Doña Margarita Marje Cobilias Biudad de Erdohan. Arana da siya. Uga yuhum-yuhum si Don Manuel Manny Ventura Biudo de Melania Trump. Oh. Daugin bo ko na to si Melania kag si Donald sa hampang sang next kag sports kagayin na sa MSG Madison Square Garden.
1: Palakra di Honor.
2: Cas Myla Hagukoy Gansya, happy, happy birthday! Ang pagpanamayaw halin from the land of smile kay Cas Nicolay Somes. Si kasamang Jerry Sumalapaw, nag-upon man sa aton, no? Nanay Taling Sumalapaw, kagang Samahan Defense Force, Multiply Rescue and Anti-Crime Organization. Brad Pitt Madera Bistuel, or Bistuer, kasamang Ralph Dasalon Tao, nga nagparegister man, madlagan siya sa 10 kilometers, no? Ang iyang anino. Napa-register lang siya pero hindi isa kadlagan niya. Register lang para may souvenir. No? Kaya ara pa siya sa Uman. Okay na di, Cas, no? Naka-register ka na sa 10 kilometers. Si Shai Hiljus Alexander ga yumyuhum gido kay Kwan, no? Nagdaog ang Spurs. Kontra mo ning Spurs, di ba? Next niya si Shai Hiljus Alexander, no? Kay ginpirdi sila sa Spurs mo, so dito na sa mataya as kontra sa Spurs.
1: RMN, Palabra di Honor.
2: Sige. Si... Cas Margie Hindrala, good evening man. Elinita La Pastora, present man, no? Si Cas Ason Pinida, oh, mahigin pa register man din sa Cas Ason Pinida. Sa buwas na ang claiming sang kwan, sang race kit, mga kasama sa RMN Freedom Run. Sa buwas na June 10 hasta June 11, no? So Miyerkules kag Huwebes kay Biyernes amo nang aton nga dalagan. Pwede man kamo dito ka claim pero ti daw hassle na ako na aga pa. Madlagan na tayo sa aga pa, dapat be a day before na claim na ang inyo sininga race kit, inyo sininga t-shirt, no? June 10 to 11 2026 Wednesday and Thursday 11 AM to 6 PM sa Festive Walk Mall, no? Second floor sang Festive Walk Mall dira sa Mega World sa Mandurriao. Sa atubang lang sang Studio Matic, no? Basta sa second floor, ah, libot-libot lang muna malapit sa may kwanda bla sa cyber area niya sa mga ginabaligyan sa mga cellphone dira dumping. Dira ka mo claim ara ng table sa RMN Freedom Run, no? Pwede na makuha, no? Si Kasason Pinida nagpa-kuha na nga daan to, nagpa-register man to para mayara man siya sang souvenir, no? Ubusan ng 20 kilometer kas nga 20 kabilog. Hindi, mayari na this Cas Ason Pinida. Ipa-claim na lang to Cas Ason Pinida sa buwas, no? si Sir Berdo Romal sa Ion Group, no? Good evening. Thank you again sa Ion Group, ga support man ang Ion Group mga kasama sa aton sining RMN Freedom Run, no? Karon may video message da si Mayor, ipabati naton mga kasama. Standby anay kay Regiman Mon, Regiman John Hartwell. Sige, ang Ion Group, no, nag-upod man sa aton mga kasama. Ang bilog nilang kompanya, no, ang Ion Group of Companies, nga ginabugusan ini sang Ion Realty Development Corporation, Ion Builders Corporation, Ion Commercial Leasing and Property Management, Ion Centennial Resort Hotel and Water Park Iloilo, Ion Centennial Express Hotel, Ion Centennial Soho Hotel, Waterworld Hotel Cebu, Ion Travel and Tours Corporation, Ion Visa Center, Ion Cruise Hub, Ion Philippines Industries Corporation, kag Gold Star Philippines Traders, mga kasama nag-upod gid sa ato, no? Subong man ang Paluto Seafood Grill and Restaurant, mga kasama dira sa Bituon Haro, kag subong man dira sa may syudad sa Pasig.
1: RMN Palabra di Honor.
2: Aside sa aton sining RMN Freedom Run, mga kasama, ang arigali ang Paluto, mga kasama, no? Sa mga gusto mag-pareserve, magtawag lang sa ila sining contact number 0927-847-7110. 0927-847-7110. Paluto Bituon Branch, kag sa Paluto Pasig City Branch, no? 0968-146-4675. 0968-146-4675, mga kasama, no? Paluto Seafood Grill and Restaurant, Bituon Haro and Pasig City.
1: RMN Palabra di Honor.
2: Magluwas sa aton sining RMN Freedom Run, mayara man kita sa patigayunon nga medical mission, mga kasama, no? Ang RMN and NCEC, National Commission of Senior Citizens, Region 6 Public Service Expo, serbisyo para kay Lola kag Lolo sa Robinson Saro, no? Sa Biyernes man ina, after sang Freedom Run naton, alas 9 sang aga, mga kasama, no? May mga pre-identified kita nga mga indigents nga mga senior citizen nga aton serbisyuhan, mga kasama. Isa sa maghahatag sang serbisyo diri amo ang Philippine Statistics Authority. Dalo nilang ilang mobile CRS sa Robharo para makakiter sang mga needs sa mga senior citizen. Kag bisan sa public, pwede, no? Bisan hindi senior citizen, no, kung may mga i-process ka mo, i-follow up ka mga sinumar, birth certificate, or mga death certificate sa inyong mga katigulangan, kadto lang kamo sa Biyernes sa Robinson Saro, no? Kaya ra dira ang PSA, bisan holiday na, pwede kamo ka request dira sinumar, live birth, death certificate, mga kasama, at 155 pesos per copy. Ang sinumar, 210 pesos per copy, no? No need na sang appointment, mahulat na lang kamo, 30 minutes ara ng inyo dokumento, no? After payment ninyo, bisan pa nga holiday sa June 12. Courtesy na sang Philippine Statistics Authority, no? Gasakdag sila sa aton sining RMN Public Service Expo, no? Kay ti Public Service Expo gani, damo serbisyo, no? May medical mission, may mga PSA, iban pagid nga mga government agencies nga upod naton na mga kasama, no? PSA, DSWD, madiskas sila about social pension and the other referrals. Ang DICT, may lecture sila sa online scam, digital ID, etc. Kag sa e-gov, no? E-gov app na bala, kung i-download nyo lang ang e-gov.ph nga app. Ara na da, tanan mga kasama, mag-inquire ka, no? Mag-inquire ka sang mga SSS nimo, sang mga ID nimo, pagitaon mo da, ara na da, no? Mga passport, no?
1: RMN Palabra di Honor.
2: So, i-discuss ina sang Department of Information and Communication Technology. Sa mga concern naman sa mga seniors, tiara ang NCEC, National Commission of Senior Citizen. Ang IBP, Iloilo, Iloilo Integrated Bar of the Philippines, mag-provide sila sang legal counseling kag notary public. Mang notaryo sila, no? Ang Department of Health, no? May mga medical services sila, doctors and nurses, check-up and medicine, of course, mga kasama, no? Ang aton sining Western Visayas Medical Center, no? Mapadala si Dr. Nicolo, ang Western Visayas Medical Center chief sang mga nurses and doctors. Amo man ang WVSU Medical Center or ginatawag subong University Medical Center sa pagpanguna ni Dr. Dave Hilito III. Mga kasama, mapadala man sa mga nurses and doctors para sa aton sining mga senior citizen, no? Ang mga Lions Club naton, tatlo gid ka Lions Club naton ang maupod man, no? Ang BFP kag BGMP ara man DNR Penro, madala sila sa mga seedlings, mga hunol sang kahoy, mga native trees and mga indigenous trees sa mga kasama, no? Ang Lions Club, mga eye services, free medicine and Sanoli products mga kasama, no? Unilab, Araman Life Extension, ang Josme Pharma, Pharmacy mga kasama, no? So amo nang patigayuno naton after sang freedom run naton kabahin ina sang aton yung serbisyo publiko sa ika-20 relaunching anniversary sang RMN mga kasama.
1: RMN Palabra di Honor.
2: Gindulong kagin Boy Lugani, di kabahin sa atong palatuntunan mga kasama sang Mega Man Herbal Capsule. Sa tanang mga drivers ginagabiyahe sa Luzon, Visayas, kag Mindanao, mag-inom na sang Mega Man Herbal Capsule. Ang number one nga kapsula pang lalaki sa Bilog nga Panay Island kag Gimaras. Mag-inom sang Mega Man, duha ka kapsula antes maglabing-labing. Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa Panay Island kag Gimaras. Quality product ni Tita Arlene, kag sang Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sang FDA o con Food and Drug Administration. Mega Man Herbal Capsule. Kag subong man, Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape para sa matuntuod nga mga lalaki nag-aamling sa atong prostate para hindi magdako o magubag. Kaya ang prostate kon mapabayan, mahulog ini sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para hindi mohian kay partner o kon kay misis sa tiyon sa labing-labing bakod may ginseng, tungkat ali, maka, kag sopalmeto nga kilala nga nag-aamling sa prostate sa malalaki, manamit ang sabor, nagabato sa pulaw kag para hindi pagkapuyon sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix kag Mega Man Herbal Capsule upod sa mga sister product niya nga Nance Herbal Capsule kag Nance Corn Coffee, mabakal sa mga butika.
1: RMN Palabra di Honor.
2: Ang PhilHealth gali hambal ni Ma'am Rara Ganson mayara man igahatag ng mga services mga kasama, no? Bas i-discuss ni Dugang, no? Damo gid mga services nga idugang kag ihatag, no, sang PhilHealth mga kasama. Thank you gid bo pero tigdamo damo nga mahinsya ini tipuno naton sila mga kasama sa Biyernes dira sa Robinson Saro.
1: RMN Palabra di Honor.
2: Si Cas Nicolay Sumis, naka-download ka na sang apps, no? Mga naga-abroad bala, no? Ma-appreciate nila ni ang kwan ang egob.ph or egob.ph nga app, no? Especially sa mga OFW. Kaya ara na tanan mga ID nyo, driver's license, national ID ninyo, i-click nyo lang na. Bisan update gani sa inyo sini nga mga SSS, JSIS, pag-ibig, mga remittance niyo. Ara na, pwede mo monitor, no? I-click-click mo lang da sa egob.ph or egob.ph nga app mga kasama.
1: RMN Palabra di Honor.
2: So kalakip na sa i-discuss ang DICT, no, sa Biyernes sa RMN kag NCEC6 sa Public Service Expo, serbisyo para kay lola kag lolo kag sa tanan nga mga Ilonggo.
1: RMN Palabra di Honor.
2: Nakasan by si Radyo Manmon Kapalihan ng mga scholars ang DOST nga nakapasar sa nanuhay-tuhay ng mga pasinawan. Ila siningagin pa si Dunggan, abe, tanaunta, ako manabuling sini mga scholarship ng ini mga kasama, no? Actually, amo na gani ginasiling natin nga kon pigado ka, pero may utok-utok ka, no? Why, yes, ang rason nga hindi kayo katapos, ha? Kaya kadamo sa mga scholarship subong, ang mga eskwilahan, nag-offer sang scholarship, ang mga universities, may mga scholarship, basta maalam ka, pero kung mango ka, tikaon ka, anay damo ngutan. Pero bisan pa, no? Damo sa mga politiko, may mga scholarship man, no? Ang mga ahensya sa gobyerno, parehas ni DOST, no? May mga scholarship mga kasama. Tama ko mo, damo na pag-graduate nila, oh. Check naton, Radyoman Mon Kapalihan.
1: TYRI Radyoman Report.
3: Radyoman Henry, walo tanan ka mga scholars sa Department of Science and Technology sa may Western Visayas. ang in pasidunggan no matapos na timawas na naka-graduate ini sila sa ila tagsag ka mga kurso kag nangin mga honor students no may ari diri nga nakapasar kag nakasulod ya sa top 10 no may top 2 kag top 4 may isa ka scholar sang DOST gani duwa gid ang iya sini nakasaran na pasinawan no sa naligad nga adlaw yun kilala ini sila bilang paagiman sang DOST no sa pag-recognize sa sining mga exemplary iyang scholars o performance mga scholars Rajuman Henry isa diri ang 24 anyos na si Engineer Lexter Romel Kimpo na nag-rank 4 sa Electronics Engineers Licensure Examination kag rank 2 sa Electronics Technician Licensure Examination no duwa ini ka mga examination na rank 4 kag 2 kay si Engineer Kimpo isang electronics engineer Rajuman Henry no iti gin pasalamatan man sini ang Department of Science and Technology nga amo gidang nagsuporta sa iya umpisa sang pag-eskwela sini no sa patag iya sang electronics engineering kag wala ko nagtapos no kag naka pasar pa siya top 4 kag top 2 sa sining pasinawan Rajuman Henry. Yari ba lang kabahin sa atong siling interview sa kay Engineer Lexter Kimpo taga Barangay Mansilingan, siyudad sang Bacolod, kag produkto ini no sang Technological University of the Philippines o kon TUPB sa may Negros Occidental.
4: So I am Engineer Lexter Romel P. Kimpo, ECP, recent passer and grateful to have top 2 board exams. As always, grateful for this this recognition of our achievements and it's a reminder to always be grateful sa mga nag-assist sa imo, sa imo journey and isa na da ang DOST which is a big assistance gid sa amon as scholars during college days. So grateful gid. Actually, nakakita na kobra and under ni sa ano sa technology gid na field under sa semiconductors na manufacturing kay na fund of gid gubala sa electronics na field daw kag invested gid sa potential sa future with the advent of technologies, the boom of AI, damo gid opportunities abong sa mga mo na field. After graduation, syempre nag-review ko dana. Lawag actually amon review mga 8 months bro. Kay after graduation, nagpaway kami dana kadali and nag-review dana diri sa Bacolod. Then after review sa Bacolod, na face to face review nagid kami sa mga review centers sa Cebu, sa Manila. Personally ako sa Manila ako nag-review. And amo na sa napuwa ko ng board exam sa Manila, nagulat lang sa results and thankful kay Lord kay grateful ko sa results sa board exams. And amo na, nag-approach din ng ibang mga companies for job opportunities. Grateful ko sa DOST tungod sa financial assistance kag syempre sa opportunities kay well recognized kita mga DOST scholars sa country tamo kay it's a privilege to be known as a DOST scholar and even if nakagraduate ka na ara gina sa imo title nga kag qualifications nga naging DOST scholar ka so proud ko sa amon to the current and future DOST scholars padayon lang sa pagtuon kay ginatag man na sa ato ni Lord ang opportunity makakuha scholarship kay baloya we are born for great things and never doubt yourself and continue to believe in achieving your dreams.
3: Kabahin sang pagpayag Rajuman Henry ni Engineer Lexter Kimpo no
2: grabe duha gid ka board exam na pasara niya Rajuman Mon
3: duha ho sus puro ni electronics engineering
2: mga kabataan yung babugal gid sa mga ginikanan nila Rajuman Mon
3: Okay,
2: dako gid nga dungog kag do ang yuhom sang mga ginikanan sini sang ilo niya dubang ros eh amo wala nang mahatag tanga reward sa mga ginikanan ta Rajuman Mon di ba
3: yes so proud mother kag proud father
2: ribbon mag graduation Kagati konti o na sa nga pagtapos sa college, ti dapat medyo may maayo kagid nga madangtan eh.
3: Kagti pariyo sini sa iya nakakita sa doyon obra no sa
2: hindi yung makakita obra nga duha ka board exam na pasar. Ginalagas ka sinaya sa mga kumpanya rajuman mo o sa gobyerno? Hindi ka na yung mag-apply sina? Ikaw na yung pangitaon kag hantingon? Mapahuway ka pa gani, guro hambalo na hindi ubrak na di.
3: Di o, ito sa cheap bets mo da, no? Ang makamurang TOCOG rank 4, no? Ang isa electronics engineer's licensure examination, rank 4 siya. Sa electronics technician's licensure examination, rank 2 naman, mas mataas pag hindi na dyan man Henry. So, po dyan yung nagkuha or nakapasarman sa EELA o kung ining electronics engineer's licensure exam, ang kapariho niya man nga taga-Bacolod, no? Si engineer Lawrence John Alpahora, rank 3, no? Sa electronics technician, no? Licensure examination. Ning duhat isa na siling tanang taga-Bacolod ni Kagalon sa iniproduktos sang Technical University of the Philippines sa Visayas sa may Negros Occidental kag nakasulod sila sa scholarship last 2023 Regiman Henry. Malawas sa duwa nga ni mayara pagid nga mga scholars nga nag-top man no sa nakalain-lain nga field. Kalakip diri si Jerry Grace de la Peña kag Cyril Jade Indiliore sa University of Antique nga pariho nga nag-rank 7 sa licensure examination for teachers. Ang isa diri si Kenneth Roney sang Capiz State University na rank 7 man sa LET, no? Licensure examination for teachers. Engineer Mark John Opson sang TUPB dito man sa may Negros Occidental, rank 10 man, no? Kaupod na nanday Alpahora kag ni Kimpo sa electronics engineers sa licensure examination. Kagining si Engineer Sandro Floyd Tomin Lanso sang ISATU University nga nag-rank 10 sa Mechanical Engineers Licensure Examination. Si
2: aside sila sa ila ay Rajman Won, dapo pa gid ay passer siguro ng iban nga scholar pa gid sa UST.
3: Oh. Taplan ni sila imo.
2: Pero galing kung mag-stellar ka abis ang UST, do maalam-alam kagid man guro Rajman Won, di ba? Kay may mga screening man sila mo.
3: Oy, kiti ang science.
2: Kano gon karon iya sang gastos ang gobyerno si imong way unod ulo mo. Diba?
3: Oo, gagata niyang maulo nila ni Kati Sayan sa technology kapit.
2: Hindi dapat lang agastuhan niya sa gobyerno na yung mga palabuton. Amo na nga gina-encourage sa ganyan yung mag-aalam. No? Hindi ka magpati sa mga politikong naghambal nga hindi kinanglan ng edukasyon. Iyan na iya sa mga mango nga naratib. Ito mag-amuna, no? Kaya yung ginaraso nila, siyati, ibanda, mga maalaman, grabe man pangawat, politiko, kurap man. Dati mas masakit pag hindi nakaroon ko na nagpangawat sa aton ang mango. Dako naging insulto sa aton, no? Tiyo mag-amo na, ang mga kind of reasoning nyo, mag-subscribe ka mo ya sa amo ng mga narrative iya sa mga mango. Ah, hindi nyo lang pagpa-eskwila ha, kabataan nyo. Simple as that, Rajuman Mon.
3: Oh, this is a subong na experience. Anta naman na Rajuman Henry. Tanan yung official nga para sa Senado subong sari-sari ima, no? Inagyan ta naman talan. Kabay pa nga mas say, pinikorma, change in it by 2028 election na Rajuman Henry. Makalearn mo ng mga butante. Sa prabuto.
2: So, maayo no, kayo maalam, no? Nga may unod-unod ang imo sini nga ulo, Rajuman Mon. Di parehas na, kung may unod-unod ang ulo mo, damo kaya sang kagpigado ka dako siya chance nga makatapos kag kidamo iya sa mga scholarships nga ginapanghatag basta mapisan ka lang mo pangita kun din ina Rajuman Mon.
3: Kagdi damo man bisan sa mga state universities and colleges may gina-offer ina oh, dira, no?
2: Kag ginapang-post man actually.
3: Yes, so Rajuman Henry. Ati ang kasi na galing, the first come, first services.
2: O bisan hindi magani, mag-scholar ka Rajuman mo na, mag-kasulod ka lang sa mga state universities and colleges, dako na nga bagay.
3: Pre-tuition man, subong ang...
2: Oo, pre-tuition man, West, Isatyo, Niso, ano pa mga state universities na ito? Isofist, di ba?
3: Oh, Isofist.
2: Mga state universities ini nga... free tuition, wai kasang bayran, di ba? Kay may layeman si Senador Bam Aquino nga dumay ginhatag pagiging ganing alawan sa imuda.
3: Yes, so mas ginpakwan pa gina, ginpabakod pa ginang pre-college nga program sa gobyerno ni Regiman Henry, no? So ti oportunidad ini sa mga kabataan kundi ang balgani ni Engineer Kimpo kung nag-eskila, sirisuhon, kagtuturon, kundi para man sa inyo, no? Ang pagtapos nyo, maging successful ka mo, kundi bonus, pagkit kung makapasar ka, makatap ka sa may examination, Regiman Henry sa mga board exams kani, nga ginakuha nila after nga makatapos sila sa ilang kurso. Amo ni madulo naton nga information direkta sa Department of Science and Technology, Regional of Physics. Kasama mo sa DYRI, RMN Elido, Radyuman Moon, Yales Kapalihan, Tatakarina.
1: RMN, Palabra di Honor.
2: Salamat gid kay Radyuman Moon Kapalihan.
1: You deposit the money in the bank upod kay Radyuman Henry Aspera Lumawan.
2: Wai ani ko niya kabalo sa una sa mga scholarship ng ini. Hindi ko lang nabala niya ang mga classmates, mga boardmates, mga scholarship na sila yaman. Galing ti no need naman yang scholarship sa akon kay free tuition naman ko iya. Magluwas nga state university ang eskwelahan ta, government university. Ah, ti iski kagawad. Basta sa state yung kanag-eskwila, no? Kag ikaw iski official, barangay official, bata sa barangay official, free tuition! O yan, ikaw kaya kabalos ang pag-enrollment sa first year mga kasama, first sem, no? Nga free tuition, gili mo na. Igo ko lang na balance ang pag-second sem na. Kumbala sa mga kalabanan, sa mga estudyante sa Santo sa West, mga classmate mo, kung hindi iski chairman, bata sa mga barangay opisyal. Siya kuha ka certification to kay mayor nyo para may ka ng bayaran tuition. Pero during that time, ang tuition sa West, mga kasama, 600. Isa lang kakranan subo.
1: Palabra di Honor.
2: 600 doon, pero sus, ga-ulutot ka na sa pangita sa una, mag-arado ka, mag-pamugon ka, ang isa mo kadlaw nga sweldo, mag-arado ka, 150. No? Ti, free tuition mga kasama, kuha ka lang certification, amula nakasimple sa una, subong do medyo damo ng mga requirements, no? Sa una, kuha ka lang certification sa mayor, certifies ang mayor nga ikaw either bata kasang barangay kapitan, treasurer, secretary, barangay kagawad, or ikaw iski chairman, or iski kagawad, or ikaw barangay kagawad, no? Tiwai ka na sang tuition nga bayaran. Ang bayaran mo lang ang kwan eh. Ang ano gani ini, eh, no? Basta may aras nga bayaran nga isa mga kasama, ang miscellaneous.
1: RNN, Palabra di Honor.
2: Di kung mapisan kapag hindi magpakita sa mga scholarships, kada mo iya sa mga scholarships nga gina-offer. Hindi lang sa government mga kasama, pati mga private institutions, may mga scholarship nga gina-offer.
1: You deposit the money in the bank, upod kay Radyuman Henry Aspera Lumawag.
2: Gindolong kagin po ilugan, irigabahin sa ato mga palatuntunan mga kasama sa Soft Touch Wonder Oil. Ang balanyos nga may vitamin C mga kasama. Ang haplos na mula sa puso ara na sa inyong mga butika. No, mabakal na sa mga butika dira sa kabanuhanan, kagdiriman sa syudad. Soft Touch Wonder Oil. May aloe vera, may lemon, may eucalyptus, may virgin coconut oil, kag rosemary oil. Amuni nami tulog ni kasamang John Vasquez, no? Kay may rosemary oil ang Soft Touch Wonder Oil mga kasama, no? Soft Touch Wonder Oil ang balanyos ng may vitamin C, mabakal sa mga butika. Upod ang Kape Genio 14-in-1 Herbal Coffee mga kasama, no? Subong gamatamat naman balik sa normal ang ekonomiya naton, although medyo taas-taas pang bilis ang gatong. Pero halos nagbalik na mga kasama, no? Gani, pulo pa nga pinang nasave mo da mga kasama, no? Kape nga may maayo nga madulot sa aton ikayong lawas, no? 14-in-1 at 25 pesos SRP niya mga kasama. Kape Genio, may collagen, may mangostin, may balunggay, may garcinia cambogia, may chia seeds, may ginseng, kag madamo pagin nga mga ingrediente, no? Inikilala nga may maayo nga mga benepisyo sa aton, like nagapahubin sa atong itsura, nagapalayo sa aton sa mga balatian or mga masakit, nagapanami kami sa aton nga digestion, nagaparelax ang aton nga huna-huna, no? Amo pag ito nga daw nagkalmadong pinsar ni kasamang John Vasquez sa nagpangapi siya sang kape hinyo kay may mga ingrediente ini nga nagapatawhay sa aton nga huna-huna mga kasama. Kape hinyo, pangabuhi nyo, kape hinyo, bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal upod sa Softash Wonder Oil sa Shop at Samara sa Merrymart Mall. Malapit lang sa main entrance sa Activity Center. Kape Henyo!
1: RMN, Palabra de Honor.
2: Yari ba namin sa mga kasama ni Mayor Raisa Trinia sa pagpakagda, sa pagpasakop? Sa wala pa ka pa-register, no? May bakante pa, gamay na lang. Hingagaw na, kay base umubusan ka. Gamay na lang ang slot nga nabilin sa RMN Freedom Run. Kundi apat ni kategorya, 3 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers, kag 20 kilometers. Ubos na ang slot sa 3 kilometers kag 5 kilometers. Ang nabili na lang ang slot nga may bakante pa, pero gamay na lang ang 10 kilometer kag ang 5 kilometer. At 10 kilometer kag 5 kilometer, 20 kilometer kag 10 kilometer, no? Duha na lang ang 10 kilometer kag 20 kilometer nga slot or nga race amo na lang ng may nabilin nga mga slot mga kasama. Gani ingagaw na sa Biyernes na. Ang aton sining RMN Freedom Run buwas Miyerkules kag Huwebes, ma-claim yo nang inyo nga race kit kag ang t-shirt ninyo sa may Festive Walk Mall mga kasama. Yari si Mayor Raisa Trinia sa pagsuporta sa RMN Freedom Run 2026.
5: Sa mga pumuluyo sang syudad sang Iloilo, I would like to invite everyone to join the RMN Freedom Run this coming June 12, 2026. As we celebrate Independence Day and the 20th relaunching anniversary of RMN Iloilo. This is more than just a fun run. It's an opportunity to promote a healthy lifestyle, enjoy the spirit of community, and celebrate our freedom together. Gani, gather your family and friends. Lace up your running shoes and be part of this meaningful event. See you at the RMN.
1: RMN, Palabra de Honor.
2: Sige doon, nag-buffer ang kanta. No, abi ko nautod ang message ni Mayor, no? CEO at the RMN Freedom Run, June 12, mga kasama, no? Sa Festive Walk Mall, pakadto kita sa May Sunset Boulevard.
1: RMN, Palabra de Honor.
2: Importante lang ang public service announcement, yun ang pahibalo sa mga kilala kang kaabyanan ni Danilo Hico Hinoba Sr. nga siya ang nagtaliwan sa May 23, 2026. At 72 years old. Ang iya sini nga lubong sa June 14, 2026, 10 a.m. no, sa Gimbal Municipal Cemetery kagang misa sa Gimbal Catholic Church. No, liwat sa mga kilala, kaabyanan, mga himata, kaparintihan, ginapahibalo kamo nga si Danilo Hico Hinoba Sr. ang nagtaliwan sang May 23, 2026 sa edad nga 72 years old. Ini siya karon nahaya sa ila sining balay dira sa Gimbal, no, ang lubong niya sa June 14, 2026 10 a.m. Ang misa sa Gimbal Catholic Church, and then after sina ilubong siya sa Gimbal Municipal Cemetery. Ang pamilya Hico kag Hinoba ang nagapahibalo.
1: RMN, Palabra de Honor.
2: Nagakondol kita sa pamilya Hinoba kag Hico, no? Sa kay Mrs. Ann Ricaport kag kay Pare Motok, RA Cars Display, no? Mr. Ray Ricaport, no? Kay ugangan niya ini mga kasama, no? Father ni Mrs. Ann Ricaport, no? Our condolences gid, no? Sa pamilya Hinoba and Hico.
1: RMN, Palabra de Honor.
2: 18 minutos na nakaligad sa takna ng alas 9 sa gabi.

0: Salamat kids sa inyo, Pagopoda, mga kasama, Kas Jojo Malio, Kas James Carpe, Alice Friedrich, no? Si Rene Akanay, Arlene Di Guzman sa Binagura Sokal dito, Kas Margie Covillas, na late siya, no? Naglagaw ko na siya, no? Si Kas Ason Pineda, Aileen Hipoliagares, Orguares, Royan F.S. Bogo, sir, good evening. Adrian Gumape, dira sa Negros, Hawaiian City, sa Barangay Hawaiian, Silay City, no? Kunihar Mamon Helen, 24/7, good evening. Bimbo Pinuela, Eunice Kimba, Bibian Dimson Alejandro, Inigon Adnob, Asuero Panes Buenaflor, good evening. Kas Laura Sumagaysay, Elias Otacio Tabang, Kasti Sardal, no? Daimel Suplente Malones, Lisel Capada, Nini Sel Blancada, Nina Peñalbert, Tisay Apordadera, Rosel Gayapa Gumilia, Mel Gargaran, Lisa Solis, no? Kas Rose Isima Oreo, Sang Armin Fans Club, Singapore Chapter. Kay Kas BGM Gonzales, no? Kay Ihada Malot Ramos Kirante Tolentino, dira sa Singapore. Kay Ihado Jose Tolentino, dira sa Josmar Litsonan, sa Kabatuan. Good evening, Charis Rizano, Ami Biliones, no? Good evening, Randy Hagorin, Evelyn Tabahari sa Morsolo, Ambong. Watching from Alimudjan, no? Si Imbong Silubere sa Arana. Isbi Boy Amantillo, good evening, no? Yolina Arancilio Alcorin, Flor Kahilig, Jespal, good evening. Kang iban pa natin ng mga estudyante, salamat, salamat, git. Sa field, Upoda, Rajuman Marjorie Herbomiane, Rajuman Ronald Sanchez. Sa New Center, Rajuman Rizzi Daniel Soburdon, Rajuman Lynette Fernandez, Yulatriz. Sa technical side, sa transmitter, Rajuman Christopher Mondihar. Diri naman sa studio, Rajuman John Hartwell Toala. Ako naman ang iyong sinialaga na iyong kurman. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajuman Henry Aspera Lumawag, Tatak, RMN!
1: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
3: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagka pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
4: Ano bla ko nung rason niya may dugo sa imuhig ko?
5: Pwede nga ulcer, pwede nga hemorrhoid. Or pilas, malapit sa imo nga ginaguan sa aton nga pagpamungkin. Salamat git sa oportunidad ni kinahatag sa aton kong Dr. Pinoy Squalene Capsule kag sa pag-provide man sang suplemento nga ara na ang tanan ni kinahanglano naton para malikawan ang masakit and any other discomfort sa aton nga lawan.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala
7: you need toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
6: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
6: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
8: ACS.
9: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby?
10: That's kabag stress! Mag rest time drops! Works in as fast as 15 minutes! Basta kabag?
11: Rest time to the rescue!
12: Unilab quality yan!
6: Simethicone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang init ng nagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
12: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Supple Plus Gold.
14: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balsa kong pare ko, magtumar ko sa Anton Plus Gold, kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na duwadlaw ko man ang pag-inom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
8: Supple Plus Gold. Mamakal sa mga butika.
15: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa.
16: Malaking desisyon kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
17: Ganyan ang Pinoy!
18: Ang Pilipino, makadiyos, madasalin.
19: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
20: MX3, tunay, natural, at orihinal.
21: Ang husay!
22: So easy to use.
23: Everest Washing Machine.
22: Han, sino Everbest partner mo in the world?
21: Siyempre, it's you, babe.
23: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
24: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
25: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
26: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
26: United Home. Unilab yan.
27: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
29: Unilab quality yan.
28: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lamang uri ng sakit.
30: Herbal Strong Herbal Supplement ginhimo sang Unilab.
31: Kargado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit may 19 vitamins, minerals, ginseng kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas, abtik nga utok kag salambingan with proper diet and exercise.
32: Kargado.
33: MaxFit kargado.
29: Unilab quality yan.
30: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
34: Mag-MaxFit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
8: Cellphone Plus Gold.
35: Kuya si Mercy, harap ko ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sigur siyang duwa ka bulan noong pawan.
8: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusa. Cellphone Plus Gold.
30: Sa mga butika.
8: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
30: This newscast is brought to you by Herbal Strong ginhimo sang Unilab.
8: D3 Bio with Physio.
36: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio. Goodbye.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, sinay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadawadlaw ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
1: Sample Plus Gold. Makal sa mga butika.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Ang Iloilo ara subong sa top 10 sa bilog na Pilipinas sa may pinakamataas nga heat index, gani grabe ang init. Bilang booming economy, why ka man galing sa mahimo, construction diri, construction dito. Ang workers, grabe ang patial sa init. Pagpuli sa balay, grabe man ang pagpalanakit sang lawas. Para sa sakit sang lawas, may extra nga pambato dira. Kaya ang Laksan sang una, extra galing na ang bago nga Laksan Extra. Ano ka extra? Sa subong, 3 times faster na kaysa sa Laksan FR. Oo, 3 times faster. Ganigin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di bala? Gani, para sa sakit sa inyo lawas, naibuloan nyo ng imunyo. Diri na kita sa mas madasig kag mas mabaskog. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani, para wala absent sa obra, mag-Alaksan Extra.
6: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
8: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but 2 heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
9: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB254286 series of 2026.
1: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
10: Welcome sa ato sa rin pagpangregad sa The Secrets of Health. Upod sa gihapon ng ato sa rin mga guest consultants, ando ha tanan ka mga doctor of alternative medicine, nga maghahatag sa aton sa mga health tips and informations. Mga mapuslan nun sa rin, nga mga informasyon para sa pag-amlig sa ato sa rin, ikayong lawas sa natural sa rin pamaaki. Ang ato sa rin pagpangregad, pwede ka mo makapasakop, pwede ka mo sa rin maka-intra, pwede ka mo makapamangkot sa inyo sa rin mga gusto ipamangkot sini nga mga concerns or masakit kung ano inyo nagkakadapat nga himuon. Hindi ka mo maghuya-huya, pwede nyo i-text sa ato sini nga text line 0928-287-4637. I-welcome tanang ato sini duha tanan ka mga maambong sa gihapon nga mga guest and consultants. We have Dr. Erwin Lapus and Dr. Nelson Cadena.
11: Yes, sa aton mga tagpalamati, welcome na naman kamo sa aton nga pagpabalayag sa The Secret of Health. Kag sa mga kauturan naton, kumusta kamo? Sa mga kauturan naton, ilabi na diri sa probinsya sa Iloilo. Kag sa mga kauturan man naton sa probinsya sa Negros. Sa mga gustong mag-intra, ay pwede gid ka mo makatext sa aton nga text line sa 0928-287-4637. Sa may mga ginabatsyag dira sa panglawas, kung kisa may ginabatsyag kita, wala naton mabali ang aton nga balatian, mas mayo magpakonsulta na kita dira sa aton nga clinic sa Yes to Health and Wellness Center hamtang lang sa may Iyang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Ito bang langgid siyang Midtown Hotel kag libre dira ang konsultasyon gamit ang aton nga analyzer machine, no? Dira sa aton clinic, tudluan man kamo ano nga mga paggaon dapat nyo kaunon, mga paggaon na dapat nyo likawan. Kaga siyempre sa mga kauturan man naton, nga tanan nga mga produkto sang Yes to Health arada ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 kag Visionex arada mabakal man tanan nga Santon products mabakal sa aton nga clinic kag sa mga taga Bacolod sa mga gusto yang magbakal sa aton produkto no ang Yes to Health store naamtang lang sa may Barangay 39 Lisari Street Bacolod City atubang lang gid sang Marayo Bank bukas ina alin adlaw Domingo tubtob Biyernes kag ara dira tanan naton nga products no sang aton nga Santon Plus products kag sa mga kauturan naton mga nanay dira po higig ka mo ka pangayo sang discount no sa aton man center tanan nga may mga problema sa lawas ginatudloan gid ka mo paano malikawan ang paglala sining inyo nga mga balatian.
12: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold.
13: Ko si Vibot, ako COVID ang pagniwang ko bangot sa diabetes pero sa nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold gintistingan ko adlaw-adlaw ko na ginainom grabe gitang epekto nag-normal pati blood sugar ko.
12: Santon Plus Gold mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold gawa sa pinaghalong mangustin ang palaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
5: Salamat kid si Doc Erwin Lapos. Importante nga sa clinic ka mo magbakal. Kay kung dali ka mo magkadto sa iyang building sa Yolo Street Morning Clinic ta sa Yesco Health Wellness Center, may libre dira nga konsultasyon. Pwede ka mo dira ka pamangkot kung ano ang nagakadapat ninyo sining himuon, agud to nga mag-ayo ka mo sa masakit ninyo, ka makalikaw ka mo nga maglala pagid ang inyo sining masakit. Kaya ra dira, aton sining isaman ka Doctor of Alternative Medicine, si Doc Impinado. Dira ka mo, bakal, dira man ka mo pwede makapakonsulta, libre pa.
14: Santon Vitamin C, ang alkaline no Vitamin C.
15: Ako nga pala si Herwina, mayroon na po ni TI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pagihi. Subukan nyo rin ang Santon Vitamin C.
14: Santon Vitamin C, ang alkaline no Vitamin C.
12: Mabibigay sa pinakamalaki.
5: Welcome taman sa ato sering pagpanagad si Doc Nelson Cadena. Doc Nelson, welcome sa ato sering programa The Secrets of Health.
16: Yes, welcome gid no sa tanan aton yung mga tagpalamati. Dira sa mga kabanuhanan, mga kaislahanan, kamusta ang adlaw nyo? Nakapangapi na kamo? Paano nyo ginsuguran ang adlaw nyo subong?
5: Kung mga mustabla kita, Doc Nelson, yes. Doc Erwin. Parehos ni nagapangaluyag palang kitabla. Kada aga, mangkot na, how are you? Nakapamahaw ka na.
16: Pamahaw ka na.
5: Oo. Nintindihan, tama na nga, kung kaisang ginakaon, tas pamahaw, hindi mayo, nakapanyaga ka na. Ang ginakaon na itong kung kaisa, gani, instead nga makatag sa itong kung kaisa, sustansya, kalainan, pangdalaya, kiti nga, ang ginakaon, ta kung kaisa, hindi healthy nga mapagkaon. Pero dapat kung tani, mamangkot kita, hi, good morning, good afternoon, good evening, nakasanton plus gold ka na?
16: Yes.
5: Nakasanton plus coffee mix ka na?
16: Nagapati tayo kung paano mo ginsuguran ng imong adlaw. Pag-start mo gid sang day mo. Paano mo gin-start ang day mo? Nag-apikto na sa bilog mo gid yung adlaw? Nag-apikto na siya? Di kung nag-start ka din ang aburingot ka, daw hasta maghapon, daw kasi daw kaburingot na lang gid sa imo. Pero kung nag-start kaya nga happy ka, mood mo do ka nami.
5: Manaya-naya?
16: Manaya-naya. Ga-smile ka, nakita nila nga do ka mag-an, ka-peaceful sa itsura mo. Madala mo na hasta maghapon. Bisan ano pa kadamo sa mga stressor dira nga sa atubang mo, damo-damo sa mga problema. Kung nag-start ka sa day mo nga happy ka, sigurado, bilog nga hapon, happy ka, successful ang imong mga ano, imong mabuluhaton. Okay nga ah. Siyempre, isa sa mga nagakontrol sa lawas naton, sa mudo naton, ang aton yung hormone. Kung hindi na siya nami, kung hindi na sa balanse, galaan man ulo ta. Apikto sa mood naton. Kung sa mga kabayahan naton, kung hindi balanse hormone nila, purti na kairitable. Dali, mga keg nga daw sila mo, daw wala man sa karason-rason. Nagpalapit malang ko, nag-agi malang ko, daw lain eh, tulok niya sa akon.
11: Di ang pag-inom sang Santon Coffee Mix, yeah. Mga bully gid ini nga ang mga babae hindi magka-hormonal imbalance.
16: Yes.
11: No. Kaya ka, isa sa mga una nga palatandaan kung ka-hormonal imbalance sa mga babae, Doc Nelson, makita mo nga galain ang modo niya, labi na kon aga.
12: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
17: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
18: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
10: Now, dali kita sa pag-discuss na sa mga dapat nato sininga buhaton. Anong mga kinanglanon naton sininga i-take ng mga herbal? Agud to nga malikawan naton bala ang masakit kag at the same time madasig kita nga mag-ayo sa masakit. Kay kun kay isa gali ang ato sininga masakit sa ginakaon tagali no, nagakaagrabyo pagid bala. Abita mabusog ta ang ato sininga lawas sa ginakaon nato sa pamahaw panyaga-panyapon makabuli na pagon sa aton immune system. Kung kay sagali nagabulig man ang aton ginakaon sa pagpalala sang kung anong may masakit na kita nga daan, Dok Erwin, kaga Dok Nelson, no?
16: Sa aton nga mga lifestyle, subong, damo-damo gidya ang problema sa inflammation. Tungod kay mostly ang pagkaon naton naghatag sa aton sa inflammation, pagkubag. So, ano ina, damo-damo, sinong hindi mahilig tinapay da? Tinapay.
11: Mga pagkaon nga halin sa puti nga harina. No. Ano na siya, mga enhancer na sa aton nga mga inflammation.
16: Isa pa.
10: Mga loaf bread galing niya mo na?
16: Oo, ano nga.
11: Tanan,
16: sa mga
10: pandesal.
16: Sa mga white flour bala. Isa pa, sugar. Mga pro-inflammatory ini sila nga mga klase sang pagkaon. So gakos ini sa inflammation sa aton nga lawas. Mga artificial nga mga fats,

0: So nag-apikto ina sang inflammation sa aton lawas. Kag ang inflammation isa ilang ina siya no ka halinan problema ka sa diabetes, nga problema ka sa imong korason, nga problema kita sa cancer. Kay ang sigisiging inflammation nga padaog ini grabe ang resulta sini sa pinaka ano niya. Pwede nga magtubo ang cancer sa aton nga lawas. Sa mga pagtuon, may mga pagkaon nga ginatawag naton anti-inflammatory. Ginakounter nila ang inflammation nga ginadala sang aton mga ginakaon. Ato tanan, hindi nato tumalikawan eh. Hindi nato malikawan ang sugar. Kadto ka sa mall, mostly, muda-muda, mga drinks bila. May mga sugar na sila, may mga fructose na sila. Gakause inflammation sa lawas naton. Hindi nato malikawan. Mga pastries, mga tinapay, mga anything nga halin sa puti nga harina, makakaon kita, hindi nato malikawan. White rice, hindi nato malikawan. Ga-add man sa inflammation sa lawas naton. And especially, ang ginakwaan naton adlaw-adlaw sa protina, which is nag-cause inflammation sa aton lawas. So, hindi nato sa malikawan. O, aran na ginagin sila sa adlaw-adlaw naton nga pagkinabuhi. Ang ato na lang, subong, paano naton sila makounter? Paano
1: naton? Kaya hindi ta mabuhing, hindi ta kaon kanon?
0: Oo.
1: Daw, hindi ta malikawan nga, hindi ta makakaon tinapay. So, the most, ang ginapamangkot is, okay, gin-expose ko galing ko sa delikado. Nagkaon ko kanon, sobra-sobra, kaon ko tinapay ko sa sobra-sobra. Paano ko buligan ko galingon ko para man-neutralize? Inibisan pa paano man-neutralize na lang ang ill effects sa lawas ta.
0: Paano ito na man-neutralize? Paano na mabawasan ng iyang bad effect sa atong lawas? Sa mga pagtuon, isa kaklase nga utan. Isa lang ha. Actually, madumdahan mo sa utan sa aton sa Pilipinas. Pero isa kaklase sa utan. Isa ka superfood nga utan. Nga man, sunod sa pagtuon, siya nga klase sang utan may ara 30 size ka anti-inflammatory compound. Just imagine, 30 size sa isa lang ka klase nga utan kag may ara 40 size ka antioxidant.
1: Anti-cancer.
0: Anti-cancer. Siyempre, anti-inflammatory. But silingon, kung gakaon kasi nga utan, hindi ka dali-dali magka-problema sang hypertension, diabetes, tanan-tanan nga mga inflammatory disease. Hindi ka magka-problema sina. Even cancer, hindi ka magka-problema sina. Ano yun na siyang klase sa utan? Simple lang utan, ha? Balunggay.
2: Ang iban pa nga ni nga wala kabalo, labi na mga subong nga mga henerasyon, masiling pa na, yak, balunggay lang ilang nga sudan. Pero wala sila kabalo, nga ang sige galikaon malunggay, nakapamanggaranon. Hindi sa kwarta, sa ikaayong lawas. Kaya nga man, ara dira ang sobra 100 ka sulfur antioxidant. So, pirmi na to na ginabalik-balik na laka-laka ka pa makakita sa mga common nga mga tanom nga may madamo nga benepisyo. Which is, wala pa sang scientific basis ang aton mga katigulangan kasi ginakaunutan nga balunggay.
1: Sang una, ang kada lagwarta, portahan sa gate sa balay, may gatubo gid niya sa una nga ano da sa umaha may gatubo gid niya balunggay. That's why nga ti kunway ka nagin sudan sama-sami anong hambal nila nga ti balunggay na lang. Medlog man to balunggay na lang. Buta mo si di because sang tama ini ka common sang una sa Parimalay ginanalang na lang. Iti ara day ni time pwede mo access. A problema subong kay laka na lang ang balay nga may balunggay.
2: So, di balan mo, ano sa bago nga henerasyon, subong daw, wala sila ka value sang lasa sa malunggay. Kay salin pa sang gamay pa, puron lang bakal mo. Pag umpisa pa lang pakaon, Sir Jusil, ang ipakaon nila, mga ready to eat na, may nakapak na. Di, hindi igid malasahan sa ano, lahi sang una yan nga pag umpisa tayo kaon.
1: Sa utan kita yan nag-umpisa mo.
2: Ang sabaw gid na sa malunggay amo nang ibutang sa gamay nga ano nga lugaw. Di ko makaon na takanon ara gid na pirmi ang sabaw sang malunggay amo na nga sa aton subong kung kisag gakapoy lawas na, nami ay masabaw-sabaw ta nay balunggay. Kay nga man ara dira gali ang madamo nga vitamins, minerals kag ang nakanami dira may upod pa siya nga phytochemicals nga kaya niya i-neutralize inang mga free radicals nga magsulod sa aton lawas. Kung kisa, hindi nato na makita mo. Kaya ang mga free radicals nga na upod na sa mga pagkaon, mga may mga preservatives, upod na sa mga ginainom naton. Kung kulang tasang supply sa aton lawas, sa mga phytochemicals,

0: to chemicals, ang tendency magluya nga magluya. Amo nang kakabalatian kita. Kay nga man kulang kita sa supply sang super antioxidant. So subo nga panahon naman ang aton susyudad grabe mag-upgrade. Ti wala na yaya. Ang makita mo sa mga social medias, ang ginapos niya mga namit na ng mga pagkaon, pirmi. Kung hindi magid tama ka namit ang pagkaon, kuhaon na lang sa anggol nga namit tulokon, picturean. Ti paano na naton makaon ng balunggay? Wala man sang picture-picture to nga usang balunggay. Ang pinakamanami, agod nga ang binipisyo nga yara sa malunggay, aton man gapon mabinipisyuhan. Ang aton company nag-provide sang ready nga may ara malunggay. Isa sa mga main ingredients ang Santon Plus Gold, amo ang mangustin, malunggay, garlic, ampalaya, kag spirulina, Doc Nelson. Ining lima, ang pwersa sa lima, gin isa. So, ang ginaisgutan talang una, nga manami sang anti-inflammation, da malunggay. Pero ang Santon Plus Gold, wala labot may malunggay, may herbal antibiotic yung ginagawag natin nga bawang ukon. Ahos. Amo ni siya sa Reducil ang isa man nga mag-combine nga mas nami pagit Doc Nelson kung combination ang aton inumon nga herbal.
1: Pinaka nami nga gin-combine gid naton ang ini nga mga suplemento. Kaya nga mbuligan niya example si ampalaya kag si balunggay. Si balunggay oy labot nga mataas ang antioxidant niya, anti-inflammatory niya. And then may ara man siya sang quercetin which is ga-help man panubo sang aton nga blood pressure. Si garlic naman may allicin which is nag-widen sang aton nga mga arteries, inabuka niya ang aton nga arteries para magnami ang blood circulation. And then ginapalabsaw niya ang dugo in order nga mag-an iduso sang aton nga heart ang dugo naton palibot sa circulation, palibot sa aton nga lawas. Amo na sila magbinuligay.
2: Ang guwae galisin ko sa mathematics pa. May common denominator sila ni garlic. Kanagadako ang common denominator kung simbugon mo na sila tanan.
0: Yes, plus pagid sang spirulina, Sir Jusel, ang spirulina. Superfood. Pwede gagani mag-take lang sang spirulina kung ara kagid sa biyahe, alanganin kagid mangita sang kalan-an, imaglipas na imukaon subong ga-acid kada kung hindi mo mabutangan. Iban ginadalundo nila is biscuits para nga hindi magka-acid pero wala sila kabalo nga kapahina man sa imo nga digestion. Ang pinakadami nga himoon once nga alanganin ka sa biyahe mo, langanin ka sa oras hindi ka makakaon sa imo tigplan ni aga, mas nami pagid mag-intake ka lang sang spirulina. Kaya ang spirulina daw gakaon ka lang sang complete nga pagkaon. Once nga ma-intake ka, maka-intake ka na duha ka tablita, tatlo. Pero susubong kaiwat sang spirulina, Doc Nelson, nga high grade. Meaning, pag high grade, 100% ang effectivity. Mostly, ang nagsulod din sa aton nga spirulina is low grade. Mga 20 to 30% lang ang iyang effectivity sa aton lawas. So hindi gapon masatisfied ang gikinhanglan sa imong lawas. O ang pinakamanami, ang high grade nga spirulina makita lang sa Santon Plus Gold. So ang iban while ga travel pag daw ginagutom na langanin sa oras, mainom ka na lang tubig kag butangan mo Santon Plus Gold. Dako gid makabulig nga hindi magkasakit imong nga lawas labi na sa imong digestion, Doc Nelson.
3: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold.
4: Ko si Vibo, dako gid ang pagniwang ko bangod sa diabetes, pero sa nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold, intestingan ko adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gid ang epekto, nagnormal pati blood sugar ko.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
0: Ari pagid, sa subong nga panahon, Doc Nelson, damo ta mga instances gakauntas ang mga matamis, gakauntas ang mga makapakumok sang aton nga mga tulad. Muning isa man kakabangdanan nga daw maproblema ta sang aton nga paggiho. Kaya nga man, kung kulang na isang nutrients, minerals, wala ta tsaktong nga proteksyon, pwede ta magka-arthritis, mga problema sa tulad aton. ang lain pagidira nagakabugabok aton nga tul-an amo nang
1: gaka-osteoporosis ang itong mahuturan. Labi na gid sa itong mga kababayan sa buong panahon. Very prone gid ang mga babae sa paggabok sa tulaan kay siyempre sila, nagpamata sila.
0: Yes.
1: May hormonal problem sila. Menopausal stage. Sa menopausal stage. Dako ginang tendency si Dr. Mm. Sila, maggabok ang ilang tulaan.
0: Yes, no? Ang lain pagid, inabalang mga babae nga damo, bata. Mas nubo pagid ang calcium sa ilalawas kag mubo ang protection sa ilang mga tulaan. So, amo nang aton nga ma-recommend. Ang kombinasyon sa malunggay, vitamin D3 kag BCO, amonisya ang pinakanami nga inumon subong agod nga malikawan ang mga problema sa tul-an.
1: Yes,
0: gusto ka may mabakod nga mga tul-an, may mabakod nga aton nga circulation, makabulig man ini kay ang vitamin D3 is amonisyang vitamins nga laka naton maintik sa pagkaon. Pero pwede ta makabulad sang adlaw kung makakuha sang vitamin D3. Pero ang kombinasyon sang moringa oil, vitamin D3 kag virgin coconut oil, mas manami pag ini nga kombinasyon agod nga ang aton nga mga tulan magbaskog,
1: yes,
0: kag mag-activate ang defense system bangod kay gainti kita sang ginatawag naton may antiviral nga supplement, no? Mataas ang antiviral, so likaw kita sa mga viruses.
1: Kaya importante kay Doc Erwin subong sa panahon, mag-inom sila sa aton nga premium D3.
0: Yes.
1: Inom ikaw mo sa premium D3, ha.
0: Amo nang kombinasyon, Doc Nelson, sa ano, sa BCO, moringa oil kag vitamin D3.
3: Premium D3, ang mas ginpamaskog na vitamin D3. Ang premium D3, isa ka functional supplement nga ginpabaskog sang virgin coconut oil kag moringa oil. Ang premium D3, mas mataas ang medium chain fatty acid nga nakita sa pagtuon sang mga eksperto nga iniyang may aras ang dako nga mabulig sa pagpabaskog sang aton immune system agud magbato sa mga balatian nga tugas sang virus kag bacteria. Mag-inom sang premium D3 adlaw-adlaw.
2: So dapat inom, proteksyonan ta ko galing.
1: Proteksyonan ta. Inom gid ka mo permis ang premium D3, I highly recommend. Inom sang premium D3 kag Santon Plus Gold. I-combine ni sila bilang adwa, premium D3 Santon Plus Gold, kompleto ang imong vitamins and minerals, may protection ka against sa viruses, kag siyempre, hindi dali-dali magabok ang aton ng mga tulaan. Hindi dali-dali maghina ang aton ng mga tuhod. Subong panahon, grabe ang ano, grabe ang uso subong basketball. Uso subong ng
2: volleyball.
1: Ang gatumbo ka, ano? Mga sports subong, gatumbo ka, tuhod mo kaluluoy. To dapat kinanglan mo sang vitamins nga nag-help sa imo dira nga mga ano, sa imo dira mga cartilage nimo. O ti ano mo lang ng calcium kay hindi na ma-absorb without vitamin D3. So mo sa ato mga uturan, premium D3, Santon Plus Gold, inong gid ka mo. Pag siyempre pag mata sa aga, Santon ko pimis kita. Pangapigid ka mo sa ato mga uturan.
0: Sa mga kauturan na to, da gusto nga mag-intra, may mga nag-text na galidri Sir Jusel, taga-ata ni gamay nga ano, pagsabat sa ilang mga pamangkutan. Anon, Dok, ang akon problema, hindi manami akon tulog. Kung makatulog ako alas 10, makabugtaw ako mga alas 11, alas 12, hasta mag-aga, hindi na ako katulog, Dok Nelson.
1: Yes, kung ang problema, ni mo ya, adlaw-adlaw na ginaya, mabasambal. Tamiyara yan, mga, ano lang, yung mga sleepless night, di ba yan? Hindi lang yan katulog sina agab, may time lang yan, hindi ka katulog. Pero kung mag-adlaw-adlaw na yan, mag-abot na isa kasimana, dua kasimana, tatlo kasimana, amo na yan, maglapit na isa kabulan, ang insomnia na ang problema mo. Kada best na mag-take ang melatonin. And then visit ka sa aton nga ano, sa aton nga center, Doc Erwin. Kay dito matudlo sa imo ano ang dapat mo himuon. Kay damo-damo sa mga maagi nga makontrol mo ina kag mabuligan, ina pinaagi sa paggamit sa mga natural way o hag sa mga natural nga ano, nga mga supplement. Kadto sa aton nga clinic, araman tra sa may Iyang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Ardang aton nga Yes to Health and Wellness Center, Doc Erwin.
2: Ang isa pagidiri sa linya. Hindi ko mapungkan siya nga permi lang doon makot ilihon, siyempre ga tubod-tubod ang ihi ko.
1: Ang lalaki?
2: Lalaki.
1: Pag tubod-tubod sa ihi, ano, either
0: prostate
1: ano,
0: problem.
1: Ang prostate niya, kung may edad na, ang prostate niya nag-habok na. Dugi-dugi sila mo daw, maihi ka, pero hindi ka satisfied.
0: Yes.
1: So, I recommend, inong ka sa Santon Plus Gold, pwede ka mag-inom sa aton niya premium D3, kag sa aton niya Santon Coffee. Aga pa inong ka sa Santon Coffee. Kung confirm mo nga grabe, nagid ka dako sa imong ano, prostate, the best dira is lycopene. Pwede ka mag-inom sa tomato juice. Ano lang ang kamatis? Gaala ang kamatis, pagkatapos, puga ang kamatis, salaa ang sabaw, inuma. The best ina sa mga prostate sa aton ng mga kalalakian.
0: Yes, sa mga kauturan man naton nga may mga problema sa ilang balang panulukan, Vision X di pagkalipati kag vitamin C ang aton nga Santon vitamin C. Dok, akon problema kay ang akon likod kung lamig ang panahon gasakit. May tendency nga ako sakit imo likod basi may mga hangin-hangin dira kag sang una bala mga dislocation nga wala mapakay o Doc Nelson.
1: Kag isa pa gid Doc Irwin na bilang dali gyud pala muhipoy aton nga likod dili ko matugnaw nga panahon. Isa na ang sign nga weak ang aton nga lungs.
0: Yes. No?
1: So isa
2: amo lang pala tandaan gali ah. Magsakit ang likod
1: dali oh labi na gyud magatugnaw daw dali ka dali mamuhipoy ang aton nga likod. Isa isa lang ina siya. Pero madamo sang rason nga nagasakit ang aton nga likod. Ang ibang daya siyempre puro tika kapoy ang imo kamot. Tapos ginabasa mo dayon. Na maano na mag-reflect na siya hasta sa likod nimo. Mabatsyaga mo do ka puy-puy sa likod nakon. Pero mostly ang gakatabo sa aton makauturan, labi na gid kong grabe katugnaw dali ka pala muhipoy ang likod nyo. Mga week lang sila naton nga makauturan. Labi na gid ko nakaagi igo ublas ang tuberculosis, Doc Erwin. Ga pala muhipoy ang likod nila do ka sakit sa likod nila. I recommend inom gid kamo sa Santon Plus Gold kag premium D3 kay ini nagabulig pabakod sang aton immune system. Kag nagabulig man sa aton nga lungs, Doc Erwin.
2: Yes. Isa pa gid diri selling niya Doc Erwin, Doc Nelson, nabudlayan ako selling niya sa pagpamuhin perme. Ano akon dapat imuon?
0: Kaon siya sang madamo sang fibers like mga ulutanon, mga leafy vegetables, then kaon siya sang mga prutas like papaya, pinya. Amo nang
1: mga high fiber,
0: mga high fiber nga pagkaon kag likawan anay kaon sa mga pasta nga mga pagkaon. May time siya bisita sa aton nga clinic kay may mga ready-made kita nga mga fibers dira supplement nga pwede niya inumon para nga mag-cleansing sang iya nga tiyan. Mas manami mag-cleansing siya kay kung dugay na nabi ang constipation, hindi manami ang pagpamuhin niya. I-try niya inom sang aton nga pang-cleansing. Dira sa clinic, no, sa may Yes to Health Wellness Center sa iyang building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Sa mga kauturan naton gusto mag-intra, pwede ka mong makatext ang aton nga text line sa 0928-287-4637. Liwato na ton, 0928-287-4637.
5: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Sa mga kauturan na tondra, turbuhin na ninyo ang inyong mga misis. Gamit mo sang Turbo Male Supplement for Men. Para manami ang labing-labing nyo ni misis.
8: Vision Max, daghan na ang natumangan.
9: Lipay ko pagkaayos. Uy, ugan ko na ngando yung maklarong-tarong. Daot mo yung mata katong nagtrabaho ko call center sa una. Perme Bilar niya, halos abuso sa lawas. Moto, napiktuhan sa dakong mata, sir. Dakong taabang gid sa ko ang Vision X Plus, sir. Mauronin, nakapabalik sa normal ako pananaw. Edgar Denis sa San Franz. Sige, salamat guys, Vision X Plus.
8: Vision X, slay ang kaipektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
1: Inom sang Vision X para ang aton nga mata mahalungan, maalagaan nga hindi dali ina maglabo. Nami gid ang aton nga pananaw. Kag syempre, every time mo mag-break ka mo, isli ang inyo kape. Inom sang Santon Coffee. Eh, hindi na mag-inom sa lasang mga coffeinated nga kape, inumigil sang Santon Coffee. Kay nakakapi ka na, nabulong ka pa.
2: Salamat sa ato sa ni Duhatanan ka mga alternative doctor consultants, Doc Nelson Cadena and Doc Erwin Lapus. Ang mga produkto sa Yes to Health Incorporated, ang Santon Plus Gold, ang Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3, Turbo Dietary Supplement for Men, mabakal ninyo initanan sa Yes to Health Wellness Center. Pagbisita lang sa A Young Building sa Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, fronting Midtown Hotel. Ara dira na pahamtang ato sining clinic. Kag kun sa Bacolod, pwede ka mo dito makapalapit sa Barangay 39 sa Lisari Street, Bacolod City, at ubang langit sang Marayo Bank. Dito, pwede ninyo mabakal ang ato sa ring mga produkto. So, tub-tub naman sa masunod sa ring atinion, sa ato sa ring pagpangalagad, daligi hapon sa The Secrets of Health. Ang ato sa ring pagpangalagad, buhay na ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Ako naman ang inyong sering kaupod, Jocel Banyas.
8: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Wala si Mom!
10: Don't worry, Dad's got this.
7: Wow! Fries with dip!
11: Egg sandwich! And mac salad!
12: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo. Lady's Choice.
13: Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish may amazing with Ladies' Choice.
14: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
15: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
16: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
17: Happy!
18: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: This newscast is brought to you by Herba Strong, Ginhimo sang Unilab. This time check is brought to you by Herba Strong, Herbal Supplement, Ginhimo sang Unilab.
21: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
22: ACS.
23: Welcome sa Palatuntunan
24: Edukasyon.
23: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsules kag ang Evergreen Coffee Mix. Akon man bugal nga ginapakilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matap na paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
24: Edukasyon.
23: Edukasyon para sa igayong lawas.
25: Hello everyone, ari naman katakaroon sa pagtamyaw sang maayong adlaw. Kag pagtalakay na naman sa isa ka simple nga kondisyon o kon mabatyagan sa aton sininga kalawasan. Nga nakahambal kita simple, ankle sprain malang mo. Inabalang sa buol-buol naton sa aton sinang idringatil sa likod, ankle sprain. Nga kung sa din, ang inyong sininga mga ligaments nag-overstretch kag nagkagisi or otherwise known as the soft tissue injury. Pwede nga halin sa gamay, pakadto sa dako nga damage sa inyo sininga mga ligaments. Simple pero kung iguon kasi ni limitado naman ang imo sininga hulag kag mangin awat sa imo sininga adlaw-adlaw nga pangginawi. Mabatsyagan mong sakit, nagapalang hubag, tapos lumainit, nga daw nagapalamula, kag ang hulag mo sini limitado. Budlay maglakat, daw nagaingkang-ingkang ka, kaladlawan kasi sa dalanon. Ang sprained ankle o kung ankle sprain, tuga ini o kung halinan sini ang pagkabunggo, especially kung ikaw mahilig sa sports. Ang aton sila diri tinutuyo, simple lang kung paano i-manage ang kasakit o kung ang pagpalangubag-ubag.
24: Edukasyon.
23: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
25: Pinaagi sa natural approach. Ibaluon naton kung ano ang mabulig, sa mga produkto ni Doc Hiko
3: Evergreen Herbal Capsule.
25: Ang Evergreen Herbal Capsule nga may 7 ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalayawit, grass, barley grass, kag vitamin C, kag ang
3: Evergreen
25: Coffee
3: Mix.
25: Evergreen Coffee mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Storyahan naton ang mga sangkap sining mga produkto. Kay kung ang produkto lang karon istoryahan ta, matingala kamo iti nga ahaw. Ano ang mga sangkap sang produkto nga ina nga nag-epektibo ina siya? Unahon naton ining mangosteen nga ra sa Evergreen Coffee. Ang mangosteen luwas sa ginagamit ini sa pagbulong sa ubo, infeksyon sa panit, kag iban pa. Ang mangosteen makabulig man nga malikawan ang pagpalanghubag sa din man nga parte sa aton siningalawas. Kag ang mga kasakit nga babatsyagan naton sa nagkalain-lain nga parte sa aton kalawasan. Ari ang turmeric present sa Evergreen Herbal Capsule, present man sa Evergreen Coffee, may analgesic ini nga makapaganagan sang kasakit, antipyretic nga nagapanubo sang temperatura sang lawas, kag anti-inflammatory nga mga kinaiya.
3: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
25: Malunggay o kung malunggay, sangkap maninis ang Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule. Kung bakod tulaan mo, kag kung healthy ang tulaan mo, bisan din lang na ilampos. Muna kinanglan taman ang malunggay, kaya nga may arin siya phosphorus kag calcium. Ganit nagabulig ini sa pagpabakod sa aton mga tulaan. O kung ang aton mga joints, sa aton nga mga buol-buol, di blang, ankle blang, ginastorya na aton kay na. Ang amargoso, o kung ang palaya, nag-aaway ini o kung maka-prevent sa pagpalanghubag tungod sa isang anti-inflammatory properties. Mapait ini siya, puno sang polyphenols, isa ka compound nga kilala sa ikasarang nga magpanubo sang pagpalanghubag sa lawas. Ambot nga nito sa iba na ako, mahilig man ako sa sports pero daw wala man kuya ankle sprain. Siguro mabakod lang akong tulaan. Wala pa man niya kaabot ang mga produkto ni Doc Hikong Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. Palakaon ako ni Eva Lunggay.
3: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
25: Kag iban pa nga mga utanon. So ang wheatgrass kay daw laka-laka lang makita ari sa Evergreen Herbal Capsule, nagabulig inibuhin sang pagpalanghubag. Paskog pa immune system mo, ari isa pa, hindi mo na yung paperde, ang barley grass. Kung maintain mo yung sining weight, no? Kung di ka overweight, hindi man na siguro magka ankle sprain. Panumdumon naman ang stress nga madulot sang weight o kung overweight sa imo sining mga tiil o kung dapa-dapa. Bastante man sa calcium, protection kada kapabakod sang tulaan, tikita nyo lang, barley grass hindi man yung paperde. Mo ining rason kung akin ang lano nato nga maintindihan kag maibaluan kung ano ang mga benepisyo nga mahatag sa mga sangkap nga ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee Mix.
3: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hiko sa 0926-555-4150. Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
20: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Ang Iloilo-Ilora subong sa top 10 sa bilog na Pilipinas sa may pinakamataas nga heat index, gani grabe ang init. Bilang booming economy, why ka man galing sa mahimo, construction diri, construction dito. Ang workers, grabe ang patial sa init. Pagpuli sa balay, grabe man ang pagpalanakit sang lawas. Para sa sakit sang lawas, may extra nga pambato dira. Kaya ang Laksan sang una, extra galing na ang bago nga Laksan Extra. Ano ka extra? Sa subong, 3 times faster na kaysa sa Laksan FR. Oo, 3 times faster. Ganigin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di bala? Gani, para sa sakit sang inyo lawas, naibuloan nyo ng imunyo. Diri na kita sa mas madasig kag mas mabaskog. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dihydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani, para wala absent sa obra, mag-Alaksan Extra.
2: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lamang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
6: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
8: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu!
12: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
13: Unilab quality yan.
14: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
16: Dali lang gid liwat. May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
15: Wow, mas pinagaling pa.
16: Oo, pina extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
15: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
16: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
9: Yun nilang quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
17: Kung 40 na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
9: Unilab quality yan.
17: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
3: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
9: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lamang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
18: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
19: Ang oras na mabiyan diri sa RMN Iloilo Philippine Standard Time. Kag oras sa siyempre sa bilog ng Pilipinas, 12 minutos na nagkaligad sa takdang alas 10 ang gabi.

0: Indonesia, Sangkanginan Emergency Hotline 1000.
1: Operator.
0: RMN Patrol 774. Searchlight sa kadulong rescue group sa tiyon sang pagkakinanglanon. RMN Patrol 774. Mata kagtulungan sang kagabihon, sang kagabihon. RMN Patrol 774.

0: N Patrol 774.
1: Maayong gabi naman sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Nagapangaragad na naman ninyo palatuntunan na magkahod, maggarot kag iskandaloso nga palatuntunan. Ang RMN Patrol 774.
0: RMN Patrol 774.
1: Martes na kita karon niya daw. Pinsan 9 na kita mga kabihan sa bulan sang Hunyo. Kag ikaduha man ini nga Martes sa sini nga bulan. Tuig 2026.
0: RRMN Patrol 774.
1: As usual, mga kabiyan, nanar kita sa gihapon sa mapaang mainit, maginat nga panahon. Dari mga kabiyanan sa palibot sang syudad. Daway nagigita ka, daway nagigita grasyahan sang ulan kasamang dyan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pero mga kabiyan, kaya nasang aga, dari sa may area sang Banwas sang Kabatuan, ginulan?
0: RRMN Patrol 774.
1: Iba niya mga kabanuanan nga ginapaambitan man sang kahitaasan sang pangwisik-wisik nga ulan. Kabisan paano magkabulig-bulig ban mga kabiyanan sa pagbunyag sa mga kararuton, kabanga pananom, labi na mga kabiyanan labi sa mga nag-amat-amat na hill-off sa ila sa ng mga ulumahan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ayong gabi naman sa ato sining mga farmers sa Kabilugan, mga kabiyanan sa Isla Sampanay. Kagbayad-ayad ba nga gabi para sa aton sining mga suki, sa aton nga mga tagpalamati, sa aton sining mga OFWs, kag sa mga Pilipino seafarer, mga kabiyanan, mayad-ayad lang nga gabi sa inyo kag kabay pa, para magamo sa bayong nga kaimtangan, kag siyempre ang inyo man na tagsa ka mga membro, sang pila sang pamilya nyo, diri mga kabiyanan sa Pilipinas.
0: RRMN Patrol 774.
1: Atong magkaroon mga kabiyan na magkakuha kita sa pinaka-latest sa sining mga extents ng damage sa casualty, missing, kag injured sa pinaka-latest mga kabiyanan sa tali sa halit sang Mindanao earthquake ko.
0: RRMN Patrol 774.
1: Paano naman yung magkaumpisa ang mga pobre ni mga kabiyan? Iba naway na nagbalalik sa ilang mga balay? O sino man namin mabalik kaya tayo ugon kay mo sang 7.8? Tapos mga kabiyan nang trauma mo pagid nga nag-tayo ba ng mga aftershock?
0: RRMN Patrol 774.
1: Isang patuod nga mapuli ka man sa imong balay? Ti anong pulian mo to? Geros duck na to?
0: RRMN Patrol 774.
1: Okay, ma-update kita na nga mahatag kita karon sa pinaka-latest nga update. Mga kabiyanan sa sining kalitan, sa sining linog, nga nagluntad mga kabiyanan sa Sarangani, Jensan, kagsa in general sa Mindanao.
0: RRMN Patrol 774.
1: Walos na mga kabiyanan nga tanan nga mga kalamida daw na salo na yan sa Pilipinas. So, kulang na lang guro mga kabiyanan nga mahulog na lang panganod kagat itus o naman sa Pilipinas.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nanunang atraso sa Pilipinas sa kaitaasan man.
0: RRMN Patrol 774.
1: Inaarap-arapan ng mga pobrita ng mga biktima sa siling kalamidad ay bagyo, may linog, may abaha, dugangan pa mga kabiyanan sa man-made man nga klase sang kalamidad, ang kalamidad sa Sinaldo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay, ambot, basi ko na ginahimo na lang isang makaako para magtalarong na ang mga ara sa gobyerno kay mga kabiyanan na nagkinaramot singanay kita.
0: RRMN Patrol 774.
1: At siyempre mga kabiyanan sa aton man yung mga kauturan yung nag-online sa aton siya ng Facebook page sang RMN Iloilo. At siyempre sa mga nag-monitor sa ila siya ng mga radio na nag-pamati mga kabiyanan sa aton siya ng frequency sa 774 kHz.
0: RRMN Patrol 774.
1: Para sa aton man yung mga kauturan karon, talakayon tamani ang palaboton ta, tatlo na lang katulog ho. Maluwas nga may pandra na kita, dari mga kabin sa festibok, sa Mega World, may ara magkita nga na partenisar para sa aton sa ringa mga lulo kag lula, kag sa mga beneficiaries naton, mga ka-avail sang medical, mga kabinan sa ipatigayon niya medical mission, sang RMN Iloilo, kag sang IFM Iloilo.
0: RMN Patrol 774.
1: Sige, patpaton tari karo mga kabiyanan, dari sa ato, sige kapapangalaga, dari sa inyo para tuntunan. Ulob danay naman kita mga kabiyan sa sunod sa duwa ka oras, kag sa Gyapon mga kabiyanan, hindi ang inyo anchorman, Radyo Man, Rodel Fulio Nagado. Kasiling sa Gyapon sa inyo, welcome aboard.
0: RRMN Patrol 774.
1: Una na kita mga kabiyanan sa mga balita o nakita nay sa mga balita dari sa aton mga kabiyanan sa syudad.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ning tulisan ning duha ka mga ugok ka mga ganghal. Ining pag-igo nila ba gabi ang ilang misyon?
0: RRMN Patrol 774.
1: Ginatabo ginila mga kabiyanan nga daw ay gitsang may nagbulubantay nga mga ato niya mga otoridad nagdalaom kita kay daw makuan sila maigo kung tani sa kadungan sa sining pagbukas ang klase pero daw puro paiway ang mga ihudi putin nila mga dulo-duo no diri sila umigo mga kabiyanan sa gabi mga kabiyanan nagatari sila kuna kagabihon tapos mga ano ni mga agaw mga submit sa mga cellphone
0: RRMN Patrol 774
1: gani oro aligmat lang para sa aton sining mga kauturan kayo ni pobre nga biktima sang sining snatching cellphone snatching dara sa Maya Santo Domingo sa may distrito sang Arevalo mga kabiyan ng gintimingan nila nga naga nalingaw posible sa cellphone sa Facebook ang ining biktima nila nagataris nagalagaw ang mga igudiputin nila mga kabiyanan kag magpamantay sa mga iguon nila oh.
0: RRMN Patrol 774
1: kani halong gida sa mga kauturan naton ang mga prospect nila nga mabiktima o nga nami gintani kung may dala ka mong mga tirador bla ng timing ginang ginasubnit yung pagtapos tirador mang galagtok ng ulo sa mga gago
0: RRMN Patrol 774
1: inalikat-likatan nilang mga buli sa mga pulis na ito mga otoridad pero hindi ni Mayo mga gabihan ang kanyang mga gabi ang ila sininga mga kwan ang ila sininga mga misyon gabi ang ila tirada mga gabihanan sa sining mga
0: RRMN Patrol 774
1: mga tirador sang sining mga cellphone no kag iban pagid yung mga bagay man makakita lang sila sa mga pwede makwartahan igoon kag tiraho nila ni
0: RRMN Patrol 774
1: kami ginang mag-subnit ka bala sang suru cellphone nila kapatapos may ara ka na batob lang isampugol sila inang naghahana na nga mag arangka sila tapos pulutan mo batok kag tirahon ang driver hindi kari ang iya nga tandem
0: RRMN Patrol 774
1: naggalagtik kay bala mga kabiyanan ang ulo nila maigo sa bato
0: RRMN Patrol 774
1: kaya ini nga mga klase sang tawa niya lugar sa komunidad matawa yung mga kabiyanan ng aton komunidad ila yung mga samulak ng mga kabiyanan kag iguo lang sa mga gago-gago nila oh.
0: RRMN Patrol 774
1: ito nagpaputi isang kalimutan nila sa Arevalo isa pa mga kabiyanan na lakwan lalampusan ang tangkugo sa animal yato
0: RRMN Patrol 774
1: ito na mga kabiyanan tutukan tara karo kami update kita sa sining insidente na nadakpan na
0: RRMN Patrol 774
1: taga Pundidor kaga mga kabiyanan taga San Juan
0: RRMN Patrol 774
1: Sigtabing record ni sang duro-duo ni
0: RRMN Patrol 774
1: Sige, kibalikanta rin karon yung mga update. Tumagata nga hatag anay kita mga kabayan sa mga development sa sining update sa earthquake linog sa Mindanao.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay, as of press time mga kabayanan, sa record din ng mga alas 6 sinigilang hapon, nagapakita mga kabayanan nga may ara ng 37 ka mga patay. Sa apat yung mga region, region 11, may region 12, iba't pang mga region. Tapos, ang injured mga kabayanan naglapot na sa 487, samtang apat diri ang gin-report niya missing.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sobra man isa kalibo mga kabayanan ka mga balay nagkalarumpago. 1,997 ka mga houses ang damage sa mga kabayanan kagdalakip na diri. Ang 117 ka mga government facilities dala na ni posible mga kabayanan mga nagkalarumpag to nga taytay.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sa mga infra mga kabayanan sang gobyerno kagabilugan ang damage man muli masubo-subo mga kabayanan kay bukas na sa klase. So, masubra sa 6,000 ka mga public schools ang affected man, no?
0: RRMN Patrol 774.
1: Magsiling kang affected mga kabi maluwas nga may nagkalaros dakto nga mga eskwilahan, mga classroom. Di maiban din mga kabiyanan, posible hindi man ni magamit kay posible dako ang damage sa sining mga kabiyanan nga mga structure nga hindi pwede mo mang klasihan ni kalinali karong mga gamay lang nga aftershock ni karong natusol mo ni mga kabiyanan ang bilog nga kalibutan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Hindi nga source mga kabiyan nagalin sa civil sa Office of the Civil Defense. So as of 6 o'clock sinigilang hapon.
0: RRMN Patrol 774.
1: Or sinigilang gabi mga kabayanan. So may posibilidad pa ini according sa information kag sa Office of the Civil Defense na madugangan pa ini mga kabayanan mga detol kag subuman ang mga injured kag posible missing.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nung pag-umpisa mo sini, biktima kasi ni mga kabayang rumpag balay mo. May lang kung may ara kang mga kabayang apudyuton ini sa basa. Imo mga kabayanan bulsa. Ikunway ka man nga remedyo general ka man lang sima. Ano ka nalang abis sini? Maluwas nga tituod. Supplies ang gobyerno, pagkaon. Kagsubuman mga kabayanan na tagaan ka man ni financial assistance sa gobyerno mga kabayanan. Kusing ano, gid mga kabayanan nga makabakal ka sang mga lamberlan sang kagsubuman sang sin para sa atop mo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Tapos kung dito ka man sa imong lugar, sus, trumain mo niya, Maxin eh. So, hindi ka nagaiguro mga kabayanan mag-start to magbalik sa imong sining nga ginaistaran. Kay nga aman, ang imong kakulba, hindi man mga kabayanan mabakal sang pilak.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kami kung kaisa mga kabayanan ng mga trahedya na hindi mabulubod lagi na mga kabayanan kung mga sunog kapag gido ay pa ng mga baha-baha kapag kayo makalikaw-likaw ka lagi naman na amo ni gini sunog kag earthquake. Sabi mo budlay ng klase sa kalamidad.
0: RRMN Patrol 774.
1: Okay, mano ka pa abi, way ka man mahimo kay mga kabayanan na isa ini ka natural calamity.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mga way gid maglaom-laom mga kabayanan ng mga taga Mindanao nga amo ni kabaskog ang lino. Ang ila sila mga kabayanan ma-experiensyahan na tub-tub sa posibli subong mga kabayanan. Daw hindi ka nagkatulog sa mo ni mga eksperyensya mo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sa mo ni mga kabayanan ang pinaka-latest ng mga information, mga kabayanan ka angot sa sining latest nga mga extensive damage kang casualty sa Sining Linog na 7.8 mga kabiyanan sa Sarangani ka Jensan ng Subuman na kabilugan sa Mindanao area.
0: RRMN Patrol 774.
1: Buwas nga adlaw, may work from home ang mga empleyado sa Senado. Ito hindi mga kabiyan na masaligad. Hindi ka may mga threat mga kabiyan na baton. Ang pila ka mga senator noong may aras ang clear and present danger.
0: RRMN Patrol 774.
1: Pero why pa ni ma-establish ang National Bureau of Investigation kung anong klase sang threat, sindihan, tutdan ang Senado. Pero mga kabiyanan, gin-generalize ni isang mga senador kag ang tanan niya mga senator maluwas sa Cayetano faction.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nang gamurugot naman mga kabiyanan sa Cayetano nga away sila ma-inform na may mga threat mga kabiyanan ang Senado.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kay according mga kabiyanan sa kay Senator Suto kag Senator Ping Lacson, inside and outside mga kabiyanan na sa hanay sang weapon established kung military mga kabiyanan nga mga defunct nga mga klase sa mga agencies.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kung mahalin man mga kabiyanan sa mga grupo sang DDS o halin man sa iba nga mga samong.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ang maayo mga kabiyanan kay may mga precaution para hindi na mag mahalitan ang posibleng ara dira sa Senado. So nagpangayo na sang police assistant kag pila mga kabiyanan ka mga PNPO. So halos mga kabiyan kulang na lang pero may posibilidad nga i-lockdown mga kabiyanan ang Senado bangod sa sining threat.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay, ambot mga kabiyanan nga natarap-arapan. Sini nga, hindi ka naka hindi ka naka himos ang imo sini nga desisyon mga kabiyanan kundi ing ka mabika ka sini sa biktima sang linog o kundiri ka sa mga threat.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ay, mga kabiyanan, kita maintindihan kung ano nagkatabo di sa aton nga nasyan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Samtang sa piyakabahin mga kabiyanan, gusto tani talakayon malaw ining listen learn ini.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kay may report kita mga kabiyanan nga nabaton isa katigulang nga babayi nga mga kabiyanan nga nabantugan niya sa bangod sang chismis kaga ginapabantog sa ila sila nga barangay mga kabiyanan, nabantugan sa iya sila nga lugar mga kabiyanan nga isa ka aswang.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kag ini mga kabiyanan nga babayi isa katigulang nga 64 years old. Sus, isa ini gali mga kabiyanan ka ano ni isa ini ka manog hilot kag manugloy aloy a.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sa siling mga kabiyanan, gipunahan ko ng listen learn ini. Kay mga na-encounter kita sa siling nga kasubong siling nga kaso, managanihalong gid kamo sa mga iba niya na nagapalapta sa siling nga mga information. Kag mga negative mga kabiyanan sa part sa mga biktima sini, sa labi na sa mga ginakuno-kuno nyo ni mga kabiyanan nga aswang, number one, siguraduho nyo gini na ang ina nga mga chismis o mga ginapalapta ninyo nga mga balita may kamatuoran. Kay man mga kabiyanan kun wala may kaso kita nga na-encounter sini mga kabiyan, isa ka teacher kag isa ka commentator ginakomentaran niya ang isa ka kung dito ko magsala hindi kay teacher the principal.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sa Negros Occidental, madumduman ko upod pa namin namon to mga kabiyanan. Daw sister station namon to ang angkorman nga ni. So mga kabiyanan, binalbalya on air. Gin pa si Bangda niya mga ginakusaran niya nga isa kasuwang. Ang isa ka principal o teacher. Sus nagpile sang kaso. Mga kabiyanan, convicted mga kabiyanan. Ginpailan kaso sang libel. Priso mga kabiyanan ang broadcaster.
0: RRMN Patrol 774.
1: Gani nga mga kabiyanan, naalunggi ka mo sa mga akusasyon nyo kung kaisang wala man ang sambalasihan. Nga mahulog man lang sa chismis ang agi.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kapagkatapos ginababa, pabantog nyo sa inyo barangay, nga wala nyo man makita. Halimbawa, ining akusasyon nga isa katigulang nga ginapalaptan nyo nga isa kaasuwang number one, nakita nyo ni nga nagpangos ni isang lawas ang tawo.
0: RRMN Patrol 774.
1: Nakita nyo ni nga ginalaplap yan ang mga kabiyanan ang lawas ang tawo nga masiling kamong aswang. So masakit yan ang akusasyon kag patal ini. Mga kabiyanan, mapriso kasi ni kung wala ka sa basihan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Akusaran mga kabiyanan ng isang katawo nga way kasang mga ebidensya. Sus, marika gusip. May pakunway ka obra, pinitik mo ng itlog mo na.
0: RRMN Patrol 774.
1: At mga kabiyanan, ining ginapabantog nila sa isa pa, sa Northern Iloilo pa o. Sa isa ka banwa, sa isa ka barangay, medyo remote ini nga lugar. Sa isa ka lugar, mga kabiyanan, sa banwa, sang Limiri.
0: RRMN Patrol 774.
1: Di ba lang ito ba mga kabiyanan ini nga banwa? Ano minyo na bukid-bukid man nga mga area, no? Mga mataas, mga kabiyanan niya, mga bukid sila ni sa mga San Rafael.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ganong gasog po nanay lang sila mga kabiyanan sang Dumaraw kag Pasi City ni na baka kabukiran nila.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kung na gusto ito mga paandaman na ni mga kabiyanan ng iba niyong mga tao, manami man ako nag-chismis, man kung na-insyakto, no? Pero kunti, mahulog na malang mga kabiyanan sa Marites, paghalonggin ka mo kay ma-iguan ka mo gin mga kabiyanan kung in kaso, manimuron gin ka mo sa prisuan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sabi ng isa ka 64 years old, isa ka tigulang nga babae nga ginpabantog nila mga kabiyanan sa lugar, sa isa ka lugar mga kabiyanan sa banwa sa Limiri nga isa ka aswang.
0: RRMN Patrol 774.
1: So manin nagapangayo sa ustisya ang ining 64 years old nga tigulang nga babae mga kabiyanan sa sining natabo sa iyang akusasyon. Naggusto niya ni klarohon mga kabiyanan sa ila sining barangay. Ibantog na gisabi sa nagkabataan. Kapalagyo ni mga kabiyanan kung makita siya.
0: RRMN Patrol 774.
1: Sabi niya ang isa ka nagahingala ng si Lola Nining. Isa ka 64 years old, kag-residente sa isa ka barangay sa may Limiri Iloilo, so hindi talang napaggalawago ng barangay niya sini. Kaya mati mga kabiyanan, chindihan ta. Kaya nabantog na niya sa ila sini nga barangay. Kamunin nagapangayo mga kabiyanan sa hustisya, bangod nga gusto niya ni nga maklaro ang iya sini nga ngalan, kag-atagon nga hindi saya aswang.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ginpayag siya ni mga kabiyanan nga isa kalula ni nga may isa ka kasi Mario nga ang mga muang nagapalapta sa sininga chismis nga aswang siya.
0: RRMN Patrol 774.
1: Rason mga kabiyanan nga naglapta ini sa ila barangay kagkaiping pagid niya mga barangayo dito mga kabiyanan sa may banwas ang Limiri.
0: RRMN Patrol 774.
1: Bisan sa mga kabiyanan sa sininga lola, bisan ang mga bata ginatawag sa iyang aswang kumakita mga kabiyan. Ay abaw.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kaya according sa information, daw wala ini mga kabiyanan sang bata ang ining tigulang. So may utuod man nga may ginaupod-upod sa mga kabiyanan nga isa ka lalaki nga ginaupod niya bilang bana nga isa ka 34 years old. Mga kabiyanan kay bangod nga una sini nga napatay na iya sini nga bana. No, sunod diri mga kabiyanan sang malam nga gusto sini mga kabiyanan nga maklaro ang tanan kag mapabalogi sa ila sining barangay nga hindi matud ini mga nagalagaw nga mga information kay iya sini mga kabiyanan nga gin apahayag nga siya matuod manugloy a kag manughilot lamang.
0: RRMN Patrol 774.
1: Partikular sa ila sini nga barangay mo nang gan gusto ta mga kabiyanan maklaro tani ini nga malabot tani barangay kapitan dapat sini nga patung-an niya nani kay masakit ini nga akusasyon mga kabiyanan wa sang balasihan ha kay number 1 pwede gini mga kabiyanan mapailan sang kaso ang ini mga nag-akusar sa ila kaglakip na ang pagpalapta sa mga istorya. Ni kung kay isa mga kabiyanang Marites ka mga Marisol.
0: RRMN Patrol 774.
1: Daw ginakarir nila mga kabiyanang nga magchuwa-chuwa sa ilas ng barangay.
0: RRMN Patrol 774.

0: mga awtoridad. Ay, ambot sa imo nga.
1: RMN Patrol 774.
0: Chismis, chismis na po kaguba ni isang pamilya sa ubaran nyo.
1: RMN Patrol 774.
0: Ako mo mga kabiyanan niya bisan kabataan niya makita siya nga singgit nga kaginatawag sa iyang aswang.
1: RRMN Patrol 774.
0: Abi describe niyo, abi ko na nung itsura sa aswang na. Abi kay mga ginapatihan tang mga aswang-aswang ni nga mga itsura niya bala mga kabiyanan nga gina lantaw naton sa mga comics ang una.
1: RRMN Patrol 774.
0: Yung mo ni mga kabiyanan niya masakit iring mga klase sa bagay nga matingil mga kabiyanan sa mga talingan isang mga biktima. At paano abi mga ka, ano niyang biktima siya ni mga kabiyanan kung na maglagaw-lagaw sa iyang siya iyang ginatulog kagdapos na pasibangdan niya aswang.
1: RRMN Patrol 774.
0: Although hindi ni Mayo mga kabiyanan niya klase sa chismis lang, so dapat klaruhon ini patungan na ni sa barangay kapitan sa mga barangay official sa sininga barangay dito sa Banua sang Limere kaya masakit ini mga kabiyan nga bagay sa isa kaordinaryo nga matarong ang pangabuhi niya tapos ambuhon ka ni imo yung mga kabiyanan kagti makuha na eh ang imo balang mga dalan kakitid na.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di, pagkatapos, naway ka na imo yung ginarespeto na sang imo nga mga kasimaryo? Kaya nabantugan na niya mga kabiyana kag ipalaptan nyo nga isa na siya kaaswing?
1: RRMN Patrol 774.
0: Hinga na kita nyo na nga nagalupad mga kabiyana kag naga pang dagit na sang tawa?
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, ambot sa inyo mga kabiyanan. Chismis, chismis. Dali mo nga kaguba isang pangabuhi sang iban.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, magsiling ka nga aswang. Depende mga kabiyanan kung anong klase aswang ni.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, mga kabiyanan, huwag ilubrahon mga tao kung kaisa. Mangita gilang mga kabin sa mga bagay nga ikalain sang isig pareho nila.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kuna ko din sa barangay official kaya daw nagbantog na ni mga kabiyanan ipatawag ni mga nagpalaptan sa mga istorya kag hanaan yung gid gaga ikuang gid sa ila ipatulog isa nga pwede makaakusar pwede mapailan sang kaso. Kaso nga mag-insister din mga kabiyana ang ginakusar nyo nga isa kaaswang ayam bot.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, suswagin mga mahimo sa kabuhi mga kabiyana may panga.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, gani guro mga tiligangong guro mga buisit niya nga mga chismis mga panginauna nila.
1: RRMN Patrol 774.
0: Samtang sa piya kabahin.
1: RRMN Patrol 774.
0: Gining isa ka kaso bala mga kabiyanan daw na mo gining makarelate sa mga kabiyanan sa mga magjuwa bala kung kaisa nga nagapuro pangimon mga kabiyanan sabi na kung kaisa nga ang babae or lalaki man perte ka imon.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kaya daw hindi kini maglayo mga kabiyanan kung sa bagay damo man ni ma-experience perte pagin ang abilidad ni sa mga kabiyanan sa isa ka babae o natabo ini sa isa ka Mexico pero daw hindi maglayo ni Pilipinas.
1: RRMN Patrol 774.
0: Matapos nga nag-viral ang ining mga kabiyanan nga babae sa Mexico nag-trending kag nag-lapta ining nga mga viral nga mga videos matapos nga nagsaka mga kabiyanan ining babae sa 50 meter nga cell site sa isa ka tower mga kabiyanan sang cellphone.
1: RRMN Patrol 774.
0: Bangod sa sobra ng mga kabiyanan nga pagpangimon

0: kagalain sang buot sa iya sini nga boyfriend.
1: RRMN Patrol 774.
0: Dodamo ni mga nakilala ko mga kabiyanan niya. Mga magpangimon sa mga kabiyanan daw, kulang na lang bakla niya lang kalat mga kabiyanan ng iyang boyfriend. Kagtapos igain sa ilang poste sa ilang balay. Kagtulok-tulokon masakit.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kay matapos mga kabiyanan ang ining na nagayuhom lang ko sa ni iperting abilidad man mga kabiyanan sa kainit sa kagpapangimon sa iyas ng boyfriend, no? Nasunod sa report nga nablock mga kabiyanan sa nga iyas ni nga nobyo ang iyas ni nga girlfriend sa messaging app, pero nga imbis nga maglain ang buot nga magpangayo mga kabiyanan sang ka ano ni nga magpakitlooy nga maghipos lang ka mag-move on. Iba mga kabiyanan nga mga kinihimo sa sininga babae mga kabiyanan, perte lain sang sa iban kagklase mga kabiyanan nga reaksyon na ginimo niya. Ginimo niya
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, basya mo man mga kabiyanan ang plano sang ibanda nga mga nagapangimon, sumaka sa cell site sang tower mga kabiyanan. Kabangod dere ang ginimo niya, ginpang retoke niya to mga kabiyanan, ginpinang ransak ito nga pinangguba ito mga kabiyanan ng cell site si Babaw. 50 meters ha, sinaka niya ang ining tower. Kapagkatapos, ginpinang guba-guba ito ang mga ara nga mga yotitern sang cell site. Justa ang natabo, nagka-problema karon mga kabiyanan. Nadula ang signal, mobile signal sa bilog nga lugar.
1: RRMN Patrol 774.
0: So ang ending mga kabiyanan, nadulaan sang kontak man ang yasin nga boyfriend sa iya. Ang masakit sini kay mga kabiyanan, pati mga residente, empleyado, estudyante, negosyante, mga kabiyanan nga nagagamit sang internet, na damay pa.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sa pinakasimple mga kabiyan nga away gid lang sa mga juwa, sus mga kabiyanan, nagpadulong sa public disturbance ang ginimo sa nga babaji.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nabangon sa ni mga kabiyanan reaksyon, nagkasalala mo eh. Matapos nga nabeluan nila mo nang ginhimo sang sininga babae bangod sa pagpangimon sa iya sininga boyfriend, may iban mga kabiyanan nga ulong-ulong na lang sang ulo nila, may ara mga nagakadlaw gayuhom kag mga kabiyanan iban nga nakibot man sa sininga insidente bangod mga kabiyan sa sining sobra na pagpangimon sa sining babae sa iya sininga boyfriend. Kay ginblock mga kabiyanan sa iya sining boyfriend kag nadulaan signal, pero bangod sa asawa sa iya lang galing nga nobyo nga nagali ni ning pag kadulas ang signal, sus inulami diyang tanan nga ba lugar. Oh?
1: RRMN Patrol 774.
0: Yan eh mga kabiyanan, hindi mo padala-dala na nga malita nyo man inyo mga kung pwede mo lang maistoryahan ini, kung pwede mo lang mga kabiyanan na madala mo lang sa kurukarin nyo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nadawagin padulungan mga kabiyanan ko na muning mga halit, maghahalit ka sa isig pariho mo. Mga kabiyanan, mas maayo panihimuon mo. Mga kabiyanan, instead nga, manghalit ka sa imo nga mga isig pariho, ikaon na lang da kag subuman, order ka na lang sang halo-halo, kag magkaon para mabulubugnawan ang tingkoy mo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kung hindi gani, mga kabiyanan, inom ka ice water sa tiyanggi.
1: RRMN Patrol 774.
0: Man mga kabiyanan na istorya man lang ng kulang sa mga muling mga bagay.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pero speaking of pangimon mga kukaisa, mga kabiyan, ibutang nyo man sa lugar sa mga babaji. nga sobrang pangimon, halik ka mo pinangimon na mga kabiyanan. Kuhaon nyo da, kag-halit kila na sila gadlaw sa inyo. Muna, kay nagpinangita ka mo sa nobyo mong gwapo, ka magpinangimon, buisit.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi mo lang maistoryahan. Hindi kayo mga propangimon, mga kabiyanan, pati ang mga ang hulag, pating buli, kaga oras sa inyong mga juwa. Ginabantayan nyo. Nawalos, hindi na ganit ka makahulag, mga kabiyanan. Kay dugay-dugay daw, sobra ka pa sa PDIA agent. Na dugay-dugay, ma-report ka to nga, ari ko di sa kwano, nagatuan. Dugay-dugay, ito ka naman to, ang location mo naman, ari ko ay. Kay ginapangita ka, dugay-dugay, gina-check ka. We sit.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi makatalaka man ang mga kabiyanan. Na respetuhan na ilamla. Hindi man na gani nga kung na machat sa sa imo. Muli na po rin siling nga dugay-dugay, nag-check ka imo yan kung di nakadingkan na. Tapos baga dugay-dugay kung mga kwan diingkan na. Ano oras ka mapuli? Ay, imo na lang ina.
1: RRMN Patrol 774.
0: Bagay mga kabiyanan, tuod din na indikasyon nga pinapalangga ka mga kabiyanan. Why na question? Puro nang dugay-dugay yan, nagtawag ka na imo, diin ka na sa unuras ka mapuli. Eh, magamo na malang, dra ka na lang bukot sa balayin mo, dra lang. Ino-no na lang sada. Bakli na lang kalat. Ligali pusas, kapagkatapos, tulo ka sa bilong adlaw. Nga daw, kwan ka, buangit.
1: RRMN Patrol 774.
0: Bot mga kabiyanan, kung kaysa hindi mo malalikawan yung mga karelasyon, kung kaysa labi na sabong ng mga jinsi. Kasi dutay lang ang gamay-gamay ng mga kabiyanan. Hindi mo lang gani ma-chat, ma hindi mo mga hambalan niya. Good morning, nakapanang mga ka-breakfast ka na. Nakainom ka na sang imo vitamin.
1: RRMN Patrol 774.
0: Surusong guda yun yung mga but
1: RRMN Patrol 774.
0: Naintindihan, tama po ibutang nyo man sa lugar. Ispituan na iblang ginatawa. Gadugay-dugay mga kabiyanan, mga mangkot ka na kung diin ka na. Di ka makadto. Ano oras ka mapuli? Huwag ka pangalit kalakat. Papulion ka na. Buisit.
1: RRMN Patrol 774.
0: Bot mga kabiyanan, kadaw ang guwa mo si imo, yan daw, agent ka sa PDIA. Di gani, asset ka mga kabiyanan sa polis.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nagkaray gulag mo, ari ko di. Nagapalipod ko di, kaya may ari di mission. Ay, bot mga kabiyanan, dadaw ka, di mo maintindihan mga kabiyanan kung kaysa mga Balatiago nga daw, sobra-sobra na bala. Butangin nyo man sa kuhan. Butangin nyo man kung kaisa mga kabiyanan sa mga boundary.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ito po na alos yung mga kabiyanan, isulod nyo yung bulsa ang inyong mga boyfriend o girlfriend nyo. Paano magkaluhulag yun sa maayo?
1: RRMN Patrol 774.
0: Kamu na malalang kung nila lang kamu sa sulod sang kuano sang drum mag-open na lang kamu duwa mintras tanto taklobin nyo gusto kamu da hasta kamu balaho.
1: RRMN Patrol 774.
0: Isa daw mga muna ng mga bagay mga kabiyanan, okay man ang propangimo pero isa man sobra na gimabla do ka uwi na gimabla kong kaisa.
1: RRMN Patrol 774.
0: Senyo da.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kaya ba itong isa itong mga kabiyanan kay pinang guba niya itong selsay? Ang layo naman ang mga kabiyanan kung mag ala Superman ka ba lang maglatay sa kwan, sa alambre? Kasi ang iba sa mga kilala ko ng mga kabiyanan nga kung kaisa mag-init ang ulo ng lumamasala mo ng mga buangit.
1: RRMN Patrol 774.
0: Paging kilala ko gani mga kabiyanan niya baga puro pangimon gani mga tapila ka kuan man kung kaisa ang mga dahil ano gay nabuyana yung mga kabiyanan sa mga bagay nga kakapilasan ang mga nubyo ang juwa ang nubya mga kabiyanan no, hindi naging dyan sa bagay, nagakabagay, mga kabiyanan, sa magrelasyon.
1: RRMN Patrol 774.
0: Malang mga relasyon, mga kabiyanan, nga nagalupad, permi ang mga pinggan nyo, mga kabiyanan, ang mga gamit nyo sa lood balay. Ay, ambot, mga kabiyanan. Pagita na lang kumuglab.
1: RRMN Patrol 774.
0: Gani, intra lang kamo sa wrestling.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kinanglan, pag mga kabiyan padugan, magbinaliay kamo na isang lawas nyo. Ay, sa ending, sobra gilang kapangimon.
1: RRMN Patrol 774.
0: Inyo na lang na.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hiling ka po siya ng mga kabiyanan ang ginadulong na sa inyo. Gamit na kita mga kabiyanan sang Evergreen Herbal Capsule.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mga kabiyanan, na tumar kita sa Evergreen Herbal Capsule kay ini nagalimpyo, nagpabako, nagbalanse sa mga sistema sang aton sininga lawas. Kay kun sobra kamo sang sugar, cholesterol, uric acid, asin patso kun tambo, creatinine acid, kag siyempre mga kabiyanan kung kulang makamo sa vitamins and minerals, katulad sang vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, magnesium kag zinc. Tumar kita sa Evergreen Herbal Capsule kay ini nagabalanse sa acid kag alkaline, sugar, cholesterol nga hindi magsubra kanubo kag hindi man magsubra kataas. Kay man ang Evergreen Herbal Capsule may sangkap nga turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag sa vitamin C. Equality product ni Dukiko Alternative and Health Food Center, aprobado sa Food and Drugs Administration o kung FDA, mabakal sa mga butika, malapit sa inyo mga lugar.
1: RRMN Patrol 774.
0: At siyempre, hindi man magkalipat, gamit man kita sa D3 Bio Food Supplement. Kaisa ini ka natural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista. Epektibo ginatap na sa D3 Bio ang mga virus nga nagapantrangkaso o mga mikrobyo nga nagapahilanat pero may madamo pang benepisyo nga yara sa D3 Bio. Kayman ang D3 Bio manggaranon sa medium chain triglyceride nga nagabulig pabakod sa resistensya sang aton sinigalawas kontra sa pagkakapoy o kun pagmasakit. Gahatag man sa dugang enerhiya ang D3 Bio sa aton sinigalawas para sa pagkaayo sa mga selula, pagtunaw sa mga paggaong kapag depensa batok sa mga balatian. May anti-inflammatory effect ang D3 Bio nga nagabulig pagkupos sa mga nagahulubag nga ginaangkon sang aton sinigalawas tungod sang mga antioxidants nga ara sa D3 Bio. Nagabulig man sa pagbuhin sang timbang paagi sa pagpadasig sang metabolismo sa aton sinigalawas. Itaragya benepisyo sa rangmaangkon paagi sa pagsuplemento sang D3 Bio Food Supplement adlaw-adlaw. Trangkaso, hilana at kagubo, relax, D3 Bio.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pagbalik ta mga kabiyanan, report sang aton patrol. Kagiban pa nga mga balita diri sa aton nga pagpangalagad pagpanumbaling. Standby! Ang oras na diri sa RMN Iloilo Philippine Standard Time, alas 10:59 na sang gabi.
2: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Kargado!
4: Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
5: Kargado!
6: MaxFit, kargado!
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mag-MaxFit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
10: D3 Bio Health News. D3 Bio.
11: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya ang ato pamatsyag. Isa na nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
12: Pamakal, sumaguti ka.
13: Ang pinaka the best sa kaboy, sir boy, ang makatulog sang manami. 8 hours to 10 hours. Wala sang bayad na yan.
14: Amuni, ginapangubudlayan sa mga milyonaryo, kag bilyonaryo, para makatulog sila.
15: Mga doktor nga way bayad.
14: And
3: this is the best therapy for the body, no? Sleeping. We spend around 1/3 of our life sleeping, 8 hours dapat ang sleep, no? Because sleep will rest your body. While resting your body could repair itself. So ano bala ang ubra ni D3 Bio? Nga popular, nga gahatag energy. Uy, pero pwede kapatulog sa imo, no? Kasi D3 Bio, well-known, nga gahatag sang energy. Gahatag ketones, energy for the brain. MCTs, energy for the body.
13: Nami na imo D3 Bio, Sir Buyao. Nami patulog mo. Gahatag pa super fuel sa imo brain. Gahatag pa energy. Wala lapyo, magbugtaw. The reason behind, nga anami imo tulog, Sir Boy. Ano ang rason nga kung gainom ka D3 Bio, nami imo tulog?
3: There are two kinds nga exclusively maubras ang D3 Bio
13: nga wala sa plain D3. Okay.
3: Number one, may MCTs nga lauric acid with basically protects probiotics. So, nami ang pag-produce ni probiotics ang
13: ano? Pa, Sir Boy, kung pag-inom mo D3 Bio, the BCO of D3 Bio may lauric acid. And that lauric acid, tanan niya mga bad bacteria nga ara sa tinai, patay?
3: Himoson.
13: Himoson, buhi ang good bacteria.
5: D3 Bio!
12: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Gintry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang pamisaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Magabot ka.
13: Now next!
3: Ang good bacteria nga ga-produce ang serotonin. A precursor for melatonin. Antes may imbinto ang melatonin at hinasanay sa serotonin. Kung ang galinan, kina-tryptophan. Ang tryptophan nga protein, himuson ni probiotics, galingon-galingon, himuon serotonin. Si serotonin, i-process, i-acetylize, may himo siya melatonin. Once kung melatonin na, amunay ni ga-promote si imutulog. Nga magtulog ka na, kainom ka D3 Bio, tayo yun. Okay, may energy ka sa MCTs. Wala gutom ang lawas, hindi ka magtindog na gutom ka. Kay tungod may MCTs.
13: Kanami sa imo D3 Bio, Sir Buyao. Pag inom mo sa D3 Bio, patay ang kagaw sa tinai para buhi ang
3: probiotics.
13: Probiotics ang good bacteria, ang imong mga buhi da nga good bacteria. Tapos himo sila serotonin. And that serotonin amo ang precursor para mahimo nga melatonin. May sikreto ko, Sir Boy. Matulog ka dulum-dulum ka tama.
3: Dulum-dulum ka tama.
13: Kay magguwa ang melatonin. May pamangkot ko, Sir Boy. Ang imong plain D3 makapatay sang bad bacteria?
3: Ang plain D3 niya, makadto pa to sa immune system. Hindi siya directly makapatay sa bacteria.
13: Masugo pa sa immune system.
3: Masugo pa sa immune system. Pero iniyan D3 Bio, duwa.
13: Paglabay, himos na yun ang mga bad bacteria. Kanami sa D3 Bio mo, Sir Boy, no? Islan ko na lang niya akong kan plain D3. Kay tagpila gani, tagkatorsi. Tapos ang plain D3, no, ibigis. Napaman lang ni mo, Sir Boy, ang vitamin D3 sa kwan.
3: Napaman ko lang sa kinamplify ko lang na siya gani, no? Kinaupod ko siya sa extra virgin coconut.
13: Tapos take note, ang rumat sang vitamin D3, hindi na rin alin. Ang D3 nga ara sa D3 Bio, halin mo na sa US. Sinong Pilipinas gahimo ang D3 man? Wala. BCO, goro, pati ko. Halin sa Pilipinas. Ang BCO sa US, hindi man nahalin to sa ila. Halin mo na sa tropical countries. Abi ni mo, regardless ni kundiin kinhimo, may US man na, ma-Iraq man na, or kundiin ang lugar, ipikto. The science behind sa imo ginom. Pero Sir Boy, hindi sila yung magpaminsan kapag inom dahil nimo sa D3 Bio, nami din tulog sa process. Hindi yan yung drugs siya. Kanami sa D3 Bio, Sir Boy, no, ma-promote nga manami imo tulog. Ging-explain na nato ang science behind. Saan mo na? Pag nami imo tulog, daw mo balatian ang mabuligan. Domino effect ang pag-inom sa D3 Bio. The question is, ang imong plain D3 may amo na? Ang imo plain D3 may BCO? Wala. Pero ang amon BCO may plain D3. Paman pa.
5: D3 Bio.
14: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So weeks ko pa lang ang inom. Batsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay na akong buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio. Health News.
15: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
16: Nuns Liniment Oil.
17: Partner, masakit ang lawas? May lanad ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok?
16: Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
17: Nuns Liniment Oil.
16: Solusyon sa palanakit sang bilog nga lawas.
17: Nuns Liniment Oil.
16: Feel better. Live better.
18: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong, aton pamatian si Doc Hiko.
19: Kung nagaantos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina, dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggesta sa imo, magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyong katimbang sa ikayong lawas.
18: Mabakal sa mga butika.
20: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
21: Unilab quality yan.
22: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
21: Unilab quality yan.
23: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
24: Herba Strong Herbal Supplement, ginhimo sang Unilab.
25: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
21: Unilab quality yan.
22: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
26: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu!
27: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
21: Unilab quality yan.
22: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
29: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mo nga Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
28: Wow! Mas pinagaling pa?
29: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
28: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga, wait.
29: Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
21: Unilab quality yan.
22: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
31: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag kolesterol. Updi ni sang Vanular with high levels of 5B vitamins tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
21: Unilab quality yan.
31: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Ang gamot sa diabetes at kolesterol, sabayan ng Vanular.
23: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
21: Unilab quality yan.
23: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
24: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
32: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS.
33: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang.
34: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
35: This newscast is brought to you by Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: Ang oras sa Mabian de Rizari men Iloilo Philippine Standard Time, 8 minutos na nakaligat sa takdang alas 11 sang gabi.
1: RRMN Patrol 774.
0: Panahin ko mga kapamati mga kabiyanan dari sa inyo pala tuntunan sa RRMN Patrol 774.
1: RRMN Patrol 774.
0: May information kita nga nabato ng may ginbuno. Mga kabiyanan sa haro naman o patay git.
1: RRMN Patrol 774.
0: Tanbay ka mo sa nga detalye mga kabiyanan. Kaya subogin na sit up na din nga itong sinipatrol. Mga kabiyanan bangkoa para makuha na itong din nga detalye sa nga report. Pinagkaroon mga kabiyanan nga details. Standby ka mo ha. Kaya kuha ang tanik kay Radyo Man Marjorie Herbom yan eh. Standby mga kabiyanan kagiling ka portion. Ang ginadulo na sa inyo mga kabiyanan sang Life Extension Vitamin D3. Mataas unta nga itong siringa vitamin D3 level sa itong siringa dugo para magkabato kita sa anumang niya klase sa balatian, ilabilagid sa makamamatay nga kanser. Mag-inom at least 2 ka kapsula sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors dari sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang numero 1, the Super Vitamin and Miracle Vitamin. Life Extension Vitamin D3, mabagana sa tanan yung mga branches ang Life Extension Clinic kag mga butika malapit sa inyo mga lugar. Magbisita kag mag-avail sang libre nga medical consultation kaupod ang ilang mga medical doctors sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulatan nga maglalapang inyo sa nibalatian ka magdako ang mga galastuhon sa mga hospital. Magkadto lang sa Life Extension Clinic kanhamtang sa lower ground floor, Robinson's Mall, J. De Leon Street, Iloilo City, Tagbacaro, Estancia Iloilo, sa Iriesa Street, Poblacion Estancia Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City Iloilo, kag ang pinagabago sa Bangga Dama, Santa Barbara Iloilo. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation. Kaupo sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
2: RRMN Patrol 774.
0: Check tanay ba lang ang mga kabiyanan kay may ginbulo diri patay gid. So mga kabiyanan kag iban pagid yung mga natipon, yari sa linya nato no pod si Radyo Man Majori Herbo Miane.
2: TYRI Radyo Man report.
3: Radyo na Rodel, patay ang delivery rider matapos gunbuno sang kay na to obrero pero glass installer diri sa may distrito sang Haro, specifically diri sa may barangay Kubay, no, subong gid lamang nga gabi. Ang ining biktima ginkilala kay Glenn Pareño, 45 anyos. Samtang ang suspect amo si John Mark De Gusto, 28 anyos, kailang pang idaron, kag temporaryo nga nagapuyo sa nasambit nga barangay, kag residente gidini siya sang barangay Lanit Haro. Ang pinaka-latest dari, sunod kay Police Captain Marvin Naranyo, nga natigayon nga madakpan ining suspect, pinaagi sa hot pursuit operation sang Haro PNP sa unahan langgit sa balay nila, kaya tupaday lang ni sila balay sang biktima, kumbagara siya sa balay sang iyang utod. Na-interview naton dari si Elias Nene, ang nakakita gid mismo pagtabo sang insidente. Radyo Man na Rodel, no? According kay Elias Nene, inablo sang biktima nga naglabay ang ining suspect sa iskinita kabamong Kubay, misurudlo na da Radyo Man Rodel, kag medyo kitid ba ng dalan. So, naglabay dito ang suspect, kag allegedly according sa police, nga ginapahayag ara sa impluensya sa makahulubong ng Illinois, nasarapay niya diri ang bangko, nga ginatugtungan sang box na bala sang motor, sang biktima, kagindogin sipa niya, pakagin pang duso, no? Nagkarapatumba pa dito ang mga surudlan sang tubig. Kagati dito nagwa ang biktima, agod nga si taon, no? O ginmuno niya nga daw hungod na balang natabo. So dito, ginambalan siya sa suspect nga daw, ano inyo na dikrasada? Hasta nga nagtinasay sila tingog, kag may nagwa pa dito nga isa kapumuluyo nga matabang kontani nga sawayon, nga tama na, galing kayang suspect according sa kay Alias Nini, nagamurudlo ang iyang nga mata, samtang ginabuno ining biktima. Nang malaba ang iyang nga kutsilyo according sa nakakita. Kagpagbuno, Radyo Marudel, dirigi sa may sentro, sa may dughan, sa may tagipusuon, bala, diretso gid salop. Kaginbutong niya papagwa, nakita pa sang ining witness, nakadalagan pa ang biktima pangayo tabang, galing kayo sa kadalumon, bala sang iya nga igo, daw hindi na siya makasinggit, hasta nga ginahapo, kag nadulaan sang kabuhi. Ari si Alias Nene, hinablos sa aton diri, nga ni-interview.
4: Gapong ko di si nanay, si tatay, tapos ako nagatindog, tigulpe, nagsulpot ang kasikat, sa to Denmark. Mm-hmm. Tapos, naiguan niyang dubox nga ginagamit dito nga pang-deliver.
5: Dubox sa delivery niya, sa vaccine.
4: Naiguan sa bike, yan doon sa punta sa bike, ya.
5: Doon tapos, sa salawid?
4: Oo, tapos, ginmuna, idayon, liwat sa sikat, yan, hasta nga naulo, ginsipa, ya, pag din nagwa din si Tito Glenn, tapos sa bali, Tito Glenn.
5: Bali, dali lang, ang box na ara sa motor na katungtong.
4: Hindi sa Apo yung Quran.
5: Bangko lang.
4: Ang balde ni Tito Glenn. ano-ano na inyo, manhungod na inyo. Tapos na gano'n din si Tutin Mark, na didrat nyo ginabutang ang box alagyan. Tapos gulpe lang nagamal si Tugan nga inyo na daaw. Tapos doon wala na nang sila ng pangambal niya. Kaya nagsingitanay na sila. Tapos ano lang si Tutin Mark, gulpin mo na yaw. Tapos na gano'n harang ayang papa. Tapos wala na. Pero pag sinugong, si ito din ma, ang so, galing pag ano ya, pag ano ya, wala pag muna ya, nabuta na si Tito Glenn, nasaksak na si Tito Glenn.
5: Oo.
4: Tapos, nagano, di si Tito muna, si Tito Glenn, no, asang nagkato sa bumba, nagpaliko sa nabili niya, at iparagin pulog ko, asang nagkato ko, tapos may gwa, nagano, nangay sa bulag, pero way na sa tingog, way nagagwa sa tingog, ya, asang nagluhod na lang sa kayo magmuna, oh. Mm-hmm. Tapos ginikap ko pa niya nga, ano, pasaya kayo nga lingal pa sa,
5: mm-hmm.
4: Tapos way pa to, nagaturong niya mata mo. Tapos ginikap-ikap ko sa nga, tapos nagsinggit yun si Tito ng nini nga, ano, may minabunan.
5: Mm-hmm. Pero ano kalabang ko, Chilio, pagkita mo?
4: Laba, gid niya.
5: Mm-hmm.
4: Do, laba nga ni Pes.
5: Oo, diretso gid sa halok ko
4: doon. Pagkita ko gid niya, pag-tusok, nagkita ko. Pag-pagwa nito din, Mark, ang Chilio, ni Pes ang alaba.
5: Tili siya ka to, after nakita mo ba siya?
4: Wala kayo, nagsunod ko kay Tito Glenn.
5: Nagsunod ka nga, pilason siya, gadlagan siya pagwa. Mm-hmm. Pero sa spek, wala nakasunod sa inyo.
4: Wala. Nagano siya, nagsulod siya sa ilabalay.
5: Oo. Mm-hmm. Pero nung tugay na rin sila may away.
4: Wala, buot na si Tito Glenn. Pagkabuno, yaka Tito Glenn, may kaakig, gamudlo, gid mataya. Pagbuno, yaka Tito Glenn.
5: Kita mo nito, gato.
4: Gamudlo, yung mataya.
5: Dito ka rin ang prospect, ha?
4: Sa, nagagay, di nga may sika, doon. Gulpe lang sa tayo na.
5: Or may mobile.
4: Ano, putin ba? Eh, ano, do, hindi, lulain ulo. Eh, pag gan-agil, mo kayo, do, lugabusiga yung mata. Ikambal man nila kung anong gagamit. Gagamit naman na. Yung paglabay ni Didi Dayon, muna na lang din, nag-away-away sila Dayon. Yung mabalang ko pa si Tuglin nga to, tama na, nagisinggitan ko pa sa tapos. Sulay, isang gulpe na lang din yung puno si Tuglin.
5: Pero may nag-alas na suspect.
3: Mas Marudel.
4: Nara
3: kini sa aton diri nga ni interview no, so nagamudlo gid ko no ang mata sa nga ining suspect.
0: Anong background sang suspect?
3: Ang glass installer mo lang siya.
0: Okay.
3: Kagina check pat bisan ka pulisan ng iyang background kiti kaga subong lang nila tabo.
0: Mm-hmm.
3: Subong lang gini gabi kag according gani dito sa mga pumuluyo. Way man ni sila sang away. It's just that nga do nakapauli siya kaina nga do nakainom bala.
0: Ang suspect,
3: pero kaina nakapangusis ako dito, do ginakuno-kuno nila nga, do common knowledge sa ilang barangay, nga daw, niya sa information nga gipamakot naton, nga do nag-engage ko no sa illegal drugs.
0: Mm.
3: Pero kaina, hindi pa man makuno, pero according sa police, do nag-ambal sa mga pila dito, nga nakainom. Kay tapos do init ano nagdugay init na yang daan ng iya nga ulo kamuto nga
0: so
3: paglabay
0: na,
3: niya
0: na o napaukpa nanto ang ning ba victim
3: ang bike siya mo
0: oh.
3: ang box sa sagwa nga nasalapay niya pagdagdag sinipa niya pagid
0: siya mo lang ng mga bagay bunuon mo gito patyon mo gidya
3: tingi ginbuno mo sumalop gid sa dughan niya
0: gani? Kung nabot sila, kung nagalakat siya, nagali, may dalagalit siya nga mga, kutsilyo?
3: Oo, gani. Ari bala pamatian naton si Police Captain Marvin Laranyo, Hepe sa Haro PNP regarding sa ining pagkadakop sa suspect, Radyo Marudel.
6: Ating incident na nagluntan sa barangay Akubay, Kaina, mga alas 8:30 na sa gabi. Nagdags pa nato ng suspect para di sa hotpursuit ng patigayan man sa aton na mobile patrol ko upod man sa barangay Tanod sa barangay official sa barangay Akubay man.
7: Oo, di siya nadakpan, ma'am?
6: Actually, nadakpan siya dito sa balay man sa iya nga upod. Unahan lang yung sa iya man nga balay. Kaya tungod na ang inyong suspect na ang aton na biktima is magkasinan mo lang yun eh. Kaya pagkatabo, dito siya nalagyo sa barangay. Balay siyang iya nga upod.
7: Oo, mabalong yung investigation kay may hindi lang taray ni sila nga duwa or because lang gid sa natabo nga ba isa'y kay ina?
6: Yes, ma'am, no? Ang natabo kay Ina, no? Samtang ang aton na biktima, arat na sa sulod sa liyang abalay, nakabatiin sa nilalong kadol sa sagwa. Kada amuto nga nagagwa siya para si Carol kung ano itong nagagaharong kadol, no? Nagbasika niya yung aton na suspect, no? Naging salapay o din pang salakay niya, naging bike niya nga ito ng suspect na salapay niya ang mga butilya sa tubig, hindi sa sagwa sa niyang balay.
8: So, pati ano ma'am, nagpaisay sila because of that, and then mga diretso na buno.
6: Yes, oo. Kaya yung pagkasipa sa mga biktima sa nagtalatumba itong mga pusilya sa tubig sa sagwa sa iyang abalay. Di pa mangkot niya nga ano man ang imo sa ginaobra. So, ang mga da yun na ano sila, nagpaisay ay si ang aton na suspect daw ka parimahok mas ang ilingon na calling man sa aton na witness.
3: Hey, Police Captain Mabin Laranyo, hepe, sang Haro PNP, Radyo Man Rodel. So, umuto initially doon nagapanimaho siya sang ilim noon.
0: So, siya gali ang nag-provoke niya kang nag-resulta ni dahil siya pagkabuno niya to sa suspect. So, ba siya target niya gito kag dumuti na gito ng tirahong gito ang biktima?
3: Ugamod lo mataya mo babuno ay ang bata gani kaya nakakita.
0: So kasi may akig sa yang adaan sa way kabalo ang sa ang biktima pero may akig na bilang suspect.
3: Hindi pa matumod ka pulis kaya pa makot naton kun ano pagid ang iban nga reason kag background ti subong abi may kiti na dakpa naman may mga dugang lang nga investigation kagati ang pamilya. Actually pamilya dito ka suspect wala na dito pagabot nato naglalakad sila maybe because sa natabo. Tapos pamilya man niya ka biktima ara tanan sa ospital kitikin sa par panila ang kabuhi sang ilang himata. Kani kay unfortunately ginbawian gid sang kabuhi because ang patal nga igo sa wala nga dughan Radyo Man Rodel.
0: Anong trabaho ni sang biktim?
3: Ang delivery rider kita.
0: May pamilya?
3: Yes, may lima ka mga kabataan.
0: Sus, maragagusip mo. Tapos, ang ubra yan, anong trabaho ya?
3: Delivery rider gani, Radyo Man Rodel.
0: Delivery rider sang?
3: Ang delivery tubig? Rider. Sa mga motor na bala, mag-order ka. Okay. Rider na tawag. And ang suspect, glass installer, according kay Captain Mavin Laranyo, Radyo Man Rodel.
0: Sige.
3: Samtang, update lang ang isa sa duha ka mga suspect na nag-snatch sa cellphone sa Santo Domingo Arevalo. Kagabi, ang natigayon nga madakpan sa kapulisan kaina sa ugto. No, ining nadakpan ang driver, kumbaga ang sakay sa getaway vehicle, amo ining si alias Waray. 35 anyos, residente ini sa San Juan Molo. Samtang ang at-large itong nag-agaw, gitla ka cellphone, Radyo Man Rodel. Si alias Ungal, 45 anyos, ang North Pondidor, Molo. Suno kay Police Captain Michael Tuburan nga na dakpan ining suspek sa puluyan sang iyang utod. Kagati dito, nagdepensa ini siyang, kahit ikin dala ang cellphone, kagang motor, kaging gamit nila, ara pa sa iya. Ako sa iya nga, wala siya kung naihibalo nga mang snatch ang iyang amigo nga si Ungal. Mangodwan ka nag-inom-inom lang sila kung sa gabi nga ito ka naghinagaday, no? Nga malagaw sa molo. So may nakitaan sa may Arevalo, may nakitaan sila babae nga nagabaka sa Changi. Kag naghambal ko nung si Ungal nga dulog-dulog anay kay makato sa Changi. Na dito inagaw ang cellphone kagin palagyo. Depensa niya pa ni Waray, Radyo Man Rodel sa nadakpan sa polis. May over ko ni Tani iyang cellphone. Sa polis, kiti nakita na galit nila. Pagpuli nila after sila ng snatch, naglapta sa social media ang video. So, bala na nila nga identify sila. So, ang banitor over katani ni sa polis, tigaling naunahan siya sa polis. Radyo Man Rodel,
0: discarte,
3: naunahan siya ako.
0: Discarte?
3: Oo, tida mo gidi.
0: Hindi ba na maglayom, da mo magkapid na sila sa makawat kagang butigon bla?
3: Oo.
0: Mana
3: turn over ako nung yun ay turn over ko man yung cellphone galing kay naunahan lang ko takop sa polis.
0: Wee.
3: Importante waray ara nakaroon sa Arevalo PNP kag ginapreparar na diri sang kapolisan ang kaso nga robbery ngay pasaka batok sa ila samtang ining si Ungal ang padayon nga ginapangita sa kapulisan pero ti most probably mapailan man ini siya sa kaso nga robbery. Total identified naman ini sila Radyo Man Rodel. Amuna mo doon na ito ang mga balita subong nga gabi. Ang ining bahay na ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio ang inyong proteksyon batok sa mga viruses kag bacteria. May power combination sa vitamin D3 para sa mapagon nga immune system kag virgin coconut oil o BCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus. Kasama mo sa DYRI, RMNE, Ilo. Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
9: RMN Patrol 774.
0: Salamat din sa report ni Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane. Napadug, ano naman mga gabi ng subong gabi, oh.
9: RMN Patrol 774.
0: Di may ganadakpa ng mga gabi ng ining suspect. So, gusto tamay baruan kung ano gid ang punot dulo sini. Kaya kung gamay man lang bagay mga gabihan na posible, kasi kung may dumot na ningadaan ang suspect, pero mga gabihan na ginapatal, patalagid yung pagbuno niya kagagin preparahan ni Giguro nga doon pero minin siya may dala na siya ngadaan mga gabihan sa kutsilyo.
9: RMN Patrol 774.
0: Eh, tanong ubra mo na? Eh, araw, kapaputi kalimutaw mo sa karsel, sa prisuan.
9: RRMN Patrol 774.
0: Ang gamay ng mga bagay, pwede may maistoryahan mga gabi nga ginang langad doon mo gin. Ayambot mga klase sa mga tao.
9: RRMN Patrol 774.
0: Ay, pamilya man to, ho. Nagin, patay mo na lang bilog ang pamilya niya. Sa nabangon sa ginimo mo sang kagagugaguya.
9: RRMN Patrol 774.
0: May man kayo mag-consider tananing solve na ni kinadakpa na mga kabiyan sa hot pursuit ang ining suspect mga kabiyanan kag samtang diri ang ining kaso ning snatching cellphone snatching sa Santo Domingo. Wow, kuha nyo pag ito sa lugar ni Kapitan Lorenzo Scaplare. Si Kaplari pa ang inyo ginakaginkwanda sa Buyan, ha?
9: RRMN Patrol 774.
0: Eh, mga klase sa mga tao, hindi mo namin mga kabiyanan pang buslog, busbon.
9: RRMN Patrol 774.
0: Hindi ka po, sir, mga kabiyanan, ginadulo man sa inyo, gamit kita sang Mega Man Herbal Capsule. Ang number one, yung kapsula pang lalaki sa bilog ng Panay Island kag Guimaras. Kari mga kabiyan sa mga kalalakihan na ang Mega Man Herbal Capsule nagatag resistensya kay mister sa paglabing-labing kay misis. Nagabato sa mga papulaw, nagapapagsik, karagadugang resistensya sa isa kalalaki. Kay man ang Mega Man Herbal Capsule, safe katama, kay puro nga herbal ang ingredient. May tungkat ali, ginseng, maca, golden goat, weed. Safe sa heart, kaya wala ini mga kabihan sa side effect. Gani mag-inom sa Mega Man duwag kakapsula bago maglabing-labing, pero kung kadaadlaw kang nag-inom, pwede man, isa lang kadaadlaw. E man basta nag-Mega Man, hindi kagin mo huy ang chemisis mo o kung kay partner mo. Mega Man Herbal Capsule, mabakalan sa mga butika sa Panay Island kag Guimaras. Equality product ni Tita Arlene kag sang Herbsmed Pharma Corporation. Aprobado sang FDA o kung sang Food and Drug Administration. Gani mga kabiyanan sa mga kalalakihan, mag Mega Man Herbal Capsule na now na.
9: RRMN Patrol 774.
0: Tatlo na gilang katulog mga kabiyanan ang ato ng fun run. Sang RMN Iloilo kag sang IFM Iloilo. So gani mga kabiyan preparado ng tanan para sa sining fun run dira sa may festival walk sa Mega World mga kabiyanan. Ang halos mga kabiyan kada mo sa mga nagparehistro na galiyo nagkalain mga kabiyan ng mga kilometers. So good luck pakondisyon na kamo mga kabiyanan sa ato sining mga runner.
9: RRMN Patrol 774.
0: Kagbaluwas sila mga kabiyanan back to back ini nga activity sang RMN Iloilo kag sang IFM Iloilo kay mga kabiyanan sa aga man, may ara kitang RMN and NCSC 6 Public Service Expo. No? So, iniservisyo mga kabayan para sa atong sining mga pinalangga nga lulo kag lola sa June 12 mga kabayan alas 9 sa aga sa Robinson's Mall sa Distrito Sangharo. Madamo nga serbisyo ang igahatag mga kabayanan sa nanatuhay nga mga ahensya sang aton sining mga gobyerno. Number 1 diri mga kabayanan ang PSA with their mobile CRS civil registry system, no? Outright makapaprint kamo sa inyo sinumar live birth kag death sa certificate request kamo mga kabayanan sa inyo nga birth, marriage, death certificate mga kabayanan sa 155 per copy lang kag ang sinumar nyo at 210 per copy, no, kag nunin na nga ang appointment kag inyo na lang hulaton mga kabayanan ang document na makuha nyo na within 30 minutes.
10: RRMN Patrol 774.
0: Ini after mga kabayanan sang payment bisan pa nga holiday ang June 12, 2026. Number 2 ang DSWD ang social pension nyo na ang kinanglan nyo nga maluap kag iban pagid nyo mga referrals. So bahala na dira ang DSWD, no, kay gibat pa nga mga problema nyo mga kabayanan na regarding sa DSWD. Ang DICT, ang e-gov pre-lecture online scam digital ID etc. No, ina mga kabayanan sang DIT DICT. Sabay naman sang NCSC ang ika concern and queries ninyo nga mga problema pwede dira nga ma-entertain sang NCSA NCSC ang ninyo nga mga concern samtang ang Integrated Bar of the Philippines Iloilo sub, chapter mga legal services nga kinanglanon nyo counseling notary public, no, may ara kamo da mga kabayanan gusto nga puna panotaryuhan, ara mga kabayanan na ang IBP Iloilo chapter.
10: RRMN Patrol 774.
0: At siyempre ara man ang Department of Health na donation sang free medicine mga kabayanan ara da sa mga gusto nga mag-avail sang sa sining free nga mga bulong. Kag siyempre, araman ng Bureau of Fire Protection and BGMP. Libre nga massage kag haircut. No? Mga kabayanan, ay galing di sang nagapamangko. Tari may kung may tuli, may paltak. Wala!
10: RRMN Patrol 774.
0: Why ba? Why sang kwan? Chimpo. Ang kwan, ang paltakanay mga kabayanan. Wala pa nasa sunod naman ang guro ah. Ang DENR kag Penro, di mga kabayanan, may ara sila nga mga i-provide yung mga trees seedling kag fruit bearing trees and native mga kabayanan kag indigenous. Mitanay mga ayo ni mga kabayanan kay tindi mo ni. Problema ko din tay tanong.
10: RRMN Patrol 774.
0: May duta makita pro sang kapon na.
10: RRMN Patrol 774.
0: Samtang ang Western Visayas Medical Center magapadalaman sa doctors and nurses. So thank you gid sa kay Dr. Joseph Nicolo sa Medical Center ang ato sila nga Medical Center Chief mga kabayanan sa pagpadala sa mga doctors and mga nurses. Oh, nami ni kay mga ibanda ng mga problema labi na kon sa may mga hypertension, no, sa mga nagasaka panaog mga kabayanan nga mga blood pressure nyo, kagang pirmi nga nagainit ang ulo, mga kabayanan labi na sa mga ginapanamkon sa takore.
10: RRMN Patrol 774.
0: Kanto ka mo to para mabasi ba lamang pulong inang mga kainit niyong ulo niyo permi. Labi na kuno ay kakwarta. Sus!
10: RRMN Patrol 774.
0: So muman ang PhilHealth Region 6. Maghahatag mga kabayan sa madamo man yung mga servisyo. Mga kabayan, kanto ka mo sa problema niyo da parte sa yakap niyo PhilHealth. No, no, sa mga gusto sa mga libre ng mga bulong kada tuig, annual, no. So basi pa man ang mga tagaan ka mo sa mga advice ni inquire lang kamo sa PhilHealth mga kabiyanan. So bumana WBSU MC, no, mag-provide man sila sa doctors kag mga nurses. So salamat man sa kaya Dr. Dave Indel Arga Hileto Dittard sang medical center ang aton siling medical center chief. So muna mga kabayan, mga libre naton yung mga bulig para sa atong medical mission. Kag ang mga private partners naton diri si Doc Dr. Darlene Villanueva, volunteers nga doktor mga kabayanan, ang holistic health mga kabayanan si Dr. Luigi and Charm, si Ganson Mahinay, volunteer naton mga kabayanan, mga doktor for 2 years. Lions Club mga kabayanan para sa eye services kag free medicine and iban pa mga kabayan nga mga product. Ang Unilab Foundation araman ang maintenance sa mga kabayan para sa mga medicine and supplement. Oh, damo benepisyo ka din mga kabayan sa mga gusto magka-avail sa libre mga kabayan nga mga medicine.
11: RRMN Patrol 774.
0: Siyempre, di ba dula mga kabayan ng life extension araman para sa free BP and blood sugar check up nyo, supplement mga kabayanan. Ang Ajanta mga kabayan Pharma may free blood sugar and medicine man. Kagang Juice May Pharmacy mga kabayanan may free man nga medicine. Ba ko dahil mo galing sa mga libre? O sa mga ibanda nga mga nagapangunyade, kanto na kamuto kay mga kabayan mahal subong ang mga bulong, labi nang nagsalalaka na mga kabayan ng mga presyong sa mga balaklon.
11: RRMN Patrol 774.
0: Damo mga kabayan, mga benepisyo ang gyarin natin. So kita na kita sa Biyernes, June 12 Independence Day ni. So dito kita mga kabayan na naway sa payang naway tuod sa opisina, pero maghahatag kita sa libreng serbisyo para sa aton siling mga pumuluyong Ilonggo.
11: RRMN Patrol 774.
0: Magbalik ta report ni Radyo Man Joel Franco. Standby! Ang oras na mga kabayanan dari sa RRMN Iloilo Philippine Standard Time, alas 11:37 na sang gabi.
12: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
14: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
15: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
12: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
16: Nuts! Herbal Capsule!
17: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka ng inob alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nuts Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kun ano pang balatian.
13: Nuts Herbal Capsule!
17: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
18: Sa mga nagaedad 50 pasaka,
19: magbalhi na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
20: Unilab quality yan.
22: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lamang uri ng sakit.
25: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
26: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
27: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
26: Wow! Mas pinagaling pa?
27: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
26: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga, pwede pa.
27: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
20: Unilab quality yan.
28: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: MX3 Capsule! Dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa mag-uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
6: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kon gabi, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
7: Sang una, daw hindi ko nagid makita kon

0: Taman, natipon sa ato siring nga connection sa City Hall. Garanti sila mga kabiyan ng report ni Radyo Man na Joel Franco. Mga kabiyan at hindi nga pulso na ginaduluman sa inyong mga kabiyan sa DTX 500. Gamit na kita mga kabiyan na mataas, malangin mo siring nga blood sugar. May family history ka ba sa diabetes? So hindi na pagulatan nga maglalapangin nyo siring mga balatian. Gani mag DTX 500 ka na. Kaya man ang DTX 500 ang may powerful extract kaling sa amargusong kag-disugard sugar cane. Nga epektibo sa pagkontrolar sa imo sining mataas nga blood sugar bangod sa imo diabetes. So hindi na mapadugay pa, mag-DTX 500 ka na. Opdan nyo na lang sang Mighty C. Kaya mo ni partner yung mga kabiyanan, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, magabulig sa pagtapna sa tanan yung mga skin diseases kag mga allergy. Mighty C kag DTX 500 para sa maraming kombinasyon. Mabakal na sa mga butika kag ini produkto di kalidad ni Doc Ramil Oy.
1: RMN Patrol 774.
0: Narin mga kabiyan ng mga balita gikan sa City Hall. Iloilo City Government na maghatag sang alokasyon sa mga manunudlo sa condominium housing unit sang syudad. Detalye nga reporto po sa kay Radyo Man Joel Franco.
2: DYRI Radyo Man Report.
3: Panginig abahin gidala sa inyo si Kaluwan sang Santon Plus Gold. Sa panahon nga madamo sa mga makalalaton nga balatian kangay sa COVID-19, kinala naton ang makapabakod sa ating nga lawas. Kaini ang Santon Plus Gold, nagpabakod sa immune system, kinapungkan ang pagtubos ng cancer, kinapabakod ang ating nga koreson, kinapanubo ang sugar kag cholesterol level sa ating nga dugo, kinapanubo ang risgo sa hypertension, kinapayong panunaw, ginatinuwa ng lawas sa ginapungkan ang pagkinas sa aton memoria. Ganin sa tagsagadlaw, mag Santon Plus Gold na kita.
4: Maghatag sa alokasyon ng Iloilo City Government para sa mga manunudlo sa condominium housing units sa siyudad sa Iloilo. Suno kay Mayor Ace Atreyes Cabay inis ang plano sa siyudad agad mahatagan sa pabalay ang mga manunudlo. Sa interview sa Tion Sun Distribution sang School Supplies sa Ramon Avancenia National High School, ginsiling ni Atreyes sa ginapatunan niya sa Iloilo City Local Housing Office sa Kudiglo kung pila ka slots ang pwede nga mahatag sa mga manunudlo.
5: May condominium units ang siyudad sa San Isidro kag Sambag sa Haro kag Sibawan sa Mandurayao. Kinanglanan ang beneficiary nga miyembro sa Pag-ibig Fund hagpasaron ang qualifications agad ma-avail ang housing unit. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man Joel Franco Tatak RMN.
3: Ningabahan gindulong sa inyo si Kalawan sang Santon Plus Gold ang aton panagang sa balatian kag tagpabakod sa aton lawas. Mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
1: RMN Patrol 774.
0: Salamat man mga kabiyan sa report ni Radyo Man na Joel Franco. Mga kabiyan na ining nga kaso bala sa nga isa kalalaki nga nagapanglingling sa male da dormitory kag hindi pa sa kontento nga linglingon ni mga lingling boys nga ni mga kabiyan na mga brief sa mga tenants iya pa nga ginapangawat.
1: RMN Patrol 774.
0: Duga-duda ko ni lalaki ka pang lingling sa damil di mga dormitory. So lalaki man ang ginalingling niya sa ni away na confirm.
1: RMN Patrol 774.
0: Laban mga kabiyan, jugi lagi ni mo. So ginapangita ng mga kabiyan sa mga otoridad ng lalaki nga nakita sa CCTV sa isa ka male dormitory. Galing na tabo ini sa Cebu. Naway di agabunan mga kabiyan ng kasubong sini. Nga mga kaso, dari mga kabiyan sa Iloilo.
1: RMN Patrol 774.
0: Hindi na tabo yan sa Cebu. Nga nagahimo mga kabiyan sa kabastusan. Kaga nagapangawat pa ang tulisan niya sa pila ka mga personal nga gamit gikan sa mga tenant. Labi na sa mga lalaki ang mga brief ng mga kabiyan ang ginatripingan sa gaga.
1: RMN Patrol 774.
0: Nagsunod sa report mga kabiyanan, pila kabisis na ni siya nga nagabalik-balik ang ining suspek sa nasambit nga dormitory. Agod nga manglingling sa mga narisari nga mga sa narisari nga mga unit nga ginareklamo sa mga tenant. So may pila ka mga tenant nga nagsita sa iya bangod kay makaduluda ang mga kabiyanan nga paglibot-libot siya sa lugar. Apang ginpamilit niya nga may kakilala sa kuno mga kabiyanan sa mga unit nga mga malapit sa iya, abiyan niya. So, nag-report, bangod kay nasakam gid sa mga kabiyanan sa sining pag-igos ang CCTV, ang ining pagpanglingling sang gagagagayaw. Sang suspek kung sa diin, naktuhan siya nga nagalos-los ang pantalon sang iho di po, tinyaw.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ginasidig ito, ginalingling mga kabiyanan ng male dormitory sa mga tagsa ka mga unit. Wow, nagpaayaw sa nga mataya mga kabiyanan, no? Alam mo, nabuluaw ni mga kabiyanan, nagtubuan sa nga...
1: RRMN Patrol 774.
0: Mata-mataya bala mga kabiyanan nga magpula. So sa separado nga kuha sang CCTV, nakita nga may pila ka bit-bit ang suspek samtang nagagwa sa nasambit nga dormitory. So pagduda sa pila ka mga tenant nga ang lalaki nga nasiplatan sa CCTV amo ang nagakuha sang ilang nga mga underwear kag iban pagid nga mga gamit. Ay mga kagusi po. Trippy nga nga mga kabiyanan ang mga underwear sa mga lalaki sa tenant sa mga matinan sang dormitoryo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sige, pag-iapong pinangita ni mga kabiyanan sa mga otoridad na nagaduda ining mga tenants nga may pagadyugila membro sang federasyon.
1: RRMN Patrol 774.
0: Iyang tripping nga manglingling gaga.
1: RRMN Patrol 774.
0: Maria Kagusip ng mga tao, mga abilidad. Dagi, budday-budday kuha eh.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sige, tagaanta lang ustisya ni mga kabiyan ng mga nagalang tao dari sa aton. Boss, makuha kita sa pinaka mga latest pagin mga development. Para tugangan pagin mga kabiyan na according sa report. Mga casualty kagamising sa sining earthquake mga kabiyanan sa Gensan kag sa Mindanao.
1: RRMN Patrol 774.
0: Okay mga kabiyanan, ginapasalamatan talang nagapo diri sa atong palatuntunan si Susan Siscar, thank you kid. Si Gispal present man, Kas Margie Cubillas, si Ma'am G, mga kabiyanan, pragapamati man karagalan tao sa aton. Si Kas Mary Ricabar, thank you again ma'am sa paglantaw. Si Kas Alice Friedrich, present man, si Anasur Consular, si Shai Helgios Alexander, kagsubuman mga kabiyanan, si Bong Wenda Francisco, nagataparamyaw sa Bituon, Ilawod, Quartero, Capiz. Mga kapis doon, mga kabiyan, mga dugong, kurukukok, mga kababayan ko ni. Subuman, mga kabiyan, si Margarito Maramento, present man. Idna Mohal, Nonoy Silobrico, present man. Sa subuman, si Margarito Maramento, watching from province of Guimaras. O, sa mga taga Guimaras na, mayo lang nga pagpamati, paglantaw dari sa atong palatuntunan. Rosal Ninita, present man. Si Maribika Hajulin Hamurabon Amarante, present man sa Tristine White Gulay. Arama, present man mga kabiyanan. Si Rodney Horilla, watching from Saraga, Iloilo. So thank you again sa mga taga Saraga. Mayong mga gabilang si Jesley Lauro, boari na siya. Nagtrabaho na sa galit ni sa DPWS.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ka-sideline si Kas Gisli Lauro sa DPWH sa Department of Public and Highways.
1: RRMN Patrol 774.
0: Perte mga kabiyana. Thank you again sa pagpamati, paglantaw. sa kay Cash Gis Lilauro. Okay, sa woman si Myrene Gubatanga Silis, present man. Parang barangay Kalubihan Haro. Oy, mga taga ka barangay Kalubihan. Ay lang kapag pamati man dira. Sumuman mga kabiyan si Gis Arena. Si Cash Gis Lilauro. Si Jive Ma Ministros, present man. Kapito ko si Kaitano. Ay, dugay na.
6: RMN Patrol 774.
0: Gats na lang niya kay Kaitano. Kuha na niya mga kabiyan biring. Kuha na lang niya iya mga kabiyanan. Ang ginimo niya to sa Congress. Dumimo niya naman sa kuano sa Senado. Pero tibisto na siya. Sige. Si Margarito Maramento. Present man si Cas Margie Cubilla sa Arena. Subo man si Gladys Storky Orbe. Ari mga kabiyan ang nagalantawan sa aton diri. Mayong gabi nung aswang man ka pamilya sa Kapis. Ah, mayo to ya kaya. Ato niya daw didismulado, kurokokok to yung mga dugo ta.
6: RMN Patrol 774.
0: Galing ro aswang-aswang ni. May lang ko matuod kag may ebidensya kasi ni alang-alango na mapapilit yung carcels ni.
6: RMN Patrol 774.
0: May panganagalaho ka rin sa isa kabindihado nga kanon mga kabiyanan sang sa pasibangdan mong tao nga aswang. Nakita mo na nga ginakwa niya, ginapango sa batiin sa tao.
6: RRMN Patrol 774.
0: Gabunan niya aswang si Ronin. Ay, mareka kusip na ka. Pati man sila yo. Ay, kabudla, hindi na kuha na mag-ano na. Mag-komentar, sinagawa tayo ebidensya. Ay, may lang tanim kung makita siya nga nag sakay na sa silhig nga nagalupad kay
6: RRMN Patrol 774.
0: Si Daiteli Afar, present man. Nagsumuman mga kabiyanan si si Lori Abadunyo de la Cruz, present. Si Amalia Omayla Hagukoy Gansha, present man mga kabiyanan. Kag subuman si Ramero Arhil, kulang na sa idol sa mga okay, so hindi ko magits. Okay, si Maria Rubica Noricato, watching from Mission Road, Lumalinda, California, USA. Salamat man. Subo man si May Lahagukoy Kagansya. Okay, Arena. Thank you. Okay. Subo man si Kasla Jose Henry Espero Maramento. Si Cas Norma Espejo Maramento man, kag subuman Alejandro Espejo Maramento, kag subuman mga kabiyanan si Sinaida Maramento Margati, Cas Antonia Castorias. Sige, thank you gid si Gisri Lauro. Ari naman siya, galan tao gisa galiho. Di siya katulog kung ikaw tuyo-tuy kadlaw mga kabiyanan. Nagpamati, maglantaw di sa Arimeno. Laura Sumagaysay, present man. Kag mga kabiyanan si Mary Ann Moreno, Iban de Nuevo Sudario, Romel Palmares, kag subuman mga kabiyanan si Matt Hiraw de Asis, si Baltasar Agado. Pero may gapula-pula man si brother. Halaw lang sa tol.
6: RRMN Patrol 774.
0: Watching from Kingdom Saudi Arabia. Subo man si Noemi Aquino Sanchez, watching from Mustro Anilao. Sige.
6: RRMN Patrol 774.
0: Karoon naman sa gabi, kita na naman kita dari mga biyan sa tundari palatuntunan. Same time, same station. Upo na rin aton si ring a technical partner, Radyo Man John Hartwell Tuwala. Ini naman ninyo anchor man, Radyo Man Rodel Fulion Agado. Tatak RMN.
7: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: Isugid kay Tiyoy.
2: Mahingaga mga karadsuman, sibong orasan, Tatak RMN time! Alas 12:17!
3: Tatak RMN.
4: Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
5: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
6: Maayong aga mga kasama! Alas 12 na! Preparar na sa programa nga ginakalingawan kada kagahon ang morning talk show ng bayan! RMN Isugid kay Tiyoy! Kaupod ang pinakagwapo, pinakamacho, kaghamot-hamot pa nga manughanot! You deposit a money in the bank, Tiyoy Pancho, sa programa Isugid kay Tiyoy, sang RMN Iloilo.
7: Yahoo!
1: Isugid kay Tiyoy.

0: tioj.
1: Mahinga ka mga kasama. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Welcome sa programa Kinagigiliwan kada kagahon ng Morning Talk Show ng Bayan sa RMN Iloilo. Welcome na sa programa Isugid kay Tioy, mag-ingay! Labinigin na mga wala pa katutbras! Kamusta ang inyong morning? Kamusta ang inyong adlaw? Laba naman, kapoigid, no? Kapoigid yung mga ginikanan. Hindi lang mga estudyante ang nag-a-adjust sa school days, kundi pati mga ginikanan. Sige lang, ha, para sa kayo unlad ng bayan. Why na tamahi mo, bimo? Nami ayod, bimo! Obra pa bata, bata pa more! Mga toddlers na, no? And buhay na buhay na buhay, pati ang ato mga driver, kamusta? Mga nagapulo, pahuway na sa mga nag-shutting-shutting. One bat, pang pakuha ng pagod. Pero pag bugtaon laga, baw pagod po, di masupay. Hindi magpatama, relax, relax lang. Mapaang ang aton niya kagahon, mapaang aton kagabihon. Pero sige lang, ang mga balita ng impormasyon na dapat mo nalang malaman samtang nagkakatulog ang tanan. Kitaya Bugtaw, Bugtaw, Iloilo. Tamang oras, alas 12:25. Mahidayad nga aga sa ato mga pinalanggang mga hamot-hamot ng mga suki sa 180 ka mga kabarangayan sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanuhanan sa palibot sang probinsya sang Iloilo. Ang mga karating isla na nag-monitor sa ato na probinsya sang Guimaras. Hello Antique! At syempre, probinsya sang Negros Island Region. Mga sukit ang ato, mga suki, abaw lipong! Sa mga kauturan naton sa kaumahan, sa pakabukiran, sa kilid sang kadagatan, mayadayad gid nga aga, welcome sa programa Isugid kay Tioy. Kita mabatian sa inyo ng mga Facebook. Facebook tanay, damo pamakot. Ay, saan ako mabalik sa radyo? I am bot sa kanday nga may bang. Importante, nakabalik ta, bisan pa paano. Regular time slot. Ang aton programa, mapamatian over DYRI RMN Iloilo Facebook page. Sharing and liking is the key. So sa mga kauturan naton, yung nagpamati sa mong palihog, be, palihog, palihog, palihog. I-like, i-share, and i-follow ang Facebook page na. And share nyo sa mga grupo nga nagbalik na si Teo Pancho. Ang mas gwapo pag isubong. Katawag lang ilong ko doon nagtaas, no? Kasa, Kenneth? Doon nagtaas ilong ko, no? Iyagin ka mga Marquez, no? Sa YouTube, okay na sa YouTube. Okay, live kita sa YouTube. Ano yung search? RMN Iloilo lang. Live. Dapat may live nyo. Kung sa Google nyo i-search, RMN kay kagapon, yawa kami pangita, Jason, mga king na kutani si Mo. Hindi ka naging lagi, Jason. Araw sa YouTube, anong i-search ko? Anong i-search nila? Okay, ang i-search ninyo sa YouTube, DYRI RMN Iloilo. Kung sa Google ka ma-search, ang Isugid kay Tioy live. Kung sa Google. Sa RMN application, pwede nyo install, i-download ang ato nga RMN apps. Amo nandaw radyo. No, radyo nyo sa inyong cellphone. Iskan maglantaw ka mo sa YouTube, Facebook, o mag-open ka mo kung anong mga sites hindi mapatay. So, any means, no? Palihog lang. Like, share, and follow. Uy, happy, happy, happy birthday kay Sir Gerald Songkuya. O, si Sir Gerald, birthday niya sa buong umpire ni mo. Happy 51st birthday kay Sir Gerald Songkuya, ambal ni Kas Kenneth Marquez. Kas Ken, si Kas Kenneth, Sir Kenneth, ikaw kuno ma-umpire sa Biyernes, June 12 sa Lanag, Santa Barbara. Mari, match kuno ang payaw kagang litiko. And pamangkot ko, Sir Kenneth, pamangkot ko, di ng Lanag. Sorry, hindi ko familiar sa mga area sa Santa Barbara. Di ng Lanag, Santa Barbara, palihog, be. sa aton mga OFWs working and living abroad. Good morning, good morning. Or good morning, good afternoon, and good evening. Welcome. Kamusang inyo nga ubra? Uy, si Anderson Celis. Pang, brother. Magandang umaga sa inyo na sa may Sacramento, Laguna. Sacramento, California. Or Laguna, California. And nasa ato mga seafarers. And mga sea base. Kag land base. Kosta sa mga karinderya, sa mga kalanan, sa mga Roskalduan, Lugawan, patahan. Namin na kaumpatas mo. Sa ato mga driver, nga nag-monitor, Radyo Manibela drivers, kung may balita ka mo, mga pare ko eh. Eh, sugid nyo lang kay Tiyoy Dugay-Dugay ha, palihog lang. May mga magagandang balita. Uy, kamusta gali ang mga New York Knicks fans? Kamusta, kamusta, buhay pa? Kamusta mga taga New York Knicks? First time lang na tambong sa US President Donald Trump, perdi pa ang Knicks. Pero kadamo gali, no? Kadamo sang nagaprotesta sa hampang sang New York Knicks kaga San Antonio Spurs. Hindi man siguro kay batasan sang isa ka player o isa sa mga fans kaka kung maperde ang ilang team, gusto lang may basulon. Pero daw ako, naglantaw ko, nag-replay ko kagina. Nakita ko man ga daw kadamo sang kadamo gin sa mga foul nga wala ginlawag sang referee. Amin ang pagtiklod sa ulo ni Jalen Bronson daw intentional to. Kadamo sa mga fouls. Pero that's the game eh. Basta finals, hindi pwedeng kung sa Tagalog, hindi pwede na. Magamay lang ang tandog sa imo, kukulang tandog sa imo, foul. Yun niya, basta NBA finals, no harm, no foul, di ba? So, wakaroon, balikan nato ng sports balita. And syempre, Alex Yala, daog! After mag-champion sa Birmingham Open, aba patuloy ang mabdag-anay ni Alex Iyala. Sa ato mga pinalaga ka mga suke, magandang umaga sa inyo tanan. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ini ang inyong alagad. Dugtong alas 3 imedia or pwede man alas 3. Rajuman Michael Marquez, Lumakad Tiyoy Pancho. For short, and I'll be with you all the way 3 o'clock. It is a Wednesday, midweek na. Betcha Jess na kita, 5 araw pa ang sweldo. Pero sa ato mga kauturan, kung mga naga-entra sa aton nga, nag-entra sa aton nga RMN Freedom Run, no, hiwato na sa Biyernes holiday. I can't wait for the holiday. Biyernes ina, madlagan, mapapulo, pabalhas naman kita. Enjoy naman nato ng company sang isa kag-isa. May mga pahampang kita, may mga raffle kita on air sa mga nagpa-register na. No, may libre pamahaw dito sa venue sa may festive walk no, festive mall sa may Mega World festive mall square. May Zumba, may libre pamahaw, may damo unod ang loot bag nato. Damo mga sorpresa sa inyo, promise. Sa mga wala pa nagpa-register, pwede gid kamo magpa-register. No, i-kontaka lang kami de. Pwede nyo i-scan ang QR code. Kaga tawag niya, pwede nyo man pwede man kamukha kadto dito sa may second floor ng Mary Mart Mall sa may Faforma Boutique. And ang aton nga schedule makakasama sa Festive Walk Park Square Mega World sa June 12, hindi man ang ika-20, the 20th relaunching anniversary sang RMN Iloilo. Ang nagparegister sa 20 kilometer, dapat ara ka mo sa may Park Square or Festive Walk Park Square at least mga 2 a.m. no, alas 2 ang aga. Kay magasugod ang inyong adlagan, alas 3 ang aga. Sa mga nagparegister sa 10 kilometer, ang gun start, sugod sang inyong paglagan, alas 5 ang aga. Sa 5 kilometer, kag 3 kilometer, kita-kits kita to, may gamay kita nga programa. Dapat before 5 a.m., yadto na kamo to. Kaya by 5:10, masugod na. Madlagan tatanan, may mga papremyo. So ano pang ginahulat nyo? Bring the whole family, mga organizations, mga grupo, mga fraternities. So pwede gid ang aton nga AFP. Sandatang Pilipinas. Sandatang Mga PNP ta, madagan kita. Lagaw-lagaw kita to. Enjoy nato ng Sunset Boulevard. Mga kasama, kita kits kita. And ang race kits, no? Ang race kits available na. Radyo man, Jason, na kaya hindi ako ko pangita. Diyan sa race kits natin, ba si Arada? Sa din to gani, sa may festive walk mall. Din to gani, pwede i-claim kay Sugod Subunga Adlaw. No, June 10 to June 11. Subong nga adlaw hasta Buwas nga adlaw. Pwede na kwaon ang race kit, no? Ang claiming schedule June 10 and June 11, Wednesday, Subong adlaw. Kaga Buwas nga adlaw Thursday, alas 11 sang aga, tub-tub alas 6. Alas 6 sang aga, no? 11 a.m. pagbukas ang mall, sang festive walk mall. Pwede na ka maka-claim until 5 p.m. sa DN sa tubang sang Studio Matic, second floor, Festive Mall, Mega World Iloilo. So pwede nyo na i-claim ang inyong race kits. Amo na ang inyong mga uniform. May sapatos. Sapatos ka to? Wala sapatos. Ako gani matiniil ko eh. No, para may grounding. Testing ako madlagan tiniil. Testing, di ba? Wala sa may gandalagan tiniil. Basi mga picture patata. So, kita na kita, ha? Mga pinalangga, kagsato ni mga senior citizens, kila lolo at lola. Sa June 12 man, noon separate event ini. Ang isa, ang ato nga RMN Freedom Run, sa Festive Walk Mall, no? The Festive Walk Park Square sa Mega World. Pero para sa aton mga lolo, sa aton mga lola, sa aton mga senior citizens, June 12, hindi na kami maglagan kay Basi Mahay. Blood pa ka mo! Sa June 12, alas 9 sang aga, sa Kinaangdan, kita na ay kita sa Robinson's Haro, no? Madam, hamal niya, alas 11, Gabri Mall, wala problema, hindi niyo na pahulaton. Kay alas 9, abrihan na ang mall sa Robinson para sa aton. Madamo nga serbisyo ang igahatag sa nanuhay-tuhay ng mga ahensya sang gobyerno, no? Una, PSA, Philippine Statistics, ano? May ara sila sang mobile CRS o Civil Registry System. Pwede sila makaprint, no? Sino kalaslunda? Bayaw kamot? Diba, pag antes ka mong pakasal, pakuha ka mo sang Senomar or Certificate of Non-Marriage. Basi kasado ng pakaslan nyo, delikado. So sa mga gusto magpaprint sang Senomar, live birth, o mas bala natin nga, birth certificate, death certificate request sila, no? A birth, marriage, death certificate, tag 155 pesos lang ang copy. Ang Senomar, 210 per copy. Kag no need na ang appointment. Kag ang mayo dire, mahulat nyo ang dokumento within 30 minutes after payment. Biskan holiday, June 12. Importante, gusto, importante ang mga birth certificate, death certificate, Senomar, ang marriage contract kinanglan nyo, holiday, kadto ka mo sa June 12 sa may Robinson's Mall Haro. Sa DSWD, pare, damo ang social pension and other referrals, may booth man sila dito. Ang DICTE Gov, may free lecture para sa online scam, digital ID, and iban pa. Pwede ang NCSC ECA Concerns Inquiries, ang IBP, Integrated Bar of the Philippines, ang legal services, may legal counseling, kagpay pa notaryo o notary public. Kung may gusto ko mo idangop, no, sa mga abogado, legal service, libre initanan, ha? Ang Department of Health para sa ato mga senior citizens, good news, kay Maya, mag-ipanagtag sila sa mga libre ng mga bulong. Pero while supply last, ini para sa inyong high blood, para sa inyong sugar, para sa inyong cholesterol, ano pa, para sa inyong prostate, puro eh, no? Damo ni panagtag ang mga bulong. ang DENR Penro, managtag ini sila sang fruit bearing trees and native and indigenous trees, ang mga seedlings agi na promote gid nato ina labi na gid sa probinsya and labi na gid diri sa syudad nga magtanom kita, tanom kita sang puno. Ang WVMC magapadalaman sa mga doktor and nurses para sa libre nga pakonsulta. Salamat gali kay Dr. Joseph Nicolo, ang Medical Center Chief. Ang PhilHealth 6 sa nagligad, wala ini sila. Pero sumong sa 20th relaunching anniversary sang RMN, mahatag man sang madamo nga serbisyo ang PhilHealth sa mga wala pa nakaparegister sa PhilHealth. Kag may plano tani magkuha PhilHealth galing White Chimpo, are chimpohan ninyo ho. June 12, Biyernes ina. Ang WVSU-MC mag-a-provide man sa mga doktor and mga nurses free medical consultation. Thank you kay Dr. Dave Endel. Galito III, ang Medical Center Chief, and atong mga private partners, Dr. Daline Villanueva, volunteer doctor ini, tatlo na katuig. Holistic Health, Drs. Luigi and Charm Ganzon Mahinay, ang mga volunteers na para sa dua katuig na. Ang Lions Club, aray namin, di ba sa Lions Club, abot na no, libre antipara. Makagtog, ikutong pa-islad kung antipara kay galingin ang ulo ko. May eye services, free medicines and Sanol products. Ang Unilab Foundation, magapanagtag ini sang maintenance medicines and supplements for seniors. Namini ang PhilHealth, no? Apirmi natin ginaistory, hindi ang yakap, no? PhilHealth, pa-register, pamangkot ka mo kung basic pwede ito magpa-register. No, sa yakap services, no? Libre bulong, no? 20,000 pesos. In a year, libre. O basta nakaregister ka sa yakap ng PhilHealth. Ang Life Extension Philippines, si Sir Jonathan Granada, magtatalyar sinasang libre nga BP and blood sugar check-up. Kagman na panagtag ini sa mga supplements. Ang Ahantra Pharma, free blood sugar and medicines. And ang Jos Meth Pharmacy, may mga panagtag na libre nga bulong. Bow! Kanami ni sa ato mga senior citizens, kamo gid ni makabenepisyo. Bala nyo man basta senior citizens, love ko to. Love namin ang mga senior citizens. Labalaban araman si

0: Itang impormasyon, patay ang isa ka delivery rider matapos ginpuno sang obrero sa barangay Kubay Haro, Subong Lamang o kagabi lamang ini. June 9, ang biktima ang ginkilala kay Glenn Pareño, 49 years old, samtang ang suspect, amo si John Mark De Gusto, 28 anyos, legal ang pangidaron at temporaryo nga nagapuyo sa nasambit ka barangay kag residente sa barangay Lanet Haro.
1: Tatak! RMN.
0: So no, ini sa kay alias Nene, hinablos ang biktima nga naglabay kuno ang suspect sa iskina sa kayang iyang mountain bike sang nasalapay sini ang box nga ginagamit sa biktima sa pag-deliver sa pagkaon nga nagatungtong sa bangko kagin sipa. Gilayon nga nagwa ang biktima kaginhambalan ang suspect nga daw ginhungod sini ang pagsalawid kag sipa sa box. Kabangdanan nga natabo ang pagbaisanay. Pahayag pa ni Nene nga naggabot sang malabang nga kutsilyo si De Gusto kaginbuno sa wala nga dughan si Pareño nga gintunaan sang iya nga kamatayon. Sa puwerte ka init sumong daw wag asing kalpat yang init sang ulo sang tao no puwerte tamo init ng tao sumong kaga madasig-dasig ini ang hulag sang aton nga Arevalo Municipal Police Station. Nagtrending ini nga nakita no sa CCTV o closed circuit na television ang isa ka lalaki nga gin snatch ang cellphone sang isa ka babae tapos may nagahulat mga motor. Natigayon nga madakpan sa kapulisan ng isa sa mga suspect nga nag-snatch sang cellphone sang isa kadalagita sa Santo Domingo Arevalo Lunes sang gabi. Arestado amo si alias Waray. Waray-waray ka, Waray Upay. 35 anyos kag residente sa barangay San Juan Molo. Samtang padayon nga at large si alias Ungal, 45 o 45 anyos ang fundidor Molo. Sunod kay Police Captain Michael Tuburan, hepe sang Arevalo PNP, nga nadakpan si Waray sa puluyan sang iyautod sa East Baluarte Molo. Pahayag ni Tuburan nga todo deny si Waray nga may ihibalo siya sa plano sang iyaupod nga si Ungal nga mang snatch. Dugang pa ni Tuburan nga si Ungal ang may record sang robbery, theft kag alarm and scandal. Sa karon padayon nga ginapangita sang kapulisan si Ungal samtang ginapreparar na ang kaso nga robbery nga ipasaka sa ila nga duha. Amo ni nga panginwala ni Waray nga wala sa hibalo. Wala ihibalo, kita sa video to ginhulat gani to ginhulat to may isang driver sa motor ining si Waray. Si Ungal amo to nagsnatch. Snatch siya paglagan, sumakay sa motor, binirit man. Amo na, leksyon man ini sa aton mga kauturan. No, kung ginatolerar mo ang mga malain nga buholuhaton sang imong mga grupo o himata, accessory to the crime ka man, balaan mo nga binulayog to, braho niya, nag-upod-upod ka man. Wala ka kabalo, ginprinda to, ginbaligya tong cellphone. Laban na ba to, Gcash to ang tuyo mo? Nga prinda na to, natalya na tong cellphone. Wala ka gintagaan ni Ungal? Araw, hindi kong magpati. Nga, wala ka gintagaan, tas wala ka hibalo ulo mo. Ano ako gani, parada bla sa kalaparan ng kawatan para mabalaan mo. Uy, shit kasi mga tao, nagpangabuhi itong isa to. Huwag takabalo kung ginausar to sa negosyo ang cellphone o sa online na mga transaksyon o base ginausar pa to sa eskwela ng cellphone. Kinuha mo lang. Ano, iro-ro nyo lang na? Dapat ipa-drug test na kayo. Si Police Captain Michael tumuro ipa-drug test ng mga loko-loko na base nangawat. Kaya i-swap-swap naman, i-baligya, i-swap, kaya iro-ro. Nagkudag ko sa mga lawas ninyo, kumplito ka mo. Ato mga PWD gani, hindi ka kita, mga kumpol, nagalaobra. Kamu nyo mga awat, yung mga tamad ka mo, mga yudi patula ka mo karun. Ay, yudi potato chips ka karun. Mga buisit klase yung mga tao. Ayan na kagapon, masubo-subo to ang duwa ka basketballista, no? Si Butterbonia, pero ang nanay ni Butterbonia, gusto niyang ipaidalom sa autopsy, no, ining kamatayon sa

0: iyang abatan o hindi mabaton. May mga balita, no? May mga balita mga kasama. Nga nagpaidalom ko no ini sa mental and physical training. Ining duwa ka mga kabataan ini nga nalumos patay. E no, gusto lang mahibaluan, no, kay wala ko no gin paathag. No, wala gin paathag. Kay nagano sila, di ba, nag team building ang ining mga kabataan. Wala gin pahibalo sila, wala gin panghatag, kung nga nalumos. Habas ambal, nalumos. Si Pablo player, kasi si Sado ka, jogging na jogging ni. Adlaw-adlaw, ginapamahaw mo lang ng jogging. So, hindi ko magpating biringon niya. Abiringon guro, kita guro nga mga kita nga wala gawa ensayo, na masabak na kada sa mga mabugat na mga training. Kalingit team building, di ba sinasadya-sadya na ina? So ay nga nanay, ani Paterbo niya daw gusto niya ipa-autopsy. Kagagin na pasulod na niyang NBI para sa mas maidid nga imbisigasyon, no? Para matulid, mahibaluan kung ano ang rason sang ilang kamatayon kay nagsiling lang. Ang statement is, ginbutong sang baskog nga current, no? Ang ining duwa ka kabataan. Pero basketballista ini, batak ini sa training, paano ka ini biringon? May ara subong nga nagagwa, no? Amo na si Baldwin ang coach sang Ateneo. Ambot kung ginaparesign ini, ako kumagatag sang statement. Kay may nagagwa subong sa mga post sa Meta nga may rumor kuno nga ang coach sino ginatubod nga coach si Baldwin ini coach ang Ateneo. Ang rumor o ang ininga chismis nga ang coach kuno nag-instruct sa mga atleta. Opo, di si Batermonya, kagangang isa to nga Nigerian exchange student to, nga magbutang sang 20 kilos nga ankle weights. Diba, ankle weights, ginabutang ina para magtaas lumpat mo, diba? Para mas, mas madasig ka padlaga nun. Amo ni kuno ang rumor nga ang coach kuno, sa nag-swimming sila, nag-instruct ang coach kuno nga magbutang sila, mga player, sang 20 kilos, no, 20 kilos, I think that's 20 kilos per leg or 10 per ankle, or 20 kilos per ankle weights samtang nag-swimming.
1: Tatak! RMN.
0: Budlay na ning swimming-swimming. Okay ni guro kung hasta sa hawak mo ang tubig o bisit na sa dughan, amo ning dlagan-dlagan tan agyanta man na, di ba? Sa dughan madlagan-dlagan ka dara. Kag amo ni ang daw physical training mo, hindi lang sa resistensya, kundi para sa imong mobility. Pero syempre para mas mas madasig pa mobility gani. Dasig pat na ganun, taas pa lumpaton. Pero kung mag-swimming ka, ay ginabutangan weights ko mag-swimming kung nag-scuba ka para hindi ka maglutaw. Ay kung dalom ang tubig to, swimming butangan mo 20, bis ka na sinuguro, butungon ka ni. Hindi guro kuryente ni ang nagbutong sila to. Hindi guro ang current sa dalom. Basi nagsarurot sila, yawan sila kakasang ankle weights to, ginakabos sila sang ilang ginhawa. Nagamot guro, nagpatay sila duha eh. Ay, duwa sila, kabalo man sila maglangoy. Amo ni karon ang nag-circulate sa nag-circulate ini sa Meta. Ining kamatayon sang duwa nga gusto pa imbestigaran, no? Sang ginikanan ining babae nanay ni Baterbonya ang kamatayon. So ginamatamat ni ginapasulod ang NBI para sa mas matulid na kasama nga imbestigasyon. Hindi lang natatapos dyan. May isa pa ka masubo nga balita. Natala naman nga ipaidalom sa autopsy ang bangkay ni Clerk, ni Clerk Batelbonya, amo ni Gale, no? Sa Ateneo. Amo niyang patay sa team building activity nga ginpatigayon si Dipakulo Aurora kahapon. So may statement na din niyang iloy. So hulat-hulat to naton ini, mga kasama, ang statement nga ini, kung nga ano gid man bla ang rason. Amo na ganing pati ang nanay do hindi niya gid mabato ng kamatayon sang iyang bata.
1: Tatak! RMN.
0: Alas 12:55, update kita sa Linog sa Mindanao. Mga kasama, nagsaka sa 38 ang numero sa mga napatay bagot sa magnitude 7.8 Linog sa Sarangani, suno sa Office of the Civil Defense. Samtang apat gihapon ang missing, kag 478 o 478 ang pilason. Suno kay Civil Defense Deputy Administrator for Administration ASEC Bernardo Rafaelito Alejandro IV, alabi nga apektado ang Gensan o General Santos City kag ang Sarangani Province. Dugang pasang ahensya nga masobra 500 million pesos ang balor sa infrastructure damage sa Davao Region kag SOC Sergeant. Mahilang kay ara si Manny Pacquiao. Aray naman mabuli din nila banaban si Senator Manny Pacquiao. No sa dire. Sa aton dire sa Western Visayas, kumayara ka mo sa maibulig. Let's do a good deed. Ang aton mga mayo nga buluhaton, hindi man makita sang iban nga tao, pero ang tao sa babaw si presidente. Presidente sang bilog nga kalibutan, nagalantaw gid ta sa aton mga mayo nga buluhaton. Dugay-dugay, kuhaw na ito ng ating weather update. Ibalaw na ito ng tiyempo para you be guided. Labinigin sa mga ginikanan and sa mga estudyante.
1: Tatak! RMN!
0: Pero antes kita mag... Son! Okay na, Pag-asa. Ginanunsyo sang Pag-asa ang pagsugod sang El Nino. Suno sa Pag-asa, ang posible magalawig ini tub-tub sa unang bahin sang 2027. No? Ang DOST Pag-asa reports that El Nino conditions are now present in the tropical Pacific as observed relative sea surface temperature reached plus 0.5 degrees Celsius. Ang ambal natin tag-ululan, El Nino, yes. Kay man, ang basa habagat, amo na ang nagadulot sang tag-ulan. Pero kung madula gani ang habagat, ilabinigid lapit na ang November, no October, November, amat-amat na nangagadula ang habagat, pero ang El Nino, ara gihapon. Wala ulan na puwerte init. Amo niyang ginasiling sa Pag-asa, nga pulo, preparar. Hindi kita magpati to sa mga ginapo sa Facebook. Nimpati na, tag-ululan, El Nino. Yes! Kay habagat, pero once madula gani ang habagat, mag-shift na naman, kamihan, tag-ininit na naman, tag-balagtik naman na eh. So, dugay-dugay, stand by mga kasama sa mga update nato na with Pag-asa. Ang inigabahin, dulong sa aton, sang Santon plus coffee mix, may kape ka na. May bulong ka pa. Manamit, mahamot, kag saboroso nga kape ang pinapangita mo. Himo sa soya, Santons, kag malunggay. Anong kape yan? Santon plus coffee mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Produkto de kalidad ni Doc Remelito.
1: RMN News, panahon.
0: Check nato ng lagay ng panahon. This Wednesday, kaupod naton sa Pag-asa Live, Engineer Ferg Rubin. Engineer Ferg, umayang aga. Hello, Engineer Ferg. Good morning. Ala, dalingit. Hello, Engineer Ferg. Morning. Hello, Engineer Ferg. Morning.
2: Yes, sir. Good morning. Hello.
0: Yes, sir. Good morning. Welcome sa RMN, sir. Anong ating weather for today, Wednesday?
2: Yes, sir. So, mayong na sa tanan. Kasi atong yung latest analysis, actually, kagapon, isang kagapon niya, adlaw, nagpagawa na sa press statement ang Pag-asa sa pagdeklara sang El Nino, no? Nga ga-apekto o nakatago sa Pacific Ocean. Pero kita sa Western Visayas, is generally for weather kita, mainit pa ang panahon. Kung may mga pagulan-ulan sa hapon sa tagabi, o dala sa localized thunderstorms. Sinatugtog sa sarangan hangin halin sa nabagat na nakatunda ng mga imbawaw sa Western Visayas sa diin makaling sarangan at mga pagbalot sa kaligatan. Temperatura 25 to 32 degrees centigrado. Adlaw nagtunod lasting ala sa isa on sa isang hapon na butlakbos ala 5.27 centigrado. Ang muna, latest sort of update for Trubin, madamog ito lang.
0: Engineer Ferg, subong 10, June 10, sa June 12, 2 to 3 day forecast. Wala man may kita may na-monitor niya any weather disturbance within the area, Philippine Area Responsibility?
2: Yes, sir. So far, Sir Jennifer Wilder, kita lang wala mong palabutan sa duha. So, sa sunod, na duha tatot ng
0: tono. Sige, well, at Sir Ferg, madamo salamat and good morning, Simo Das Pagasa.
2: Yes, thank you, sir. Saluwat, may nagis
1: na. RMN News, Panahon!
0: Generally, fair weather kita. Kita nyo man, tag-ululan. Gina-abrihan ang tag-ululan. Gina-declare na ang upisas ng tag-ululan. Pero kagina, baw puwerte ang biti isang init. Init-init, ginaya. Weather update dun sa ato at sa Santon Plus Gold. Mga kasama, Santon Plus Gold, ha? Ang Santon Plus Gold. Nakaibalo naman kita nga mas importante ang aton ikaayong lawas para malikawan ang narisari ng mga balatian kinahanglanta sang epektibo na herbal food supplement. Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold mas pinabisa, mas pinahusay at mas pinagaling dahil ito ay extracted mula sa ampalaya, mangustin, malunggay, ahos, kag spirulina. Gani mas epektibo ang Santon Plus Gold nga makatabang sa aton diabetes, mahigko nga dugo, hypertension or high blood, bukol-bukol, kag madamo pagid nga iban. No? Santon Plus Gold, mabagal sa mga suki nyo mga botika, produkto de kalidad, sang Yes to Health ni Dr. Remely Tuoy. Pwede man kamo kabisita sa Yes to Health Clinic, Yes to Health Wellness Center, nga nahamtang sa 125A Yang Building, Yulo Street City proper. Dira nyo makita ang tanan-tanan ng mga produkto ni Dr. Remely Tuoy. Kat pwede ka mo na kapacheck up. Kao po ng atong mga doctors of alternative medicine. Tadaan, mag Santon Plus Gold and Santon Plus Coffee Mix. Alas 12:58, mga estudyantes mong tamo, subong mga nagkatabo, subong oh. Wala na sang kabuhi sang nasapuan ng isa kalalaki na estudyante na naman sa isa ka building sa sulod mismo sang Central Philippine University or CPU kagapon nga adlaw. Kasunod sini nagpagwas ang pahayag ang universidad nga nagapaputsag sang kasubo sa kamatayon sang isa nila ka estudyante. Nagpalabot ang eskwelahan sang bugos nga suporta sa iya, sa iya pamilya kag padayon ang ila pakigangot sa ila. Quote, "We pray that our loving God will bring comfort and strength to the family and their loved ones." Nagapangayo man sang pagrespeto ang Central Philippine University sa privacy sang pamilya sa sining masubo nga tiun. Wala naging detalye ang rason sang kamatayon sang estudyante.
1: Tatak RMN.
0: Nagkakalatabo sa aton din eh ambot sa pagkaon ko sa init kasi may mga maintenance wala kami kilala man ko bataon pa so mga manog 35 pa lang to patay man
1: Tatak RMN.
0: Ay, sa mga pagkaon na ng mga nanay, palihog lang be. Ah, pakanasa nga mayong inyong kabataan ha. Hindi sagay junk food, hindi mga sagay processed food. Tuod, medyo mulumahal ang utan, pero tingwaan ta nga veggies and fruits, no? Makapakaon ng aton kabataan. Sa iba pagkita natin ng balita nasyonal, ginhingyo sa Senado bilang impeachment court ang Kamara kag si Vice President Sara Duterte nga magtambong sa pre-trial conference para sa impeachment case sa Hunyo 18. Iban pagkita natin ng balita, mga kasama, dugay-dugay. Kag unahon natin di ang mga magagandang balita muna. Magagandang balita. Una-una tao to ng balita nga, isa ka balita ngayon yung dalingin, antes magandang balita, ining damog pamangkot, ining linog sa Mindanao kay Subong, sobra 1,000, sobra 1,000 nga aftershocks ang nabatyagan dito sa Mindanao, di ka palimbos balahibo ko, kung puro amo na yung mga tao to sa may Davao, sa may Mindanao, especially sa Gensan, sa Rangani, ahay, diktugid sila sa gwa sa ila panimalay, sa kalsada sila katululog sa kakulba, kada mag-uyog ang duta, ano na lang ang ilang ginapaminsar. Makabig ko no, nga the big one, nang ginahulat-hulat naton, ang the big one, ang magnitude 7.8 nga linog na nga nagtayog sa Mindanao para sa Cotabato Trench Section, sunod sa Department of Science and Technology. Sa isa ka interview, ginpaatag ni DOST Secretary Renato Solidium nga ang nagkalain-lain nga bahin sang pungsod may mga trenches kag fault lines nga may ikasarang sa pagwa sa mabaskog nga mga linog depende sa ilang geological characteristics. Suno kay Solidium, ang tagsak ka trench o kung fault segment may ginabantang ang maximum nga linog na mahimo sini ma-generate dugang pa sini nga nakabase sa lokasyon kag kalabaon sang trench o kung na fault segment may ginabantang ang maximum nga linog mahimo ini ma-generate, ano? Dugang pa sini nga nakabase sa lokasyon kag kalabaon sang segment ang mahimo maghulag sa tiyon sang seismic event. Padayon ang monitoring sa mga otoridad sa mga aktibidad nga may kaangtanan sa linog kag nagapahanumdum sa publiko nga magpabilin nga handa sa posibleng aftershocks pinaagi sa pagsunod sa earthquake preparedness, no? Amo ng earthquake preparedness measures naton ining mga earthquake drills diri na mga kasama. It will come to play how prepared. Pero once you panic, once panic erupts, and nagsalasala ka na, lipatan mo na tanan ang training mo. So hindi kita mag-panic, especially kita, ng mga ginikanan, kita, ng mga padre di pamilya. Once makita kita sa aton nga kabataan, nga kita ang nagsalasala, mamba siya, kabatatay ko gani, kasalasala, salasala na to! So just I can't say that I can also do it, no, mahibo ko man eh. But let's try, no, to be calm, composed. Kung mag-abot man ini, pero I'm praying, no. I hope you're praying too. I'm praying na hindi na matabo sa aton diri sa Western Visayas ining natabo sa aton mga kauturan sa Mindanao. Sa magandang balita. Sa good news. Madamo sa mga kakulangan sa mga classrooms mong kulang 6,000 pero sumaka ini. Tungod nga damo nagkalaguba ng mga classroom sa eskulahan sa Mindanao. Pero sa aton diri sa syudad sang Iloilo, masabat na ang kakulangan sa mga classroom. Ilabi na sa Mandurriao National High School. Matapos nga ginpasalig ni Iloilo City Mayor Riza Trenas Chu ang pagtukod sang duha, no, hindi lang isa, kung hindi duha ka three-story building siningatuig. Suno kay Mr. Raymond Hangit, school principal sang Mandurriao National High School, ginambal ni Mayor Trenas ang plano nga pagpatukod sang school building kaduan sang ginhiwat nga turnover sang 3,400 ka school supply sa mga estudyante sa pinakauna nga flag raising ceremony sa pagbukas ang klase kagapon, no, June 8. Payag ni Hangit nga ang proyekto nga ang pag-umpisa sang proyekto subong nga tuig ang ginponduhan sang syudad sang 52 million pesos para sa isa ka school building.
1: Tatak RMN.
0: Nahibaluan man nga ang una nga ginpahayag ni Hangit sa RMN Iloilo nga may shortage sila sa 25 ka mga classroom kadungan sa ginpatigayon nga enrollment kag brigada eskwela sa nagligad nga semana. Pahayag ni Hangit nga kun matigayon ang proyekto, dako ang posibilidad nga bagabalik na sila sa ila regular nga klase kag wala na sang matabo nga shifting sa schedule sang apek tado nga mga learners.
1: Tatak RMN.
0: Yan ang isang magandang balita. Kaya ginordiran na sa presidente nga ang mga pagpaubra sa mga classroom o mga kakulangan sa classroom itigayo na ina sa mga LGUs, no, sila na mangita ini. Sila na ini nga bahala nga initiate, no. Hindi na pag-isalig sa DPWH. So, mas madasig siya. So, good news, ha? Good news, gid ina, yeah. Tani, hindi lang Mandurayaw National High School, tani, pati ang iban nga mga eskwelahan para masabat na ang kakulangan sa classrooms, ano? Tingala ko, ara sa top mayor, si Mayor Raiza Treñas. Ang trust rating subong sa ating alkalde, Mayor Raiza Treñas Chu, mataas kay man, nagatupa mo! Nagatinupa! Hindi lang sa mga estudyante. Kamusta ang mga teacher? Amo na yung mga kaluluoy, ang mga manunudlo, ang ato mga teacher. Mga kasama sa isa pang magandang balita! Maghahatag man sang alokasyon ang Iloilo City Government para sa mga manunudlo, para sa mga teachers sa condominium housing unit sang syudad. Suno kay Mayor Raiza Treñas, kabahin ini sang plano sang syudad agud mahatagan sang pabalay no ang mga manunudlo. Sa interview sa Tion sang distribution sang school supplies sa Ramon Abansenya National High School o RANS, ginasiling sang ating aton alkalde na si Mayor Raiza Treñas nga ginapatunan niya sa Iloilo City Local Housing Office kung pila ka slots ang pwede mahatag sa mga manunudlo may condominium units ang syudad sa San Isidro kag Sambagharo sa may Hibawan sa Mandurayaw. Kinahanglan lang sang beneficiary nga mangin miyembro sang Pag-ibig Fund kag pasaron ang qualification agud maka-avail sila sang housing units. Another good news para sa aton nga mga teachers. Kaya mga teachers ini, balaan nyo man nga, balaan man natin ini kung kisang ilang personal nga kwarta, no? Itustos pa nila na para sa ilang mga estudyante. Ginakulang na ang sweldo sang aton nga mga maestra. Ah, pero ini, good news no, para sa syudad. Mga maestra sa syudad, basi maka-avail pa kamo sang condominium unit, no? Housing unit through our Iloilo City Local Government. Mabuhay ka, Mayor Treñas. Daming magagandang balita. Yahoo! Mga kasama, ang ining mga balita, dulong na sa aton sa Klinika D3 Bio ni Dr. Ramil Uy. Ang D3 Bio ang natural ng antiviral kag antibacterial specialist. Ang D3 Bio mayaras ang extra virgin coconut oil, ang bugana sa lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga makita sa gata sang iloy. Ini ang nakita sa mga pagtuon nga sarang ini makapatay sa mga kagaw sa bulig sang pancreas o lapay. Ang lauric acid mahimo nga monolaurine sa ini ka derivative no nga mas epektibo sa pagpamatay sa mga kagaw kag hilabinigid sa mga viruses. Ginapataya ini mga kasama, ini ang ginapatay niya ang mga virus kag bakterya, hindi punggong ha, wala niya ginapunggan kundi ginapatay basta magyan gani sang lauric acid. Patay ining mga viruses. Ini ang hindi matupungan nga mga benepisyo para sa ato ni kaayong lawas nga sarang mahatag sang D3 Bio para sa inyo. So ano pang himuon? Adlaw-adlaw, inom kita D3 Bio. May extra virgin coconut oil na ginpamanan pa sang vitamin D3. Tandaan, basta ubo, sipon, hilanat, trangkaso, D3 Bio mo agad.
1: Tatak! RMN.
0: Pagpangluyang imong lawas, naway ka gana mag-ubra, nakapoy kao, D3 Bio mo agad. Chubby-chubby ka, hindi ka magniwang sa diet-diet mo. Ah, D3 Bio mo. Kinagapadasig ini isang metabolismo. Ang Klinika D3 Bio, mabakal sa mga suki yung mga butika, kag sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, dire nyo mabakal ang tanan ng mga produkto ni Dr. Ramil Uy. Alay ka DTX 500 Pure C, ang alkaline nga vitamin C, kag Klinika D3 Bio. Sa mga gusto naman, magpakonsulta sa mga Doctors of Alternative Medicine, magkatulang ka mo sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. May branch sa May Haro. Kilid sang Robinson sa Haro sa June 12, pwede ka mukabisita man to. Mayara sa Salvation Street sa siyudad sa Pasig, Barangay Baybay Megao. San Jose Antique, Kulasi Antique, kang pinakabago nga branch sa May Apologista Street sa Sara Iloilo.
1: Tatak RMN.
0: Alaw na Jess, sa aton mga panananggaang mga suke, bag-ulang sila ka time ino. Mayong aga, welcome, nakibot ka mo, balik na kami ay. Sang Lunes pa kami nakabalik. Na ikaw, na late ka. Mayong aga sa inyo. Tamyaw, tamyaw. Tayoy, pakilog, tamyaw. Si Cap Ronnie Paguntalan sang Pararasur Tigbawan. Turbo Mateo sang Molo. Ang nagtamyaw si Gold Star. Wala ko makapture si President Trump. Ay, naglantaw ka. Grabe ito sa may New York. Naglantaw si US President Donald Trump. Timan, perde. Tiyoy, madonate ako ban-aid sa tiil mo. Tiyoy, kung tiniil ka at lagan after 1 kilometer, wala lapok. Loda. Ayos, Sir Dodge. Sir Roger. Si Dodge, kay Ma'am Jocelyn, ang mga Pilyora Capudena family, mayong aga. Si Boss Johnny Figuro ng Figuro Meat Shop, naka-online na. Good morning! Para sa preskong, preskang karning baboy, kakarning baka mo, Figuro ang kadtuan mo, ara lang sa ground floor ng Iloilo Supermarket. Hindi ko na pagtawon Iloilo Terminal Market na, kay Wemanda Terminal. Sarah Jespal, kay Mama Susan Pieces Car, Mama Alice Friedrich, kay Nenezel Blancada, Kaskarigaba Richard Arnel Saonoy, Cyrus Sokenya, Tezzy Sardal, Lizel Capada, Madam Island Dizen Paraico, Rosie Amaho Manihar, kay Mel Guitar Gargaran, mayang agam, balimam Nenezel Blancada, kay Rick Rock, Jojo Borsillo Malio, kag Giovanni Meneses, kay Sky Cruz, Ma'am Inday, Mary Louise Liori Patino. Hello, Ma'am Inday. Good morning, good morning. Si Mama Delsa Hermano, kaga kay Ma'am Dina Hermano. Eleneo Bernice, tiyo'y sign off ka mo sa radyo. Yes, sir, Eleneo. Why pa kita sa radyo, subong? Online lang kita, Facebook, YouTube, and RMN application. Ma'am Cindy Popo, Ma'am Telly Piffer, Ma'am Mary Recabar, Ma'am Fecapada, si Ma'am Avec Paez Esmeralda. Good morning, Sir Jespal. Good morning. Si Judas, Judas, morning. Aragoy tiyoy, pasabor time na. Buenas dias. Kay Ma'am Mary Recabar, Ma'am Gemma Pendon, Ma'am Jenny Hallorina, Ma'am Aileen Hipula Guarez, Lodi Pinonsane Clemente. Good morning sa mga tanod, tiyoy. Mga barangay tanod namon sa Kagamutan, Norte, Leganes. Halonggid sa pag-duty. Yes. Uy, si Bea Nava. Happy gid ako, tiyoy. Nakapamatik sa programa mo. Liwat si... Sorry sa ato mga PWD sa kay Y Pakita Radyo. Sige lang ah. Tsaga-tsaga ta kita, anay ah. Romel Palmares. Mayong agaman kay Melanie Harjuline. Thank you, John Magtanong. Sino pa? Si Kaberting, Papamiling, Tatay Ensyong, Bimbi Bartolome. Hindi kaya mabatian sa radyo, tiyoy. Wala, pangani kami sa radyo, ba? YouTube lang kita. Nanay Lorna Vasquez, Rose Magbanua, Odie Candelario, welcome back from Madrid, Spain. Kay Mariana Massa, Mestosamente. San o mabalik sa radyo? Mangkota si Radyo Man Rodel. Mangkota si Busing. Mercy Rasgo, Florencia Calneso, Caldito Kalimpay. Ma'am Marge, good morning. Si ano man, nagpamati sa aton si Manay. Belated happy birthday, Manay. Ayan, Figuro Meat Shop, Sir Johnny, mayong aga. Wang Yu Drilon. Nakabalik naman si Wang Yu Drilon sa mga taga Dakyu. Ana May Rapista Ingada, nakabalik man. Si Ruth Aguilar Galiardo, Magdalena Ganizera, Magdalena. Si Ma'am Evelyn Gigax, hello Ma'am Evelyn. Berta Zaresco, good morning man. Si Nanay Rod, Rod Evangelista, nagapamati. Damos mong nagamonitor, no? Paliog, no? I-like, share, and i-follow ninyo, ha? Ang programa, sugid kita. O sa mga nagapamati sa YouTube, hello? Kaway-kaway, pag may time. Damo, tani kita, ipanagtag ang mga papremyo. Galing, wala may nag-intra sa ato mapahampang. Abi, karon, netistingan tabi kung may ma... kung may ma-intra sa pahampang. Ta karon, cellphone load ang panagtag ko, ha? Cellphone load. Pero ang ipa-load ko sa inyo, data na. Aari pagid, may nalipatan kita. Si Sir Dicoy Catalan Lampreya. Mayang aga, Sir Dicoy. Si Anderson Celes Nena Peñalbear. Jose Flores Romel Palmares. Jonalyn Patrimonio, kay Mark Amar, Al Villasor, Maravilla Irvin, kay Agosto 5, Jory Cabanating, Rosal Ninita, kag Real M's Lagamon. Thank you! Si Sir Bernie Erpalua, Gladys Estorque Orbe, mayong aga. Si Myra Magsipok, Ma'am Roana Mahandukon, Leo Delgado, Carl Agado, si Bong Francisco, kag Angel Mine Alave. Sa mga wala ko matamyaw, i-send nyo liwat sa aton nga Facebook, no? Ang mesang ang Facebook live tang inyong mga panamyaw. Kung wala ko mabasa, ha? Ay nga gaman kay Sir Romeo Manaay Jr., kay Sir Marlon Franco Supremo, Sir Kim Yvonne Ferrares, Sir Ruter Infante, Sir Reynard Aljo, mayong aga, Sir Shokoy Shokokoy, miss you, kay Ma'am Angel Cuevas, Ma'am Mafe Pedregosa Andaya, si kay Ma'am Grace Soberano Durem de Sudusta, Sir Gilfred Dionio, mayong agaman kay Mayora and kay Ma'am Cici Jekwex. Good morning and welcome sa aton nga pagpangalagad.
1: Tatak, RMN. RMN News Sports.
0: Sports balita kita nay, mga kasama. Sa aton nga pinakaunang sports balita, ang round of 32. Mag-a-avance na kay Kagina, kagapon alas 5 ang hampang eh. Sang hapon ni Alex Yala. Mag-a-avance na sa second round of 16 sa 2026 HSBC Championships ang Filipina Tennis Ace nga si Alex Yala. Inimatapos ginlutos niya si Zhang Shuai sang China sa straight sets, no? At 3-6, 2-6 kinastigo niya ni ang China, ho? Madumduman nga sang Domingo lang, nagkampyon si Alex Yala sa Birmingham Classic. Congratulations kay Alex Yala, tuloy-tuloy na ni ang daganay. Magdumaog pa sabi, no? Subong HSBC Classic, no? Mayong balita ini para kay Alex Yala. Sa ibang pagkita naton nga balita, ang Alas Pilipinas, ang aton volleyball team, napaslawa naman ang Alas Pilipinas nga padayunon ang momentum sa third set kaga nakaagom sang kalutusan sa South Korea.
1: And news, sports.
0: Sa ining 2026 ABC Women's Volleyball Cup sa Candon, Ilocos Sur, nagdaog ang world number 39 nga South Korea 25-16, 25-18 kag 25-22. Wala gid kita nakadaog biskan isa ka set. Ay sagit set nato ni.
1: RMN News.
0: Bangod sini nag-improve sa 3-0 ang Korean upod ang Chinese Taipei kag nagibabaw sa Pool A. Yara naman kita sa record nga 2-2. Ah, okay. Dua daog, dua gali perdi man ang Pilipinas.
1: RMN News Sports.
0: Sa ibang pagkita niya sports balita, amo nang ginaulat-ulat niyo. Oo, naperde ang New York Knicks, mga karadyoman, sa game number 3 sang NBA Finals. Dako tani ang ginalaom na niya first time in 27 years. Tama ba? 27 o 27 years nga wala naka agi sa finals, so NBA Finals ang New York Knicks sa pinaka-presteryoso, pinaka-kilala na basketball court sa bilog na kalibutan ng Madison Square Garden. Mga kasama, naperde ang New York Knicks kinastigo sang San Antonio Spurs sa pagpamuno ni Victor Wembanyama. Nagatapos ang ilang game number 3 sa score na 115-111. So, apat lang ang abanse sang San Antonio Spurs. Hiwato naman ang game number 4 sa New York mangyapon. Ang game number 4 sa buwas nga adlaw, petsa 11, petsa 11 alas 8:30 gapon sang aga Philippine time.
1: RMN News Sports.
0: So kaway-kaway sa mga New York Knicks, isang panalo na lang sana daog na sa series. Eh. Kay plus one game ah! Bulo bantayan. Karoon ang hampang naman, PBA game number 4 sa PBA ng tropang TNT. Kag Barangay Ginebra, nagpanguna dire sa serye. Ang Barangay Ginebra Gin Kings, may duwa kadaog. Ang TNT, isa kadaog. Mga kasama, iyan po ang ating sports balita. Ang ating balitang sports, builog na nga ginadulong sa aton sang Evergreen Herbal Capsule.
3: Evergreen. Herbal Capsule. Kang sumong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
4: Ko si Joanne Diergos, 43 anyos, sang Barangay MV Chano Baharo, nanay sang duwa ka kabataan. Hindi normal lang ako nga blood pressure, gani naisipan ko nga magtumal sang Evergreen Herbal Capsule. Nagbalanse na ang akon nga blood pressure.
3: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
0: Mga kasama, ang Evergreen Herbal Capsule for cleansing, nourishing, and para sa balancing. Nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalanse ini sang sistema sa ato ni kayong lawas. Basta nagainom kita sang Evergreen, ang epekto sa ni ang sobra ginabuhinan, kag ang mga kulang, ng mga vitamins and minerals ginadugangan. Ano ang mga sobra nga dapat buhinan? Sobra sa sugar, sobra sa cholesterol, uric acid, asin, sobra naton sa fats o kung tambok, sobra sa creatinine acid ka constipation. Mga iban gani ga inom maintenance. Pero may iban kita mga kulturan nga hindi gid sila magusto mag-inom maintenance. Are inom ka mo Evergreen Herbal Capsule. Kay hindi lang ang sobra ginabuhinan kung hindi pati ang mga kulang ng mga vitamins and minerals dugangan ina sang Evergreen. Ginadugangan sang Evergreen ang kulang ta nga vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, and zinc. May balancing effect ang Evergreen. Nagabalanse sang acid, alkaline, sugar, and cholesterol. Nga hindi magtaman kataas, kag hindi sobra kanubo. Ang Evergreen, may sangkap ini nga turmeric, nga makabulig pakupo sa hubag, kag nagabulig tunaw sa mga bukol, o kung mga tumor, benign man o malignant. Ang Evergreen Herbal Capsule, gintingob niya ni ang puwersa sang pito para sa ato ni kayong lawas, kumpleto ang benepisyo. Ang Evergreen may sangkap na turmeric o luyang dilaw. Saluyot o kung tugabang, malunggay o kung moringa, may ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C, kumpletos ricados. Quality product of Doc Hico Alternative and Health Food Center, aprobado sa Food and Drugs Administration. Mabakal ini sa mga butika malapit sa inyong lugar, kaya pwede man sa Green Food Supplement Trading Center sa may Cisco Building, Mabolo, Delgado. Tumar kita Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyong katimbang sa inyong ikayong lawas. Sa dugang kasayuran, pwede ka muka-text kay Dr. Crispin Hico, 0910-126-4595. Ala una 24.
5: Isugid kay Tiyoy.
1: Tatak RMN.
0: Mapahampang kita karon. So ready ka mo ha. Ang mga gusto mag-intra, ang tip ko sa inyo, no, kung may mga manok ka mo na gapamati sa radyo, ti off air kita sa radyo. Tawagan niyo sila, mga intra ka na, tawagin na si Tiyoy Subong. Biskan wala ka monitor, tawagin si Tiyoy Subong, kanta ka na. Kahit karon mapasinggaling kita. Ang pinakanama, pinakamayo, ang pinakamayad, pakantahon. Ito na hidlaw ng aton mga kuturan. Kung mayo, tingog nyo, mayo, kanta mo, di mo kumangkin lang tapuson, no? Tawgi si Tiyoy, kaya kung manamitan, manamian kita sa inyong ambahan nun, matik daog ka sang cellphone load. Ang cellphone load, ipa-load ko sa imo, mobile data. No, para pwede ka ka-access ang Facebook, YouTube, and RMN application. Pero sa ati sa aton nga singaling, yari na ang ating power update!
1: Tatak RMN.
0: May mga brownout, subong adlaw, petsa Jess. June 10, 2 more days to go. before three more days, two more days before Freedom Run. Mga kasama, Subong Adlaw, Arevalo, Barangay Porsyon sang Arevalo, alas 7 sang aga, bautaga taga Bulugtaw ini taga pagkatu sa eskwelahan sa mga wala pa nakapamalansa kag nagapamati ka mo basta taga Arevalo ka pider to pamalansa ka na nga daan Subong. Lansahan na Subong ang uniforme sa imong kabataan, ang uniforme ni mister mo naan uluto ka na da kung nagawasar ka mo sa electric stove. Ay, hindi naguro hindi us electric stove kay mahal ko rin kagaway na jumper Subong. Alas 7 sang aga tob-tob, alas 12 sang udto, 5 ka oras more power ini ha. Ang brownout dira sa porsyon sang Arevalo feeder 2. Ang porsyon sang Arevalo ining bilog, no bilog na Burnwood Resort Villas sa Santo Niño Sur.
1: Tatak RMN.
0: Brownout 7 a.m. to 12 noon. Subong man nga adlaw sa may Duenas. Hoy, alas 9 sang aga. Tob-tob alas 4 sang hapon. 7 ka oras. Duenas preparar brownout Pandan Monpon Agutayan kag Tipolo alas 9 sang aga masugod. Sa mga taga Pototski, sa mga taga Pototan, 9 a.m. to 5 p.m., 8 ka oras. Apektado sa Pototan, Sitio Amilig, kag Layahan, Pototan. Dako kita sa Kalinog, alas 8 sang aga, Subong Miyerkules. Tob-tob alas 4 sang hapon, ang apektado ang barangay Mambiranan, Barangay Mambiranan, Maspasan, Malitbog Ilaya, kag Malitbog Sentro Kalinog, alas 8 sang aga ha. Sa mga taga Uton, alas 8 sang aga, tob-tob alas 3 sang hapon, June 10, apektado sa Uton, ang bilog nga pulo Maestra Bita, Uton.
1: Tatak RMN.
0: Subong Aziz, are sa Anilaw pagid. 7 a.m. Oh, ang Anilaw, pamalansa na Subong. Samtang nagpamati sa programa Isugid Kitiyo, pamalansa na. I-charge ng inyong cellphone. I-charge ng inyong e-bike. Alas 7 sang aga, tob-tob alas 5. Bapulo ka oras, Anilaw. Ang brownout, 7 a.m. Bilog nga Anilaw. Bilog tanan nga barangay sa Anilaw, magluwas lang, no? Magluwas lang sa barangay Kag-an, kag ang porsyon sang Dangulaan. So liwaton ta ha, Subong adlaw, Miyerkules, Hunyo 10, alas 7 sang aga, tob-tob alas 5 sang hapon, 10 hours. Tanan nga barangay sa Anilaw, magluwas lang sa barangay Kag-an, kagporsyon sang Dangulaan, Anilaw.
6: Aragoy, Chon!
0: Oh my goodness! What's the happen? It's always the brownout! And Subong man, Hunyo 10, sa may estansya, alas 8 sang aga, tob-tob alas 5 sang hapon, estansya ang Tabukayan estansya, porsyon sang Tabukayan ni estansya. Ang daming burnout! Ang ating power update, buylog na ginadulong sa ato sang Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: At ngayon, ating pakinggan si Bernardo Bailoses. May problema sa prostate.
9: Gusto lang po namin, sir, ma-confirm kung kumusta na po yung karamdaman po ninyo ngayon, sir.
10: Talagang okay na talaga ang pakiramdam ko. Kasi ang Life Extension Vitamin D3, nagamot talaga niya yung prostate ko. Talagang hindi na masakit. Ang sa akin lang, ginamintin ko.
9: So nakatulong ba talaga yung Life Extension Vitamin D3 at yung mga opo products ng Life Extension sa inyo?
10: Opo, opo. pakiramdam ko sa pag-inom ko ng Life Extension Vitamin D3, talagang bumababa yung blood sugar ko. Maraking tulong sa akin itong Life Extension Vitamin D3.
11: Uh-huh.
10: Nagtulong talaga.
11: Oh, hindi at na sumasakit.
10: 100%
11: First name po ninyo?
10: Bernardo Baloses.
7: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: Tatak! RMN.
0: Kung gusto nyo mapalawig ang inyong kabuhi, bagay, no? Sinong gusto mapatay na yun? Kung gusto nyo mapalawig ang buhi nyo, kagilway sa mga balatian, mag-Life Extension Vitamin D3 na mga kabyanan. Ang doctors recommended and most prescribed vitamin D3 brand and the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Pataas ang vitamin D3 level sa atong dugo para makabato kita sa normal nga klase sa balatian. Ilabinigit sa makamamatay nga cancer. Inom kita duwa ka soft gel sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Aprobado sang FDA USA Philippines, FDA USA kag Philippine FDA numero 1 Super Vitamin Miracle Vitamin Life Extension Vitamin D3. Imno nato nini kada aga pagkatapos pamahaw. May balatian ka man o wala, eh na hindi mo na gani paghulaton nga magabalatian ka pa. Samtang way pabalatian, inom ta. No, protection is better than cure. Sa mga gusto naman magpakonsulta, libre. Sino hindi gusto libre yaw? Gusto may bayad? Dito ka sa may bayad eh. Pero sa parehas aton nga gusto libre para nga atong pa-check up nga gin parte ni sir, pwede yung pambakal bugas. Kung gusto yung magpa-check up libre, bisita ka lang sa pinakamalapit na Life Extension Medical Clinic. Noon nahamtang sa lower ground floor ng Robinson's Mall, J. De Leon Street, Tagbak, Haro, Barangay Poblasyon, Zone 1, Estancia, Simeon Aguilar Street, Siyudad sang Pasig, SM City, Iloilo, lower ground floor, Bangga Dama sa Santa Barbara, JC Zulweta sa Uton, Atubang Langit sa Iglesia ni Cristo kag ang pinakabago dira sa may San Miguel Jordan Guimaras. Ala 1:33 sa ginaseling ko na, no, sa mga naka-online subong, tawgin nyo na ang inyong mga katropa, labi na gid ang ating mga suke, no, na nagahulat-hulat sa radyo. Tema bangawan ka mo da kung mahulat-hulat ka mo sa radyo. Kaya YouTube, RMN Apps, and Facebook Live Anay, nag-broadcast ang programa Isugid kay Tiyoy. So, sa mga nagapamati, subong, tawagin nyo ng inyong mga katropa nga wala sa monitor. Hamba siya, tawag ka na kay mapasinggaling na si Tiyoy!

0: Singali, may talent ka bala sa pagkanta?
1: Mag-alad diva?
0: Rockstar?
1: Baladi?
0: Rapper?
1: O haranista?
0: Basi diri ka pa ma-discover. Tawag na kag magdaog sa mga pa-premyo sa longest singing contest sang Banwa.
2: Singali!
0: Singali sang RMN Iloilo.
2: Singali!
3: Daw duwa ka adlaw ta nga bangawan di sa singaling. Kay mga lipo nga to mga sukim nga din na si Tiyoy. Hindi ko makita. Paano makita kay blind gani? Kaya medyo delay ng Facebook. No? Ba't kung pila ka seconds delay ini? Ang YouTube, ang RMN apps daw, real time siya. Diba, dudes, no? Si Sir Roger, daw real time ini niya. Ang aton niya RMN apps kagang YouTube. Yung Facebook, medyo may delay siya. Ay, mayong gagagali. Kay Boss Totong Montejo, kagka Ma'am Rosie Montejo. Ang mga tag-iyas ang City Furniture Appliances Store. Thank you! And I get well soon na Boss Totong. Pa-check up pa siya kagina. Hope all is well. Hope all is good. At good health, ha, Boss Totong. Ah, ginalanat ka, guro. Kaya, wait ka na ka-shot. Ma'am Marilo Villalobos. Tatay rin na ito. Why ko na? Berbikin na panghaboy ko na ito mga listahan sa mga number sa aton mga suki. Te, wala sa mga intra. Te, Bea, nagapamati ka. Te, tawagi ito mga grupo mo. Ang ano ganito? May mga grupo, magandang bulag. Kag ang ano ganito grupo to day Bea man. Kaya ito day Renato eh. No? Day Renato, si Loverboy. Nahidla mo ko kay Anok, kay sino ganing uto niya, si Nestor. Nanay ni Nita. Oo, Tiyoy, real time ka sa YouTube. Ah, sa YouTube, real time. Sa Facebook lang, medyo delay. Salamat, dudes. Ah, mga Gimaras nun. Ah, sang Toronto, Canada, tropang Gimaras nun. O sino pagkat ganito, mga nagkaita si Nora, si Tiyay, sino pa si Bea, si magandang isa, ang nag-champion, no? Aram damo ti, damo tani ma-intra ni, galing, embot kung huwag ka pata sa radyo mo, tanugon mo, cellphone load, panagtak ko na tatanan mo. Sino pa ganyan mga nag-intra? Si... Kasi Loverboy, kita ko si... Ang sa Gimaras to bala? Si Nonoy! Si Jory, wala man! Damo, no? Damo minadula sa mo. Kaya sa radyo, abi sila nag-apamati. Gani ma Margie, si... Akalipayan group call. Aragali, Bea! Nag-apamati kay... Tawgi sila mo ko, tawag na ka mo kay Tiyo Isabong. Makanta lang ka mo. Kalipayan group ko. Ay, si Marilu pa, oh. Si Marilu, si Inday Sang Gimaras. May listahan ako. May adama, si Makoy, are si June, si Anok, si, ano pa, si Nene, Tiyay Nora, amun yung iba, no? Si Ray, si Taroto. si Taroto sa joke time niya, pero si Taroto. Bea, tawagi sila. Way ka na sa Kalipayan. Way ka, way naga, sige-sige ang Kalipayan, no? Si Toto, yoy, si Toto, pagali. Ang utod ni, sino ganyang utod yun ang babae? Si Nene, utod ni Nene. Basta Ilonggo, no? Basta Ilonggo. Kasi may nuno, may nunoy, may toto, kag may nene, no? Si nene, nene, sino pa ganyan ng iba ni? Sila Tibor, are, may si Tibor, why na si Tibor? Si Franklin, wala man, si Junel. Dula si Junel, ang taga Leyte ni Blas, sa mga probinsya ni, ang tingog niya, biskan tunugan mo, Blas, ang volume sa monitor daw hindi mo mabatian ng iya. Si Nanay Linita, si Jason, no, si Jojo, si Jury, si Roslyn, si sino pa, si Nicholas, hindi ko kilala ni ang mga suki. Beya, natawagan mo na sila. Yoy, gina-ubo pa ko. Si Nanay Lorna Vasquez, si, way problema, ang kantaw mo lang, Aring King King. Oy, si Ma'am Gemma Pendon. Online na gali si Ma'am Gemma Pendon. Si ang Facebook ni Ma'am Gemma Pendon Subong. Ining Camping and Cooking Adventure French Life. The vlogger ka bala, Ma'am Gemma? Wala to na tong tagamay lang, be. Kaga kung wala, te, mapapaji kita. No, bago gini, bago ni, bagong papaji ni. Mga kasama, Super Fiber. Iniimno naton kung hindi regular ang inyong pagpamuhin. Kung constipated ka o constipated ang imong kabataan, delikado yan. Kaya constipated, damo-damo ini mga balatian ang pwede maglutaw sa imo, no? Super Fiber, ang pinaka-epektibo nga paninlo sa aton nga colon kag pangontra sa problema nga constipation. Kaya good maamligan ang aton colon kontra sa balatian nga cancer o ining colon cancer. Super Fiber ang solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin agon hindi magtira ng higko sa aton nga colon nga isa sa mga rason sa pagnubos ang aton immune system kag pagtugas ang balatian sa aton lawas. Mga kasama, tinlui ang inyong nga colon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Kada gabi nyo imno nini, antes ka manyapon, ibutang nyo sa tubig. O sa sulod dan sa mineral water, itunga nyo na, butangan nyo tubig. Kaya ang Super Fiber, himo ini sa oat fiber, wheat fiber, spirulina powder, mixed fruit and vegetable fiber, may apple pectin, cardoshep mushrooms, kag naganlain-lain ng mga berries agutagaan sa nagkakaigo nga pag-amlig ang aton colon, kag bilog nga gastrointestinal tract o kungat para sa posible nga problema sang constipation nga nagatuga sang ulcer or pilas sa aton tiyan. Mag Super Fiber.
1: Tatak RMN.
3: Unahin ang Life Extension Vitamin D3 kada aga. No, antes ang pagkatapos pamahaw. Pagkagabi, antes manyapon o antes ka mo magtulog, mag Super Fiber sigurado pag bugtaw mo, wala

mag-ulutod, no, taga-kwartero kapis na sila. Si Nanay Flor Tiyoy, amo na ang karibal ni Nanay Rod. Hindi na karibal! May ishare ko sa inyo mga makakatindila sa ating mga classmate niya, mga chismoso at chismosa. May ishare ko sa inyo. Ay, wala ka-call si Manang Bianca sa akong Tiyoy. Ay, okay. No problem, Bea. Don't stress yourself. May i-chismis ko kadali sa inyo. Si Mrs. ko ha, si Jonah Lou, classmate yan ha, sa elementary, ang asawa sang bata ni Papang Miling na taga US. May balay na sila sa may Santa Cruz, sa may bahin sang Villa, sa may Arevalo. So nag-get together sila last Monday or Tuesday. Nag-get together to sila sa may balay. So ara si Mrs. So kilala man si Mrs. nga asawa ko. Ining bata ni Papang Miling, ang ininga umagad ni Papang Miling, kag ang bata ni Papang Miling, kag ba isa pa kay bata, nag-istoryahanay sila ni Mrs. Nag-ambasa, kilala mo nang si Ruda. Ruda, si Nanay Rod, no? Nanay Rod, ang partner subong ni Papang Miling. Ay, Nanay Flor, basi masakitan ka, patya lang ang monitor. Kasi mag-ibihibi ka naman, Nanay Flor. Inituntuod din na tabo. Hindi ni himo-himo, ha? Bisan taugan nyo pa si Juna. Amo ni tuntuod niya na tabo. Naman kot, ang bata, ang umagad, eh. Umagad ni Papang Miling, ang asawa sa bata ni Papang Miling. Asawa sa bata ni Papang Miling. Naman kot, sa nakilala mo si Roda. Amin, Roda man. Yang mga si Nanay Rod bla, ang partner ni tatay. Yay, oo. Yang ahaw. Nang sa tuod-tuod bala, ari na, sa tuod-tuod bala nang, daw mayo sa mag-atipan kay tatay. Nga daw, wala kami may isaway sa iya, kaya ginaatipan niya mayad si tatay. Amo nang hambal, ha? Amo nang hambal sa umagad ni Papang Miling. Tapos, nag-kantoto sa ilang chika-chika, ang isa pagin kabata ni Papang Miling, ang babae, ang lumaistra ni bala. Ambot ako umaamon yung maysa. Basta may nag-upo sa chismis. Ay, oo, niya, oo, nagkanto kami ito sa balay. Sa may Maria Clara. Tumayo man to si tatay to. Si Natay Miling. Si Emilio Alparas. Tumayo to si tatay subong. So, wala ka na isaway. Tumayo, nag-intindihan na sila nga duha. So, for short, si ang mga kabataan ni Papang Miling, no, boto, pabor sila kay Nanay Rod. Gawa mayo. Grabe ka, palakpak dulong ganin Nanay Rod. Diga monitor ni sa mga. Gawa mayo, no? Amo na siling naton, don't judge a book by its cover. Congratulations kay Papang Ma, kay Nanay Rod. Please boto mga kabataan ni Papang Mili. Kibot ko boy, basi gaprinastek na si Nanay Rod. Nasambal sa ako ni Mrs. Kontrabida kagidya, kontrabido kagidya. Oo, basi nagplastik-plastik si Nanay Rod, mukunabi, mayo sa Papang Mili. Yan, basi mas mayo pa pati panunda si Nanay Flor siya. Pero to, no, walang. Pabor gila yung mga kabataan ni Papang Miling sa pag-updanay nila, no, ni Nanay Rod. Good to hear. Amo na ako isa, makakita ka sa partner. Ang iba ng mga kabataan, nagpangakig. Kahit kung nga na nga sa awaliwat, kung nagpartner ang ilang tatay, o nagpartner liwat ang ilang nanay, pero hindi nyo namang pan eh. Kung isa hindi nyo maintindihan, kay mas abi nyo ginaagaw. So, ginaagaw sang partner ang papel sang inyo nagtaliwan nga nanay o nagtaliwan nga tatay. Pero kung come to think of it, no,
nag-extend ang kabuhay sa isa ka tao basta happy ka. Diba? You have a healthy heart, happy ang life mo, wala kang stress, no, ginatipan ka da. Hindi man naton pwede ikumparar ang pag-atipan sang imong asawa o nanay nyo sa tatay nyo. Hindi nyo pag-i-compare. Kailain-lain ina ang approach eh. Pero good thing is, kung wala nyo man ginatipan ang inyong amay, kung inyong iloy, subong, kay may mga katag

0: natagsama ka ng mga pamilya, kung mag-partner sila gani, pabaiin. Okay, may kalipayan, may ginapangita pa sa kalipayan, ngayon hindi nyo mahatak. May maistorya sila at daw, hindi lang bimbang, kahit kung isang malisyoso ka mo bilang. Siguro, ginabimbang-bimbang yan. Hindi nyo guess paminsan sa ang bimbang. Paminsan nyo kung aras sa balay. No, sa mga ginatipan, may nagaluto, may nagpanlimpyo, may nagpahatagdak, may nagpamakal sa maintenance. In times ng aras sila sa aras sa sulod sa balay, sino iya istoryahon? Alang nga ng puro TV, lagaw-lagaw lang, ba't may istoryahon lang? Laga ng utok, di ba? Mayroon namin, nagatanlas ang utok, basang tigulang na. Kami ginaistorya at daw-adlaw, and there's always someone nga nag-atipan sa ila. So, Nanay Rod, congratulations. Palayo naman ang pag-atipan, kagpag-intindi kay Papang Mili. Amal ni Ma'am Gemma Pendono, oyoy, kay Palangga, gidi Nanay Rod, si Tatay Papang Miling. Nag-happy ang life ni Tay Miling together with Nanay Rod. Hindi lang ang si Papang Miling ang naging happy. Kung hindi, pati si Nanay Rod, no? Si Roda, naging happy man siya. It's a give and take thing, di ba? Gary Hakosalem Estrellanes, sir, mayong aga man sa imo. Ang kalipayan group call gali. Kaya mga magandang bulag, nahidlaw na kami sa magandang bulag. Kamusta na kayo? Sige, ginaton pagpadugayon kay Base Boss. Bianca, ikaw na kung magtawag, amal sila nga ready. Ang mga kalipayan kaya mga bandang magandang bulag, kung may mga number ka mo, dapat liyog lang ipabalo sa ila nga masugod kita sa nga pasinggaling naton, Buwas nga adlaw. Ay, Buwas, hindi galit, kaalamang sexual, Buwas! Kat kumayara ka mo sang mga may reklamo, may problema, o kung may gusto ka mo idangop, o ipamangkot, kay Tio Pancho, please do so. Hindi ka mo maguya-huya, gintukod gani ini programa, isugid kay Tio sa mga nagaproblema sa ilang mga relasyon, sa ilang kabataan, sa ilang pangabuhi, o may mga question sa ilang mga ubra. Hindi lang siguro as much as legal matters or medical matters. Pwede natin inamakater. Hindi ako malaygay, ha? Kaya hindi man ako psychiatrist. Kung mga laygay, dabo kita sa mga manuglaygay para sa inyo. So, hindi ka maguya-huya, tawgi lang. Si Tio ninyo Pancho sa 0933-879-0931. Liwaton ko, numero ta, 0933-879-0931. Or pwede man ka mo mag-message sa aton nga Facebook page o dito sa aton nga wall. Sa Facebook, pangitaan nyo lang DYRI RMN Iloilo. I-like nyo anay, i-share nyo anay, then i-click nyo ang video, no, ang live video. Basta ba live may pula? Nakatanong, live. Ang nag-igpat-igpat na, live. Daw kurasom la, tug. So yung buhi, ang programa. I-click nyo na. Pag-click nyo, may comment section. Comment ka mo, message ka mo, once mabasahan ko, once makita ko, balawago natin, basahon gid natin ang inyong mga comments, questions, or ang mga queries ninyo. Mary Joy Licoto Leonor, Tioy Punch, good morning. Tioy, pwede mo kami mabuligan, reklamo sa BP Waters. Diri sa amon sa Deca 3, Balabag Pavia. Wala tubig nga nagatubod pila na kasimana. Kag kung may ara man, mabaho kag mahigko ang gwa. Tiyoy, salamat. Dali lang gid, ha? Kay picturean ko ni Subong, kay ipadala ko sa aton nga Facebook page. Dali lang gid, ha? Yun, picturean ko na. Ipadala ko ni Subong sa mess naton, ayan, dalingida sa aton nga mga reporter. Padala naton sa aton mga reporter ini, dalingida, be klaro man, be basi malabo, dalingida. Ayan, Gwa salamat. May mabaho kang mahigko ang gagwa. Salamat, tiyo. Ara, Mary Joy Licotilinor noted. Base may ma-message sa imo da karon ang aton nga mga reporter. Mag-message sa gani sa imo, ma'am. Ligmat ka lang da ako mag-message. Mangayos ang imo nga cellphone number para ma-interview ka. Ma'am, please, hindi mag-uya-huya kay reklamo nyo ini. Joy, tiyoy, mayong aga, tamiyaw ko lang si Nanay Flory Kahilig, kakay Tatay Ensyong, mayong aga. Uy, nagapamatigid man si Nanay Rod. Amali Nanay Roda Evangelista, salamat, gid tiyoy. Laban naman, nag-i-i naman ni sabi, ayos, Nanay Rod, regards na kay Papang Milinga. Candido Encanojado Jr., mayad-ayad good nga aga sa inyo. Ma'am Evelyn, good morning. Sa mga wala pa naka-like, wala pa naka-share, wala pa naka-follow, palihog, like, share, and follow. Sa Kimberly Gudaka, uy, Kimberly. Ako yung Kimberly Gudaka Biliran. Nag-monitor man sa aton. Salamat, salamat, salamat. And good morning sa inyo tanan. Mga kasama, preparar, tunog-tunog na ang inyong mga monitor sa YouTube, RMN Apps, kag Facebook Live. Kay ari na ang aton nga problema, ang ating problem sender with Papa G, ang may problema, si kasamang Rodney.
1: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Dear Papa G, ako si Rodney, 29 years old, sang Iloilo. Isa ako ka local singer, kag recording artist man, pero low key lang ako ya Papa G. Hindi ko yang daan luyag nga ginapabugal gid ako kung sino. Humble ang murat. Yes Papa G, amo ako sinan. Kabalo ka mo kung election damo makugani makwarta, kay ginakuha ko nga ako ang makanta sa mga jingle. Isa sila ka, bes? Oy, plastar na kayo, ma-record na kita, ha? Oh, Rodney.
1: Putohon para sa pagbago! And cut! Oh. Okay na to, Meg? Goods na?
2: Yes! One take lang, pero good take.
3: Dali lang yun, daw. Daw, na-play ko na yung kay Rodney mo. Maging partner may bana. Hambal ko, bago i-play ko, daan man nina. Dali, panasok ko ni kay Rodney. Niyo na play na ito. Dali, panasok ko na nina. Diin to man, Rodney. Okay, na-play ko na nina kay Rodney. Nag-hambal kita nga bago kay iniya. Ang na-partner niya ini, ang maluwang. Halog-halog. Dali, mangita tanay sang bago are si gabay lang ha, wala pa ni ma-play. Are si istanta si kasamang Kendrick.
0: Dear Papa G, ako si Kendrick, 28 years old, sang Silay City, Negros Occidental. Civil engineer ako, Papa G. Kag sa trabaho ko ngayon, mayugid ang income. Ang matuod, may dubya ako kag siya si Luella. 4 years na kami nga duha kag abinyo. Sa sulod sang 4 naman katuig, never ever pagid kami nga natabo. I mean, wala gid sang sex nga natabo sa amon, Papa G. Ina tungod sa relihiyon. Ginadili sa ila nga mag-engage sang premarital sex kag syempre tungod kay palangga ko ang nobya ko, ginarespeto ko gid ina ang ila ginapatihan. Lawig na kami nga duwa gani napensaran ko nga base ini na ang husto nga tion para mag-settle down kami.
4: Kendrick, siling ni Luella may luyag ka kunong ihambal sa amo ni tita mo.
5: Ay, amo matuod Kendrick. Ano bala inga, ha?
6: Tita, tito, kwan, malisensya tani ako nga pangayon ng kamot ni Luella sa inyo. I mean, sa sulod sang 4 namon katuig nga magdubyahan ay siguro enough naman inaagod nga pamatudan namon sa inyo nga palangga ginawon ng isa kag isa. Kag-ara man kami sa husto nga edad. Kwan, luyag ko na nga pakaslan si Luella.
4: Kendrick, kag nga aabi hindi. Nakita man namon nga mabuot ka kag ginrespeto mo gid ang unika iha namon. Gani sino kami nga mamalabag sa inyo, hindi bala?
7: Papa. Salamat papa.
6: Madamo gid salamat tito.
4: Kag kun kaslon gid man kamo sa simbahan kamo pakasal. Ako ang makasal sa inyo.
7: Tito. Papa.
0: Pastor ang amay ni Luella, Papa G, kagluyag niya nga siya ang makasal sa amon. Gani nagpasugot man ako. Kay importante nga makasugod naman kami pangabuhi ni Luella. Pila ka bulan man ang preparation namo ni Luella, Papa G, sa plaabuto namon nga kasal. Kagduwa lang kami ang nagabuligay tungod gusto namon nga maging successful man ang amon kasal.
7: Ay, salamat. Natapos na gid man natin panghatag ang mga invitations natin, ga.
6: Gusto ka gid ga. Kabay pa nga magkinadto lang yung mga maninay kag maninoy, tano? Nga gin-invite, ha?
7: Amo gani eh. Damo man ko ginkuha ng mga maninay nga churchmates namon. Kag ang iban, may mga money pa.
6: Ga. Ati, mayo gid na. Thank you gid ga, ha? Tungod wala mo gid ko ginbayaan.
7: Kag thank you man. Because despite of our differences sa religion, you stayed by my side. Kag dapat kun makasal na ta, mapa-convert ka na sa relihiyon namon ha.
6: Oo ah. Promise ko na sa imo. Be, pakis be. Kaisa lang.
7: Oops. Bawal.
6: Bisan ka isa lang?
7: Bawal gani. Hindi pwede bisan kiss pa ina, remember? Lapit naman lang ka ah. Hulat-hulat lang.
6: Heist. Luwila.
0: Ginadili gidya sa ila bisan isa lang kahalok, Papa G. No sex before marriage. Malipayon ako nga lapit na lang matapos ang preparations namon. Kag naka-prenup na kami, photoshoot, kag nabook naman ang tanan, kag ang adlaw sang kasal namon, ang amon ginahulat. Asta nga.
8: Dali ka, magsulod ka. Hinay la, basi madus mo ka. Oh,
6: ano na, Rekabla, ano naman iba lang pakulo ang inyo man, ha?
8: Ah, hindi na kita. Ready ka na. In 3, 2, 1,
0: Surprise!
8: Surprise, Nico!
0: Nico!
8: Big! Kamo!
0: Yes!
8: Ano na eh? Tungkol kay Kalaslon ka, amigo, nagpreparar kami sa surprise bachelor's party sa imo.
9: Amo matuod, Meg. Para sa imong gabing ini gani, let's enjoy the party!
0: Enjoy!
8: Congrats, Meg!
0: Congrats, Meg!
8: Meg!
10: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubha nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship ng mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.

0: Nakipot kita ko pa Jay, kay gin surprise ako sa ngako niya mga abyan. Nga, mag-bachelor's party kami. Siyempre, thankful man ko kay ti, na dumduman nila ang paghanda sa akon, anti sa kokaslon. Asta nga.
1: And now, this is the final show of the night. Let us all welcome Mariposa!
2: Oy, anay ka bla, ano ni mga Megs?
3: Regalo na namon para sa imo, Meg!
4: Yes, Meg!
3: Woo! Enjoy!
4: Enjoy, Meg!
2: Ano?
3: Grabe yun. Hot and sexy ay, no? Ha? Para na sa imo, Meg!
2: Ano?
5: Hi, Kendrick! Wanna have fun?
2: Aba, lazab pa ka sa akon, gaga. Pinahimasimas mo lawas ko. Pag ginakayot-ayodan mo ako. Shit. Hinalilagtig asidayon nyo.
5: Oh, you like it? Oh, touch my body, Kendrick. Imo ako.
2: Hala. Ano?
0: Samtang ginasaot-saotan ni Jacob Paji isang erotic dance, walagig ko nakapugong eh. Nagtindog ang uraro tiso-tiso. Nadalagin ako papaji isang kaseksi niya. Kag nakainom pa ako ngadaan, ganigin enjoy ko gid ang gabi. Asta nga.
5: Sige na, palipayan ko ikaw. Bisan subong lang ang gabi sa mga mego mo. Wala kagigali ka agi sex sa pinakatuig. Aton-aton lang yun niya. I know, gusto mo kita kasabuan ka niya. Palipayan ko ikaw.
2: Manza mo ako. Oh, shit.
5: Ako bahala sa iyo, Kendrick. Upahan ko ikaw, ha?
2: Shit.
5: Bayo. Pantalon, ha?
2: Oh, shit.
5: Katigatig ako. Hari ay, batuta mo. Ikapon ko, ha? Ay, simutan ko. Do ka ba ho more sa pero ari
2: sige lang bala. Oh shit sa pagkanamit. Hugot ba shit amit.
5: Sige
2: batuta ko shit namit
5: sige na mabika na ako deski da yun ako sabasa na ako ariyo
2: shit sa pagkanamit. Pag-ukulang na batsyagan iniliwat sa pagkanamit na sigun ko, ha?
5: Sige!
2: Kabuuan ko!
5: Mga lipay ka, hindi magpahigot!
2: Oh, shit! Oh, shit!

0: Natabogi kami isang dancer nga si Mariposa. Kag wala ko ginapunggan pa pagi ang akon kaugalingon. Wala na ako wish yo pagkaaga sina.
1: Agaya, sakit sa ulo ko ba? Cellphone ko. Hindi! Si Luella, siya ang nagtawag. Lumudan mo miss call sa akong galiho? Oh shit, nag-hobras pa ako? Ano ba? Huh? Hindi! Natumduman ko. Natabo kami kagab isang dancer nga to. Shit, hindi pwede ni. Nakasala ako kay Luella. Kalaslo na kami hidaan. Shit, ano ba lang buhatin ko sini? Diyos ko, patawara ako. Oh no!

0: nagasink in sa ang tanan-tanan papadyo sa akon sang nahimo ko sang gabingina. Nakabugtaw ako nga hublas. Ginpatulan ko gali ang isa ka dancer papadyo nga gin-surprise sang mga amigo ko sa akon. Nakonsen siya gid ako kundin pa nga klason kami ni Luella. Dito pa ya nga nakasala ako sa iya. Ano man, ilikom ko nalang blaini sa iya kahit wala man siya sang ideya sa natabo sa bachelor's party. Kag kung manugid ako sa iya, basi kon hindi pa madayon na nga mo niya kasal. Papa G, ginakonsen siya ako. Hindi deserve ni Luella nga masakitan. Ano blang maayo kong abuhaton? Palihog laigay man ninyo ako? Ako gali si Kendrick sang Silay City, Negros Occidental. Madamog nga salamat and more power to your program, Papa G.
1: Ang RMN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puylog man nga ginupdan sa mga masunod: Metro Pacific Iloilo Water, building modern infrastructure to bring balanced, high quality water straight to your taps. Metro Pacific Iloilo Water, tubig nga limpyo, serbisyo sa Ilonggo. Congressman Ferge Biron, Deputy Speaker, House of Representatives, kagbilog pumuluyo sa 4th District sa probinsya sang Iloilo. Honorable Leanne Dibuque, Vice Governor sa probinsya sang Iloilo. Kagliga ng mga barangay Iloilo Chapter President, kag ex-officio Board Member Amalia Dibuque. City Furniture Appliances Store, nagapangita ka bala sa furniture, appliances, kag kitchenware? Magbisita sa City Furniture Appliances Store, your installment specialist na hamtang sa Aldiger Street, Iloilo City. Owned and managed by Mr. Teofilo and Rosie Montejo. Eon Group of Companies, an integrated group of business dedicated to create opportunities and improving lives across the Philippines. Featuring Eon Realty Development Corporation, Eon Builders Corporation, Eon Commercial Leasing and Property Management, Eon Centennial Resort Hotel and Water Park Iloilo, Eon Centennial Express Hotel, Eon Centennial Soho Hotel, Water World Hotel Cebu, Eon Travel and Tours Corporation, Eon Visa Center, Eon Cruise Hub, Eon Industries Corporation, and Gold Star Traders. Eon Group of Companies, we make life better. Cape Genio 14-in-1 Herbal Coffee, mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pangabuhi inyo, Cape Genio, buta nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Cape Genio 14-in-1 Herbal Coffee.
2: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal, no side effects, no contraindications, proven effective. Mega Man, ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika.
3: Lumalabas ang aming pagkalalaki, at meron magkakasal.
4: Isugid kay Tiyoy.
5: Mga aga, mga karadyoman, welcome back to Philippine Standard Time, Tatakaramen Time, alas 2:10 na sa aga. Yari naman kita, tipon-tipo naman kita, problema ni Kendrick. What happens during a bachelor party stays at a bachelor party. Pero kalabanan, nabalaan naman ah, kung anong kakalatabo sa bachelor's party. No, hindi na pinapalimpyo-limpyo pa. Sa mga nakaagi, bachelor's party. Pati ang mga sahod, diba, bridal shower. Pero kung anong nakatabo, dira, why sugiday, diba? Pero amo na nga, kinait-its ang konsensya si kasamang Kendrick. Kung ano kuno isugid niya bala o hindi sa kanyang magiging may bahay. Kaya, hindi na anad, siyempre tugay, pamangkot na pamangkot ang babae. Ano to natabo? Sino naman to? Duda, gini. So, dapat bala? Taguon o dapat ba isugid? Uy, may caller to na yun. Sige, sige, sige, sige. Very good. Hello. Good morning.
6: Papang, good morning.
5: Uy, Papang Miling. Pamati ka sa Facebook Live?
6: Now.
5: Why po ba, man?
6: Ha?
5: Why, man? Kaging chismis na ka di.
6: Gani. Gumawin chismis na gani.
5: Pero to, pero tuod man to nga chismis, bisa man kutun pang umagad mo.
6: Oh, ito uli.
5: Oo.
6: Oo, oh, eh. Kaya ito yung lakami tanay sa sarang utod niya mo.
5: Hmm.
6: Kaya siya yung...
5: Kaya hambal ni Ugang, umagad mo, boto gin sila kay Nanay Rod.
6: Oh.
5: Mayo, mayo, gin mo mag-atipan. Habi ko, ulang-ulang. Mayo, gin mo mag-atipan.
6: Hmm.
5: Sige, para kay Kendrick Papang Miling.
6: Sige, oh. Hmm. Sige, nakatala sa bote. Kung nakusugiran ko ng daan, kaya ba siya lang gin ko ano sa video bla?
5: Ay, sugid kay... Isugid sa babae?
6: Ha?
5: Isugid sa babae?
6: Uy. Hmm. Uy, ito eh. Reliyosa daan to. Tatay, basta, te, basta. Ang butante, makapangayos ang patawad. Kaya ito eh, nakasalala mo.
5: Hmm.
6: Pero, eh, napang sugid. Ang iba pa na mga...
5: Oo, ano, no?
6: Guys, gagindituan siya, bla.
5: Bari sa iban pa nga, bla, mabatian, bla. Tinalintik ka na, guys.
6: Hindi na naman ako, budlay, bulagangin na siya. Pero kung ano, bala niya daan, di. Tao, makasala mo. Pagin ko siya mo, gin, ano na. Gindihan siya mo, ako niya. Mga amigo niya. Ako. Kaya ako na siya una, totoo din man, yun ang damo ko, pulis yung nakilala mga ikreta niyo. Ah, yun na, ay mo, ang nag-idea nga, baya mo, pa ako nung si mo.
5: Hmm.
6: Papalapiton, kaya mo na, kaya mo na ginimo siya, yun naman, sugit-sugit, kay Islam, ba't na magpatawad, kapin pa to kayang tatay itong bayan to, pastor.
5: Hmm.
6: Eh, mo na, oo, kaya, tao mo, kasalagin mo. Eh, para kuhaan eh, muha niya sa kuhaan eh, ito eh, hindi di ako mo.
5: Eh, pero sakto man to, no? Kay, pero may ito nga, may yung religion na mo to, naging sunod, dubis kan halok, hindi pwede. Kay man kung mag-sugod ka mo sa halokanay, mag-imainit, gin ka mo na pagtapos halokanay, mahiramanay ni, pagkatapos hiramanay, hubahanay ni, pag-uba, daskanay na niya.
6: Ang bagay, o.
5: Namiili.
6: Eh, muna na. Eh, kalabanan na muna mo, kalabanan kaya nang batian ko yung una. Mas may drama man ah.
5: Hmm.
6: Buwan na bicho, kudakan. Nga tiyari, bilinti ako.
5: Kudak, no? Eh. Sinang una pa ng kudak-kudak. Ang kudak niya, brand sang kamera na, brand sang film. Kudak, mami ako, pakudak ta. Ang kudak, brand sang film eh. So, mo, naman ang picture, ang inatumod na ba sa mga kabataan, mamati, anong kudak man? Picture na, picture.
6: Okay, so na kudak ang alas ng kuwan mo.
5: Diba, ano? Pakudak ta pre, mapakudak ta. Dito makudak. Dito sa may ano, sa may... Masa, may mga pakudakan mo, diba? Uso na pakudak sa una mo. Sa picture ang inatong mo.
6: Bukay picture. Kaya ngayon si Bong sa bataan dami, hindi na kinilin, mayo siyang ilonggo.
5: Hmm. Puro English na bala. Pati ako mga apo, paano ni mag-apkat sa eskula ni? Puro English ni sila.
6: Yawa na dyan. Kasi nakon ni Apo nga isa nga. Kasi nga sa bata ko lang supervisor man niya. Sino ang magkakapambal sa kadlaw sang puro ilunggo. Ano mo kayo? Hindi ka rin marasan mo ilung. English, Japon.
5: Ang mga bataan ni na, mga English-English, o doon naluoy ko, mag-abot eskwelahan, o mga hangag mo, ha? What? What mo? Ganyan ilunggo, what ka to? Nakabataan sa lugar, what ka to? Pero antes kita kaboyan, anong mensahe mo kay Nanay Rod?
6: Sige, harap mo na siya, kadaw sa ganyo.
5: Mabungis-ngis man lang na, ya?
6: Ha?
5: Mabungis-ngis man lang gina, ya? Natawa lang yung homie. Hey, natawa, tulo kasi na ni Rod. Grabe yung homie. Sabi mo, do bang Ros?
6: Ito siya, niko po. Ito siya ni Ros. Aga ni Flor na isa kang gatos. Wala din daw siya. Hindi siya.
5: Ano? Ama mo siya mapuli kasi ni Gross tagahan ka ni Flores pang pila?
6: 100,000.
5: Te, anong bali? 100,000 taga sila ni Flores, puli lang sa ni Gross, hindi siya?
6: Hindi siya.
5: Naman?
6: Muta niya, ano mo na 100,000 man?
5: Tamo na mabakar sa ako, blaki, taga 100,000 kay... Gapati, naging kung ang imo nga pitotoy may gold. Hindi pag ibailo 100,000, no?
6: Hindi.
5: Mama siya, ano? Eh, papulihan mo ko sa Negros, kag ikaw mapakaon. Basta mo na, ngik-ngik mo, papulihan mo ko sa Negros, kag ikaw mapakaon, hindi na!
6: Ikaw din nga yung.
5: Eh ano na rin wala pa mensahe. Anong mensahe mo? Totoo lang ang mensahe kay Nanay Rod bla.
6: Yeah, raman nga ano pa nao.
5: Ano wala ka man mensahe mo sige ha. Ano sige ha? Amo na nang imo nga mensahe sige ha lang ha.
6: Yeah la, love you.
5: Kay pilan lang kabulan papangmiling. Anom na lang kabulan, December naman ta.
6: Okay.
5: Tunga, tunga, o June, July, o dude, anong kabulan na, Merry Christmas naman. Teh, kung haga, doon niya kami, panigros ka mo, duha, pupod ka?
6: In buwas.
5: Wow. Kung haga, doon niya kami, teh, kung seryoso ko sa ako, may pakasli ko, be. Kadlaw sa. O, ara. Ako na nga pamangkot. Sige mo, kaya mo naging na-text ako na Nairod. Ikaw ba pamangkot? Sige pa pang mumiling. O. Kung ikaw haga, doon ka ni Nairod, being, kung seryoso ko sa akon, para makapasugot ko, tagahan ko 100,000, bisa mapulip ako, pakasli ko, anay.
6: Bawal, Ramot.
5: Ha?
6: Bawal.
5: Ay, okay. Balo, buhi. Pasigali, no? Hindi. Pa-good job na to.
6: Bawal yan eh.
5: Ah, uti sige. Tiyo mo, amo na na yung sit-up, no?
6: Sila mo, hindi ito maghimo na eh. Hindi lang ko ano, online. Lahat na medical.
5: Mayo pa yun yung mga senior citizen ta. Kabalo mga online. Sige, papangmiling. Salamat, may nga kasi mo.
6: Salamat yan, bang.
5: Ayos. Basta ha, papangmiling. Sekreto, Mega Man. Mega Man Herbal Capsule, ang numero uno nga kapsula panlalaki sa Binog na Panay Island, Cagimaras. Mag-inom, Mega Man Herbal Capsule, kinagahatagin ng resistensya kay Mister. Sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato pa ini sa pulaw, nagapapagsik. Kag nagadugang sang resistensya sang isa kalalaki. Try nyo ang mag-inom sang Mega Man Herbal Capsule. Safe katama, mga karadyuman. Kay puro herbal ang iyang ingrediente. May sangkap na tongkat ali, may ginseng, may maca. Kag may horny goat weed. Safe sa heart, ha? Walang side effect. Hindi ka mag sa palpitate ini. Mabakal nyo sa mga butika, biskan wala ka sang reseta. E man, FDA approved. Tandaan, mga tatay, basta happy ang wife, happy ang life. Magbakal, kag mag-inom. Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga suki niyo mga butika. Sa Binog na Panay Island, kag probinsya sang Guimaras, quality product po ito. Ni Tita Arlene, kag sang Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sang Food and Drugs Administration. Mega Man Herbal Capsule. Sayo, balik kita sa ato niya problema ni Kendrick. Sa mga asawa, no, balaan nyo naman na guro. Kinanglan nyo pa bala hibaluon kung ano ang nagakalatabo sa isa ka bachelor's party. That's a bachelor's party is always ang nagapreparar ini ang best man o best friend eh. Kaya bala man naton, balaan man sang iban. Ang iban nga bachelor's party, happy-happy, get together. Pero may mga bachelor's party nga last hora being a binata o bilang soltero. O last hora for being single. So may mga involved kung isa nga mga sex, may mga drugs, kag may mga alcohol. Sa mga asawa, sa mga babae, pamangkot, kinahanglan nyo pablahibaloon, ut-uton, paakuon ng inyong mga bana, o kung bana nyo na kung ano na tabo sa bachelor's party. Sa mga lalaki naman, like me, like us, no, kita nga mga lalaki, kinahanglan bala natin isugid ang matutod niya na tabo sa bachelor's party. Kaya ang pamangkot sa babae, do confirmation na lang kung mag-ako kita, do gin-confirm ta ang ilang ahuna-huna nga nagbimbang ka to. Sa mga gusto maglayga, you can call me 0933-879-0931. Pwede man ko i-text sa 0933-879-0931 and post your comments or your laygay or ang inyong mga opinion o mga suwestiyon sa ating Facebook Live. We are live sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo. Alas 2:22, tamyo tanay kay Mama Gemma Pendon, Snooki Galon, and Nanay Lorna Vasquez, kay Mama Mary Ricabar. Halin kay Nanay Flor Kahilig, dira sa may Nueva Valencia, Guimaras. Si Amoroso Glenn, mayong aga, Ma'am Rona, morning! Kay Noel Coscoluela, hambalong ko si Manang Bianca Tiyoy na okay, nagbalik na ang programa mo. Salamat, Bea. Baho Morse ang ba? Ay ba, si Kendrick hindi paltak kay Baho Morse? So may pamapaltak ba? Hoy, si Ma'am BC sa may bahay sang Arevalo, may nga. Comment ha, comment kita, laygay kita. Ananay, si Ma'am Gemma Pendon. Baho Pentrick. Patrick ba, Patrick? Kendrick, isikreto mo na lang, ina. Pwede ka man magpalabod, pwede man ubra-ubrahan lang istorya nga kay man, sala gid na sang mga friends mo. Kay may sala, kag may sala ka man, pataguan na lang, ina. Ah, galing, hindi man sala sang friends. Ang sala si Kendrick, kay gin patulan niya gin. Pwede man lang, masaot-saot, no? Masaot-saot lang, hiccup-hiccup lang. Baka ko seryoso agad, nga excited ka sa asawa mo, nga kasloon ka mo, having friends na gamit, good time lang ini. Ang mga sala din si Kendrick, siguro kaging patulan niya mo. Gintandog niya agad, amo na, gintandog niya agad. Hamba naman ni Gary Hakusalem Estrellanes, kung ako tiyo'y masugid na lang, masugid na lang ko sa kag mangayo patawad o kapatawaran nga hindi na magliwat, total tao man lang kita, makasasala gid ngayo sa pasensya kag hindi na magliwat, amo lang dai advice. Ang advice ko imba sa babae gani, may makutoy may natabo, pagtamban mo gay pasensya gid ka, wala gid na punggan kay hubog. Sus, tuloy-tuloy na nang pato-pato-pato istorya. Kaya man, ginano mo sa? Ano nga posisyon? Halos tanan, blay, pa-describe. Pamangkoton sa babae. Ang mga pamangkot niya man, balaan man niya, nga masakit, nga mabatuno ng kabaturan. Pero hindi ko magpating, halos man, may natabo, giday, patawad. Patawaro niya ko, guro, pero damo, para pamangkot. Ay, sus! Basi pag-abot sang kasal nyo mula, why sa pakanay? Basi pag mga man niya, umay na, oh, kiss the bride, ikaw to kiss! Hello, and kay Ma'am Margie Cobillas, daw maungo ko yoy sa boss ko. Kaya ang boss ni Ma'am Margie Cobillas, are sa kusina, nagapamati sa programa, nagapamati sa Papa G. So, sumulod si boss niya, timing pagsulod sa boss niya, nag-ugayong. Natingala po siya, anong ina-Margie, what are you watching for, no? Balbanico Bembang, ganda ng ngalan, Balbanico Bembang. Kulbaan, baka mabuntis niyo, yun mo na. Akag magpakita siya Mas maayo tiyoy, sugid niya na lang tiyoy. Kay magwa gid ang kamatuoran biskan ano nga sekreto tiyoy. Sa kabuhi naton sa ulihi, wala kagid may itago nga sekreto. Magwa gid ng bao, magwa gid ng sekreto. Tiyanhon mo pa na, mamba lang misis man naman. O kuntani, ginsugid mo sa ako ng matutuod. Wala kita sa mangin problema. So damo may naghambal niya sugid, damo naghambal niya taguan na lang. Ikaw, ano ang imo nga laygay kay Kendrick? Alas 2:26, mga kasama. Ang iningabahin dulong sa aton sang NANS Super Plus. The new and improved NANS Super Plus. Mas gin pa epektibo, kag mas gin pa baskog. Gintingob ang mangustin, guyabano, malunggay para sa mabaskog nga resistensya. Duga nga enerhiya, kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. NANS Herbal Capsule Super Plus, natural nga proteksyon sa lawas. Manggaranon pa ini sa antioxidants. Bulig kontra sa kapoy, kag pagpangluyas ang lawas. Available na sa mga butika sa Bilog da Panay Island, kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan, mga kasama ang lawas sa natural nga pamaagi. Pilia ang NANS Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto de kalidad ni Tita Arlene kagsang Herbs Med Pharma Corporation.
7: Tatak! RMN.
5: Dulong man sa aton sang NANS Liniment Oil ang pinakaepektibo nga balanyos ang lana nga ginpaidalom sa maidid nga pagtuon. Damo ini mga ingrediente nga makabenepisyo gid no sa aton ikayong lawas, labi na gid kung nagapalnakit ang imong kalawasan. Hindi siya mapilit sa panit kag hindi sa puwerte ka init no, pero mabatsyagan mo gid daw ginasalupsop niya gid ang tanan-tanan nga hangin-hangin sa imong lawas daw ginamasahe kali na manyos ka lang do nagkat to kala sa masahista, hamot pa. Nagapanakit ang imong kalawasan. Imong cambio klima, rayuma, arthritis, varicose. Tag-ulula naman, bawang inyong mga lanag. Ang inyong mga varicose veins. Ang imong arthritis, kagang imong arikis. Nagatuluhaw naman ini. Basta tag-ululan. Mga kasama, banyos ang kita sang NANS Liniment Oil. Epektibo ini na pain reliever kag insect repellent. Palayo ang kagat sang lamok. Basta naka NANS Liniment Oil. Ari naman, tag-ulula naman, tag-guluwa naman sang lamok. Sumunga ni, tag-lalangaw naman. Oh. Pero basta nga NANS Liniment Oil, hindi ka dadapuan ng lamok, hindi ka dadapuan ng langaw. Layo ka pa sa dengue.
7: Tatak! RMN.
5: NANS Liniment Oil, lunsay tanan ini produkto ni Tita Arlene. Mega Man, NANS Super Plus, kag NANS Liniment Oil. Available sa mga botika. Amo na yung ginakalangkagan ng mga produkto de kalidad sa Mindanao NANS Herbal Products. Available sa mga botika. Kung ako, para sa kunti yoy, kay Kendrick, taguan na lang ina. Pwede ka mamabinutig, biskan ano nga patupato ni misis mo sa imo. Hindi mo git akuun, hindi mo git pag-akuun. Mga may natandog ka nga babayi. Hindi ka na ganing magsiling nga may babayi. Kahit kung magsiling ka kay babayi, wala may natabo, may ginkwasi kumpare to, dancer, nagsaot-saot, pero way may natabo. Hindi git magpati si misis mo na nga wala may natabo. Taguan na lang. Hambal ni Sir Lon Rojo ang golden rule naton nga mga bana. Biskan ano ang matabo, hindi gid kita mag ako. Amo gid din ang moto no. Biskan ano matabo, hindi gid mag ako. Kasi may mga tao gid yan. Pareho sa akon. Na hindi gid ako ka, hindi ko kagwanta nga may sekreto. Kung isa gat, katulog ka. Man delikado ga katulog ka. Tapoy ka, nagkakatulog ka. Nang hambal nga, naghahambal ka bla kung nagkakatulog ka. Base madakpan ka bla ni misis mo bla sa damgo mo. Tapos ka gid. Amo na kami ginatago-tago ka kasi may mga tendencies na nga nagawakal ka kung nagkakatulog. Base ma timingan ka para namisis mo, pinamangkot ka na, tulog ka. Nga meta mo, oh, si, ano, si Stella, tapos din. Ama ni Mama Alice Friendage, taguon mo na. Butigon, kamo nga mga lalaki. Ano ni Mama, butig ini para hindi mag, para sa damage control. Kay kung ako un, kay kamo be, Ma'am Alice, kamo be, masiling biyamba na nga, oh, may natabo to. Kalaslon pangadaan, day after the wedding. Inako be, sambana be, nga mo ni, may ibang gurong babae nga, cancel ang kasal! Hindi na madayon ang kasal! As easy as that, pwede i-call off ang wedding, di ba? Kay pwerte inibla ka sakit sa isa ka babae, nakalaslo, natabwas, nakahulat ka gani sa pila katuig na magkarelasyon ta, nakahulat ka gani nga wala mo kuging tandog, wala ta gani na kagi halukanay, kay ginareserba ta ni sa kasal, pagtapos ang kasal, sa honeymoon ta. Nga, ikaw lang ang tiganghaw, di ba? Na lalaki lang ang nagapangita o pati babae man, not just be true, real talk, pambalang babae nga ikaw lang ang tiganghaw, ikaw lang ang nagahulat, ikaw lang nag-antos nga wala kita nagtanduganay, oh, tapos aray na buwas ka laslo na kita, nagpatintar ka pa sa babae nga bayaran, paano ko may balatian pa ina nga malatnan ko, oh, madugang na ninga madugang ang problema nga ini. So, kung akuon mo, gambal ganiman, hindi na pag-akuha. Pwede mo na akuon, siguro, pagkatapos na ng bimbanganan nyo, ga? Tutal, kasal na kita, ga? Wow, hindi ay ko kita punggaan kagapon to, ga? Di, ano pa mahimos ang asawa kay nakahuon at sa simbahan? Ba, nakapirma na kamo to sa iyong marriage contract? Husband and wife na kamo? Nabaydan nyo naman tanan? Kaya ko, amo na sang una, ginasugid ko ito. Hindi ko iba konsensya. Ginasugid ko kay misis ko. Galing pagsugid ko, tapos na. Biskan mga kig pa sa, tapos na, why na? Ma'am Rona, hello. Kadlaw ka lang, Ma'am Rona. Tiyoy, mayong aga sa imo. Kay Kendrick, balaan mo naman, Guru Kendrick, ang nahimo mo. Amo na, if you mix alcohol, basta hubog ka na gani, ang imo nga paminsaron, no? Nga kadala na isa kahulubon, hindi ka nakapaminsar sang mayo, hindi ka nakabalo sang sala, kung hindi, ang napaminsar mo na kung hubog, is ma-fulfill ang kinanglanon mo. Akon, tiyoy, amo lang, hindi ko maglaygay sa iya, pero amo na, siguro sa mga future na mga mamana o mga sawa, amo ini, kung entrahan mo na sang alcohol, mapahubog ka da, pwede man nga casual drink lang, total a bachelor's party mo naman, sadya-sadya, get together manan yung mga tropa, good time, laygay-laygay sa mga may mga asawa sa imo, nga mga sawa ka pa lang, paano ma-over ka mga problema, pero siguro bachelors, ginatawag ka bachelors, why mo paminsar kung tuod may balatian tong babae, kalaslon ka pa, virgin ng mong asawa, pagkaaga, ang virgin mong asawa, matuluan pa. May lang gani kung tulo lang, tipani kung HIV be. Ang nakalaton na natnan ka sang HIV sa babae, balaan man naton diri sa Western Visayas, sa Pilipinas, ilabinigit sa Western Visayas, daw kataas na gid, no? Sang porsyento ang may HIV. Paghalong, gid ka na sa inyong ginatandong. Panugid ka man tuod, tiyoy, lain pa eh. At least, tiyoy, nanugid ka. Mana lang ko si mo, dude. Amo nang pirmin mo ginalay, guys. Ako, bala ko makita na ito. Sige, baras. morning to you. Nagpamatigid kami sa imo hamba ni Mama Lori Alihero Goriseta. Thank you sa mga nag-monitor sa atin. And karon may basahon kita nga isa kasulat ini real story, kwento ng buhay kaga nagalibog man gani ang ulo ko diri sa ini nga problema. May mga ginikanan gali. May mga ginikanan gali nga amo niyang ila paminsaro. Labi na gid sa para sa ilang mga kabataan. Ay, I am very shocked. Alas 2:36, magandang umaga. Pero antes kita magbasa, makakasama sang isa ka story. Ginakasubukid natin ang nagkakalatabo sa Mindanao. Just a minutes ago, mga alauna 44, no, alas 2:20 at alas 2:36 na. No? Kagina, mga alauna 44, ginpagwasang Philvox, no? Nga may nagluntad na naman ng linog. Sus, magnitude 3.1 sa may Maasin, Sarangani dito sa Mindanao. Kagi naman mga alas 2:40, alauna 40. Nakasama. Ginpanubo na, no? Ang ay binahagi ng Philvox, no, na dito sa may Dagos City, Davao del Sur, sa may Malungon, Sarangani. May natabo na naman, ginuyog na naman sa mabaskog na linog. Ambot kong aftershock pa ini. Linog na naman, mga kasama. Sa may Dagos City, Davao del Sur, sa Malungon, Sarangani. As reported, 12:49, subong June 10, Miyerkules, the 5.4, pero ibinaba ng Philvox sa magnitude 5 ang lindol na itala sa katubigan, sakop ng Balut Island, Sarangani, bandang 12:49 a.m. Subong adlaw, June 10.
7: Tatak! RMN.
5: Puwerte ning kakalatabo sa Mindanao sa katubigan. So sa katubigan, ginabuluban tayo, di ba? Si may mga tsunami. So ginabuluban tayo na ito ng Philvox basi may tsunami alert sa ila dito. Kaya sa katubigan, no, sa kadagatan, natabo ining magnitude 5 nga linog. Sa iban pagid naton nga balita.
7: DYRI Breaking News.
5: Sa NBA game number 4, si President Donald Trump has been reported to be banned. Iban ko no si Donald Trump. Si US President Donald Trump ang presidente, iban ko no sa game 4 ng NBA Finals. Kaya ang desisyon, pagkatapos ginpagwa sa mga league officials review ang mga multiple concerns surrounding security, logistics, and potential destruction. Mga kasama, so ginapagwa nga base iban anay kung hindi papasuktan nga maglantaw sa US President Donald Trump kay malas may balat sa puwet.
7: RMN.
5: Eh nakagina na dumduman nyo to nga nagagawa sa Meta o ining Facebook, mas kilala nyo yung Facebook na ining mga chismis nga nagagawa aparte ini kay Baterbonya sa ining duwa ka player ng Ateneo nga napatay kay tungod nga gibabutangan sila kuno sang weights ng order is magbutang sila sang 20 kilo nga weights sa ilang ankle weights, no, mag-swimming. Ang Aurora Provincial Director, si Police Colonel Percival Pineda, gin-confirm ini mga initial investigation shows of no foul play. Wala kuno sang foul play sa drowning incident sang Ateneo de Manila University men's basketball team players nga si Divine Adeli and Rene Baterbonya.
7: Tatak! RMN.
5: Suno kay Pineda, ang mga witness account na indicated that the tragedy was purely accident, no accident gid. And again na siling ngang ini nga insidente ining pagkalumos sang duwa ka player na si Divine Adeli kag Rene Baterbonia na tabo ini alas 2:40 sang hapon no June 8 during the team building activity which was attended by about 20 people. So, walang foul play kuno. Meaning, wala kuno sang weights nga nakita. No, hindi kuno weights ang rason. O wala man ginbutangan weights ang tail sang ini mga player. Kaga purely kuno aksidente.
7: Tatak! RMN.
5: Buluban tayo naton kay ang ginikanan, ang naging siling nilang ginikanan ni Baterbonia nag-request na kuno sa NBI no sang matulid nga imbestigasyon sa kamatayon sang ilang bata. So buluban tayo naton kung ang imbestigasyon sang NBI kung tod bala may foul play o wala kag anong matabo ni sa anong matabo sa coach ni no sang Ateneo na si sino gani ang coach na

0: Lord, bless us, Lord. Ay, Lord, naku, maginauyog mo na niya ang pungsod Pilipinas sa mga makasasala. Sabi na yung mga korap nga opisyal. Ano, digto lang sa balay sa mga korap nga mga opisyal. Mga kawatan, mga drug pusher. Amo na sa ilang mga individualize mo na lang, balay na lang linugon. Hindi na may tani madalahig ang mga inosente pa, Lord. Lord, we pray. Lord, settle our soils. Wala na tayong isang linog ang matabo, Lord, diri sa pungsod Pilipinas. And we are continuing to be praying for our brothers and sisters sa Mindanao.
1: Tatak, RMN.
0: And sa magandang balita, ang sa subong Miyerkules, ang oil price have fallen 5% below $90 per barrel pagkatapos na ni US President Donald Trump ang signal that a peace deal with Iran could be near, raising hopes of easing tension in the Middle East. Sa international benchmark Brent crude fell below $90 for the first time na nagdubo sa $90 per barrel, first time since April 14, while its US counterpart, ang West Texas Intermediate crude oil, nagdubo man sa $86 per barrel pagkatapos nagpagwasang statement sa US President Donald Trump nga nagsignal siya nga posible na madayon na ining ang peace deal with Iran. Dami tani, no? Tuloy-tuloy ni tapos na para makabalik na kami sa radyo. Alas 2:44, gising na ba ang ating mga pinalanggang mga suki? Sa atong mga nanay, kag mga tatay, mga teachers, ang nag-amatabat na bugtaw, sa atong mga barangay tanod, sa mga kapulisan naton nga nagpamati, no, sa atong nga pagpapalagad programa yung Sugid kay Tiyoy. Magandang umaga.
1: Tatak, RMN.
0: Ang inigabahin dun sa aton sang Kapihenyo. Umagang kay ganda. Magkapi muna tayo. Magkapihenyo 14-in-1 herbal coffee. Ang Kapihenyo 14-in-1 herbal coffee. May isang kape ni dalangit. Nagkakatula akong tutunlan. May buhok. Ang Kapihenyo 14-in-1 herbal coffee. May sakap na collagen, mangosteen, malunggay, garcinia, cambogia, may chia seeds, black cumin, kokwa, gotokola, may maca root, may ginseng, kag syempre, may kape.
1: Tatak, RMN.
0: Bakal na, kag dapat tutilawan ang Kapihenyo 14-in-1 herbal coffee. Nagapahubin ini, nagipahiliyo sa mga balatian, nagapanamis ang aton nga pagpamuhin, nagaparelax ang aton huna-huna, gapautay pa sang pulaw, kag ginpatamis ini sang stevia, kagin panami sang non-dairy creamer. Sang ka pa sa 3-in-1, 4-in-1, 5-in-1 kung may meron damang 14-in-1.
1: Tatak, RMN.
0: Available na sa inyong mga butika, Kapihenyo 14-in-1 herbal coffee. Available man sa may Mary Mart Mall Activity Center, pangitalan da ang Zamara Shop, iping sang Zamar asang Sarabia Optical. Basta kape, Kapihenyo. Gusto mo natong pasalamatan ang aton ng mga sponsors para sa aton ng RMN Freedom Run.
2: Ang RMN Freedom Run 20th relaunching anniversary run for a cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Buylog man nga ginuupdan sa mga masunod: NIG Marketing, may mga branches sa Panay, Negros, kag Guimaras. NIG Marketing, we bring happiness into your home. Baluto Seafood Grill and Restaurant, Pituon Haro kag Pasig City. Sa gusto magpa-reserve, magtawag lang sa mobile number 0927-847-7110. Baluto, Bituon Branch, siya sa 0968-146-4675. Baluto, Pasig City Branch. Kung magbisita, kagmag-message sa ila Facebook page, Baluto Seafood Grill and Restaurant. Pure C, alkaline vitamin C, sodium, ascorbate, and zinc supplement that boost immunity and energy. Mabakal sa mga butika, Fiesta, Gas, and Counselor Johnny Young.

0: Nature's spring.
1: Drinking water.
0: Stay driven
1: and ready for everyday challenges
0: with consistent
1: hydration.
0: Nature's spring.
1: Davis Paint.
0: Paint your story with Malaya Teal.
1: Davis Paints.
0: Paint reinvented.
1: Philippine Red Cross Iloilo Chapter.
0: Sa pagpanguna sang ila administrator
1: Mr. Gilbert Valderrama
0: and RMN Fans Club Singapore Chapter.
2: Tatak RMN.
3: Alas dos, 48. Eto na ang kwento ng buhay ni Sonia.
4: May pinasahi ka ba lang ang istorya nga gusto mo i-share? Nakasentro man ina sa pagpanikasog, paglaom, pagbangon o kun paghinulsol, Tiyoy Pancho got you! Let your story inspire others! Comment down your number on DYRIRMN Iloilo Facebook Live. Kay base ang imo nga istorya na, ang sunod nga pamatian kagpagga sa ginanunan. Kwento ng buhay mo sa isugid kay Tiyoy. Kaupod si Tiyoy Pancho. Ipabugal ang imo istorya. Ini nga pahibalo ginadulong sa inyo ni WVSU intern Darlene Berdan.
3: May nga sa aton mga suke dira sa may Iloilo Terminal, Iloilo Supermarket, kag nagkalain-lain ng mga merkado publiko sa mga kalanaan palamahawan subong, mga bakeries, sa aton mga panidero, ang matamat na nagamasa sang manamit-namit nga tinapay, Papap Dol! Ari ang problema ni Sonia at umbasahon sa kwento ng buhay mo. Yoy, mayong gabi. Aga na, Sonia. Tawagan lang ko sa ngalan ni Sonia, taga 2nd District ako, Tiyoy. Salamat gid sa programa Isugid kay Tiyoy. Kagasang kagapon ko lang na baluahibaluan nga nagbalik na gali ang programa Isugid kay Tiyoy. Yawan man ko pangita sa radyo. Duwagid ka radyo, Tiyoy, ang akon nga ginpaandar. Kaya abi ko guba ang radyo kay wala nagahuni. Kaya gali online. Pero good na lang, Tiyoy, kay nakabalik ka na online. 35 years old ako subong, Tiyoy. May duwa ka kabataan. Parehas ini mga lalaki akong bata. Ang akon nga bana, wala man ko isaway sa akon bana. Mga 7 years na kami up the night, Tiyoy. And adere, Tiyoy, sa balay, nag-star ang akon nga ugangan. Ang kay patay naman ang ugangan ko nga lalaki. So diri sa balay, ginkuha na lang namo ng akon nga nanay sa akon nga bana sa balay para may magatipan. Medyo tsindihan naman kami, Tiyoy, sa akon nga ugangan. Mga senior citizen naman siya, mga 65, Tiyoy, no? Wala mako isaway, Tiyoy, sa iya sa pagatipan sa akon nga mga kabataan. No, pagatipan sa amon, gabulig man siya sa balay. Ang akon lang, Tiyoy, nga problema, ang hindi man masolusyonan sa akon nga bana, kaya siyempre iya iloy, ang parte sa akon nga ugangan. Ang problema, Tiyoy, sa akong ugangan is mas nagapati siya, Tiyoy, sa ginatawag natin niya ang mga albularyo kaysa doktor. Sang nagligad niya mga binulan at tuig, no tuig ni? Okay. Nagligad niya tuig, Tiyoy, nagka-rashes ang akon nga agot nga bata. Naturally, dapat dalo namon sa sentro. Pa-check up, basi may nakaon o basi may sa hangin. Galing si nanay ko, baraw nabalaan niya tanan. Kung kontrahon mo si nanay, akon nga ugangan, kung kontrahon mo daw, kami pa ang malain, grabe man ang baba. So si mister ko, tingala ko, why git sininaga, wala ginagasupo sa iyang nanay, kay kabisado niya ang batasan. Imbis nga dalon sa doktor, Tiyoy, mas ginuuna pa ni nanay magkadto sa albularyo kay base na sabwagan ko, no? Totoo, may mga amo ni nga... sorry ha, sa mga nanay, sa mga katikulangan, sa mga nanay ha. Nagapatigid sila sa amo ni. Sabwagan! Tiyoy, gindalagin din nanay to, Tiyoy. No, Naging dala ni nanay, nagambal to nga nasabugan ko no. Maigin na painom ah. Pero sang wala makahibalo si nanay, pagkahapon, ara akong bataan, gin painom ko sang bulong, ang antihistamine no. Nadula man, wala na mo naging nasugid kay nanay. Pero hindi isa gusto magpati, kaya mas magirapati ang mga albularyo. Sa nagligad naman ng mga inadlaw tiyoy, state ko lang rin, nagsakit naman ang chan sang akon nga subang. Natural guro tiyoy, magsakit ang chan kung nga pirmi nagahibi. Agindala niya naman sa albularyo. Hambal naman sang albularyo, malapit sa amon, na magin ano sa kuno, ginkurso na daan sa kuno, sang tamawo. So, amo na bla, tiyoy. I think kayo na... Siguro nabalaan mo naman tiyoy kung ano pa mga masunod. No, mas nagapati pa siya tiyoy sa mga albularyo kaysa doktor. Antes dalon sa doktor ipaalbularyo. Nagligad gani tiyoy, nagahilanat ang akon nga subanga bata. Agindala niya naman to sa Manugluya. No? Manugluya sa piyak nga barangay, may kilalada nga sikat nga Manugluya. Gindala niya to ang akon nga bata, ang iyang apo. Kagapagpuli niya, nagsiling siya nga namunuhan ko no sang taglugar. Ang ini mga problema tayo, nagpadayon ini, tub-tub sang nagaligad nga bulan, sang Mayo. Tiyoy, naglakat ako tiyoy kay may seminar ako diri sa adito sa may Manila, tatlo ka adlaw. Kuwaon ko tani ang akon duwa ka bata kag dalon to sa akon nga magulang no kag digto tani kay para kayang akon nga bana nagaubra man. Iban ako ba si mabudlayan si nanay tiyoy na magatipan sang duwa ka bataan. Ang pag-ilaron ini sa kabataan ko subong tiyoy, ang akon subang nga bata is 7 years old. Ang akon nga agot is 5 years old. So basi mabudlayan sa bala kay idulong niya sa eskulahan, ang subang, ang akon nga agot daw isa ka oras man ng klase nila no, ta toddlers. So nangambal man si nanay, nga akon nga ba nang hindi na lang no pagdalon to sa magulang ko, kag diri na lang tiyoy sa balay. Kampante man ako naglakat tiyoy. Nagapunta seminar sa Manila, nagatawag no. From time to time basta makalibre ako nagatawag ko, ginakamusta ko si nanay kag ang akon nga bana. Sang pauli na ko tiyoy. Ay ahay. Jesus. Ay sus, grabe ba? Sang pauli na ko, magpamanog pauli na ko tiyoy halin sa seminar, 3 days ang seminar namon sa Manila, no, kay Samon Ubra, diri sa bangko, may seminar kami. Managpauli na delay ang flight namon tiyoy. So instead niya, hapon sa gabi ko makapuli. Nakibot ako tiyoy, sang hapon nagtawag ang akon nga bana nga ginadala ko no sa ospital ang subang ko nga bata. Natural, sa isa ka iloy, sa isa ka nanay, very worried gid ako tiyoy. Daw halos nga kung pwede lang luparon ko gid tiyoy. Aling wala mahimo kay delayed gid ang amon nga flight. Ipakadto ko lang ang akon nga magulang dito sa ospital para makabulig. Pag-abot ko tiyoy, nagdiretso ako sa ospital. Hindi ko nang paghihambal guro ni ang ospital, no? Pag-abot ko tiyoy, nagdiretso ko sa ospital. Karan-karan, gito ko tiyoy, nagdiretso sa ospital. And sa masamang palad tiyoy, sa masubo nga storya tiyoy, naabtan ko na lang subang ko nga bata tiyoy. Ginbalita sa akon nga wala na sang kabuhi. Napatay ang iyang 7-year-old nga bata. Daw hindi ko mabaton gaw ginabasol kong akon kaugalingon tiyoy. Kung nga nadula pa ko sang tatlo kadlaw. Nabasol ko man partly ang akon nga bana sa natabo kay siya ang amay. Siya niyang nakabalo. sang ina man nga gabi, tiyoy. Nag-istorya sa akon ang akon nga magulang, kupod-upod ang akon nga kumare, ining maninay sa akon nga bata nga subang. Nagina ako nga, paghalin ko kuno, pagkagabi, suno sa istorya sa akon nga kumare, sang gabi, naglain kuno ang pamatsyag sa akon nga bata nga subang. Gindala ko ni nanay sa albularyo. Kagpagkaaga, amo na may ginapainom ko nung mga bulong halin sa albularyo o merko ang akon nga ugangan. Nagsigisigi ni tiyoy, kagasang kagabihon si na tiyoy, naglain na ginagsululukan ako no. Sorry sa mga nagkakaon na. Nagsululukan ako nung ininga akon nga bata. Kaga wala na sa mahimo akon bana, kagindala sa ospital. Kag wala matabangan. Ang finding sang doktor sa ospital is na food poison kuno ang akon nga bata. Kaya amo ni ang masakit nga natabo sa akon, kaga sa subong daw wala kami nag-aayuhay sang akon nga bana. Kaga naghalin ako da sa balay, kay kadugay na sang akon nga saway sa akon nga ugangan, nga importante ang medical intervention ng doktor, hindi ang mga albularyo. So, amo na ang natabo ko no, sang ginpainom, aambot kung anong ginpainom niya sa akon nga bata, tani bla di bla tiyoy, kung may painom ka, tani ginpahibalo man sa akon, o sa akon, o sa iyang akon nga bana, kung may ginapainom lang akon nga ugangan. Balan ko man hindi luyag sang isa ka lola nga madulang iyang apo. O galing tiyoy daw sa ining hugada, daw mabasol ko gid, no? Ginbasol ko gid ang akon nga ugangan kung nga no sagay sa pati nga amo na nagasagay sa inom painom sa akon kabataan kag digto pa tiyoy naglala kag digto pa napatay food poison ang masakit pagid diri tiyoy nga pagkalubong sang amon nga bata ginabrihan niya bala inuglubong na inuga saang na sa nitso ginabrihan niya pa tiyoy ang lungon sa lungon sa may glass na ginabrihan niya naging butangan pati yoy isang ikog pagi o hindi ko bala maintindihan na may mga tao nga nagapati pa sa amo na tiyoy ano butangan pa sa ikog pagi ano matsaga niya sa bata ko tiyoy ginaswang pagali ang akon nga bata
2: Tatak RMN
3: ara na gid ang doktor tiyoy nga nagahambal nga na food poison o sa painom niya guro nga mga bulong. Kaya man niyang gusto ko man nga ipautwas sa akon nga gusto ko man ipautwas sa programa isugit kay Tiyoy nga tani no maging leksyon man sa iban nga nagapati wala man ko nagasaway kung nagapati ka mo hindi pero ini may ginapainom painom naga mga bulong nga wala na ganing ma-aprobahan sa mga doktor no is it safe dapat bla iban ini ang mga ginapainom may rason bala kami tiyoy nga magsampa sang reklamo o demanda sa ining manugbulong sa mga ginapainom niya sa iyang mga pasyente lang binigit sa akon nga bata nga napatay tiyoy madamog nga salamat and more power sa imong mga programa tawga na lang ako kay Sonia
2: Tatak RMM
3: sus grabe manabi ko kung ano nang ninangala ibang mga kwento ng buhay na patyan pagit sa sambata ang mga ginapainom-painom nan mga iba na abe no? Hindi nato madula ini sang una no sang una hindi madula ini nga makadto kita sa mga sorry ha wala ko no harm intended sa mga manugbulong balan ko may ginapatihan man kamo eh ako nagapati man ko sa mga hilot sa mga luya ina no o tawas o luya gapati man kita sina no kaya mga katigulangan sang una tungod sa kalayuon siguro sang ospital logistics wise no, ang wala pa sang mayo nga dalan pila ka oras pa ini ang imo nga antuson pakadto sa pinakamalapit nga ospital o pila ka malapit nga clinic ko may doktor so mas gina prefer sang iban nga mga katigulangan niya magsalig na lang sa mga manugbulong, yung mga quack doctor, mga merko, manugluya, na nagapati sila nga na masolusyonan ang ginapatyag sa kabataan. May iban man nga mas ginapili ina tungod sa financial. Ginapili nila ang amo ng mga remedies o mga solusyon tungod nga sa kakulangan sang kwarta. Pilit nila ginapapati ang ilang kaugalingon na mabulong, no? Ang ilang mga himata, no? Sa mga herbal nga ina, mga luya-luya, tawas-tawas nga napainom-inom, no? Tungod sa kapigaduhon. Pero sa subong, halos may mga dala na, may mga dalano na sa diri sa syudad, sa probinsya, isa sa mga liblib ng mga lugar. Kita mo naganipis na gani nga naganipis sa mga pulang araw, ay puro dala na. Kadamo na sa mga nakastasyon ng mga doktor, mayon ang aton ng mga ospital, mga government hospitals ta. May mga medical, may mga sentro na kita na nahamtang sa nagkalain-lain ng mga barangay. May mga libre na, di ba? Mga libre ng bulong, mga polio, may mga ginapainom na mga bulong, no? may mga TB dot center na kita. No, kadamo na sa mga ginatalyag sang aton gobyerno, nga mga libre ng mga bulong para matipanan ang mga kabataan. Pero amo ni gani ang pangayuhan niya sang laygay, tinong himuon niya sini. Pati-pati. Ako, mga apo ko, sa ginapahilot ko, gide. Kagkumag amon ni nga, balik-balik, ginapaluyahan eh. Oh, that's a different story. Pero, ini, different story. May mga ginapainom ka na bala, nga ginareseta sina sa mga quack doctor. Mga ginareseta, inun mo ini, painom mo sa bata mo. Wala gani matest na kung FDA approved. No, kung may basi may mga lason ina, mga halin sa mga kahoy-kahoy, may kita kabalo. Basi may cyanide pa ina. Di ba? May mga gamay nga units ng cyanide. Di makapatay sa ito. Kasi toxic ina. Kaya ang ilang, kumain ko mga tigulang ka na. Pero ang tolerance sa mga kabataan, 7 years old. Paano naman ini? Ay, may nagatawag. Sige, tawag. Sorry. Wait ko makita. Pwede ka tawag, liwat. Pwede ka tawag, sino ni? O, sige, tawag. Sino ni? Papangmiling. Sige, papangmiling. Ako, tawag si mo.
5: Sorry.
3: Ay, hindi ko ka tawag si mo kay line ng network mo. O sige, alas 3:05. Banat sa mga gusto maglaygay. Ilabinigid sa aton yung mga OFWs working and living abroad, sa mga naga-monitor sa aton, ano? Dire sa Facebook Live, sa YouTube and RMN application. Pero mabasa ko lang ang laygay ang dire sa Facebook Live, ha. Una pa tiyoy subong, wala na ko pati. Auso, una tiyoy gapati ko. Pero subong, wala na ko gapati. May mga iban nga, okay na ning ampol-ampol. Diba may ampol nga may mga kasla, may gina-ampol sa imong mga dahon-dahon, pwede pa ina. Pero nang painom-painom, sus, bata, painon mo na. Hello, good morning.
6: Morning, what pang?
3: Oh, may nga ka, Papang Miling. Batihan mo tong problema ni Sonia?
6: Oo eh, kay iya ko nabangan, pero may kadto sa kwan. Abul Dariyoti kay damo si mong nam si Tubong.
3: Oh.
6: Damo ko na yung kadto. Kasi amo na pag-imo. Kay galing siya yung pending siya, doktor do. Na kwan siya na
3: ilo. Oh, nahilo.
6: Oh, lason.
3: Oh, food poisoning. Oo.
6: Kuhaon nito ang guwanay, kuhaon nito ang resulta. Ang kuhaon siya doktor, kaya pwede ito makasaran ng kuhaon to. Ang ambularyo to, kung anong ipainom to.
3: Tingin ba kung ako ambularyo, nag-resita ko sa imo, paimnon mo. Tigaling ikaw ang nagpainom. Hindi ba? Nag-resita ko sa imo, harap pwede, kung imnon nyo. Ikaw, pero ikaw ang nagpainom, hindi ako.
6: Gangan na yun eh.
3: Kung mga doktor, pwede ma-revoke ang iyang lisensya, di ba? Kung nagsala ka na, pero pwede ma-revoke. Ti Albularyo, may lisensya na sila, wala man na.
6: Wala man na lisensya.
3: Wala man lisensya. May tani kung gintingal to sa Albularyo, ano, painom bata mo? Wala man gintingal sa Albularyo, nagtingal to, ugangan niya mo.
6: Kaya basi may kaong dira inang bata to. Tumindugangan na lang.
3: Basi, man, basi, nandugangan. Kaya may iban, kunya may ginakaong ka, tapos laktan mo sang ini, pag i-combine sa chan, amo naging hilo. Di ba?
6: Oo. Oh. Oo, kaya masin, kaong ni Esbong sa mga spaghetti nga na ano na, nagpanos na. Maputin yan ka ba, di ba? May may kwansatong lawal.
3: Ni ako gani, basta may maglaing matsag sa ako na po, adritso sa ospital, di ba? Na mga mangutang kita. Di ba? Mga mutang kita kwarta, importante, madala sa ospital, madapatan tayo sa bulong.
6: Tiga-tiga sa bong niya, damo ka man doon, kasi may go ko. Pagdala sa ospital, kung ang ginabulwaryo niya. Ito yung muna pagpatay mo.
3: Ah, una, unang albularyo, tapos ospital, amo na?
6: Hindi, Iban, maranay na sa ospital, para kaduan pa sa albularyo sa ospital.
3: Ah.
6: Para nga mo.
3: Pakatuan pa ang isang albularyo sa ospital, amo na?
6: Oo. Kasi siyang ligan, may migawin sa uto, no? Siyang ligan na si Mana niyo, napatay ang Merkules. Kaya, inaklol, kaya sa ospital, kaya, I'm finding ka, doktor, okay, maguno, wala man ko ang protege. Ano nga nandiyan sa buwaryo itong kaduan, diba itong makaduan, ito napatay. Isagap ka ano ito, naglaw, di, muna mula. Pagpatin lang buwaryo mo. Okay, why man, di, pag-auntan nila para mabulong.
3: Oh, may amin naman, isa ka kaso naman na, no? Isa ka pagkikakaso na nga, sa ospital, wala finding sa ospital, pero albularyo, nagambal niya, kung matiner pagkit sa ospital na, sa buwas, mapatay gina pasinti nyo.
6: Ipatay gina. Saan mo totoo, Jack, eh, may kagin man mo, kay may mga tamao, kagin man damo mo, kay si, kung basihan sa Bible, ito na siya na kagin ka nakatutso kay sa Diyos. Ganyan din lang siya Diyos siya nga, kita mo lang ako nga lagad doon nga pinakatuto mo si Job. Kasi ano kaya ginakudalan mo nimo sa pagkamayo? Yan mo nabla. Eh, kung tubos ang Diyos nga hindi ka pagkawin niya, alitan mo siya eh. Pagbasa hindi mo pagkawin ka buhay ah. Ang putante nato niya, pangamuyo ta. Nga hindi sa matandog sa mga malain niya espiritu.
3: Hindi, pero kaysa niya lang yung ginapat yan, ginsaya ya.
6: Kaya mo gano'y napatiyan siya, kaya mo naglalain siya. Sige na ito, iloy ito, mayo man ito yung sinsyon niya kayo ito eh. Kaya buling, bulig man mga ukan mo.
3: Sa ito, tuod sa mga gani nga, daw na naintindihan niya nga, sino gilman tuod nga lola, no, nga lolo o lola, nga magusto nga mapatiyan sa apo, ang apo na yan, sobra pang pagplangga sa nga lola, sa apo kaya sa kakaugaling lang nga bata mo to duble gid ang sobra ng pagpalangga so dira bla daw dira na igo nga todo ginusto na bla sang ugangan mo na ang isa ugangan mo is para magmayong iyang apo mo kalgong isa iba sala man ang ilang pagpati
6: ano ni kung gusto yati galing ito yung may buglay man kayo kung malaway naman ako nga awayo niya ito ang ganga niya ito kron. Malayan na gito siya. Kaya pa magwa malayan.
3: Bala ka na.
6: Nga bala ka daw.
3: Sige, papakmiling ah.
6: Sige pa. Thank you pa. Salamat.
3: I love you.
6: I love you, Blake.
3: Daw may Blake ka, code name sang I love you na ni Nanay Flor ang Blake. Basi masunggod naman ini si Nanay Rod. Ang Blake na ya. Ang Blake na ya, code name na ni Nanay Flor mo, Blake. Yoy, grabe man ang natabo kay ano no? Grabe man natabo kay Sonia. Daw, knock on wood tiyoy. Ah, hindi man natin mabasol ang ugangan tiyo eh, kaya amon ang pagpati niya sang una pa eh. No, hambalgan natin, mother's knows best. Para sa kamayuhan, tani ang ginapaminsar niya. Ugaling to the, with sa mga kalatabo o subong, base hindi man to ang ginpainom nga bulong, base may iban pang kosbla tiyo eh, na rason kung napatay ang bata. Ahay, doon nakasubo man kay storya mo, Sonia, no? Di anong hambal sa imo nga bana, Sonia? Kung nga masakit si mo, mas masakit sa tatay, masakit man sa tatay pag pwerte pagkasakit sa imong ugangan sa lola na madulaan sang apot 7 years old. Epi onyate niembra. Mayong aga. Tiyoy ang may sala pagida kita ko ang tatay. No, balaan mo na galing nagalain ang matyag. Ginpalbularyo ni uganga ni nanay mo. Tani ikaw man, gindala mo man sa ospital, di ba? May second opinion. Tani gindala mo man sa ospital. Basi nagtinamad, blason niyang imo nga bana, na nga ginpabayaan niya kay Waay ka, basi siya naghigya-higya man. Tani kung lain ang pamatyag, walang asawa, wala ang si Sonia. Dapat ang tatay gindang gatipan. Basta gani, amo na nga mga edad tiyoy, no, never leave them unattended. No, basta may ginabatyag, isa kaadlaw, hilanat, duwa kaadlaw, hilanat, matik na niya tiyoy. No, matik na gid na hindi na magulaw, hindi na mag, hindi na magsalig-salig, paimnon, pasambulong, isa kaadlaw, duwa kaadlaw, na, sige pa, tatlo kaadlaw na, sige pa, inom na nga inom bulong, pa-check up, na mo, sentro nga, pwede katuan. No, pwede mo tani pa second opinion na Sonia. Masakit, Sonia, pero dapat mo nalang batunon kay ano pa ina, wala na sang may matabo dira Sonia eh. Ang mahimo mo na lang Sonia, ang ining halungan kag atipanon ng imong agot nga bata, nga lalaki, ining 5 years old. No, pwede niya man istoryahan ni ugangan mo. Nga amo ni, nagintry mo namon, gintry ta ang imong mga paagi, no, ining nagapati sa amo na, ang mga alternative, ang mga pambulong, ginpati naton pero napatyanta. So, tani subong, ako naman ang patiya, ikaw bilang Iloy, kay ikaw gidang dapat patiyon kay bata mo ina, you have all the right maghambal nga hindi, na hindi pagdalaon to, no, ikaw na pwede kahambal, te you are also partly to be blamed, Sonia.
2: Tatak! RMN.
3: Yoy, sa ugangan ako na feel ko gid ang na feel ko gid ining ugangan niya nga daw ginabasol niya siguro ang kaugalingon niya sa natabo. Ako nanay tiyoy amo man na. Pero sa amon okay man kay si nanay ko amo gid ang ginapatian lang sang una hindi mo na gid madula sa ila. Kag nag work na tiyoy. No? Na himuan mi Dios no ang mga utod ko sang una. Na amo man ni ang natabo sa amon kay perte kami kapigado sa una dire kami ni kasalig sa mga manughilot sa may gihilanat may kibit manughilot ano paluwi ah amo ni kadto sa mga merko napulong man kami tiyoy base may other factors da o kung base may underlying disease o may underlying nga mga balatian ang bata kag amo na ang rason nga sang iya kamatayon. Accept it na lang, Sonia. Wala ka na mahimo. Pray na lang, Sonia. Pray na lang. Kami sa pabakudon ka ni Lord. Nagagabayan ka. Nagatani. Tagaan kapagid sang isa ka bata. Mga kasama, study na lang ato nga pagpangalagat. Ang ato nga mga reminders sa inyo, ha? Palihog. Kita na ika palihog. Pa-register na. Para sa ato nga RMN Freedom Run. Pwede suggest na kita. Pwede na i-claim ang inyong mga race kits hasta buwas 11 to 6 PM. Dira sa may studio, static studio. Dira sa may festive walk mall. Katuka mo da, 11 AM to 6 PM. Sa mga wala pa-register, katuka mo sa Faforma Boutique. Sa may Mary Mart Mall Activity Center, second floor. O scan nyo ang QR code. Banako, damo ini ang mga late registrants. Banamo, everybody loves the last day. Halos tanan. Ang last day, diragin sila magpa-register. So, June 12, madalaga na kita sa RMN Freedom Run, ang aton nga 20th relaunching anniversary. And sa ang RMN, sa June 12 man, serbisyo para sa mga lolo kag lola. Uy, papangmiling. Nanay Rod, sa mga nagapamati sa ato ng mga senior. Kadto ka mo to, ha? June 12, alas 9 sang aga, sa may Robinson's Haro. Madamo nga serbisyong igahatag sa ang natuhay-tuhay ng mga ahensya sang gobyerno. Pwede ka mo kakuha sang civil registry, sang inyong mga senomar, live birth certificate, death certificate request, birth, marriage, death certificate tag 155 pesos lang per copy ang Senomar. Kag 210 pesos lang ang copy. No need ng appointment. Pwede nyo pa mahulat ang dokumento 30 minutos. Kapu-copy ka po to sa mga Belgian waffle. Happy ka po to, Belgian waffle. Pagkatapos yung kape, pwede nyo nakuhaon ang inyong mga dokumento. Biscan Holiday, padayon ng serbisyo sa aton 20th relaunching anniversary.
2: Tatak, RMN.
3: Ang social pension and other referrals, pwede man ka mo kapalapit to, kaya to ang DSWD. Ang e-gov, may free ang DICT. May free lecture sa online scam, kagang digital ID, national ID ninyo, ang TIN ID, pwede, ara ang DICT. Ang NCSC, ECA Concerns and Queries, ang aton nga mga abogado, ato, ready maghatag sang legal counseling, and may notaryo publiko o notary public. Ang Department of Health, mga donarman, sa mga bulong, may libre masahe, kag libre pagunting ang BFP, kag BJMP. Magadunar man ang DENR Penro sa mga fruit-bearing trees and native and indigenous trees. Mga seedlings nga pwede nyo na itanom sa inyong panimanay. Let's all plant a tree. Magapadalaman sa mga doktor ang WVMC. Salamat kay Dr. Joseph Nicolo, ang medical chief, center chief. Ang PhilHealth 6, ang inyong ay yakap. Yung maghahatag man sang madamo nga serbisyo, pa-register na kamo. PhilHealth, and mangkot ka mo to kung paano ka makaparegister sa yakap. 20,000 nga bulong kada tuig ang pwede nyo ma-avail. Ang WVSU-MC mag-provide sang doktor and nurses. Thank you, Dr. Dave Endel R. Gelito III, ang Medical Center Chief. Ang aton medical partners, thank you, Dr. Daline Villanueva, Dr. Luigi and Charm Ganzon Mahinay, Lions Club, managtagsang libre ng mga bulong, and Sanolay Products. Ang Unilab, magapanagtag sa mga maintenance, kaga mga supplements para sa aton mga pinalangga ng mga senior citizens. Ara man ng Life Extension Philippines para sa free BP o blood pressure and blood sugar checkup. Kaga mga supplements na kinahanglan nyo, available sa June 12 sa Robinson's Haro. Ang Ajanta Pharma, may free blood sugar and libre ng mga bulong. And ang Joe Smith Pharmacy, free medicines. Lahat libre, no? Para sa aton mga pinalanggat, mga lolo't lola, para sa aton mga senior citizens, please spread the word. This is happening June 12 sa aton nga 20th relaunching anniversary.
2: Tatak! RMN.
3: Alas 3:20 na, mga kasama, ang tabayanan, dugay-dugay. Magasulod na ang Department of Agriculture.
2: Tatak! RMN.
3: At pagsapit ng alas 4, may init ng mga balita sa unang radyo. Unang balita. Kita na kita, buwas ng adlaw, Huwebes. Petsa 11 na, Dasig San Chimpo. Dari sa programa Kinagigiliwan, kada kagahon 12 to 3:30 in the morning. Ang programa ay sugid kay Tio. I hope nag-enjoy ka mo. And hope nakakuha kita sa mga leksyon, sa mga problema nga ginabasa nato, nga ginplay nato on air. Sa ato ng mga OFWs working and living abroad, good morning, good afternoon, and good night. See you tomorrow!

mga mangungumang ang kakayot para sa pagkaos ng tagsa-tagsa. Kinadumdum na mo ng ilang kamaayuhan, maayo nga pang lawason, agod makapadayon sa ila pagtatap sa ila kaumahan. Salamat o Ginoo sa pagtoy-toy sa ila at paghatag sa matayuyon nga resistensya sa tagsa kaadlaw. Kabay pangamangin bukana ang ila alagihon, bangod sa subong, kadamo sa mga pagpanghangkat ng ginatupang namon. Pasailoha kami o Amay sa among mga kasalanan, patawara kami o Ginoo. Initanan ang ginasambit kag napangayon

Maayad-ayad nga aga, good morning, mayong aga sa tunyo mga suki nga tagpalamati sa tunyo programa kadalagan sang agrikultura sa Kabisayan na Katundan. Good morning sa aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia. Kagsaduhan naton ka maambong kagmapisan ng Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Good morning man sa mga farmers naton, mga agricultural extension workers, local farmer technicians kag farmer leaders. Sa gihapon ako iniinyo kasubong nga mangunguma James Ugatis mangin kaupod ninyo sa sulod sang 30 minuto. Shout out sa kay Ma'am Elizabeth Kamay, Jocelyn Kadangin, kay Tito Kagapi, Elonima Kapyo, kay Ma'am Erlinda Tapitan, Marjeline Tenanggunan, Sir GC Susan, Nong Berting Kapas Gordo, kag Leticia Cabalcero. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura. Kag shout out man sa kay Sir Ricardo Rosendo Hentolia, kay Richard Agudines, kag Army Linjoy Mospa. Salamat gid sa padayon nga pagpamati sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura. Una naton nga tagaan sa Igtalopangod subong nga aga nagtipon ang mga tiglawas sang natuhay-tuhay nga lokal nga mga pangulohan kag mga state universities and colleges sa rehiyon para sa Young Farmers Challenge Orientation and Information Campaign. Ang aktibidad ginpatpat sang Department of Agriculture ang mga oportunidad kag suporta nga ginatanyag sang programa agud mainganyo ang mas madamo nga pamatanon nga magsulod sa agrikultura kag agri-negosyo o kon agri-business. Sa idalom sang Young Farmers Challenge nga programa ang aton nga gobyerno nagahatag sang paggiya kag masobra tunga sa milyon ka pisos nga pondo para sa mga magapangibabaw nga business idea diri sa aton rehiyon Western Visayas. Nagapatiman ang aton departamento nga ang mga pamatanon hindi lamang masunod nga henerasyon sa mga mangunguma kundi mga game changers nga makabulig sa pagtukod sang mas moderno kag mas mapag-on nga sektor sang agrikultura. Aton gid nga ginatan-aw nga madamo sa mga business model canvas ang aton liwat nga makita kag maisa-isa lamang nga papasiguro naton nga hindi lang sa production, hindi lang sa processing, kundi yala man sa digital agriculture ang iga-submit sang aton nga mga pamatanon. Mahimo nga magpakigangot sa aton nga mga municipal agriculture offices sa mga 4-H leaders naton kung ano ang mga requisitos para nga makapasakop sa aton Young Farmers Challenge program. Kagpadayon lang nga magsunod sa aton Facebook page, Department of Agriculture Western Visayas, kag Young Farmers Challenge Western Visayas nga Facebook page para sa dugang nga informasyon kag sa dugang nga announcements naton sa sini nga programa. Padayon nga ginasapdag naton ang mga produkto sang aton nga mga winners sang Young Farmers Challenge program nga sa subong may ala nga mga displays sa aton nga mga kadiwa centers sa mga kadiwa outlets naton kag mahimo gid nga mabakal sang aton nga mga consumidors, no. Good morning gid kay Ma'am Ria Cristina Rizal kag Ma'am Karen Mihales ang aton nga mga mentors sa Young Farmers Challenge program kag sa tanan naton nga mga partners sa Department of Trade and Industry, Department of Labor and Employment, subong man sa aton nga mga banner programs nga focal persons nga amuman ang nagabulig pangita kung sino
sa aton nga mga business model pa canvas ang mga daog sa provincial level, sa regional nga level, kag sa national nga level. Gani, padayon ang aton nga pagpangagda, amat-amat na nga himuon naton, amat-amat na nga i-plaster naton ang aton nga mga business model canvases para nga mangin ready na kag masubmit diri sa aton Agribusiness and Marketing Assistance Division sa Department of Agriculture, Western Visayas. Good morning, maayad-ayad gid nga aga kay kagawad Carlet Clavel, kasatanan nga mga membro, mga barangay officials sang Kagbang, Uton, Iloilo. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa. Kay kagawad Imong Laguna, dira sa Dueñas, kasatanan nga katapo sang Dueñas Inland Fishers Association. Salamat man sa padayon nga pag-upod kag sa aton nga pag-monitor, sa aton nga paglagaw-lagaw sa mga kabanwahanan. Madamo na sa mga farmers naton ang nakaumpisa na land prep, nakaumpisa na bungkag sang aton duta, arado sang aton duta sa pagtupa sang manakanaka nga pag-ulan sang nagligad nga mga inadlaw. Padayon naton nga preparahon sang gusto, preparahon gid sang nagakaigo ang aton nga tagsa-tagsa katalamnan para nga mangin ready kag produktibo ini sa sini nga first cropping season. Padayon naman ang pagmonitor naton sa delivery sang aton nga mga certified seeds kag hybrid seeds, mga other inputs naton sa tagsa-tagsa naton ka mga local government units, no. Salamat sa aton nga mga agricultural extension workers, sa mga farmer leaders naton, kag sa mga local farmer technicians nga amugid ang aton nga mga frontliners sa pag-distribute sang sining nga mga inputs for the first cropping season, labi na gid ang binhi para sa aton nga mga mangunguma. Padayon ang aton nga pagpahanumdom nga kinahanglan mangin updated ang aton nga mga RSBSA records sa tagsa-tagsa naton ka mga lokasyon, kag magpakigangot, maghinon-anon, kag magistorya kami sa aton nga mga frontliners, mga EAWs naton sa tagsa-tagsa ninyo ka mga lokalidad. Dugang naton tagaan sa Igtalopangod subong nga aga, halin sa anay abandonado nga fish pond, isa na subong ka mangrove sanctuary ang Iloilo Provincial Katunggan Ecological and Economic Park, or ginatawag naton nga PROKIP, sa barangay Nabitasan sa Banwasang Liganes, Iloilo, sa tapos sang pila ka tuig nga pagpangapin kag rehabilitasyon sang aton nga mga local government units kag national government agencies. Bilang kabahin sang padayon nga development sa nasambit nga lugar, gininagulahan ang bag-o nga walkway kag ginlunsyar sa lugar ang Center for Mangrove and Marine Biodiversity Conservation nga nagatuyo sa pagpabaskugon ang konserbasyon, pagpanalawsaw, edukasyon kag ecotourism sang PROKIP. Suno sa Iloilo Provincial Government Environment and Natural Resources Office, halin sa duha kasahi sang Bakawan sang ginsuguran ang rehabilitasyon, naglabot na inisubong sa napulo ka mangrove species ang makita naton sa PROKIP. May ala naman sang sightings sa mga migratory birds sa nasambit naton nga lugar. Ang aktibidad ginpangunahan gid sang aton Iloilo Governor Arthur Defensor Jr., katuwang ang Department of Environment and Natural Resources, Western Visayas, Central Philippine University, Leganes Local Government Unit, kag Zoological Society of London. Ginpahayag naman ni Leganes Mayor Vicente Haen II sa iya mensaheng ang importansya sang pagpangapin sang palibot para sa masunod nga henerasyon. Gani, padayon naton nga amligan ang aton nga mga mangrove
ang aton nga marine resources hindi lang sa sakop

government unit. Salamat sa padayon nga inisyatibo, kag salamat nga ang ining nga mga biodiversity nga mga lugar ang ginatutukan sa aton katawang nga opisina, ang Department of Environment and Natural Resources. Good morning, maayad-ayad gid nga aga sa fellow naton mga information officers sa national government agencies, kag mga public information officers sa nagkalain-lain nga mga kabanwahanan diri sa probinsya sang Iloilo, probinsya sang Capiz, kag probinsya sang Antique. Salamat sa padayon ninyo nga pag-follow sang aton nga page, Department of Agriculture Western Visayas, kag sa aton man nga mga farmer leaders dira sa kamanuwahanan sang Maasin kay Mansanas, Glory sa kay Tapo sang Amirang Farmers Association. Shout out gid sa inyo, salamat sa pag-upod sa aton nga programa. Dugang naton tagaan sang Italupangod, subong nga aga nagapabilin sa 20 pesos tub-tub 23 pesos kada kilo ang presyo sang palay sa probinsya sang Antique base sa pinakabago nga datos sang aton nga bantay presyo para sa unang semana sang Hunyo 2026. Sandig sa datos, halin sa DA 6 bantay presyo, ang bilison, ang banwasang bilison ang may pinakamataas nga presyo nga nagalabot sa 23 pesos kada kilo, samtang ang banwa naman sang bugasong ang may pinakanubo nga presyo nga nagalabot lamang sa 18 pesos kada kilo sang palay. Sa banwasang Barbaza Antique, nagapabilin sa 19 pesos and 50 centavos kada kilo ang palay, kag sa banwa naman sang Kulasi wala nagahulag sa 22 pesos kada kilo ang presyo. Sa banwa sang Patnongon kag sa Nosi Antique, pareho nga 20 pesos kada kilo sang palay, samtang sa banwa sang Valderrama Mayara nagahampang sa 18 pesos and 50 centavos kada kilo. Sa banwasang Sibalom, banwasang Tibyaw, nagapabilin nga 21 pesos kada kilo ang presyo sang palay. Ang average price sa Bugos nga probinsya sang Antique, nagalabot sa 20 pesos kag 17 centavos kada kilo nga nagapakita kang patas nga presyo kag padayon nga suporta sang mga mangunguma sa aton rehiyon Western Visayas. Padayon, sige-sige ang pagmonitor sang aton nga mga bantay presyo focal persons kag upod ang aton Agribusiness and Marketing Assistance Division, agod masiguro nga husto kag patas ang presyo nga ginabaton kang mga mangunguma diri sa mga kaprobinsyahanan sang aton rehiyon Western Visayas. Although nga subong nga first cropping season ginabantayan gid sang aton nga mga kaupod ang hulag sang presyo man sang bugas sa aton nga merkado, kay hasta pa sa June 13 ang effectivity sang aton nga Executive Order 118 yang presyo dapat sang imported nga bugas kinahanglan yara lang sa 50 pesos kada kilo. Padayon naman ang pagmonitor nato, hindi lang presyo sang palay ang aton nga ginamonitor, kundi presyo man bugas sang bugas sa nagkalain-lain nga mga merkado pampubliko diri sa rehiyon Western Visayas. Good morning, maayad-ayad gid nga aga kay Dr. Dionic Natividad, Attorney Rolin Asuncion. Maayad-ayad gid nga aga sa imo kag sa mga farmers naton sa kabanwahanan sang Barota Cobyejo, Iloilo. Subong nga aga no magapadulong dira ang aton nga Regional Executive Director, Director
Dennis Arpia para nga mangin a guest speaker sang Niso o kon Northern Iloilo State University.

0: City subong nga aga. Kag congratulations sa aton nga mga graduates sang NISO. Salamat wid sa padayon nga pag-provide sang quality education gabi na gid sa nagakuha sang agriculture kag agriculture related nga mga kurso. Dugaw naton tagaan sang igtalo pangod subong nga aga. Nagdangat sa 20 ka mga hybrid nga kalabaw o kon kalabaw ang gin turnover para sa kalabaw multiplayer farm sa Banwas ang Tobias Fournier Antique. Tinutuyo kang nasambit nga proyekto nga halin sa Department of Agriculture nga ma-upgrade ang lahi ka mga kalabaw sa among nga Banwa. Madamo sang populasyon sang native nga kalabaw sa Banwa sang Tobias Fournier, gani kinahanglan naton nga i-upgrade para mag nami ang kalidad sang aton nga mga kalabaw. Ang mga kalabaw ang nag-abot ang nagaedad sang isa tubtub duha ka tuig, kun sa diin isa ang lalaki kag 19 ang mga babayi, sa diin ini ang sagudon kang Municipal Government of Tobias Fournier tub-tub nga maglabot ini nga mangin produktibo kag magbata. Dugang pa nga may mga ginatugro man ang aton nga departamento, Department of Agriculture, nga libre nga kumpay o kung pagkaon feeds kag kagamitan agod gamiton sa pagumpisa kang pagsagod sang sini nga mga kalabaw sa diin ini under sa supervision sa Municipal Agriculture Services Office kang Tobias Fournier nga nagapanguna sa pagmanage sang sini nga proyekto. Pananglitan naman nga magbata ang ini nga mga kalabaw, ipanagtag ini sa mga mangunguma agod gamiton sa ila nga pagpanguma kag palangabuhian. Namanaan nga ang nag-donate kang lugar amo ang pamilya Tahan Langit malapit sini sa Sitio Empleo Barangay Igdalagit agod patindugan sang kalabaw shed kag silage facility para sa kalabaw multiplier farm sang nasambit nga Banwa. Hindi lang ang pag-upgrade naton sang kalabaw sa mga native mga kalabaw ang tinutuyo sang sining kalabaw multiplier farm, kundi kinahanglan ma-realize man sang aton nga mangunguma nga ining mga kasapatan hindi lang para sa draft animal o kung gamiton naton para bulig sa aton tagsa-tagsa kapag panguma, kundi mahimo man ining gamiton para sa value adding. Mahimo nga makaproduce kita sang gatas alin sa kalabaw maproseso ini kag makahimo kita sa nagkalain-lain nga mga produkto gamit ang gatas sang kalabaw kag bilang sa pag-upgrade sang aton nga mga native nga kalabaw madugangan gid ang kalidad sang aton nga mga stocks sa nasambit nga probinsya. Para yun man ang pag-monitor sang aton nga Provincial Veterinary Office sa pagpamuno man ni Dr. Aga Makuha, Doc Aga Florencio Makuha sa sining kalabaw multiplier farm dira sa Banwa sang Tobias Fournier Antique. Shout out gid sa aton nga mga livestock raisers dili sa probinsya sang Iloilo, labi na gid sa mga animal raisers naton, baka, kalabaw, kanding kag baboy, no? We understand buhi na buhi ang industriya sang livestock dili sa probinsya sang Iloilo kag madamo sang mga kasapatan ang ginabaligya sa nagkalain-lain nga mga livestock auction market sa probinsya sang Iloilo, labi na gid sa Banwa sang Leon, sa Banwa sang San Joaquin kag Banwa sang Sibalom Antique. Good morning, maayad-ayad gid nga aga kay Sir Idol Ray Hinini dira sa Gimbal Iloilo, kay Armando Imano kag Ma'am Candelaria Imano, thank you sa pag-upod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura sa Kabisayan na Katundan, kay Anay Mayor sang Dingle, Mayor Henry Anotado. kay Sir Ramon Malanyon, Elpidio Molina, kay Sir George Hortiliosa, kag Ricardo Doce, kay Monico Ramon Monicado, subungman kay Expedito Monicado, kay Kagawad Alex Lamanero, kag Serafin Plovido Jr., kay Honorato Noreng Santerva sang dingle, shout out, salamat sa pag-ubon sa aton programa Kadalagaan sang Agrikultura sa Kabisayan na Katundan. Sa sining atinion, aton nga pamatian ang Agribit Report sang aton Agribit Reporter alin sa Department of Agriculture, Western Visayas. Pamatian naton si Sir Jan Candelario. Sir Jan, sa imong nga report, subong nga aga.
1: Para sa nagapanguna nga balita sa Department of Agriculture, Western Visayas, masgin pabaskog pagid sang Pilipinas kag Japan ang ila pagbidiligay matapos pasang karon ang ilang Memorandum of Cooperation agud ilakip ang sektor sang pagpangista. Ginalauman nga iningatikang mapadali sang pagsaylo sang teknolohiya, mapalig-on ang seguridad sa pagkaon kag magabulig sa modernisasyon sang agrikultura kag pagpangisda nga ginasaligan sang binilyon ka mga pumuluyo. Ang upgraded nga kasugtanan ginpirmahan ni Agriculture Secretary Francisco Pichu Laurel Jr. kay Japanese Agriculture Minister Norikazu Suzuki sang nagligid nga state visit ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan. Ini ni kapasangkad sa orihinal nga 2023 agreement sa tunga sang Department of Agriculture kag Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries sang Japan. Suno kay Secretary Chu Laurel, ang paglakip sang pagpangisda nagapakita sang dako nga papel sini sa seguridad sang pagkaon kag palangabuhian. Ilabi na subong nga nagatubang ang pungsod sa mga pagpanghangkat sang climate change, mataas nga balayran sa produksyon kag nagasaka nga kinahanglanon sa pagkaon. Agud gilayon nga ma-operationalize ni magatukod sang Joint Committee on Agriculture and Fisheries nga amuang magadumala sa mga diskusyon kag polisiya kag mga proyekto. Patigayunan ang unang pagsinapol sang JCAF sa maabot nga Hulyo 2-23-2026 nga paghukman sang MAF sa Tokyo, Japan. Idi nga kasugtanan nagatugma man sa pagsaulog sang kasitenta nga tuig sang normalisasyon sang diplomatiko nga relasyon sang Pilipinas kag Japan nga nagapakita sang mas madalom nga pagbinaligay sa rehiyon para sa mas malig-on nga sistema sa pagkaon. Ini si John Candelario, nagabalita.
0: Thank you gid John Candelario sa imong balita subong nga aga. Padayon ang aton nga pagpangagda sa aton nga mga agripreneurs o kung mga involved sa sectors ng agrikultura sa agri-negosyo, magparehistro na kamo sa Farmers and Fisherfolk Enterprise Development Information System. Yari ang padayon naton nga pagpangagda para sa FIDIS.
2: Kung naka-enroll na kamo sa FIDIS, kwalifikado na kamo makakumasulong sa ano ba ang ginawalan mo, Gagli? Nalilagang magparehistro sa FEDIS, mamasigurado ang pagsasenso.
3: Abaw na rin, ano ilang ginasulat mo? Numero sa loto?
4: Hindi, pre. Kamuni ang swerte, ta sa pagpanguma.
3: Oh? Ano ina?
4: Maparehistro kita sa FEDIS, agud makabaton sang bulig sa atong produksyon, pati na ang pagpamaligya sang atong produkto. Sarang pa maka-access ang aton asosasyon sang pautang kag mga financial grants sang gobyerno, mga gamit sa pagproseso, logistics kag madamo pa.
3: Tuod ka? Kasi mabudlay man na magparehistro.
4: Tatlo lang ang documentary requirements: FEDIS registration form, valid mayor's open business permit, kag Certificate of Registration.
5: Sakto na ka, Agri! Sarang ka mo magparehistro sa FEDIS Registration Desk sa AMAS DA Central Office o kung sa AMAT Office sa DA Western Visayas. Kung pwede man, sa online registration.
6: Submit ninyo sa form ng dokumento, i-verify ini sa registration officer kag mga 10 minutes lang matapos ang proseso. Makita ninyo ang status ng application sa FEDIS database. When approved, makabaton ka mo sa email, text o kung tawag. Ang original certificate pwede kuhaon sa AMAS o kung AMAT office upon ipadeliver sa inyo lugar. Tandaan, libre ang pagparehistro sa feedings.
5: Kung ikaw may ara sa micro, small, or medium enterprise, basta nagagamit kag nagabakal sa lokal ng produkto halin sa aton mga nguma kag mangisda, welcome ka sa Fides! Ano pa ginagalat nyo kaagri? Dali na ang parehistro para sigurado ang pag-asenso.
0: Yes, amoy ito ang padayon naton nga pagpangagda para sa pagparehistro sa Farmers and Fisherfolk Enterprise Development Information System. Magbisita lang sa aton nga Agribusiness and Marketing Assistance Division diri sa Department of Agriculture, Western Visayas sa Parola, Iloilo City. Kapangitaon si Ma'am Maricar Tumbukon o kon si Ma'am Maria Cristina Rizal. Wala na kita sing panahon sa aton nga programa Kadalagan sang Agrikultura sa Kabisayan na katundan. Sa ngalan sang aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia, kagduha naton ka maambong kagmapisan nga Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Ako ini inyo kasubong nga mangunguma James Ugatis, nagasiling sa inyo nga sa tagsa katapak sang aton dapadapa sa aton talamnan, amo ini ang libre nga abono kag pagkaon sang aton tanom kag kasapatan kag talaksan sang aton kapisan kag ang paggamit sang research based nga teknolohiya ang mangin gabay naton sa aton mauswagon nga pagpanguma. Good morning, maayong aga, maayad-ayad nga aga sa inyo nga tanan.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan, kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nagagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag, at tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod-tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi, at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigyan namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

0: Kaman Gold Coffee Mix.
1: Partner.
0: Gusto mo bala ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
2: Mega Man
0: Gold Coffee Mix.
2: May ginseng,
0: tungkat ani,
2: maca,
0: kag so
2: palmetto.
0: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
2: Mega Man Gold Coffee Mix.
0: Yara na sa mga butika.
3: Alas 4:07.
4: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
6: This Time Check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
7: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
8: That Time Check was brought to you by
9: Bingo Blast.
8: Bingo sa saya,
9: Blast sa panalo.
8: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
10: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
11: This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
12: D3 Bio!
13: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang ipikto ng pagsiklawas.
12: D3 Bio!
14: Ang D3!
12: Yung may Visio!
14: Ang Visio!
12: Yung may D3!
14: Para sa mga butika! Good morning!

0: Ya, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako Gali si Rhea. Ako Red La, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, Kuya Gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
1: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika.
3: May problem sa sanguna sa kurason ko, no?
4: Oo, sir. May rheumatic heart ka. May distinction. Vitamin D3. Sa isa ka daw, kaduwa siya, sir, mag-inom. Nang gayon, wala na sa mga litong. Ako, ganyan, pagkasalamat
5: ko. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo kami si sa isa kadla. 1 month lang, kuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Magabuti ka.
3: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
1: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Boy Fidel, isang ka-health researcher kag isaman ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio. Ang D3.
4: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
1: D3 Bio.
6: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
7: Char, fab, car, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lum sa bangon ng char.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangong kumaka-bloom sa char.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
6: ACS.
1: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald, bago ko nga diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang hisog, kaghimo sa gintingob nga putas, kagtanong nga mataas sa antioxidant.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
10: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pas ang mataas nga kolesterol. Ang kilawan ko, tumara ang Santon Plus Gold. Loka beses kadaadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Santon Plus Gold.
4: Mas pinanakas,
1: pinagaling,
4: pinahusay.
1: Santon Plus Gold. Giga.

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Mighty C. Alkaline. Nga vitamin C.
2: Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala kit ko gana magkaon. Sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Nag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
3: Mabaka mga butika.
4: Kapag doble, okay. Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
5: Santon Plus.
4: Herbal capsule.
5: May mangustin at malunggay.
4: Dobling sangkap sa isang kapsula.
5: Inumin araw-araw.
4: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
5: Santong Plus Herbal Capsule.
4: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
6: Suggested retail price, 13 pesos lang.
4: Kapag doble, okay. Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
5: Santong Plus
4: Herbal Capsule.
5: May mangustin at malunggay.
4: Dobling sangkap sa isang kapsula.
5: Inumin araw-araw.
4: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
5: Santong Plus Herbal Capsule.
4: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
6: Suggested retail price, 13 pesos lang.
7: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
8: Super Fiber.
9: Ako gali, si Juni, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang akong nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang akong nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
8: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika.
10: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
12: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
13: ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
14: Alas 4:14.
13: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
15: This newscast is brought to you by Herba Strong, ginhimo sang Unilab.
16: Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
7: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
17: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
18: Hello, Washi!
19: Hello, Mommy!
18: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
19: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
18: Mula noon hanggang ngayon!
20: All you need is Pride! All you need is Pride!
21: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
22: ACS. D3 Bio.
23: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
22: D3 Bio.
24: Ang D3 Bio.
22: Yung may Visio.
24: Ang Visio.
22: Yung may D3.
24: Mga butika.
22: Mighty C.
24: Ang alkaline nga vitamin C.
25: Ako si Mimi.
26: Galing kasi napit akong tuhod.
25: Arthritis na gali.
26: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C.
25: 2 capsule 3 times a day. Sa sunod sa isa ka bulan,
26: wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
25: Tibog gid kaayo ang Mighty C.
22: Mighty C.
24: Mabaka sa mga butika.
22: GTX 500.
26: Si Erin Grace paglumutan.
27: Ako may sakit nga diabetes.
28: Pila ang imo nga gininom na kapsula?
27: 2 ka beses na sa aga kag sa gabi.
26: Nag 100 ang akon nga sugar.
28: Wow. Sugar.
26: Mabakal na kamo.
27: Sa DTX 500
26: namigid ini sa aron nga lawas.
22: GTX 500. Santon Plus Gold.
29: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Santon Plus Gold. Sulod yung tuwa ka bulan noong pawan ko.
22: Santon Plus Gold.
30: Mas pinalakas.
22: Pinagaling.
30: Pinahusa.
22: Santon Plus Gold.
24: Sa mga butika.
31: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
32: You need toothpaste for brushing every after kumain.
31: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
32: Need

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! May problem sa sanguna sa kurason ko, no?
2: Oo, sir. May rheumatic heart ka. May distinction. Vitamin D3. Sa isa ka daw, kadwa siya, sir, mag-inom. Nang dayon, wala na sa mga dito. Ako, bigyan pa sa salamat
3: ko. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
4: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pwedyang na pagkasunduan.
5: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
6: Ganyan ang Pinoy!
7: Ang Pilipino may isang salita.
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: MX3, dito ako, believe.
10: Ang RMN Freedom Run, 20th relaunching anniversary Run for a Cause, in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Builog man nga ginuupdan sa mga masunod: NIG Marketing, may mga branches sa Panay, Negros, Kagimaras. NIG Marketing, we bring happiness into your home. Baluto Seafood Grill and Restaurant, Pito Onharo, Kagpasi City. Sa gusto magpa-reserve, magtawag lang sa mobile number 0927-847-7110. Baluto Bituon Branch, check sa 0968-146-4675. Baluto Pasay City Branch, kung magbisita, kagmag-message sa ila Facebook page Baluto Seafood Grill and Restaurant. Pure C, alkaline vitamin C, sodium, ascorbate, and zinc supplement that boost immunity and energy. Mabakal sa mga butika Fiesta Gas and Counselor Johnny Young. Nature's Spring Drinking Water. Stay driven and ready for everyday challenges with consistent hydration. Nature's Spring. Davis Paint. Paint your story with Malaya Teal. Davis Paint's Paint Reinvented. Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Sa pagpanguna sang ila administrator Mr. Gilbert Valderrama and RMN Fans Club Singapore Chapter.
11: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
12: Oras sa RMN na Iloilo sa bilog na pungsod na Pilipinas, alas 4:20 na sa kaagahon.
13: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na!
11: Unang radyo, unang balita.
14: Unang radyo, unang balita.
15: Arimin, arimin, arimin.
12: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga byan kagauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
14: Unang radyo, unang balita.
12: Sa karon nga kaagahon sang Miyerkules, pitsadyes na kita sa bulan sang Hunyo tuig 2026. Ikaduwa na kita nga Miyerkules sa ikaanom nga bulan sa karon nga tuig 2026. Kag sa karon nga kaagahon, mangin kaupod ninyo Radyo Man Eric John Pamplona. Magpangalagad kita tubtub alas 6 ang takna sa karon nga kaagahon sa pagdulong sa inyo sang mga daragkuan nga mga balita kag mga informasyon kag sa kinaandan sa ato nang pagpangalagad. Nagatamyaw na kita sang isa ka maayad-ayad nga aga sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanuhanan kag isa ka component city ang siyudad sang Pasig. Sa mga kaprovinsyahanan sa palibot sang Western Visayas, kag sa kutob gid malabutan sang aton nga pagpangalagad sa karon nga aga. Welcome na sa inyo palatuntunan.
14: Unang radyo, unang balita.
12: Sa mga nagapamati sa radyo, yara kita sa City City 4 sa relisuan sang inyo mga radyo. Kag sa YouTube pangitalang at RMN Iloilo Official. Kaga siyempre sa Facebook, live na live kita sa DYRI RMN Iloilo. Gani din man kamo nga bahin sang kalibutan sa sininga mga tinion. Ilabi na gid sa mga Ilonggo nga OFW. maayad-ayad na nga oras, kang welcome na sa pagpangalagad sang RMN, Unang Radyo, Unang Balita.
14: Unang Radyo, Unang Balita.
16: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
14: Mga Ilonggo, bugtaw na! Unang Radyo, Unang Balita.
12: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman diri sa palibot sang syudad kaga probinsya sang Iloilo?
17: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
12: Sa aton nga Know Your History sang June 10, 2025, unsay ka mga tao ang nagkalamatay, lakip na ang perpetrator o kon ang suspect. Unsay ang nagkapilasan sa isa ka mass shooting sa isa ka secondary school sa Graz, Austria.
17: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
18: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang Radyo, Unang Balita. Unang Radyo, Unang Balita.
12: Mga dalag ko ng mga balita subong nga aga. Natala na nga magabisita si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Mindanao. Agud mag-inspect sa mga lugar nga apektado sa nga magnitude 7.8 nga linog nga nagtayog malapit sa Sarangani. Kinkonfirmar ini ni pala sa Press Officer Claire Castro sa isa ka press conference. Apang wala na niya gintumod ang eksakto nga pizza sa nga pagbisita sa pagbisita sa nga presidente. Base sa pinakaulihing nga report, nagdangat na sa 37 ka mga tao ang nagkalamatay as of 11 a.m. no, kahapon ining adlaw. Ginpayag sang otoridad nga 488 ka mga individual ang napilasan kag may 4 pa nga padayon nga missing. Liwat ang casualties no dito sa linog nga nagduntad sa Mindanao. Naglabot na sa 37 ang mga nagkalamatay kag 488 ang nagkalasamaran kag 4 diri ang padayon nga missing. Pero ang pulisiya abi ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga pagbisita bala no sa mga areas ang nalinugan, na sunugan, na baan, ang kuan niya sini, ang pulisiya niya sini nga hindi sa gusto no nga ma bisita dayon sa amon nga mga lugar because hindi sa gusto nga ang mga LGU to, ang mga officials to sa napiktuhan nga lugar ang mag kuan problema preparar pa para sa iya no, ma-preparar pa, masugalaw pa para sa iya nga pag-abot. Kahit isimpre, badamo sa mga trabaho ining aton sila nga mga officials dito sa nasambit iyang lugar. May halos sa pilangadaan, tatlo ka rehiyon, no? Three regions sa Mindanao ang natigayon sila nga mapiktuhan sang sila nga 7.8 magnitude nga linog mga karadyuman. Sa 21st century, doon ikalima galit nga pinakabaskog nga linog no sa Southeast Asia, ang linog nga naglunta dito sa Maya Masim Sarangani. No, amuni ang kwangid, no, ang epicenter no sang sering nasambit iyang linog. Samtang sa iban pagid nga mga balita kaga mga informasyon, nagpagwa sang magkatuhay nga memorandum angot sa work arrangement sa Senado kahapon nga adlaw sanday Senator Alan Peter Cayetano kag si Senator Gatchalian. Senator Win Gatchalian nagpagwa man sang memo niya. Si Senator Alan Peter Cayetano nagpagwa man sang memo niya. No? Si Alan Peter Cayetano naghambal nga siya ang lehitimo nga Senate President. Samtang si Senator Win Gatchalian ang naghambal nga siya ang ginarecognize, no? Nga leader subong sang Senado. Di kay siya ang Senate President pro tempore, no? Kag siya ang ginrecognize karon ha sang nagkailain sini nga mga branches ang aton sini nga government. Ang executive nga mo palaso sa Malacañang si Senator Win Gatchalian ang ilang ginarecognize amo man ang House of Representatives. Kag amo man ang ginarecognize ang pilaya ka mga government agencies mga karadyuman. Tingkwa na ni, though masadyan na ni. No, kay siyempre, si Senator Alan Peter Cayetano nagambal, nga siya man ang legal kag legitimate, no, nga Senate President. Kati si Senator Win Gatchalian, way man sa gambal nga siya ang Senate President, kati Senate President pro tempore man lang siya, pero hambalya, siya ang ginakilala sa mga ginarecognize mga karadyuman. Sa iya memorandum ginmando ni Gatchalian ang work from home nga arrangement para sa mga empleyado halin sa June 10 tob-tob June 11, 2026. Bagot sa ginaligar security threats sa among building o sa Senate. Samtang suro sa iya, kinalanggit agod nga masiguro ang safety kag security samtang hatagan sang ligwa ang National Bureau of Investigation nga magpatigayon sang nagakaigo nga security assessment, inspection kay iban pa nga mga precautionary measures. Samtang sa ginpagwa naman nga memo ni Cayetano, las 8 tubtub alas 5 sang hapon, ang office hours tubtub sa Webes, Hunyo 11. Kaya kahapon, ginpayag mga karadyuman ni Senator Win Gatchalian nga nag-istoryahanay na sila sa National Bureau of Investigation kag may aras sa isa kag itawag imminent threat, no, sa Senado. Ito nga tiwain nila ini gina-discuss pa, no, hindi pa detalyado ang ila sila nga pag-detalye kung ano ining threats mga karadyuman sa Senado. Pero di ginatinguan nila ini nga ma-verify, no, kag siyempre ma-hatagan sa kaigo sining assessment, no, kag inspection para nga makahimo sa mga precautionary measure sa safety hindi lang sang mga senador kundi mismo sa mga empleyado nga ara sa Senado. Ginpaidalom sa heightened alert security ang Senado, no, because ang sining tawag nila nga imminent threat mga karadyuman. Pero kay Senate Sergeant at Arms Alfred Corpus, ibangod sang report nga may pamahog sa seguridad sa mataas nga panalgan sang Kongreso. Ginpay naman sang Malacañang nga gina-verify sa nakaigo nga ahensya ang nasambit sini iyang report. Nagidaligar nga pila ka mga senador ang medebaton silang informasyon halin sa National Bureau of Investigation may kaangtanan sa gin-report nga security threat mga karadyuman. Pero muna nga ang alam ni Senator Alan Peter Cayetano kasi nga tiko may threat nga pili lang, no? Nga nga to lang sa grupo ni Win Gatchalian ang information nga na-receive. Ang iban nga mga senador pareho sa iya kag siya nga mga kaopdanan why magkonosang may na-receive nga information. Kasi ano, pili lang kung sino ang tagaan sa information ni, no, regarding sa threat ano ni, ha, sa Senado sang pungsod Pilipinas. Samtang nabaton sang House Prosecution Panel ang notice nagikan sa Senado may kaangtanan sa pagkapatigiron nga pre-trial hearing sa impeachment case bato kay Vice President Sara Duterte. Ang schedule na tara na sa Hunyo 18 kon sa masunod nga Huwebes nga daw. Base sa dokumento nga ginpirmahan ini ni Senator Win Gatchalian nga mo ang magapungko bilang presiding officer. Sadya naman eh sa memo lain-lain tapos subong sa pag-preside sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte lain-lain man. O, basi doang trial ni. Nagbasi si Vice President Sara Duterte, dito yamaten sa kwan, dito yamaten sa kampo nanday kay Tano, ay masadya iniho. Nalagit payag sang kamara nga ginakialan nila si Gatsalian nga nailiher bilang Senate Pro Tempore kag acting Senate President nga mo ang pinuno sa Senado sa piyag sang pagpamatok diri sang kampo ni Senator Alan Peter Cayetano. Sa kwan bala sa Senate website, no, gindrop na nila si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President, no, ang nabutang subong nga leader sang Senado sa ilang nga website, ha, si Senator Win Gatsalian bilang Senate President pro tempore. Ginamanduan naman sang prosecution panel nga magsumiter sang pretrial brief tubtob sa Hunyo 15. No? So parang nga mangin ready na sila kag mangin matalonsay ang pretrial sa paraboton nga June 18 mga karadyuman. Samtang sa ibang pagid nga mga balita ka mga informasyon, duwa subong ang isa pa kakaharamutan sa Senado, duwa subong ginapayag nga ang Cayetano Black Senate of the DDS. Samtang ang hambal naman ni Cayetano sa Win Gatsalian Group, hambal naman nila Senate of the Malacanang. Bahala na kumuda. Basta nga ti importante magtrabaho ang aton siriya nga mga senador. Kay may ara sila sang responsibilidad kag obligasyon. Agud nga trabahohon, hindi ba lang na iya parte sa impeachment trial? Hindi ba lang na iya mga karadyuman sa ila sini nga mga ginauwayan politika? Kundi may mga responsibilidad sila nga dapat aktuhan nila kay iban sini nakapinding. Like for example, ang ning mga promotion sa mga generals nga niyo. Di simpre, kung hindi mo niya sila ma-kwan dayon, ma-confirm dayon, but silingon siya mga karadyuman nga buhay sila iya kagi ma-confirm, kagi ma-promote bilang mga generals. Tani isang kwan pa ni, isang may pa ni, di nag-sini diyan ang kwano, ang Senado, no? Kag subong man ang House of Representatives, kay mabalik na sila sa sesyon sa palabuton nga July 27, no? Kadungan ina sang resume nila sang ilang sesyon kag madungan ina sa State of the Nation address ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pero bisita na ka CDD ang aton nga kongreso. In between, pwede sila ka patigayon sa mga trial, impeachment trial, committee hearings, mga Senate investigations, pwede na ya ka parayon. No, although kati ang ilang sesyon is naka kwani naka adjourn, no? But sila way pababalaan kung ano gid ang kwani bla, way pababalaan kung ano gid ang insakto nga pizza kag oras sila nga pagbalik. Although kati na schedule na ni kay kabalo ka ang sona sang presidente every fourth Monday of July. Oh, so natuon ina sa July 27 mga karadyuman. In fact, nagakwana ni subong nagapreparar na, no, ang kwani ang palasyo sang Malacañang, no, sa manginunod sang State of the Nation address, ha, sang aton sining presidente, no, sa administrasyon ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang kwagani ang advisory nga ginhimo o kun ginhatag sang palasyo sang Malacañang, wala kuno sang long gowns kag red carpet para sa State of the Nation address o kun sona sang presidente, no. Sono kay House of Representatives Secretary General Chiloy Garafel. Ginapagwa ni Garafel ang statement kay Sorod sa natanan nga pinaka sa pinaka unang interagency coordination meeting sang gobyerno, no, sang palasyo sa Malacañang kag House of Representatives buman sang Senate nga wala sang red carpet, wala sang long gown para sa sona sang presidente. Ano na gani ang ibakal nyo kagaw, ibakal nyo ka mga marahalon nga mga kustyom, no? I-donate nyo na ito sa Mindanao, sa mga apektado mga karadyuman, ha, sang linog. Nagtambong sa coordination meeting ang mga official halin sa House of Representatives, sa Senate, kag suman sa Office of the President. Pagkat na ang mga security agencies, local government units, sa iban pa nga mga concerned agencies, kuto nga hambalan mga karadyuman ang logistical security protocol kag operational arrangement para sa tuigan nga State of the Nation address sa nga presidente. So, ang mando nga ni sa coordinating team halin mismo sa kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. No, nga wala sang bongga, no, wala sang kubaga pinasundaga pinasundayag, no, sa sola sang presidente sa masunod iyang bulan. Sa ibang pagid nga mga balita ka mga informasyon, by the way, mga karadyuman, ang bangkay, no, ni Clert Butterbonia, ang ara na subong mga karadyuman sa Quezon City, no, kay natanana ini nga ipadalom sa autopsy, kwani ipadalom gid sa autopsy kay ang pamilya gusto gid ibaluan kung ano gid ang natabo, no, nga ang amuto na tabo sa ila siri yang bata, no, nga nalumos sa team building activity kay ginpatigayon sa Dipakulaw Aurora, no, hindi giniya nga dito sa Balera sa Dipakulaw, pero sa Dipakulaw nga ni simpre baskugan man di ang mga balod, no, kita mo sa Aurora sa Balera nga daan, di bala uso na to ang surfing, di bala tao pa to yan nagapangayaw para nga mag surfing, pero sa Dipakulaw nga ni although nga unknown ini, pero may mga resort ini diri nga mga tago, and usually diri ginapatigayon ang pila iya ka mga team building activities. Sa investigasyon kahapon sa Aurora Provincial Police Office, ilaging klaro nga pure accident, no, ang ining nasambit iya nga pagkalumos sa duha ka mga student athlete, no, sang Ateneo de Manila University. Siyempre ang pamilya gusto nila nga masabat ang tanan-tanan nila nga mga palamangkutanon, ay hambal sang iya sini nga Iloy mga karadyuman, damo pa sa sang gusto nga ipamangkot, no, ngang training mga karadyuman daw, hindi iya ka pang basketball kundi daw iya ka pang military. Kaya suno sa iya nga nga may aras ang Uncle Wait ang iyang bata, no, kaya pagkatapos may kwan pa rin sila, no, may grabe gali niyang ilang kwan bala nga team building nga sa mga old interviews bala sa mga former players do sa Ateneo de Manila University. 4 days kali ini kuno nga kon sila pambalon daw deadly katama, no, nga kwan nila nga training nila ay ka 5th day nila tiya mo nanay hamba nila heaven na eh, no, kaya di siyempre grabe na nga kinasadya kang kinalipay, pero dapat nga survive mo anay ang 4 days nga ini nga training nila mga karadyuman. Inang hamba nila deadly kiti, may maligid ka sa kwan eh, may maligid ka sa baras, may ma kwan ka malangoy ka nga may mga Uncle Wait ang imo sining TL, no, inang nabutang nila na balang tagi sa tagduwa ka kilo magtimbang, no, iban sobra pagani, no, ang ilang ginabutang da ang habagani nga to 10 kilos sa both sides, so 20 kilos ang nabutang to nga pampabugat, no, sa imo sini nga TL. I-survive mo na mga karadyumanti ang magani sa mga players to nga iban nga na kaagi sini dito ang lawas mo ito ay na nagagana. Ang nagagana sini, utok mo na lang, no, kung paano mo ma-survive ang nasambit iya nga training. Kaya describe nila as deadly. Oh. Tisubong pamangkot sang Iloy, ha? Ang pamangkot sang Iloy, nga amuni ang training, no? Pero sa pila ka mga sources, kahapon may mga nakita kita nga mga kwan bala nga mga report, no? Kaga do kay Homer Sison to kahapon, no? Ka hambal niya pure accident ini mga karadyuman, no, kay kumbaga arat na sila sa tubig eh. Tagahawak lang ganin kunong tubig, galing kay ti gulpi lang kunong nagi kwan bala nagi kwan bala nagi tuhaw ang puwerte ka nako nga balod nga kumbaga dogin kwan bala kamo gin dala kamo ka balod ti after nga duwa ka sunod-sunod ti after sini ang duwa ka mga player nga ni, no, si Butterbonia kag si Divine nga ni kwali gulpi na sila dula. Imagine mo nga mga 20 minutes pa kay ma-recover sila. Kung sila ginhaboy liwat sa shoreline, kung sila iya makita. Pati gani ko nun si Tab Baldwin eh. Kasi si Tabs ni kuan mo, 68 years old na. Nagbalik ko nun sa kapila sa magbalik sa tubig, no? Para sininga pangitaon ang mga players niya. Pati galing kiti aksidente. Eh, paano pa to sila makarecover kay may mga kuan gani? May mga pampabugat to sa ilang mga buol to. Oh, di, siyempre, kwanon ka, bumbahon ka sang parte ka na ko, kabaskong gabalod, hindi ka kapasiguli, no? Ah, di, mo to eh, na, nadalagro sila sang balod. No? Kag wala sila makarecover mga karadyuman. Pero di, abo nang hambal sang pinaka-latest tong investigasyon sang Aurora Provincial Police Office nga purely accident, ay nasabit yang atabo. Ang kwani ang Philippine Sports Commission o kon PSC makatukod sila sang team no agudto nga imbestigaran ang ining nasambit yang insidente. Standby check tani mga observation sang patrol kamusta untang aton nga palibot naga standby na Radyo Man Flo Navarrete.
19: TYRI Radyo Man report.
12: Totok Flo mayong aga.
20: Mayong aga Radyo Man Eric, kamusta ka? Ayos lang.
12: Ate daw, mayo man kay may second life pa man.
20: Dari kita bla Radyo Man Eric sa guwa sang

0: Ang alok bati taga 50 kilo tinuddod. Ang kwan ang tangkong. Tag 20 ang bugkos. Oh. Dito pa ni halin nimo nga no nga mga produkto.
1: Halin mo diyan.
0: Halin mo diyan baka mapuli.
1: Oh, halin mo diyan kamo mapuli.
0: Ang tinjan sa mga ano?
1: Carlo.
0: Carlo, si Carlo Radyo Manirek no taga Limudyan. Dito ang katabi Spiak be. Kuwari mga talong iyaw, mga priskaw, kagamarguso, may bukado man, may pipino man, may bagyo beans, may santol man, no? Tagpila ni Megang mo, kilos ng talong? Talong, 5 lang. 5 pesos ang kada kilo, no?
2: 55, hindi nga 5 pesos.
0: Oh, 55, no? Ang amarguso mo ito sila, marguso 80 man, 80 pesos ang kilo. Ang abukado, ito sila. Abukado, 90 pesos ang kilo. Diribe sa may piyakbe. Sa pila ning ano? Sa pila ning alugbati? Sa pila bugko?
3: Pila alugbati, de? Ang ba?
0: Ho?
3: 70?
0: 70. Ang subabang ito sila?
3: Ang muman, 70?
0: Oo. Ang lagko, ho? Daong kamote mo lang ito sila?
3: 40 ang bugkos ang lagko.
0: Ika mustang inyo sining baligyadre sa may Iloilo Terminal Market sa Tion sang market day sang kada Miyerkules sa ato kamusta inyo baligyadre?
3: Okay man sir. Okay man maano man maka ano man intang gamay ah.
0: Di ba kumali na?
3: Sa pabiya ko.
0: So pabiya ni Halin Radyo Manirek, alimod diyan, may pabiya. Hari be, may tiyak. Tagpilang iya sining mga may imon eh. Ah, okay. Ilan eh? Ilan eh? O, sa pila ning nilon ang?
3: 40 kilo, sir. Ah, ang saan ang nilon gali? 60 ang kilo, ang sandiya, 40.
0: Sandiya ni Radyo Manirek, mga do hamay-hamay, no? So, mga isa katawo, guro, ubos yan ani, no? Hamay-hamay ang mga sandiya. Tapos, ang saging na sabaa, kaga mga tundal. Nong, tapi lang saging tundal, nong? Sabaa, ito sinabi.
4: 40.
0: 40 kilo, no? Ang tundal?
4: Tundal, o. 25.
0: Oh, bangyo, baro-baro. To sa gawa, no? Ang kapaya, ito sila?
4: 50.
0: Ang luto na?
4: 50.
0: Oh, eh, maling mga presyoso mong Radyo Manirek, oh. Sang diri sa may sagwasang Iloilo Terminal Market. So medyo masining ta may barabarato gamay no. Kay pi halin niya sa uno mo no. Ang luya mo nung tapila nong? Tapila luya nyo?
5: Ito ba yung table?
0: Bakwan pila?
5: Wala kong bakwan.
0: Ano ni suwa?
5: Suwa ni.
0: Pila suwa?
5: Sagot cinta.
0: Cinta?
5: Oo.
0: Oh. Ay. Barabarato gawang suwa di subong ba?
2: Pila subong kilo ka suwa?
0: Cinta?
2: Hindi mahal eh.
0: Dito sa may La Paz Public Market, 120.
2: Pero usually, kilo kasuwa, tagi 40, 50.
0: Oo, oh, dragon man.
2: Kaya subong kwangin man, medyo mahina-ina na gitman suba. Subong kasi siyempre nag-summer. Daw nang kwan gawa, medyo kusog. Kahapon, kaon ko sa kwan blas sa mga inasal. Ang kasuwa nila, daw kamalingking ko kanako. Singko, mang inasal ni, abi ko may quality control, ngang suwa nila yung nang daw pong-et ka na ko.
0: Ari suwa ni Manong ni, gano'n nagkogawa, no? Di ni Halinong imo suwa, no?
5: Nagyabos, yung dumaraw.
0: Dumaraw?
5: Oo. Oh.
0: Okay. Di mga produkto mo ni ngang nabaligya, di ni Halin?
5: Ang iba? Leon man iba, boss?
0: Leon?
5: Oo.
2: Ang mga abukado, maniho, gagmay ni, pero tamis ni mo.
0: Ang abukado, oo.
2: Kuan niyo, ano ni hindi niya hybrid kuan niyo ang Bisaya ni.
0: Nung ang Bisaya ang abukado mo nung Bisaya.
5: Oh, Bisaya.
2: Nami ni.
0: Ano may pindot punta? Ana na, Radyo Manirek.
2: Nami ni ang Bisaya hambal ko.
0: Oh, namit ni kay compare bisa do may hulo hybrid ng abukado.
2: Oo.
0: No.
2: Nami ni kay panitan mo lang niya ginuuno sklama ya ayos kana.
0: Ayos na. Ah, kung ganiwa.
2: Ikaw yang away kay gada away kay sugar. Ah. Diretsuanay? Di ba?
0: Pakot mo gin. Oo, kay ligad. Ito nag-kuhan ko sa abokado.
2: Mm-hmm.
0: No, no, no, no.

0: Why, saan, why na? No? Lumoy ko lang doon. Ah.
1: Oo, oh, yung matamis na ng daan mo.
0: Oo. Oh,
1: pero namin, eh, once in a while, namin man, bisa mga lima kakihabi, isa inuuno mo, na.
0: Oo, oh, sakto na. Pwede naman tistingan, Meg? Meg? Pwede naman tistingan kung tamis? Pwede naman tistingan tamis? Pwede kong tistingan?
1: Baklon mo eh, Baudjaman.
0: Pate. Ang bakal mo talaga.
1: Ang kwan na lang, ang kinihad na lang, imo na lang na.
2: Wala niya.
0: Sige na, ano mo ng bakal mo? Karinderya?
2: Wala ko naging nakarinderya, ginabligya man na mo. Tungkol sa kami mismo, nga gabaligya, man dire, nabudlayan naman bakal. Kaya mahal, dire ka nga bakal sa mga bakal.
0: Okay. Ito sa gudri sila ga bakal mo kay si motong rason niya radyo man na Eric. Ang kamote, kamote ta pila meg. Ang kamote nga kamote ta pila.
3: Ha?
0: Kamote.
3: Pag ite ra.
0: Ano niya tag sa kon? Putang nanay. So, ti matila wan ta ni karon ang kon tamis gi man ang abokado. Ni manong di radyo man Eric. So, amo niya ang mga presyosang mga balaligya diri sa may Iloilo terminal market, no? So litong kita sa mga balita nato nga natipon subong aga patay diri ang delivery rider, no? Sang ginbuno ini sa may barangay Kubay Haro kagabi pasado alas o kagabi Hunyo 9 ang biktima diri kay Glenn Pareño 45 anyos samtang ang suspek amo si Jan Mark Di Gusto, no? 28 anyos ang edad kaga residente sang barangay Lanit Haro. Suno kay sa inablos ang biktima nga si Nini nga naglabay ang suspek sa iskina sakay siya nga mountain bike sang nasalapay sini ang box sang nga ginagamit sang biktima sa pag-deliver sang pagkaon nga natungtong sa may bangko kagin sipa, no? Gilayon nga nagwa ang biktima sa ginambala ng suspek nga do ginhungod sining ang pagsalawid kag sipa sa back tabangdanan nga natabo ang pagbinaisay. Ginbayag pa ni Nine nga nagabot na or nagabot sang malaba nga kusilyo si Di Gusto kag ginbuno sa wala nga dughan si Pareño nga gintunaan sang iya nga kamatayon. Gilayo naman nga nadakpan ang ining suspect kag magapagapatubang or magapangatubang sang nagakaigo nga kaso. Samtang sa Arevalo may nadakpan na ang isa sa duwa ka mga suspect nga nag-snatch sang cellphone sang biktima samtang may isa pagid ka reklamo, no, sa may bahin naman niya sang Santo Niño Sur Arevalo, no, sa din na-capture diri sang CCTV camera ang pagsulod sang suspect sa isa sinika kalan-an sa may distrito sang Arevalo kagin kawat ang cellphone, no. So, hindi pa rin matumod kung sino niyang suspect, pero ti, posible, suno kay Police Captain Michael Tuburan na dako ang posibilidad na isa lang or isa lang ka grupo ang ining suspect na nag-hold, nag-snatch ang cellphone sa Santo Domingo kagang nagsulod sa baligyaan o kung sa karinderya sa may Santo Niño Sur Arevalo. Dakop diri ang jeepney driver saging patigayon sining bypass operation sa may barangay Suok Arevalo kagabi alas 8, no. Ang subject diri mo si alias Jason 37 anyos kag pumuluyo sang Oñati de Leon. Sunod diri sa operatives, no, nga ang ining subject si Jason aminado sa paggamit, no, sang illegal nga droga pero ginapanginwala niya na ini siya ang nagabaligya. Ginpahig pa sang subject nga nagsugod siya sa paggamit ng droga pangod sa impluensya, no, sang mga barkada sini, no. Nabudlayan man ang nadabudlayan man ini na magbulag siya ng bisyo kay ti ginpahig sini nga wala man ini nagagamit sang droga antes pa man siya nga magbiyahe sang jeep, no. Tinasubong preso na ini sa Arevalo PNP kag magapangatubang sang kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Amo ni butunon natong nga balita subong aga ang ininga bahin ginadulong sa isang kaluan sang non-lenament oil ang pinakapuro kag pinakaepektibo nga pangaplasent oil. May sa arthritis, rheuma, varicose, palamoypoy, palamanol, palanakit sang kalawasan na ipit yung naparalisar ng mga kaugatan. Pwede man ipangaplas sa mga nagaubo, palanakit sang liog, naundan ng mga balikag sa mga nagadugo nga pilas. Iyan ay patugod.

0: taon bubuhay lang siyang non-liniment oil. Ang non-liniment oil, ang produkto ni Tita Arlene sa Herbsmed Pharma Corporation sa mga pagmamakal sa mga butika malapit sa inyong mga lugar kag sa may probinsya sang sa bilog nga probinsya sang Quiberas kag sa isla sang Panay. Kaga Evergreen Herbal Capsule nagalimpyo, nagapabakod, nagabalanse sa mga sistema sang aton nga lawas. Gintingog nga pwersa sa pito para ikayong lawas kumpletong benepisyo aprobado sang FDA, mabakal sa mga butika malapit sa inyong mga lugar kag produkto ini ni Doc Crispin Hico. No? Particular mabakal ini sa may Green Food Supplement Shopping Center sa Mapulo Delgado City proper. Kag Tatoy Manukan and Seafoods may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Park sa San Rafael sa distrito sang Manriao, ang Ilasin nga main sa Santo Niño Sur Arevalo. Ginapanagian ni Nay Consejo Kunsing Espinosa, initay Honorato Tatoy Espinosa. Tatoy Manukan and Seafoods. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Manflo, Consumo na Barete, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
2: Salamat kid kay Radyo Manflo na Barete. Tingin nga bahay na sa aton nga pagpangalagad durong na sa inyo sang nan sa corn coffee. Umpisaan ta ng aton aga pag sa pag-inom sang nan sa corn coffee kay experience ta mga benepisyo nga aton nga makuha kapin pa kun regular ang aton nga paggamit sini. Nag-boost sa atong immune system, nag-promote sang weight loss sa mga overweight, nag-palaba sa atong resistensya, nag-pataas sa atong energy, ka nag-maintinar sa proper blood sugar levels, nag-improve sa blood circulation, ka nag-elevate man sa problema ta sa digestion. Nag-palubo sa pagbutod sa atong atsan, nablakisan o hindi kita matunawan, nag-butod ng atong tiyan. Inmin nyo na sa non-scorn coffee, ganitoxify niya ang atong ngalawas, ka nag-elevate man sa problema ta sa migraine, ilabiragid sakit sang ulo. Non-scorn coffee, produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation, kagbabakal nyo sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay, kagdira sa probinsya sang Guimaras. Pagbalik na dugay-dugay, magdalag ko ng mga balita nga natipon sa RMN News Center. Alas 4:56 na sa kaagahon.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. Evergreen Herbal Capsule.
3: Pagaling si Yam, galing ka si Yam.
4: May high blood ka man sa una?
3: Oo, may hara. Umatumba ako lang ngayon. Hindi ko yan. Sabot sa nakatake ako sa Evergreen Herbal Capsule. Kung nagsulhay ng tanan-tanan sa ako.
1: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule at adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
5: Maayong adlaw. Kaupod natong subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema anay sa panunok?
6: Ay nako iho, grabe gid ang labo. May katarata kuno ako. Feeling sang doktor daw pareho sang gabon nga pirmi lang nagatabong sa akon mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilawan ko kag pagkatapos ang tatlo ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw. Wala na ang gabon.
7: Tilagi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
8: Ang iBerry ay hindi dapat gamitin panggamot sa mga uli ng sakit.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: D3 Bio with Vizio.
10: Ako si Ana, i-for problema ko gid ang akon irregular nga reglangs. Ah, galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumarko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
9: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
9: You my Vizio.
11: Ang Vizio.
9: You my D3.
11: Mga butika.
9: My DC.
11: Ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang my DC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kon magabot na ako ng menstruation, no, gid ako makabatsyag sang sakit.
9: TC, mabaka sa mga butika. Sample Plus Gold.
13: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko. Kasi ang ginadaw at law ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
9: Sample Plus Gold. Mabaka sa mga butika.

0: Chef malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
4: Charm, Fab, Car, bangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lang sa bango ng Charm
5: Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Bangong kumaka-bloom sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS. Supple Plus Gold.
7: Ako gali si Rhea. Ako red la, nagalabots ang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akon niya regla.
6: Supple Plus Gold. Bakal sa mga butika.
8: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinir sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast tukon bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginumadlaw adlaw sang super fiber. Mabakal sa mga butika.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Importante, magali. Dok, may sufficiente gikita nga oxygen sa atong nga dugo.
10: Amo ginaka-importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga minerals, vitamins na kinahanglaton sa atong nga lawas para hindi kita mag-diabetes, hypertension, kahit tungod. Bastante ang lawas mo sa correct na supplemento, nutrient, vitamins, and
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
11: Alas 5:05 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
12: Unang radyo, unang balita.
11: Standby na sa mga balita nga natipon sang RMN News Center. Ang ining bahin dulong na sa inyo sang DTX 500. Ang sabat sa imo problema sa atay, masami ka ba lang nga nagatigab, masami ba lang nga may hangin ang imong atyan, base may diferensya ng imong liver. Mag DTX sa 500 ka. Ang DTX sa 500 ang may polycosanol, iban pa nga mga phytochemicals sinagalin sa extract sang disugard the sugar cane. Napamatunan sa mga pagtuon nga epektibo nga panguntra sa mga toxins nga nagahalit nga nagaguba sa imo atay. Gani hindi na magpadugay pa, mag DTX sa 500 ka. Kag siyempre, kung naga DTX sa 500 ka, pari sigit ina sang mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ginaedukar, ginabalanse, kaya napabakod niya ang aton nga immune system. Nagatap na stanan nga mga infeksyon, ubos si pontrang kaso TB pneumonia, kaya iban pagid nga mga balatian. Para sa manami nga kombinasyon, mainom sang mighty C, kag DTX sa 500. Pabakal ini sa mga butika, siyempre produkto ni Doc Ramil Uy. Unang balita mga karadyuman. Total enrollment sa Western Visayas naglabot na sa masubra 850,000. Kasama mo sa balita Radyuman, Mon Kapalihan.
12: TYRI Radyuman
13: Report.
14: Tinloy ang inyo colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa indi regular nga pagpamuhin agud indi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtuga sang balatian sa aton lawas.
15: Naglabot na sa 856,517 ang kadamoon sa mga learners nga nakapa-enroll sa bilog ng Western Visayas as of 7:30 a.m. sang Hunyo 9, base sa enrollment quick count sang DepEd 6. Sa kinder to grade 6, naglabot na sa 439,348 ang nakapa-enroll. Sa grade 7 to grade 10 naman, mayara na sang 284,225 kag 132,944 sa senior high school. Sa bilog nga rehiyon 6, mayara na sang 784,249 ang nakapa-enroll sa public schools, 71,450 sa private schools, kag 818 sa state universities and colleges. Suno sa DepEd, posible pa nga magdugang ang numero bangod nagapadayon pa ang pagbaton sa mga late enrollees sa mga public schools sa rehiyon. Kasama mo sa DYRI RMN Iliilo, Radyo Man Mon Iales Kapalian Patak RMN,
14: ang Super Fiber mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
12: Tatak RMN.
11: Nagbalik ng pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape ginapangita kag ginakaydawan sang tanan bangod nga manamit na mahamot pa. Inang kargado sa may ingrediente nga may benepisyo sa imoy kaayong lawas, ang pinakabago nga kape nga sigurado makakape ka bisan tuong gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nagaunod ini sang rishi mushroom extract kag mangosteen na fruit extract. Tagsaka sa season mo unod pagid nga 200 ayo nga puro kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone. Vita D Plus sa coffee mix, hindi lang ini basta nga kape, ini ang pinakanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Mapakal ni ini sa mga butika, subuman sa mga grocery stores kag sa mga supermarkets sa bilog nga Western Visayas. Vita D Plus sa coffee mix. Dugang pagid nga balita sa police report. Balita sa police report, 1.7 million nga balor sang shabu na kumpiskar sa drug buyback operation sa nga PDEO sa Banwasang Pututan. Kasama mo sa balita, Radyo Man Marjorie Hervo Miani.
12: DYRI Radyo Man Report.
16: Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approved mabakal sa mga Life Extension clinic kag sa mga butika sa inyo lugar.
17: Nagdangat sa 1.7 million pesos ang balor sang shabu nga nagabugat sa 250 grams na nakompiskar sa ginpatigayon nga drug buyback operation sa Provincial Drug Enforcement Unit o PDEU sa Barangay Rumbang Pototan last 10:42 kahapon sang aga. Ang subject ginhinago kay alias Unyo, 45 anos kasado kag residente sa nasabit nga barangay. Sunod kay Police Major Dajit De Lima, chief sa PDEU, nga si Unyok ang ginakabig nga newly identified high value individual. Preso ka rin si Unyok sa Pototan PNP kag nagapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kun ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Marjorie Hervo Miane, Tatak RMN.
16: Chuan Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed Vitamin D3 brand and the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines.
12: Tatak RMN.
11: Kung may Mega Man Herbal Food Supplement Capsule yung nakakapsula, may ara man kita nakakape ang Mega Man Gold Coffee Mix. Amo ini ang kape para sa matuod-tuod ng mga lalaki. Nagapatindog sa inyo nga mga ikugtawok at nagahatag sang dugang nga resistensya. Kag simpre nagamligman sang aton nga mga prostate para hindi magdako o magubag yung prostate problem. Kung nababayaan mo, pwede hindi nga mahulog sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para hindi ka umawian kay partner kon kay misis sa tiyon sa inyo nga paglabing-labing. Tested and proven ang mga sangkap sini may ginseng, tungkat ali, maka, kag supalmito. Ang supalmito, kilala hindi nga nag-amligman sa prostate sang mga lalaki. Kag manamit ang sabor niya, si mise, si partner, pwede makainom. Hindi mo na ni papatindog lang sa ikog tawo kung naghatag ba ini sang dugang nga resistensya. Ilabi na gid kung nagapulaw ikaw sa imong obra, inabuligan niya ikaw para hindi pagtuyon kag pagkapuyon. Mega Man Gold the Coffee Mix, another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation, kag babakal nyo sa mga butika sa Bilog Isla sang Panay kag dira sa probinsya sang Guimaras. Alas 5:12 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad ini nga bahin dulong man sa inyo sang Super Fiber. Ang pinakaepektibo nga panino sa aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Kagud pamligan ang aton nga kolon kontra sa balatian nga kanser. Tinlui ang inyong kolon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. The fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kag para sa sigurado kag aprobado nga resulta, inom ka mo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw tapos sa gabi mga 30 minutes before ka mo nga magpaniapon gamit ka mo Super Fiber. Mabakal nyo ini sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, subuman sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Dugang pagid nga balita naman nagikan sa Iloilo City Hall. Investigation in aid of legislation sa paggamit sang government vehicles suguran na sang konseho sa adlaw sang Huwebes. Kasama mo sa Balita Radyo Man, Joel Franco.
13: City Hall Reports.
18: Hindi nga bahay, ginadala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pagi sa pag-inom sang Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Mga benefisyo nga atong makuha kung regular nga atong paggamit sa Nance Corn Coffee. Nagpapakod sa katong immune system. Nagpapromote sang weight loss sa mga overweight. Nagpapalabas sa immune resistensya. Nagpataas sa immune energy. Nagpamaintinara sa proper blood sugar levels. Nagpapaimprove sa blood circulation. Nagalleviate sa immune digestion problem. Nagkapanubo sa pagbuton sa imo tiyan, nagdetoxify sa imo lawas, kaya nagkabulig padula sa migraine kag sakit sa ulo. Ang Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
19: Sigura na sa konseho sa Huwebes ang unang hugnat sa investigation in aid of legislation sa paggamit sa masalakyan sa Iloilo City Government. Inikikonfirmar ni Committee on Good Government Chairman Councilor Rex Marcos Sarabia pagi sa Messenger. Suno kay Sarabia, oras na lang kag venue ang ilagi na finalize. Ang investigation niya doon ni Councilor Maldoron matapos nakita sa isa ka mall sa adlaw sang Domingo ang salakyan sang Iloilo City Government kay naka-issue sa opisina sang Vice Alcalde sang uli na tukiban nga ginhulam ini ni Councilor Shane Marie Mabilog agud mong pabakal sang school supplies samtang nakita man ang salakyan sang ligan ng mga barangay sa isa pa kakapihan sa Haro sa amuman nga adlaw nga suno kay Digger President Maria Riniong nakigsapulo siya sa makapitan sa amo nga distrito katuyuan sa investigasyon nga makadiyon sa ordinansa kon paano gamiton ang salakyan sang syudad sando sa guidelines sang national government agencies kag paano pinahan ang magalap pas sini. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man Joel Franco Tattak RMN.
18: Pinabahin gindala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation. Aprobado sa FDA kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
12: Tattak RMN.
11: Ari ng new and improved Nance Super Plus. Mas gin paipiktibo kag mas gin pabaskog. Gintingob ang mangustin, guyabano kag malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya, dugang nga enerhiya kag mas mapagsik alawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus sa capsule, natural protection sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mabaskog nga korason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa Bilog nga Isla sang Panay kag dira sa probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi, pilian Nance Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation, kaliwat mabakal nyo na sa mga butika sa Bilog Isla sang Panay, kagdira sa probinsya sang Guimaras. Samtang balita naman sa Iloilo Provincial Capital. Ilongga athlete nga kabayen sang 2025 ASEAN School Games Philippine Team nagbaton sang insentibo halin sa Kapitolyo. Kasama mo sa Balita Radyo Man, Fia May Otero.
20: Capital Report.
21: Ang iningabahin ginadulong sa inyo sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado nga mga medical doctors.
22: Nakabaton sang 30,000 pesos nga cash incentive gikan sa Iloilo Provincial Government ang 16 anyos nga basketball player nga si Ruiza Olmos sang Kalinog bilang pagkilala sa iyan ang kontribusyon sa kampanya sang Pilipinas sa 2025 ASEAN School Games Girls Basketball Tournament. Ginhatag nanday Provincial Administrator Dr. Albanias kag Iloilo Sports Development and Management Office Representative Rica Barles ang mga cheque sang insentibo. Sunod sa Kapitolyo, kabahin ini sa padayon nga suporta sang probinsya sa mga atletang Ilonggo nga nagadala sang dungog sa Iloilo kag sa pungsod sa mga international nga paindis-indis. Balita nagikan sa Kapitolyo Provincial kasama mo sa DYRI Araman Iloilo, Radyo Man Fia Panes Otero, Tatak RMN.
21: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson's Mall, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, Reyes Avenue, Population Zone to Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, J.C. Zulueta Street, Population South, Oton, kag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
20: Tatak RMN.
11: Alas 5:18 ng oras, dari sa aton nga pagpangalagad, ay nabahindulong man sa inyo sa nganan sa liniment oil. Ari ng pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal ang Nans Liniment Oil. Mayo ini sa arthritis, rheuma, varicose, palamoy-poy, palamanol, panakit sang kalawasan na ipit kada paralisar nga mga kaugatan. Pwede man nga panghaplas man sa mga nagaubo, sa mga napungtan, sa mga nasipon, panakit sang liog, naundan nga mga bali, nangasurab nga mga sorok-sorok kag sa mga nagadugo nga mga pilas. Kung mapila sa gani, siyempre madugo na buboy diritso Nans Liniment Oil. Siguro do ang dugo sa pilas matugon gidayon. Kag sa mga cases na sang dengue sa ilang mga lugar o sa dengue ni delikado gid, tandaan nyo kung wala sang kagat sa lamok, wala sang dengue. Ang lamok amo nagadala sang virus sang dengue. May sangkap ini nga M3 kilala kag epektibo nga mosquito repellent sa Mindanao. Amo nang ginagamit ni nato ganiliwat para hindi ka pag kanton ka alamok, panghaplas kao, Nans Liniment Oil. Mabakal mo ini sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay, kag probinsya sang Guimaras. Another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
20: RMN News, Panahon.
11: Sekta na'y pinakaulihing alakat sang panahon upod sa pag-asa, Iloilo upod ta Feds, Robin. Feds, mayong aga.
23: Yes sir, good morning. Kasi ito mga tagpalamati sa latest analysis natin. Ang southwest monsoon or hangin habagat nag-aapekto gyapon sa May Luzon samtang nagapagawa na kita ng press release statement na nag-indicate no na ang El Nino is present na or yara na nagkatabo sa Ocean kag bisan meron na kita El Nino is hindi na bot silingon nga wala na kita mga pag-ulan. Ang Western Visayas generally fair weather pero may ara gyapon sa posibilidad sa mga pag-ulan sa hapon or sa kagabihon dala sa localized thunderstorms. Dinatutog kasarangan na hangin halin sa dabagat na nakatundan ang mga ibabaw sa Western Visayas sa diin makaanay tutog kasarangan at mga pagbalod sa kaligatan. Temperatura, yara sa 25 tutog 33 degrees centigrado, adlaw magbutlak, alas 5, 27 sa aga matulod ni alas 6:11 sa hapon. Ang muna ito ng latest weather update, Fred Rubin, madamugin ni salamat.
20: RMN News, Panahon!
11: Panabugid nga salamat Fred sa Rubin, nagikan sa pag-asa Iloilo. Nagkakuha na ha, officially nag-start na ang El Nino. No? Botsilingon si ni mga karadyuman nga very extreme ang init nga aton si nga mabatsagan. Pero why di nagkabotsilingon nga hindi na mag-ulan, no? Maulanon, maligyapon. No? O galing kay ti, simpre, mas laban lang ang init. Alas 5:21 ng oras, dari sa ato nga pagpangalagad. Balita naman sa patag sang hinampang. San Antonio Spurs daog kontra sa New York Knicks 115-111. Series yara na sa 2-1 aban si sa gihapon ang New York Knicks. Kasama mo sa Balita Radyo Man, Florentino Navarrete.
0: RMN News Sports.
1: Balita sa sports ang ginadulong sinyo sang kaluan sang new and improved Nan Super Plus maskin paipitibo kag maskin pabaskog gintingob ang mangustin plus guyapano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus capsule natural nga proteksyon sa lawas manggaranon sa antioxidants suporta para sa mas mabaskog nga korason bulig kontra sa kapoy kag balangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Nakuha sang San Antonio Spurs ang unang nga daog kontra New York Knicks 115-111 sa Game 3 sang NBA Finals Hunyo 9. Nagpanguna sa kadalagan sang Spurs si Victor Wimbanyama matapos nagbalag sang 32 points, 8 rebounds kag 6 assists. Nagbulig man si Stephon Castle sang 23 points, 5 rebounds kag 5 assists. Samtang 32 points, 5 rebounds kag 5 assists ang ginkamada ni Jalen Bronson para sa nalutos ng Knicks. Sa karon ang series yara na sa 2-1 pabor sa Knicks kaliwa aton ang ila game 4 sa mabot nga Hunyo 11. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamagi, pili ang Nan Super Plus, the anti-cancer food supplement produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man. Flow Consumo Navarrete, Tatak RMN.
0: Tatak RMN.
11: Alas 5.23 ng oras, diri sa aton nga pagpangalagad. Imagine na kita user, sang Evergreen Herbal Capsule.
2: Magandang araw, sir. Ano yung pangalan natin, sir? At anong lugar kayo dyan sa Palawan?
3: Tawagin mo na ko Lindo, Barangay Ismeña, Tulion, Palawan.
2: Ano yung pakiramdam mo noong hindi pa kayo nakainom ng Evergreen Capsule?
3: Yes, grabe do, para mawala na ako ng pag-asa na mabuhay pa. Hindi ako makalakad, ang nilalakad ko noong kuwit ko. Makatao, hindi ako makagalaw-galaw na nisak to. Balik-balik na ako noong 4 na bisis sa hospital, parang dinaganan ako ng mundo.
2: Kamusta yung pakiramdam mo nung uminom ka na ng Evergreen Herbal Capsule?
3: Ang ganda ba, Dok? Ang ganda. Ganda ng pakiramdam ko. Ang sakit. Pananakit ng mga paa ko. Nabawasan. Katulog na ako ng maimbing. Dati hindi ako makatulog. Tapos sige ako ihi. Ngayon, minsan na lang ako nakahilang gato. Saan masasabi ko kung sino yung nakinig dito sa radio? Subukan nyo. Ang gaganda ba na hindi ako nagsinungaling. Ganda na ng Evergreen. Herbal Capsule.
11: Nabatian nyo, user. Evergreen Herbal Capsule. Pang-cleansing, pang-nourishing, pang-balancing. Nagalimpyo, nagapabakod, nagabalansi sa mga sistema sang aton siningalawas. Ano balang ipikto sang Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas? Ang sobra ginabuhinan, kagang kulang ginadugangan. Ano ining mga sobra nga dapat buhinan yung nagkabangdan sang balatian? Ang sobra nga sugar, sobra nga kolesterol, sobra nga uric acid, asin, fats, mataas nga creatinine, dapat ikawan gid ang constipation. O rin natawag yung Dr. Espinhico nga mother of all diseases. Ano naman ang mga kulang na dapat dugangan nga nagresulta man sa nagkalain-lain ng mga balatian? Ang kakulang sang vitamins kag mineral sa aton sininga lawas. Abo na dapat ang lawas ta bastan tigid sang vitamin A, C, E, potassium, iron, magnesium kag zinc. Kag pito ni ang mga sangkap niya. Tingtingob ini nga puwersa sang pito para sa kayong lawas kumplito ang benepisyo. Ang turmeric, saluyot, malunggay, amargoso, wheatgrass, barley grass, kag siyempre ang vitamin C nga ginatawag the healing nutrient. Quality product ini sang Doc Hico Alternative and Health Food Center, aprobado sang FDA, kay mabakal yun na sa mga butika sa malapit sa inyo nga mga lugar. Magtumar, adaw-adaw, sang Evergreen Herbal Capsule, ay inyong katimbang sa ikaayong lawas. Sa duha ka sayuran, mag-text lang kamo sa numero 0910-126-4595. Pangitaan nyo lang si Doc Crispin Hico. Evergreen Herbal Capsule. Sa Hello Attorney, pamangkot sa tagpalamati kung bala pwede niya mapasakaan sang kaso ang iyang mga utod nga wala naga-suporta pinansyal sa ilang ginikanan. Kasama mo sa Balita Radyo Man, Joylene, para unda.
24: Hello, attorney.
4: Nagapamangkot ang senaton katag palamati kay Attorney Mark Piad kung bala pwede niya mapasakaan sang kaso ang iya mga utod nga wala nagasuporta pinansyal sa ila ginikanan. Attorney,
5: kung naman may mga kabataan man sila, may mga they have their own lives, it becomes a voluntary act on their part. Except lang gid syempre kung no, for example, may mga simple obligations sila to give support, like for instance, as a condition for the donation given, for example, obligado sila to give support, then by law, obligado sila to render and to provide for support. Kasi kung hindi sila magubra, magiging condition na siya for the nullification of donation, shall we say. Pero in the absence of any written document being nga masupport sila or what, no, then that's voluntary on their part to provide or to give support to their parents. But siyempre sa law on support natin, obligado sila ya sa mga kabataan nila, sa asawa nila, sa spouses nila, no? Pero kung parents naman ya, it depends or it boils down kung whether or not ara sa ila kustudiya or may mga obligations or may mga conditions for them, no, to specifically provide for support.
4: Hibaloon kagintindihon ang aton nga kasaguan dirigid lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Rajman Jaylin Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
7: Tatak, RMN.
11: Hoy, atensyon na sa aton nga mga kauturan nga mahilig sa seafood. Adlaw-adlaw na nga may andi paluto and sugba sa Paluto Seafood Grill and Restaurant sa Bituon Branch. No? Sugod na ini kang nagligad nga June 6, adlaw-adlaw na, no? Ang inyo siling Anli Paluto and Sugba. Samtang sa Pasig City Branch naman sa June 12 sa Biyernes, no? Maumpisa ang ilang Anli Paluto and Sugba. Para sa gusto nga mag-avail sang 10% nga discount, ihamba lang nga sa RMN Iloilo na Batian o kunay baluan ang promo para sa iyo 10% nga diskwento. Anli Paluto and Sugba promo sa Paluto Seafood Grill and Restaurant, no, sa Bituon Haro kag sumuman sa Pasig City. Sa mga gusto nga magpa-reserve, no, magtawag lang kamo sa ilang nga numero 0927-8477-110 dira sa Paluto Bituon. Samtang 0968-1464-675 sa Paluto City sa kun Paluto sa Pasig City. Kung pwede man kamo nga mag-message no sa ilang Facebook pages. Ani Paluto and Sugba promo sang Paluto Seafood Grill and Restaurant sa Bituon Haro kag sumuman sa Pasig City. Kaga siyempre mensahe na nagikan sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. May kang tanan mga karadyuman sa tumor, no? Nagantos ka bala sa mga bukol kag pirmi ginatubuan sang hubag nga sa pamatsagan mo hindi na normal, mga kasama. Hindi mo ini dapat nga pag-ibaliwala kag pawayan kay basi may tumor o consist ka nga balatian. Subong pa lang magpangaman na kay tuman ini ka peligroso kag makapatay bangod pwede ini nga mangin canceros. Ang Dr. Pinoy responsable sa angiogenesis o sa pagpugong sang pag-ubra sang bag-o nga ugat nga ginahimo nga blood supply sang tumor para ini ang magdako. Kung wala blood supply ang tumor, mamatamat ba ini gamay. Matunaw kag malikawan ang pagtubo sang kanser. Nag-promote pag ini ang Dr. Pinoy sang cell regeneration para nga padamuon ang healthy cells kag i-maintainar ang normal nga oxygen supply sa ugat kag dugo. Sa Dr. Pinoy nyo lang makuha ang oxygen nga nagapatay sa mga cancers. Kung mga cancer cells na matunan na ini sa pagtuon nga ang cells nga bastante sa oxygen malayo sa tumor, cyst, kag cancer. Dr. Pinoy, ang panguntra sa tumor. Bakal ini sa ABC Pharmacy, Butika Kaya, CLG Pharmacy, Grace Pharmacy, kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Good morning na sa aton nga mga Facebook friends nga nagaupon subong sa aton nga pagpangalagad. Sa James Carpe, no, dira sa Dumangas, kay sa Dumangas sa Public Market. Sa kay Brad Pitt Madira Bistuer, dira sa may Danau, Haniway, kag sa kay Leon Von Perez Pamplona, dira sa may San Juan Crisostomo, Anilaw kay nanay niya Gemma kag tatay niya Narciso. Good morning. So man, good morning man sa kay John Pirotso Sumagaysay, no? Kag sa Pirotso kag Sumagaysay family dira sa may Paho, Pututan. So man sa mga naga Facebook live sa kay Gmar B. Tanalyon, kagawad Noel Coscolwila, sa kay Benito Aranwes, no? Good morning gid sa inyo. Sa kay Lisel Capada, sa kay Mel Galgaran, sa kay Mary Ricabar, kay Mian Moreno, Jasmine Galilea Fakultad, no? Good morning gid sa inyo, tarantaran. Kag sumuman, good morning man sa RMN Fans Club main chapter, ginapamunuan sila Presidente Lalaine Kabuday. Sa kay Inday Narciso, good morning. Nanay Alin Dicen Pareco sa Dicen Pareco family dira sa Divina Grace La Paz, good morning man. Catherine Sermitia Banas Romel dira sa Bulad Gimbal, good morning. RMN Fans Club Hong Kong chapter, kag sumuman na RMN Fans Club Singapore chapter, ginapamunuan sila Presidente sa kay Rosa Simaurio, no? Dira sa Singapore kay Anla Brillaso, Jesse Lauro, Isalita Armada, Bijin Gonzales, Marivic Cercado, Ninya Pinalber, kag siyo taranda sa Singapore. Good morning gid sa inyo. Makatapos ang Radyo Manibela, nagabiyay pa sa siling ang mga tiniol, halong-halong gid sa pagbiyay mga parikoy. Sumuman sa kay Sir Jake Cirudo, dira sa Balagon, Anilaw, ang tininda siya son, dira sa may sitio Ilawod, San Carlos, Anilaw, kag sumuman sa kay Casres Acuesta dira sa Pasig City, kay Tatay Bugok Acuesta, Acuesta family dira sa Anilaw, good morning gid. Sumuman sa kay Real M's Lagamon, good morning gid, kagawad Buni Kalad, good morning man. Sa kay Nonoy Silobrico, kag sa kay Bing Batislaong. Maring Justness, iasawa si Melinda, kag sumuman si Erol Derequito, dirataran sa Barotac Nuevo, good morning gid sa inyo ha. Sumuman sa kay Lito Binias, sa kay Imbong Silobires, kag sumuman sa kay Canido Incaunado Jr. Rodi Bobos sa Hilugo, Jima Suwaan Navarro, kag sumuman sa kay good morning mandara sa kay Alberto Norbing Lorino sa Talisay City, Zone 15, Negros Occidental. Wow, good morning na sa inyo sa Negros ha. Sumuman sa kay good morning mandara sa kay Philly Hor, no? Kay Felipe Hordana, Hornadal, no? Good morning kid. Sumuman sa kay Randy Hagurin, kag kay Mercy Rasgo, no? Sumuman sa kay good morning mandara sa kay pwede na kita sa Dalonggawa. Good morning man sa kay Daniel Ganyon Taborno Jr., kag sumuman sa kay Merlinda Uro, no? Sa kay Nanay Tess, kag sumuman sa kay Margarito Maraminto. Telepi 4, Alma Ahinga, sa kay Akemi Mihares. Sumuman sa kay Rodalin Baldovi Galais, no? Angelita Gonzales, Bibot na Kabilyon. Marimit sa Buiko, good morning again sa Buiko family. Dara sa Anilaw, Iloilo, kay Ma'am Marina Buiko, good morning again. Kag sumuman sa kay Daisy MS Bila sa Sumabong. Ninen Maria Fe Alombro dira sa Santo Rosario, Anilaw, good morning gid. Sumuman sa kay Reynold Candulada, no? Margie Cubillas, kag Juliet Sardunidos Magayunes, no? Mayong aga gid. Sumuman, good morning sa kay JV Kalad, Nonoy Silobrico, Bongbong Apura, Bimbi Bartolome, kag sumuman sa kay Danilo Layos. Inday Vic Casioco, kag sa kay Larry Odilmo Senior. Susan Pirolina, kag sumuman sa kay Catherine Balsomo Sakdalan. Neryo Aklarasyon, kag sa kay Alfredo Montalban Beria Jr., no? Sumuman sa kay good morning mandira sa kay Ilmer Pusok, kag sa kay Flor Kahilig, no? Mayong aga gid sa inyo. Victor Indicar, kag Saldi Bituonas, Rosal Nineta, kag sa kay good morning man sa kay good morning man sa kay Denisha Dalom, sa kay Romel Palmares, Randy Artiaga Santisas, kag sumuman sa kay Alex Defensor Tagudinay. Arnel Saunoy, sa Saunoy family, dira sa Tobias Fournier, sa Provincia Kang Antique. No, good morning kids sa inyo, taran-taran. Kag sumuman sa kay Tesi Sardal. No, good morning kids sa inyo, ha. Salamat sa pag-upod dira sa atong pagpangalagad. Sa kay Sergio Ahino Estiva, good morning man. Dira sa may Pughanan, Lambunaw, no? Kag sa taran nga mga nag-upod sa atong pagpangalagad sa kay Stephen Faniga, good morning man. Kagawad Romar Martires dira sa may San Pedro Molo, kagawad Rami Aranyo dira sa poblasyon Anilaw, kagawad Erne Deza dira sa Balunos, no? Sa mga taga Balunos, good morning gid sa inyo. Kag siyempre sa natoy Manokanan Seafood sa kay Nanay Konseng, to tatoy, good morning na. To Hector de Tamaritso, good morning man. Tatoy Manokanan Seafood sira sa may Santo Niño Sur sa distrito sang Arevalo, kag may branch sila sa Itria sa Mandurriao, kag sumuman sa airport sa Banwasang Kabatuan. Standby pag balita dugay-dugay, mga dalag ko nga mga balita lokal. Alas 5:37 na sa kaagahon.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by iBerry. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult.
8: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: This newscast is brought to you by iBerry. This newscast is brought to you by Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
10: Kusubusog ako rin, Mayan.
24: Ako si Jubin Laran.
25: Isa Rose Kaparangan.
26: Maher mo yun na agisan do.
24: Babsing gating ko. Kaya pasalamat ako sa Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
27: Nagayong mamatyag ko.
28: Bilibid ako sa Dr. Pinoy, Squalene.
29: Ipikibo ini kaalit.
30: Grabe gali ang powers ng Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
9: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Nagapasaka sa concentration, alertness, kag memory retention. Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Oxygen is vital sa aton immune system.
31: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
32: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
31: Vita D Plus Coffee Mix. Babakal sa mga butika.

0: nga vitamin C.
1: Mabalik si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C!
2: Mamabaka sa mga butika.
0: Mataas pa lang ang imo blood sugar.
2: DTX 500!
0: Ikaw ba na ang may diabetes?
2: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compounds.
0: Nga nagapanupo,
2: kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
2: DTX 500!
0: Sa Liga
2: Epic!
0: DTX 500! Southon Plus Gold.
3: Ako gali si Shirley.
4: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
3: Naghambal sa ako na imnan ko kuno sang Southon Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
0: Southon Plus Gold.
2: Mas pinalakas,
0: pinagaling,
2: pinahusay.
0: Southon Plus Gold.
2: Sa mga butika.
5: Tundoble, okay! Maunding hinata sa Suplemento in 1! Santon Plus Herbal Capsule. Adunay mangustin o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalis sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Tundoble, okay! Maunding hinata sa Suplemento in 1! Santon Plus Herbal Capsule. Adunay mangustin o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, umalis sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
6: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
7: I'm Dr. Suzette C, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today.
8: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
12: Evergreen Herbal Capsule.
13: Ako si Trans, isa ka baker. At akong problema sa to, kung atakihon ako sa akong nga arthritis sa kamot ko sa tiil. No? Sang sige-sige ko nga tumar sa Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akong nga arthritis.
14: Mangtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
15: Goodbye sa mga kapamilya. Live on air, kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang na may koneksyon ang high blood sa panulo?
16: Naku, DJ, matuod gina. Kung magsaka ang akong blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akong panulo. Amo gani nga ang akong ginhimo, gindugan ko ang iBerry sa akong adlaw-adlaw na routine.
15: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, tita?
16: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ako, dag mas klaro na ang akong panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akong mga mata kag panglawas.
17: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
18: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: This newscast is brought to you by iBerry.
0: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washy!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
0: Samphone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape may mataas nga levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
0: Samphone Gold Coffee Mix.
2: Nagkape ka na,
0: lalakas,
2: at gaganda ka pa.
0: E3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. So, weeks ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: E3 Bio.
2: Ang D3
0: yung may VCO,
2: VCO
0: yung may D3.
15: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala
5: you need toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula.

0: 21. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang timbangang may daya, ngunit kasiyahan naman ang timbangang tama. Kahihiyan ang laging dulot ng kapalaluan, ngunit pagpapakumbabay, nagbubunga ng karunungan. Ang tuntunin ng matuwid ay katapatan, ngunit ang masamay wawasakin ng kanyang kataksilan. Walang halaga ang yaman sa araw ng kamatayan, ngunit ang katuwiran ay naglalayo sa kapahamakan. Mas panatag ang landas ng tapat ang pamumuhay, ngunit nabubuwal ang masasama sa sariling kabuktutan. Ang katuwiran ng mga matuwid ang nagliligtas sa kanya, ngunit ang masama ay bilanggo ng kanyang masamang nasa. Ang pag-asa ng masama ay kasama niyang pumapanaw. Ang umasa sa kayamanan ay mawawalang kabuluhan. Ang matuwid ay inilalayo sa bagabag, ngunit ang masama ay doon bumabagsak. Ang labi ng walang Diyos sa iba ay mapanira, ngunit ang dunong ng matuwid ay nagliligtas ng kapwa. Kapag ang matuwid ay pinagpapala, ang bayan ay nagagalak, ngunit higit ang katuwaan kapag ang masamay napapahamak. Dahil sa salita ng matuwid, ang bayan ay tumatatag, ngunit sa kasinungalingan ng masama, ang lungsod ay nawawasak. Ang kapos sa kaalaman ay humahamak sa kapwa, ngunit laging tahimik ang taong may unawa. Walang maitatago sa bibig ng madaldal, ngunit ang tunay na kaibigan, iyong mapagkakatiwalaan. Sa kakulangan ng tuntunin ng bansa ay bumabagsak, ngunit sa payo ng nakararami, tagumpay ay tiyak. Ang nananagot para sa iba, sa gusot ay nasasadlak, ngunit ang ayaw gumarantiya ay malayo sa bagabag. Ang babaeng mahinhin ay nag-aani ng karangalan, ngunit ang walang dangal, tambakan ng kahihiyan. Lagi sa kahirapan ang taong tamad, ngunit masagana ang buhay ng isang masipag. Ang taong mabait ay nag-iimpok ng kabutihan, ngunit winawasak ng marahas ang sarili niyang buhay. Ano man ang anihin ng masama ay walang kabuluhan, ngunit ang gawang mabuti ay may pagpapalang taglay. Ang taong nasa matuwid ay makasusumpong ng buhay, ngunit ang landas ng masama ay patungo sa kamatayan. Ang kaisipang masama kay Yahweh ay kasuklam-suklam, ngunit ang lakad ng matuwid kay Yahweh ay kasiyahan. Ang taong masamay di makaliligtas sa kaparusahan, ngunit hindi maaano ang nabubuhay sa katuwiran. Ang magandang babae ngunit mangmang naman ay tila gintong singsing sa nguso ng baboy. Anumang nais ng matuwid ay nagbubunga ng kabutihan, ngunit ang mahihintay lang ng masama ay kaparusahan. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang taong matulungin sasagana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Sinusumpa pa ng lahat ang nagkakait ng butil, ngunit pinupuri ang nagbibigay ng pagkain. Kung mabuti ang hangarin, ikaw ay igagalang. Kapag humanap ng gulo, iyon ay masusumpungan. Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman, ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Ang nagpupunla ng gulo sa sariling sambahayan, mag-aani ng problema, gugulo ang pamumuhay. Ang taong mangmang at walang nalalaman ay alipin ng matalino habang siya'y nabubuhay. Buhay ang dulot ng matuwid na pamumuhay, at kamatayan naman ang hatid ng karahasan. Ang matuwid ay ginagantimpalaan dito sa lupa, ngunit paparusahan naman ang mga makasalanan at masasama. Ito ang salita ng Diyos.
1: Ang RNN Freedom Run 20th Relaunching Anniversary Run for a Cause in partnership with Festive Walk Iloilo and Philippine Extreme Sports Explorer Club Incorporated. Puylog man nga ginaupdan sa mga masunod: Metro Pacific Iloilo Water, building modern infrastructure to bring balanced, high quality water straight to your taps. Metro Pacific Iloilo Water, tubig na limpyo, serbisyo sa Ilonggo. Congressman Ferge Biron, Deputy Speaker, House of Representatives, kagbilog pumuluyo sang 4th District sang probinsya sang Iloilo. Honorable Leanne Dibuque, Vice Governor sang probinsya sang Iloilo. Kagliga ng mga barangay Iloilo Chapter President, kag ex-officio Board Member Amalia Dibuque. City Furniture Appliances Store, nagapangita ka bala sang furniture, appliances, kag kitchenware? Magbisita sa City Furniture Appliances Store, your installment specialist na hamtang sa Aldiger Street, Iloilo City. Owned and managed by Mr. Teofilo and Rosie Montejo. Eon Group of Companies, an integrated group of business dedicated to create opportunities and improving lives across the Philippines. Featuring Eon Realty Development Corporation, Eon Builders Corporation, Eon Commercial Leasing and Property Management, Eon Centennial Resort Hotel and Water Park Iloilo, Eon Centennial Express Hotel, Eon Centennial Soho Hotel, Water World Hotel Cebu, Eon Travel and Tours Corporation, Eon Visa Center, Eon

0: On Cruise Hub, Eon Industries Corporation, and Gold Star Traders. Eon Group of Companies, we make life better. Kape Henyo, 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Pangabuhi inyo, Kape Henyo. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron. Kape Henyo, 14-in-1 Herbal Coffee.
1: Alas 5:50 oras diri sa aton nga pagpangalagad, pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
2: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
1: Mga dalag ko ng mga balita subong aga. After sakto sa Mindanao, masobra na 1,200. Sobra na 1,200 ka mga aftershocks, no, ang na-record sa Feebox mga karadyo man dito sa may Mindanao. Ang pinaka-latest subong kaagahon, 5.6 magnitude, no. Grabe. Aftershock na lang na ang 5.6 magnitude mga karadyo man nga linog. Amuning ang tarang nga puwersa subong sang gobyerno ang halos nakatutok dito. Ang Department of National Defense, no, ang Office of the Civil Defense, National Disaster Restoration Management Council, ang DSWD, no, subong man ang pati DPWH, no, kay kadamo-damo sa mga karsadang hindi possible because iyasang pagkatipag kagapagkalaguba sa mga road infrastructure dito sa may Southern Mindanao. Si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang natalana nga magapadulong dito sa Mindanao. Kung wala pa sa specific siling adlaw, kung ano gid nga adlaw, makanto dito ang presidente. Pero ti munang hambal ni Attorney Claire Castro, ang presidente personally ma-visit dito sa Mindanao. Doon natin ang mga concerned government agencies ang puwersa dito na para mag-assister sa ato siling mga kauturan nga nahalitan sang siling nasambit iya nga mabaskog nga linog. Samtang ang El Nino phenomenon, mga karadyuman, ang nagsugod na. Suno sa pag-asa, no, ang El Nino phenomenon ang magalawig ini tub-tub sa unang bahin sang 2027. Grabe, yung lawig-lawig, no? Arap lang kita subong sa third quarter, no? Hasta pa ni sa mga first quarter pa sang 2027. Sa report sang pag-asa, El Nino conditions are now present in the tropical Pacific as observed relative sea surface temperature anomaly reached to positive 0.5 degrees Celsius na threshold, no? So tandaan nyo nga kung may ara gani mga karadyo man sang El Nino, very extreme, no, ang init nga aton siniya nga mabatsagan. Ito ka diri sa aton sa may western portion sang pungsod, particular diri sa aton sa western Visayas. Kumbaga, diri kita gawas sa nalikod-likod nga portion, eh. So kumbaga, hindi kita mas maapektuhan, no, kumparar sa mga probinsya ngara sa bahin sang east, no, sang pungsod Pilipinas. Ang mga nagatubang gid bala, no, sa Pacific Ocean, ang halin gina dira sa may Samar, pakantog ito sa Surigao, no, nga nagatubang gito sa Pacific Ocean, no, ang phenomenon nga konserin na characterize nga ang pag warm, no, sa sea surface temperature, no, sa central kag eastern tropical sa Pacific Ocean. Pero habang sa pag-asa, wala may nga kahulugan nga init na lang ni tanan. Kaya ang El Nino balaan, gina-disrupt niya ni ang aton sila iyang climate, no? But silingon, kung dire sa pihak maulan, dito sa pihak mainit, no? Muna nga, may mga times sa Gihapon nga very extreme man ang pagtupa sang ulan. So muna nga dapat handaan gid naton sa aton nga mga pumuluyo, ilabi na gid sa aton nga mga mangunguma, handaan ta gid ni ang El Nino phenomenon. Kay ang drought, no? Posible nga mag-iigo sa aton. So, delayed na nga daan ang kwano, ang cropping sa aton sini nga mga kauturan. Banway gid kahawid da Mayo, tisubog iba no, amo-amo pa lang ikaduwa na kita nga semana sang kwano, sang Hunyo. Ang iban wala pa maka sabog. Samtang si iban pagid nga mga balita kag mga informasyon, 1.7 million pesos nga balor sang shabu nga nagabugat 250 grams ang nakonfiskar sa ginpatigayon nga bypass operation sang Provincial Drug Enforcement Unit o PDEU sa Barangay Rumbang, Pututan. Alas 10:45 kahapon iya sang aga. Sa ang subject ginago kay alias Unyok, no? 45 years old, kasado, kagresidente sa nasambit nga barangay. Dayaw ko ni sa mga high value individuals ni Balao. Sa ilang nga mga barangay, diraman siya nag- baligya sang Shabu, ako na mga utok nila sini, nga nagapati sila, nga hindi sila manakpan, nga hindi sila mahibaluan. O, tisubo ka daan kaya very active ang aton sini nga mga katapos sa kapulisan sa pag check or sa pag monitor sang mga nagabaligya sa mga illegal nga droga sa palibot iya sang provinsya kag diri man sa syudad sang Iloilo. Pero kay Police Major Dadji Dilima, ang chief sang PDEO, nga si Unyok ni, ginakabig ini nga newly identified high value individual. Imagine mo sa recovery sa iya, 250 grams. Mga 1.7 million pesos ang balor sang Shabu. Kung ang tawag nila ning market price, no? Sang Shabu, mga karadyuman. Siyempre, as usual, magapangatuwang inisang kaso nga paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. By the way, si Police Major Dadji Dilima, ginkuan pag hindi, ginawardan pag hindi GCI Manila bilang isama sa mga most outstanding police officer sang aton sini iyang pungsod. So, congratulations sa kay Police Major Dadji Dilima kag sa mga kaopdanan niya sa PDEO. Okay, di siyempre, di mo niya kay Police Major Dadji Dilima ang mga nag-aubog yung mga operatiba ang ginapanginbulahan naton sa mga madalago nila ng mga drug operations, mga drug bypass operations sa palibot sang probinsya sang Iloilo. Si Mayor Ray Satrenias nag-imbitar gid sa aton sila nga mga kauturan na mag-dragan kamo sa Arimen Freedom Run. Suportado gini ni Iloilo City Mayor Ray Satrenias ang aton nga pagpatigayon sang Arimen Freedom Run sa Biyernes na ining adlaw kadugan sang aton sining 20th relaunching anniversary sang Arimen Iloilo. Siyempre Freedom Run dugan sa aton sining Independence Day celebration mga karadyuman. Si Mayor Ray Satrenias ang nag-imbitar sa aton sining mga kauturan na mag-upod no sa sining sambit iya nga Freedom Run. Hindi lang niya basta-basta nga dalagan, may kausa kita, may cause kita na ginaduso sa siling nasambit iya nga aktibidad. No? Sa Governor Tuto Art Defensor Jr., Vice Governor Lian Dibuque, na nagaparawagan man sa aton siling nga mga pumuluyo nga updan ini. Gamay ni nga bagay, no? Mga registration, anyway, mabalik man sa inyo, no? Ang mga registration ini. Ang pinaka-importante din ang kausa, ang pag-isata, kag pagpakita, sang aton sini nga pagigupod sa mga kausa ang aton sini nga duso by kangtaran sa pagkontrata sa fake news, no, ang preserbar naton sang freedom of the speech, no, ang aton sini nga gina kwang gidiri ang aton diri nga gina kausa sa sini nga summit iya nga Arimen Freedom Run sa Biyernes nga adlaw. Mamati na kita users ang Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Roberto Guerra, Senyor. Mag-84 na ako sa Mark. Namay ng tubo sa likod ko nga bukol.
5: Aha.
4: Daw may sis balaw. Rihigin na si Sana ko ka. Life Extension D3. 3 times a day ko to. Mga after 1 week, magbuswang. At sa magayad. Siktibo ka niyo.
3: The doctors recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: Tandaan nyo ang pag-take o kung ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 adaw-adaw ang may dako nga papel sa pagbulig panubo sang posible nga risgo sang pagtubo sang balatian nga kanser sa lawas naton. Kanser sa atay, kolon, baga, prostate, breast, kag other types of cancer. Inisuno or base sa mga published nga mga medical nga mga pagturunan, kag base man sa mga medical professionals, kag vitamin D experts. Ang connection sa vitamin D3 supplementation sa pagnubo sang cancer disease, risk ang nabase sa papel sang vitamin D3 sa pagpainay sang cell division. Ang marasing cell division sa aton lawas ang nagadulong sang madasig na pagkaguba sang selula. Kaya ang pagkaguba sang aton nga selula ang nagapromote sang cancer growth sa aton siling lawas. Muna nga naga kuwang kita sa inyo, naga-promote kita sa inyo, nag-endorsal gin sa inyo, nga gamit gin, Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Amo ini ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors dili sa syudad kaga provinsya sang Iloilo. Nagbisitahin nyo Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, may libre silang nga medical consultation Lunes pa kadto Sabado. Sila ginakombinar ang natural, conventional, kaya nutritional medicine practice. Gamit ini ni kalidad, matinlo, kag science-based nga mga health products nga nagrin pa sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Kag Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. Why na kita simpo diri sa aton nga pagpangalagan. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, ini si Radyo Man Eric John Pamplona.
5: Tatak RMN. Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa na.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
2: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
2: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
4: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Before we play the news update, here's something interesting. Did you know that our gut and brain are connected through what the scientists call the gut-brain axis? It's the communication link between the digestive system and the brain, showing how closely our gut is connected to our overall well-being. That is why taking care of your digestive health is important, especially with all the stressors we face every day, from rising costs, daily pressures, and to our personal challenges. Including Yakult as part of your daily routine is one way to support digestive health. Each bottle contains 8 billion live Lacticaseae Bacillus Paracaseae strain Shirota, or LCS, which helps balance the good and bad bacteria in the gut and supports proper digestion combined with proper diet, exercise, and a balanced lifestyle. Drink it para panalo katyana. Yakult every day okay. This is Rajuman Don. Stay tuned for more news and good vibes.
5: Yakult, panalo ka dyan. Yakult every day, okay.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
8: Oras alas 6:05 sang aga.
9: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bago nga tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN Straight to the Point News.
10: Straight to the Point. Headliners.
8: Mayor Trenas ginimbitar ang publiko nga magpasakop sa RMN Freedom Run race kit, claiming magasugod na subong ngadlaw.
11: Investigation and aid of legislation sa paggamit sang government vehicle sugura na sang konseho buwas ngadlaw June 11.
8: Iloilo City government maghatag sang alokasyon sa mga teacher sa condominium housing unit sang syudad.
11: Isa sa duha ka suspek kanang hold up sa Arevalo na dakpan kaso nga robbery gineprepara na sang kapulisan.
8: Delivery rider ginbuno patay sa Haro. Balita nasyonal, mga napatay sa linog sa Mindanao nagsaka na sa 38. Balor sang kalitan naglapaw sa 500 million pesos suno sa Office of the Civil Defense.
11: Sa international news, piloto sa US helicopter nga nag-crash malapit sa Strait of Hormuz, mayo sitwasyon suno kay Trump.
8: Sa negosyo, unemployment rate nagdumbo sa 4.7% sa bulan sang Abril.
11: Sa hinampang Spurs, nagkabawi sa Knicks sa Game 3 sang NBA Finals.
8: Sa entertainment, Jody Santa Maria mangin bridesmaid sa kasal. Sang iya anay nobyo kun bana kag sang iya bag-o nga mangin asawa.
11: Sa extra wow balita, village sa New York magabuto sa blanco nga balota bangod wala sa may nagpadalagan bilang mayor.
10: Tatak RMN.
8: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN, straight to the point.
11: Mga karadyuman, ari kita sa adlaw ng Miyerkules, June 10, 2026.
8: Duha ka adlaw na lang, RMN Freedom Run na. Sa mga mahingagaw, hingagaw na kag mag-intra. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyuman Novi Guaso.
11: Radyuman Reagan Arlos.
10: Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Sa Straight to the Point. Tata RMN.
8: Kumusta ang tanay dalagan sa aton nga panahon? Subong adlaw, buwan tanay sa June 12, walang ulan.
7: RMN News, panahon!
12: Ang aga mga karadyuman, ini ang lakad sa panahon, subong adlaw. Wala sang low pressure area kun LPA ukon bagyuman nga na-monitor sa sulod kagwa sang pungsod suno sa pag-asa Iloilo. Sa karon southwest monsoon sa gihapon na nag-apekto sa pila ka bahin sa Luzon apang nakitaan na ini sang paghina. Sa western Visayas maging maayo ang panahon subong adlaw apang may posibilidad man sa gihapon sang paggulugal o kag isolated nga pagtupa sang ulan dala sa mga localized thunderstorms ilabi na sa hapon kagabi. Mahina tubtob magkasarangan ng uyob sang hangin sa rehiyon nga magadala sa makanay tubtob magkasarangan man nga pagbalod sa kadagatan. Ang temperatura sa Iloilo subong adlaw yara sa 25 to 33 degrees Celsius samtang ang adlaw nagbutlag la 5:27 sa ninga aga kag magatunod la 6:10 karon sa gabi. Ini ang update alin sa pag-asa Iloilo, Radyo Man Fia Panes Otero, Tatak RM.
7: Tatak RMN.
8: Sa detalye sa aton nga mga balita lokal.
11: Mga Radyo Man, suportado ni Iloilo City Mayor Rice Atrenia sa patigayon ng RMN Freedom Run siring June 12, 2026 sa Festive Walk Mall sa Mandurriao. Hiwato ni kadungan sa Independence Day kabilang kabahin sa ika-20 nga relaunching anniversary sang istasyon. Suno kay Trenyas nga aktibidad hindi lang simple nga fun run bangod magluwas sa pagdalagan isa man ini ka oportunidad agud ma-promote ang healthy lifestyle kag ma-enjoy ang pagupod sa komunidad agud dululungan nga iselebrar ang kahiluwayan.
13: This is more than just a fun run. It's an opportunity to promote a healthy lifestyle, enjoy the spirit of community, and celebrate our freedom together.
11: Angot sini ginaagda sang alkalde ang publiko nga mapasakop sa ikaduha nga tuig sang RMN Freedom Run.
13: Sa mga pumuluyo sang syudad sang Iloilo, I would like to invite everyone to join the RMN Freedom Run this coming June 12, 2026 as we celebrate Independence Day and the 20th relaunching anniversary of RMN Iloilo. Gather your family and friends, lace up your running shoes, and be part of this meaningful event. See you at the RMN Freedom Fun Run.
11: Magkaradyuman ang pagpangagda ni Mayor Raisa Trenias.
8: Sa kangot nga balita, mahimo na nga mag-claim sang race kit para sa RMN Freedom Run sining June 12, 2026 sa Festive Walk Mall sa Mandurriao. Sugod subong adlaw, Hunyo 10, tubtubwas, Hunyo 11, available na ang race kit sa second floor sang Festive Mall sa Mega World. Bukas ini halin alas 11 sang aga tubtob alas 6 sang gabi. Sa pag-claim magdala lang sang valid ID samtang mahimo pa nga makaparehistro sa 10 kilometer kag 20 kilometer categories. Mahimo lang magpadulong sa istasyon sang RMN Iloilo o kung magkadto sa Paforma Boutique sa Merrymart Mall.
11: Sugura na sang konseho sa Webes ang unang hugnat sa investigasyon in aid of legislation pat sa paggamit sa masalakyan sang Iloilo City Government. Iniagin kumpirmar ni Committee on Good Government Chairman Councilor Rex Marcos Sarabia paagi sa iya messenger. Suno kay Sarabia, oras na lang kag venue na finalize ang investigasyon. Ginduso ni Councilor Romel Duron matapos nakita sa isa ka mall sa adlaw sang Domingo ang salakyan sang Iloilo City Government nga nagka-issue sa opisina sang vice alcalde sang ulihi natukiban nga ginhulam ini ni Councilor Shin Marim Mabilog agod magpamakal sang school supplies. Samtang nakita man ang salakyan sang liga ng mga barangay sa isa kakapihan sa haro sa uman nga adlaw nga suno kay Liga President Maria Irene Ong, nakigsapul siya sa mga kapitan sa amunga distrito. Katuyuan sa investigasyon nga magkadihon sang ordinansa kung paano gamiton ang salakyan sang sudad santo sa guidelines sa national government agencies kag kung paano pinahan ang maglapas sini.
8: Wow, tibuas na gali po sa idol, no? Sadya na ni, no? Gintiming, ginila may NBA.
11: Na timing lang guro, ah.
8: Oo,
11: pero, ti bangod nga ma-investigar sila, eh?
8: Mm-hmm.
11: Ti ginahulat-hulata kung paano dito ipakita ni Sin Marie, kag ni Irene Ong, ang ilang mga dokumento, Radyo Manuvi, kay Subong, ang kay Sin Marie Mabilog, ginatago-tago niya gid sa baul niya kay hindi niya pa ipakita kay dra niya lang kuno ipakita sa investigation.
8: Si mabalanta na karon.
11: Mabalanta na.
8: So, istoryahan ta ni Dugang karon parang ma-hold accountable ta ang tanan ng mga involved diri.
14: Yeah.
8: Kag nakuhaan sang picture nagbigay. Maghatag sang lokasyon ng Iloilo City Government para sa mga teacher sa condominium housing units ang syudad. Suno kay Mayor Rice Atrenas, kabahin ini sang plano sang syudad ug matagan sang pabalay ang mga teacher. Sa interview sa tion sang distribution sang school supply sa Ramon Abansenia National High School, ginsiling sang alkalde nga ginapatunan niya sa city local housing office kung pila ka slots ang pwede mahatag sa mga teacher.
15: Ang atong housing program, we will be giving allocation para sa mga teachers who are interested to avail. May ara kita condominium unit sa Sambag, San Isidro, Kaghibawan, with a monthly payment of 3,000 to 5,000 a month, basta may pag-ibig fund ka, hasta 30 years to pay, mag-an lang para sa mga magistra na to.
8: Ang kabayan sa payag ni Mayor Rice Atrenas, may condominium units ang syudad sa San Isidro, Kagsambag, Saharo, Kagibawan sa Manduriao. Kinanglan lang ang beneficiary ng mga miyembro sa Pag-ibig Fund, kagpasaron ang qualifications at maka-avail sa housing unit. Oh, damo-damo teachers nga qualified eh.
14: Tiyo eh.
8: Ibang teacher malang gobra ang asban nila wala man sang formal gid nga employment. Pero bisan may employment man, hindi gid man mo nakataasan ang iban.
14: Yeah.
8: So good ni nga mabuligan man ang mga teachers naton.
14: Oo, Rajumanovi sila man ang nagabaka-baka mo. Then gobra sila then gabayad sila sang buhis sa gobyerno. Proper lang nga matagaan man ang mga maestra naton. Hindi lang permi ang kitagaan. Ang nagaobra, nag-star sa mga squatters area. Ang iban man nga nagatrabaho sa gobyerno, nga nagapigado man, nga nagabayad man sang buhis, talaptapan nyo man.
8: Actually, pwede ganita makasuggest bala kay Mayor. I-try bala, Mayor, patun-i sa iklo ang laye. Nga may ara kita sang ipatindog gidya nga the teachers village.
14: Pwede na.
8: Nga dira ya teachers lang da tanan. Kag para giniya sa mga teachers, public school teachers sa syudad. Kay kaglang taon ta dayon kung may stable nga balay kag may permanent sang pangabuhi sang teachers. Ano ang improvement sa aton quality of education sa syudad? Kung address mo ang isa ka muning importante nga concern sa kabuhi sa mga teachers dayon pwede ganita ka pilot di sa syudad, no? Amo man na suggestion ta kay Gubtuto, try a being offer kamo sang 100% full scholarship, no? Kag all out support sa mga top 10 sang ila klase sang high school nga gusto nga mag-enroll as a teacher. Na no? Makuha sang kurso nga education. Top 10 ha, sang klase.
14: Sa mga state universities nato. Na nag-scholar ka lang.
8: Kung nabugat sa inyo, i-offer sa valedictorian kag sa salutatorian. Or hasta sa first honorable mention, top 3 sa kada klase.
14: Punta mo na lang.
8: O top 5 ha?
14: Top 5 ha, Rajumanovi, kayang kaya.
8: Oo, ang top 5, kay sila na ang pinakaalam sa klase mo.
14: Yeah.
8: Kag amo na ang ganyaton tanga mga teacher and see the change 5 to 10 years from now. No? Dere sa aton sa syudad kag sa probinsya sang Iloilo. Kaya mo nang ginobra sa nursing.
14: Yeah.
8: No? Nursing top 10 sa klase ang gina-encourage gid. Ti kita nyong effect, no, sa board examination. Kita nyong effect sa employment nila sa abroad. So lang taon tabi kun ano mang in-effect sina dere sa aton. Oras sa 6, 16 ang aga. Break anay sa balita. Mga pikita, mag-Santon Gold Cofemex, ang kape nga may vitamin D3. O kung ang Santon Gold Cofemex, ang kape nga may collagen. Ini ang may ara sang bulig, agod nga hindi timprano nga magtuhaw, mga kurinot, kagkurit-kurit sa tunaw nga daw tigulang kita tulukon. Gani para forever young, mag-Santon Gold Cofemex.
14: Patay ang delivery rider matapos ginbuno sang obrero sa barangay Kubay Haro kagabi. Ang biktima ang ginkilala kay Glenn Pareño, 45 anyos samtang ang suspek amo si John Mark Digosto, 28 anyos legal ang pangidaron. Temporaryo nga nagapuyo sa nasambit ka barangay kag residente sa barangay Lanit Haro. Suno kay alias Nene, hinablo sang biktima nga naglabay ang suspek sa iskina. Sakay sa iyang mountain bike sang nasa lapay sini ang box nga ginagamit sang biktima sa pag-deliver sa pagkaon nga natungtong sa bangko kag ginsipa. Gilayon nga nagwa ang biktima kaginhambalan ang suspek nga daw ginhingod sini ang pagsalawid kagsipa sa box kabangdanan nga natabo ang pagbinaisay.
16: Ang balda ni Tito Glenn, ano-ano na inyo, manhungod na inyo. Tapos na gano'n rin si Tudin Mark, na didra nyo ginabutang ang ano, box alagyan. Tapos gulpe lang na gamal si Tugan nga inyo na daaw. Ano, tapos duwala na lang sila ng panghambal niya. Kaya nagsinggitanay na sila. Tapos ang nalang si Tudin Mark, gulpin mo na yao. Tapos na gano'n harang ayang ha, papa.
14: Ang kabain sa pahayag ni Alias Nene, payag pa niya nga naggabot sa malabang nga kutsilyo si Digosto kaginbuno sa walang adugan si Parino nga gintunaan sang iya kamatayon. Natigayo naman nga madakpan ang suspek.
17: Tatak RMN.
8: Oras alas 6:18 sang agam balitang inyo na batian dulong sang Santon Plus sa Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Imo sa Mangustin, Malunggay, Marguso, Ahos, kag Spirulina, makabulig sa high blood diabetes, kag sa may kong adugong ang nagadala sa balatian sa aton lawas. Santon Plus Gold. Operation sang Cooling Hubs, magapadayon bisa nagsugod na ang tig-ululan. Kasama mo sa balita, Radio Man Joel Franco.
18: Magapadayon sa gihapon na operation sa Cooling Hub sa siyudad sang Iloilo sa piyaksang pagsugod na sang tig-ululan. Suno ka Engineer Neil Ravina, Head sa General Services Office sa GSO, kag Executive Director sang Crisis Management Council sang Iloilo City Government, ang heat index sa bulan sang Hunyo, ara pa sa 38 degrees sa 41 degrees Celsius. Bangon sini padayon nun ang operasyon sang Cooling Hub sa last year sang aga tatubla stress ang hapon. Maluwasin hinahambalan man sa council nga tugdog pa sa Hulyo ang operation sang Cooling Hub santo sa projection sa mainit nga panahon. Dugang pa ni Ravina nga bisan may pag-ulan sa gihapon, mainit ang panahon.
19: As per monitoring namon, ang 5-day projection sa heat index, nag-arrange siya gapon sa 38 to 41 degrees. No? We will continue with the same schedule nga 10 to 3 kay though the same ang gihapon. Isa, nag-aulan kita, but later in the afternoon, no? So though after 5 or after 6 siya nag-aulan. Actually, isang ginmitinga namon ni until July ang of the same ano, eh, of the same weather condition. No? So July ang taas kita heat index. No? Kag ang El Nino naton is until first quarter of next year. No? So, amun ang aton permi ginabasihan para nga balantaw naton kung ongoing yan po ng operation sa aton na Cooling Hub.
18: Ang patag ni Engineer Neil Ravina, ang head sa GSO, kag Executive Director sa Crisis Management Council sa Iloilo City Government. May tatlo ka Cooling Hub sa syudad na hamtang sa Diversion Road sa Madurayao, kag sa General Luna Street, kag Plazolita Gay sa Isar Street sa City Proper, Hunyo 4 sang gideklarar sa pag-asa na nagsugod na ang tig-ululan sa pungsod Pilipinas. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
17: Tatak RMN.
8: Oras alas 6:30 sang aga.
14: Caretaker sa boarding house sa Simulides Maharo ginkumpirmar nga magahod ka nagkaisturbo na ang grupo sa mga nagainom. Kasama mo sa balita, Radyo Man Flo Navarrete.
20: Ging kumpirmar ni alias Chris, caretaker sang boarding house sa Barangay Simon Ledesma Haro, nga magahod gid man kag nakadisturbo na ang grupo sa mga pamatanon nga nag-inom sa tung Mayo 17, 2026. Nagugat ang isyo sa reklamo sang babayi nga si alias Julia nga ginaligar. Ginbakol ini sang silhig ni Mr. Jonas Bilosilio, ang chief of staff ni Mayor Raisa Treñas. Sa interview sang RMN Iloilo kay Chris, ging kumpirmar sini nga indi nila border si Julia, kundi nagupod lang sa grupo sa isa nila ka border. Pagsaysay sini nga yara sa 7 kun 8 ka mga tawo ang nagainom kag nagaginahod sa nga mga gabi tugtob alas 3 na sa kagahon, apang isa lang ang ila border diri. Aminado man si Chris nga nagareklamo na ang iban pa nga mga borders bangod sa gahod kag disturbo nga tugas ang grupo, bagay nga iya man gilayon nga ginchat ang mga ini nga magkontat na. May mga bata man sa ila tupad balay kag mga tigulang nga naisturbo ang ila tulog. Suno pa sa iya, yara lamang sa atubang nila ang balay ni Bilosilio, gani posible nga nagahudan man ini kag naisturbo sa kwasyon sang grupo, gani naging saway niya ang mga ini. Natabuan man suno kay Chris nga naotdan sila sang wifi sa ngamong ation, gani wala na capture sa ila CCTV ang natabo nga pagsaway kag ang ginaligar nga pagbakol sang silhig ni Bilosilio. Samtang bangod sa perwisyo, inpili na lang nga palinon nanday Chris ang border nga amo ang nagdala sang grupo sa ila boarding house. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
0: Tatak RMN.
8: Oras alas 6:22 ang aga. Ang balita ang inyo nabatian dulong sang DTX 500 kag Mighty C Vitamin C. Ang DTX 500 manggaranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga nagadala sa balatian sa aton nga lawas. Ini may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500 kag ipares niyo ang Mighty C, alkaline and acidic ini mahirap sa tiyan nga vitamin C gapabakod immune system kag nagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500 ang aton kombinasyon sa maayo nga panglawason.
11: Sa pagkabahin na electronics engineer nga scholar sang DOST6 kalakip sa ginpasilunggan sang ahensya matapos nga nagpangibabaw sa duha ka pasinawan. Kasama mo sa balita Rajuman Mon Kapalihan.
21: Ginkilala sa Department of Science and Technology o kon DOST6 ang mga eskular sang ahensya nga nagpangibabaw sa nagkalain-lain nga pasinawan. Isa sa mga DOST scholars ang 24 anyos nga si Engineer Lexter Romel Kimpo nga rank 4 sa Electronics Engineers Licensure Examination kag rank 2 sa Electronics Technician Licensure Examination. Suno kay Engineer Kimpo, dako ang iya pagpasalamat na nalabot ang iyang handom ilabi na sa DOST nga nagbulig sa iya nga matapos ang iya ginpili nga kurso.
22: As always, grateful again for this this recognition of our achievements and it's a reminder to always be grateful sa mga nag-assist sa imo sa imo journey and isa na da ang DOST which is a big assistance gid sa amon as scholars during college days. So
21: si Kimpo ang ipasidunggan sa ahensya kaupod ang kapareho sininga scholar na si Engineer Lawrence John Alfajora, rank 3 sa Electronics Technicians Licensure Examination. Ang duha ang lunsay tumandok sa siyudad sa Bacolod kag lunsay produkto sa Technological University of the Philippines Visayas o kon TUPB sa Negros Occidental nga pareho man nakasulod sa scholarship program sang DOST sang tuig 2023. May mensahe man si Kimpo sa mga eskular nga padayon pa nga nag-aeskwela.
22: To the current and future DOST scholars, padayon lang sa pagtuon kay ginatagman na sa ato ni Lord ang opportunity makakuha scholarship kay Baloya. We are born for great things and never doubt yourself and continue to believe in achieving your dreams.
21: Kalakip man sa ginkilala sang DOST6, Sanday Jerry Grace de la Peña, kag Cyril Jade Mendeliore, ngalun sa rank 7 sa licensure examination for teachers. Kenneth Rone sang Kapso, Engineer Mark Jan Hobson sang TUPB, Engineer Sandro Floyd Domenlaco sang ISATU, kag Prince Nicole Zacarias sang Aklan State University. Kasama mo sa DYRI RMN Iliino, Radyo Man Mon Iales Kapalian Tatak RMN.
0: Tatak RMN.
8: Oras alas 6:25 sa aga. Ang balita ang inyo nabatian dulong sang D3 Bio ang pinakabag-o garantisado kag epektibo nga pangontra sa kagaw nga naghalit sa tawo. Ang power combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil nga yara lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayo nga suplemento batok sa infeksyon, dulot sang bakterya kag virus sa tawo. Fight infection with the best weapon. Ini ang D3 Bio kabulig mo batok sa ilanat, ubo kag trangkaso. Ara lang sa mga butika kag bisitahan tang Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center. Isa sa duha ka suspect nga nag-hold up sa Arevalo na dakpan kaso nga robbery, ginahanda na sang kapulisan. Kasama mo sa balita Radyo Man Marjorie Miane.
23: Natigayon nga madakpan sang Arevalo PNP ang isa sa duha ka mga suspect nga nag-snatch sa cellphone sang isa ka dalagita sa distrito sang Arevalo.
24: Ang arestado amo si alias Waray, 35 anyos kag residente sang Barangay San Juan Molo samtang padayon naman nga at large si alias Ungal, 45 anyos sang North Fundidor Molo. Sunod kay Police Captain Michael Tuburan, hepe sang Arevalo PNP nga nadakpan si Waray sa puluyan sang iya utod sa East Baluarte Molo. Pahayag ni Tuburan nga si Ungal ang may record sang robbery, theft kag alarm scandal samtang wala naman sang record si Waray.
25: Aresto na ko ang dira sa may East Baluarte sa balay sang iya nga utod kay nakabaton makita sa information nga dito siya ga state. Ato man lang sa dito, ma'am.
26: Wa
1: naman siya nag-ano, sir?
25: Wala naman siya nag-resist ka, nag-upod naman lang.
24: Suno naman kay Waraya, nga wala siya nakahibalo nga may plano si Ungal nga mag-snatch sa cellphone na.
2: Huwag mo siya nag-ambal sa kamang hold up lang, huwag siya nag-amunos ako.
1: Di, paano ka mo nakadulog sa Changi, ano, mabaliya?
2: Nakita niya na ako ka-drive mo. Drive lang ako ka-drive nga. Nakita niya na isang gate pre, may kapakal ko rin. Kaya mo lang tayo.
1: Nagdulog ka na lang?
2: Nagdulog ko rin. Pero
1: kinabala niya ka madulog?
2: Oo, madulog yung bala niya ko. Pundo niya, pundo, pundo.
1: Pundo? Ayun?
2: Eh, palapitan niya lang ang bata. Hindi kuha yung cellphone. Tayo paglaga na. Pag kuha yung cellphone, laga na sila sa pag.
1: Kaya nung huwala siya ko na yun?
2: Sika na, sika na. Amor na yun. Huwala na yun.
1: Pero huwag ka tuntuan idea ng mga hulag. Mag-start siya ka cellphone.
2: Huwag ko mamaya siya nagplano sa akong ambal akong mga statsil po.
24: Sa karun pa dahil nga ginapangita sa kapulisan si Ungal, samtang ginapreparar na ang kaso nga robbery nga ipasaka sa ilang duha.
23: Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajumana Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
17: Tatak, RMN.
8: Oras alas 6:28 sang aga. Kapatid ng magnanakaw ang sinungaling nila. At kapatid ng sinungaling ang magnanakaw. Pwede ba lang nga ga-drive ka motor ng hold up ang upod mo pag plug yun. Yaway mo ginpundo kay mambal ka. Way ko yalabot sining imo ni. Way ko na yung balos ang plano mo.
11: Malapit-lapit ka lang di. Latigo ang 50 ta kakaroon.
8: So, may rason ang katigulangan ta nga ginambal nila ni nga lambalon sang una. Nga kapatid ng magnanakaw ang sinungaling.
11: Hindi mapatihan na Abira Jumanovi. Pag submit niya, ang babae ito, gasinggit, galagas ang babae, dayon pinalakat mo pa sa tarantado kang motor.
8: Kagtikwa mo ng hugot ko nga hindi ko ginipaguntatan ng isyo sa service vehicles na isang mga politiko. No? Na dakpan ka na, mabuti ka pa. So kapatid ng... So muna, generally speaking, amuna, basta gani kabutig ang mga politiko sa inyo.
11: Eh, ginatago-tago na.
8: Ti kapatid ng sinungaling ang blank mo.
11: Amo gyud man ang hambalan nun.
8: Ti kung gusto nyo matadlong pang gobyerno, kagtanan ka mo kapakunok-kuno nga gusto nyo man tadlong pang gobyerno. Tadlungan nyo once and for all. Hindi kay apply nyo lang si Iban, pero ninyo pag-apply sa lawas nyo.
11: Pinilihan kami ngayon.
8: Ang balita ngayon nyo nabatian, dulong sa inyo sang Evergreen.
3: Evergreen Herbal Capsule. Kang subong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa ka-epektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
4: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Ang trabaho ko pulaw kag kaluya gid sang pamatsyago. Pero sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule, kanami na sang pamatsyag ko kag kapag sick na sang lawas ko bisan permi kulang ang tulog ko. Gani sa mga call center agent nga pareho ko, try nyo man ang pag-inom sang Evergreen Herbal Capsule kay Effective Kid.
8: Sa piyak nga bahin.
11: Ari naman ang aton sining nga tingog hiligay nun, subunga aga mga karadyuman ang tigulo Padya sa Sala. Pagkabasahon ni Radyuman Fia May Otero.
5: Tingog hiligay nun. Ang pagtibong sa namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligay nun.
6: Ining binalaybay ginatiguluhan ang silot kag padya sa Sala. Kintuga kita sang Dios gikan sa yabok. Apang bangod sa aton pagpatuyang kag kadalok. Sa pagpakasala sa Dios wala kita sing kahadlok. Gani sa pag-antos kag kagarot, diri kita niya gintapok. Ang pag-antos naton diri sa kalibutan nga puno sang pagsulay. Indi makatumbas ang padya nga wala sing katapusan kon kita mapatay. Gintilawan kita sang Dios katulad sang isa kabulawan nga ginsunog sa orno. Kag nasapuan kita nga takos nga mangin kaupod sa iya trono. Kay ang kalag sa mga matarong yara sa kamot sang Dios. Gani wala nasing pagsulay nga makatandog ukon pag-antos. Kay sa aton pagpakasala ang himaya sang Dios sa aton nadula. Ginsilutan niya sing kamatayon ang aton nahimo nga sala. Apang ginatagan niya kita sang bugana nga padya, sang kabuhi nga wala sing katapusan upod sa langit sa iya himaya. Ining tingog giligay noon, pinagi sa malipot nga binalaybay, ginsulat ni Ginoong Rolando Gibraltar sang igkukulo Gimbal, Iloilo, katapos sa Sumakwalan Iloilo Incorporated. Kamuman ginaagda ang ipakigbahin ang inyong mga sinulatan, opinyon kag pananawan. Ipadala ini sa istasyon sang Armen Iloilo sa 3rd floor St. Anne Building Luna Street La Paz, Iloilo City, ukon paagi sa Facebook page DYRI Armen Iloilo. Ang tingog Hiligaynon ginadulong sa inyo sang Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. May mga masunod nga ingrediente: collagen, mangosteen, malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, goto cola, maca root, ginseng, kagkape. Ang mga ingrediente, kilala nga nagapahubin, gapahilayo sa balatian, gapanamis ang pagpamuhin, gaparelax ang hunahuna, gaparutay sa pulao, gapapagros ang pag-anggaanay, nga mas ginpatamis ang stevia kaginpananam sa non-dairy creamer. Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. Capigenio, pangabuhi niyo, Capigenio.
7: Di si Busay Dola rin o. Nag-Capigenio na gapag-paaso-aso na. So, di si Dido ka nag-idea nga mga coffee boy. No? Duhay ka man gapangapi sa una.
9: Duhay ko gapangapi. Balang mo ganing, ikaw nadala sa akong sa ospital. Mm. Kaya nag-palpitate ako.
7: Mm.
9: Pero Radyo Manovi, sa natilawan kong Capigenio, nagbago ang akong
7: pananawan
9: sa kape. Duhay ko yung gapangapi na.
7: Mm.
9: Pero sang natilawan ko ang Capigenio, subong Radyo Manovi, kada agagid. Kada programa ta hindi gid madula ang Capigenio.
7: Grabe no.
9: So aray sa mga tagpalamati naton,
7: may sample pa.
9: Eh ululupod kita subong.
7: Grabe. No. Medyo mayen yo sad as balay nyo timpla na kamo kung wala.
9: Sabay ka muna.
7: Bakal na sa mga butika nyo ras banuan.
9: Capigenio aray ra Jumanovio, namian ko kay ang nagalulutaw bala mga herbs.
7: Nagalutaw na mga herbs na no.
9: Herbs ni.
7: Kagpart 14-in-1
9: 14-in-1 ang nagalutaw do mga green stevia ni siya nga kag maiban nga mga herbs niya.
7: 14-in-1.
9: Tingin nyo na, ano na inom yun eh? 3-in-1? Aria 14-in-1, no?
7: Kagnamit kita. Mabe. Hindi ta ka mabasol, be. Oh, sus. Naano mo na uragok sa nayon, man.
9: Nanam-nanam, doon nagkakurit sa Radyo Manovi sa dalong sang akundila.
7: Stevia, no? Patamis. Tapos, stevia, patamis. Ang creamer niya, ang pananam niya, non-dairy. So, wala kolesterol.
9: Muning nami, bala kay kung nagainom ka, daway kagahambal nga, ay, base mag-suit up ang akong sugar.
7: Mm-hmm.
9: Kitiway niya yung kalamay yung ginagamit.
7: Mm-hmm.
9: Herb niya mo. Mm-hmm. Kuhani mo ng stevia mo.
7: Mm-hmm.
9: Oh, isa na lang ha.
7: Oh, hindi mo untat. Oh, grabe, may tiga pa. Aralan sa mga butika, kagti kung gusto nyo magpangumpra, kadto ka mo to sa Mary Mart Mall. Sa tunga dablang apart ang daan nga Mary Mart. Sa tabok sang Sarabia Optical, sa entrance gida yon, arada ang shop at Zamara, order ka muna bulko sang Capigenio.
10: Tatak RMN.
7: Pero dali lang bla sa aton nga mga taga-palamati, area na importante namon nga pahibalo sa may mga asthmatic nga kabataan kag may mga hypertension man.
10: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
12: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking na itulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommend to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
7: Sa aton nga pagbalik mga karadyoman, dugang pa nga mga balita. Unahon tani bala karon bo sa idolo ang extra wow balita. No, kay maka-reflect kita sini as Filipinos. Isa ka village sa New York, magabuto sa blanco nga balota bangod wala sa may nagpadalagan mayor.
9: Eh, may interesado guro to.
7: Dala nyo dais Pilipinas kay sus ma binunanay sila, madlagan sila kiti way interesado ho area. Sus. Sa, wala iya sang interesado sa New York nga magmayor to.
9: Diri dala nyo sa Pilipinas magutod ka kontra nay.
7: Oo. Oh, grabe. Sa Senado lang basihan mo.
9: Tawan nyo bla.
7: May Senado si Cayetano, may Senado man si Gatsalian.
9: Sa ato naman nga health news frequency sang pagpangihi kag kolor sang ihi may ginapakita nga posible estado sang aton kidney.
7: Kag sa labs ko si Mother Earth, pagimo sang homemade juice imbes nga magbakal sang bottled drinks, makabuhin sa pulusyon sa palibot. Ini kag iban pa nga mga balita sa aton pagbalik. Sa makadali mabulo sa nang online greetings ni Boss Idol. 6:37 sang aga.
13: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
14: Shout out sa mga call center agents nila, parehas sa akon. I'm Star. Ang stress naman sa shift, grabe. Kapit pa kang graveyard, Permi Pulau, Hogwarts, Sabaw, you name it. Relate kita dira. Kung thing mo nagsuggest sa akon sa stress tubs. With proper diet and exercise, ginabuligan si niya mabalik ang mga nadulang nutrients sa akon bang mood sa stress. Gani sa bong, fresh and focus with the help of stress tubs. Bisan stress sa shift, try niyo man bala. Wapa ka, stress tubs.
15: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
18: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
19: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
18: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
26: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
27: ACS. Ang galing! Pang matagalan!
28: Parang tayo lang, han.
29: Everest Appliances.
27: Babe, ano ever best decision mo in life?
28: Siyempre, building a home with you.
27: Aww.
29: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
30: Gikan!

0: proper diet and exercise, panalo panalo ka! Star Nutri Meats Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
3: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo!
4: Galubog bala ang imo pananaw? Basi myopia, diabetes, ukon eye strain na hindi na pagantusa. Kay Arina ang Eyeberry.
5: Ako si Anna, mga taga-Mandawi. Halin sang bata pa ako, may myopia na ko. Kataas ang akong grado sa mata. Budlay, gid, magtulok sa layo, kagperwisyo sa adlaw-adlaw.
6: Sangga tumarkos ang Eyeberry, naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
4: Ang Eyeberry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Ilawi ang Eyeberry Gold na may 10 mg lutein. Available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
7: Malang pala, ang Eyeberry, hindi mo kahit

0: Swak, swak to na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swak to. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Tatak RMN.
3: Oras alas 6:43 sang aga. Sa detalye sang aton balita nasyonal.
4: Nagsaka sa 38 numero sa mga napatay bangon sa magnitude 7.8 nga linog sa Sarangani suno sa Office of the Civil Defense o kon OCD samtang apat gihapon ang missing kag 438 pirason suno kay Civil Defense Deputy Administrator for Administration ASEC Bernardo Rafaelito Alejandro IV inabinag kon labing apektado ang General Santos City kag Sarangani dugang pa sa ensya masubra sa 500 million pesos ang balor sang infrastructure damage sa Davao Region kag Sub-Sergeant.
2: Tatak RMN.
3: Ang balita ng inyo nabatian dulong sa inyo sang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga may vitamin D3, may reishi mushroom kag mangosteen fruit extract kag may 200 ka international units sang puro kag di kalidad nga vitamin D3 ng isa ka Miracle Vitamin Hormone. Gani para super healthy ang kape, Vita D Plus Coffee Mix. RMN. Kinpaidalom sa heightened alert status ang Senado.

0: ni Senador Ping Lacson, nailabot na sa batalyon kag-regional level, ang pagadismaya sa sulod sang armed forces. Wala man sa nagapati nga may matabo nga kudita bato kay Presidente Marcos, bangod wala sa nagamadinilagoon nga co-attempt nga wala sa suporta sang sibilyan. Sabay naman ni Senador Alan Peter Cayetano, nga nag-insister nga siya gihapon ang Senate President, dapat ginpahibalo ang tanan nga miyembro sang Senado, kaya hindi dapat nga pilalang ang nakahibalo.
1: Tatak RMN.
0: Ako nilantaw gapamigar ang Gatsalian Block.
2: Mm.
0: Kay anytime soon, magagwa ang ika-13 nga senador nga maupod sa ila.
2: Sigurado na.
0: Si Senador Bam Aquino of all the senators, amo ni ang wala nagawiti-witi.
2: Mm-hmm.
0: Pero early pa nagambal na. Kagti nga ihambal mong away pang butuhay. So meaning na secure na gid nila.
2: Nahabala na na nila. May na istorya na yung naradyo mo.
0: Pero anything can happen mo. Yeah. Pwede nga magkambyo naman to spiha.
2: Mm-hmm.
0: So butang balon, nasilyo na. So why takabalo kung sino ini siya. Pero ako, I have a duda nga si Senador Joel Villanueva.
2: Pareho kita.
0: Hmm.
2: Si Senador Villanueva ang prone dira kay, di ba na-mention nga siya ng next.
0: Hmm.
2: Siya ang next nga kasuhan sa Sandigan Bayan.
0: Yes.
2: Tibalanta naman na Radyo Manuvi nga kung may kaso na sa Sandigan Bayan, automatic magwang imo nga waranto bares.
0: Kagtandaan mo, originally, dilawan ini siya eh. Di ba? Noynoy Aquino
2: ni siya na tao Aquino eh. Test the secretary some time ni Noynoy ni.
0: Okay. So, bantayan ta sa masunod nga mga inadlaw nga ini. Pero ang security threat, wala takabalo kung tuod or imaginary ina. Pero, bala naman, may mga nagapulo pamahog tong mga wilga-wilga nga daan, di ba?
2: Oo.
0: Kakaladto to mga supporters ni Cayetano, Duterte supporters. Kagakadto man to mga Muslim nga mga gaapin kay Ruben Padilla. Oh, so dira mo mambal nga ano, diri ang hugot sang Gatsalian Group. O kon ining ginambal ni Senador Ping Lacson nga may mga soldado nga bad trip gid subong sa nagakatabo sa pungsod ta. Pero sila niya hindi sa labot sa point nga kontra kay Presidente Marcos. Suya lang sila sa nagakatabo na gid sa pungsod. Tanga daw ay nagay kalinungan. So bantayan naton ina Busaydon. Alas 6:48 sang aga. Sa detalye naman sang aton balita international.
2: Ginanunsyo ni US President Donald Trump gayara sa maayong gaimtangan ang duwa ka US pilots matapos mag-crash ang helicopter malapit sa Strait of Hormuz kasunod sa report nga na-rescue ang crew sa isa ka Apache gunship sang nagpaidalom o nagpadalom sa malapit sa waterway nga kontrolado sang Iran. Inimatag kung gin-shutdown ang Apache sang Iranian fire naka-experience sa mechanical failure o kung naka-inkwentro sa ibang nga problema. Sang gipamangkot kung nga ang panawag ng helicopter, gipaig ni Trump nga magapagwa sila sa report apang suno siya runway o sa iya sa runway sa John F. Kennedy International Airport sa New York wala sang may napilasan.
1: Tatak RMN.
3: RMN News Negosyo.
2: Naglubo sa 4.7% ang unemployment rate sa pungsod sang Abril gikan sa 5.0% sa Marso sunod sa Philippine Statistics Authority o kon PSA. Katumbas ini sa 2.41 million ka mga Pinoy nga wala sang trabaho sang Abril gikan sa 2.58 million ka mga Pinoy sa Marso sunod sa PSA. 95.3% o kon 48.89 million ka mga Pilipino ang nakatrabaho na sang Abril. Sa bayluhan ni Sandolyar, makaradyuman sa isa ka US dollar, 61 pesos and 55 centavos.
0: Ang balita sa negosyo sang Life Extension Clinic and Pharmacy, libre dirang konsulta sa mga medical doctors, wala sang bayad. Pamasarilan sila kung di malapit inyo lugar. Sa Pasay, Estancia, Buton, Magadama, Santa Barbara, Tagbac, Haro, San Jose Antique, San Miguel, Jordan, Guimaras. Kag sa tatlo naton ka mga mall, si SM City, Iloilo, kag Bacolod, kag sa Robinson's Place, Iloilo. Kung kulang budget, may oras pa, makapalibre ka. Kadto lang sa Life Extension Clinic and Pharmacy, kay ara dira libre ang konsulta sa aton nga mga medical doctors. Sa konsulta pa lang, may savings ka na.
1: RMN News Sports.
0: Sa knee pain, back pain, muscle pain, osteoporosis, kag iban pa, mag Life Extension, vitamin D3 ka na. Ginpatilaw sang New York Knicks ang kadalagan ng San Antonio Spurs sa nagapadayon nga NBA Finals. Bangod sini, 2-1 na ang serye. Pabor sa Knicks, nagpanguna ang Spurs sa katapusan sa first quarter. Sang hampang 33-22 apang naglagas ang Knicks sa halftime, 64-57. Liwat naman ang nagabansi.

0: isang 1-point ang score sa pagtapos ng third quarter, 92-91. Sa fourth quarter, nangin makalawat tawat ang hampang kang nagtapos ini sa 115-111. Naglantaw pa si US President Donald Trump. Kagtalalo pang doon ang pagbusa iya sa audience.
1: Hindi man sa kuno ang fan gid sang New York Knicks. Mm. Pero radyo man na no, VY ni mabalaan sa mga nagalantaw kagapon. Mm. Kaya napirdi ang New York Knicks. Mm. Grabe itong gamusagwa. Hindi kabaton ang mga fans. Kaya napirdi sila. Kaya pirtik mahalas ang tiket. So, ipang guba nila to ang mga ano?
0: $1 million ang Paris ang tiket sa closest gid sa court.
1: Sus.
0: $1 million, ha?
1: Hindi.
0: So, bangon sina, damo sang bad trip, kaya ginagbayad ko na sila
1: malmahal
0: para lang maglantaw sang kapirdihan sa team nila.
1: Ngayon, may mga tao dito nga team ay nagasuksok sang sports
0: na
1: pinanglagas nila, na pinanumbag nila sa...
0: Di, ang New York na daan mo sa idol, kay extreme sina. Kapin pang mga Bronx, New York. Ang Bronx, dumduan mo sa una, tong honest taxi driver ng Ilonggo, bla. Dito nasa sa Bronx, alin.
1: Dito,
0: ang mga black da,
1: black, na da, black da, American
0: da. Tambay da, pertik mga tunto.
1: Bronx.
0: So, hindi mo na ma-underestimate. Kagti, kita mo sa una, mag-champion lang yung isa ka NBA team. Yaga, riot sila. Yaga, pinanunog sila. Yan. No? Mo na yung ibang tao sa US. May mga extreme tong tao. Ang Pilipino, yung kahurais. Alang-alang pa na iya sa mga extreme to nga paminsaro nila to.
1: May ato dito nga gainom lang sa iya kape. Sa guwa, ay titapos ng hampang mo. Gainom sa sang kape. Galakat-lakat sa, nakasuksus sa sang sports. Wimbanyama. Sinumbag lang siya.
0: Kaya be. Huwag naman sa lugar. Diri sa ato niya, huwag pa sa nga muna.
1: Daw, hindi pa na iya muna.
0: O, tita mo diri sa ato, ninampak lang sa silhig. Kaya magaho, dako king isyo.
1: Baka pan, baka politiko.
0: Oo, baka pan pa sa politiko. Oo. Ay, ambot sa inyo. Bakulon ka sang silhig kay pertik at gahon isyo gid. Baka pan pa sang politiko. Dito sa New York, kaya gabayo ka.
1: Bayo-bayo ka lang
0: gabayo
1: sports.
0: Gabayo ka sang sports. Tukapan ka gid. Araya do ay naginiya sa lugar mo. So, wala ya rason mo.
1: Way rason no gabayo ka lang ya mo.
0: Ang gagahon, ya may rason ba mo? Oh.
2: Tatak RMN.
0: Malikawantang makamamatay nga stroke kag heart attack kung mataas sa aton nga vitamin D3 level sa dugo. Gani ugali ang pag-inom na wadlaw sang Life Extension Vitamin D3.
2: RMN News Entertainment.
1: Ginbuyagyag ni Iwa Moto nga mangin bridesmaid si Jody Santa Maria sa ilang kasal ni Pampi Lacson. Sa interview gipakibahin niya ang special friendship nila ni Jody. Payag niya hindi sila okay ni Jody sa nagsugod ang relasyon nila ni Pampi nga na ibana sa aktres. Apan nangin madali man ang ila pag-abyanay bangod pariho nila nga palangga si 30 nga anak na day Pampi kag Jody.
0: Kita mo daw ka tauhay lang yan, no?
1: Naka-move on naman ang isa kag isa.
0: Kung una grabe man ni away nila.
1: Pirting away ano sa ano bala nga kamo ang bana mo agawon sang iban?
0: Grabe mo dako nga factor na di. Because clinical psychologist si Jody Santa Maria.
1: Natunaan niya.
0: Oo, graduate siya sang isa ka international school. Kag I think daw magna cum laude.
1: Doho kada jumanubi.
0: Tikay kay inchindi siya sina.
1: So bala niya.
0: Muna nga bala niya nga ti why man kita kwaon magsaga kita kabiter bitiran sini.
1: Tapos naman.
0: Kay may ipit ang bata mo?
1: May kaugalingon naman
0: karon.
1: Na...
0: Ginaway kamo sang new wife. Tapos ang bata abi visitation time te kinanglan mga dulong sang tatay sa nanay.
1: Kag isa pati nagtiner naman bala si Iwa. Dugay na sila mong mga siguro lapit na na sila dat pulo ka tuig man ni Pampi.
0: Kasal na man ang kulang.
1: Kasal na man ang kulang. Dito si Jody, naka-move on naman, may love life man yang
0: siguro, no?
1: Si Remart. Si Remart ang
0: iya. Ano biya niya
1: sa? Si Remart. Dumduman mo to nga si Remart, gid pakalain ni nanay ni Claudine. Kaya sila niya kuno si Remart amuni, gapangastigo kuno amuni, isang una. Isang una pato iya guro. Yati, sumung yati, lain man iya guro. Iya si Kwan.
0: Si Claudine, hindi man stable lang mental health niya. Biti guro ba si Bla, dulo dipinsa man gamay si Remart.
1: Diba, may nubyo na nag, si Kwan man na sa una, si Judy kagambata ni Bung Rebilia.
0: Ay, oo, no? Si Jolo?
1: Si Jolo. Dumay bata sila, eh. Dumay bata sila, okay. Radyo Banovi. Pero nagbulagay man to sila.
0: Budlay, abi sa showbiz kay... Daw ay gatinera ang relasyon kay puro sila tanan sako.
1: Sako. Kasi
0: ang kadamo mamit nga mga
1: ang tintasun,
0: tao.
1: Ang tintasun, ah.
0: Oo.
1: Ang muna nga ako iya Radyo Manuvi, wag ikaw yung nagsubis, ah.
0: Oo. Tiyan mo muna gani nga after sa nga June 12 nga ni, tapuson tanan ang imo nga album nga na, nga white katapusan. Tatapusin ang walang katapusan. Ang muna ang album mo. matapos ka naging lasotso, kaya kung hindi, madula na ng news diretso. Hamak mo, Jace, proposal ko, dulao ng news diretso, no? Why naman ka news diretso, ibantang istasyon? Kapamugong git siya, siling kulon, singin isang album magawin. Yung counter offer niya, niya, i-end ko lang lasotso. Ang balita sa entertainment, Dulong Sang, Super Fiber, the fast-acting colon cleansing products ang Life Extension Philippines. Inong kaisa lang ka sa shay sa gabi para pagkaaga, mahumok ang pagpagwas ang higko sa lawas. Super Fiber, ang Life Extension Philippines.
3: Extra! Wow! Balita! Balita!
1: Sa ato naman nga extra wow balita, mga karadyo man, diri sa Pilipinas, halos mag-irinagaway na ang mga politiko sa isa ka posisyon. Apang sa isa ka village sa Long Island sa New York, wala gitsang nag-interest nga magdalagan. Ginanonso ni Bayville Mayor Steve Minocci nga hindi na siya magdalagan liwat kagin kumpirmar man ni Christopher Vivona nga Deputy Clerk Treasurer sa village nga wala sang nag-file sang kandidatura. Sunod kay Vivona, magamarka sa history sa ang Hunyo 16, bangod wala sang butuhon ang city mill ka mga tao. Impayag naman ni former Mayor Doug Watson, nga naintindihan niya nga wala sa interesado nga kandidato, bangod time-consuming ang posisyon, kag $5,000 lamang ang yearly stipend. Bangod sinidesisyonan ang eleksyon, paagi sa write-in votes.
0: City mill ang constituents mo, do barangay lang, you know?
1: Dako pong barangay namon sa Tambalisa.
0: Mag $5,000 ang stipend. Divide mga bisa 12 sa idol. 5,000 divided by 5,000 times sa dollar tabi subong 60.
1: Ka, 5,000 oh. 5,000
0: times 5,000
1: times 60.
0: Tila.
1: 300,000.
0: Divide mo sa 12.
1: Divide 12.
0: Amo nang bulan
1: stipend. 25,000.
0: Ah, damo kaya pun bato kung diri. Diri sa atong tinapungulay pa sila kung...
1: Ah, bisan ako?
0: Kagti kung kita big star to.
1: Sus, dagan ko guro.
0: Halimbawa sa American ako, mamayor ko to yan.
1: Mayor ko
0: ito. Ayotis mabalitaan yung mayor na ko sa New York.
1: Mamayor ko ko ya.
0: Magkabuha mo lang eh. Ito yung picture niya kung rita yun sa Be the Best. Tayo magkatotong dinagyang ta sa New York. Eh, pasul-pasundayo man. Kung may mayor to nga ilunggo nga. Ma-welcome sa inyo. Balong ko nga. Ako gali si Mayor Guaso.
1: Mambal yung tao. Daw Mayor ka.
0: Ti Mambal. Ti Mayor Gidman. Mayor pas New York. Puli ko rin ayon si Lilo. Lagan man ko Mayor. Mambal. Ah, grabe ni. Naka-Mayor na niya si New York. Eh.
1: Pero lang tao walang ila to nga mindset radyo manubi. Huwag sila yan. Labot sa politika.
0: Huwag. Diri yan malang niya sa ato niya nga. Ah, ganin pang lampos ka silhig. Itraan ka sa politika. Maton ng extra wow balita, Boss Idol.
1: Magkaradyo man, mag-DTX sa 500 kita, ang food supplement nga may ara sa charantin, nagikan sa Margoso, nga nagabulig ini, panubo sa aton blood sugar, nagalimpyo, may ara man sa disugar sugar cane, nga nagalimpyo sa aton atay, kagmataas ang antioxidant properties para ini kita dali magtigulang. Choy, ang himuon mo lang, very simple lang, kanto ka sa doktor, pa-check up ka, pako ako laboratory, exercise ka, untatianay ang pagkaon sang tamis. Ang imusring nga karbo, kag ang imusring nga karne, hinahinayan mo lang. Gani sa mga tagpalamati natin, bakal ka na sa ang DTX 500.
2: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:59 sa ngaga. Inyo nabatian ang pagbalita sa RMN Straight to the Point.
1: Subong adlaw sa Miyerkules, June 10, 2026.
0: Ako si Radyo Man, Novi Guaso.
1: Radyo Man, Regan Arlos.
2: Tatak RMN. Narito na ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Nina Novi Guaso at Regan Arlos. Straight to the Point.
0: Good morning and welcome sa RMN Straight to the Point, Boss Idol.
1: Maayong aga, Radyo Manovi. Good morning sa mga suki naton. Suliton ko ha, Miyerkules na kita, June 10, 2026.
0: Aga, Radyo Man, sa Biyernes.
1: Biyernes.
0: Iwan na lang katulog, no? Biyernes, June 12, Independence Day.
1: Yeah.
0: Wala sang trabaho, wala sang klase. The perfect time para magbanding kita sa family kag as friends.
1: Yeah.
0: So kadto kita sa manaming lugar, Mega World, no, Iloilo Business Park kag Sunset Boulevard. Kag magupod kamo sa RMN kag IFM Freedom Run.
1: Pwede pa kamo subong makahingagaw pa register. Kung isa kamo ka pamilya, tikun daw ay man kamo ipa-register ang tatlo sa inyo, kung lima kamo, duwa o tatlong ipa-register ang duwa, upod na lang kay nanay kag kay tatay, dala. Para nga magkilit na kita dito Radyo Manuvi.
0: 20 years na ang RMN kag IFM Iloilo. Umpisa gin relaunch naton ini sang June 12, 2006.
1: Eh, 2006, ari na ko di. Ari ka man di. 2026, ari ka man gigapon. Ari man ko di.
0: Yes.
1: Kaya ang edad ko subong Radyo Manuvi, 38.
0: Okay, nagsugod ka 18 years old, no?
1: 18, kaya ti na-accelerate lang ako yan mo. Ti may guro may talent kita. Kaya mo man nga nakasulod man kita sa radyo.
0: Gani man, no? Grabe nga pag explicar, no? Kaya niya malulungan, Jace, ngang binutig. Mabalansa mo na. Te sa tanan nga mga pamilya, magkabarkada, kag tanan nga mga organisasyon.
1: Yes.
0: Mga pamati subong. Now is the best time nga magupod, no? Kung lingaw-lingaw lang inyo ti ano pa na nga business park kag Sunset Boulevard. Kung pa selfie-selfie lang ni palo Instagram lang ni amo ning pinakadapit.
1: Ah, pinakadapit kay lugar. Na nami kay mabutlak ba lang adlaw Radyo Manuvi.
0: Yes, no. Pero on top sini, luwas sa support nyo sa RMN kag sa IFM, no? Ang kausa gid sa likod sini. Freedom Run. Ti kay mass media organization kita. Ti ang isa nga ginapakigbato tagida, we need freedom from, no? False information. No? Pero may iban man da makadto kay ti gusto nila freedom sa ilang gender of choice. Diri sa Iloilo, baton ang LGBTQ.
1: Baton na di.
0: No, mayara man nga freedom from fear, freedom from harm, freedom from kung ano da nga mga nakita nyo nga nagabalabag sa inyo nga pagpati. Now is the best time to express that freedom.
1: Yeah.
0: Luwasin natin suportan nyo sa RMN nga 20 anyos na naging kaupod ninyo.
1: Tama na.
0: Sumahon mo sa 20 anyos, guro ang napagwata sa ospital.
1: Ay, grabe na.
0: Ang natagaan ta ostisya nga mga gintampuyong sa pulis, ang mga gindumo-dumo ka ginagawan duta, ang mga gindaog-daog sa mga may poder, ang ginpang pasipalahan sa mga iskandaloso sa
1: ay, grabe media. Na.
0: No? Ang mga gintagaan tasang dugo kag na-extensyonan ang ilang kabuhi.
1: Tatagaan sa trabaho.
0: Ang natagaan tasang trabaho. Kag tanan nga mga sahi sang bulig nga hindi mo malauman nga mahatag sa isa ka pribado nga organisasyon bilang kunduwet sang gobyerno sa pagpanerbisyo sa tao. Puwerte na gid kadawo.
1: Kung talaksan Radyo Manuvi sang Ginoo ang pagpamulig para kasaka sa langit.
0: Yes.
1: Siguro kita nga duwa guro basi kasaka man.
0: Correct.
1: Ang aton nga ginaubra kun ka isang wala na gani labot sa aton trabaho. Ginaidiyahan ta pa. Hindi na ko gani kadumdum sa mga gimpambuligan ta nga mapalapit na magsinugat tanay kita. Ay sir, thank you gida na buligan nyo kami.
0: Yes.
1: Bangod nga ang ining istasyon nga ini, ang microphone namon. Ginagamit namon ini nga bihikulo para sa iban nga gapangayo sang bulig kagapon lang wala kami. Saka naman, bululigan naman to sa duta naman, duta naman Radyo Manuvi. Ligad adlaw wala ka man di. Duta man gyapon ang problema. Tikun wala kami. Eh din sila makadto. Sila niya sir gaybe. Sila niya sir gin dribble-dribble naman ko nila.
0: Te, dugang.
1: Naaki gid ako Radyo Manuvi.
0: Te.
1: Tigin inform ko to sila. Liko ano sa ginyo dribble?
0: Te.
1: Sila niya sir iko na mo ni. Liko istoryahan yung tao. Kay kita sa mga abin-abi ko gamay ini nga bagay ining mga propatigayo naton kag tulay-tulay Radyo Manuvi pero sa ibang nga tao kadako nga bagay
0: ti duta nilang madula sila ti parehas sina no ang mga OFW nga napatay or naksidente to kinanglan papulion
1: ano ba na?
0: No ang mga estudyante isa nga malangan nga na-stranded sa isa ka lugar kinanglan nga intrahan sang media para ma-facilitate kag makalakat. Ang mga may problema sa bisan sa koreksyon ng ngalan nila, ang mga gintunto sa SSS kag GSIS, ang mga hulunoso ng balay sa pag-ibig nga way nila mensindihan, bisan na bakuna sa TB, kinanglan lang guidance, way mabalaan nga libre naman lang na sa health center subong. Sa muna kadako sang papel sang mainstream media. Ang muna nga hindi kidako yung mag-surrender. Kung buli-bulihon kita sa mga politiko.
1: Mabato gid kita iya Radyo
0: Manuvi. Para sina kahiliti mo sang isyo, gadiman kita accountability. We are just doing our job in relation man sa trabaho nga gin-assign man sa aton sang kalibutan. Tapos tawagon lang kita fake news, bias media.
1: Hindi kita yung magsubo. Then
0: sulusinggitan lang kita de, sang bagopuli, kagang balon nga, ano na, hisa.
1: Hindi kami magbaton sina iya.
0: Hindi, ginako na yung mabaton mo sa idol.
1: Gamuno, gamuno.
0: Doido kita yung nahian taning trabaho. Tamo, territorial kita. Nga ti, why man kami ga-intra sang mga bagay nga hindi namon dapat pag-intrahan. Pero pwede, hindi nyo lang pag-intrahin nga monobra. Respetuhan nyo. Kung hindi ka mo gusto, halin ka mo sa gobyerno.
1: Mo na yung role natin subong Radyo Manuvi. Gakumod na ganing asawa ko. Sili niya, ti, kadakad-tuda sa gapangayo buli, gahatag ka mo nga dua. Kaya kakabalo nga nagpuli ko sa Tambalisa sang Sabado, sang hapon, after sang coverage. Pag-abot dito, Radyo Manuvi, way pa ko kaubas ang bayo ko. May nagsaka na sa balay. Akong ginapangita.
0: Sa balay mo mismo?
1: Sa balay mismo.
0: Sa isla na?
1: Sa isla, gid. Akong ginapangita. Kay makadto sa Iloilo, wala paraliti. Mapa-MRI. Tiginambalan ko sa siling ko, hindi man ako politiko, hindi man ako sa gobyerno. Siling niya tito. Siling niya tito. Bisan pila lang.
0: Tiway ka na may mo.
1: Tiway ka may mo, Radyo Manuvi. Ti, ang amon diri, personal money ni namon, nga hard earned money.
0: Why na iya sa malita halin?
1: Why na iya sa malita halin, pero ginakuot namon? Kamu iya sa gobyerno? Mga UDP, ay, bilang-bilang. May kwarta kamu iya!
0: May i-facilitate na lang nila na, pero why pa?
1: Nga diri pa kamu mga yubulo, mga yusang so, dugo.
0: Subukuran na lang Rizal mo sa idol, no? Hindi, yan naman ang rason kung kaysa deficit pa kita.
1: Dama na.
0: Kay tingi-tingi lang na kuota, pero lipata, supot, gali, no?
1: Kung balagi na din sa Taga Newsroom, among oh. Ulo ko, i-abunuhin nyo ko, Anay Abi.
0: Oo. Oh.
1: Bayaran ko lang karon, abunuhin nyo ko, Anay, 5 gatos, 2 gatos.
0: Pero masupot na.
1: Masupot na. Kay
0: ti, pero ti, let us embrace, no? What has been assigned to us.
1: Kaya muna.
0: By the Almighty Father.
1: Muna nga ang 20 news natin diri sa RMN Radyo Manuvi.
0: Oo.
1: Gintresure ko gin nimo.
0: So after 20 years, it's about time. No? Nga maminsar kita. No? Sa kung ano naman ang mga options tas kabuhi.
1: Nagidad naman kami mo.
0: No? So, tingawaan ta nga makapaminsar man kita sa madalom. After 20 years, ano na?
1: Yeah, ano na after 20 years? Maano
0: so,
1: na?
0: So, isa sa mga ginapaminsar naton diri is pasaniugon tapagida nga aton public service. Orang isa da, ti mapahuway na kita eh.
1: Posible no?
0: Man. Duwa mala nakabagay.
1: Posible man na. Posible man na nga masigi so, pa kami or mapahuway na kami.
0: Oo.
1: Or mag-change man ang amon karir.
0: Mm.
1: Eh ti sa tuod lang Radyo Manuvi, 20 years na daw.
0: Tama na kalawig. Tama naman kalawig. Idol, no? Ti at before 20 years, sa remen, may ara pa kita sang 7 years. Oh, ikaw may pila ka man kay years nga extra sa original
1: oo,
0: nga remen.
1: Oo, lawig ng amon pagserbisyo.
0: So, pero amon ang mensahe namon nga magkadto kamo sa June 12.
1: Kita na ikikita dito yan.
0: It means a lot to us.
1: Grabe na. Kadto bala kamo?
0: No, bisan hindi pa kamo magkuha sang registration fee, hindi kamo magbayad. Your mere presence, kamag-upod kamo to dalagan sa mga wala iya kwarta.
1: Iyo eh.
0: No? It will mean a lot to us. No? Tilang taon ta kung sanay sinong magpakita sa pertahan eh. Ti, sa sining duha ka adlaw nga nabilin, panawagan namon sa inyo, may oras pa, pwede pa kamo ka walk-in. Katok mo di sa RMN para maghingagaw, parehistro. Or i-check niyong Facebook page namon, aragin sa pinakababaw nga post, ang RMN Freedom Run. Kay manami ini, kay sa aton nga mga pumula sa co-op, in fact, nakakuta na kita, pero tinagigadamong mintra.
1: Yeah.
0: Siguro mga 300 to 400.
1: Mga dyan na Radyo Manuvi.
0: Pero mga karadyuman, sa 20 kilometer, makumpit dira ya ang mga sagad. Pero for male kag female category, may premyo ya. Ang first three finishers.
1: Yeah.
0: 7,000, 5,000, 3,000. By lucky si paradong winner. Sa 10 kilometer, 5,000, 3,000, 2,000 ang first three finishers. Kag-ina sila tanan na male kag-female category. Lain-lain ang winner. May 5 kag 3 kilometer kita. Hindi man kamo mawadaan. May t-shirt. May race kit.
1: May race bib.
0: Ano medal.
1: Oo,
0: medal. No? Pero tanan na 10 kag 20 kilometer may medal na tanan. Kag may mga t-shirt. May loot bag pa. May mga merchandise kamo sa Arimen. No, kita ko ka tinangkas. May ara pa kita para raffle sang home appliances. Sa ano ka tinangkas sa labi tao. Kag siyempre may libreng kaon.
1: Di man kamo ini kaon nga pabusog gid ha. Nang basta may after sina may ara kita kay ti.
0: Di ba laman na nila naging tra sila sa dalagan? Why sila maging tra iyas pista?
1: Pero may ara kita sang kima-kimaon.
0: Grabe, no? May ara na, ready na ang aton nga traditional Filipino ice cream.
1: Grabe.
0: Matilawan yun na da. No? Sukob-sukob lang.
1: Kung lang ginagmay no? Lang.
0: Tapos, arroz caldo. Pertik namit ni.
1: Kaya ang arroz caldo, siyempre eh.
0: Ang pansit mulo ni Kap Ising.
1: Ah, namit kina yung
0: pansit. Oh, Kap Ising, thank you, Gid. Ang tinanok nga saging.
1: Tinanok nga kamuti.
0: Oh, Pilipinong-Pilipino. Independence Day gani.
1: Di ho gani.
0: No, Pilipinong-Pilipino ginitanan nga pagkaon. Kag iban pa. So, hindi ka mo pirde, no? Kung magpakadto ka mo to. Pero of course, ang iba niyang mawokin nga why ka mo ka-register iya, pero madlagan lang ka mo iya.
1: Di, why bon problema?
0: Hindi man ka mo maglaong nga makaon man ka mo.
1: Di,
0: why may sobra, guro, pwede eh. Kay iban nga dagan-dagan nga nag-register, hindi mo na magkaon mo. Pero, kima-kima lang ah.
1: Yung kung nang nga pang pa...
0: While supply last.
1: Oh, na. While supply last.
0: Oh. Pero na, sa LGBTQ community, gusto ginamunta ni nga mag-join ka mo. Daw damo naman nag-restro.
1: Yeah, hindi ko mas mayo. Mas manami. Kung may dayo naka-costume ka mo, kay may premium man niya para sa inyo.
0: Kung makostume ka da kay Basundayag mo, kay Luwayan bilang isa kay LGBTQ.
1: Yes.
0: May separate yung special price para sa best in costume.
1: Kanami.
0: So, kilitay kita sa Biyernes sa Tubang McDonald's, no? Dira sa Mega World o kon sa Iloilo Business Park. Kaya ra dira ang aton nga starting line. So, ang 20 kilometer ta, masugod sila yung last stress.
1: Last stress, so.
0: Ang 10 kilometer, mga last 4. Ang aton nga 5 kag 3 kilometer, diri ni ang aton.
1: Last 5?
0: Last 5. Masugod kita yung last 5. No, so kilitaay kita
1: ako,
0: dito.
1: Ako gani era Jumanovi bisan mga 5:30 ako i makadto kay madasig-dasig ako i magdalagan. Okay man na guro.
0: Okay. O tiyo. Pwede man ya. Eh. Actually pwede ka gani ka kadto ya la size mo. Ala size ka na lang ya kay ang 3 kilometer gina kwan mo malang na ginapanglakad mo malang. Mayo na kay nakapuli ng tanan, mamangkot ang manager sa nga festive mall, mambal sinuning buangit ni nga dela. So, ti subungan daw will be a busy day for us.
1: There is Radyo Manovi, si Ma'am Josephine Espinia Asenia, mahabol siya kuno for 10 kilometers.
0: Wow.
1: Ma'am, i-message mo na lang diretso ang DYRI, diri nga page bala. PM ka kay ang taga newsroom namon i-pick up nila na ang imong PM dira para nga ma-restro ikaw automatic. So masulod masakma upod sa Colorado Radyo Manovi 10 kilometers ang iya dalaganan.
0: All right.
1: Sige. Kay kun damo pa dira dalan yung pamilya ninyo.
0: So ingagaw dalan yung pamilya nyo. No? Kay
1: sa Jahon tani
0: kay again Independence Day in isang Pilipinas.
1: Yes.
0: So gintabo man na namon 20 years ago nga muning adlaw nga una kami nga magagwa sa kahanginan pag relaunch ang RMN Iloilo.
1: Pagut
0: put kag after 20 years ti ari na kita, tunog na kita tama.
1: Oh, tunog kita.
0: No, number one kita.
1: Yes.
0: No, hindi na matinag. Plus, no? Ti Freedom Run.
1: Freedom
0: no?
1: Run.
0: Kay kasignipikante sa sining adlaw. So, show up ah. If you are one with us, kung parte man kamo sa natandog na mo ng inyong kabuhi, ang pagpakita nyo, dako na na nga bagay.
1: Danay kita dito.
0: PPA lang kami sa baga nga you are with us. No? Random kamo ng mga tao, mga strangers lang kamo nga naton. Sa matagadlaw, way ala kamukbalo. Kisa way, gani kami nakakomment sa Facebook nyo. Pero ara kami ga pamati sa matagadlaw nga tanan. Ang ina treasure ko ginga dako ini mga malambla nga.
1: Yan.
0: Why man nga Facebook, no?
1: Kit makita lang kanila.
0: Oh, nga gay post lang das panimalay nila, ga pamati sa aton. Hindi naman ay kagwa-guwa gina ang iban kag magkadto sa mga event. Ha?
1: Salamat kit sa inyo.
0: Pero mga kabataan nila, mga kapuhan nila, I'm sure. Amo na ang matandog sa aton sa baga sa Biyernes nga magambal nga si Lolo, si Lola ris amon. Pero part 2 karon ning mamalipat ha. Kaya after sa Dagan ta, may sa Robinson.
1: May sa Robinson, saro kita. May kuhan kita
0: 300
1: dito.
0: 300 kakamalaman ta, na-identify na ni kung sino ang beneficiaryo. Pero sa ibang nga ma-walk-in nga mga malam, kung hindi man niya medical nga part ng inyo ma-avail, kaya naisip na to.
1: Yeah, kasi, naisip na to eh.
0: Karamba si Mabusan, tabla bulong. No? May mga government services to, libre notaryo, May libreng pagkukobray ID nyo.
1: Yeah.
0: National ID.
1: May libre gunting.
0: Libre gunting, masahe. Yeah. Kaga servisyo sa gobyerno. Kung may mga questions ka mo sa mga abogado.
1: Arada.
0: No? May questions ka mo sa mga insa sa gobyerno. Ngay panglawag taliwat karon, bantayan nyo. So, damo ni pwede ka mo kantuan sa mga events sa ngarime. Kag siyempre, ti kami ni Boss Idol, may small group moment kami ya.
1: Mm-hmm.
0: No? Surprisahon lang kamo ni Boss Idol.
2: Tatak RMN.
0: Kita ay kita, no? Las 8:15 sininga. Bantayan nyo ni karon ang announcement ta parte sa event ta, luwa sa Freedom Run, sa aton yang RMN Public Service Expo. Upod na mga hinsa sang gobyerno sa pagpamuno sang National Senior Citizens
1: Commission
0: Office, National Commission on Senior Citizens. Radyo Man, Novi Guazo.
1: Radyo Man, Reagan Arlos.
2: Tatak, RMN. RMN Network News. News.
4: Sa mga balita at pangyayari sa Baguio City. Kinilala naman siya ng mga kapwa mamamahayag bilang masipag, maaasahan, palaging present sa coverage ng mahalagang kaganapan, sakuna at isyong lokal. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio. Ito si Idol Nolly Christian Salio. Tatak RMN.
5: Sa batala, umiiral na raw po sa Pacific Region ang mga kondisyon na nagpapahiwatig ng El Nino phenomenon. Ayon sa DOSD Pag-asa, mas mainit na ng 0.5 degrees ang temperatura sa karagatan sa rehiyon kumpara sa average temperature sa mga karagatan ng mundo. Bukod dito, ipinapakita rin ng mga climate model na nasa mahigit 80% na ang chance ang ma-develop sa ganap na El Nino event ang nararanasang pag-init ng karagatan. Patuloy namang babantayan ng State Weather Bureau ang nagpapatuloy na El Nino condition at namang inaasahang epekto sa klima sa ating bansa. Bigpit ang abiso po ng Pag-asa DOST sa lahat ng ahensya ng gobyerno gayon din sa publiko na paghandaan na at gumawa ng hakbang para maibsan ang nagbabadyang epekto ng El Nino katulad ng mas mababa sa normal at dami ng ulan.
6: Pagputol ng puno sa isang government housing project sa Bataan na uwi sa tensyon. Kasama natin mula RMN Bataan, si Radyoman Mike Sigaran.
7: Naging tensyonado ang isinagawang tree-cutting activity sa isang government housing project sa barangay Pinulot, Dinalupian, Bataan, patapos harangin ng ilang residente ang pagputol ng mga puno sa lugar. Makikita sa insidente ang ilang residente na humarang sa mga manggagawang gumagamit ng chainsaw habang ang iba ay niyakap pa ang malalaking puno upang pigilan ang pagkapatuloy ng operasyon. Ayon sa permit na inilabas ng DNR, may kabuuang 128 puno ang pinayagang putulin upang bigyan daan ng konstruksyon ng 4 Peace Housing Project ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD. Iginiit ng pamahalang bayan ng Dinalupian na dumaan sa tamang proseso ang proyekto bago ito ipinatupad ng private developer. Gayunman, maring tinututulan ito ng ilang residente na nagsasabing may issue umano ng land grabbing sa lugar. Sa gitna ng operasyon, dumalo ang mga kinatawa ng DNR, DSWD, MSWD, PNP, Public Safety Office at ilang miyembro ng media. Kalaunay na nagpatuloy ang pagputol ng mga puno alinsunod sa lang na nakasaad sa permit ng DNR matapos umatras ang mga nagpoprotesta ang mga residente. Kasama mo sa Bataan, Radyo Man Mike Sigaral, Tatak, RMN.
5: Samantala, bawal muna ang pagpasok ng mga bisita sa Senado habang naka-work from home ang mga empleyado simula ngayong araw, June 10 hanggang bukas po yan, June 11. Kasunod ito ng napaulat na seryosong banta sa seguridad sa Senado. Sa inilabas na memorandum ni Senator Sherwin Gatchalian, iniutos niya ang pansamantalang suspension sa visitation policy at ang pagpapatupad ng mas mahigpit na preventive safety protocols. Inatasan din ang mga tanggapan na gawin muna sa pamamagitan ng video conferencing ang kanilang mga meeting. Layunin ng hakbang na ito na mabigyang daan ang National Bureau of Investigation para magsagawa ng masusing security assessment at inspeksyon sa loob po ng gusali. Naka-heightened alert na rin ang Office of the Senate Sergeant at Arms kung saan mas hihigpitan ang screening sa lahat ng taong papasok maging sasakyan at a package sa loob ng Senado. Sa kabila ng banta, tiniyak naman ng pamunuan ng Senado na tuloy-tuloy ang legislative at financial operations ng mataas na kapulungan ng Kongreso.
6: Sa kaugnay na balita, banta sa Senado nag-ugat daw sa 18x bodyguard ni dating Congressman Zaldico. Kasama natin mula Senado, Radyoman Conde Bata. RMN Network.
8: Inamin ni Senator Ping Lacson na maaaring pinagmula ng sinasabing threat o banta sa Senado ang 18 dating tauhan ni dating Congressman Zaldico. Ito rin ang sinasabing dahilan sa iniutos ni Senate President Pro Tempore Wingate Chulian na maglatag ng heightened security measures at preventive safety protocols sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Noong Lunes ay nagtungo ang 18 ex-bodyguards ni Ko, subalit hindi rin naman humarap ang mga ito sa consultative meeting ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa intelligence information ay pinarating sa kanila ni NBI Director Melvin Matibag, posibleng gamitin ang 18 para makakuha ng suporta mula sa mga miyembro ng Uniformed Services. Inialimbawa ni Lacson na kung humarap sa pulong ng Blue Ribbon Committee noong Lunes ang 18 ex-bodyguards at kung sa pagsisinungaling ay makontempt sila at ipinag-utos ang pag-aresto, posibleng may mga armadong pumasok sa Senado na hindi naman mula sa mga Uniformed Services, kung hindi sa mga sibilyan na nais lang manggulo. Tinukoy din ang senador na sa tuwing may ganap o pagdinig ay nararian palagi ang mga anti-government protesters na nagrarally sa gate ng Senado. Nanawagan din si Lacson sa AFP at PNP na maging mapagmatiyag laban sa mga tao na tinawag niyang power hungry at iyong mga destabilizers na magte-take advantage sa kalituhan o sa sitwasyon. Kasama mo sa DZXL Arm and Manila, Radyoman Juan de Batak, Tatak, RMS.
9: Umangat sa aming pagbabalik sa patay sa kritikal sa bangga ng motor at kotse sa Iligan City.
5: Isa rin ang patay matapos gilitan sa kanyang bahay sa Bukidnon.
2: RMN Network News.
5: Dag Pilipinas sa Ilocos.
9: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
5: Commission on Elections. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
10: Ako si Xander Cayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
2: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
5: Apat ang arestado sa paihimon.
11: Impeachment complaint.
12: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
2: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Profesor ng Bayan, Ricky Rosales at Xander Cayabyab, nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN Nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
13: RMN Network News. Police report.
9: Isa patay, isa critical sa bangga ng motor at kotse sa Iligan City. Kasama natin sa Balita Radyo Man J. Dubarco ng RMN Iligan.
14: Isa ang patay habang isa naman ay nasa kritikal na kondisyon matapos magbanggaan ang isang motorsiklo at isang kotse kagabi sa kabaan ng highway malapit sa fire substation, Barangay Santa Filomena, dito sa lungsod ng Iligan. Mabilis na isinugod sa pagamutan, ngunit binawian din ng buhay ang driver ng motorsiklo na hindi pa nakikilala hanggang sa ngayon, habang nanatili namang kritikal at sa ilalim ng obserbasyon ng mga doktor ang wala pa rin pangalang back rider ito. Sa inisyal na ulat mula sa kapulisan, bumabiyahe sa magkasalungat na direksyon ang naturang motorsiklo at isang Toyota Vios na may plate number GBC6598 na minamaneho ng isang 57 anyos na lalaki, may asawa at residente ng Barangay Tomas Cabili. Pagdating sa nasabing lugar, aksidenteng nagsalpukan ang harapang bahagi ng motorsiklo at ang harapan ding bahagi ng kotse. Dahil sa lakas ng impact, ang driver ng Toyota Vios ay kasulukuyang nakadetain, habang ang kanyang sasakyan ay dinala sa tanggapan ng Traffic Enforcement Unit para sa kaukulang disposisyon at karagdagan imbestigasyon kaugnay sa kasong reckless imprudence resulting to homicide and damage to property. Kasama mo sa RMN DXI si Iligan, Radyoman J. Dobarco, Tatak, RMN.
5: RMN Police Report. Police report pa rin tayo sa probinsya. May isang patay na natagpuan sa kanyang bahay sa Bukidnon at yung biktima ay ginilitan pa sa leeg. Kasama natin sa balita si Radyoman Mark Micaballo ng RMN Malaybalay.
11: Naliligo sa kanyang sariling dugo at wala ng buhay na matagpuan ng mga otoridad ang katawan ng isang lalaki sa loob ng kanyang bahay, partikular sa Puro 4, Barangay Laligan, Valencia City, Bukidnon. Ang biktima ay nasa 45 taong gulang at residente ng naturang lugar. Ayon sa ulat, base sa salaysay ng kanyang kapitbahay, gabi nung nakarang araw, narinig di umano nito ang biktima na may kausap sa loob ng kanyang bahay hanggang sa kinaumagahan na ito na diskubre na wala ng buhay. Sa pag-eksamina ng mga personahe ng Scene of the Crime Operatives, usoko sa bangkay ng biktima na pag-alamang ginilitan nito sa leeg, rason ng kanyang pagkamatay. Sa ngayon, patuloy pa ang imbestigasyon ng pulisya sa insidente, lalo na sa posibleng pagkilala sa suspect sa krimen. Kasama mo sa RMN DX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon, Matik, Radyoman Mark Micaballo. Tata, RMN! RMN Network
9: News! Naghihinagpis ang kaanak ng nasawing Ateneo athlete na si Rene Baterbonia matapos itong masawi ng malunod sa kasagsagan ng team building activity umano sa Dipakulaw, Aurora. Sa post ng ina ni Rene na si Roveline Baterbonia, sinabi nitong walang anumang halaga ng pera ang papalit sa alaalang iiwanan ng kanyang anak. Nang makausap naman ni Ginang Roveline si Agusan del Sur Governor Santi Barriga Cane Jr. bago tumulak pa Maynila, inamin nitong wala siyang alam sa klase ng training nakakaharapin ng kanyang anak. Kung alam lang nito ang klase ng pagsasanay kabilang ang paglangoy sa dagat nang may weights o pabigat sa paanan o sa paa, ay sana ay hindi na niya pinaluwas ng Maynila ang kanyang anak.
15: Wala nila ginuriyot nga, ma'am, pag angin mo ang anak, naami training, inana. O kung di pasamot lang po nila nga na anak, kumusugot. Palag, magkalisod nga din ako siya yung pinig ko. Kung wala man nila ginpasamot doon sa kontarong, inana lang sila nga, ma'am, pag mutungtong na sarili din sa atin niyo, naami inana nga training, naami nga anak, umakaya ba sa imong anak, kaya akong pamutan nun akong anak.
9: Umaapela naman ang pamilya na isa ilalim sa autopsy ang katawan ng kanilang kaanak. Samantala, nakipag-ugnayan naman ang pamunuan ng Ateneo sa National Bureau of Investigation at sa PNP-CIDG para pangasiwaan ang investigasyon. Pahayag ang pamilya ng isa pang nasawing atleta na si Divine Adili na maibalik sana ang labi nito sa Nigeria para maisagawa naman ang cultural practices nila. Mailalim naman sa psychological processing at counseling session ang men's basketball team kasama ang coaching staff para mabigyan ng suporta kasabay ng malagim na nangyari.
5: Sa kaugnay na balita, yung pagkamatay po ng dalawangang atleta ng Ateneo ay pinaiimbestigahan sa National Bureau of Investigation. Kasama natin sa balita si Radyoman Grace Mariano.
16: Nananawagan si Manila 3rd District Representative Joel Chua sa National Bureau of Investigation o NBI na magsagawa ng malalimang investigasyon sa pagkasawi ng student-athletes ng Ateneo de Manila University na sina Divine Adile at Rene Clert Baterbonia matapos malunod sa team building activity sa Aurora. Gayun ni Chua, may kakayahan ang NBI na magsagawa ng buong forensic investigation upang matukoy ang totoong naging takbo ng mga pangyayari, sino ang nagdesisyon, ano ang aktibidad na isinagawa, may ipinatupad bang safety measures at nasunod ba ang kaukulang protocols. Ayon kay Chua, kailangang silipin ang lahat ng anggulo sa insidente at dapat makipagtulungan dito ang mga organizers at mga individual na responsable sa training camp. Di ni Chua, marapat mabigyan agad ng hustisya ang pamilya ng mga biktima at daan ito upang magkaroon ng peace of mind o kapanatagan ang mga magulang na ang anak ay lumalahok sa mga athletic camps at training programs sa iba't ibang panig ng bansa. Katwira ni Chua, ipinagkakatiwala ng mga magulang ang kanilang mga anak sa kanilang mga coach, sa paaralan at sa training camp dahil sa tiwala na makakauwi ang kanilang mga anak ng ligtas, mas malakas o mahusay at handa sa kompetisyon, kaya dapat matiyak na hindi na mauulit ang sinapit ni Rene at Divine. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN. RMN Network News.
9: Hindi dapat makalimutan na nararanasan pa rin ang krisis sa bansa dulot ng kaguluhan sa Middle East. Ito ang ginit ng think tank na Ibon Foundation kaugnay ng nangyayaring kaguluhan sa Senado. Para kay Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa, marami pang pressing issues o mas mahalagang usapin na dapat unahin ng mga mambabatas maging ni Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi pa ni Africa na hindi naman natutugunan ang pangunahing problema ng mamamayan sa pagbabangayan ng mga senador.
17: Meron pa rin krisis. So yes. I think hindi pwedeng sabihin na natapos na yan porque wala masyado sa balita. Ikalawa, may bagong lindol nga at may nangyari po na lindol, di ba? May maraming nagulat doon. So actually marami naman pressing urgent measures na kailangan pag-usapan. So para sa amin, ang pinakamahalaga kung paniwalaan natin yung mga surveys o humihina talaga siya, it's actually exacto yung panahon na kailangan magpakita siya right. Na hindi politika ang concern ko. Ang concern ko, yung mga apektadong Pilipino sa mga ganap na krisis.
9: Dagdag pa ni Africa, sa mga nangyayari sa ngayon, malinaw na laro ito sa politika at bahagi ng paghahanda sa 2028 elections na hindi dapat gawing prioridad ng mga mambabatas maging ng pamahalaan.
17: Walang duda, tuloy-tuloy pa yung krisis, marami pang mahirap, nahintuna ang pagbigay ng ayuda, kailangan ng bagong batas para makapag-mobilize ang dagdag na ayuda. Doon lamang may economic rational na mag-special session at magpasa ng mga bagong batas. Kaya polite way of saying lang yung baka may iniwasan siya na political blowback sa kanya, pero hindi namin maintindihan. Like right now talaga, palapit na yung SONA. Ang worst thing para kay Pangulo Marcos ngayon, pumasok siya sa SONA next month na bumagsak ang lalong bumagsak ang kalagayan ng mga Pilipino. Tapos hindi niya ginawa ang lahat ng pwede niya gawin.
9: Si Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa sa panayam ng RMN.
5: Otorisado na po ang Senado na maghalal ng bagong presiding officer sa impeachment court bago ang nakatakdang pag-convene sa Hulyo. Ito'y matapos mailathala na sa mga pahayagan ng Senate Resolution 48 na nag-aamyanda sa Rules of Procedure on Impeachment Trials. Matapos ang 15 araw, legal nang maipatutupad ng Gatchalian Block ang bagong pamantayan. Sa ilalim po ng konstitusyon, minamandato ang Chief Justice na mag-preside kapag uusigin ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas habang hawak naman ng Senate President ang impeachment cases sa iba pang impeachable officials. Ngunit sa ipinasang amendment, papayagan ang pagluluklok ng ibang leader sa rostrum sa pamamagitan ng floor vote. Iniadap ang panukala sa June 3 session kung saan lumitaw si Senator Chief Escudero para makakuha ng 12 senador ang Noe Minority at dahil dito'y nagkaroon nga ng sapat na bilang para makapagdeklara ng quorum at makapagpatawag ng sesyon.
9: Malacañang nanindigang walang constitutional crisis sa gitna ng gulo sa Senado. Kasama natin sa balita, Radyo Man Chanel Salazar.
18: Walang umiiral na constitutional crisis sa bansa sa gitna ng gulo sa liderato ng Senado. Ito ang iginit na Malacañang sa gitna ng patuloy na pagtatalo ng Cayetano at Gatchalian Block kung sino ang lehitimong namumuno sa Senado at dapat mga siwa sa mga opisyal na gawain ng mataas na kapulungan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, malinaw ang posisyon ng ehekutibo na si Acting Senate President Win Gatchalian ang kinikilala nitong leader ng mataas na kapulungan.
19: Sa mata po ng Malacañang, sa mata po ng ehekutibo, wala po tayong matatawag na constitutional crisis. Maliwanag po ang sinabi. Ang sinusuportahan po at ang nire-recognize na liderato ay ang liderato po ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian.
18: Git pa ni Castro, anumang usapin o problemang may kaugnayan sa pagpatakbo ng Senado ay dapat resolbahin ng mismong Senado at hindi ng ehekutibong sangay ng pamahalaan. Nananawagan din ng palasyo na tapusin na ang sigalot at igalang ang kasalukuyang liderato upang makapagpatuloy ang Senado sa pagtupad ng mga tungkulin nito. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak RMN.
5: Nagsimula ng paghanda ng Kongreso ang 5th State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Sa ginanap na Interagency Coordination Meeting kahapon, sinabi ni House Secretary General Cheloy Garafil, simple lamang ngunit marangal ang magiging tema ng SONA ngayong taon. Bukod daw sa walang red carpet, hinihikayat din ni Garafil ang simpleng pananamit sa mga dadalo sa SONA.
20: It will be a simple SONA. In dealing with the science. So there will be no red carpet, no lockdowns. As you can see in the invitations that we've prepared, we've specifically mentioned that we've encourage or urging everyone, especially the ladies, to just wear simple bibinyana dress.
5: Sa panig naman ng Senado, tiniyak ni Senate Secretary General Renato Bantog ang kooperasyon ng mataas na kapulungan at nagbiro pa siya pagdating sa gagastusin sa SONA.
3: We give all assurances apart from the regional support for a very successful SONA hosting. I also did not include our debt support finance because we do not intend to spend. Sagutan ng house na natin. Pero na. But just keeping it light. So with that, I'm wishing everyone a very fruitful preparations for the SONA and of course a very successful SONA.
5: Yun po ang magkasunod na tinig ni na Secretary General Cheloy Garafil at Senate Secretary General Renato Bantog.
21: RMN Police Report.
22: Balita sa lalawigan, babaeng grade 7 student ang nakuhanan ng improvised tutor o yung ginagamit ho sa paghitit ng droga sa loob ng kanilang paaralan sa Talisay Negros Occidental sa pagbubukas pa naman ng klase. Kasama natin sa balita, Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
23: Nasa kustodiya na ng Talisay City Social Welfare and Development Office ang isang grade 7 na babaeng estudyante matapos nakuhanan ng improvised tutor sa loob ng paaralan. Dumalabas sa imbestigasyon na isinumbong ng Student Council President sa isang guro ng paaralan na nakita ng improvised tutor ang estudyante na siyang nagkumprunta naman sa estudyante. Matapos kinumprunta, voluntary naman na kinuha ng estudyante ang tutor sa bulsa ng kanyang uniforme at ibinigay sa guro. Hindi naman na ipaliwanag kung bakit ito ang may dala na improvised tutor sa eskwelahan. Sadyang hindi naman pinangalanan ng estudyante at paralan dahil sa sensitibo ang kaso. Kasama mo sa RMNDY, it's B. Bacolod. Radyoman Albert Hiner. Tatak
21: RMN Network News.
5: Probinsya tayo, barkong may kargang construction material sumadsad sa La Virgen Milagrosa, Badoc, Ilocos Norte. Kasama natin sa balitang ito si Idol Lawrence Martinez ng IFM Lawag.
24: Nagdulot ng oil spill sa baybayang dagat ng La Virgen Milagrosa, Badoc, Ilocos Norte ang isang cargo vessel na naglalaman ng aggregate stockpile na ide-deliver sana sa Kalayaan Islands. Ayon sa kapitan ng barko na si Pedro Solana ay mag-emergency dock sana siya sa Salomague Port ng Cabugao, Ilocos Sur dahil sa pagpasok ng tubig sa kanilang makina nang harangin sila ng mga miyembro ng Philippine Coast Guard dahil sa kadahilanang baka black sand ang laman ng kanilang barko na siyang issue ngayon sa Ilocos Sur. Kaya naman, desisyon ang kapitan na magtungo na lamang sa Corimao, Ilocos Norte nang hindi na nila kinaya ang sira ng barko kaya't isinadsad na lamang niya ito sa baybayin ng bayan ng Badoc.
25: So, tinurn ko rito yung barko ko towards dito kasi sobrang lalaki na ng alon, hindi na namin nakayanan. Pero before that, galing kami ng Omni. Nag-loading ako ng ano doon.
26: Omni ko sa Corimao, sir.
25: Yes, sir. Nag-loading kami ng aggregate. Supposed bound for Kalayan, Batanes, Group of Island.
24: Sa ngayon, ay nagmo-monitor na ang PCG Ilocos Norte sa nangyaring oil spill.
27: Sir, nagpadala po ulit kami ng personnel para i-monitor po yung vessel po doon. Nagdala na rin po sila ng oil spill boom in case magkaroon po ng traces doon sa mismong vicinity waters, doon sa area, or sa mismong kung shoreline po, sir.
24: Samantala ay ating nalaman na ni-rescue ng mga mangingisda mula sa Badoc ang 15 crew ng barko. Nagpapasalamat naman ang kapitan sa pagre-rescue sa kanila at pagbibigay ng mga kain at mainom na tubig. Kasama mo mula dito sa IFM Lawag, ay Dolores Martinez, Tatak RMN.
22: Balita sa Ibayong Dagat, sasara ang halos 100 paaralan sa lungsod ng Utsunomiya sa Japan. Ito'y matapos na makapagtala ng sunod-sunod na pagpapakita ng mga oso o bear sa iba't ibang bahagi ng kanilang syudad, kabilang na yung loob ng isang junior high school at isang shopping district. Pansamantalang sinuspinde ng Board of Education ang klase sa lahat ng pampublikong elementarya at junior high school para sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Nagpapatrolya na rin ang mga pulis at local hunting association. Ayon pa sa mga otoridad, muling tumaas ang kaso ng pag-atake ng mga oso ngayong Hunyo dahil tapos na ang hibernation season. Dahil na rin sa epekto ng climate change at kakulangan sa pagkain sa kagubatan, ay napipilitan ang mga oso na lumabas sa lungsod. Batay pa sa datos, muling o mula noong Abril ay umabot na sa 3 ang namatay habang 20 naman ang sugatan sa buong Japan dahil sa pag-atake ng mga oso.
21: RMN Network News.
5: Sports tayo, mahigit 1,000 atleta sasabak sa Philippine Athletics Meet ngayong araw na ito. Kasama natin si Niel Santua.
0: Nakatutok ang atensyon ng mga lokal na atleta sa pagsisimula ng ICTSI Philippine Athletics Championship ngayong araw sa New Clark City sa Capas, Tarlac. Mahigit 1,000 atleta kabilang ang ilang dayuhang kalahok ang sasabak sa prestihiyosong track and field meet. Layunin ng torneo na mabigyan ng pagkakataon ng mga homegrown talents na maipakita ang kanilang husay at makakuha ng pwesto sa mga susunod na international competition. Inaasahang magiging tampok ang matitinding laban sa iba't ibang uri ng running, jumping at throwing events. Samantala, magsisilbi rin ang kampyonato bilang mahalagang yugto sa paghahanda ng mga atletang Pilipino para sa mga darating na pandaigdigang torneo. Para sa ating RMN Sports, Radyo Maniel Santua Tatak, RMN!
22: Subay niyo po ang mga nangungunang mga balita. Radyo Man Zander Kayabya.
5: Ako naman yung Professor ng Bayan, si Ricky Rosales.
22: Mula rito sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Mapiya mapita, mayapayabak mga kasama.
1: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuling sa maiinip na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN.
5: 741.
4: That Time Check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No!
1: RMN Network News.
6: Ilong Ranger?
7: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
6: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
7: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
6: Sipon agad?
7: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzep C+ 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzep C+ 40 with zinc agad.
8: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z+ Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
8: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
26: I have lagnat, and I have sipon, pag 2, pwedeng flu!
28: Mag-BioFlu, dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu, kaya anumang sintomas ng flu.
8: Unilab quality yan.
29: Phenylephrine, HCl, chlorphenamine, maliate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Gamay lang ang benta kagapon, dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahi bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
31: Dali lang gid liwat. May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
30: Wow, mas pinagaling pa.
31: Oo, pina extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
30: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
31: wait. Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
29: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
3: United Home. Unilab yan.
2: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
11: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
12: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
13: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap, 45 pesos lang. This newscast is brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This newscast is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw. This newscast is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
14: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RM.

0: Ginilanat ang tatlo ko gid kabata. Pero dasig lang, mga tag isa lang kadlaw nga hilanat, nagkalaumpawan sila. Ako wa'y kumalatnan. Abi mo nga ah, masamang damo. Sa mga tambala mati naton, sumunga aga mga rajuman, anong kape mo rajuman mags?
1: Nance Corn Coffee, it's time na mag-inom sa inyo paborito nga kape kun aga ang Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Madami ni sa benepisyo, nag-boost sa inyong immune system, nag-promote sa weight loss sa mga overweight, kag nag-palaba sa inyo resistensya.
0: Tandaan nyo lang sa mga tambala mati naton, sumunga aga nga ang kape nga magkabulig ka makahatag sa inyo sang kayuhan, ang kape iya nga may ara magkarajuman sang kape nga barato, kape nga healthy, kag ang kape nga kaduwa mo sa imnon kay nakatibag. Sa mga tapalamati naton, diri kita sa Nance Corn Coffee. Hamot-hamot, kag nanam-nanam. Indi mag-shoot up ang imo blood sugar. Gani diri sa kita sa kape nga healthy, Nance Corn Coffee.
2: RMN News, Diretso Headlines.
0: Agarajuman sa aton sa nga mga balita, Iloilo City RRMO, nagpadugyan sa publiko nga maghalong mangin mabinantayon kaghandaan ang tigululan kag El Nino.
1: Sa showbiz, BTS mag-release ang kanta nga Come Over para sa ila ika-13 nga anniversary celebration sining nga June 12.
0: Balita sa hinampang bangkay, isang isa sa mga napatay nga student athlete sang Ateneo de Manila University ipaidalom sa autopsy lawa sa isa pa kabiktima luyag ibiyahe sa Nigeria. Likiban pa nga mga balita ang ginadulong sa inyo sa mga masunod.
1: Life Extension, Vitamin D3, kun Vitamin D3 ang inyong agidapangita, diri ka na sa best Vitamin D3 brand niya himo sa US. Sa Life Extension Foundation sa Florida, USA, Life Extension, Vitamin D3, doctors recommended. Kag most prescribed, Vitamin D3 brand kag number one trusted brand sa Vitamin D3 sa Pilipinas.
0: Magaradyo man ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, adlaw-adlaw man ikaw nga protektado, gani tiyoy kag tiyoy. Ay, ugaliyo naton ini adlaw-adlaw. Inom kita sa Life Extension Vitamin D3. Pangitaon talang ang tatak ili tatak original. Gani sa mga tapalamati naton, mag Life Extension Vitamin D3, ari na sa aton nga mga butika. Ako si Rajuman Regan Sugabo Arlos.
1: Rajuman Magi Eresuelo Maleriano.
0: Sa detalye.
2: Tatak RMN.
0: Ginapanugyanan sa Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office ang publiko nga maghalong kagandaan na natabo nga linog ang tigululan kag El Nino. Sunod kay Darwin Jumel Papa, head sa Disaster Response Division sang CDRRMO, dapat handaan na natabo nga linog sa Davao nga malayo nga matabo sa sudad sang Iloilo, samtang manginhanda man sa pagsugod sang Southwest Monsoon kag ang ginapaabot nga El Nino. Payag ni Papa nga tiuna sang pagkinos sang tubig para sa palabuton ng El Nino. Siguraduhon lang ang ginatipunan sa tubig may takop agud manikawan ang dengue. Apisar sa pagtupa sa ulan, mainit gihapon ang panahon, gani magdala sa proteksyon sa init ka magbalon sang tubig.
3: For our people sa syudad sa Iloilo, let us be prepared. Pagandaan kita. Sana i-open ko na lang ang daan what happened in Mindanao. Medyo balantayan na siya naton. Let us not be complacent. Let us be prepared. Let us be ready at all times. Gamito naton ang tiyempong may subong na nag-ulan-ulan sa paghanda sa mga kaugalingon naton, sa mga puluyan naton. Kag the same time, hindi kita maghatag kumpiyansa na nag-ulan-ulan. Hindi kita magdala sa pangundra naton sa init. Always still remember na volatile ang weather condition naton.
0: Ang kabahin sa panugyan o papanugyan ni Darwin Jomel Papa, ang head sa Disaster Response Division sang Iloilo City RRMO.
1: Ang ining abahin ginadulong sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagapabakod, ka nagabalanse sa sistema sang aton lawas. May balancing effect ang sobra ginabuhinan kag ang kulang ginadugangan. Evergreen Herbal Capsule, may turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gintingob nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas. gawas, kompleto ang benepisyo. Evergreen Herbal Capsule, aprobado sa FDA, a quality product of the Kik Alternative and Health Food Center. Masabat ng kakulang sa mga classroom sa Mandurriao National High School matapos ang ipasalig ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang pagpatukod sa duwa ka 3-story building subong atuig. Sino kay Mr. Raymond Hamit, ang school principal sa Mandurriao National High School, ginhambal ni Mayor Treñas ang planong pagpatukod

0: the school building kadungan sa ginhiwat na turnover sa 3,400 school supplies sa mga estudyante sa pinakaunang flag raising ceremony sa pagbukas ng klase sa Lunes.
1: Very thankful kay Mayor sa pag-visit sa school. It's because nakita naman ang mga sitwasyon diri. As I've said before, nga we are shortage sa classrooms. So, nag-promise siya no, that we will have two buildings, additional additional classrooms.
0: Ang kabayan sa pahayag ni Mr. Raymond Hangit, ang school principal sa Mandurriao National High School.
2: Tatak RMN. Magaradyo man sa mga tabaramati naton, mag-Santon Plus Gold, may spirulina, may garlic, may mangustin, mayo ini sa inyo nga mga bukol-bukol, mahiko nga dugo, hypertension, kamataas ka blood sugar. Gani sa mga tabaramati naton, ano pang ginahulat ninyo? Magaradyo man, ganto ka sa butika, pangitaon mo ang Santon Plus Gold, manami ini para sa inyo nga mga ikaayong lawas. Unta ti choy ang sigarilyo, unta ti ang inom. Ano sagi mo ka inom-inom? Kasi lo sigarilyo, ngaway ka gani, kwarta. Roma. Sa mga tabalamati naton, mag Santon Plus Gold.
3: Tatak RMN.
2: Sa biyag kabahin, ginabi-abi sa Iloilo Provincial Capital ni Provincial Administrator Dr. Albania, si Trixia Ann Supertikya Arellano, nga bugal sa Concepcion, Iloilo, kagin kilala bilang most bemedaled athlete sa Elementary Girls Division sa natapos nga Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. Nakuha ni Arellano ang 4 kabulawan nga medalya sa 100 meter run, 200 meter run, 4x100 meter relay, kag 4x400 meter relay. Si Super Tikya ang isa ka grade 6 student sa Concepcion Central School kag pumuluyo usang Barangay Luong. Nakilala ini sa patag sa pagdalagan bangod nga nagatiniil o kon barefoot runner lamang ini o kon wala sang running shoes. Suno kay Dr. Banyas ang cash incentives para sa atleta ang ginaproseso na. Sa idalom sa Provincial Ordinance Number 2000-217, magkabaton sang 8,000 pesos ang atleta nga magkakuha sang tag sa kabulawan nga medalya.
0: Ang ini nga bahin gidadunon sa inyo sa Santo Plus Gold, i-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit, mag Santo Plus Gold. Ang Santo Plus Gold may high potency, 100% natural herbal extract sa Lisa Magustin. Ang palayag, garlic, malunggay, kag spirulina nga nagapanami kag nagapabaskog sang aton ikaayong lawas. Santo Plus Gold, produkto di kalidad sang Yes to Health and Wellness. Wala na sang kabuhi sa nasapuan ang isa kalalaking estudyante sa isa ka building sa sulod mismo sa Central Philippine University o kon CPU kahapon. Kasunod sini nagpagwa sang payag ang universidad nga nagapabutsag sang kasubo sa kamatayon sa isa nila ka estudyante. Nagpalabot ang eskolahan sang bugos ka suporta sa iya pamilya kag padayon ang ila pagpakig-angot sa ila. Nagpangayo man sa pagrespeto ang CPU sa privacy sa pamilya sini sa masubo nga tion. Wala na gidetalye ang rason sa kamatayon sa estudyante.
2: Ay, kasubo man, Radjuman Mags, no? Tiyang bata ko, dila man gaskwila mo. Mm-mm. Mga na-istorya man. Ti, ikaw, dila ka man na-graduate.
0: Actually, tupad sila opisina sa mga hod ko.
2: Ti, may mga nabalaan man ako, pero ti, hindi ko na yung paghihambala.
3: Tatak RMN.
2: Last 7:54, antang na sa aga, ini ang Philippine Standard Time sa mga tabalamati naton, mainom ikaw or mainom kita sang Evergreen.
3: Evergreen Herbal Capsule.
4: Kang subong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
5: Ako si Joy Ternura, 43 years old, sang GMI Village, Guzman Hesena, Mandurriao. Ang Evergreen Herbal Capsule, ginaserbi ko gitin nga vitamins sa akon lawas, kaya nakahibala ako nga ang Evergreen Herbal Capsule makapaayo sa akon lawas. Madamo gid nga salamat, Evergreen Herbal Capsule.
4: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
2: Agaradyo man sa mga tabalamati naton, mag-Evergreen Herbal Capsule, basta produkto ni Dr. Crispin Hico, sigurado kita nga epektibo. Nagdangat sa 1.7 million pesos nga balor sang shabu nga nagabugas sang 250 grams sa nakumpiskar sa gipatigayon nga drug bypass operation sa Provincial Drug Enforcement Unit o kon PDEO sa Barangay Rumbang, Pututan, Iloilo, last 10:42 sang hapon o kon kahapon sang aga. Ang subject ininago kay alias Unyok, 45 anyos kasado kag residente sa nasambit nga barangay. Suno kay Police Major Dadji Dilima, chief sa PDEO nga si Unyok ang ginakabig nga newly identified high-value individual. napriso na ang subject sa pututan PNP.
3: Tatak RMN.
0: Ang iningabahin kita doon sa inyo sa Super Fiber. Tiluyang inyong kolon. Pagi sa alaw-alaw ang pag-inom sa Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado, kag another quality products ng Life Extension Philippines.
2: Tandaan lang sa mga tagpalamati naton, mga garadyuman, sa mga suki naton, nga kung gusto nyo nga magpabulong. Why ka mo kwarta? Kadto ka mo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Libre ang check-up upod ang aton nga mga medical doctors. Hindi ka magkahuya, hambala na ito na batian mo kay Boss Idol. Libre. Why bayad ang check-up? Ang bayaran mo lang, ang ibayad mo lang sa doktor, thank you lang kag smile. Pero sa check-up lang, kung may ara ka mo sa mga kinalanong nga bulong, tilay naman ay ang check-up lang libre. Gani kadto mga kamo mga karadyuman sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy sa Sudan Sampasi, Bangga Dama, Santa Barbara, sa Banwasang istansya, sa Kilid, sa Barangay Hall, sa Tagbakaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo, sa Banwasang Uton, kag Davis Building sa Jordan, sa Provinsya sang Guimaras.
3: RMN News Sports.
2: Natala na nga ipaydalom sa autopsy ang bangkay ni Clark Batterbonia, isa sa duha ka student athlete sang Ateneo de Manila University, nga nalumos patay sa tiyon sa ilang team building activity sa ginapatigayon sa Dipakulaw, Aurora, sa tinaligtan nga adlaw sa ipagawang statement sang universidad. Nagkasaad nga nag-request ang pamilya ni Batterbonia nga ipa-autopsy ang bangkay kisang ilang himata. Samtang luyag naman sa pamilya sa isa pa ka biktima nga si Divine Adili nga ibalik ang lawas sini sa Nigeria. Sa subong yara sa isa ka Memorial Chapel ang crematory o crematory sa Quezon City ang bangkay sa duwa ka student athlete. Ipaydalo man sa psychological processing kag counseling session sa mga miyembro sa men's basketball team kag coaching staff nga nag-upod sa team building activity.
0: Ang balita sa inyong panggindulon sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang pinakabag-o garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil kag VCO, kaya ra lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayong suplemento batok sa infection, dulot sa bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
2: Yo, gasakit ang ulo, gasakit ang likod, gasakit ang hawak, pati ang tuhod di magkabalak. Kainan Slender Menthol muna. Yo!
0: Keep safe, Tito Eric.
2: Tito Eric, bao. Sige lang. Amo gina-teach. Pero balaan namon nga kaya muna. Sa mga tampalamati natin, mga karadyuman, Magnan Slenement Oil, ibutan mo lang sa imo siringa palad, ibanyos mo sa panakit sa imo lawas. Okay ka na, hindi ka papakuto itong salamu kay may Nemtre Extract, ikatatlo may balanyos ka na, may kolon ka pang pambansang balanyos sa mga Ilonggo, Nan Slenement Oil.
3: RMN News Entertainment.
0: Opisyal na nga ipagwas ang BTS ang ilang kanta nga Come Over sininga bulan, inikadungan sa selebrasyon sang ila ika 13th nga debut anniversary sa June 12 bilang kabayin man sang ila anniversary celebration sa amuman nga adlaw tuptop June 13 maga-perform ang BTS sa Busan, South Korea para sa ila arirang world tour. Ano sambit nga world tour may ara man sang stop sa Pilipinas nga iwato naman sa March 13 to 14, 2027.
2: Ambot kung madayon pa ning aton nga pag-launch ang aton nga album Rajuman Max, kay kung pwede idungan ko sa ilang anniversary.
0: Aba.
2: 2027 makatuto sa Manila ang BTS. Gusto ko mag-offer sa ila before sa ila concert, mahatag ako mga isa lang kakanta, Rajuman Mags. Bisan chorus lang. Pero nagaduda ako subong kung ma-launch ko pa ang akon album nga may tig-ulo nga Papa. Sa mga tabalamati na ito mga Rajuman, impunto las 8 na antara sa aga ang balita nga sa entertainment, Rajuman Mags.
0: Ginadulong sa inyo sa Nance Liniment Oil, pinakapuro kag pinaka-epektibo nga panghaplas herbal Nance Liniment Oil, mayus arthritis, rheuma, varicose, palamuypoy, naipit ka na paralisar ng mga kaugatan, kag parang hindi madapuan, kag makagat sa lamok, kag malikawan ng magka-dengue, magbayad sa Nance Liniment Oil, kimisang kap ininga neem tree extract, nga epektibo gid nga mosquito repellent, Anan's Liniment Oil, produkto sang Herbs Med Pharma Corporation kag aprobado sang FDA.
2: Magkaradyo man sa mga tabalamati nato, hindi ka mo magkalipat ha. Magkun kape naman, Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga may rice mushroom extract, mangoes and fruit extract, ang kape nga may vitamin D3 gani namit namit, humot-humot kag perti ka sa buruso. So sa mga tabalamati nato, bakal na sa mga butika, ara na ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga nag-isanon nga may vitamin D3, mga karadyuman. Sinong aton nga talamyawon subong aga, Radyuman Mags? Good.